0: gagaling sa DOJ. Kasi nga po, nung nandun kami sa DOJ, di ba po, na-interview na namin yung mga witnesses na yon nung nandun pa kami. Kaya
1: Opo.
0: nung lumipat ho kami sa Office of the Ombudsman, we delegated the authority to the DOJ para ipagpatuloy nila yung investigation as to those witnesses. So kung lumabas na doon sa mga statements nila yung mga gusto naming iimbestigahan, dito na siya sinisimulan sa Office of the Ombudsman. At yun po yung nangyari din kay Senator Cheese.
1: Okay.
0: Okay, thank you. Maraming salamat,
1: Salamat po,
0: Miko. Thank you
1: sir.
0: for your time. Mabuhay ka. Thank you po.
1: Salamat
0: Maraming
1: po.
0: salamat si Assistant
1: Good
0: Ombudsman
1: morning sa
0: Jose
1: lahat. Good morning po.
0: Dominic Miko Clavano the Fourth.
1: Clavano.
0: Hey, Clavano. Thank you, thank you. Overtime! Eh, partner,
1: Hindi
0: ipasa ko na lang
1: naman.
0: kay Camille yung ano, ha? Yung
1: Yung alin.
0: NGCP, ha? Bahala na kayo, ha? Si
1: Oh,
0: Alvin
1: sige.
0: Olchico po ito.
1: Doris Bigonia po. Hindi pa ako alis.
0: Susunod
1: Si
0: na ang
1: Alvin
0: tandem
1: lang.
0: ng bayan with the one and only Doris Bigornia and Robert Antamano Mano. Ako po magbabalik bukas dito lamang sa
1: Gising
0: Pilipinas Energy Energy!
2: Sasabayan kayo sa almusal ni na Alvin L. Chico at Doris Bigornia. Gising Pilipinas!

0: Ano bang oras na?
1: Aba, oras na para gumising, oras na para magbanat ng buto,
0: yan.
1: Oras na para magbasa ng text messages, kaya naman...
0: Huwag na munang maghikab-hikab pa. Bumangon na.
1: Bangon na, kilos na, 8:05 na.
2: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan. Matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia. At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem ng Bayan!

0: Father.
1: Parang pagod na pagod ka kagabi.
0: Ang pangit yata na itong earphones ko. Hindi ko maintindihan masyado ang partner ko dahil lahat tayo po. Makinig po tayo kay Robert Mano dahil siya po ang may hawak ng beat. Ay, mali pala.
1: Sumayaw bigla.
0: Good morning, partner.
1: Magandang umaga, partner. Magandang umaga, mga kapamilya. It's morning. Tandem ng bayan. Yan. Siyempre, with the beautiful.
0: Ako yun.
1: With a big heart.
0: Aha. Huh? Ano ulit?
1: Bukas para sa lahat.
0: Oo. The beautiful, bukas para sa lahat, and confidently beautiful.
1: Yeah, inside and out. Doris Bigornia.
0: Hindi ba na pwede inside na lang? Good morning po sa ating lahat. Ha? Tuesday pala ang po.
1: Mm-hmm.
0: Pero ito na naman, nakabantanan naman. Nagbabadya pala. Nagbabadya ang marami pang mga issue na kakaharapin natin. Pero chillax din po tayo. Ha? Mamaya partner, gusto ko lang sanang diskusyonin. Kasi parang nakakalimutan na yung ibang issue.
1: Ah, alam mo, ang dami mga issue.
0: Oo.
1: Eh, isa dyan, Saldico. Nasaan na?
0: Oh, nasaan na?
1: Diba dati? Yan yung focus natin.
0: Correct.
1: Hinahanap. Ngayon, nung natukoy kung nasaan, ano nang update hinggil kay Saldico?
0: Tapos
1: anong development hinggil sa kanya?
0: Eh, dininay naman nung isang bansa. Wala sa amin. Huwag niyo kami pagbintangan. Diba? So, ang dami pa mga katanungan na hindi nasasagot. Na kumbaga, kinakain ng malaki yan. Kinakain ng husto nitong nangyayari sa Senado at sa mababang kupulungan.
1: Eh, importante rin po kasi na nababantayan natin yung ibang mga issue.
0: Oo,
1: diba?
0: Naman.
1: Nababantayan natin hindi lang yung impeachment. Mahalaga na binabantayan natin ang Senate leadership.
0: Correct.
1: Na ano nangyayari sa Senado, sa House, ganun din. Pero may mga issue na hindi rin dapat nababaon sa libot.
0: Sige, updated ka nga doon sa nangyayari sa Senado, doon sa mababang kapulungan. Eh, yung budget mo updated ba?
1: Aha,
0: diba? Yung mga tulong na inaasahan mo sa gobyerno, updated ba?
1: Naibigay ba?
0: Yan. Tayo bang mga nasa middle class, ayoko na, ito na
1: kalma,
0: eh. Para na naman ako si Alvin El Chico nito, yayak-yak na naman ako nangyayak.
1: Tapos, nagka-problema sa kuryente, nagbayad naman kami, sabi nga ni Alvin. Bakit sabi niyo na naman sisingilin yung mga problema na yan?
0: Correct. Diba? Ay, alam mo partner, ito ka.
1: O, diba sabi ng iba, hindi, sa NGCP niyo yan ipabayad, ba't sa amin?
0: Kaya nga. Pinapayaman ba natin ang este? Partner, kalunos-lunos yung nangyari doon sa isang matanda.
1: Mm.
0: Doon sa Laguna ba yun, Ellen? Namatay dahil nag-brown out.
1: Mm-mm.
0: Hindi nakagamit ng nebulizer niya.
1: Yes, brown out.
0: Yan na nga. Kaya talagang dapat natin, kumbaga fatal na pala itong ganitong klaseng crisis. Eh, samantalang tayo naman. Saan daw? Los Baños. Oo nga. Samantalang tayo ay kalap na ng mga impormasyon. Hindi ho masama dahil kailangan din nating malaman ang nangyayari. Oh. Kaya lang, biro mo yun, no? Hindi lang nakakagamit ng nebulizer dahil naubos.
1: Nag-brown out,
0: eh. Ako, kung ikaw ay kamag-anakan yan, hindi ba talagang mag-aamok ka? Diba, kung ako na sa iyo, partner, anong gagawin mo pagkakamag-anak mo yun?
1: Aba, sabi nga nila, lahat ng sigaw, isisigaw mo.
0: Diba?
1: Lahat ng galit, ilalabas. Siyempre, nagbabayad ka naman ng kuryente.
0: Tama.
1: Pag naman hindi ka nakabayad ng ilang araw lang, putol agad ang
0: linya mo. Agad-agad.
1: Kuryente, diba? Ngayon, nagbabayad ka, bigla magbabrownout. Pero sasabihin, sapat ang supply. O, bakit may brownout?
0: Yun na nga.
1: Ay, bakit ganyan ito, merong yellow alert sa Visayas Grid ng 3 p.m. To 9 p.m. Brownout na naman po katapat yan sa Visayas.
0: Yun ang lagi kong sinasabi. Mabuti po kung po pwede tayong mag-ipon ng kuryente. Eh, hindi naman natin pwedeng ilagay sa balde yan.
1: Hindi naman nakakapag-solar power ng lahat, di ba?
0: Oy, bakit kaya walang solar power? Inumpisa. Ayoko na. Baka meron pa akong masabi na hindi maganda. Ma'am, isang oras pa itong programa natin.
1: Pero ang dami ko kakilala, partner, ha? Doon, lalo na doon sa mga malalaki yung konsumo nila. Nagpapa-solar power sila sa mga bahay nila.
0: Yun na nga,
1: Pero although, hindi ko pa sila kasi natanong or hindi pa nila masagot kung kumusta yung balik sa kanila. Kasi nga, halos kalalagay pa lang nila. Pero syempre, di ba, promise naman ng solar power.
0: Correct.
1: Mura talaga na kuryente or halos wala.
0: Meron akong kamag-anak na matagal na siya na pa-solar. At mukha namang ayos yung mag-aaya. Ano ba yung
1: sulit?
0: Return? return of investment.
1: Oo, yung ROI niya.
0: O, kasi hindi po madaling magpakabit. Unang-una, sasakit ang ulo
1: pricey.
0: Mo. Pricey! Ha?
1: Pricey.
0: Very pricey. Tapos, ang pinaka-pricey pa rin dyan, yung mga permit na kukunin mo.
1: Yes,
0: bago talaga matuluyan.
1: Tama.
0: Yan. Kaya nga...
1: At dapat ang bubong mo, stable partner.
0: Ah.
1: Eh kasi yung panel ilalagay doon sa bubong mo.
0: Kaya nga, mamaya mo, kamukat-mukat mo, nagising ka, nasa noo mo na pala yung panel.
1: Ang sakit! Ang sakit! Wag!
0: Akala mo, teka lang, lalagnat yata ako, tawagan ko ang boss ko, hindi ako papasok.
1: O kaya, sabi, parang nagka-humps yung noo ko.
0: Wag ganun. Kaya kailangan din naman, may babala din naman yun sa mga gusto. So kami lalagyan ko ng solar panel ko. Diba? Kasi talagang dapat din mag-ingat tayo. Mm-hmm. Sabi ni Camille, mahal talaga,
1: tama.
0: Dahil dyan,
1: partner, dito muna tayo.
0: Yan.
1: Habang pine-prepare natin yung ating mga bubungan, kailangan ayusin eh. Dapat matatag eh.
0: Ano? Kaya nga, hindi pwede butas-butas.
1: At may bigat din yun eh. Habang inaayos natin yung ating mga bubungan, eto muna, pakigana muna natin ang report ng ating mga radyo. Patrol, roll!
2: Matyada ng Radyo Patrol!
1: Ating partner ang Quezon City.
0: Anong meron sa Quezon City?
1: Aba,
0: anong
1: ito,
0: ganap?
1: Ilang serbisyo ng Quezon City pwede na daw asikasuhin online. Ha?
0: Nice.
1: Yan ang ganap sa Quezon City. Alamin natin ang detalye kung paano yan i-access mula kay Radyo Patrol Nico Bagsik. Nico, paano yan?
3: Good morning, Tito Robert at Doris. Good news ito no, para sa mga taga Quezon City dahil hindi na kailangan pang magtungo ng mga residente ng lungsod ng personal sa mga tanggapan o opisina sa City Hall dahil maaari nang asikasuhin ang iba't ibang serbisyo ng lokal na pamahalaan online. Ito ay sa pamamagitan ng Quezon City o QC Open Data Dashboard kung saan inaasahang mas mapapabilis at pinasimple ang mga transaksyon tulad ng sa Quezon City Helpline 122, pag-a-apply para makakuha ng Quezon City ID, CWD Community, libreng maintenance, medicine, pangkabuhayan at scholarship programs. Habang layunin din itong online service ng lungsod na maging transparent sa mga proyekto ng lokal na pamahalaan kung saan makikita rin ang mga detalye ng infrastructure projects, halaga ng proyekto, sino ang contractor, timeline kung kailan matatapos ang mga proyekto at iba pang documentation. Maaari ring i-report o itulog ng mga residente ang kanilang mga reklamo na nangangailangan ng tugon ng kaukulang departamento ng LGU. Inaasahang maiibsan ang mga insidente ng korupsyon dito sa nilunsad na online service. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol. Nico Bagsik. Meron tayo partner.
0: May umabol.
1: LPG.
0: Alin?
1: Sa LPG.
0: Ayan, gusto ko malaman. Ayan, ano yan?
1: Sige.
0: Ano yan?
1: Mga nagbebenta ng lutong pagkain sa Mandaluyong City, sinabing ramdam na nila yung rollback sa presyo ng LPG pero ang mga paninda, malabo pang ibaba sa dating presyo.
0: Agoy.
1: Kung bakit?
0: Bakit?
1: Alamin natin ang detalye mula kay Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus!
4: Good morning, Robert at Doris. Kung dati umaabot ng 1,600 hanggang 1,700 pesos ang presyo ng 11 kilograms na tangke ng LPG, ngayon bumaba na ito ng higit 1,300 hanggang 1,400 pesos base na rin sa pag-iikot ng Radyo Patrol sa mga tindahan nito sa Mandaluyong City. Ayon sa ilang mga nagtitinda ng lutong pagkain na nakapanayam ng Radyo Patrol, malaking bagay na ang higit 300 pisong rollback sa presyo ng LPG, lalo't dalawa hanggang tatlong beses sila kung umorder nito sa loob na isang buwan dahil sa lakas ng paggamit. Kung susumahin, umaabot na ng higit 600 pesos ang natitipid ng mga eatery at kainan bunsod ng rollback. Pero bagamat may rollback, malabo pa rin o malayo pa rin ito sa dating presyo na 800 pesos sa 11 kilograms na tangke. Kaya mga nagtitinda ng pagkain, nalalabuan pa sa posibilidad na makabalik sa dating presyo ang mga paninda. Pakinggan natin ang tinig ng ating mga nakapanayaf.
5: Dati kasi yung peak ng kamahalan talaga, no? 1.7 o 1.8. Ganun. Tapos nung bumaba na, medyo hindi masyadong mababa, pero basta bumaba pa rin, mga 1, 2, 1, 3, ganun. Two times kami nagpa-print sa isang negro eh. Times 3 times, pwede sa pag-loot. Eh wala, wala ka natutumuhin, kaya gumawa na lang para sa gayon ko.
6: Magkano yung presyo ng banana cake yun?
7: 25 ang bawat ano. Item. Tapos, ngayon, yung nagtaas yung gas, nag-30 kami. Tumaas ng 5 pesos.
4: Yan ang mga tinig ni Ryan at Rowena, awang mga food vendor. Simula kahapon at ngayong araw, Robert at Doris, ilang LPG company na nag-anunsyo ng rollback na naglalaro sa piso hanggang 4 na pisong bawas tingil sa kada kilo ng LPG. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Zeus Legazpi, panghuli partner.
0: Go!
1: Aba, si Price Cap Queen ang tatawagin natin.
0: Ano?
1: Price Cap Queen.
0: Wow!
1: Our princess. 50 pesos price cap na gustong ipatupad ng Department of Agriculture. Hindi kakayanin ay sa mga tindero ng bigas sa lungsod ng Maynila. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Trisha Lindo. Trish, anong gagawin nila diskarte?
8: Robert at Doris, baka hindi umano makasusunod ang ilang tindero ng bigas sa Paco Market sa Manila na sa 50 pesos price caps imported rice sa gustong pairalin ni Department of Agriculture. Mataas na hanggang 12 pesos yung presyuhan ngayon ng imported na bigas dito sa palengke. Nasa 56 pesos hanggang 62 pesos. Depende sa klase, may 5% broken. Meron rin Thai at Vietnam rice. Nangangamba yung mga tinderong wala silang tutubuin kung pipilitin na nila sila ng DA na ibaba sa 50 pesos price cap, lalo pat hindi lang sako ng imported rice ang tumaas, kundi pati na yung plastic na pinababalot ng binibiling bigas. Narito ang pahayag nila sa mga tindero.
9: Hindi kaya. Gawa mataas din kasi ang puhunan. Nasa 1.5. Dati nasa 1.450 lang. Tumaas din yung plastic. Kung 550 natin yan, lugi naman kami sa ano, puhunan. Mula ang tubo, lugi pa.
8: Yung pinakamurang nakita natin na Robert at Doris halos sa mga tinda ay na pinakamurang bigas nga ay yung 48 pesos na binhi rice ng Department of Agriculture na hinahango pa sa Bulacan, at dahil mas mura ito, ito na rin daw yung pinakamabili ngayon sa merkado. Gaya sa imported rice, pa isa o dalawang kilo lamang yung binibili ng mga mamimili na local rice, pero mababa ng konti nga lang yung presyo na yan na local rice sa 50 to 55 pesos yung kada kilo. Nakapagdang mag-ikot ang Department of Agriculture ngayong umaga dito sa Paco Market, paugnay na implementasyon ng price cap sa imported na bigas. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Trisha Lindo, at sa ating mga Radyo Patrol, roll!
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
1: Aba?
0: Nagmamadali.
1: Oo nga, eh, kasi baka maliit sila eh. Kailangan natin bilisan.
0: Yan.
1: Ang ating oras, 8:19 na po ng umaga.
0: Kuya Cesar, ikaw ba yan? Ulit, ayoko nun.
1: 8:19!
2: Tandem ng Bayan sa DZMM! DZMM. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
10: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
2: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radyo Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradyo.
11: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
2: Bago pa man sumikat ang araw,
12: Kape!
13: Good morning!
2: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
12: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
2: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
14: Mahalaga ang DZMM dahil ulas sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.

0: nagseservisyo Niña Corpus at Mix Bustos po nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
1: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapa-unlock ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
2: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
0: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
3: Para sa baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
0: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan. Masdan po ang ating bayan.
4: Anong iyong... Nabalitaan nyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
5: Alamin po natin ano ang balita
4: sa morning habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
6: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
4: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
5: Pati pala yung isyo ng katiwalian kakaapekto din sa paghina ng piso.
4: At magbabalik kasama si Doris Bigornia.
6: Sabi nga, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo. No? Hello.
4: Nang alas 7:30 diyan ang umaga sa Gising Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
8: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisawsaw. Perfect match sa panlasa mo ang Tandem ng Bayan.
6: Nagkukwentuhan pa kami.
5: Na-excite siya sa kwento. Happy siya, happy.
6: Huwag ka masyadong magulo dyan. At babasahin ko pa ito. Pinapabasa partner ni partner natin na si Alvin L. Chico.
5: Go.
6: Sabi niya, ito yung mensahe.
5: Basa!
6: Uy, nakikinig kami ni Rodel sa inyo ngayon. Pag-greet si Mommy Yvonne, please. Sick eh.
5: Kilala ko yan, oh, Mommy Yvonne.
6: It's so lamig here in Tagaytay.
9: Good morning! Oh,
6: wala po yan.
5: May
6: ang
5: dala ba silang
6: yan?
5: Ano? Ha? May dala silang binagoongan?
6: Yeah, sarap. Ang sarap. Ay, wala po yan kay Sheila, Dancing Queen. Marcelo. Mm-hmm. Sheila, ano ba?
5: Galgana ba Marcelo.
6: Oo, Sheila Galgana Marcelo, a.k.a. Zumba Queen.
5: Oo, nakita diba? Yung mga steps niya?
6: Correct.
5: Yung mga
6: correct.
5: Pilantik ng
6: di ko
5: bewa.
6: Kaya yun.
5: Iba level.
6: Halain mo
5: di ko iniisip na abot siya sa ganung level.
6: Pero Mami
5: Yvonne, mahusay pala.
6: Mami Yvonne, get well soon po.
5: Mami Yvonne, pagaling po.
6: Pagaling po, saging lang po. Eh, mula sa Tagaytay. Okay.
5: Uh-oh.
6: Sige, Sheila, thank you . Mm-mm. Ano pa ang ating susunod?
5: Alam mo,
6: time check mo tayo, hindi na.
5: Oo.
6: Bigyan
5: mo
6: okay,
5: nga ng isang time check partner. Iyan ang oras, 8:26 ng umaga. Binati po si Ate Sheila, noong sa Sunday partner, kumakain ako doon sa may... Napapasyal kami sa may Las Piñas.
6: Oy, Las Piñas.
5: Doon sa may Cecil's Restaurant, tumakbo si ate.
6: Oh.
5: Gulat ako kasi wala pa akong dalawang 20 seconds na nando sa resto. Ang sabi niya, lagi ko kayong inaabangan ni Doris.
6: Oh, eh, nice.
5: Ay, parang hindi po ako yun. Sabi ko, ay, ikaw po yun. Sabi niya, ano oras kami? 8 a.m. po kayo hanggang 9 a.m. Tandem ng bayan, sabi
6: Ayan.
5: Niya.
6: Oh.
5: Si Ma'am Fe Valenzuela. Ma'am Fe, magandang umaga. Salamat po sa suporta, ha?
6: Ma'am Fe, ano to? Nag-operate na?
5: Kumakain siya doon.
6: Kumakain. Mm-hmm. Ma'am Fe, hinay-hinay lang po ang pagkain ninyo. Pinagalitan.
5: At ang nakakatawa, yung mga tao sa resto, pinapanood din daw tayo. kayo.
6: Ay, maraming salamat po. Thank you. At nakakataba po ng puso. At ang ating nga po laging sinasabi, huwag po kayong tatamad-tamad. Mm-hmm. Makinig po kayo sa amin.
5: At eto na po, ayan, kakausapin na po natin. Dahil
6: sorry, pinagalitan ko na naman kayo.
5: Dahil nag-convene na yung impeachment court kahapon.
6: Tama.
5: Diba? Mm. Yun naman yung gusto ng lahat. Simula na natin, arangkada na natin. So nag-convene na sila kahapon.
6: Okay.
5: Pinasasagot na ang Vice President, 10 araw. Sasagot ang prosecution after 5 days din.
6: Uh-oh.
5: Ang receipt nung sagot ng Vice President. And then, i-schedule na yung pre-trial. Ibig sabihin kung ano-ano mga dokumentong ipapasumite o ilatag na yan.
6: Ebidensya yung mga yan.
5: And then, gagawa na ng schedule. Magde-decide na, tuwing kailan tayo mag-hearing? Mula anong oras? Hanggang anong oras? I-schedule na yan, partner. Pero syempre, bukod dyan, tatanungin natin, ano ngayon ang dating o ang pagtanggap ng mga nag-file ng impeachment complaint
6: yan
5: sa Vice President hinggil dito?
6: Okay.
5: Naibsan ba, partner?
6: Uh-oh.
5: Yung kanilang pangamba?
6: Mm-hmm.
5: Aha. Kaya ayan naman kausapin natin, partner, ang isa po sa mga complainant ng third impeachment complaint, ha?
6: Okay.
5: Member ng Clergy for Good Governance, si Reverend Father Joel Sabalya. Father, magandang umaga po.
6: Good morning, Father.
9: Magandang umaga sa
6: Opo, opo.
9: At lahat ang nakikinig.
6: Yung nga po, tanong ni partner ko na si Robert, ano po naging reaksyon ninyo at kahapon nga po ay umarangkada na? Kayo po ba, medyo naibsan po ba ang inyong mga kalooban na ito na nga yun?
9: Una-una, kumbaga nabawasan, nabunutan ng tinik yung aming bid kasi parang ito na yun, magsisimula na. Pero magsisimula na pero malayo pa. So ito yung aming reaction ukol dito. Malayo pa kasi hindi pa naman sigurado kung ano yung mga susunod na hakbangin itong mga senador. At yun nga, yung kanilang mandato na i-convene, na-convene na. Yung mga schedules, hihintayin pa natin yon. At maliwanag naman yung utos ng Senate President. Kasi dyan, ang tinitignan mo, hindi lang yung Senate President. Kasi nga, yung napaka fluid ng literato ng Senado kasi 12 na lang sila tapos yung isa 11, so medyo napaka fluid niya kaya medyo naghihintay tayo at umaasa tayo na anuman ang sitwasyon ng mga lideratong yan ay babatay sila sa tinatawag nilang mandato ng konstitusyon.
6: Opo, pero para po ba, Father, ako ha, partner, nakikita ko, hindi ko lang alam kung tama ako, parang kasi pag sabay ng pag-arangkada nitong impeachment, ay ang daming gulo, ang daming ingay.
5: Mm-hmm.
6: So, na para itong mga ingay na ito, hindi ka makafocus doon sa ano ba talaga yung gagawin na impeachment.
5: Mm-hmm.
9: Yeah, kasi nga parang sa ingay po nitong nangyari sa politika, yung sinasabi nga po na ni Senator Tia Cayetano ay isang tabi daw muna ang politika. Eh sila yung unang namulitig. Sila yung unang nanggulot. So ngayon, akin lang, tayo ay nabunutan lang ng tinik kahapon na convene na. So ngayon, ang mga prosecutors ay naghahanda na sa mga ebidensya na ilalatag nila kasi sasagot sila after 10 days. Sasagot sila, binigyan silang 5 araw after na may submit ng pangalawang pangulo yung tugon. Maganda ito, alam mo itong maganda dito kasi may pre-trial. Kasi pag may pre-trial, base sa pagkakaunawa ko sa explanation kahapon ng abogadong bisita ninyo dyan sa DCMM, ay mas magandang may pre-trial para mas mapapabilis at para ano yung magiging proseso.
5: Opo. Father, kahapon nakita ninyo nanumpa ang Senate President
6: sa
5: magiging presiding officer.
6: Mm-hmm.
5: Nanumpa sa kanya ang 22.
6: At 22 na lang.
5: Ay, wala si Senator Bato kasi absent eh. Mm-hmm. Na mga kasamahan niya at sinabi na magiging pata sila sa pagsuri dito po sa Articles of Impeachment. Ang inyo po bang, kayo po ba ay naniniwala at umaasa sa ganitong panunumpa na ginawa ng mga senator kahapon na bagamat may political na leaning sila, pagdating sa Articles of Impeachment laban sa Vice President ay magiging pata sila?
9: Huwag na rin kalimutan, paiba-iba ng salita, paiba-iba ng sinasabi ang Senate President. Simula pa yan nung last year, iba-iba yung tinutwist nila yung termino na ginagamit. Yun na lang fourth week na yan. Iba yung sinabi niya last time, iba naman sinabi niya ngayon. Pero sana umaasa tayo doon sa ano yung hindi doon sa pangako niya eh. Kung doon sana sa konstitusyon tayo aasa. At sana yun yung irerespeto nila.
5: Opo, pero sabi nga nila at the end of the day, kailangan pa rin nating umasa sa kanila ano na magiging pata sila dahil sila naman talaga ang magde-desisyon pagdating diyan. Pero more than the decision na gagawin nila kasi partner, ang mata ng taong bayan ang nakabantay. Mas malaki yung impact nito sa na doon sa political career ng bawat senator na senator judge na yan.
6: Matatawag natin na pressure sa kanila na gumawa ng tama.
5: Mm-hmm.
9: Huwag nating kalimutan yung kasaysayan natin noong nag-walk out yung sa COMELEC doon sa nung panahon ng ni Senior Marcos at nung hindi buksan yung envelope, ano ang naging reaksyon ng mga tao. Kung meron sila uling gagawin o pipigilan, ay doon sila dapat mag-ingat yung mga desisyon nila at pagkilos pag sinimulan na yung paglilitis. Kung makikita mo yung political leaning nila dito at hindi sila magiging impartial, ang taong bayan ang pananagutin sila ng taong bayan.
6: Ayun. Mm-hmm. Pero pagka ano po kaya ang pwede nating advice naman sa taong bayan, paano po natin tatanggapin ito? Kasi sa una ho, ganyan tayo, di ba, partner, parang ningas kugon.
5: Mm-hmm.
6: Lahat tayo interesado, lahat tayo senator judge,
5: uh-huh,
6: lahat tayo ay mga analyst.
5: Mm-hmm.
6: Pero after a while, binibitawan din natin eh.
9: Yeah, sa kanin, umaasa tayo na ang mga kababayan natin ay magiging mapagmatiyag at magbabantay at magiging impartial din. At hindi lang papanig doon sa isang apelyedo, hindi lang papanig doon sa isang politikal na panaw, kundi babase doon sa mga ilalatag na ebidensya. At doon sana, kung ito yung ating gagawin, masisigurado natin na ang ating mga senador ay magdedesisyon
5: pati
9: doon sa ebidensya at hindi doon sa kanilang political leaning.
5: Opo, Father, bilang isa po sa mga complainant nito pong third impeachment complaint, ano, sa pagsisimula po, lalo na po kapag nagka-trial proper, gagawin po ba ninyo, sisiguraduhin ninyo na lagi kayong a-attend doon para mas masundan at mabantayan ninyo yung proseso on the ground mismo?
6: Oo.
9: Siguro, tulad nung aming ginawa na alternate kaming pumupunta sa marami na naman kaming gawain.
5: Opo, opo.
9: So, andyan naman po yung mga abogado namin, andyan naman po mga prosecutor at meron din mga private prosecutors na magpipresenta po doon sa Senado. Kami naman po ay pupunta yung grupo namin. Dila naman po kami, marami po kaming mga civil society na kasama at kagapay. Kaya kami ay magmamatsyag. At babantayan ito araw 24 oras. 24/7 ika nga. At kami ay tutuloy-tuloy pa rin kami sa gawain namin, sa mga ginagawa namin para sa taong bayan, pero hindi pa rin natin titigilan ang pagbabantay ng aming grupo dito sa gagawing paglilitis pagkatapos mapresenta ang lahat ng kanilang mga sagot.
6: Opo, opo. Father, hindi ko alam kung alam ninyo at ikaw din partner kasi ikaw ang eksperto dito sa topic na ito. Mayroon bang mekanismo para yung ordinaryong tao lang, hindi ako gaya ako, pupunta ako doon, gusto ko makinig, gusto ko makita kung ano na yung nangyayari sa proseso. Pwede ba yun? Para malaman talaga yung totoo. Hindi ko sinasabi na mga grupo ni Father ay hindi naman nagre-representa ng totoong sa loobin ng mga tao. Pero parang gusto ko yung first hand.
5: Yung mga ordinary individual. Then, yung kumbaga walang kinalaman sa pagpa-file ng impeachment.
6: Yes.
5: Pero gustong matuto, malaman po ano yung nangyari.
6: Tama. Meron po bang ganun, Father, sa pagkakaalam ninyo?
9: Sa amin po, parang open naman yan. Akin, nandyan naman yung Facebook Live. Para din hindi rin, kasi masyadong mainit ngayon, mainit na ang politika, mainit pa sa labas.
6: Opo.
9: Eh maganda rin yung kalusugan, lalo na yung ating mga kababayan, unahin po yung seguridad. Kasi nga baka sila po ay mapasukan ng itong mga magkatunggaling grupo at magkabilang political group. Kasi yun sa atin, wala naman sa atin pinapanigan, kaya pipiliin po sana natin na makinig doon sa loob o kaya Korea ay makinig naman po. Pero marami pong mga grupo, civil society, ang magbabantay po dyan sa labas ng Senado.
5: Oh, even okay. Before kasi, partner, father, ang sinabi dyan ay i-open talaga nila yun sa public. Pero syempre, limited ang plenary ng Senado, ang plenary hall, masikip lang, hindi kaya mag-accommodate yan ng marami. Eh, doon sa mga nagpapareserve yan, doon sa mga pipila yan, yun ang mabibigay sa kanila mga slot
6: tama,
5: dyan.
6: Tama.
5: Okay. At tama, si Father, may online. Ang lagi naka-live ang Senate sa YouTube, meron din sila. At syempre, sa mga news organization, gaya ng DZMM, ilalive natin yan, syempre.
6: Correct, correct. So, sa ngayon, abang tayo. Abang sila, kailan Father? Masusunod na
5: so, lumalabas, natin. Base doon sa calendar, sa schedule, 15 days, di ba, Father? Tsaka tayo magkakaroon ng action ulit.
9: Yes po, kasi 10 days bibilangin mula doon sa... Paganda kasi, kilinarify ni Senator Soto kahapon, calendar days pa, working days. At sinabi ni Spina, ito ay calendar days. So, magbibilang tayo, at pag nabila after 10 days, 5 days naman yung sasagot, and after that, doon pa lang magsisimula ang kalendaryo talaga ng trial.
6: Okay. Sige po. Kaabang-abang po ito, di ba? At lahat po tayo, i-enganyuhin natin ang ating mga kapamilya na hindi naman makialam. Mm. Alamin po ang tunay na nangyayari at huwag makikinig sa kung ano-anong fake news dyan.
5: Para first hand yung kanilang information partner.
6: Sige po.
9: Makinig na natin sa DZMM.
6: Ayan,
5: oh. Thank you, tama. Father.
6: Thank you, Father. Maraming salamat po.
9: Sige po, salamat po.
5: Good morning.
6: Good morning po sa inyo. At mag-ingat lagi. Yan po, partner, si...
5: Reverend Father Joel Sabalya, isa yan. Sa mga nag-hain ng impeachment complaint.
6: Pagka nagsasabi ng Reverend Father, medyo napapaano, parang pang Robert Mano yung mga ganyan.
5: Easy. Doon daw tayo, partner, sabi
6: ni Camille. Ba tayo? Time check. Ano ba? Camille? Go.
5: Aba, napakabait.
6: Ah, mabait. Kasi nga, kausap natin si Father.
5: Ayaw nga pala.
6: Mga 2 minuto, mabait ako. Oh, after sige. That, ano oras na?
5: Aba, 8:40.

0: partner, napakainit ng mga issue, pati panahon sumasabay. May mga pag-ulan, pero matindi pa rin yung init kapag sika talaga araw.
1: Kaya nga, hindi ko nga maintindihan sa lugar ninyo, umulan. Pero sa amin, hindi naman. Nagkakaingitan na nga. Ito mga pag-ulan na to ay may favoritism. Bakit sa amin wala? Dahil kami po ay parang malapit na sa pintuan ng impyerno.
0: Partner, yung sinabi mong may favoritism, parang favorite niya yung Quezon City, Binahay.
1: Kaya nga, sobra naman naging favorite.
0: Binahay.
1: Lipat naman ng kaunti para matuwa naman. Yung iba, hindi naman. Pero parang siyempre, partner, kaakibat na eh. Pag umulan ng kaunti, sabi nga, sino ba yung nagka-partner ko noon?
0: Pag umihi ang butiki, baha sa Metro Manila, sabi nila.
1: Si Erwin Tulfo. Nung senador na ngayon, sabi niya, kapartner ko siya, lumuha lang ng konti ang matching, baha na raw. Sabi ko, matching talaga.
0: Hey, partner.
1: Pero totoo yun, ha?
0: Totoo.
1: Yan na naman ang problema natin.
0: Tapos, idagdag mo pa, bukod doon sa mainit ngayon, yung heat index natin.
1: Yun na, eh.
0: Yung banta ng El Nino, mas problema.
1: Super El Nino daw.
0: Kaya ang sabi sa item kanina, sa news item na binasa ko, aba, mag-expect na daw tayo sa buong taon na to ng rotational brownout.
1: Bakit?
0: Kung magpapatuloy yan, ha?
1: Naman.
0: Pero ang tanong, handa na ba tayo? Handa na ba yung mga region natin? Pagdating sa ganyan na El Nino, tapos bago pa mag-El Nino, sasabihin, yung lugar ninyo, ha, nakakaranas kayo ng delikadong heat index, ha? Alam mo kung saan yan?
1: Saan pala?
0: Talabar Zone.
1: Ah, talaga?
0: Oo, 4A. Cavite, Laguna, Batangas. Oh, actually, kadikit mo, partner. Isang tumbling mula, Calabar Zone ka na. Rizal at Quezon, di ba? Ano?
1: Naku, malapit ako dyan. Talaga nagpanik.
0: Nagpanik. May panic attack. Nagsulipat ng QC muna.
1: Sorry naman. Oo, pero nakakatakot. Nagdudulot po ng pangamba. Pero hindi naman kami nananakot talaga. Kaya lang, kailangan mag-

0: supply o kaya mahina ang supply, makakapaghanda tayo. Pero pagka ganito pa sinasabi na magtipid tayo sa kuryente, ano ang particular na dapat natin gawin? Kasi meron tayo mamaya babasahin, partner, yung grid status doon sa Visayas.
1: Oo, naka-yellow sila.
0: Pero agad-agad, ang gusto kong malaman, ano pinagsasabihin ninyo na magtipid tayo? Anong gagawin namin para makatulong nga na ito mga grid-grid na yan, mga alert status, ay hindi mauwi sa pula?
2: So, maraming paghahandang pwedeng gawin. So, sinabi na nung una, yung pagtitipid. Siyempre, sa pagtitipid ng kuryente, ng tubig, ang una natin gagawin kung tayo ay may mga aircon, optimize lang yung paggamit, hindi naman yung nasa 16 degrees na parang ano na, kumbaga, 25 degrees, yung mas madali yung pagpapalamig nito. Tapos, alam naman natin, pag ganito, may mga electric fan tayong naka-open. Kung hindi ginagamit, patayin natin. Kasi, ano rin dun, pwede mag-overheat yung electric fan, pwede rin na tuloy-tuloy yung pagdali ng kuryente. Didignan din natin yung mga nakasaksak. Kumukonsumo pa rin ito kahit hindi ginagamit. Yung mga ganong simpleng pagtitipid natin sa kuryente. Kasi alam naman natin na may magkakaroon ng limitasyon doon sa kuryente niya pinadadala sa atin ng mga electric companies.
1: Opo. Sir, dito sa Calabarzon, ang sabi, yung 10 lugar dyan, medyo delikado yung heat index na mararanasan. Ano po ba yung guidance na ibinibigay po ng Office of Civil Defense sa mga kababayan natin dyan para po kahit papaano ay hindi naman masagupa yung ganitong katinding init na ito?
2: Doon sa ating pagbabantay ng heat index, may mga areas na lubhang mainit or talagang, kumbaga, abutin natin sa dangerous yung heat level. Kasi pag umabot na ng 42 yung nararamdaman natin na init, ito yung, kumbaga, yung temperatura ng katawan. Hindi naman yung mismong init sa labas. Yung nararamdaman natin. Maaari magdulot ng mga heat cramps, heat exhaustion, pwede rin heat stroke. So, kailangan doon pa lang sa mga level na meron tayong gagawin. Ibig sabihin, yung pag-inom ng maraming tubig, yun, isa yun. Kailangan din natin limitahan yung oras na paglabas. So, huwag tayong time na tanghaling tapat o yung maaraw. Tapos, iwasan natin yung pag-inom ng kape, tsaa, soft drinks, ala. Kasi, pag tayo uminom ganito, tayo yung umang magbabawas pa tayo ng tubig sa katawan. Iihi tayo eh. So, kailangan tubig lang inumin natin. Tapos, kung talagang hindi maiwasan na lumabas, gumamit tayo ng payong, sombrero, o yung damit na may manggas para hindi direct yung init sa katawan natin. And then, isasagawa din natin yung mabibigat nating mga gawain doon sa oras na medyo malamig pa yung oras, hindi naman yung kung kailan trick yung araw. So, yun yung mga pag-iwas na pwede natin gawin para yung maibsan yung epekto ng El Nino.
0: Opo. Pero, partner, isa na lang ako. Pagka ganyan po, sinabi ng OCD na may mga abiso naman kung ano ang dapat gawin. Pero kayo po ba ay nagde-deploy ng mga tao? Nang sa ganun ay napapatupad ito mga sinasabi niyong paalala. Kasi kung puro po tayo paalala, hindi naman talaga ginagawa ng mga tao. Ganun pa rin. Gaya po nung nangyari doon sa Los Baños. Sa kasamaang palad, meron pong nasawi. Dahil nag-brown out, hindi nakapag-nebulizer. Pagka ganyan po, ang tanong ko lang, meron ba kayo magbabantay? Parang i-coordinate sa mga barangay na itong mga abiso ninyo, paalala ninyo, ay naipapatupad.
1: Ma-implement ng barangay.
0: Na-implement,
2: Bukod po sa paglalabas namin ng mga advisories, katulad po itong kailan magkakaroon ng malakas na heat index o mainit na heat index, may coordination po tayo sa mga national agencies at sa mga local DRM offices at sa local DRM councils. Sila naman po yung nagmo-monitor din at sumusuporta dun sa mga barangay, sa mga LGU. Sila po yung nagbibigay ng mga preparedness na kailangan gawin. Bawa po, sinabi nyo nga po na bantayan yung mga local government units, yung mga paghahanda tungkol doon. Bukod po sa amin sa pagpapaalala, sila po yung nagbibigay ng halimbawa, i-ready po ba yung kailangan ko? May rasyon din po ng tubig na kinakailangan. Kailangan din po na mabigyan ng emergency support yung mga nangangailangan ito. So, at the level din po ng mga local DRM units na nasa

0: Opo, sir, dahil napakainit, syempre, ang isa pa sa pag-uusapan natin dyan, yung kabuhayan, yung pananim ng mga kababayan natin, o baka may mga nag-fish pond din dyan, malamang meron at meron, dyan po sa Calabarzon. Paano po ngayon ang mga advisory ninyo at ano na yung nararanasan nila na epekto nito mainit na panahon base po sa monitoring ninyo sa report na ibinibigay po sa inyo, Sir Rayan?
1: Opo. So, yung koordinasyon natin, may mga preparedness measures po na ginagawa. Siyempre, yung food security po, mahalaga. Yung kabuhayan. So, meron po tayo kung sa mga department sa agrikultura, sa ngayon po, mas maganda na mag-rotate po tayo ng ating mga crops. Yung pong mga crops na gagamitin natin, ay yung nangangailangan ng kaunting tubig. Kasi, yung condition po natin ngayon, nagsisimula pa lang po tayo, papasok pa lang po yung El Nino hanggang 2027 pa po ito. At ang pinakalubos na impact ay maaari pang mangyari by October. So papasok pa lang po tayo dun sa El Nino phenomenon na to. And bukod po dito, kanina narinig ko rin yung nabanggit na magiging kaunti yung patak ng tubig o yung ulan, pero hindi po, magkakaroon pa rin po tayo ng mga katulad ng isolated na mga thunderstorms na mas malakas po. Mapapansin nyo po yung thunderstorms natin ngayon, medyo mas malakas. Ganun din po, kahit konti yung ulan, makaka-experience po tayo ng malalakas na pagbagyo. So, yung paghahanda po natin sa agrikultura, at the same time, food security, and yung sa mga utilities natin, tubig, kuryente, yan din po binabantayan natin. Nagkaroon po tayo ng El Nino Preparedness Coordination Meeting at the level ng region. Ito po ay dinaluhan ng ating mga regional disaster counterparts, ibig sabihin yung mga sa ahensya ng gobyerno na babantay mo sa agrikultura, sa ating environment, sa ating energy, and lahat po sila nagbigay ng mga preparedness actions, pati po yung mga local government units natin sa mga probinsya.
2: Ay naku, napakahirap po na tayo po ay nahaharap sa ganitong sitwasyon. Ano po, sabi ko nga kanina, yung sobrang init, para na tayong malapit sa pintuan ng impyerno.
0: Yun nga, partner. Ang init na, may energy crisis ka
2: yun
0: pa.
2: Yun nga, nagsunod-sunod.
0: Paanong diskarte pang gagawin mo?
2: Exactly. Lalo na kung ikaw ay may mga bata, may mga anak ka na maliliit, at mga seniors, gaya ko, di ba? Kailangan po talaga ng matinding paghahanda. At malaman natin, ayun na, makikinig po tayo. Ano ba yung OCD na yan, di ba?
0: Di ba? Correct.
2: Di ba? Para malaman natin na kung ano talaga ang trabaho nila, ay makipag-coordinate po kayo sa inyong mga LGU. Mm-hmm. Dahil doon naman sila pumupunta.
0: Mm-hmm. Doon sila nakikipag-usap. Doon lang, sir, sa meeting ninyo para sa preparedness sa El Nino. So, ano yung mga preparations? So, ano yung mga possible na gagawin po dyan sa Calabarzon para ma-mitigate itong effect po ng yan expected natin na matinding El Nino po, sir?
1: Bukod po doon sa pamimigay natin, no, pag bibigyan natin abiso, warning advisories, at saka yung mga may preparation din po tayo sa mga ating mga local government units. Halimbawa, may mga local government units as early as now, naghihintagahan po siya ng mga task force or unit na pwedeng tumulong sa pagrasyon ng tubig. Yung iba naman po, yung kanilang mga emergency kit, nakaready na po. Kasi iba po yung lalo na kung ang mararanasan natin ay yung heat exhaustion. So may mga kapangkalusugan po yung karamihan. Dahil ito nga po yung So yung mga sanhi po nito, yung mabigat yung mabagal po yung pagbaba ng mataas sa temperatura. Tapos siyempre po yung physical activity natin. So may mga simptomas po na mararanasan. So iba po yung requirements niyan sa health natin. So yun, ready po nila. At the same time, meron po mga participation din po dun sa continuous natin na pagpapalagana. Kasi minsan, akala hindi, normal na init lang yan, hindi yan yung ito, normal na ulan lang, normal. Hindi na alam na papasok pa lang po tayo, maaari pa. So, pwede pa rin tayong mag-prepare kasi yung pinaka malala na maging epekto ay parating pa lang, hindi pa natin nararanasan yung malala na epekto. So, sa ngayon, ang magagawa natin, bantayan din natin yung ating kalusugan kasi may mga sintomas, akala natin normal lang yung mga sintomas. Mm. So yung mga local government units, meron silang mga, nilalapit nila yung kanilang mga health emergency unit sa mga barangay. Maaring nakaready sila or meron silang mga quick reaction na unit na once na tinawagan mo, maaring pumunta agad o puntahan ng ating mga nakaranas ng mga emergency.
0: Ayan. Kaya po, doon sa mga kababayan natin, makikinig tayo sa official na announcement. Ha, huwag po kayo maniniwala basta-basta kung saan mga nakapost dyan, bigla kayong tatakutin. Alam nyo naman, yung iba kapag lalo mas may problema, mas nananakot sila at gumagawa lang kung ano-ano kwento.
2: Nananamantala.
0: Oo, di ba? Para maraming views, tapos susweldo siya. Kayo naman, kabang-kaba.
2: Correct, correct. Kaya sa mga tao na ganyan, wala naman kayo nagagawang mabuti, baka gusto nyo itulak ko kayo doon sa pinto ng impyerno.
0: Easy!
2: Mali! Mali, oo. Hindi, nagbibiro lang naman ako. Kaya lang kasi, lahat tayo, ang parang gasgas, kailangan tayong magtulungan. Mm. Pagka bottom line, yun talaga babalik tayo doon. Magtulungan.
0: Mm-hmm. Kaya naman! Sir, maraming salamat po sa inyong oras.
1: Maraming salamat din po, Robert and Dory.
2: Salamat po at mag-ingat po tayong lahat. Thank you.
0: Si Sir Ryan Derek Marquez, ang spokesperson po ng Office of Civil Defense, Calabar Zone.
2: Umiinit ang ulo natin.
0: Saan?
2: Pag sinabi na Office of Civil Defense, parang lagi ko naisip.
0: May civil naman.
3: Okay.
0: Civil yan.
2: Agad na kagaya.
0: Defense?
2: Di ba?
0: Pagkasabi, Office of Civil Defense.
2: Yan.
0: Ano, kakarati ka ba? Paano position na? Dapat meron ka din. Meron ako sarili.
2: Ano nga?
0: Pag sinabi, Office of Civil Defense.
2: Pero ang dinidepensahan nga po yung mga krisis na ganito.
0: Ayan,
2: na para hindi po tayo nabubulaga. Ay, hindi pala. Ibang station pala yun.
0: Hindi tayo nagugulat.
2: Yan,
0: to,
2: hindi tayo nagugulat. Oy,
0: pero partner, yung usapan natin, ha, yung nosebleed. Pag mainit ang panahon, ang dami nagaganyan.
2: Oo, yung mga anak ko dati, yan sila, yung mga bata, susceptible po. Susceptible, big word, pa-spell. Diba, madalas, ang tinatamaan yung mga bata.
0: Mm,
2: pero alam mo ba, natutunan ko, partner, sa pagiging nanay ko, pagka ganyan pala, di ba ang tendency natin, pipisilin natin yung ilong, pwede naman din yun, kaya lang mas maganda kung itataas mo yung ulo, pag ganun, para matigil yung pagdudugo. Kaya mga nanay, huwag po kayong mag-ano dyan. Yung ibang mga nanay kasi, hey, huwag na, isingan mo lang yan.
0: Oo,
2: yung
0: nga,
2: ganyan.
0: Huwag po.
2: Huwag, kailangan po lahat po ng mga nararamdaman ng mga kapamilya natin, bibigyan po natin ng pansin. Kasi malay natin, ay magkaroon pa ng komplikasyon yan. Napunta lang tayo sa nosebleed, partner, komplikasyon na agad.
0: Doktor na tayo, salamat. Dok na tayo. Ay, nako. Ay, teka lang, partner, batiin ko lang, ha? Nakatutok daw sila sa atin.
2: Sino yan?
0: Si SFO3 Wendell Villanueva, siya po ang tagapagsalita ng Cebu City Fire Station,
2: wow,
0: ha? Nakatutok sila sa atin ngayong umaga. Maraming salamat po everyday na tumutok sa atin. At si Kuyang William Venus, alam mo si Kuyang William, driver siya ng green taxi. DZMM lang siya lagi nakatutok.
2: Ay,
0: daw,
2: naku,
0: ha?
2: Maraming salamat sa iyo, kapamilya. Yung sinabi mo nga taga Cebu, fire volunteers, baka mo?
0: At taga pagsalita ng Cebu City Fire Station.
2: Fire Station. Ano ba English ng bumbero?
0: Fireman?
2: Hindi. Bombers. Ayun ang sabi ng anak ko noon, bombers. Maliit pa lang siya noon.
0: At syempre, good morning din kay Kuyang Larry. Monserrate Piojo. Ang galing kumuha nito ng mga larawan. Napakahusay. Pag gusto mo mag-pictorial at ang tema mo, may ulan,
2: yan,
0: siya ang kunin mo, walang iba.
2: Parang partner, lalabas ba niyan yung parang sa mga Korea telenovela?
0: Yes, panalo.
2: Magiging maganda ako.
0: Lalo kang gaganda. Maganda ka na eh. Lalo kang gaganda.
2: Thank you naman, partner. Buti na lang talaga loyalista kita.
0: Of course.
2: Thank you. Good morning sa iyo, Bunny Castaneda ng Shell.
0: Ay, good morning.
2: Binati namin kanina ni Alvin. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo. Pero mas matutuwa ako sa iyo kung aprubahan mo na yung request namin para dun sa case study namin next week. Para sa mutya ng wasa.
0: Ay, ang galing.
2: Bunny Castaneda.
0: Abangan ko yan, ha? Magandang kwento na naman yan.
2: Magandang kwento. Sa iyo nga lang galing to eh. Thank you po. Abangan nyo po. Abang-abang naman. At sana po yung lahat ng tumutulong sa programa ay andyan dyan pa rin kayo.
0: Yan ha. Maraming mga issue yung mga pinag-usapan natin. Pero at the end of the day, di ba ang ano pa rin natin, government ano yung binibigay nila at ano yung ini-expect natin sa kanila na dapat ibigay nila sa kabila ng napakaraming maingay na isyong politikal.
2: Correct. Lagi ang tapos ang hashtag, nasaan ang gobyerno?
0: Ay, nasaan nga ba?
2: Eh, hindi natin alam dahil wala po tayong pakialam minsan. Aha. Dahil hindi natin pinapansin. Dahil ito mas sexy itong issue na ito.
0: Mas gusto natin yung awayan. Gusto natin yung girian, suntukan.
2: Mag-apologize ka sa akin.
0: No! Kasuhan mo ako.
2: Ay, magkamay na tayo.
0: Ayoko, wag mo akong hawakan.
2: Yan ang mga gusto natin. Maya-maya nagtatampalan na. Hindi naman. Hindi naman umabot doon. Easy. Mm-mm. Pero yun ang sabi ko, partner, nakakalimutan or hindi napapansin. May ginagawa naman po. Hindi naman ako sumisip-sip. Mm. Pero yung mga ayuda-ayuda na yun, tuloy pa rin pala, partner.
0: Mm-mm. Parang last time may narinig ako na distribution pa rin eh.
2: O, kita mo
0: nung,
2: na.
0: Nung ayuda, kanina sa report, yung mga bigas naman.
2: Diba? San Valenzuela ba to?
0: Zambales yung narinig ko, tsaka Bataan.
2: O yun. Oo, so tuloy-tuloy naman. Kaya huwag muna tayo magreklamo. Ang reklamo lang naman, siguro sa Malacanang din, pansinin naman po ninyo yung venue. Mm. Nung pinagsasagawaan.
0: Kung saan ninyo pinamamahagi.
2: Alalahanin po ninyo yung estado naman po ng mga seniors.
0: Tsaka, ang heat index nga,
2: ayun
0: partner.
2: Ayun na nga. Uy, sa Zambales, mataas din, di ba? Maya-maya mo nyo, makita mo, di ba, iba Zambales, masarap din ang mangga. Mamaya mo dyan, yung mga seniors, makita mo, pumipila, ang saplot na lang nila, mangga.
0: Akala ko, ang bitbitawi, mangga.
2: Masarap yan.
0: Nag-harvest ng mangga. Masarap yan. Ang sarap, ang tamis.
2: Kaya nga. Mm-hmm. Ano pa yung mga pwede na? Meron din dahil sila yung mga apektado ang kanilang mga trabaho.
0: Kabuhayan.
2: Meron din palang mga subsidy pa rin na binibigay. Kagaya nung iba, sabi, hindi na ako manghingisla kasi wala akong panggasolina. Meron po. May sagot ang gobyerno dahil tuloy pa rin yung fuel aid. Mm-hmm.
0: Di ba yun yung pinag-usapan natin kahapon, partner, na humihingi sila na, dahil nga naapektuhan, hindi nakakapa pangisda yung iba, o kaya yung iba hindi na nakakapagtanim.
2: Correct.
0: Diba ang gusto nila humingi ng trabaho, hindi nga ng ayuda lang eh. Humingi ng trabaho o alternative na pagkakakita. Tama. Kaya kahapon yung kausap natin, gusto nila sa tupad ng dole.
2: Correct,
0: diba?
2: Correct. Kasi mahirap naman din na umaasa lang din sa ayuda. At ayaw din naman po ng mga kapamilya natin na ganun-ganun na lang. Mm-hmm. Kailangan talaga nila yung steady, yung stable na pagkukunan ng kabuhayan.
0: Correct.
2: Bakit parang mga nagsiswimming kayo dyan, pa ganyan-ganyan kayo, ha? Meron pa yung expanded 4PH program. Ano ba yun? Tsaka yung bawat bayan makikinabang program. Yung mga barangay na bigyan ng mga ayuda nga. 20,000 na ayuda.
0: So, ang gawin po ninyo, kapag nakita ninyo na in need kayo, punta po kayo sa LGU ninyo. Hanapin nyo yung programs ng LGU at ang national government.
2: Yun
0: pwede
2: naman
0: po
2: ang
0: yan.
2: Ano, yun pwede lang naman ang sagot. Oo, magbababay.
0: Kaya naman. Kasi yung iba na sabi, wala na talaga pag-asa. Kaya sinasabi natin na, pwede kayo magpunta doon. Kaya, paano, babay, pupunta na kami doon. Inga.
2: Sa Senado ba tayo magkikita ngayon?
0: See ya!
2: Bye-bye!
3: Doble sa pagis! Doble sa tapang! Doble sa talino at kakulitan! Handed ng Bayan!

DZMM número uno sa aksyon. DZMM

0: Kaya nanawagan si Sharif Aguac Mayor Ahmad Mitra ang patuan sa Department of Justice na pabilisin ang imbestigasyon sa tangkang pag-ambush sa kanya gamit ang rocket-propelled grenade o RPG noong Enero. Ayon sa alkalde, natatakot na ang mga residente dahil sa sunod-sunod na umano'y tangkang pagpatay laban sa kanya na umabot na sa 5 insidente. Kabilang sa kinasuhan sa ilalim ng anti-terrorism law ang ilang individual, habang may ilan ang nasawi sa hot pursuit operations ng militar. Patuloy naman ang preliminary investigation ng DOJ kaugnay ng insidente. Napabilang ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa mga ahensya ng pamahalaan na pinaka-pinagkakatiwalaan at pinakamahusay ang performance ayon sa pinakahuling survey ng Okta Research. Ayon sa AFP, patunay umano ito ng patuloy na pagtitiwala ng publiko sa kanilang serbisyo. Ang naturang survey ay bahagi ng regular na pag-aaral ng Okta Research hinggil sa public trust at performance ratings ng mga ahensya ng pamahalaan. Isinagawa ang survey noong March 19 hanggang 25 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 respondents sa buong bansa na may margin of error na plus-minus 3%. Babaeng nakunan ng video habang nananakit ng bata arestado sa Taguig City. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus.
1: Rika, viral ngayon sa social media ang video ng pananakit ng babae sa isang bata sa Taguig City. Huli sa video ang paninipa at pananapak ng babae sa bata habang sinasabihan itong huwag umiyak. Sa ulat ng pulisya, kinilala ang suspek na si alias Carla, 28 anyos. Base sa inisyal na investigasyon, madaling araw kahapon na mangyari ang pananakit sa isang bahay sa Sitio Buyo, Barangay Western Bicutan. Nakaalitan umano na suspek ang ina ng 3 taong gulang na bata at sa bata nito ay binaling ang galit. Nang makarating ang video sa mga otoridad, agad sila nagkasana operasyon para maaresto ang babae na naharap ngayon sa reklamong paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Dinala na ang bata sa Taguig Pateros District Hospital para masuri at maabutan ng atensyong medikal. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi. At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
2: DZMM Balita Ngayon! Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue. Tuwirang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balitapatan! Sa DZMM Radyo Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradyo.

0: At sa saliw ng ating himig na I'm too sexy for my robe.
1: Nag-robe naman sila lahat ah.
0: Parang hindi bagay talaga sa iba lang.
1: Sa ano? Sa akin?
0: Parang hindi bagay. Hindi.
1: Ah, sa kanila, sa kanila.
0: Oo. Oh, oh. Eh, sabi nga nung mga, nung ano, luma ng Latin na ano, expression. Oh. Cuculus non facit monacum.
1: Ano ibig sabihin?
0: Ayan, ibig sabihin eh, the hood does not make the monk.
1: Totoo din yan. Parang ano yun, yung ano yun, Indian pana, di ba yung ganon? Pero parang iba ng message.
0: The robe does not make a man. Ayan, yan. Pareho din yun. Pero kailangan nating bigyan ng credit.
1: Oh.
0: Where credit is due and payable.
1: Oh, na ano, sa bills natin, na tumaas na naman.
0: Eh, wait, at least ah, dito sa Senado, at least, nasa step 1 na sila.
1: Oo, nag-convene
0: na,
1: sila.
0: Oo, naipatupad na. Natupad na yung kanilang pinangako ni APC. Hindi po armed personnel carrier. Alan Peter Cayetano.
1: Oo.
0: Pero, yung first step na yan is only the first step of so many.
1: Mm-mm.
0: Kung baga, mag-aaral yung bata bago makatapos ng kolehiyo yan, Grade 1.
1: Oo.
0: Ito yung grade 1.
1: Kaya nga. Ayan. Eh, akala pa nga natin, partner, magkakaroon ba ng another Senate shake-up? Diba?
0: Oo.
1: Wala. Wala naman.
0: Wala pa.
1: Oo, wala pa naman. So,
0: pero marami nagsasabi na led tagi.
1: Oo, sila ngayon.
0: Oo, dahil ang numero po, the math.
1: Oo.
0: Is not mathing.
1: Oo.
0: Dahil nung magsimula sila, nung May 11 ba to?
1: Mm.
0: Nung nagka-onsi yan.
1: Mm. 13.
0: Mayo a-onsi.
1: Oo. 13 majority, 9. Yung minority nun.
0: Diba? 13, 9, 2.
1: Yes.
0: Okay. Kahapon po, hindi na po 13, 9, 2. Kasi yung dalawa, sumama sa minorya.
1: Oo, sumapi na sila.
0: Oo.
1: So, 9 plus 2.
0: O, di 13, 11.
1: Oo.
0: Kaso, nawawala yung isa doon sa 13.
1: Kaya nga. So,
0: eh, di 12 na lang.
1: Oo, 12 na lang.
0: O, 12, 11.
1: Oo.
0: Eh, that is very shaky at the moment.
1: Yun nga.
0: Because 24 po ang mga senador.
1: Mm-mm.
0: Kung kailangan mo ng majority, kailangan mo ng 12 plus 1.
1: Eh, alam mo na yung partner, mangyayari ulit.
0: Oh, ano?
1: Papasok na naman ulit yung isa.
0: Sino?
1: Para bumoto na naman kung kailangan bumoto. Ganyan. Kasi parang yun lang ang rason niya para pumasok.
0: Na tinatanggi nung isa.
1: Oo, na tinatanggi wala, ni
0: walang
1: APC,
0: kinalaman
1: walang
0: pag-uusap. Yan. Eh, inamin ni Bato.
1: Oo, sa isang interview.
0: Oo, diba? Sabi ni Bato Batopic.
1: Oo.
0: Eh, of course, I have to vote.
1: Yes.
0: Without my vote,
1: yes,
0: there's no majority.
1: Oo, I'm the 13th man. He called me, sabi.
0: Ayan.
1: Tinawagan ako.
0: Ayan.
1: Para pumasok so, dahil ako ang pang-13th.
0: Tuhan.
1: Yun nga.
0: Oo, but nadadaan lang sa salpakan ng...
1: Kaya! Oo nga eh. Alam mo yung, ano yun, may nabasa ako eh. Kapag walang-wala ka na, magwala ka na lang. Yun, sabi. Pag walang-wala ka na, magwala ka na.
0: When you don't have and when you don't possess the right argument, slam the table.
1: At alam mo, partner, naramdam mo sa kanya, partner eh, na medyo he's scared of a possible ano naman pagpalit.
0: Well, kahapon nakikinig ako sa inyo ni paring Danny.
1: Mm-mm.
0: Oo, tapos yun nga, di nagkaroon ng press con bago kayo pumasok.
1: Tama.
0: Ang naramdaman ko lang ito naman sa akin lang medyo mas kalmado si Alan Peter Cayetano, 'di ba? Cayetano kalmado.
1: Talaga ba?
0: Ayun, kaya sabi ko, uy, bakit ganun? Parang ibang-iba na yung arrive niya.
1: Uh-huh.
0: Oo, sabi ko, naku, baka mukhang magkakaroon ng counter ko na hindi naman nangyari.
1: Oo, hindi naman nangyari.
0: Ngunit, dahil nga po sa bilangan ngayon, ang tanong ng marami, pwede bang manumpa si Bato de la Rosa bilang Senator Judge?
1: Mm-mm.
0: Yan ang isa sa mga dapat sagutin.
1: Mm-hmm.
0: At Yung pinangako naman ni Alan Peter Cayetano na ngayon ay Senate President as we speak. Ano ha? Hindi natin alam kung ano mangyayari in the next few days.
1: Mm-hmm.
0: Sabi niya, I will be impartial.
1: Mm-hmm.
0: I will decide based on evidence.
1: I will be impartial.
0: Okay. So, inisip ko, ano nga bang background ni Alan Peter Cayetano? At least in recent memory. Noong 2015 po, baka nagkakalimutan tayo, 2015, tumakbo siyang vice presidential candidate nino?
1: VP ay ni President Duterte.
0: Correct. Ni President.
1: Oo.
0: Then, Mayor Duterte at that time. Ano, mm-hmm. ha? Siya ang vice presidential candidate mm-hmm. na hindi naman nanalo.
1: At hindi rin binigyan ng cabinet position.
0: Isa pa yon. Okay. Nagtampo siya noon eh. Okay. Alam ko, nagtampo siya ng todo noon eh. Dahil, teka muna, sandali. Ako yung running
1: VP
0: mate mo.
1: Tapos wala ang position. Yeah.
0: Sinasabi niya kahapon, di ba, yung I was the Foreign Affairs Secretary. Tapos meron pa ding nagsasabi na, tanggalin si Alan.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Totoo po yun nung ano, kasi 2017 to 2018, mm-hmm. siya ang DFA Secretary mm-hmm. under the mm-hmm. Duterte administration. Mm-hmm. Ayan. So ano ang relasyon ni Alan Peter Cayetano sa mga Dutertes or at least kay Rodrigo Duterte? Ang tawag ng mga political analyst dyan is it's a strategic political alliance.
1: Ah, parang yung
0: then.
1: Parang yung unity.
0: Yan, parang ganun.
1: Political alliance lamang.
0: Ang tanong ngayon is, meron pa bang natitira dun sa alliance na yun?
1: Uh-huh.
0: Oo. Or, can he actually live up to his promise na I will be impartial as far as this impeachment is concerned?
1: Mm-hmm.
0: Yan.
1: And huwag natin kalimutan, partner, the many promises that this person has given out
0: mm-hmm.
1: and did not deliver. Ayoko namang, it's facts. Those are facts, di
0: ba? Ano ba yung 10,000 na
1: pinag-usasabi nila? Oo, maraming hinahanap pa rin yung 10,000. Itong Olympic, ano to, yung
0: Caldero.
1: Yung Caldero, di ba? Na mas ginastusan pa yung suot niyang barong kaysa
0: na
1: yung Caldero noon.
0: Inumpisa ang imbestigahan nun. Wala rin naman nangyari.
1: Oo.
0: Ayan yun eh.
1: So
0: laging ganun eh.
1: Totoo. We're just pointing out facts.
0: Yes.
1: Kayo na po ang mag-decipher niyan.
0: Okay. Mm-hmm. Ito po ang mga naglalagab love na mga balita ngayon na dapat niyong malaman sa dami ng mga nangyayari sa ating bansa. You have to be informed.
1: Mm-hmm.
0: Una, ako po. Halaga ng piso bumagsak sa panibagong record low na 61 pesos and 75 centavos kada US dollar. Checking kanina po, mga 30 minutes ago, 61.73 pa rin. Halos hindi gumagalaw.
1: Kaya mo yan, partner. Wala pa akong printed.
0: Nakalimutan ka.
1: Go.
0: Sige. Ito po ay sa ngalan ng dagdag talenti. Presyo ng diesel at gasolina tumaas na naman. Petisyon para sa dagdag pasahe sa jeep. Nakatakdang desisyonan ng LTFRB. Samantala, Visayas Grid muling isinailalim sa yellow alert kahapon. Brownout, itinurong dahilan, naku po, sa pagkamatay ng senior citizen sa Laguna. My God, brownout is hazardous to your health.
1: Totoo yan.
0: Pambihira
1: naman. Napakainit na nga nagba-brownout pa.
0: Pinangako nyo to na okay tayo for summer ayan. So, in the meantime, impeachment court na pinag-uusapan namin ni Rica kanina, pinasasagot si Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment. OAI. Ilang kongresista umaasang magiging patas ang mga senador sa paglilitis ni VP or kay VP Sara. Ito na. Inatake ba?
1: O hindi?
0: That is the question. Malacanang at NBI nanindigang hindi inatake ang Senado taliwa sa pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano.
1: Actually, malabo nun, paano niya sasabihin inatake ang Senado? Ang unang bumaril yung USA.
0: Ay, gumanti daw eh.
1: Ayan, nauna pa rin silang maglabas, ay mag, ano.
0: 27 warning shots.
1: At wala naman tayong ebidensya na yung warning shots na yun.
0: I mean, nakita na daw CCTV.
1: Ayaw nilang itabas.
0: Diba? Siyempre muna, sandali lang. Teka naman.
1: Kaya nga, huwag din muna siya magsabing inatake.
0: Hindi naman pwedeng nanligaw ko lang minsan. Oo na agad.
1: Oo nga.
0: Pero tinanggap na yung ano, ha?
1: Yung
0: suspension.
1: Ay.
0: Oo.
1: No. Ni Osa.
0: Aplaska ba yun?
1: Oo. Aplaska.
0: Dati ayaw ano eh.
1: Yes.
0: Ayaw tanggapin eh. Okay. Ito pa ang isang your math is not mathing. Dahil bukod kay Bato, aba ay si Senator Jinggo Estrada po at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan.
1: Mm-hmm.
0: Now, walang kinalaman ito doon sa absence ni Bato. Ibang kaso yun. Pinakakasuhan po si Senator Jinggo Estrada at si Secretary Manuel, former Secretary Manuel Bonoan, pinakakasuhan kaugnay ng sinasabing maanomalyang infrastructure projects.
1: Ay, flood control.
0: Iba pa yata yung flood control eh.
1: Ay, nako.
0: At sa labas ng bansa. Nako, US President Donald Trump nagbabala ng Declaration of Independence sa mga Taiwanese. Taiwan nanindigan bilang isang independent state at hindi bahagi ng China.
2: Balita Patan!
0: Yan ang problema eh. Yung WPS natin. Hanggang ngayon eh. Dapat ba mag-declare pa ng
1: independence?
0: Nakakainis. Ang dami nating problema.
1: Di nagdagan pa!
0: Oo.
1: Sunod-sunod pa yung dagdag na yan, partner, di ba? Yung
0: correct.
1: Mga pinopro iniisip natin ngayon.
0: Oo. Yung ano ngayon ha, Tuesday ngayon. So nagdagdag na po. Ng ilang piso ang ating petrolyo. Gasolina, diesel.
1: Yan, sigurado umakyat.
0: At kung ano-ano pa. Yung LPG yata nagbaba. Eh.
1: Yes.
0: Very
1: ng,
0: good.
1: 11 pesos yata for isang 25 kilo tank.
0: Sandali lang po. Meron tayong mga radio patrol reports. Pero bago yan, oras muna, alas 9:18 ng umaga. Una, mula DILG, nanindigang nais lang nilang idaan sa tamang proseso ang usapin ng pag-aresto kay Senador Ronald De La Rosa. Balitang kumpirmado, sigurado, Radyo Patrol, Nico Bagsik, Nico! Storya, please.
3: Good morning sa inyo, Peter at Rica. Pinabulaanan ng Department of Interior and Local Government o DILG ang issue tungkol sa bigong pag-aresto kay Senator Ronald De La Rosa sa Senado noong nakaraang linggo sa kabilayan ng nilabas na warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC. Batay sa opisyal na pahayag ng kagawaran, ang hindi nila pag-aresto kay De La Rosa ay hindi indikasyon ng kawalan ng pagkukusa kundi pagtalima lamang sa naunang utos ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na hintayin ang resolusyon ng Supreme Court sa pagsisilbi ng naturang ICC warrant. Pinaliwanag din ng DILG na naaayon ito sa batas kung saan kailangang hintayin ang prosecution ng korte sa bansa kung di man voluntaryong isurrender ng pamahalaan ang senador. Wala rin na nilang utos para sa manhunt ang DOJ o Department of Justice at paglalagay ng Senado kay De La Rosa sa protective custody. Hinihinalang nakalabas ng Senado si De La Rosa noong Webes ng madaling araw matapos ang gulo sa loob ng Senado nang ibasura ng Supreme Court ang kanyang hinaing TRO o Technical Restraining Order kaugnay ng arrest warrant ng ICC bilang co-perpetrator o kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity dahil sa madugong drug war ng nakaraang administrasyon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Nico, oo nga, hindi nila hinuli. Eh, nakalabas naman eh. sino ngayon ang dapat nagbantay? Sana. O talagang okay lang na lumabas kasi wala namang warrant.
1: Ang dami-dami nilang security agencies.
0: 1,000 yung pulis doon sa labas eh.
1: Oh.
3: Yun nga, no, Peter at Rica, no, parang ang dami kasing dahilan. Ayan ang napapansin ng ilang mga kababayan natin kaugnay nga dito sa pag-aresto kay Senador De La Rosa. No. pero ang binibigyan diin ng DILG ay sumusunod lamang sila dito sa due process, ika nga, ng pag-aresto sa isang individual dito sa nandito sa ating bansa, katulad na lamang ni Senador De La Rosa.
0: Ayun, oo, di, antabayanan na naman natin.
1: Eh, pag may tinatanong ng mga senador kung sasakyan mo ba yan, ikaw ba ang nagmaneho at sakay ba si Senator Bato, ayaw din sumagot.
0: Ayun,
3: at sana all, sana all dumaan sa due process, kasi di ba ang sinasabi rin ng mga kritiko ng drug war, eh noong nang ginanap ang drug war, hindi naman dumaan sa due process, yung pagpas lang doon sa mga kababayan nating naging biktima nito.
0: So, sabi nga nung iba eh, three strikes, you're out. Aba, merong saldi ko, may atong ang. Ngayon, may Bato De La Rosa pa. Na
1: wait lang daw tayo, baka lumabas pa si Bato. Baka nandito lang daw sa Pilipinas.
0: Okay, maraming salamat, Nico Bagsik. Thank you!
1: Thank you, Nico! I-correct ko lang yung sarili ko, partner. 11 kilo yung tangke.
0: Oo, 11 kilograms.
1: Nasabi ko, 25, nasanay ako sa bigas.
0: Ano sabi mo?
1: 25 kilos.
0: 25 kilos?
1: Bigas lang. Pero tama naman yung nasabi ko nga, 11 pesos ang rollback. Alright, next item tayo. Paglilitis sa kaso Malversation ni dating Senador Bong Revilla at mga kapwa-akusado, magpapatuloy sa Sandigan Bayan ngayong araw. Ang balitang kumpirmado sigurado, hatid naman ni Zeus Legazpi. Zeus.
2: Peter at Rica, matapos si pagbaliban o nakaraan linggo, ipinagpapatuloy na ngayon ang paglilitis sa kasong malversation ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at anim na mga kapwa-akusado sa Sandigan Bayan 3rd Division. Ito ay kaugnay pa rin ng 92.8 million pesos na umano'y ghost o Peking Flood Control Project sa Pandibulacan. Nakasalang ngayon na Peter at Rica sa witness stand para sa prosekusyon si Engineer Gerard Longoria mula Department of Public Works and Highways. Noong Mayo 5, unang araw ng paglilitis ni Revilla at mga akusado, sinabi ng prosekusyon na makatutulong ang testimonya ni Longoria na opisyal ng DPWH Central Programming Division para malaman kung paano nabigyan at naihanda ang pondo para sa inireklamong proyekto. Matatanda ang pinagpaliban ng paglilitis na nakaschedule sana noong Mayo 12 at 13 para magbigay daan sa pagdiriwang ng Office of the Ombudsman ng kanilang anibersaryo. Peter at Enrica, no, ang ginagawa ngayon dito sa courtroom, nasa labas tayo ng courtroom pero tanaw natin yung nangyayari sa loob. Ang ginagawa nga ngayon ay yung cross-examination kung saan sinabi ni Engineer Longoria sa mga abogado ng depensa o kampo ni Revilla at mga kapwa-akusado na yung yumaong si DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral yung nagutos sa kanya na asikasuhin yung budget para dun sa naturang proyekto kaya naipasok at naihabol ito doon sa General Appropriations Act o GAA 2025. Pero aminado ang testigo na si Engineer Longoria na hindi niya personal na nakausap si Senator Revilla na sinasabing proponent ng proyekto. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, TZMM.
0: Zeus, anong oras nagsimula yung pagdinig?
3: Nagsimula, ilang sandali pa lamang yung nakalilipat sa mga magte 30 minutes na, Peter, na ongoing yung pagdinig o yung paglilitis. Pero nagsasalita lamang itong testigo mga 10 minuto pa lamang pagkatapos ng kanilang mga opening na seremonya na ginawa rito sa courtroom, Peter at Rica. Okay.
1: Hindi pa ito yung babasahan na sila ng sakdal.
0: Binasahan na.
3: Mm-hmm. Nabasahan na at nakadaan na rin doon sa tinatawag na bail petition hearing. Ito na mismo yung actual trial, Peter at Rica. Ito na yung paglilitis sa mismong kasong malversation na kinaharap nga ni Senator o ex-Senator Bong Revilla at anim na mga kapwa niya akusado mula DPWH, 1st District Engineering Office ng Bulacan.
1: Hindi, akala ko ngayon yung sabihin, guilty or not guilty. Guilty ka na, ganyan.
0: This is the trial proper.
1: Trial pa lang pala talaga.
0: So medyo matagal-tagal pa yan. Pero babalikan natin mamaya si Zeus Legazpi para sa kung ano man yung mga highlights and sidebars nitong pagdinig nito. Maraming salamat. Zeus Legazpi live!
4: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Time check muna tayo. 9:26 in the morning. Mula wala akong magawa kanina, Rica. Eh, alam mo naman ako, ako ang pangulo ng mga kapisanan ng mga walang magawa sa buhay. Mm. Bigla ko lang naisip, ano, tanungin ko ang AI.
1: Si Ate Shad.
0: Close kami. Sabi ko, meron bang ibang bansa na may pinakamaraming magkakapatid na nagsisilbi sabay-sabay sa Senado?
1: Mm-hmm. At ang lumabas diba? Ay?
0: Meron. Philippines.
1: Ayun, tayo pala. Number one na naman tayo. Ang galing-galing ng Pilipinas.
0: Na, wala lang akong magawa. Bigla, oo nga, no? baka naman pinupuna natin masyado yung Senado natin. Eh. Oh. Meron pa palang ibang mga magkakapatid na nagsisilbi ng sabay-sabay. Mm-hmm. Oo. Eh, ito po yung mga magkakapatid, ano po? Only for FYI purposes, ano ha? Dahil baka nakakalimutan natin eh, dami nangyayari. Of course, Alan Peter and Pia Cayetano. Mm. Ayan, the pair number one.
1: Mm. The Villars.
0: Number two, Mark and Camille Villar. Oh,
1: yeah. Natahimik lang.
0: Rafi and Erwin Tulfo.
1: Ayan.
0: Ayan. Jinggoy and JV Ejercito Estrada.
1: Hop and hop.
0: Ayan. So, sige, sabihin natin, 3.5. Marami pa dyan. Merong pang mga senador na ano, member naman ng iba't ibang mga komite. Halimbawa, Committee on Silence.
1: May quote naman daw siya. Wala lang naman.
0: Meron ding Committee on Absence.
1: And counting pa nga eh. Kala natin natuldo ka na eh.
0: May Committee on Cases.
1: Wag. Madami sila.
0: May tamalets pa. Makakausap natin, former senator, para matanong natin nun, para maunawaan natin kahit paano, yung mga pangyayari ngayon, dami, masyado eh. At we are so glad to have with us this morning the former senator. Ito, Lodi ito eh. Lodi nung EDSA Revolution
1: Kita ko may mga picture eh. Yes. Mga video, talaga siya.
0: Aminin man niya o hindi, nung panahon na yon, you know, uniformed. Crush ng bayan. Walang iba kundi si former Senator Greg Honasan II. Senator, good morning. Si Peter Atika po. Dito sa DZMM Balita Patan. How are you, sir?
5: Rica, at maraming salamat po sa inyo sa pagkakataon na ibinigay ninyo sa inyong banglingkod.
0: Aba, hindi namin kayo nakakalimutan, Senator Greg. Kasi nga po, nung panahon ninyo, wala namang ibang hunasan. Kayo lang, di ba?
1: Hindi ba uso nun yung pamipamilya?
0: Wala. Meron na nga tayo, naging mag-ina kung ano pa eh. Senator Greg, ano po ang inyong reaksyon dito sa nangyayari ngayon sa Senado, ano ha, yung the coup, the change in committee chairmanship, yung pagsisimula ng impeachment trial? Ang sabi nga ng iba, ang gulo naman. Would you say magulo nga, or you know, it's ganun talaga eh, ganun ang Senado, you know, change is always happening. Go ahead, sir.
5: Well, unang-una, Peter, no, Rica, ang dami kasi nagsasalita ngayon. Kanya-kanyang opinion, kuro-kuro, pananaw, analysis, no? So, yung pangyayari sa Senado, one by one, no? Yung change in leadership, normal yan, par for the course, no? In fact, every 6 years, nagpapalit tayo ng presidente. Every 3 years, naghahalal tayo ng congressman, ng mayor, ng governor. At paminsan-minsan, naghahalal tayo ng barangay captain. So normal yan, pag kinakailangan yung pagbabago, no? Bagong direksyon o pagpapatuloy ng mga magandang programa, may normal na change in leadership. Mm-hmm. At hindi lang yan dito sa atin nangyayari. No? Nangyayari rin sa ibang bansa, sa ibang demokrasya. So normal yon. Pero yung kabuuhan ng mga nasaksihan natin, tama yung sabi mo, Peter, no? Nakakalungkot, nakakabahala, no? At sana naman hindi ito maging kaugalian natin, dahil ang description nga, no, ang panalo ng mga kababayan natin, parang medyo ang gugulo natin. Magugulo sa itaas at siyempre nahahawa yung nasa ibaba. Yung mga inuuto So, dapat ma-realize natin na ang sitwasyon ngayon, hindi about personalities lamang, kundi may systems breakdown, merong institutional damage na dapat gamutin natin sa lalong madaling panahon dahil hindi ito mabuti para sa ating bansa.
0: Eh, precisely.
5: Ngayon, on another point, sabi ko, sa dami na nagsasalita, sa tingin ko, ito mong kahi ko lang naman, may panawagan na at may ongoing investigation na. So, antayin natin yung resulta ng investigasyon, pero bilisan natin yung pag-imbestiga dahil, diba, sabi nga ng mga tigasoko, yung sinob ni crime investigators, nasisira yung ebidensya sa tagal ng panahon kung hindi natin ito agapan sa lalong madaling pala.
0: Opo. Eh, pero yung pong mga, sabi nga nila, sidebars o yung mga hindi inaasahang pangyayari, kahit na sabihin natin na, meron naman talagang pagbabago na magaganap at magaganap, ano? Pero in particular po, yung sama ng loob, yung tampo, hinampo ni Senator Ping at saka ni former Senate President Tito Soto kay Loren Legarda. Opo, parang sabi nga nila, God knows who does not pay. Bakit daw ganon? Akala nila, kapanalig nila si Senator Loren, yun pala, biglang bumaligtad. Opo, yung mga intramurals na ganun po ba, par for the course, sabi nga ninyo.
5: Well, Peter, no, Rica, sino, paano natin malalaman kung ano yung iniisip, yung sinasabi at ginagawa ng kapwa natin, no? Mahirap basahin yon. Pero ang tawag nga ron, integrity, di ba?
0: Apo.
5: Yung sinasabi mo, yung iniisip mo at ginagawa mo, magkakatugma, pagkakapareho. Pero para sa akin, normal pa rin yon, Peter, no?
0: Mm-hmm.
5: Rica, no?
1: Mm-hmm.
5: In fact, magkakasama kami nun sa Macho Block ni na Senator Ping,
0: correct,
5: former President Tito at si Senator Loren. Ako, naisip ko lang, no? Hindi ba yung anak ni Senator Loren, si Congressman Leandro, ay very visible and very audible na ngayon, no?
0: Mm-hmm.
5: Nagsasalita. Kasama yung mga ibang mga bata nating mga public officials, no? Congressman, mayor, governor, nagsasalita, which is a good sign. Pero balik tayo sa issue ng kay Senator Loren.
0: Opo.
5: So tingin ko, isang konsiderasyon yon kung bakit napunta siya doon sa kabilang panig, no? Dahil hindi naman magiging consistent kung doon pa siya sa kabila. At siyempre, baka naman maiwan sa ere yung anak niya na kailangan din siguro ng support. Iniisip ko lang yan. No? Yan yung mga aking analysis na baka iba naman sa pananaw ng iba.
1: Ako naman po magtatanong ako, medyo in relation po sa impeachment din, no? Pero more I think on the corruption part pagdating po sa mga official natin. You've been a witness sa history ng Pilipinas, Senator, since martial law and even before that. After the martial law, even if nagkaroon na tayo ng napakaraming administrasyon, hindi nawala ang pagkakaroon ng matinding kaso ng korupsyon on every administration. It's like we never really got the cure for that. Ano po yung nakikita ninyo na bakit, anong mga dahilan, bakit we can't seem to get to the root of this?
5: Nako, Rica, mabuti itinanong mo yan, no? Magbalik tanaw tayo, 40 years ago. Hindi ba may pagbabago ng mga pinuno natin, no? Meron tayong revolutionary government at freedom constitution, no? So pagkakataon yon para i-correct yung sinasabi ko na systems breakdown and institutional damage. Ano ang isa sa una nating ginawa? Meron tayong freedom constitution at revolutionary government, no? Ang isa sa una nating ginawa ay nag-conduct tayo ng elections. Hindi natin muna inayos yung pumilit. Diba? Hindi natin inayos yung voters registration, yung talaan, yung mga botante natin. Kaya ito ngayon yung resulta. Cumulative yung epekto.
0: Mm-hmm.
5: At missed opportunity na naman yan, no? So, in short, Rica, no, Peter,
0: apo,
5: we have been doing the same things over and over again, politically, economically, and even in terms of national security, and expecting a different result. Diba may tawag yan? Mm-hmm. Pero hindi natin pag-uusapan yun para may tamaan, no? So, one reason yan. Pero may isa pang factor dito, Rica, no? Mm-hmm. Peter, no?
1: Mm-hmm.
5: Sayang na sayang, naghihinayang ako dahil, di ba? Lagi tayong pinapako o kinakahon tayo sa pro-BBM, pro-Duterte, pro-China, anti-China, pro-US. Bihira kong marinig yung pro-Pilipino.
0: Diba?
5: Well, pagtitingnan natin yung mapa, na-discover, hindi, pinapaliwanag ko lang, Rica, no? Kasagutan doon sa tanong mo. Ito yung konteksto nung bakit paulit-ulit na nangyayari ito, no? Tingnan natin yung mapa, di ba? Geography tayo. Na yung geography, yung geographic location natin. Tatlo ang choke point, yung toll gate, no? Yung Honshu sa may Japan, yung Basi Strait between Taiwan and Northern Luzon at saka Palawan. Sa tatlong choke point, dalawa hawak natin. Hindi natin sinisingil eh. Lahat ng eroplano at barko dumadaan yan sa teritoryo natin. Yung leverage natin, yung pinanggagalingan ng lakas natin globally, is also what prevents us from thinking like Filipinos. More than thinking like Ilocanos, Bicolanos, Muslims, Visayans, no? So any threat has to cross bodies of water to really threaten us. So sinasabi ko lang ito sa pangkalahatan para ma-realize natin kung bakit nangyayari ito 40 years since.
1: Yun. Hello. Na po yung magandang analysis po natin, no? Na parang hindi tayo natuto. So, granting, hindi po tayo natututo, nakikita natin na merong mga pagkakamali. Bakit po, even if may nakikita na tayong pagkakamali, yung pagpaparusa natin o pagbibigay natin ng
5: Justicia
1: doon sa ginawang mali ay hindi rin po natin na ipapatupad. It's like we are coddling those who are doing wrong para nga po sa ating bansa.
5: Yung nangyari ka, di ba? We are coddling. Parang, eto ah, cultural naman ito. Alam mo yung galing Pilipino, no? Can you imagine, Peter, Rica, no?
0: Okay.
5: Pasensya na kayo, ang dami kong sinasabi.
0: Okay lang po.
5: Tayo nag-usap-usap-uli.
0: Di ba?
5: Globally, can you imagine, 14 million Filipinos scattered in 200 countries all over the world, overqualified teachers and nurses raising the children of world leaders, okay?
0: Mm-hmm.
5: Tapos, more than 50% ng mga mandaragat, Pilipino, mga seamen.
0: Yeah.
5: So, ang sabi nila, pag tumigil magtrabaho yung Pilipino globally, sa Washington, sa United Nations, sa karagatan, babagal ang ekonomiya ng mundo.
0: Mm-hmm.
5: Okay, ganun tayo katindi. So, what's my point? No? Ito, sa akin lang ito. No? Kung pag-uusapan dunong, world class tayo. Dunong, ha?
0: Uh-oh.
5: Pero pag binag-uusapan puso, di ba?
0: Mm-hmm.
5: Champion tayo.
6: Mm-hmm.
5: Imagine yung untapped potential natin.
1: Yeah.
5: Second, tayo mga Pilipino, ugali natin, ang hilig natin sa kausapin mo na lang. Di ba?
0: Mm-hmm.
5: Arigluhin mo na lang. Minsan nga, lagyan mo na lang. Bigyan mo na lang para matigil yan.
0: Mm-hmm.
5: So, yun ang indicators at symptoms ng systems breakdown and institutional damage.
0: Mm-hmm.
5: Kailangan dyan political will. Kailangan dyan talagang pagtutulungan. No?
0: Mm-hmm.
5: Kailangan dyan lahat tayo. Government is too serious a matter to be left to government.
0: Yeah, yeah. Okay.
5: No, dapat talaga tayo. We should develop. Pero, Peter, no,
0: opo.
5: Rica, ito ba, idagdag ko lang.
0: Opo.
5: Ano ba naman, 120 years old lang tayo.
0: Mm.
5: Yung US, yung America, 250 years old.
0: Mm.
5: Ito naman yung ginagawa ng presidente nila.
0: So,
5: China is 5,000 years old.
0: Oh.
5: The UK, no, is 1,000 years old.
0: Wow.
5: Magsama-samahin mo yung 1,000 plus 250 plus 120, wala pa sa kalahati
0: ng
5: 5,000 years ang China. Dapat tayong mainit,
0: so,
5: dapat tayong malungkot. Pero pagsikapan natin to together. Hindi pwedeng kanya-kanya muna.
0: Ibig sabihin, ang binabanggit po ninyo may pag-asa pa.
1: Yun
0: kasi
1: na.
0: Batang-bata pa ang Pilipinas.
1: Oo.
0: Ganon.
5: Peter, Rica, no? Mabuti na banggit mo, Peter, may pag-asa. Kapag tanggalan mo ng ibang bagay, yung mamamayan, yung tao, no?
0: Mm-hmm.
5: Huwag mo lang hubaran ng pag-asa. Pag tinanggalan mo ng hope o pag-asa, ayan. medyo lagot na tayo dyan. Gulo na yan.
0: Okay.
5: At ito yung, nasasaktihan natin yung resulta.
0: Mm-hmm. Opo. Itong susunod na tanong ko at panghuli mula sa akin, Senator Greg, ano po, you're probably one of very few people na makakasagot nito. No? At this point, ang sabi ng mga kontrabulatit, walang magawa, political analyst, lahat, ano po, sabi nila, naku! This is a perfect storm. Nagkakagulo sa Senado, ang daming mga problema sa flood control anomaly, corruption, etc. Patapos, pati daw Malacanang, hindi naman daw talaga, wala namang pinapakitang ample political will, sabi nga nila. Gaya rin ang nabanggitin nyo kanina, we need political will. Is this, sabi nga nila, a perfect storm para mag-isip yung iba na, teka, sandali, makikialam na kami. This is in reference also to what happened during your time na kumalas ang ilang mga kasundaluhan natin.
5: Tama ka dyan, Peter, no, Rica, di ba? Bakit nag-iisip yung mga tao na mag-shortcut? Manik sa kalsada, people power, yung tinatawag na pag-alsa ng militar, di ba? Revolutionary government, transition, di ba?
0: Mm-hmm.
5: Ang ibig sabihin niyan, ang katanungan, who is in charge?
0: Mm-hmm.
5: Are we in control? Is government in control? Mm-hmm. At mapupunta ngayon tayo dun sa mga tunay na problema. Ang tunay na problema natin, sa aking pananaw, hindi yung kalaban natin sa politika.
0: Mm-hmm.
5: Hindi yung nangyayari sa Senado ngayon. Ang tunay natin problema na dapat halapin, kaya kailangan asikasuhin na natin yung corruption issue, ang tunay na pangangailangan ng taong bayan ng pagkain. Balik tayo sa basics. Food, clothing, shelter, health, education, at ngayon, the new gold, the new oil.

0: Diba? Nang ilan. Nang wala ng control, na nagmamadali kumita. Talagang kasugapaan na yan. No? Bakit? Indicator na naman yan nung weakness nung government. Hindi ko sinasabing kwan, ha? Hindi natin ito pinapatong sa balikat ng isang presidente lamang. Although, I think, ha? Na the Philippine presidency is one of the most powerful, if not the most powerful among the remaining presidential democracies. Sinabi ko kasi ito, Peter, no, Rica? Nung naging cabinet member ako ni former President Duterte, nag-isip sila noon na baka pwedeng revolutionary government. No? So sabi ko, tinawag ako during one coffee break, sabi ko, Mr. President, di ba? Ba't ka magre-revgo? Ba't ka mag-iisip ng ganon, di ba? You have a super majority, a majority in both houses of Congress, and the Senate. Di, okay na. Covered na yung legislative.
1: Uh-oh.
0: You are appointing 10 Supreme Court justices. Covered na yung judiciary. You have command and control over 3 legally authorized armed groups. AFP, PNP, at NBI. O, na nasangkot ngayon dun sa nangyari sa Senado. Ano pang kailangan mo? One term ka lang.
1: Yeah.
0: So, don't worry about popularity. Political will, gawin mo yung tama para sa taong bayan. Hindi naman umimit yung ating Pangulo. So,
1: anong nangyari?
0: Uwi na tayo.
2: Ayun nga. Alam mo, ang ganda nung sinabi talaga ni Senator Greg, yung pro-Filipino, yan po yung talagang nakakalimutan natin. Eh, no? Nag-aaway-away tayo when dapat para sa isa't isa yung ipinaglalaban natin. No?
1: Pero at the same time also, Senator Greg, like you said,
0: Peter, may dagdag ko lang. Ngayon, ang pinaka-importanting tanong para sa akin, no, na kailangan sagutin, araw-araw na ginawa ng Diyos sa buhay natin, bakit natin kailangang asikasuhin to? We cannot lose this country by default. No? Bakit? Para, hindi para sa sarili natin, no? Para sa susunod, yung pinagkakaingatan natin na yaman. Sa susunod na generasyon ng mga Filipino and global citizens and leaders natin, yung ating mga anak. Sa hamak na mas magagaling kisa sa atin.
2: Do it for the children, sabi ko.
0: Tinanong ko, Peter, no, may dagdag ko lang. Sorry, sabat ako ng sabat.
1: Go ahead, like, go ahead, Peter.
0: Can you imagine, nung before the campaign pa, ito, dalawang mungkahi ko, no? Sabi ko, before the campaign, pwede ba mag-usap-usap yung presidenteng kauupo lamang at yung mga buhay pang presidente? Ang tawag yan, Council of State sa US,
1: yes,
0: di ba?
1: Yes.
0: Peter, no, Rica? Bagong upong presidente, nagkikita-kita yung lahat ng presidenteng buhay. Walang media, walang mikropono, walang TV camera. Pinag-uusapan yung kapakanan ng bansa. Isang presidente lamang ang tumugon. Pero hindi ko nababanggitin yung pangalan. Baka
1: ilala ko yun.
0: Akalain nagkakampi-kampi tayo. So pinag-usapan yung bansa. Magkakaibang partido, nag-away-away. Matindi ang away nila during the election.
1: Yes.
0: Pero pagkapakanan na ng bayan at kinabukasan ng ating mga ang pinag-usapan, sabay nagkakaisa sila.
1: Ayun. Sana, pero nga po.
0: Pero matututo rin tayo.
1: Sabi nga nila, merong tinatawag na banana republic, tayo politika republic.
2: But we will learn.
1: Senator Greg, maraming salamat.
2: Thank you for your time po.
1: We appreciate your time and your insights also.
0: Ayun po, maraming salamat.
1: Very precious.
0: Sorry, naubusan tayo na oras.
1: Okay.
2: Tawagan ko po namin ulit, sir. Salamat po.
0: Nako, mabuhay kayo. Ingat palagi.
1: Mabuhay po. Senator Gregorio Honasan, former senator. At ngayon, ang oras natin, 9:47 in the morning. Susunod ang ating resident explainer, subject matter expert, and impeachment guru, Attorney Rico Domingo, sa pagbabalik ng
3: Balitapatan!
4: Balitapatan! Balitapatan! Balitaan at talakayan! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
5: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
6: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radyo Patrol sa East Trenta. Una sa balita, una sa public service.
4: Tuwing umaga, hindi.

0: pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
0: Bago pa man sumikat ang araw,
2: Kape!
3: Good morning!
0: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
2: Yan. At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
0: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Oras natin, kapamilya, 10:04.
1: DCMM Balita Ngayon.
0: Kapamilya, suspendido ang pasok sa eskwela sa lungsod ng Davao dahil sa matinding pagbaha dala ng matinding pag-ulan. Ayon sa lokal na pamahalaan, apektado ang lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan, gayon din ang pasok sa mga national at local government office. Gayunman, tuloy ang operasyon ng mga tanggapang nagbibigay ng serbisyong pangkaligtasan, pangkalusugan at emergency response. Pinayuhan naman ang mga pribadong kumpanya na magpasya batay sa kalagayan habang prioridad ang kaligtasan ng kanilang mga empleyado. Ipinatupad ang suspensyon para sa clearing operations at masiguro ang kaligtasan ng mga naapektuhan ng pagbaha. Sa labas ng bansa, 5 ang patay kabilang ang 2 suspek sa pamamaril sa isang moske sa San Diego, California. Ayon sa pulisya, 2 kabataang armadong lalaki ang nagpaputok sa labas ng Islamic Center na ikinasawi ng 3 lalaki kabilang ang isang security guard. Natagpuan kalunan ang mga suspek na patay at pinaniniwala ang nagbaril sa sarili matapos ang insidente. Ligtas naman ang mga batang nasa loob ng paaralan sa compound ng moske. Iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente bilang possible hate crime habang patuloy pang tinutukoy ang motibo ng pag-atake. Mahigit 33 bilyong Pilipino ang meron ng access sa libreng serbisyong medikal sa ilalim ng yakap program ng PhilHealth. Sa tulong ng mahigit 4,000 accredited clinics, nakatatanggap ang mga benepisyaryo ng libreng konsultasyon, laboratory tests at gamot. Layunin ng programa na maiwasan ang malulubhang sakit habang pinapababa ang gastusing medikal ng mga pamilya. Patuloy ring pinalalawak ang serbisyo para maabot ang mas maraming komunidad, lalo na sa malalayong lugar. At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.

0: kabayan. Kapangyarihan ang mamamayan. Balita at talakayan.
1: Kumusta, kumusta Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng ating mga kababayan, kapamilya, kaserbisyo sa iba't ibang panig ng mundo. Ito na naman ho ang programang Kabayan. Ako po si Danny Buenafe. Aba, nasundan nyo ba yung mga kaganapan sa Senado kahapon at nag-convene ho ang Senado bilang impeachment court? At binigyan ng 10 araw ang kampo ng Vice Presidente para sagutin yung mga articles of impeachment at 5 araw naman para sagutin naman ng o yung reply naman ng House Prosecutors doon sa isasagot ni VP Sara. So ang presiding officer, ang Senate President kahapon ay nanatili pa rin siyang Senate President. Si Alan Peter Cayetano. So walang nangyaring pagbabago na umuugong noong weekend. No? At hindi pa rin natin alam kung ano mga susunod na mangyayari kasi ang June 5 ang iniasahan natin na mag-sinedi no? Yung pag-adjourn uli ng sesyon ng Kongreso. So yan ang mga kaganapan. Tapos yung isang hindi magandang balita rin. Itong halaga ng piso, bumagsak na naman, 61.75. Tapos itong presyo nitong petrolyo, no? Yung petroleum products, starting today, May 19, 2026, ang diesel ho ay merong pagtataas. Ha? Para doon sa mga hindi pa nakakaalam, ha? Ang diesel ay 2 pesos and 82 centavos per liter. Ang pagtataas, tapos ang gasoline ay 1 peso and 21 centavos ang itataas. At ang kerosene, yun ang good news, may rollback. 2 pesos and 11 centavos ha, ang pagbaba sa presyo ng kerosene. Alam ko yung LPG, medyo bumaba rin yan. So abangan nyo na lang, importante LPG para doon sa mga nagluluto, mga ginang ng nagninegosyo. Diyan sa, di ba, yung mga karinderya. Okay, ang DZMM Radio Patrol sa East Trenta ay napakikigan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band. At sabayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel. Available kami sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media Channel 31. At napapanood din sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at I1 TFC. Live din ho kami sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. At i-like at mag-subscribe na rin sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta Facebook, TikTok, X at Instagram. At kung gusto nyo magpadala ng inyong mga mensahe at komento, gawin natin yan. DZMM Teleradio Viber number namin 0919-278-3000. Yun, okay. O, tuloy-tuloy na muna tayo. Wala pa tayong field reports, pero meron na tayo makakausap sa linya ng telepono. Ito ay isang suki na rin dito sa DZMM Teleradio, isang geopolitical analyst at presidente at CEO ng Strathbase Institute. Walang iba kundi si Professor Victor Andres or Dindo Manhit. Prof. Dindo, good morning ho. Si Danny Buenafe sa programang Kabayan.
2: Good morning, Danny. Good morning sa mga tagapakinig mo.
1: Oo, nako, maraming salamat. Nako, napakainit ho ng politika natin ngayon. At syempre, we are always getting di ba, mga feedback lalo sa mga grupo ninyo, mga sa akadim, sa mga ibang di ba, mga grupo, no? Pati yung mga alagad ng simbahan. In connection with this, yung mga nangyayari ngayon, let's say, sa Senado. So nag-convene ho ang impeachment court, yung Senado kahapon. Ano ang basa nyo sa mga mangyayari with the Senate President as presiding officer na si Alan Peter Cayetano at the helm?
2: Ako naman, Danny, no, I always give people the benefit of the doubt.
1: Mm-hmm.
2: Kung nasa kanya ang liderato ng Senado, kinunwin niya ang Senate, no, mm-hmm, forthwith, as mm-hmm he promised, mm-hmm, sana naman ay maging itong Senate impeachment court, mm-hmm, ay isang korte that will really provide us with the truth, the accountability kung kailangan ng pananagutan ng public official, in this case the Vice President, mm-hmm, under his leadership. That means as mm-hmm he presides mm-hmm over the impeachment court, mm-hmm, sana yung hinahanap ng taong bayan kasi lumalabas sa aming mga pag-aaral dani na nais ng taong bayan ang pananagutan.
1: Mm-hmm.
2: Hindi lang dito sa mga issues laban sa kay Vice Presidente Sara kung meron talagang dapat siyang panagutin, pati rin doon sa mga flood control. No? Parang napaka-consistent sa mga pag-aaral namin. Mahirap ang buhay, pero nais nilang may managot sa mga perception ng corruption sa ating bayan.
1: At saka nabanggit nyo nga yung mga, huwag din dapat, di ba, nababaons na issue yung flood control. Eto, umaksyon na ang ombudsman at tinanggap na yung supposedly resolution. Di ba, sinasama na ang isang sitting senator din, si Jingo Estrada, na bahagi nitong mayorya. Di ba, Prof? At kasama rin ang dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. At ito ay kaso ng plunder eh. Ano ho bang ano rito ang mangyayari? So ibig sabihin, magkagawa ng parallel investigation ng ombudsman. Yan ang parang mangyayari. So how do you view all of this, lalo na medyo shaky yung 13 ngayon pero naging 12 na lang yung 'di ba? Yung numero ng majority eh, yung minority 11 na.
2: Oo. Tayo naman ay sabi nga eh, we live in a society, na demokrasya, at saka rule of law.
1: Mm-hmm.
2: No? Kung talagang based on the investigation ng Justice Department with their own prosecutorial and investigative powers ay lumalabas na may dapat panagutin, hindi lamang senador, kundi pati mga miyembro ng, at liderato pa nga ng DPWH, panagutin sila.
1: Mm-hmm.
2: At kung may ebidensya, mas panagutin sila on the part of the accused naman, labanan nila yung ebidensya.
1: Mm-hmm.
2: No? So nasa stage tayo ngayon na galit ang tao. Kitang-kita namin. Tapos early as third quarter surveys namin na isang tao na may managot sa issue ng flood control. Tapos yun nga lang is mukhang patungo rin sa Senado, yung turo, di ba? Na may mga involved at talagang maaring may kumita or connivance, no, na nakita na plunder na nga. Kasi pag gumamit ka ng salitang plunder, malaking amount. Diba?
1: Kaya nga. Di ba no bail yan? No bail yan? If ever, if file
2: isang
1: yan?
2: Isang issue din dyan na no bail. Kung meron talaga ebidensya, ilabas sana. Kung wala namang ebidensya, ay nalabanan ng ating mga akusado kung maglalabas ng ganung bagay ang ating ombudsman. No? Pero dapat pa rin ang manaig nilamang sa issue ng senador at mga DPW age official ay yung kailangan may managot kasi nang nais ng tao. Kasi ang kinokonek ko to Danny na ang tao hirap sa buhay, malang presyo ng bilingin.
1: Oo naman. Oo.
2: Ang sweldo hindi talaga maitaas kasi baka tamaan naman ng mga negosyo.
1: Tama.
2: So naiipit ng tao, tapos mababalitan lang malalaking amount ng nakawan, the flood control, nakawan under the office of the vice president, paglaki ng kayamanan ng ilang politiko sa atin, sumasama ang loob ng taong bayan. Dahil hirap sila, tuloy ang pagtatrabaho. Tapos may mga ganito mga pangyayari. So ang hinahanap lang nila is may panagutin.
1: Mm-hmm.
2: At ito ay number two issue na nakita namin quarterly sa ating bayan. Number five or number six ang corruption. Pero siguro yung massiveness ng mga balitang lumabas sa media tungkol sa mga corruption ito, mga amount sa bank account ay nakaka-shock sa taong bayan.
1: Oo. Prof, para lang mas maintindihan ng ating mga viewers, no? Ito bang kayo kasi presidente, CEO ng Strat-Based Institute, kayo ho ay involved din sa mga surveys, di ba?
2: Yes, yung mga nababalitang PulseAsia, Social Weather Station, kami minsan na nagko-commission ng mga katanungan. Pero gusto namin na independent ang resulta. So hindi kami nakikialam sa resulta. We allow them to report publicly. So may mga mayroon kaming programa that we try to track governance issues. Kaya nga nababantayan namin yung mga corruption. Mayroon kaming programa na tungkol sa issue ng economic development, job creation. So mayroon kaming mga ganyan. At of course, sa West Philippines, matagal na namin pinag-aaralan yan.
1: So yung ibig sabihin, pag strat-based, kayo, sabi nyo, ko-coordinate kayo with mga survey groups, di ba?
2: Ibig
1: sabihin, yung questioning, kayo yung nagpo-formulate? Kayo ba? Ganon?
2: We work
1: Sumasama
2: with them.
1: Kayo?
2: We try to formulate and we work with the polling company kasi sa kanila naman, ano yung mas mababagay sa proseso nila of moving around the country, interviewing respondents. Yes.
1: Okay. So ang ginagawa ho, let's say, ang Pulse Asia, ang mga Okta Research, nag-decommission you to help them out sa pag-formulate ng ganun questions?
2: Kami ang nagko-commission.
1: Para malinaw lang.
2: Hindi lahat. May mga specific questions lang kami na pasok sa aming mga area of focus. Governance is one of them.
1: Okay.
2: Kaya yung issue ng corruption, defense and security, kaya yung West Philippine Sea, maugong ang mga surveys namin on that.
1: Oo. So, ibig sabihin ngayon, ang priority talaga ninyo in terms of moving forward, itong corruption at saka yung, yung sa defense and security. Diba? Regarding sa WPS.
2: Yun ang aming dalawang issue, pero may isa pa rin kaming issue kasi ng gusto ng
1: economy.
2: Paano ba iaangat ng kabuhayan lang? So, pinag-aaralan namin yung ano bang hinihingi ng tao, trabaho, mas magandang kita, mas mababang presyo ng bilihin. So, pinag-aaralan din namin yan.
1: Prof, yung, yung huling Okta Research, nakita nyo ho ba? Diba? Parang lumulutang ha. Wala pa doon yung hearings ng House Justice Committee. Parang lumamang pa yung si VP Leni, no? Ibig sabihin sa huli, 44 and 40, di ba? Kung sakaling merong presidential survey, labanan, no? Sa presidential election, ibig sabihin yung the tandem of Leni and Tulfo and Sara and Amy, mas nakakalamang na ho eh. Ito, pero hindi pa na-factor in dito yung tungkol dun sa mga lumantad o lumutang na mga issue dun sa 6.7 billion sa AMLAC, yung mga notice of disallowance, di ba, ng COA. So, yun ho ba, bahagi kayo doon sa, let's say, pagkukomisyon nun?
2: Yung sa Okta, mga kaibigan lang namin sila, napadala lang ako ng report, so binasa ko lang yung report na yun. Pero hindi kami nag-commission nun at hindi kami involved. Pero respetado namang grupo yan. These are mga professors from the University of the Philippines. So we trust the process at the resulta. At ito ay, I think, itinakbo to early part ng March. Tama ka, Danny, na hindi pa nito kinocover.
1: Wala pa yung House Justice hearings.
2: Ang House Justice. No? So expect natin na paglalong umugong, umabante itong impeachment hearing at mailabas itong mga ebidensya ito to the House prosecutors, mas maiintindihan, mas lalalim ang pagtingin ng tao sa isyong ito. At tatamaan ang ating vice-presidente. No? Tandaan natin, nasa panahon tayo ng Mayo, 2 years before actual election. No? So, tingnan natin kung ano magiging efekto. Ang tawag kasi namin sa survey, Dan, is a snapshot.
1: Snapshot lang
2: yun. Kailan tinanong yun? Nung araw na yon, nung linggo na yon, kaya binabanggit palagi.
1: Kaya nga
2: survey groups, kailan nila tinakbo yung tanong kasi yun ang pananaw ng tao at that moment.
1: Okay, kasi lahat naman nagsasabi talaga snapshot yan, it's also part of mind conditioning, di ba, yung mga surveys. Pero for
2: yung
1: now,
2: mind conditioning
1: hindi accurate.
2: hindi ka makaka-mind condition kasi pananaw ng tao. It's basically telling us anong pananaw ng tao.
1: Okay.
2: Diba? Ang hina naman ng pananaw ng tao natin kung dahil sa isang resulta ng survey, susunod sila.
1: Hindi, may mga sumusunod Lagi nakasunod sa survey. Karamihan kasi, laging yun ang binabantayan. Tingnan niyo sa next cycle ng survey. Bababa na. Lalo na, nag-proceed na ang impeachment.
2: But they're not being shaped in their decision.
1: Yun.
2: May mataas ang pagtingin ko sa botanteng Pilipino that they will not be shaped by the results of the survey. Maaaring it reflects what they want also. It's reflective of what they want. Yes.
1: So, ang importante talaga dito, mas lalo tayong mapanuri, no? Mas discerning in terms of reviewing. Kasi sa dami ho ngayon, alam nyo naman na, Prof, ako matagal na ako kumukover. Sa dami ho ng political operators ngayon, minsan naniniwala na yung iba doon sa what will advance their political cause. Di ba, Prof?
2: Totoo yan. Dahil diba? Iba naman is meron silang messaging na ginagamit nila.
1: Maniniwala ka di ba? Parang yung disinformation is raging.
2: Mapapabilip ka. Ay, talaga importante yan kasi yung malign influence ang tawag namin dyan, disinformation, hindi mo alam, nilalaro yung pag-iisip mo kasi may bias ka na. Yung parang ginagatong pa yung bias mo.
1: Ina-agitate.
2: Ito na yung dominant. Kaya doon tayo maging mapanuri. At ako naniniwala naman na ang botante natin mula sa pinakamayaman, sa mga hirap sa buhay, iba't iba ang pananaw sa mga kandidato. And minsan, it's reflective of their own life. diba? Ibang pananaw ng mga social class DNA, which is people living in poverty in our country, sa isang pananaw ng nakapag-aral, mataas ang kita, at mas nakakaintindi ng mga bagay-bagay. So, dapat respetuhin natin yung mga pananaw nila, at sana ang politiko natin at mga nag-o-offer to lead us is to be more substantive. Pakilala nila ano man nais nilang gawin at iboto natin sila based on ano bang kasagutan nila sa mga problema ng bayan natin ngayon.
1: Pero nagustuhan ko yung ano nyo, the way you describe it, maligned influence. Aba, medyo bago yan. Parang ibig sabihin, ito yung pinupush nung ilang mga, let's say, operators para at least to align nga with their, di ba, yung maligned influence, mag-align sa kanilang political, yung political inclination. Ganon, di ba?
2: Political bias nila. Political bias, political inclination. At yan, pinag-aaralan namin yan sa days. Ang nakikita kasi minsan natin sa survey, yung summary, yung resulta. Pero kami, binibreakdown namin yan. Ano ba ang pananaw sa probinsya? Ano ba ang pananaw ng mga kabataan, 18 to 24? Ano ba ang pananaw ng mga nakatatanda? Ano ba ang pananaw ng nakapag-aral at hindi nakapag-aral? So, pinag-aaralan natin yan para maintindihan sila lalo. Pero merong, tama ka dyan, Dani, nagpupumilit na influensya yung pananaw nila. Sana kung factual. Ang malungkot kung disinformation na nangyayari. Kaya nga magas maganda, balik tayo doon sa issue na kung may kaso, kung may ebidensya laban sa kala, panagutin. Diba? Kung wala,
1: panagutin. Accountability. Diba? Accountability.
2: So, panagutin. Importante yan sa mga pag-aaral namin sa governance.
1: So, ngayon ho ba, when do we expect yung, let's say, kasama nyo na rin yung mga survey groups dito? Kailan kaya yung next cycle ng survey that we will expect? Mga end of May or June, do we expect?
2: Quarterly kasi yan. So, minsan they run it early part of June, last part of May.
1: Okay.
2: So, kaya lumalabas yan by end of month. So, tingnan natin ha. Especially, maingay o maugong, di ba, ng Committee on Justice. At kung umugong pa itong impeachment, makikita natin nakaka-influence ba yan? O magbabago.
1: Magbabago yung numero. Tama.
2: So, abangan na lang natin by the time. Ako kasi ayoko nagkokomento kung walang pinangahawakan na datos.
1: Kaya
2: mas maganda. Oo, kasi mahirap yung sabihin natin, itong gusto ng taong bayan eh. Pananaw ko lang pala. Bias ko lang yun.
1: Pero siyempre kayo geopolitical analyst, the way you read it, lalo na itong mga iniharap ho, ito clarificatory questions na lumutang na itong mga malalaking issue, di ba? Yung 6.7 billion, yung SALN, itong mga notice of disallowance, yung grave threat. Ito ho ba, tingin nyo medyo mabibigat din na ebidensya na so far lumutang sa House Justice Committee at ngayon magiging trial
2: ito.
1: Na.
2: Mabigat talaga to, Dani, kung mapapakita lalo yung mga issue ng pera sa bangko, no? Mahirap papaliwanag, lalo sa ordinaryong tao. Ba't ka may pera na ganun? Eh kahit malalaking negosyante, walang perang ganun.
1: And, yeah.
2: Sa personal na account nila, maaaring korporasyon na malalaki, meron. Or yung issue rin ng paggastos at pagwaldas ng pera ng bayan na sa DepEd, nakalulungkot yun kasi education is very important. So kung mapakita, kasi nangyari yata sa Committee on Justice nung sinusundan ko ito is para hindi pa masyadong lubog na lubog yung ebidensya nila. Pinanabas lang nila, pero posibleng mas malalim pa ipapakita in the actual impeachment trial in the Senate.
1: Pero let's not forget, di ba? Ako, nasundan ko rin noon yung kay former President Erap Estrada. Di ba yung issue rin tungkol sa pera din sa bangko yan, di ba? Yung kay Jose Velarde, naalala nyo kay Clarissa Ocampo.
2: Pinagtatakpan na hindi totoo.
1: Tapos itong kay former Chief Justice Corona, yan din na naging problema, di ba? Yung tungkol din sa bank records. So, very crucial itong mga, let's say, ito rin ang pinag-uusapan ngayon dito sa ebidensya laban kay VP Sara. And kasama rin dito yung mga negosyo nila na hindi naman kumikita. So, parab dun sa mga lumutang sa House Justice Committee. So, kaya ako, interesting sa akin yung next cycle ng survey. If that will reflect, lalo na kung magko-commence na to, siguro by middle of June, magko-commence na after itong mga pagbibigay ng 10 araw.
2: Baka mag-cover ng konti, pero tuloy-tuloy naman yung survey niyang quarterly. So, makikita natin.
1: Oo. Nako, interesting political times ahead. Prof, thank you ho sa oras na ibinigay ninyo.
2: Mag-ano lang tayo, mag-bantayan.
1: Bantay-bantay.
2: Yes.
1: Okay. Marami-marami salamat ho sa oras. Thank you ho.
2: At salamat, Danny. Salamat din sa mga tagapakinig mo.
1: Okay. Yan ho ang isang Batikan, na geopolitical analyst at presidente ho siya, CEO ng Strathbase Institute. Ayan, pinaliwanag niya, di ba? Sila pala ang nagkukomisyon dyan sa mga survey groups in terms of formulating questions at saka yung mga number of respondents. So, importante ang role nila dito sa pag-uusapan mga national issues, lalo na involving this ongoing impeachment against Vice President Sara. Okay, mag-break lang ho kami, pero ang oras natin, 10:29 in the morning. Babalik ko ang programang Kabayan.
0: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan! Balita at talakayan! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Mahalaga ang DZMM dahil una sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol, size 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga kapamilyang estudyante ng Polytechnic University of the Philippines, may dapat kayong abangan. Makibahagi sa Jeep ZMM Ligtas Dapat at matuto ng praktikal na kaalaman para sa ating kaligtasan ukol sa community disaster preparedness tulad ng bagyo, lindol, baha at kung paano maging handa ang komunidad sa oras ng sakuna. Makakasama natin si Ariel Rojas at ang Manila DRRMO. Gaganapin sa May 26, 2026, Martes, sa Polytechnic University of the Philippines Gymnasium. Magsisimula ang registration ng alas 8 ng umaga. Sama-sama tayong matuto at maging laging handa. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
4: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-full cleaning po natin yung mga aircon.
0: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: kababayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
1: Ang oras natin, 10:32 in the morning. Meron lang tayong report. Ito, COMELEC, iginiit na boto at hindi revolusyon ang tamang gawin sa kaguluhan sa bansa. Iyan ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa ating kasamang si Steve Raz. Steve, go!
2: Matyaga ng Radyo Patrol!
3: Good morning, Danny. Binigyan din nga ng Commission on Elections na nasa kamay ng bawat Pilipino ang kanilang boto kasunod ng pagkatapos ng voters registration para sa barangay at sa gunayang kabataan elections na nakatakda sa November 2026. Iginit ni COMELEC Chairman George Aron Garcia na balota ang sagot sa halip na panghihimok na revolusyon sa gitna ng mga nangyayaring kaguluhan sa bansa. Itinagalak din ng COMELEC ang halos 5.2 milyon na Pilipino na nagparehistro para sa BSKE na may tuturing na pinakamalaking bilang sa kasaysayan ng registration cycle ng ahensya. Dagdag pa ni Garcia, usaping politikal ang planong pagpapaliban ng halalan at hindi maaaring mangimasok dito ang COMELEC. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado,
1: Steve,
3: ito ang Radyo Patrol.
1: Question lang. So ibig sabihin for now, tapos na yung registration, wala pang ibig sabihin, kasi maugong yung baka i-postpone, di ba, sa November 2026 yung BSKE election. So ngayon, mukhang definite as it is now.
3: Oo, November 2 yung ano, no, yung election. Pero sa ngayon, tuloy-tuloy yung preparation ng COMELEC, wala pang balita.
1: Kung ipagpapaliban.
3: Na iuurong o ipagpapaliban yung BSKE dahil nga sa krisis na naranasan ngayon ng Pilipinas, Danny. So as far as the COMELEC is concerned, tuloy-tuloy lamang sila. In the coming months, sabi ng COMELEC, magpapatuloy yung activity ng para sa BSKE, yung filing ng certificate of candidacy at iba pa, Danny.
1: May idea ka ba? Kasi last time na nagkausap tayo, mga 4 million mahigit, baka ilan ang inabot na nagpa-register?
3: Ito yung pinakamalaki, Danny, kasi nga umabot ng higit halos 5.2 million simula yung October 2025 hanggang kahapon May 18.
1: Okay, so ibig sabihin, may malaking indication to na gustong matuloy. Di ba? Marami nagpaparehistro na magkaroon ng pagpapalit sa barangay level.
3: Diba? Oo, yun din yung sinasabi, pumoto kung gusto nila ng pagbabago sa Pilipinas. Yun yung madalas na babanggit.
1: Okay. Sige, Steve, extra please.
3: Oh, yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Raz. Ang oras, 10:35 in the morning. Kuha pa tayo ng report, ang ating kasama sa Senate, serbisyo sa taumbayan, inihirit sa Senado kasabay ng mga mainit na issue sa politika. Yan naman ang balitang kumpirmado, sigurado mula naman sa ating kasamang si Robert Mano. Robert!
4: Matapos ang sunod-sunod na kontrobersiya, lalo pang nagpainit sa sitwasyon ng politika sa bansa, na nawagan si Senator Christopher Bongo, chairperson ng Senate Committee on Health, sa lahat ng sangay ng pamahalaan na ituon na sana ang atensyon sa pagtatrabaho at pag-ati ng serbisyo sa sambayan ng Pilipino. Sa kanyang social media post, sinabi ng mambabatas na ang kailangan ngayon ng taong bayan ay maramdaman ng tulong at serbisyo mula sa gobyerno. Matatandang niyanig ng iba't ibang issue ang mundo ng politika matapos ang kudeta sa Senado, alitan ng putok na naganap sa Senate building at ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.

0: ng media personnel na nasasinado noong magkaputukan, hiniling ng ombudsman.
1: Grupo ng consumer giniit na ang National Grid Corporation of the Philippines ang dapat sumalo sa umano'y dagdag singil sa kuryente dulot ng aberya sa power grid.
0: Mag-asawang senior citizen patay matapos madaganan ng truck ang kanilang bahay sa Infanta, Quezon.
1: At season 2 ng Korean superhero series na Moving malapit nang mapanood.
0: Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernaez.
1: Ako naman po si Rica Lazo.
0: At sa detalye ng mga headline ngayon. Mga kapamilya, arestado ang babaeng nakuna ng video habang binubugbog ang 3 taong gulang na bata sa Taguig City. Napag-alamang karelasyon ng 28 anyos na sospek ang ina ng bata. Nagkagalit umano ang dalawa at sa bata ibinaling ang galit. Sa video, ilang beses tinadyakan at sinapak ng babae ang bata habang nakahiga at umiiyak. Maharap ang sospek pati na ang ina ng bata sa paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Dinala naman ang bata sa Taguig Pateros District Hospital para sa atensyong medical.
1: Patay ang mag-asawang senior citizen matapos madaganan ng cargo truck ang kanilang bahay sa Barangay Gumian, Infanta, Quezon. Sa inisyal na imbestigasyon ng pulisya, binabagtas ng truck na may dalang feeds galing Bulacan ang palusong na bahagi ng Marilaque Highway nang mawalan ng kontrol ang driver sa sasakyan hanggang sa bumangga sa railings at bumagsak sa bahay ng mga biktima. Nagtulong-tulong ang mga tauhan ng PNP at MDRRMO Infanta para ma-recover ang mga labi na mag-asawa na edad 70 at 74. Hawak na ng otoridad ang driver at dalawang pahinante ng truck.
0: Sumabog naman ang tangke ng LPG sa loob ng isang bahay sa Barangay 352, Santa Cruz, Maynila. Dalawa ang sugatan matapos malapnos ang balat dahil sa insidente. Magluluto sana ang 57 anyos na babae pero bigla na lang umanong sumabog ang tangke ng LPG matapos buksan ang gas stove dahil sa hinihinalang tagas sa hose na nagdurugtong sa kalan. Sa lakas ng pagsabog, nadamay ang isang senior citizen na nakaupo lang sa tapat ng bahay. Nagpapagaling na sa ospital ang mga biktima.
1: Sa iba pang balita, may lead na ang National Bureau of Investigation sa kinaroroonan ni Senador Ronald De La Rosa. Balita mara sa Maynila, hatindi Radyo Patrol. Trish Alindo, Trish. Trish? Babalikan natin ang ulat ni Trish Alindo.
0: Sumulat ang mga tauhan ng Office of the Ombudsman sa Senate Public Relations Information Bureau para humingi ng listahan ng mga mamamahayag na nag-cover sa barilan sa Senado noong nakaraang linggo. Ito'y bilang bahagi ng fact-finding investigation ng Ombudsman sa insidente. Sa cloud ng hinihinging listahan ang log-in at log-out ng mga media personnel sa Senado noong May 13 hanggang 14. Tiniyak naman ng Ombudsman na mananatiling confidential ang nilalamang impormasyon sa hinihinging dokumento.
1: Para kay dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, may tuturing na ring pugante o fugitive from justice si Senador Ronald De La Rosa na may warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Sa panayam sa DZMM, sinabi ni Carpio na continuing crime ang pagtakas at pagtatago ni De La Rosa dahil kinikilala ng batas ng Pilipinas ang ICC warrant laban sa kanya. Dahil dito, bukod sa law enforcement agencies, maaari na rin siyang arestuhin ng sino man sa pamamagitan ng citizen's arrest. Pwede na rin anyang sampahan ang reklamong obstruction of justice ng NBI o PNP sa Department of Justice, sina Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Robin Padilla at iba pang responsable sa pagkakanlong kay De La Rosa sa Senado at pagpayag na basta na lang makaalis ang mambabatas.
2: Anybody can apprehend him kahit hindi law enforcement agency.
3: Yes, citizen's arrest ang tawag niyan. Kasi continuing crime yan na nagtatago siya.
1: Dagdag pa ng dating Associate Justice, sakaling makaalis ng Pilipinas si De La Rosa, pwede siyang arestuhin ng mga otoridad sa pupuntahan niyang bansa dahil itinuturing na crime with universal jurisdiction ang crimes against humanity. Si De La Rosa ay indirect co-perpetrator ni dating Pangulo Duterte sa naturang kaso sa ICC dahil sa war on drugs ng kanyang administrasyon.
3: Any country can acquire jurisdiction over him or any international

0: national body established to punish offenses like crime against humanity can acquire jurisdiction. Automatically yan. That's part of tinatawag natin customary international law. Ang saligang batas natin provides that the Philippines adopts,
1: opo,
0: as part of the law of the land, general principles of international law.
2: Samantala, posible umanong sumakabilang panig si Senator Loren Legarda para sa kanyang anak na si Batangas Representative Leandro Leviste. Sinabi sa DZMM ni dating Senador Gringo Honasan II na posibleng ikinonsidera ni Legarda ang sitwasyon ng anak, kaya lumipat sa bagong mayoryang pinamumunuan ni Senate President Alan Peter Cayetano. Una ng binatikos na ilang student organization of the University of the Philippines, College of Media and Communications at Assumption College ang alumna na si Loren Legarda dahil sa pabago-bagong pahikipag-alyansa na layon lang anilang isalba ang sariling interes. Tinanggal na nitong weekend ang larawan ni Legarda sa Wall of Empowered Women, alinsunod sa panawagan ng Assumption College Student Council.
3: Tingin ko isang konsiderasyon yon kung bakit napunta siya doon sa kabilang panig, no? Dahil hindi naman magiging consistent kung doon pa siya sa kabila. At siyempre, baka naman maiwan sa ere yung anak niya na kailangan din siguro ng suporta.
4: Balikan na natin si Tricia Lindo. May lead na ang National Bureau of Investigation sa kinaroroonan ni Senator Ronald De La Rosa. Balita hatid ni Tricia Lindo. Trish.
5: Sa balitaan sa Harbor View kanina, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na may impormasyon na silang sinusundan sa posibleng kinaroroonan ni Senator Ronald De La Rosa matapos umalis sa kustodiya ng Senado. Gayunman, tumanggi muna si Matibag na magbigay ng detalye kaugnay ng lokasyon ng senador.
6: I have had to apologize because it's a part of our process to sa law enforcement. So, mahirap naman po mag-announce. But we have a lead kung nasan talaga. Pero, in the meantime, we'll suspend yung announcement. And if there's somebody who is a person that should be asked, nauna-wala dapat tanongin si Senator Robin Padilla dahil siya yung huling kasama.
5: Mandatoan niya ng NBI ang ginagawang monitoring sa senador, lalo pat may valid na warrant at inturing ng pugante si De La Rosa. Tumagiling magkomento si Matibag kung paanong sistema o kung agaran ang magiging pag-aresto sa senador sakaling makita ito. Kaugnay niyan, pinauubayan na niya sa inatasang Interagency Committee ang proseso. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
4: Maraming salamat, Trisha Lindo.
2: Bumubuo na ng grupo ang House Prosecution Panel na itatalaga sa apat na Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ni House Prosecution Panel Representative Rene Co, pangungunahan ni House Prosecutor Attorney Jervil Luistro ang pagpresenta sa lahat ng Articles of Impeachment, kabilang ang Confidential at Intelligence Fund, Unexplained Wealth, Bribery, at Grave and Death Threat. Bukod kay Co, may iba pang makakasamang tagapagsalita ang House Prosecution Panel.
7: Yung commitment naman po ng prosecution panel at every stage, kahit sino po ang ilagay nyo dyan, kaya nilang i-explain ng maayos yan.
1: Well, alin yung unahing ipipresent dyan sa madlang people, Congresswoman?
7: Well, inaasahan natin na sunod-sunod ng articles of impeachment yung pagpapaliwanag.
4: Para sa ilang House prosecutors, wala nang dahilan para pagdudahan kung uusad ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos mag-convene bilang impeachment court ang Senado. Balita mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol Pamela Vasquez. Pam.
8: Rica, ayon kay House Prosecutor Joel Chuba, na bagaman hindi pa niya nakikita sa ngayon ang impartiality sa hanay ng Senator Judges, welcome development ang pag-convene ng Senate Impeachment Court dahil ibig sabihin nito ay gumugulong na ang impeachment process. Muli ring iginiit ni Chuba na ang impeachment trial ay pagkakataon na para kay VP Sara na makapagpaliwanag, lalo na sa mga aparatang laban sa kanya. Mayroon na rin anyang writ of summons ang impeachment court na mag-aatas sa kanyang tumugon sa loob ng 10 calendar days sa Articles of Impeachment. Muli rin nagpahayag ng kahandaan ng prosecution panel oras na dumating na sa stage o hakbang sa paglalatag ng mga ebidensya. Yan ang balitang pumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
4: Maraming salamat, Pamela Vasquez.
2: Itatasan na ni Pangulong Marcos ang Department of Energy na aksyonan ng mga nararanasang power disruption sa bansa. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol, Steve Ras. Steve.
9: Jeff, nagbigay na ng direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Energy para agarang patatagin ang power grid at maprotektahan ang mga consumer laban sa rotational brownouts na naranasan sa iba't ibang bahagi ng bansa nitong mga nakaraang araw. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, agad umaksyon ng DOE sa utos ng Pangulo para maibalik ang normal supply ng kuryente, lalo na kabilang sa mga naapektuhan ang mga may medical na pangailangan. Sinabi niya ng DOE na iniutos nito sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang agarang pagsasayos ng mga apektadong transmission line kabilang ang Tayabas-Ilihan at Dasmariñas-Ilihan 500 kilovolt lines. Bukod dito, pinakilos na rin ang Grid Reliability Task Force kasamang Energy Regulatory Commission at iba pang energy partner para matiyak ang maayos at ligtas na operasyon ng kuryente. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Raz DZMM.
4: Maraming salamat, Steve Raz. Nagbabala ang isang consumer group na sisigilin si Energy Secretary Sharon Garin kapag tumaas ang bill sa kuryente dahil sa yellow at red alert sa Luzon at Visayas grid noong nakaraang linggo. Kasunod ito ng pahayag ng Kalihim na walang epekto sa singil sa kuryente ang naranasang aberya. Sinabi sa DZMM ni Power for People Coalition lead convener Jerry Arances na mistulang imposible ang pahayag ni Secretary Garin dahil karaniwang tumataas ang presyo ng kuryente kapag mataas ang demand at kapos ang supply. Git ng grupo, dapat saluhin ng National Grid Corporation of the Philippines ang dagdag singil sa halip na ipasa ito sa mga consumer. Dapat din aniyang magkaroon ng mas mabigat na multa at parusa sa aberya dahil sa epekto sa ekonomiya at sinasabing sanhi ng pagkamatay ng 80 anyos na senior citizen na may asthma na hindi nakagamit ng nebulizer dahil sa brownout.
10: Nagulat din ako dun, ano? Parang masyado siyang confident about it. And we will hold her accountable sa sinabi niya. Pero kapag lumabas na ire-reflect sa ating bills, ay obligado talaga, katulad ng Power for People Coalition, magpipetisyon tayo sa ERC about that. Kung kailangan talagang magsampa ng kaso para kunin yung hustisya na yon.
2: Muli na namang isasailalim sa yellow alert ang Visayas grid ngayong araw dahil sa manipis na reserbang kuryente. Sa anunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines, 6 na oras na naka-yellow alert ang Visayas grid mula alas 3 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Bunsod po ito ng hindi gumaganang tatlong malalaking planta ng coal at inaasang mataas na demand dahil sa mainit na panahon. Sa ngayon, 21 planta pa rin na naka-forced outage habang 10 planta ang tumatakbo sa bawas na kapasidad.
11: Ula, panahon!
4: Halos 50 lugar sa bansa ang makararanas ng delikadong heat index ngayong araw. Posibleng umabot sa 45 degrees Celsius ang heat index o init na nararamdaman sa Dagupan City, Cavite City, Coron at Cuyo sa Palawan, San Jose sa Occidental Mindoro at Rojas City. 44 degrees Celsius sa Baler, Aurora, Muñoz sa Nueva Ecija, Tarlac City, Tanawan sa Batangas, Borongan at Gian sa Eastern Samar. 43 degrees Celsius naman sa 16 na lugar, kabilang sa Metro Manila. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, asahan naman ang localized thunderstorm. Asahan din ang pag-ulan sa Southern Mindanao na epekto ng Intertropical Convergence Zone. Bukas, isang low pressure area ang posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility, pero mababa ang tsansa nitong maging bagyo. Sa kabila nito, nilinaw ng pag-asa na hindi pa tapos ang tag-init.
2: Dalawa ang sugatan sa salpukan ng kolong-kolong at motorsiklo sa Lasam, Cagayan. Balita mula sa Cagayan, hatid ni Harris Julio. Harris.
12: Mula sa kanto, paliko na sana ang isang motorsiklo sa Maharlika Highway sa Barangay Sentro 3, Lasam, Cagayan. Sa kuha ng CCTV, tiyempong parating naman ang kolong-kolong na sinubukang iwasan ng motorsiklo pero nagpang-abot pa rin sa gitna ng kalsada. Dahil sa lakas ng banggaan, tumilapon sa kalsada ang tatlong sakay ng motorsiklo. Dalawa sa kanila ang nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Tinulungan naman sila ng mga residente sa lugar para madala sa paggamutan. Ayon sa punong barangay, nagkausap na ang magkabilang kampo at nauwi sa aregluhan ang insidente. Gayunman, pinayuhan ng otoridad ang mga motorista ng iba yung pag-iingat para makaiwas sa disgrasya. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, Harris Julio.
2: Maraming salamat, Harris Julio. At abangan ng headline ngayon sa Visayas.
13: Unhealthy air quality sa Metro Cebu muling na itala.
4: Ang headline ngayon sa Mindanao.
14: Ilang lugar sa Davao City binaha dahil sa ITCZ at Easterlies. Isang patay matapos makuryente at malunod.
4: Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng
2: Headline Ngayon!
11: Headline Ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
15: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
16: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalipili pa nilang kulay, texture, pati nutrients. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
15: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
17: Mahalaga po kasi ang DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
18: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
11: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Headline Ngayon! Headline sa Visayas at Mindanao.
4: Oras natin 12:22. Bahagya na namang na-monitor ang paglalaan ng kondisyon ng hangin sa Metro Cebu. Balita mula Cebu, hatid ni Annie Perez. Annie?
19: Huling monitoring ng Environmental Management Bureau, umabot sa 116 ang air quality index para sa PM2.5 o yung particulate matter. Ito hindi naligtas para sa ilan, kabilang sa mga maselan ang kondisyon, kagaya ng mga buntis, bata, matatanda at mga may sakit sa baga. Inaabisuhan na naman silang magsuot ng face mask at pinaiiwas munang lumabas ng bahay lalo't hindi naman kailangan. Ito na ang pangatlong araw na namataan ang dumi sa hangin sa Metro Cebu. Matatanda ang noong nagdaang buwan. Naging delikado rin ang sa kalusugan ng air quality index dito. Ilan sa mga naging pangunahing dahilan ang usok mula sa mga pabrika at mga sasakyang hindi naiihip ng hangin bunsod ng matinding init. Patuloy naman ang monitoring ng kagawaran. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM. Annie Perez.
4: Maraming salamat, Annie Perez.
2: Isang patay matapos makuryente at malunod sa kasagsagan ng malawakang pagbaha kagabi sa Davao City. Balita mula sa Davao, hatid ni Hernel Tokmo. Hernel.
20: Mataas na baha ang idinulot ng malakas na ulan kagabi sa malaking bahagi ng Davao City bunsod ng Intertropical Convergence Zone at Easterlies. Abot dibdib ang tubig sa ilang lugar, kaya agad inilikas ang karamihan sa mga residente sa mga bahagi ng Barangay Maa, Buhangin Proper at Matina Area. Ilang sasakyan ang halos malubog dahil sa tindi ng baha. Sa isang subdivision sa Barangay Kabantian, gumuho ang lupa at bahagyang natabunan ng isang sasakyan. Binahari ng St. Mary of the Perpetual Rosary Parish. suspendido rin ngayon ang trabaho at eskwela sa buong lungsod. Bumigay naman ang Kalyawa Mandug Bridge dahil sa malakas na agos ng baha. Patay naman ang 21 taong gulang na lalaking gasoline station attendant matapos makuryente sa New San Isidro buhangin at nalunod sa baha. Patuloy ang assessment ng lokal na pamahalaan sa naging epekto ng pagbaha. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Hernel Tokmo.
2: Maraming salamat, Hernel Tokmo.
4: Minimok ang publiko na lalo pang paigtingin ang pagbabantay kasunod ng pagkukonvene ng Senado bilang impeachment court para litisin si Vice President Sara Duterte. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Robert.
0: Nanawagan si Senator Panfilo Lacson sa publiko na manatiling mapagmatsyag matapos magtipon ang Senado bilang impeachment court nitong Lunes para sa kaso ni Vice President Sara Duterte Carpio. Sabi ni Lacson, breath of fresh air ang mood kahapon kumpara sa tensyonadong mga pangyayari noong nakaralinggo kabilang ang insidente ng pamamaril sa gusali ng Senado kahapon. Nag-convene ang Senado bilang impeachment court para litisin ang kaso laban sa pangalawang pangulo. Dinala sa Senado ang articles of impeachment kasabay ng tensyon kaugnay sa umano'y posibleng pag-aresto kay Senator Ronald de la Rosa. Una na binigyan diin ni Lacson na may hangganan ang pag-abuso sa kapangyarihan kasunod ng mga pangyayari noong nakaraang linggo. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
4: Maraming salamat, Robert Mano.
2: Tatlong senador ang kabilang sa mga iniimbestigahan ng Office of the Ombudsman kaugnay ng maanomalyang infrastructure projects. Kasunod ito ng natanggap na resolusyon ng Ombudsman mula sa Department of Justice na nagre-rekomenda ng sampahan ng kasong plunder, graft at direct bribery. Ang mga opisyal kabilang si Senator Jinggoy Estrada. Bago ito, na-transmit na rin sa Ombudsman ang rekomendasyon ng Blue Ribbon Committee na imbestigahan sina Senator Estrada, Senator Joel Villanueva at Senator Francis Escudero, kasama pa ang ilang kongresista. Nanindigan si Clavano na walang halong pamumulitika sa mga sangkot na opisyal na siyang uupo bilang Senator Judge sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
21: Hindi dapat pinaghahalo ang politika sa pananagutan sa batas. Hindi po kami gumagalaw base lang sa usap-usapan. Ang issue po ng flood control, kailangan tuloy-tuloy ang investigation kahit anumang politikang nagaganap sa labas. So,
4: nilinaw ng tauhan ng DPWH na hindi barka ng pagkakasangkot sa korupsyon ang pagiging proponent ng proyekto. Balita mula sa Sandigan Bayan, hatid ni Radyo Patrol Zeus Legaspi. Zeus.
22: Rica, bagamat nadungisan ang salitang proponent dahil sa umano'y kickback scheme sa mga proyekto ng pamahalaan, nilinaw ng isang tauhan ng DPWH Central Office na hindi ito likas na masama at kahit sino ay pwede maging proponent ng isang proyekto. Sa pagtestigo sa Sandigan Bayan 3rd Division bilang bahagi ng paglilitis sa kasong malversation ni na dating Senador Bong Revilla at anim pang kapwa akusado, ipinaliwanag ni Engineer Gerard Longoria na ang salitang proponent ay tumutukoy sa taong nagsusulong ng isang proyekto. Kahit sino anya, maging mga pribadong individual, ay maaaring maging proponent ng proyekto sa DPWH at hindi limitado sa mga senador at congressman. Nagiging masama lamang anya ang pagiging proponent kung may inaasahan itong kickback o kapalit sa pagsusulong ng proyekto. Sa dokumentong ipinasa sa korte, tinukoy ang ilang mambabatas bilang proponent ng iba't ibang proyekto sa Bulacan, kabilang sina Congressman Rolando Valeriano, Joel Chua, Eric Martinez at Ambrosio Cruz. Proponent din anya ng hindi tinukoy na proyekto si Senador Rafi Tulfo. Si Senador Bong Revilla ang itinuturong proponent ng umano'y ghost of making flood control project sa bayan ng Pandi. Samantala, inutusan ng korte ang testigo na isumite ang lahat ng request for funding documents para sa mga proyekto ng DPWH sa taong 2024 at 2025. Ito ay matapos sabihin ni Longoria na si Rumaong Undersecretary Maria Catalina Cabral ang nagbilin sa kanyang isingit ang inireklamong flood control project sa General Appropriations Act 2025. Sa Makati City naman, 23 individual ang nangailangan ng atensyong medikal dahil sa pagtagas ng carbon monoxide sa isang condominium building sa Barangay Bel Air pasado alas 3 ng hapon kahapon. Anim sa mga ito ang kinilangang isugod sa iba't ibang ospital. Batay sa impormasyon mula Makati Bureau of Fire Protection, nagmula ang tumagas na kemikal sa brick oven ng isang restaurant. Inabot ng 3 oras bago idiniklarang ligtas ang lugar mula sa tumagas na kemikal. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
4: Maraming salamat, Zeus Legaspi.
2: Inimok ang Office of the Ombudsman na imbestigahan ang sinasabing maanomalyang flood control project sa unang distrito ng Davao City. Balita mula sa Ombudsman, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsig. Nico.
3: Sinabi ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na umabot sa 4.44 billion pesos ang halaga ng maanomalyang flood control project sa bahagian ng Davao at Matina River noong 2019 hanggang 2022. 80 kontrata aniya ang questionable kung saan pawang mga ghost project ang karamihan. Nakitaan din aniya ng double funding at pagbabago ng lokasyon hindi otorisado sa General Appropriations Act o GAA ang proyekto at maanomalya rin umano ang congressional insertion ng 49 na kontrata sa ilalim ni Davao City First District Representative Paulo Duterte.
5: Well, distrito mo ito, responsibilidad mo to. So kailangan maipaliwanag kung bakit merong mga ganitong anomalya na lumalabas sa pagsusuri pa lamang ng mga datos ng mga kontrata mismo.
3: Yan na pahayag ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino kaugnay ng maanomalyang di umano'y flood control project sa First District ng Davao City. Isa sa pangunahing contractor ng mga proyekto ay ang Genesis 88 Construction Incorporated na nakatanggap ng 10 kontratang nagkakahalaga ng 713 million pesos at iniuugnay sa dating miyembro ng gabinete ni Pangulong Rodrigo Duterte na si Glenn Escandor ng Presidential Advisor for Sports. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
2: Maraming salamat, Nico Bagsik.
4: Kinumpirma ng Philippine Nuclear Research Institute na hazardous sa mga steel bar ng kumpanyang pagmamayari ng kapatid ni Michael Yan. Balita mula sa Quezon City, hatin ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom. Jom? Babalikan natin ang ulat ni Jom Garner.
11: Showbuzz ngayon!
6: Showbuzz ngayon!
4: Magbabalik para sa Season 2 ang award-winning South Korean superhero series na Moving. Susundan ang ikalawang season ng buhay ng mga karakter na sina Roo Sung-yong, Han Yu-ju at Zoo In-sung. Muli silang maharap sa bago at lumang threat o banta na maglalagay sa panganib sa kanilang mga mahal sa buhay. 2024 nang masungkit ng seryeng Moving ang grand prize sa prestiyosong Baeksang Arts Awards sa South Korea.
2: At yan po ang mga balitang amin nakalap. Ako po si Jeffrey Hernaez.
4: Ako naman po si Rica Lazo. Hanggang bukas sa
2: Headline ngayon sa DZMM Teleradyo.
11: Headline ngayon! Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Bago pa man sumikat ang araw,
2: kape.
23: Good morning!
11: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
2: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
11: Sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: kumpanya sa DZMM at DZMM Teleradio.
1: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM?
2: Victor.
3: Mano po, inay. Ano nangyari kay Glenda, nay? Bakit nawawala raw?
2: Naku, ilang araw na kami halos walang tulog sa pag-aalala. Ilang araw na nawawala ang panganay mo.
0: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
4: Ang nakaraan, nalaman natin na nakipagtagpo si Glenda sa di umano'y talent scout na nakilala lamang nito sa Facebook. Nag-aalala si Lola Marta at Nikki, ngunit hindi pinakinggan ni Rona ang paalala ng Bienan. Subalit pagsapit ng gabi at hindi umuwi si Glenda, doon na nakaramdam ng pangamba si Rona. Charo, natataranta na kami sa pagkawala ni Ate Glenda, kung sino-sino ng kaibigan at kakilala ni Ate ang tinawagan ni Mami. Ngunit walang makapagsabi kung nasaan ang kapatid ko. Kasabay ng problema sa aming pamilya ay may nagaganap ding tensyon sa trabaho ni na Daddy. Nasa ilalim ng masusing pagsusuri ng Department of Environment and Natural Resources ang kanilang kumpanya dahil sa mga paglabag sa mga alituntunin sa pagmimina.

0: matatapos na ang tiyaro ng korte. At mukhang tuluyan ang ipasasara na ng DNR Secretary itong minahan na ino-operate ng kumpanya namin. Marami ang mawawalan ng trabaho. At sa bagay, tama naman ang sinasabi ng mga nagpoprotesta. Marami ang napiperwisyo sa mining waste ng minahang ito. Lahat ng basura namin, pag umuulan, aagos patungo sa Kapatagan. At hahalo sa tubig na unti-unting lumalason sa mga ilog sa ibaba. Bah, misis ko yung tumatawag ha. Hello, Rona?
1: Hello, Victor. Umuwi ka na muna dito sa Maynila.
0: Bakit? Ano nangyari? Anong problema? Ba't umiiyak ka?
1: Victor!
0: Ano ba, Rona? Tinatanong kita, ano nangyari? Bakit ka umiiyak? Sumagot ka! Ano nangyari?

0: Nikki, narinig ko tinatawagan ng mami mo ang daddy niyo. Iyak ang mami mo habang nag-uusap sila.
1: Lola, ano na kaya nangyari kay Ate Glenda? Bakit hindi siya naka-uwi? Dalawang araw na siyang nawawala. Natatakot ako, Lola.
0: Ako muna'y nakakaramdam na rin ng takot.
1: Si ate naman kasi yung tigas ng ulo niya eh.
0: Pati ang mami mo. Pinagsasabihan ko siya. Di ba? Hindi lang minsan. Pero ano nangyari? Siya pa ang mataas ang boses sa akin na para bang lagi akong nagmamagaling.
1: Lola, noon may nabalita. Babae nakipag-eyeball sa textmate. Hindi na rin nakauwi. Pagkalipas na ilang araw, natagpo ang patay.
0: Huwag ka magsalita ng ganyan. Kinikilabutan ako.
1: Pero yung pong lagi kong naiisip. Paano kung pinatay na rin pala si Ate Glenda na kinatagpo yung lalaki na nagpakilala sa kanyang talent scout?

0: Ito, narito na ako sa Maynila. Malalaman ko na ang buong pangyayari pagdating ko sa bahay namin. Diyos ko, huwag naman po niyo ipahintulot na may masamang nangyari sa panganay kong anak. Parang awa dyo na po, Panginoon. Magiging napakasakit po nito sa aming pamilya.
1: Charo, mula si Minahan sa Mindanao kung saan naka-assign si Daddy, nagmamadali siyang umuwi dito sa Maynila. Walang amang hindi mag-aalala kapag nawawala ang isang anak na dalaga. Matindi na rin ang nararamdaman kong kaba. Ang parati kong naiisip ay ang mga babaeng noon ay napabalitang napahamak matapos makipagkita sa mga lalaking nakilala lamang nila sa pamamagitan ng social media.

0: Eh, kaya pala wala ka sa kwarto mo. At naglilinis ka dito sa silid ng Ate Glenda mo.
1: Kasi po, Lola, gusto ko pag-uwi ni Ate Glenda, malinis tong kwarto niya. Tamad kasing maglinis yun eh.
0: Alam ko, dinadaan mo na sa ganyan ang takot na nararamdaman mo para sa ate mo.
1: Lola, namimiss ko na po agad si ate. Akala niya hindi ko siya mahal, pero ang totoo, mahal na mahal ko po siya. Akala lang nila mami na ingit ako sa kanya. Sana makauwi pa siyang ligtas.
0: Yan din ang pinagdarasal ko, Apo.
1: Kawawa naman siya pag may masamang nangyari sa kanya.
0: Natutuwa ako sa ganyang ugali mo, Nikki. Sa kabila ng mga pagsasalbahe sa'yo ng ate mo, sa kabila ba ng maraming pag-aaway ninyo, ayan ka't nag-aalala pa sa kanya.

0: Bakit wala yata ang tao dito sa bahay namin? Wala nagbubukas ng pinto.
1: Victor!
0: Mano po, inay? Ano nangyari kay Glenda, nay? Bakit nawawala raw?
1: Naku, ilang araw na kaming halos walang tulog sa pag-aalala. Ilang araw nang nawawala ang panganay mo. Daddy! Daddy, nawawala si Ate Glenda!
0: Oh, alam ko nawawala. Ang gusto kong malaman bakit siya nawawala. Bakit ayaw niyong sabihin sa akin ang dahilan? Ang mami mo, ayaw din magkwento sa akin sa telepono. Basta umuwi raw ako kagad. Sabihin niyo sa akin, bakit nawawala ang ate mo? Bakit? Bakit?

0: Hindi mahina ang isip ko para makawalan ka.
1: Ano ba bang gusto mo? Nakuha mo na lang yung gusto mo sa akin, di ba? Maraming beses mo na ako pinagsamantalahan. Makawalan mo na ako dito! Makawalan mo na ako!
0: Hindi na lugar ito. Walang makakarinig sa'yo kahit sumigaw ka pa. Nasa gitna ng isang malawak na manggahan ng abandonadong bahay na ito.
1: Naloko ka! Sabi mo, talis scout ka! Yung pala isang kandemonyong manyakis!
0: At ikaw naman, isa kang walang isip na may mataas na ambisyon. Dinulag ka na ambisyon mo. Hindi mo nakita ang patibong ko.
1: Ayaw ka!
0: Talagang hayop ako. Nakikita mo ba ang mahabang itak na ito?
1: Anong gagawin mo sa itak na yan? Paano tawa mo na ako? Ano naman yung binabala ko? Please, huwag naman, no?

pala sa loob ng pamilya ay maihahalin tulad din sa pagputok ng bulkan. Nagkakaroon muna ng mga sintomas, mga mumunting sigalot, maliliit na di pagkakaintindihan, hanggang sa lumaki ng lumaki ang gusot at tuluyan ng maging malaking away. Iyon ang pakiramdam.

0: Victor, nandito ka na pala.
1: Kanina pa kita iniintay, Rona. Ipaliwanag mo sa akin ang pangyayaring ito. Ikaw ang ina. Ikaw ang kasama ng mga anak natin. Bakit

0: Tinawagan ko naman siya dahil may tiwala ko sa kanya, Victor.
1: Ngayon nangyari ito. Paano na yan? Saan natin nahanapin si Glenda? Saan?
0: Nagpablatar na ako sa mga pulis.
1: Kapag may nangyari kay Glenda, may magagawa ba mga pulis? Wala na!
0: Victor, huwag naman sana.
1: Talagang huwag naman sana. Dahil wala akong ibang sisisihin kundi ikaw. Pabaya kang ina!

0: Victor, mukhang aalis ka. Saan ka pupunta?
1: May kaibigan na akong NBI agent, Nay. Titignan ko kung anong tulong ang magagawa niya para sa atin.
0: Daddy, sasama ko sa inyo.
1: Dito ka lang, Nikki. Ano't anuman tatawagan kita kagad.

0: Nikki! Nikki, buksan mo tong pinto na kwarto mo! Buksan mo to! Nikki!
1: Mommy?
0: Ngayon umalis na ng bahay ng daddy mo. Mag-uusap tayo. Ano sinumbong mo sa kanya at inaaway ako, ha? Ano?
1: Wala po akong sinusumbong kay daddy.
0: Ano wala? Marami nang alam ang daddy mo. Kaya nga, galit-agalit siya sa akin eh.
1: Ang sinabi ko lang sa kanya, pinayagan ninyo si Ate Glenda na makipagkita sa isang lalaki sa Facebook lang niya nakilala. Yun ang sinabi ko kay daddy nung magtanong siya sa akin.
0: Sinungaling! Siguro, nag-invento ka ng mga kasinungalingan para makaganti ka sa amin ni Glenda, no?
1: Nakakamali kayo!
0: Huwag ka na magkaila! Alam ko noon ka pa nag-iisip ng kung paano ka makakaganti sa amin!
1: Kahit kailan, hindi ako nag-isip ng ganyan. Wala akong galit kay Ate Glenda. Lalo na sa inyo. Oh, inaamin ko na inggit ako kasi kitang-kita na mas mahal ninyo si Ate Glenda kaysa sa akin. Pero hindi ako galit sa inyo. Kaya imposible ang iniisip ninyo. Wala sa isip kong pagganti.
2: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
3: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
4: kailangan ng gabay na maaasahan.
3: Ako po si Master James Alejandro.
4: At ako naman po si Ate Nems Turla.
2: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
3: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
5: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
2: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
6: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po natin isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
2: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Napakinggan natin na natuloy ang pakikipagkita ni Glenda sa nagpakilalang talent scout. Nalaman din natin na napahamak ang dalaga sa kamay ng poser. Dinala siya nito sa isang liblib na lugar at pinagsamantalahan. Nagkaroon ng mainitang pagtatalo ang mag-asawang Rona at Victor nang umuwi ang huli galing sa Mindanao. Nang makaalis ng bahay ang ama, si Nikki naman ang hinarap ng kanyang ina. Charo, marahil po ay dala na rin ang pagkataranta. Siguro'y naghahanap na lang din si Mami ng scapegoat para hindi sa kanya lahat mapunta ang sisi sa sinapit ni Ate Glenda. Galit na galit siya sa akin. Nangatwiran naman ako. Samantala, may nilapitang kaibigan si Daddy upang magpatulong na mahanap ang kapatid ko.
1: Victor, nakapunta ka na ba sa NPI? Nakita na ba kayo nung sinasabi mong kaibigan mo?
2: Opo, Nay. Nakita ko kami.
1: Anong sabi? May itutulong daw ba siya para matagpuan natin si Glenda?
2: Pinagbigay alam ko kagad niya sa kanyang hepe. At ngayon po, nagsasagawa na sila ng pag-iimbestiga. Tatawagan daw ko kagad niya ako pag meron ng development.
1: Sana naman. Sana naman ay ligtas ang apo ko.
3: Victor, ano nangyari sa lakad mo?
2: Umalis ka sa harap ko, Rona. Nanginginig sa galit ang buong katawan ko pag nakikita kita. Umalis ka sa harap ko!
3: Victor, hindi ko ginusto ang nangyari sa anak natin.
2: Hindi mo nga ginusto. Pero naging pabaya kang ina.
3: Hindi totoo yan. Wala pa nang sanggol pa lang ang mga anak natin. Lagi ka nasa mining site, doon sa Surigao. Ako lang ang nag-iisa nag-aalaga sa kanila. Kaya wag mo ako susumbatan ng ganyan. Kahit kailan, hindi ako naging pabayang ina sa mga anak natin.
2: At anong itatawag mo sa pagpayag mong makipagkita sa isang tao sa Facebook lang niya nakilala?
3: Akala ko kasi makakatulungin sa anak natin. Pakiusap naman, Victor. Huwag ka masakalam sa akin. Kung meron nasasaktan sa nangyayarin to, ako yun. Ako yun dahil ako yung kanyang ina.

0: Hello?
1: Hello, pwede ko bang makausap si Victor Santillan?
0: Sino po ito?
1: College friend niya ito. Sabihin mo si NBI agent Nestor Diomampo.
0: Sandali lang po. Daddy! NBI agent Deo Mampo daw po!
2: Ah, kaibigan ko yan! Ana!
3: Hello, Ness.
1: Classmate.
3: Pare, may development na ba? Ano ng balita?
1: Huwag ka sana mabibigla, classmate. Ang anak mo.
3: Ituloy mo, pare. Nakita niyo na bang anak ko? Magsalita ka, pare. Ano nangyari sa anak ko?
1: Pumunta ka dito sa aming opisina ngayon din. May pupuntahan tayo.
3: Diretsoy mo na ako. May masama bang nangyari sa anak ko? Meron ba? Sumagot ka, Ness. Ano nangyari kay Glenda?

0: Marami na akong nahawakang ganitong kaso. Pero maniwala ka sa akin. Ngayon lang ako nahirapang tumiming kung paano ito sasabihin sa sangkot na pamilya.
1: Naguguluhan talaga ako, classmate. Ano ba talaga? Teka, morgue itong pinuntahan natin, ha?
0: No, morgue nga.
1: Bakit? Bakit mo ko dinala dito?
0: May natagpo ang bangkay ng babae. Pinagtataga sa damuhan. May natagpuan ding dugo ang itak. Itinawag sa Cavite Police at may nagparating din sa aming opisina dahil tumimbre na kami sa kanila tungkol sa isang babaeng nawawala. Walang ID ang biktima, pare. Kaya tignan mo na lang kung siya nga ang anak mo.
1: Nasaan?
0: Ayun ang pinto. Naghihintay na sa atin ang embalsamador. Pare, ipakita mo nga sa kanya.
1: Yes, sir. Dito po, sir. Ito po. At tanggalin ko po yung nakatakip na kumot.
2: Hindi! Hindi totoo ito! Glenda, anak ko! Glenda! Sino gumawa nito sa'yo? Sino, anak ko?
3: Charo, para sa aming pamilya, iyon ay isang kahindik-hindik na trahedyang marahil ay habang buhay naming maaalala. Trahedyang nagmantaring sumira sa dati matiwasay na pagsasama ng aming mga magulang. Sa isip ko, naroon din ang paninisi ko sa aming ina kung hindi niya kinonsinti ang mga kapritsyo ng kapatid ko. Siguro'y hindi niya yun sasapitin.

0: na anak. Kung may pagkukulang man ako, patawarin mo sana ako. Tama sila. Hindi kita dapat pinayagan makipagkita sa isang tao sa Facebook. Walang na kailangan, anak.
1: Nangyari na ang kinakatakot ng corona. Hindi ka kasi nakikinig sa akin. Ang akala mo yata, gusto lang kitang pangunahan. Nainis ka pa sa akin.
0: Inay, patawarin ninyo ako.
1: Ngayon, iiyak ka naman ang iiyak sa harapan ng ataon ng apo ko. May babalik mo ba ang buhay niya? Hindi na. Nasayang isang buhay dahil sa kapabayaan mo.
0: Hindi ko po ginusto yung nangyari.
1: Hindi mo ginusto. Pero kinisunti mo. Kasi bulag na bulag ka. Sa pangarap mo, baka maging artista si Glenda.
0: Okay, usap naman po. Huwag din na po ako sumbatan. Ang asawa ko, galit na sa akin. Ayaw niya akong kausapin. At sabi po ni Victor, makikipag-iwalay na lang mo siya sa akin. Pagkatapos daw na ni Bini Glenda. Kailangan ko na lang mabalis ng bahay.
1: Hindi ako nangihimasok sa inyong problema. Baka sabihin mo, wala naman akong pakialam. Kaya bahala ka. Magmakaawa ka kay Victor kung pakikinggan ka niya.

0: Daryl, kung nakikita lang ni Ate Glenda kung gaano kasakit sa akin ang pagkawala niya, siguro maniniwala na siyang mahal na mahal ko siya bilang kapatid. Kaso hindi ganun ang paniniwala niya. Akala niya nakikipagkompetensya ako sa kanya. Akala niya ingit ang dahilan ng mga pagpuna ko sa kanya.
1: Hindi nag-ingat ang kapatid mo, Nikki.
0: Kasi nga akala niya totoong talent scout yung nakipagkaibigan sa kanya sa Facebook.
1: Maraming beses ko siyang pinaalalahanan. Sabi ko sa kanya, maraming bogus Facebook account. Madalas, ibang litrato ang ginagamit na profile picture. Ayan ang nangyari.
0: Nawala si Ate Glenda na hindi man lang kami nakapag-usap ng maayos. Namatay siyang may sama ng loob sa akin. Yun ang lalong nagpapasakit ng kalooban ko, Daryl. Yung namatay ang ate ko na paniniwala, hindi ko siya mahal.

0: Victor.
1: Ikaw pala, classmate.
0: Condolence ulit.
1: Salamat.
0: Pinuntahan kita dito sa funeral chapel dahil may maganda akong balita, pare. Nasakotin na namin ang kriminal na pumatay sa anak mo.
1: Talaga?
0: Oo. May nakuha kaming CCTV footage sa mall kung saan nakita ang anak mo at ang suspect. Malinaw yung shot kaya madali namin siyang nahanap. Nasa custody na namin siya.
1: Mabuti na huli niya ang hayop na yan. Kung ako lang ang masusunod, ipapasalvage ko na siya.
0: Mas mabuti kung pagdusahan niya ng matagal sa bilangguan ang kriming ginawa niya, pare.
1: Kulang ang buhay niya bilang kabayaran sa buhay ng anak ko, classmate.
0: Alam ko. Ama rin ako. Nararamdaman ko ang nararamdaman mo. Nadyaryo naman ang kasong ito. Sana may napulot na aral ang mga kabataan sa pangyayaring ito. Sana'y maging leksyon sa marami ang sinapit na ito ng anak mo.

0: Charo, bumuhos ang pakikiramay sa aming pamilya. Ngunit hindi maiaalis, meron ding ilan na sinisipa ang ate ko sa nangyari. Sabi nila, careless at malandi raw ang mga babaeng basta na lang nakikipagtagpo sa lalaking sa Facebook lang nakilala. In fairness, hindi malandi ang kapatid ko. Masyado lang siyang binulag ng kanyang ambisyon.
1: Nikki, naipalibing na natin ang ate Glenda mo. Alam kong malungkot, pero sikapin nating maibalik sa normal ang takbo ng buhay natin. Ang sakit, Lola. Sobrang sakit. Lalo po kanina nang ipinapasok na sa nicho ang ataol ni ate. Halos hindi ako makahinga.
2: Pareho tayo.
1: Alam niyo po, naiisip ko ngayon. Payag akong lagi niya akong inaaway. Basta nariyan lang siya.
2: Ganun naman talaga lagi. Meron pa mga panaw, marami sana.
1: Siya nga po pala, Lola. Kanina hindi natin kasabay sa kotse si Mami pauwi dito sa bahay. Dumating na rin po ba siya?
2: Oo, medyo kanina pa rin.
1: Nasaan po siya?
2: Ayun, nasa loob ng kwarto nila. Iyak din iyak habang nag-iimpake.
1: Nag-iimpake?
2: Galit na galit ang daddy mo sa mami mo dahil sa nangyari sa kid Glenda. At sabi ng daddy mo, maghihiwalay na sila. Kaya ayun, nag-iimpake na siya. Ayaw na rin yung makisama ng daddy mo sa kanya.

0: Daddy.
1: Ikaw pala, Nikki.
0: Galing po ako sa kwarto ninyo. Nag-iimpake si Mommy. Totoo bang maghihiwalay na kayo?
1: Pagkatapos ng ginawa niyang pagpapabaya sa ate mo, hindi ko na kaya makisama sa kanya. Kaya sabi ko sa kanya, maghiwalay na lang kami.
2: Victor, aalis na ako.
1: Hindi mo na kailangan magpaalam. Nakaburol pala si Glenda eh, napag-usapan na natin to.
2: Nikki, anak, patawad sa mga masasakit na salitang nasabi ko sa'yo kapag ipinagtatanggol ko sa'yo ang ate Glenda mo, ha? Ngayon ko napatunayan, anak, na tama palang sinasabi mo. Yun yung dalawa ng lola mo.
0: Daddy, kailangan ba talaga mangyari ito sa pamilya natin? Sa pagkawala ba ni ate Glenda, dapat na rin ba tayong tuluyang mawasak?
1: Pabaya ang mami mo. Kung ginamit lang niya ang utak niya, hindi mamamatay si Glenda.
0: Pero nangyari na, Daddy. Sa paghihiwalay pa ninyo, may babalik pa natin ang buhay ng kapatid ko. Hindi na rin naman, di ba? At ang alam ko, kapag may dumarating na trahedya, ang isang pamilya ay nagyayakap-yakap para kumuha ng lakas sa isa't isa. Pero tayo, bakit tayo ganito?
1: Kasi nga...
0: Pag hinayaan niyong umalis si Mommy, aalis na rin ako sa bahay na to at hindi na ako magpapakita sa inyo.
1: Nikki?
2: Nikki, anak. Akala ko, galit ka rin sa akin.
0: Nagtatampo ko sa inyo, Mommy. Pero never ako nagtanim ng galit sa inyo. Bakit ayaw ninyong maniwala sa akin? Concerned lang ako kay Ate Glenda, kaya marami akong napupuna sa mga kilos niya. Ano na, Daddy? Oo nga, masakit na nawala si Ate Glenda, pero tayo, mawawasak na rin ba tayo? Huwag niyong payagang umalis si Mommy!
1: Rona, narinig mo ang sinabi ng anak natin. Balik mo na sa kwarto ang maleta mo at hindi ka aalis.
2: Victor?
1: Sige na. Ibalik mo na sa kwarto natin ang maleta mo. Hindi ka aalis.
2: Victor, salamat. Lalo na sa'yo, Nikki, anak. Salamat sa pagsisikap mo. Paparating yung buong pamilya natin. Maraming salamat.
3: Charo, ilang taon na ang lumipas mula nang mangyari ang trahedyang iyon sa aming pamilya? Pero parang kahapon lang naganap. Sariwang-sariwa pa rin sa aming isipan. Lagi pa rin naming naaalala. Sa ngayon ay okay na ang tinginan namin ni Mami. Bumalik na rin ang dating sweetness nila ni Daddy. Sa pangyayaring iyon, napatunayan namin na hindi dapat nagpapabayaan ang magkakapamilya kapag dinatnan ng matitinding pagsubok sa buhay. Hanggang dito na lamang, maraming salamat sa pagbibigay daan sa aking liham. Umagalang, Nikki. The strength of a family, like the strength of an army, is in its loyalty to each other. Hindi dapat mawala ang katapatan at malasakit sa isa't isa kung nais nating manatiling buo at malakas ang ating pamilya. Anumang pagsubok, gaano man kabigat at kasakit, ay malalampasan kung pananatilihin ang hinahon at pangunawa. Iyan ang kabuuan ng liham na itinampok natin sa linggong ito na pinamagatang Itak, dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po, mga kapamilya.
4: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapin ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay 10 minuto matapos ang 1:00 PM.

0: Kapamilya, 80% ng handa ang Commission on Elections para sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections na idarao sa September 14. Sinabi sa DZMM ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na natapos na ang paghahain ng Certificate of Candidacy ng mga district representative at target maimprenta ang mga balota bago matapos ang Hulyo. Itatakda na rin sa Agosto ang deployment ng mga gamit at makinang gagamitin sa halalan. Nakapagdaos na rin niya ng command conference para sa seguridad sa barm elections at wala pa namang inirekomendang lugar na isa sa ilalim sa COMELEC control. Samantala, magkakaroon din ng dagdag na 3,000 piso sa honoraria ng mga gurong magsisilbi sa halalan sa barm.
1: Sa part po ni COMELEC, wala tayong nakikita kahit na anong hadlang sa puntong ito. Naipasa na po ng Bangsamoro ang mga dapat maipasa na batas na ipapatupad ni COMELEC. Nagkaroon na rin kami ng mga implementing rules and regulations sa mga batas na iyan.
0: Samantala, kinumpirma ng Philippine Nuclear Research Institute na hazardous ang mga steel bar ng kumpanyang pagmamayari ng kapatid ni Michael Yang. Balita mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom.
2: Trisha, nakitaan ng Philippine Nuclear Research Institute o PNRI ng radioactive materials ang mga bakal na pinoproduce ng steel manufacturing company na Philippine Sanja Steel Corporation sa Tagaloan, Misamis Oriental. Sa joint press briefing, sinabi ni NPI Director Melvin Matibag na nire-repaso na rin ang kawanihan ang mga naging kliyente ng steel plant na pagmamayari ni Tony Yang, kapatid ni Michael Yang na nagsilbi bilang economic advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
3: You know, na yung distribution itong mga materials na ito, widespread ito. We have that information already. And we are gathering more information so that we address na yung way forward. We are looking at those responsible personalities and agencies before na nagsimula ito.
2: Bukod sa mga panganib na kemikal, substandard din umano ang mga steel bar na ginagawa ng kumpanyang itinayo ni Yang noong 2017. Ayon naman kay PAOK Executive Director Undersecretary Benjamin Acorda, 69 na Chinese nationals ang iniimbestigahan sa nasabing steel plant. Tiniyak naman ng DOLE at DOH na bibigyan ng suporta ang mahigit 300 Pinoy na nagtatrabaho sa planta. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
0: Maraming salamat, Jom Garner. At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatili nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trisha Lindo.

0: Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
1: Hello Attorney!
0: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello Attorney!
2: Magandang Martes Marites ng hapon po mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado po para sa Hello Attorney sa DZMM. Kasama ang aking napakagandang partner simula pa kahapon at simula pa dati.
3: Bakit kahapon lang?
2: 3 years ago pa.
3: Bakit ganun?
2: Partner Liza Aquino.
3: Teka lang, balikan natin yung partner. Very slanderous. Slanderous. Bakit kahapon lang ako maganda partner? Pero thank you na rin for your kindness and your honesty.
2: Hindi, kasi yung linggo natin nagsimula kahapon. Pero sinabi ko naman, di ba? 3 years ago pa.
3: Alam mo, partner, hindi mo masyadong strongest suit ng pagsisinungaling. Okay lang yan. Tatanggapin ko pa rin yan, partner. Pirmado tayo sa kontrata. Sorry sa gusto ko, ikaw naman makakasama ko
2: gusto
3: talaga
2: mo ba
3: dito.
2: Ako mag-take ng oath of impartiality?
3: Uy, maganda yan ang topic natin kahapon, mga kapamilya.
2: Yes.
3: Sana po marami kayo napulot sa ating usapin kahapon na may kinalaman nga po dito sa mga proceedings o mga kadalasang ginagawa. Kasi iba-iba to. Depende sa Senate President, depende sa Senator Judges kung paano po gugulong ang impeachment hearing po, impeachment trial. Pero sa ngayon po, mabilis ang commercial break po muna tayo sa mga topic na may kinalaman po doon. So maya-maya, equally timely din po ating pag-uusapan, pero labas po muna tayo sa usapin ng mga impeachment. Ano mga kapamilya? Magandang hapon po muna, of course, sa lahat ng mga nakatutok sa Sky Cable Channel 26. Hello po sa inyong lahat.
2: Hello, hello din po sa lahat ng ating kapamilyang nakatutok worldwide sa The Filipino Channel, I1TFC, YouTube Live, at Facebook Live ng DZMM Teleradio.
3: At syempre, hello po sa lahat ng mga mapupogi simula kahapon at magaganda ng mga kapamilya po nating nakikinig dito po sa
0: DZMM. Numero uno sa aksyon!
3: Dito po yan sa Metro and Mega Manila, mga kapamilya. Kung kayo po may mga katanungan at mensahe po sa ating magiging huntahan for today's video, aming hotline bukas na para po sa inyo.
2: 0919, yan po ang Televiber hotline natin. At pwede rin po kayo maging live caller sa 8924-4101, Lucas 5671, 5672, at 5673. Kaya po,
4: Tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
1: Hello Attorney!
3: Sa oras po na 1:16 ng hapon, atin na pong alamin ang ating Tuesday lesson.
4: Protektado ng batas ang mga karapatan mo.
0: Hello Attorney!
3: Partner, mabilisan lang po bago natin upisan ang ating talakayan ngayon.
2: Yan yung konteksto natin, di ba?
3: Opo.
2: Ng ating talakayan.
3: So ito po yung balita po na magiging takeaway, take-off point ng ating pong discussion for today. Patay isang jeepney driver habang critical naman ang kanyang pamangkin na retiradong pulis matapos silang magbarilan sa loob ng isang compound sa Batangas nito po yung Biyernes. Personal umanong may alitan ang dalawang kampo na naging dahilan ng kanilang pagbabarilan. At ang alitan na ito, partner, nag-umpisa pa noong 2018. Mga kapamilya, kung kayo po ay nasa radyo ngayon, pinapakita po namin dito ang bahagi po ng CCTV footage nakita sa bahay ng biktima kung saan po ang kanyang pamangkin ay ang jeepney driver na kanyang pamangkin ay pumunta sa kanyang bahay at pinagbabaril po siya, and in return, partner, siya po ay binaril niya pabalik ito pong kanyang pamangkin. So patay po itong jeepney driver na unang nagpaputok dito sa atin pong retiradong pulis. Siya nga po ngayon ay critical at kasalukuyan pa rin pong nasa ospital. So ang atin pong talakayan ngayon sa ganito pong pambihirang sitwasyon na nakunan po ng camera, no, kitang-kita po natin kung sino nag-umpisa na namaril dito, yun namatay, at critical naman po yung biktima na namaril pabalik. So sa ganito pong sitwasyon, ano po ba ang sabi ng batas?
2: Okay,
3: dito?
2: Partner, kaunting review lang po tayo dito sa Hello Attorney. Ang sinasabi po ng batas, ito po ay Article 11 ng Revised Penal Code, isa po sa mga justifying circumstances ay yung tinatawag nating self-defense. Ano pong ibig sabihin nito? Ibig pong sabihin, kung kayo po ay tanging nag dumidepensa sa inyong sarili, hindi po kayo nagkakaroon ng pananagutan sa batas. Pero bago po ninyo ma-claim or ma-plead, kasi syempre kung ikaw yung kinakasuhan at ito yung depensa mo, kailangan mo ring patunayan itong tatlong elemento. Number one, lagi natin itong pinag-uusapan, yung unlawful aggression. At ano po ba ang unlawful aggression? Pwede po yung actual o material aggression.
3: Okay.
2: Ibig sabihin, partner, yan yung inundayan ka ng saksak, pinaputukan ka ng baril, o yung hinataw ka ng
3: o ambang hatawin, ganun?
2: Oo.
3: Okay.
2: Pero yun kasi, yun yung una, material at actual. Meron din kasing tinatawag na yung hindi actual, wala pang puwersa, pero halos yun na, imminent, unlawful aggression. Kagaya nun, tinutukan ka ng baril, kinasa.
3: Yes,
2: kasi
3: okay,
2: iba yun dun sa actual na may utok.
3: Oo.
2: O kaya, yung balisong binubuksan na, at dahil sa proximity, sa lapit, eh meron ng imminent unlawful aggression. Ibig sabihin, malapit na.
3: Okay.
2: Sa pareho, partner, yung unlawful aggression na yan ay hindi dapat imaginary, hindi dapat nasa isip lang ng, kumbaga, ng taong nagkiklaim na siya ay nag-exercise ng self-defense.
3: Okay.
2: Anong ibig sabihin nun? Kasi, partner, meron yung dalawang aspeto. Yung subjective, kasi lagi ang tinitignan ng batas at ng mga pagsisiyasat sa korte kapag tinitimbang kung meron bang self-defense, ay yung presensya nitong unlawful aggression.
3: Mm-mm.
2: Balik tayo doon sa video. Doon sa video, malinaw ng unang nagpaputok ay yung napatay, yung biktima.
3: Mm-mm.
2: So, una siyang nagpaputok, maraming putok, nakita natin sa video, at bumawi ng putok itong ngayon ay akusado doon sa kasong murder. So, kung ikiklaim niya na siya ay acting on self-defense, pwede batay lamang doon sa video na merong actual unlawful aggression, hindi na siya imminent. Kasi talagang pinaril
3: siya. Ilang beses
2: at yun, tinamaan
3: partner.
2: Tinamaan nga siya.
3: Multiple,
2: so may actual
3: partner.
2: Okay, pero isa lamang yung unlawful aggression sa tatlong elemento.
3: Okay.
2: Ano yung pangalawa? Yung pangalawa, reasonable means to repel the unlawful aggression. Dito, mukhang reasonable kasi baril sa baril. Pero hindi laging sa mga pag-depensa sa sarili, hindi ka naman makakapili ng sandata. Minsan, partner, halimbawa, lalo na yung mga pulis, meron silang laging sidearm. Halimbawa, yung kanilang unlawful aggressor ay mayroong hawak na bato o kung anumang mga ibinabato. Pero ikaw, wala ka ng ibang paraan na depensahan ng sarili mo. So, hindi kailangan na pareho kayo may baril para maging reasonable means to repel yung, kumbaga, unlawful aggression. So, dito,
3: okay,
2: second element, check din. Unlawful aggression yung una.
3: Oo.
2: Kumbaga, reasonable means to repel.
3: Okay.
2: Pero ang tanong natin dito, ito yung medyo, kumbaga, hindi natin ito natatalakay ng mas malalim. Yung ikatlong elemento.
3: Ano yun, partner?
2: Ito yung dapat walang sufficient provocation yung nagkiklaim ng self-defense.
3: Defense.
2: Ibig sabihin, hindi dapat ikaw yung pinagmulan nitong away. Kasi ang nakikita natin sa video, yung actual na palitan ng putok.
3: Yun lang.
2: Yun
3: okay
2: lang. Hindi natin alam yung buong at hindi,
3: konteksto
2: kumbaga,
3: nito.
2: Hindi natin sinasabi na ito yung nangyari.
3: Okay.
2: Kumbaga, ito lamang yung ayon sa batas, yung ano ba yung mas malalim na pagsisiyasat na pwedeng gawin ng kapulisan. Ngayon, di ba, inaalam nila yung motibo, inaalam
3: okay
2: nila. Yun, sabi mo nga, 2018 pa,
3: may alitan,
2: nag-away na sila, nagbaranggayan. So, titignan nila yan. Ano yung reklamo nung una? Sila ba ay nagsimula? Nagsigawan ba sila? Nagbanta ba sila sa isa't isa?
3: Okay.
2: Yung ganong uri. Pero kailangan, kasi pag sinabi mong sufficient provocation, sapat na, ang naisip ko, provocation, yung ikaw yung naghahamon eh. Diba? Sapat na pang-uurot. Diba? Yung talagang, kumbaga, sige, mauna ka. Yung parang hindi lang siya, kumbaga, hindi lang siya salita, kundi sabi ng Korte Suprema at itong binabasa natin ay may batayan. Ito yung Kambe versus People of the Philippines, October 13, 2021. So medyo bago-bago. Pero yung mga diskusyon dito, partner, marami na siyang sinasite na iba't ibang lumang kaso. At dito nga, kumbaga nakafocus doon lang. Meron bang sufficient provocation? At ikakwento ko lang ng mabilis para alam ninyo yung nangyari. Dito, may dalawang pulis
3: okay.
2: na nasa loob ng bar. Mayroong dalawang hindi pulis, civilians. Nasa loob din sila ng bar. At nung lumabas sila, sinundan sila ng dalawang pulis. At sinasabi, kayong dalawa, sabi ng mga pulis, ang iingay ninyo.
3: Okay.
2: Pero kaya lumabas yung dalawang civilian, kasi sinusundo na sila ng kanilang nanay doon sa inuman.
3: Mm-mm.
2: At yung nanay, kasi nga, nakita, sinusundan sila ng polis. Sabi nung, ano bang problema? Sabi nung nanay. So yung polis, okay, tinulak niya yung nanay. Okay, so natumba. So ngayon, yung isa doon sa mga civilian, siguro lasing na rin, nakahawak ng bote, yan, hinataw niya ng bote sa ulo yung isa sa
3: ano
2: mga
3: polis.
2: At yun na, nagkagulo na.
3: Okay.
2: Medyo, kumbaga, conflicting na yung kanilang claims, pero essentially ito, parang hindi yun, kumbaga, hindi masyadong contested itong nakwento ko na facts. Parang
3: okay.
2: both sides nag-agree doon sa material na... So mula doon, sabi ng Korte Suprema, halimbawa, tinitignan, kasi di ba yung nagke-claim ng self-defense ngayon yung polis kasi pinaputukan nila yung dalawa at hindi naman namatay doon.
3: Okay.
2: So, kumbaga nagkaroon ng intervention,
3: nadala
2: sila sa ospital. So, ang kaso is frustrated homicide kasi
3: okay.
2: sapat, kumbaga yung mga wounds, yung mga gun, shot wounds para mamatay sana sila pero hindi sila namatay. Pero ang kiniklaim nila ngayon, justified by self-defense kasi may unlawful aggression, hinataw ako ng beer bottle sa ulo.
3: Pero beer bottle versus barrel, partner?
2: Yun nga. Pero tandaan natin, wala naman silang ibang pang-depensa sa sarili.
3: Okay.
2: Pero yun, kasi nga, doon sa kaso na ito, partner, chinek ng Supreme Court, mayroong unlawful discretion.
3: Okay.
2: At hindi question yung reasonable means to repel the, kumbaga, yung aggression nitong mga lasing na dalawang civilian.
3: Okay.
2: Pero ang question, partner, ang big question mark, meron bang sufficient provocation on the part of the
3: police
2: officer.
3: Okay.
2: At ang sinabi ng Korte Suprema, yung pagtulak doon sa nanay ay enough para ma-incite, kumbaga mag-init, mawala sa sarili itong dalawang lasing, kaya sila umatake. At dahil doon, incomplete ang self-defense claim or ang depensa nitong police.
3: So, sabi ng Korte Suprema?
2: Sabi ng Korte Suprema, incomplete self-defense, bababa yung kumbaga kanilang pananagutan, pero hindi sila maabswelto. Kasi pag kompleto yung tatlong elemento, unlawful aggression, sufficient means, and lack of provocation, sufficient provocation on the part of the accused, yun, pwedeng totally wala silang pananagutan. Pero dahil kulang ng isang elemento, dahil nga,
3: sufficient provocation,
2: talo sila doon sa aspeto na yun.
3: Malalim din pala ito, no? Hindi
2: yes,
3: siya
2: partner.
3: Parang nakafocus lang doon sa moment itself kung saan ka nasaktan, saan ka nanakit. Pwede po lang imbestigahan ng huwes, ng fiscal, ng batas na ito, ano pang nangyari before that. Pero gusto ko malaman po sa elementong ito, gano'ng kalayo pwedeng mag-backtrack?
2: Oo, hindi pwedeng malayo. Kasi nga, partner, pag sinabi mong sufficient provocation, talagang immediate.
3: So, dapat within those hours,
2: correct.
3: Within that day din. Hindi pwedeng
2: correct.
3: Parang, last week, hinataw niya nanay ko, kaya this week,
2: hindi.
3: Naisipan ko,
2: kasi
3: paano yun siya ng bote.
2: Evident premeditation.
3: Okay.
2: Kumbaga, meron ng pagpaplano. Eh.
3: Okay.
2: So, sinasabi rin ng Korte Suprema, yun din, kagaya nun, yung response mo ay dapat immediate. Hindi kailangan instant, pero kung instant, pasok na yun kaagad. Pero kung hindi instant, yan, nagkakaroon na ng question mark.
3: Okay. Meron tayo dito, mahalagang elemento dito sa pinag-uusapan po natin nangyari po sa yung shooting incident dyan po sa Batangas. So apparently, lumabas sa investigasyon ng pulisya na 6 na beses pinaputukan nung jeepney driver itong retiradong pulis.
2: Oo, yung tito pinaputukan 6 na beses yung kanyang pamangkin, di ba, na retiradong pulis. So, tapos
3: lumaban pabalik itong retiradong pulis, 12 putok okay. Ang kanya nalilito na ako sa mga
2: yung
3: terms
2: sagot.
3: Ko.
2: Yung sagot, response, di ba?
3: So, okay. 6 na beses mula dito sa nag-umpisa, 6 na putok, 12 putok ang kapalit na halos doble nung naging response itong police. Okay. Ano, di ba overkill ito, partner?
2: So yun, halimbawa, doon sa elemento ng sufficient means, kumbaga, reasonable means pala to repel. Kasi yung unlawful aggression, para masabi mong commensurate o sakto lang ang iyong response, dapat sakto lang para itigil yung unlawful aggression.
3: Yun ang gusto ko maintindihan.
2: Okay, pero kasi dito, halos magkakasunod. So, mahirap siyang, yan yung, kumbaga, dyan, makikita nyo, napakahirap ng trabaho ng police. Paano nila masasabi na tumigil na, wala na yung threat, pero sugod pa rin. At tandaan mo, hindi sa isang tao na nandun sa sitwasyon na yon, hindi ka na
3: makakabilang kung ilang pinutok ngayon, niya.
2: Kasi ngayon, malinaw na sa atin, parang hindi yung 6 sa 12. Pero
3: doble.
2: Habang nandun ka dun sa sitwasyon, kasi yung panganib, yung takot, sabay-sabay yan. So, kumbaga, hindi mo maikukumpara yan sa pagdedesisyon ng isang taong kalmado lang, kagaya ngayon, nag-uusap kami ni partner Liza, analyze, pero kumbaga,
3: kung nandun ka sa sitwasyon na yun,
2: kung nandun ka sa sitwasyon na yun, hindi pareho. At yan
3: tama.
2: Tinitimbang din ng korte.
3: Okay. Tsaka makikita nyo rin dun kumbaga, after nun, doon niya na-realize na may mga tama siya.
2: Correct.
3: Yung adrenaline niya, mataas pa, hindi niya paramdam yung
2: pero
3: injuries.
2: Pero ang kulang dito sa picture, wala dun sa video, yun yung question, meron bang sapat na provocation on the part ng pamangkin, kasi yon kung meron siyang provocation, hindi niya makukumpleto.
3: Okay.
2: Kasi kagaya dito nga, yung kanilang version, di ba? Hindi pa natin kasi narinig kung ano yung paliwanag. At bago yung shooting, napanood ko rin yung video at hindi lang malinaw yung audio, parang hindi ko alam kung CCTV o phone
3: CCTV
2: ba?
3: To,
2: CCTV. Merong mahinang audio. So, kumbaga, di ba parang hindi ko alam, tumawid ba siya doon, bumalik, etc., etc. So, hindi natin alam ano yung nangyari na hindi nahuli ng camera.
3: At yun ang iimbestigahan.
2: Oo, yung sufficient provocation, meron ba o wala, hindi natin alam. Kaya hindi po tayo mag-uusga dito sa sitwasyon na ito.
3: Hinimay lang po natin yung mga mahalagang elemento. Kung sakali man po may iba dyan na nais yung pong igiit itong may action po kayo na pwede igiit na sinasabi nyo pong self-defense.
2: Mm-hmm.
3: So mga kapamilya, sa ngayon po ay magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala. Ang aming pong hotline 0919-278-3000. Pwede po kayong tumawag sa amin pag may mga katanungan legal po kayo, may kinalaman mo sa self-defense o wala. Ano? So huwag po kayong bibitiw, babalik po ang Hello
2: Attorney.
0: Hello Attorney sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Kalusugan ng yaman ng bawat pamilya.
5: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
6: kailangan ng gabay na maaasahan.
5: Ako po si Master James Alejandro.
6: At ako naman po si Ate Nems Turla.
0: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
5: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
6: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
0: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan. Kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya
7: Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
8: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po natin isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
7: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele. Sa tulong ng tamang health information.
9: Iba't ibang sakit, kung paano ito nabukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagamitin.
7: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday morning mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
10: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
11: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
7: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw,
12: Kape!
13: Good morning!
7: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
14: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
7: Sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
15: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa
7: pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello Attorney!
2: Nagbabalik po ang tambalang Aquino Del Prado para tumanggap po tayo ng ilang reports. Pangulong Marcos Jr. hindi makikialam sa issue ng China at Taiwan. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patron Steve Ra. Steve, magandang hapon.
16: Magandang hapon, Attorney. Ginit nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi makikialam ang Pilipinas sa usapin sa pagkita ng China at Taiwan na may tuturing anya na internal matters sa isang roundtable discussion kasama ang Japanese reporter sa Malacanang na nindigan ng Pangulo na susundin ng Pilipinas ang One China Policy. Ginawa ng Pangulong pahayag bago ang kanyang pulong kay Japanese Prime Minister Sanae Takaichi sa Tokyo ngayong buwan. Matatandang noong 2025 ay binatikos ng China si Takaichi matapos buwisit sa Taiwan sa kabila ng babala ng Beijing. Pero ayon kay Marcos, iba ang posisyon at sitwasyon ng Pilipinas dahil sa lapit ng Taiwan sa bansa at sa halos 200,000 na Pilipinong naninirahan at nagtatrabaho roon. Binigyan din ng Pangulo na nais lamang ng Pilipinas na maiwasan ng anumang konfrontasyon at sigalot dahil ayon itong madamay sa anumang digmaan o hidwaan. Anya, ang ginagawa lamang ng bansa ay pakikilahok sa peacekeeping operations sa ilalim ng United Nations. Dagdag pa ng Pangulo, nakarakda ang unang pulong ng mga foreign minister ng Pilipinas sa China bilang bahagi ng pinaigting na ugnayan ng dalawang bansa para mapanatili ang kapayapaan pero wala pa itong pinal na petsa sa ngayon. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radio Patrol, Steve Raz, DZMM.
3: Maraming salamat, Steve Ra. Samantala, 53 pesos kada kilo na suggested retail price sa lokal na bigas. Planong pasimulan ng Department of Agriculture. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ng ating Radyo Patrol na si Rowen Cueto. Rowen, magandang hapon.
17: Magandang hapon, Liza. Ipinaliwanag ni Agricultural Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na nagkasundo na ang kagawaran at mga rice industry stakeholder na magtakda ng 53 pesos kada kilo na suggested retail price sa lokal na bigas sa kanilang nakaraang pagpupulong. Layunin niya ng pagpanukalang SRP na mabalanse ang kita ng mga magsasaka at abot kayang presyo para sa mga mamimili. Nilinaw ng DA na hindi ito price ceiling kundi gabay lamang sa patas na presyo ng lokal na bigas sa merkado. Mas mataas ng bahagya ang planong 63 pesos kumpara sa 50 kada kilo na itinakdang maximum price para sa imported na 5% broken rice na ipinagutos ni Paolo Marcos Jr. simula May 14. Samantala, sinabi rin ni DA Secretary Laurel na sa susunod na linggo pagganap na ipatutupad ang 50 pesos price cap para mabigyan ng panahon ang mga retailer at consumer na mapag-adjust. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
2: Maraming salamat, Rowen Cueto, at lahat ng ating mga Radyo Patrol.
7: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
12: Huwag nang mag-adumili. Batas na ang nagsasabi. Hello, Attorney!
2: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino del Prado. Partner, ang dami na nila ngayon nakatutok sa atin.
3: Hello!
2: Tita Nona Damian, Tita Maria Dulce Orate, Grace Pedregosa, Neden Bernardo, Tita Nona Damian ulit.
3: Partner, sorry, go. Can I just read this?
2: Yes.
3: Si Nomer Theodore, kasi baka hindi mo to basahin.
2: Oh, bakit dahil?
3: Good afternoon po, Ma'am Liza and Attorney Noel. Bagong fan niyo po ako.
2: Oh.
3: Isa po kong TNVS driver. Ang galing po magpaliwanag ng batas ni Attorney.
2: Ay, salamat
3: pag
2: po.
3: Pag may mga ganyan message, ayun niyang basahin kasi napaka-humble niya. I got you guys. Ako na magbabasa para
2: ito
3: sa
2: ito. Ito ang gusto ko. Galing kay Ligaya Chingtan.
3: Ang sabi niya?
2: Sabi niya, magandang kulimlim na hapon, Attorney Ooh. Noel and Liza, at sa lahat ng Noel Liza Natics. Meron palang ganun. Anong chapter po kayo,
3: oh
2: Ma'am Ligaya Chingta?
3: Bakit? Ito partner, ang sa mga kakabukas lang po ng radio television, yung mga gusto po makisama sa aming huntahan for
2: yes.
3: today, ang ating pong topic ay self-defense.
2: Yes.
3: Ano po ba mga elemento na dapat inaka-check dyan para po lumusot ito sa batas at makonsider ito yung isang action ng tao as self-defense.
2: Correct.
3: Balikan natin yung sa sitwasyon doon sa magkaanak, magkamag-anak na nagbarilan po dito sa Batangas. Kapag po ganyan ang mga sitwasyon, partner, example, mapakita na merong sufficient provocation doon sa side nung critical na tao. Tapos sasabihin ng mga kamag-anak na ayoko na siyang sampahan ng kaso kasi kamag-anak ko naman. Ano po bang nature ng ganito pong insidente? Pag po ba ganyan nag-atrasan sila, wala nang pwedeng kasong isampa.
2: Okay, unang-una, ang kailangan nating malaman, ito ay isang public crime.
3: Okay.
2: Ibig sabihin, kahit na yung mismong karaniwang, karaniwang magsasampa niyan ay hindi willing na magsampa, ang ating mga alagad ng PNP ay pwede pa rin magsampa kasi merong sapat na ebidensya para mag-establish noong krimen. So unang-una, kumbaga hindi ibig sabihin noon na kapag inurong na isinampa ng mga polis, bawal, hindi po. Kasi nasa otoridad po ng ating kapulisan na kumbaga magpanatili, partner, ng kaayusan.
3: Okay? Yes.
2: So dito kumbaga
3: yes.
2: ang anumang krimen ay kumbaga paglabag sa ating batas, paglabag yan sa buong bayan.
3: Okay.
2: So pero tandaan natin.
3: Gusto ko pero okay. partner, go ahead.
2: Karaniwan kasi kailangan meron kang mga testigo
3: okay.
2: na magsasampa at magpapatunay ng mga pangyayari kasi hindi sapat yung CCTV.
3: Yung footage na yan.
2: Oo. Una, yung nakumuha ng CCTV, kailangan din yung kanyang salaysay kasi hindi mo naman basta pwedeng ipresenta ang isang dokumento. Dokumento ang kategorya ng CCTV footage. Para yung video, para yung picture, para din yung papel. Dokumento rin yan.
3: Okay.
2: So, pero bukod pa doon, halimbawa, posible rin na talagang hindi isampayan ng pulis kasi sa kanilang pagsisiyasat ito halimbawa merong ang provocation at yung provocation na yon wala na dahil nga yun nga sa kasamang palad nagkapatayan na sila. Kumbaga meron bang assurance yung mga pulis na itong sitwasyon ay
3: hindi na
2: wala na o hindi kasi tandaan natin partner kahit yung magkakamag-anak yun yung posibilidad na maggagantihan.
3: Diba? Magkapit-bahay pa naman sila partner.
2: Oo nga. So, inaasahan natin na magkakalapit silang nakatira dyan. Diba? So, hindi natin yun maisasantabi yung pagpapanatili. Alright. Kasi nga, kaya nga tayo nagsasampa ng kaso. Pero syempre, bukod doon sa mga aggrieved, yung mga naargabyado, eh meron tayong, kumbaga, ipinatutupad na batas para sa
3: kaayusan. Yeah. I got you, partner. Mm-hmm. Follow-up question po dito bago tayo tumawid sa mga katanungan na ating mga kapamilya. Ano? Paano po kung napatunayan, ito yan, na yung namatay, yung jeepney driver, yung nag-umpisa ng pamamaril, ang talagang may, ang guilty dito. E namatay okay. na po siya. E critical ito ngayon. Can the family, nito pong critical na retiradong police, can they do something about it? Pwede ba sila humingi ng danyos sa pamilya nitong namatay na jeepney driver? Nagbabayad sila ng ospital ngayon dahil mm-hmm. sa nangyari. Meron po bang remedyo? May remedy bang pwedeng gawin ng family?
2: Okay, again, yung namatay na, mm-hmm. wala ka ng mahabol okay. na criminal responsibility. Pero again, dito, halimbawa yung nakapatay kahit sa ay critical. So, kailangan natin tignan.
3: Okay.
2: Yun nga, yung kanyang mismong pagpatay, kasi mali pa rin ang pagpatay. Yung incomplete self-defense kasi may sufficient provocation, nagbababa lang ng parusa. Okay. Hindi siya nakakawala ng criminal liability. Responsibility, criminal mm-hmm. liability, at kasama nung criminal liability na yon yung mga danyos din doon sa mga namatayan.
3: Alright. So, okay. O partner, tawid lang tayo mabilisan mm-hmm. po dito po sa ating pong mga kasamaan sa live stream. Si Ciro Cayo-san. Attorney, yung sabi niyo po kahapon, kapag presidente po na sa impeachment trial, required na si Chief Justice ang mag-preside.
2: Opo.
3: Sa instance po ng Vice President po ngayon, ang nasa impeachment trial, pwede bang mag-request ang Senate na si Chief Justice ang magmando ng trial?
2: Hindi, wala kasi nga nakalagay sa, okay. so kung pwede bang mag-request, wala rin president, so
3: okay.
2: hindi ko po talaga
3: masasagot
2: alam.
3: Ang,
2: kasi pagka sinagot ko po kayo ng pwede, mm-mm. kailangan ko magsabi sa inyo ng batayan.
3: Tama.
2: Sa batas. Doon mm-hmm. sa pangulo ang nakasalang sa impeachment trial, meron po akong masasabi, yung ating konstitusyon, yun ang presiding officer. Pero sa labas nun, posible, kagaya nito, partner, halimbawa, ano yung wala sa batas na hindi naman bawal? Yung narinig natin sa balita na kahit dati, yung sa old majority, sinasabi nila, bukod sa presiding officer, yung Senate President, nag-appoint sila halimbawa ng impeachment trial manager.
3: Okay lang yun.
2: Oo, okay lang yun. Kahit wala yung batayan sa batas, tandaan po natin yung kanilang authority ay exclusive.
3: Sa kanila.
2: Sila mm-hmm. ang magkakasundo sila, syempre acting as a collegial body, at yung

0: Mahalaga po kasi DCMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
1: Happy 40 years sa DZMM. DZMM, Radyo Patrol sa East Trenton. Una sa balita, una sa public service.
2: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM, Radyo Patrol sa East Trenta at DZMM Tele Radyo. Mga kapamilyang estudyante ng Polytechnic University of the Philippines, may dapat kayong abangan. Makibahagi sa Jeep ZMM Ligtas Dapat at matuto ng praktikal na kaalaman para sa ating kaligtasan ukol sa community disaster preparedness tulad ng bagyo, lindol, baha at kung paano maging handa ang komunidad sa oras ng sakuna. Makakasama natin si Ariel Rojas at ang Manila DRRMO. Gaganapin sa May 26, 2026, Martes sa Polytechnic University of the Philippines Gymnasium. Magsisimula ang registration ng alas 8 ng umaga. Sama-sama tayong matuto at maging laging handa. Bago pa man sumikat ang araw,
3: Good morning!
2: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
4: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
2: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
1: Nagbabalik po ang tambalang Aquino Del Prado sa isang napapanahong tawag. Si RJ ng Paranaque ay nasa linya na natin. May tanong siya tungkol sa self-defense. RJ, magandang hapon. Welcome to Hello, Attorney.
2: Attorney Noel and
1: yes.
2: Ma'am Liza, thank you po. Mm-hmm. First and foremost for giving this kind of service po sa public. Question lang po, in terms of self-defense, kunwari pinasok kayo sa bahay,
3: mm-hmm.
2: and then may provocation na nangyari, around what kind of form of legal self-defense po ang pwede ninyong magawa na hindi naman po kayo makukulong or mapaparusahan?
1: Ayan, magandang tanong.
3: Kaso may elemento ng trespassing to, kung gano'n.
1: Oo. Krimen na yung ginagawa, Sir RJ. So, kung tutuusin, ang inyong, within your legal rights, pwede nyo siyang isubdue.
3: Mm-hmm.
1: Pero again, ito po kasing pag-subdue para hindi na siya sapat na puwersa, para hindi siya makapanakit sa inyo. At ayon sa batas, kahit na hindi reasonable, applicable sa inyong kaso, pwede nyo rin siyang isubdue to the extent na hindi na siya magiging makakasakit sa kanyang sarili. Parang ano po ito? Parang kapareho kapag ang isang tao ay inaaresto. So, sufficient force para siya ay masubdue. Ibig sabihin, hindi na siya makakasakit sa inyo. Hindi na niya maipagpapatuloy yung krimen. Tama si partner, yung pagpasok pa lang niyan ay kumbaga trespassing na sa inyong bahay. At kung halimbawa nahuli niyo siya, dala-dala halimbawa yung malaking TV set ninyo. So malinaw yung kanyang intention na magnakaw, hindi po ba? Pero kagaya nun, pag sinabi nating sufficient force para mabigo yung kanyang balak na illegal. So, kung halimbawa, ang tanong nyo ba, halimbawa, meron kayong baril. So, ang putok ba niyan sa ulo? Kasi sapat halimbawa yung putok sa paa. Okay? Pero, kagaya nito, dagdagan natin ng hypothetical. Halimbawa, meron din siyang baril.
3: Okay, armado din. Kunwari.
1: Armado rin. Mm-hmm. Hindi po ba? So, mm-hmm. unlawful aggression, tama po kayo. Yung parang dito hindi applicable yung

0: occasion. Kasi yung provocation, Sir RJ, dapat sa inyo manggagaling. Eh, nananahimik kayo, natutulog kayo sa inyong bahay. So, walang maituturing na provocation. So, hindi po applicable sa inyo. Dito, unlawful aggression, check. Kasi nang himasok na siya. In fact, committing na siya ng krimen sa pagpasok pa lang sa bahay ninyo. Yung gagawin ninyo, depende kung ano yung nakita ninyo sa, kumbaga, pangyayari. Pero halimbawa, Sir RJ, wala kayong makita kasi madilim. Ang nakita nyo lang ay isang anino na mayroong...
1: Silhouette.
0: So, doon din, kagaya nun, hindi nyo, may anino ba na may barel? So, talagang mahirap po. At yun ay, kumbaga, it will be taken consideration in your favor. Kasi nga kung doon, halimbawa, na abutan nyo siya, nandoon siya sa kwarto ng inyong mga maliliit na anak. Kasi itong self-defense hindi lamang applicable sa inyong sarili. Pwede rin itong defense of a family member or even doon sa mga hindi na po ito applicable sa inyo. Halimbawa, sa isang pampublikong lugar, defense of a stranger. Applicable din po itong self-defense na ito. So, kung tutuusin, kumbaga kung yun lang ang tanong ninyo, yung sapat na puwersa para matigilan siya. Kasi halimbawa, kagaya po nung mga ibang mga may kasanayan sa pagbaril. Alam to ni partner Liza. Halimbawa, yung mga sharpshooter, yung mga marksman. Yan, alam nila yung mga, kumbaga, saan ka puputukan to stop you at saan yung paputok pag may intent to kill. Diba? Usually, dalawa sa dibdib, dalawa sa ulo. Ganun po yung naipaliwanag sa akin. So, kung ikaw...
1: Mga critical areas yun.
0: Oo, kasi kumbaga, fatal yung wounds doon. So, kung ang objective mo malinaw, wala ka namang nakita kasi hawak-hawak niya yung TV. So, wala siyang danger na ikaw ay masasaktan or ikaw ay kumbaga, susunggaban or papatayin. So, kung ganun, sapat na siguro na paputukan mo siya sa paa. Pero kasi nga, kumbaga, hindi mo naman yan sa nagkagulatan kayo. Hindi ka ini-expect ng batas na para kang maninimbang na parang you have all the time in the world. Sufficient ba to? Diba? Kasi instantaneous ang inyong reaction. So, kung ano man yung reaction ninyo, yun lamang yung titimbangin sa batas, titimbangin pagdating sa preliminary investigation o kaya kahit sa umabot siya sa trial, sa korte, yun po yung hahanapin both ng prosecutor at ng huwes.
1: Sir RJ? Sir.
2: Salamat po. Napakalinaw po ng explanation and thank you po ulit.
1: Tabag lang po ulit, Sir RJ, pero we pray na hindi nyo po kailangan maghamit itong mga ganito pong aral at maging safe po inyo pong bahay. Ingat po kayo, sir.
2: Thank you rin po. Bye-bye po.
1: Salamat po. Ayan po si Sir RJ ng Paranaque. Pero naisip ko pumasok na siya sa bahay mo.
0: Tama.
1: Doon pa lang, meron ka ng, kumbaga, parang you're ahead already sa situation.
0: Oo. Pero
1: sa
0: kasi nga, partner, yung iba na akala nila matalino sila, may galit, may kagalit sila.
1: Dudukutin
0: nila, hindi lang papupuntahin. O yun, pwede mo rin, pero yun, dudukutin nila at kunyari, papatayin nila doon at sasabihin nila, trespassing. Pero,
1: grabe.
0: Kumbaga, kung meron ba siyang...
1: Hindi, pero imbestigahan naman din yun. Meron bang correct signs na sinira yung may forced entry?
0: Yun, magandang punto. Ano, so, diba? Yun yung mga, kumbaga, elemento na, ano ba to? Set up ba?
1: Oo.
0: Kumbaga, or...
1: Meron ako, sorry, partner.
0: Okay lang, go.
1: Meron ako story about dyan. Akit bahay, ganyan. Tatlong beses niya ninakawan ng isang bahay sa loob ng isang araw.
0: Ay, grabe.
1: So, pumasok siya ng 3 a.m., nakanakaw siya, hindi siya nahuli, bigla bumalik siya ulit ng 7 p.m., nagsama na siya ng kasabwat niya, dalawa na sila.
0: May nakalimutan siguro siya.
1: Hindi, kukuha pa siya ulit ng bago partner. Pero nakita na dahil nakakandado na yung entrance, sa aircon sila sa second floor dumaan.
0: At tinanggal nila yung
1: Oo. Tapos pumasok sila. Hindi pa siya nakontento, bumalik siya ulit alas 11 ng gabi, kasama pa rin ang kasabwat niya. Doon na siya nahuli.
0: Grabe.
1: Pero alam mo, yun yung mga ganun. Siyempre, case-to-case basis kasi yung mga ganyang sitwasyon, di ba? So, andyan naman po ang ating Philippine National Police.
0: Yes.
1: Sila naman po mag-iimbestiga sa mga ganyan. Let's pray na tamang kanilang magiging
0: at kasama ito ha, sa kanilang mga inaaral bago sila
1: maging full-fledged.
0: Oo, pati yung mga ebidensya na kailangan. At alam nila po na kapag sila ang nag-claim ng self-defense, kasi tandaan po natin, as a general rule, yung prosecution po ang unang magpipresenta ng evidence kahit na anong krimen. Pero dito halimbawa sa ganitong sitwasyon na ikaw na nakabarel, nakapatay or halos nakapatay, nag-invoke ng self-defense, now the burden of proof shifts to you. So ngayon kailangan mo ng, kasi ikaw yung nagsasabi, oo, binaril ko siya pero self-defense. So kailangan mo ng patunayan, ano yung tatlong elemento? Unlawful aggression, sufficient means to repel,
1: sufficient,
0: at lack of sufficient lack. Okay. Provocation.
1: Yun. Oh, dapat pala, ginot down ko yun isa-isa, partner. So, yan yung mga, I think, kailangan po nating ilista kapag po tinitingnan natin yung sitwasyon. Lalo na ngayon, ang init-init na nangyayari sa Senado, maraming mga taong nakatutok din dyan ngayon. Nadapa siya sa fire exit, di ba? Parang sabi nila, ano ba ito? Ano ba talaga ito? Sino ba nag-upisa? Sino ba may kasalanan? May ano mapupulot ka dito sa... Ano ba to? Partner, alam mo to, nagiging witty ka sa mga jokes lately, partner. Ah. Meron tayong mga messages po dito ngayon. Favorite program ko po ito sa hapon.
0: Ay,
1: sabi ni Jericho
0: po.
1: Ferrer, maraming salamat po sa inyo.
0: Lagot po kayo, nakikinig si Doc Dennis.
1: Bihirit siya pabalik eh. Gusto ko ng hello, Attorney Mag. Bihirit pala. Yun pala ang ano.
0: Dan, ano pangalan?
1: Si Jericho Ferrer, 165. O ayan po, sabi ni Attorney Noel, meron na po kayong mag sa kanya. I-message lang po kami dito kung paano nyo pwede i-claim ang aming hotline 0919-278-3000. Milibri pa kayong notaryo, sagot ni Attorney. Hindi, joke lang. Notarize pala yung mag partner. Dokumento. Si Diane Quirante, nandito na rin, watcher from Canada. Magandang hapon po sa inyo. Si Donald Figueroa Bagisa ay nanonood na rin po sa ating ngayon sa Cable TV.
0: Hello, hello. Sarah C. from Los Angeles, California.
1: Thank you so much. Melo Cat. Hello, Melo Cat. Bibingat kayo po. Dakal pong salamat.
0: Sergeant Putik, nandyan na rin. Vina Hermohino from Subic Bay, Zambales.
1: Si Sarah C. nandito na, partner.
0: Lovely Joy. Brian Maestrado.
1: Manny Cunanan from Virginia, USA. Ito, love your program.
0: Oh, salamat po. Mabalakad, Pampanga. Hula mo. Kasino?
1: Siyempre.
0: Zosimo at Marites Gasmin.
1: Si Oga Aldiin, nandito na po sa live stream natin. Henry Batara, very educational po ang inyong program. Thank you so
0: salamat
1: much. Courtesy ni Professor Noel.
0: At si Professor Liza. Social live posting, nandiyan na rin.
1: Oy, hello. Social Ray live Santos. Posting. Si Manuel Hoson.
0: Bohol ng Bugay, 168. Hello. Watching from Taiwan. Salamat po.
1: Si Akatolos, if a sitting president was incapacitated to perform its function, his, her function, can the vice president being impeached take over the president's role? Kung hindi pa naman siya impeached official, pwede pa rin po siya.
0: Opo, kasi rules of succession po yun.
1: Ganun po. Ngayon, ang rules of succession po ay susunod na po ang action ngayon. So magpapaalam na po kami. Lumipas na po ang isang oras dito sa Hello Attorney. Ako po si Liza Aquino. Nagpapasalamat po sa inyo at nagpapaalala na hatid po namin sa programang ito ang mga batas sa madaling maintindihan.
0: Attorney Noel Del Prado po, huwag po kayong mag-alala. Magtanong lang at manigurado. Dahil dito po sa Hello Attorney,
1: sagot ka ng batas. Susunod na po si Tita Winnie Cordero at nabulol tayo doon. Ulitin mo lang ako.
0: Okay, go.
1: Susunod na po dito si Tita Winnie Cordero at
0: Doc Dennis. Go.
1: Sa DZMM.
0: Action ngayon!
1: Uwian na. Bye!
0: Ingat, ingat.
3: Hello Attorney sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pampanahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras natin, 1 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.

0: Kaya para sa ilang geopolitical analysts, pananagutan ang hinahanap ng taong bayan sa gitna ng ingay sa politika at usapin ng katiwalian kabilang ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte at maanumalyang flood control projects. Sinabi sa DZMM ni Strat-Based Institute President and CEO Professor Dindo Manhit, nagalit na ang publiko sa magkakawing na issue ng malawakang korupsyon na hindi pa rin nareresolba habang sila ay patuloy na naghihirap.
1: Nasa stage tayo ngayon na galit ang tao. But as early as third quarter surveys namin na, na isang tao na may managot sa issue ng flood control. Tapos yun nga lang is mukhang patungo rin sa Senado, yung turo, di ba? Na may mga involved.
0: Samantala, NBI Director Melvin Matibag nanindigan na hindi nagpaputok ng baril ang nahuling volunteer sa Senado. Naritong kumpirmado, siguradong balita hati ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom.
2: Prisa sa ambush interview, sinabi ni Director Matibag na walang inisyong baril ang NBI sa nahuling tauhan na nagsilbing driver ng mga ahenteng Romesponde sa hiling ng pamunuan ng GSIS na i-secure ang kanilang premises. Malaki rin umano ang posibilidad na kaya nagpositibo sa paraffin test ang NBI volunteer ay dahil inaladkad ito ng OSAA mula GSIS papuntang Senado.
3: Literally, dinala siya at pagdating sa loob ng Senate, doon siya idinapa. So the possibility of him getting the gunpowder doon sa floor is very huge.
2: Samantala, ikinitaman ni Matibag na valid ang arrest warrant ng International Criminal Court laban kay Senador Ronald De La Rosa. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
0: Maraming salamat, Jom Garner. Samantala, natagpuan na ang bangkay ng mangingisda na tatlong araw nang napaulat na nawawala. Balita mula sa Zamboanga, hati ni Queenie Casimiro. Queenie.
4: Ayon sa kanyang kaanak, kumalaot si Benhar Alam noong Sabado para mangisda pero nag-alala sila nang hindi ito umuwi. Linggo nang matagpuan ang kanyang bangka pero wala na itong sakay. Naglunsad ng search and rescue operations ang mga opisyal ng barangay kasama ang Philippine Coast Guard pero hindi nila ito nakita. Alas 6 kaninang umaga nang matagpuan ng mga mangingisda ang lumulutang na bangkay. Inaalam pa kung ano ang naging sanhi ng pagkahulog nito sa bangka at pagkamatay. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Queenie Casimiro.
0: Maraming salamat, Queenie Casimiro. At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Tricia Lindo.
5: DZMM Balita Ngayon! Sa bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan. May makikinig. Aksyon Ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon a aksyon. Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon! Aksyon Ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZMM Action Ngayon! Action Ngayon!

0: Magandang hapon, mga kapamilya. Ngayon po ay Martes, 19 Mayo, 2026. Ito po ang programang DZMM Action ngayon na maghahatid ng isang oras ng iba't ibang kwento ng pag-asa at pagkakaisa. Mga kwento ng buhay na magbibigay aral at inspirasyon. Ako, si Doc Dennis, ang inyong katuwang sa paghahanap ng solusyon.
1: Kasama nag-iisang dalaginding ng Teleradyo, Tita Winnie Cordero, para sa programa Sa Tambalang Handang Umagapay, Handang Umaksyon, Hindi Mamaya, Hindi Buhay, bukas kundi ngayon na. Ito po ang
0: Aksyon ngayon.
1: Kamusta ang weekend?
0: Well, nasa isang farm ako over the weekend.
1: Wow, sarap.
0: Oo, yun. Tuloy meron
1: relaxing.
0: Meron akong tatlong tray ng itlog.
1: Ay, sarap.
0: Oo, tatlong tray. Bigay sa akin ni Ma'am Mabel, panghulan sa kani Sir Gap. Yun sa West Grove Agri Farms yan. Salamat sa mga nag-asikaso sa akin at ibinigay sa akin isang kwarto na pwede tayong mag-fit buong DZM.
1: Ay, talaga, ang lucky.
0: Yes, Tita Winnie.
1: Eh, ikaw wala mag-isa?
0: Sa loob ng kwarto.
1: Oo.
0: Na may dalawang balkonahe.
1: Oh my God.
0: Hindi ko ako lang ilang kasilya. Sabi ko, ma'am, mag-isa lang po ako dito.
1: Pero, saan yung West Grove?
0: Ito po na sa Tanawan, Batangas.
1: Ah, dito lang.
0: Yes, yes, yes. Nag-drive ako sarili ko, pero may ginagawa sa Star Toll, yung sa ano highway, pinapalapad o lawak yung ano, mula 2 lanes, magiging 6 lanes. So, less traffic.
1: Wow.
0: Pero ang ganda na ng ating development. Yung ating, sabi natin, rural development, the road and infrastructure is getting better and good. No? Ang ganda.
1: Well, that's good. Sana matapos yan bago bumuhos ang mga malalakas na ulan.
0: Mm.
1: Pero although makulimlim, may ambon-ambon, hindi pa po tayo wet season.
0: Yes.
1: Dry season pa rin po.
0: Hindi ako magre-reklamo. Kay araw, kay ulan, basta every day is a good day for us.
1: Pero lumalamig-lamig eh.
0: Yes, nag-drop ang temperature dahil mga alas 2, alas 3 ng madaling araw,
1: na
0: medyo
1: ulan.
0: May ulan.
1: May
0: diba?
1: Drizzle. Oo. Pero syempre, patuloy po tayo ng mag-ingat, alagaan ang ating kalusugan.
0: Yes, maski nasabihin natin hindi masyadong mainit, patuloy pa rin ang pag-hydrate, pag-inom ng tubig, Tita Winnie.
1: Eh yun nga yung deadly, Doc, yung pagpapalit ng init, lamig,
0: yung humidity and everything,
1: diba?
0: Akala mo, mas okay na,
1: hindi.
0: Mas maaliwalas, mas fresh na. Doon, medyo tama ka, Tita Winnie. Mas kailangan natin mag-prepare.
1: Kaya. At syempre po, dito sa ating problema. Dito po sa ating programa.
0: Ayusin
1: walang
0: mga problema. Ayusin lahat ng problema.
1: Diba? Ano bang nakalinya sa atin ngayon?
0: Ay, may panawagan. Maibalik muna yung passport niya. Nahawak mo noon ng isang recruitment agency, Tita Winnie. Yes.
1: At syempre, meron pa rin po tayong klinika sa Estrenta today.
0: Tatalakay natin tungkol sa hair loss o paglalagas ng buhok.
1: Kaka-parlor ko ba, Monday? Hello sa mga taga-Soul Salon dyan sa Evergotesca Commonwealth.
0: Hello!
1: Kay Mona, aking hairdresser, si Brian Lee, ang may-ari, and the girls. Hi, hi, hi!
0: Tuloy itong mga tao behind the camera natin nakahawak sa kanilang mga noo at sa kanilang
1: hair loss. Okay.
0: At sa panghuli, meron tayong isang non-profit organization. Makakausap natin dito sa ating programa mismo sa stasyon natin. At yun, aalamin natin ang programa ng tungkol sa edukasyon.
1: Yung
0: kalidad ng education natin.
1: Paano nila matutulungan para maitaas ang antas ng ating edukasyon?
0: Yun nga.
1: Lahat ng yan at marami pang iba dito lamang po sa ating programang
0: Aksyon ngayon.
1: Bago tayo lumawig, meron po muna tayong pasasalamatan.
2: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
3: Aksyon ngayon!
4: Litong-lito?
5: Litong-lito?
4: Gulong-gulo?
5: Gulong-gulo?
4: Pinagpapasapasahan?
5: Pinapaasa?
3: Oras na para sa Aksyon at Solusyon!
0: Ito, mga kapamilya, makakausap po natin si June mula sa Barangay Tatalon, Quezon City tungkol sa kanyang passport na hanggang ngayon ay hawak pa rin umano ng isang recruitment agency na kanyang inaplayan para sana makapagtrabaho abroad. Hindi ba? Yan ang problema eh. Kasi kailangan niya magbayad yata ng mga fees and everything.
1: Malaman natin ang buong detalye mula kay June, ha? Hello, June?
0: June, sumagot ka na ng telepono, no? Nagri-ring daw.
1: Wala pa si June.
0: Yun.
1: Ah, okay.
0: Pero hindi ba minsan dapat, hindi, pwede ba yan bilang parang, sabi natin, collateral?
1: Ang passport? Hindi, oh.
0: Kasi yung ibang kasama natin, kapamilya natin, pag nag-work sa ibang bansa, naka-hold palagi sa kanilang employer yung pasaporte. Medyo hindi
1: alam
0: okay.
1: Alam ko, bawal yun eh.
0: Yun nga, bawal pero nangyayari po sa ibang bansa para hindi sila maka-alis or...
1: Sa employer, eh hindi pa naman siya nakaka-alis.
0: Ayun nga, ito nga, hindi pa nga na-deploy eh.
1: Oo.
0: Hindi pa nga siya approved.
1: Wala nga akong trabaho pa eh. Bakit ako magbabayad ng kahit na ano, di ba?
0: I think yung pa sa mga clearance, processing, yun ang alam ko yung sa kwento noon. Eh, sana sagutin, John. Sagutin
1: si
0: mo na.
1: Si June in Quezon City.
0: Oo.
1: Wala
0: pa
1: na? Okay. Tapos, i-refer natin si June sa tawag dito sa police.
0: Sa PNP para sa alam natin kung meron bang liability or yung nag-hold sa kanyang passport, di ba?
1: Okay.
0: Siguro while waiting,
1: ano na?
0: Yun na. Pero naisip ko tuloy
1: yung... belated happy birthday muna sa mga kasamahan natin dito sa PCMM.
0: Yes.
1: Happy birthday, Christian Yosores.
0: Kahapon, si Christian Yosores.
1: The weekend, si Doktora Luisa.
0: Yes.
1: Tikson Puyat. Happy birthday, di ba?
0: Yes.
1: Oo nga. Ayun, hindi pa natin alam ang naging problema nitong si June, pero meron tayong konting background.
0: Mm-hmm.
1: Kaya kausapin natin ang Chief of Police ng Makati City PNP, si Police Colonel Pedro Alagano. Magandang hapon po, Sir Winnie Cordero at Doc Dennis po ito. Kasama
0: good afternoon.
5: Good afternoon po, Mama.
0: Tita Winnie.
5: Tita Winnie po, saka Dr. Harris.
0: Opo.
1: Okay. Ito pong si alias June po, kinokontak po natin pero hindi natin hindi pa sumasagot sa linya. Sir, ang problema niya po, hanggang ngayon, hindi niya makuha ang kanyang passport doon sa recruitment agency na kanyang pinag-applyan kahit na hindi natuloy yung employment niya sa Dubai. Pinagbabayad siya ng 10,000 pesos. Kung hindi po siya makakapagbayad ng 10,000 pesos, hindi niya makukuha yung
0: passport.
1: Tinatanggap po ba yun?
5: Ganito po. Ma'am, mas maganda po sana kung makausap ko si June Rakasa.
1: Opo.
5: Kasi na-check ko po yung sa complaint niya.
1: Opo.
0: Yes.
5: Diba, nagsabi kasi siya, nag-apply siya sa recruitment agency.
1: O nga po.
5: Papuntang Dubai noong 2023.
1: Opo.
5: Tama po ba?
1: Tama po. So, tanungin na natin si Sir.
5: Kung maganda po sana kung makausap po si Sir June para ma-assist namin kasi dito sa Makati yata yung binabanggit niya.
1: Yung opisina noong agency.
0: Colonel, nandito na si June sa linya natin. Kausapin natin, ha?
5: Nandiyan na po pa siya.
0: I think nandito na po. Opo.
1: Teka lang po, sir, ha?
0: I-connect natin.
1: Okay, andiyan na si natin. June, hello? Hello, June? Narinig mo ba kami?
6: Doon sila Alan.
1: Oo nga. Sino si Alan? June? Hello? Okay. So, hindi pa.
0: Disrupted ang line. Medyo hindi maa. Balikan natin si Colonel. Balik natin si Colonel sa linya.
1: Oo. Si Colonel? Nawala rin si Colonel sa linya?
0: Niloop niyata nila.
1: Naputol ang linya
0: naputol
1: ni Colonel.
0: Din ni Colonel.
1: Sayang. Okay. Mag-commercial ka kaya muna.
0: Oo, mag-commercial muna tayo.
1: Lapa action.
0: Walang action. Dahil walang yung mga taong may kailangan nawawala.
1: Correct.
0: Ay, mag-oras ka muna, Tito Wine.
1: Ang oras po natin, alas 2.15.
3: Action ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado.
6: Malaking bagay ang DCMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung ano mong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DCMM.
7: Kung may matraffic sa kalsada, hindi ka mainip, magkinig ng balita, DCMM, Radio Patrol sa S30, una sa balita, una sa public service.
3: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
8: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
9: kailangan ng gabay na maaasahan.
8: Ako po si Master James Alejandro.
9: At ako naman po si Ate Nems Turla.
3: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
8: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
10: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
3: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
11: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Ano na balita? DZMM, Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa family service.
12: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa maliliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede ring makasira sa mga palay at bahis. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, ganyan ang komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
3: Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter.
13: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
3: May kasama kang makikinig sa'yo.
13: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
14: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
3: Ako to, si Chang Ami.
13: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
3: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
15: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pagkakampi ng masang Pilipino.
15: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
15: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
16: Placement fee. Yes po, during interview po sinasabi ko po sa kanila na nasunugan po kami na walang wala po talaga. So, kaya po nagbabakasakali lang po.
1: So,
16: pero
1: alam,
16: sinabi ko naman po sa kanila na ano po, na kung pwede po bang salary deduction.
1: Eh hindi nga pumayag eh. So tawag dito, so alam nila na wala kang pambayad pero alam mo rin ba na itutuloy nilang iproseso ang mga papeles mo?
16: Hindi po.
1: Hindi. So nagulat ka na lang na tumatawag sila na may visa ka na daw.
16: Yes po, yes po. Tapos yung papel daw po dun sa Dubai na hinaharap daw po ako ng hinahanap na daw po ako ng manager ng hotel sa Dubai po.
1: Correct.
16: Kaya po ayun, nagulat po ako.
1: Ayun. Tapos
16: Sige,
1: tapos. Go.
16: Tapos nahiya na po akong lumapit po sa kanila kasi po wala po akong kapera-pera. Tapos ano, after 3 years po, ngayon lang po magkakaroon ng action yung passport ko po.
1: Anong ibig mong sabihin ngayon lang
0: so, mula 2023 ng... hanggang action? Ngayon, anong action ang gusto mong mangyari?
16: Nasa kanila pa po yung passport ko po.
0: Pero binalikan mo ba noon 2023? Hiningi mo ba? Sinubukan mo?
16: Yung nag-message po ako noon sa kanila po. Tapos, yun nga po, sabi po kailangan daw po mabayaran yung nagastos po.
0: Ah.
1: Pero anong tawag dito? Anong aksyon ang tinutukoy mo para sa passport mo?
16: Ano ba? Kung magpapakasakali po ako na sana makuha po, mabawi ko po yung passport.
1: Mag-a-apply ka ulit.
0: Hindi, para makuha yata
16: para
0: niya.
16: Para po makapag-apply po ako ng
1: iba. Nga, mag-a-apply ka ulit ng trabaho sa abroad. Doon din sa ano sa recruitment agency na yon.
0: Same agency? June?
16: Hindi ko po alam, ma'am, kung po pwede po yun eh.
1: Ah, okay. So, ang importante sa iyo, makuha yung passport mo. Nasa linya rin natin si Police Colonel Pedro Lagano. Hello, Alagano rather. Hello, yes. Chief.
17: Ma'am, good afternoon po.
1: Opo. So, narinig niyo po?
17: Yes po, naririnig ko po yung, ano, yung concern ni June.
1: Okay. So, may Mr. kaso June ba tayo, Rakata? Sir?
17: Po, hello po?
1: May kaso ba tayo laban doon sa recruitment?
17: Well, ma'am, mas maganda po ma-check namin. I think kung po pwede, kung saan man si June ngayon, mag-reach out kami sa kanya or pwede siya pumunta dito sa Makati City Police Station para masamahan namin siya. Kasi I think alam naman niya kung saan yung recruitment agency office, no?
0: Yes.
17: Kung nakikinig si June.
1: Okay,
17: pero maganda, ma'am. Personally, magkausap kami para ano po, mas mapuntahan namin kung ano, para maimbestigahan ko na rin kung ano yung naging problema niya.
0: Pero sir, may liability ba ng agency? For example, naka-hold ng recruitment agency mula 2023 yung passport ni June dahil sa hindi niya nabayaran o hindi siya nagbigay ng placement fee. Though, pinroses ng recruitment agency yung trabaho niya sa Dubai.
17: Yes po, we will check, no, sir, upon consultation naman. Yeah, we will check yung ano kung bakit, kung may pinirman ba siya dyan. O ano, sabi niya kasi gumastos ba yung agency?
1: Yeah. Yung
17: gumastos
1: inasikaso...
17: yun, baka yung ginastos o ano.
1: Wait lang.
17: Pero kailangan po namin malaman.
1: Chief, hold on. June, may pinirmahan ka bang kontrata?
17: Opo. Parang ang tatatandaan ko po, meron po akong napirmahan po.
1: Anong nakalagay sa kontrata?
16: Hindi ko na po masyadong matandaan yun, ma'am. Pero natatandaan ko po may pinirmahan po ako sa kanila bago nila binigay po sa akin yung list of requirements ko po.
1: Oo,
16: para
1: nga
16: po maasikasa ko na yung mga requirements ko daw po. May pinirmahan po ako.
1: Yun nga. Kailangan maalala mo kung anong nakalagay sa kontrata. Kasi baka nandun sa kontrata na may mga provision doon at tungkol sa mga ganitong mga pangyayari. Wala tayong habol pagka ganun. Magbabayad ka talaga ng 10,000.
0: Now, nung sinabi mong gusto mong kunin yung passport mo sa agency, June, ano ang sagot sa iyo ng ahensya? Paano mo daw makukuha yung passport mo? Anong sinabi nila? May binanggit ba sila?
16: Meron po sa text po nung...
0: Ano?
16: Ano po yun? Nung sabi mo yung... Baka sakali po ako na mag-back out kasi nga po wala po akong pambayad.
0: Yes, yes.
16: Ang natatandaan ko pong sinabi po sa akin na kailangan ko daw pong bayaran yung mga nagastos ni agency. Tapos anytime daw po pwede ako magpunta sa kanila para po ibigay yung bayad at makuha ko na daw po yung passport.
0: Magkano yung bayad?
16: Ayun po, 10,000 po.
1: 10,000, okay.
16: Opo, tapos pakiusap po ko na kung po pwedeng ano, na hulug-hulugan. Hindi na po sila nag-reply.
1: Nakalagay, naaalala mo ba na may nakalagay sa kontratang pinirmahan mo tungkol dyan sa 10,000 na yan?
0: Yung para matubos mo yung passport.
16: Po, parang wala naman po eh.
1: Sigurado ka? May kopya ka nung kontrat na...
16: Hanapin ko po ma'am. Umahanap ko pa po kasi po tatlong taon na po nakakalipas.
1: Hindi.
16: Pero tutubuan ko po hanapin po.
1: Gawin mo. June, kailangan mo kasi na, napaka-importante nung pinirmahan mo na yan. Kailangan ma...
16: Opo.
1: Kasi magiging kailangan yan ni Chief para mapagbasehan kung meron ba tayong kaso laban sa recruitment agency na ito. Tama ba ako doon, Chief?
17: Yes, ma'am. Yes, ma'am. Meron po sa 16 provision po.
1: Correct.
17: Section C. So po, ma'am, mas maganda man makausap ko si Sir June. Kung saan siya, pwede ako mag-reach out kung saan ba siya nakatira.
1: Okay.
17: Pwede ko po siya pasundo.
1: Mas maganda rin. Pero mas maganda, Chief, makuha muna niya lahat ng mga dokumento kaugnay doon sa recruitment agency para kumpleto na po ang magiging basehan ninyo kung meron po bang laban si June o wala. No?
17: Yes, Chief? Po. Yes, ma'am. Okay.
0: Kasi nasa provision yan.
1: Sige.
0: June, eh.
1: Pagka ano po, tatawagan po namin kayo ulit, Colonel, ha?
17: Yes, ma'am. Mas pakisabi na lang po kay Sir June na magre-reach out kami sa kanya or kung saan man siya, mas maganda po in person para ma-assist namin siya.
1: Okay.
0: Sige, Colonel.
17: Para ma-recover natin yung passport niya po.
1: Okay, sige
0: yes, Colonel.
1: Po.
17: Tutulungan po namin.
16: Thank you po.
0: Yes.
1: Okay.
0: Yes,
1: so, June, importante makuha mo yung mga papeles.
16: Opo, ma'am. Hahanapin ko na po ngayon po.
0: Importante yan eh. Importante yan. Okay. Thank you very much, June, ha? And thank you very much
16: po
0: kay Police Colonel Pedro Alagano, Chief of Police ng Makati City PNP. Ipapaugnay natin si June kay Colonel para mag-usap at para maging maayos. Ayan, Tita Winnie, lesson learned. Dapat sa kontrata, binabasa lahat.
1: Totoo yun.
0: Hindi ba? Nako naman. Ako kasi, ang sa akin, yung agency kasi, syempre, gumastos din ng placement fee. Yung hindi placement na eh. Pinroses.
1: Processing fee.
0: Yes. Kasi may visa siya eh.
1: Mm-mm.
0: Sino gumastos para sa visa?
1: Ang visa application, merong ano, may bayad yun.
0: Yes.
1: Pero yung mga ganito ba, I'm not privy about placements kasi. Kasi ang alam, pag nagpo-proseso ako ng visa ko, merong personal, pupunta ka doon sa ano yun?
0: Sa DFA.
1: Hindi,
0: sa visa.
1: Sa consul.
0: Sa consul. Kung consul sino man ba ang kanilang representative dito sa Pilipinas.
1: Oo, diba?
0: Para mag-biometrics ng mga digits natin. Picture.
1: Opo. Sa ibang visa application, may interview pa. Diba?
0: Yes.
1: So, pagka ganito ba, walang personal appearance?
0: Yun nga, no?
1: Yes,
0: kasi ang Dubai dapat may sponsor.
1: Oo, bakit siya nagkaroon ng visa sa Dubai kung hindi siya nag-apply?
0: Ang alam natin, ang mga OFW kasi, bawal daw manghingi ng placement fee.
1: Okay.
0: That is the basic.
1: Uh-oh.
0: Pero yun nga, hindi ka na nagbigay ng placement fee, which is supposedly wrong, bakit na-process pa?
1: Yes,
0: diba?
1: But the one hindering us is that contract
0: he signed
1: which
0: something.
1: He signed.
0: Yes.
1: Yun ang medyo alangan ako doon.
0: Uh-uh.
1: Yung signature na yun.
0: That means to say you agree.
1: On something.
0: On something.
1: Which hindi niya naaalala.
0: And siguro that yun ang basis bakit may hinihingi yung
1: right,
0: ahensya.
1: Right. Naku, alam niyo po ba, ang signature na yan sa isang papel ay napaka-importante. Siguro sa araw-araw na makikinig po kayo kay Attorney Noel, napaka-importante ng kontrata.
0: Mm-mm.
1: Pati yung wordings doon. Kaya
0: yes,
1: ako, pagka nagagawa ako ng kontrata, sinasabi ko sa attorney ko, yung anuhin mo na lang yung the simplest term
0: oo,
1: possible.
0: Hindi yung mga legalese na mga salita.
1: Oo,
0: no?
1: Hindi kasi ko, hindi naman lahat nakakaintindi.
0: Maski na ako, hindi ko masyado mag-gets.
1: Diba?
0: Yes.
1: Okay. Diba? At hindi naman lahat ay merong tawag dito, may kakayanan na magpunta at magkonsulta sa
0: yes,
1: isang abogado.
0: Oo.
1: Diba? So, kailangan napaka-importante pong alam natin ang ating pinipirman. Kung hindi nyo naiintindihan, huwag nyo pirman. At kung halimbawa, huwag kayong papayag na blank paper.
0: Yes.
1: Pipirma kayo.
0: Parang blank check yun.
1: Ay, inay diba? Ko.
0: Ay, grabe. At least may natutunan tayo. At
1: yes,
0: least, you know.
1: Follow up natin to.
0: Yes, alamin follow natin.
1: Ay, in a few moments, magbubukas na po ating klinika sa Estrenta. Tatalakayin ni Doc ay
0: hair loss o paglalagas ng buhok.
1: Paglagas. Lagas-gas. Kayo ba yan nalalagas ng inyong mga buhok? Baka may mga katanungan kayo. I-text na sa ating DZMM Radio Patrol sa Estrenta, DZMM Teleradio Social Media Accounts. Pwede rin po tayong magtanong sa ating DZMM Viber Hotline number
0: 0919-278-3000 or sa ating DZMM landline 8924-4101 local 5671, 5672 at 5673. Sa ilang sandali, babalik pa rin ang
1: Aksyon Ngayon!
3: Aksyon Ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
18: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
19: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radio Patrol sa Estrenta. Una sa balita, una sa public service.
3: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak,
20: the Senate is under attack.
3: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
21: Inaabangan lamang na sitwasyon kanina ay merong aarestuhin.
22: Or bakit nauwi sa ganitong sitwasyon?
23: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
3: Mga radio patrol na ilang oras nang nakabantay, naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Mga kapamilyang estudyante ng Polytechnic University of the Philippines, may dapat kayong abangan. Makibahagi sa Jeep ZMM Ligtas Dapat at matuto ng praktikal na kaalaman para sa ating kaligtasan ukol sa community disaster preparedness tulad ng bagyo, lindol, baha at kung paano maging handa ang komunidad sa oras ng sakuna. Makakasama natin si Ariel Rojas at ang Manila DRRMO. Gaganapin sa May 26, 2026, Martes sa Polytechnic University of the Philippines Gymnasium. Magsisimula ang registration ng alas 8 ng umaga. Sama-sama tayong matuto at maging laging handa. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: ang puso ng DZMM. Action ngayon! Bukas na ang klinika sa Istrenta sa Action ngayon!
1: Bukas na ang klinika sa Istrenta, ang kaagapay ng bawat kapamilya sa pag-aalaga ng sarili at kalusugan. Kung kapo sa budget, kaya hindi makapagpakonsulta, ako ang kakampi niyo, Doc Dennis. Handang tumugon sa inyong mga katanungang medikal.
2: Hair loss! Naku, naalala ko, Doc, noong kapapanganak ko, ang daming naglagas ng buhok ko. Natakot ako noon, baka makalbo. Bakit ba ganun?
1: Physiologic yun.
2: Paano yung
1: parang
2: sabihin?
1: Natural.
2: Kasi?
1: Dahil nutrients mo and everything nagamit mo. And of course, hormonal changes also.
2: May kinalaman yung pagbubuntis?
1: Yes.
2: Okay, pero bumalik naman
1: siya. Yes. At meron tayong normal, natural hair loss. Sabihin natin, mga 50 to 100 strands per day.
2: Okay
1: lang yan.
2: Okay lang yan. Okay. Kaya lang, hindi ko naman nabibilang.
1: Hindi mo nabibilang. Nakikita mo lang minsan sa shower, yung drainage.
2: Pero maligit lang, yung parang strands lang. Hindi.
1: Dahil ang daming faces ang ating hair growth. Meron tayong growth phase, transition phase, resting phase, at shedding phase.
2: Okay.
1: Ang longest phase is yung growth phase. Kumbaga parang kakalagay mo lang ng similya, ng abono.
2: Okay.
1: Yung parang sa seeds.
2: Okay.
1: So it's the time of growth. 85 to 90% of the time ay nandun.
2: Hanggang kailan nag-grow?
1: 2 to 7 years yan, yung growth na yan.
2: Hindi, ibig sabihin, yung what age?
1: Continuous yan.
2: Continuous?
1: Dahil,
2: kahit matanda na?
1: Yes. Ah. Dahil maraming factors ang involved para magka hair loss.
2: Okay.
1: Hindi sabihin natin yung factor for hair growth.
2: Okay.
1: Mas alam natin ano ang sa loss. May binanggit kang pregnancy, which is part of it, Tita Winnie, because of hormonal imbalance. Kaya yung mga tao may PCOS. Nung menopause na, medyo numipis ang buhok.
2: Oo.
1: Diba? Meron yan. Yung iba na bang genetics? Sabihin natin, meron kang
2: manamana kasi.
1: Manamana. Yung tatay, may W pattern, yung may ganun na pattern sa ulo, di ba? At medyo nag-shed mula noon.
2: Receding hairline.
1: Because ang ama, ang lolo meron, ikaw rin malamang magkakaroon. Genetics yan. At syempre, babanggitin palagi ng tao ang stress at ang lifestyle. Dahil sa pagkain.
2: Okay.
1: Yung uri ng pagkain.
2: May uri na pagkain?
1: Oh, yes.
2: Nakaka-hair loss?
1: Processed food.
2: Processed food.
1: Tsaka yung mga junk food, tsaka yung kulang sa nutrients. May certain nutrients kasi, kagaya ng ibang vitamins or electrolytes na napaka-importante para ma-promote ng hair growth.
2: Meron ba pagkain na nakaka-promote ng hair growth?
1: Yes, brown rice, wheat bread, yung wheat bread na gusto mo, na quinoa,
2: okay.
1: Lean meat, tofu, mani, lentils,
2: tofu.
1: Sardinas.
2: Calcium rich.
1: Meron tayong protein rich, yun limited sugar level, yun high in good oils or omega-3.
2: Okay.
1: Yun. Yung mga ganon. Kaya hindi pwedeng walang fats at all.
2: Right. Yun. Pero bakit, as we age, nagkakaroon daw ng spots na wala ng growth?
1: Because of genetics plus more of hormone. Siyempre, as we age, nagkakaroon ng deceleration o pagbaba ng production ng ating hormone. Nagkakaroon ng issue. Di ba? Parang menopause lang yan, Tita Winnie. Parang andropause sa lalaki. Hindi ba? Nagkakaroon ng erectile dysfunction din ang lalaki. O yung babae, sabihin natin, nagkakaroon ng pain or sa kaunting pruritus or kaunting discomfort sa kanilang vaginal area. So, these are all hormone-related.
2: Bakit nagpuputi?
1: Because of the pigmentation. Nandyan pa rin ang growth, pero syempre, ano ba ang nagpapakulay na natural ng ating hair?
2: Oh.
1: Melanin.
2: Okay.
1: Yung mga cells niya is called melanocytes na nagproproduce ng kulay.
2: Okay.
1: Dark brown ka, black hair ka, pero as we age, naglo-lower na yung level ng melanocytes, yung number. So less na ang melanin, yung pigment.
2: Eh bakit yung iba bata pa nag-uuban
1: dahil
2: na?
1: Dahil mula noon, simula't sa pool pa lang, ay mababa na ang kanilang melanocytes.
2: So pinanganak sila na mababa.
1: Yes, yes.
2: Ito yung genetics.
1: Yes. Di ba may mga kaklase nga ako eh.
2: Mm-mm.
1: Meron ako isang kaklase, 12 years old, 10 years old, medyo white na hair niya.
2: Oo nga. Pero yes. Hindi ibig sabihin na...
1: deficient sa vitamin,
2: sa...
1: no, hindi naman. Mm. Walang ganun naman. Pero alam mo, sa ating generation ngayon, hair treatment.
2: Yung ano, color straightening, curling.
1: Perming, yung heat styling tools. Siyempre, naluluto, nasisira.
2: Totoo.
1: Medyo nade-dead yung hair root natin.
2: Alam mo, nangyari sa akin yan. There was this time na usong-uso yung magpa-rebond. Wavy-wavy ang hair ko eh. Sa madaling araw ang trabaho, parang ang hirap kasing mag-ayos na ng buhok. So, madalas ako nagpapa-rebond. Alam mo, numipis yung aking yung strands.
1: Yes.
2: Nung buhok ko.
1: Yung coarseness na nabawasan.
2: Nawala. Alam mo, ang tagal kong hindi nag...
1: hair treatment. Para lang mag-recover.
2: Yes.
1: That's very true. Pero Tita Winnie, iisipin din natin, may mga gamot na nagpapa-hair loss din sa atin.
2: Gamot
1: very aware ka naman sa mga chemo agents. Hindi
2: ba?
1: May mga chemo agents kasi na nagpapa-hair loss talaga.
2: Radiation.
1: Yes. Mm. Kaya oral contraceptive pills sometimes can create that also.
2: Depends.
1: So yun. Uh-oh. Pero alam mo, kung sa lahat ng tao, wala siyang mga factor na ito, isipin mo yung tamang pagkain.
2: Okay.
1: Ano bang pinaka-content ng ating buhok? Keratin.
2: Keratin.
1: Yung makinta, malinis na buhok. Kaya dapat sapat ang protina mo.
2: Sa protein pala nang gagaling ang keratin.
1: Dito yun mga itlog, tofu na binanggit ko, mga bean products, lean meat, yon. Itong mga ginagawa ng iba ngayon, yung biglang bagsak ng timbang, crash diet, processed food, or sabihin natin, extreme vegetarianism, pwedeng mag-cause niya.
2: These are the, how do you say that? Yung parang normal na,
1: yes.
2: na discussion on hair loss. Pero, meron talagang sakit, Dok, diba?
1: Yes.
2: Na nagdudulot ng hair loss.
1: Meron.
2: Isa dun yung poknat.
1: Alopecia, akrita, meron yung gano'n, yung parang isang coin lesion lang. Isang bilog lang. You know, that stress is very much involved
2: stress.
1: Stress alopecia. Alopecia means pagkakalbo, paglalagas ng buhok.
2: Okay.
1: Stress alopecia.
2: So
1: paglalagas ng buhok dahil sa stress and anxiety.
2: So ang gamot doon pag kumalma na ako?
1: Yes. That's why you have to create your own comfort. Your own relaxation.
2: So babalik siya?
1: Yes.
2: Pero merong alopecia na permanent?
1: Yes, meron nga.
2: Yes. Ay, hindi permanent. Diba yung buong ulo?
1: Tama. Ang may kakilala ako na nag-bypass, after the bypass, nagkaroon siya ng isang, yung parang poknat na isang area. Because of the stress of the yung cabbage surgery.
2: Pero yun nga, merong diba yung babae na talagang kalbo siya?
1: Kaya nga, aalamin natin kung anong phase ng growth hair cycle ang may problema. At ano ang level ng hormone na nagkaka-issue. Dahil sabihin natin, yung hair loss, sabihin natin, is more of the male hormone. Di ba? Yung androgen, kaya androgynous. Di ba? So, yung female hormone, mas less. So, yung balance din, we have to create the balance. Dahil meron tayong growth phase, transition phase, shedding phase. Kaya yun ang mga titingnan natin. Sa anong phase ka ba nagkakaroon ng issue?
2: Okay. Teka muna, hindi na ipaliwanag
1: emphasize.
2: Isa-isa ni Doc yung phase na yan. Diyan, sandali lang ha, diyan. So, natapos na tayo dun sa growth phase.
1: Growth phase, 2 to 7 years, follicles produce new hairs, 85 to 90% of your hair is at this phase.
2: Okay.
1: Tapos yung transition phase, mga 10 to 14 days lamang to.
2: Ano yung transition?
1: Dito, na less than 5% ang buhok natin ay nasa transition phase. Dito
2: Nga yung transition?
1: Yung wala lang. Sandali lang. Between growth and resting.
2: Walang mangyayari.
1: Walang masyadong mangyayari. Kakaunti
2: okay,
1: lang.
2: Okay, ng 14 days. Yes. Tapos yung susunod?
1: To the next 3 months, yung resting phase.
2: Resting.
1: Okay. Dito, makikita mo 10 to 15% of our hair is here. Dito, ang time na parang yung mga medyo nagkakaedad na itatanggal na. Magsished na siya. Kasi ang shedding phase mo is the last one.
2: So, talagang, excuse me, talagang may laglalagas.
1: Meron.
2: Si Janjan may question, excuse me. Pag araw-araw po ba nagsashampoo, paglalagas ang buhok?
1: Sorry. Pero myth na myth yun. Frequent shampooing has no relationship. In fact, dapat malinis ang iyong scalp para maging malinis, para maganda ang growth. Hindi pwede yun.
2: Sorry.
1: Hindi pwedeng marubi. Diba? Kasi yun ang ground mo for growth. Eh.
2: Pero meron silang sinasabi, Doc, na mga ingredients ng shampoo na toxic sa scalp.
1: Dapat alamin natin na mga products natin dapat approved by FDA.
2: Yan.
1: At yung BFAD products natin, kaya meron tayong mga licensing. Eh,
2: yan.
1: Para alam natin na walang toxic. Walang agents or chemicals na kakakill ng hair follicle natin.
2: Pagka daw masyadong mabango ang shampoo, hindi kagandahan.
1: Hindi naman sa hindi kagandahan, pero syempre, irritant din yun eh. Scent, amoy, kulay, pwedeng source of irritation yan.
2: Kaya, ano yun. May paayo para sa mga nagtithin ng hair?
1: Sabihin natin, titingnan natin yung sarili natin based on ating lahi or genetics. Yung hormonal level natin at syempre tamang nutrition, proper control of stress and illness natin. Dahil ito po ay mga factors na pwedeng mag-push para magkaroon tayo ng kaunting hair loss.
2: Meron ako tanong, Doc,
1: yes,
2: sa iyo. Kasi ako napapansin ko, ang signal ko para magpagupit na, may nalalagas.
1: Mm-hmm.
2: Pagka nagpagupit na ako, hindi na siya naglalagas.
1: Dahil kaagaw mo na yung length ng hair mo sa nutrition. Kumbaga, ito yung ground mo for growth. Ang dami ng, kumbaga sa garden, yung weed, you have to weed them out na. Yun na,
2: okay.
1: Panahon na para mag-allow na ng new growth.
2: Yan, diba? Ako. Ba, nasa Facebook at TikTok si Doc.
1: Gamitin lang ating official username at Doc Dennis Official. Mag-like, mag-share at pwede kayo mag-send ng mga messages para pwede tayo mag-usap tungkol sa ating mga illnesses natin. Okay? At sa oras na alas 2:46, tayo po ay magbibigay daan na sa ating mga Radyo Patrol.
0: Action ngayon!
1: DPW

0: Infrastructure Scandal. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Quezon City, Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico? Okay. Balikan natin si Nico Bagsik.
1: Tuloy-tuloy po tayo sa mga balita. Hirit na dagdag budget para sa Middle East Crisis Response. Wala pang desisyon ayon sa Malacanang. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Malacanang ni Radyo Patrol Steve Raz.
2: Wala pang pinal na desisyon ng Executive Department kung hihiling ng supplemental budget sa Kongreso para sa mga hakbang ng pamahalaan kaugnay ng sitwasyon sa Middle East. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, batay sa pakipaugnayan sa Department of Budget and Management o DBM, patuloy pang pinag-aaralan ng usapin at wala pang konkretong desisyon sa ngayon. Anya, ang anumang susunod na hakbang ay ibabatay sa magiging resulta ng interagency assessment hinggil yan sa fiscal space ng pamahalaan at sa aktual na pangailangan para sa mga response measures. Samantala, nilinaw din ni Castro na walang nakaschedule na pagpulong ng LEDAC pero may nakaschedule na uplift meeting ngayong hapon. Ang uplift o Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport ay isang whole of government approach na programa ng pamahalaan na layuning tugunan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis at ang krisis sa Middle East. Dagdag pa ni Castro, walang binigay na dahilan kung bakit hindi natuloy o hindi naisama sa schedule ang LEDAC meeting. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz. At balikan natin ang balita ni Nico Bagsik.
3: Doc Dennis at Tito Winnie, tiwala si DPWH Secretary Vince Dizon na mapapanagot ang mga pangalan at personalidad na nasa sangkot sa iba't ibang maanumalyang flood control project. Sa kanyang tinaluhang inspeksyon sa Wawang Pulo Pumping Station sa Valenzuela ngayong araw, tiniyak ng kalihim na malakas ang mga reklamong hinain nila sa ombudsman base sa mga nakalap nilang mga ebidensa. Narito ang kanyang payag.
4: Ganun talaga. No? Matagal ang proseso pero mas mabuti ng medyo matagal at matibay ang ebidensya kaysa minamadali at mahina ang ebidensya. So hintay na lang tayo, tuloy-tuloy yan. At ngayon nakikita natin yung nagiging resulta na nung matagal na trabaho na ginagawa natin nitong nakarang ilang buwan.
3: Yan na payag ni Secretary Vince Dizon ng DPWH. Dagdag pa ng kalihim, hindi rin nila naif na mahina ang mga kasong maihahain sa korte dahil maaaring masayang lamang ang ginawa nilang investigasyon kung sakaling hilaw ang mga kaso. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsik.
1: Samantala, Manila LGU itinanggi na may koneksyon sa Chinese na naaresto ng mga otoridad matapos magpanggap na isang Pinoy. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Maynila ni Radyo Patrol Bert Dizon.
2: Tita Winnie, itinanggi ng Manila City Local Government pa walang kaugnayan sa kasalukuyang administrasyon ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso ang Chinese na inaresto ng Bureau of Immigration dahil umano sa pagpapanggap na isang Pinoy at paggamit ng mga peking dokumento tulad ng birth certificate at mga ID. Ayon kay Manila City Administrator Attorney Wardy Quintos, walang anumang koneksyon ng Chinese na si Peter Zhuang sa Manila LGU. Ito'y matapos makumpiska kay Zhuang ang iba't ibang government ID, kabilang ang ID na umano'y issued ng Office of the City Administrator ng Manila na may designation kay Zhuang bilang Manila-China Foreign Relations Director. Sinabi ni Quintos na ang anumang ID, certification o dokumento na may kaugnayan kay Zhuang ay hindi umano dumaan o inisyo ng kanyang opisina sa Maynila. Tinukoy rin ni Quintos ang dating city administrator na si Bernardito Ang na nagsilbi sa ilalim ni dating Mayor Hani Lacuna bilang dapat umanong sumagot sa mga tao sa mga tanong kaugnay sa naturang dokumento dahil siya ang nakapirma sa ID. Binigyan din pa ng Manila City Government na hindi nito kinukonsinti ang namang uri ng misrepresentation at illegal na paggamit ng pangalan o tanggapan ng mga opisyal ng lusod. Si Peter Zhuang ay inaresto ng mga operatiba ng Bureau of Immigration matapos lumabas sa intelligence surveillance na may kaugnayan umano ito sa isang Chinese espionage group o pang-espiya kung saan pinapasok ang ilang mga grupo, organisasyon, maging ahensya ng gobyerno. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
1: Thank you, Bert Dizon.
0: At maraming salamat, Radyo Patrol.
5: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 3.

0: aksyon ngayon!
1: Oras na para sa ating good news!
0: Mga bayaning walang tigil sa pag-aksyon, tinig ng pag-asa, lakas ng Pilipino. Dito sa Kwentong Aksyon, Kwentong Kapamilya.
1: Mga kapamilya, isang non-profit organization ang ating makakasama ngayon hapon. Nagsimula sila noon 2007 sa isang NSTP project lamang. Ang kanilang advokasya ay pataasin ang kalidad ng edukasyon at paunlarin ang kakayahan han ng mga liblib at rural na komunidad sa buong bansa.
2: Ay para tayo kwentuhan, kasama natin mula sa We Lift Club. He is back, si King. Hello, King Padillo. Hi.
3: Hello po. Magandang hapon po. And hopeful afternoon po sa mga nakikinig ng aksyon ngayon.
2: Ay, thank you. Kamusta na ang mga proyekto ninyo?
3: Ayan. So far, patuloy-tuloy naman po ang mga nagiging projects ng We Lift Club. And this coming June 12 to 14 po ay magkakaroon po kami ulit ng tinatawag naming Hopeful Campaign Year 4. Pang-apat na taon na po ito namin Gumakas Essential Missionary School or GEMS sa Kasiguran Aurora. Ang Hopeful Campaign po ay isa sa mga flagship programs ng We Lift Club, wherein we would go to cultural communities, IP communities, and then we would conduct outreach activities, we would do storytelling activities, we would do modular activities, coloring session with kids, and then modular po yung program, so may follow through from year 1, year 2.
2: Ang naaalala ko sa kwento mo nung una kang narito, King, meron silang doon natutulog kayo doon,
3: yes,
2: sa lugar.
1: Immersion.
2: May immersion, right?
3: Basically po, yun din naman po yung core ng We Lift Club. Hindi lang siya basta punta sa community, bigay ng donations, alis na. We would do immersions, nakakasama po namin yung community, kasama yung mga PTA, yung mga parents, kasama po yung mga teachers, even LGU po ng yung sa barangay level. Sinasamahan po kami dun sa activity. So, somehow may interaction with the community. May
1: paano,
3: bonding.
1: Paano nyo ulit na muli, how do you choose the community na tutulungan natin?
3: May mga officers po yung organization na sila po yung nakakababa talaga sa community. And then may
2: sila research.
3: Opo, sila po yung research arm. And then if payag po ang community and if na-ocular na po and fit siya na puntahan ng organization.
2: Sinabi mo, King, if payag yung community, hindi ka basta-basta lang pupunta doon at ia-anunsyo ang sarili mo na we're here to help.
3: Yes.
2: Kahit na maganda yung intention, meron ding magkakaroon pa rin ng resentment.
1: Yes. It's like doing any procedure, Tita Winnie.
2: Right.
1: Meron tayong informed consent. Informed.
2: Right.
1: Kami po, sa We Lift Club ay pupunta rito.
2: Correct.
1: Payag ba kayo? Ito ang gagawin namin.
2: Meron ba umaayaw?
3: So far, wala pa naman po. But,
2: pero ilan na ba napuntahan ninyo, King?
3: May 7 pong communities.
2: 7, okay. Since the We time you started.
3: Yes po.
2: Okay, sa 7 communities na pinuntahan ninyo, meron bang may mga napansin ba kayong pagkakaiba? Ano ito? At paano ina-address in relation to uplifting the education?
3: Iba-iba po yung way of life nila per community. Meron po kaming community sa Ifuga, which is a mountainous community,
2: right,
3: which is different from our community in Bordeaux, which is a coastal community naman. So, yung needs nila ay nakadepende sa factors na meron in dun sa community.
2: Yung way of life nila.
3: Yes po.
1: Yung environment,
3: yes po.
1: Yung climate.
3: Ito pong Hopeful Campaign na to, usually 3 years lang. But nakita namin yung need na mag-conduct ng 4 kasi the 4th one is the education ay pamana module. Ito naman yung para sa mga parents. Kasi po napansin namin, bumababa yung enrollment ng kids. Sa Quezon, sa Bordeaux, bumababa yung community kasi nagtratrabaho daw agad yung mga bata.
1: Oh.
3: When it comes to Mindoro, our community in Mindoro, may isang community po doon na bumaba daw yung enrollment kasi kinakasal daw po ng maaga.
1: Huh?
3: So,
1: what
3: early,
1: is maaga?
3: Anong
1: edad?
2: Elementary, high school age.
3: High school naman.
2: High school age?
3: Yes po. So,
1: teenager dito, Winnie.
2: Oo nga.
3: So, may mga ganun po
2: kaming
3: nakikitang.
2: Dahil dahil sa kultura o dahil sa
1: economic situation?
3: Yun po yung sinasabi nung nasa community na kaya po bumaba yung enrollment namin kasi po ganyan.
1: So sa mga communities na napuntahan mo, yung pito or yung mga future to communities that we will help, ano ang major problem or hadlang sa ating progress dito sa We Lift Club?
3: Ang number one po na nakikita naming challenge is yung accessibility talaga ng mga bata sa school. Kasi po, yung mga, for example po, itong gagawin namin sa June 12 to 14 sa Kasiguran Aurora, yung mga bata po doon, they would walk 1 to 2 hours para lang makapag-school.
1: Walk yun, ha?
3: Walk po. And sa iba naman, bundok talaga. They would climb mountains para makapasok sa eskwela. So, accessibility po talaga yung isa sa mga nakikita naming factors.
1: Kayo sa We Lift Club, logistically, how do you sustain your projects?
3: Logistically speaking po, mahirap siya kung pagpunta, yung sa pagpunta sa organization. Kasi imagine, coastal community nga po or mountainous community, dala namin the donations. Yung lipat-lipat pa lang.
1: Paano yung funding mo?
3: The funding po, so far, God will provide talaga. I mean, hindi naman po, hindi pa naman kinakapos. Every, magugulat na lang kami every malapit na campaign, nako-complete namin yung donations for a particular activity.
2: The righteous will be rewarded. Amen to that.
3: Thank you po. King. Amen po to
1: that. So, kung may gustong tumulong, paano, King?
3: Ayun po, sa mga gusto pong tumulong sa aming organizations, ang Facebook page po at ang Instagram ng We Lift Club ay andun po yung mga details po when it comes to donations. Also, if meron pong mga gustong sumama sa mga gagawin po naming activities, this coming June 12 to 14, we have the Hopeful Campaign sa Kasiguran Aurora, Gumakas Essential Missionary School. That's the fourth year of our Hopeful Campaign and sana po may mga sumali or sumama sa activities po namin. You can like our Facebook page po at We Lift Club and email us at support@weliftclub.org.
2: Very good. Thank you so much, King.
3: Thank you so much po, Tita Winnie.
1: Salamat, King, sa pagbisita po ulit, ha?
3: Hanggang sa susunod po ulit.
2: Hanggang sa susunod. Sige. Samahan natin ang tropa nila, King, para matulungan ang mga bata at maengganyong makapag-aral. Yan po ang We Lift Club nila, King Padillo. Thank you so much.
1: Thank you very much, King.
2: Thank you. Grabe. Iruin mo yun.
1: Yun nga eh.
2: Paano matutulog? Saan matutulog?
1: Magte-tent up sila dyan.
3: Campsite. Hamok po.
1: Ginawa namin yan noon na yan. May immersion din kami sa high school noon.
2: Talaga.
1: Mm-mm. To let us feel the community. Mm-mm.
2: Okay.
1: Marami akong natutunan din dito, Winnie. Was not easy for me, honestly.
2: It's 3 o'clock!
1: Yes, bago matapos, batiin ko lang yun mga staff ko lang sa UST. Nag-message sila ngayon, si Mitsunori, si Eloisa, si Hannah. Thank you very much.
2: Ayan. At yung ating isang masugid na tagapakinig, si Mang Sosimo at ang kanyang asawang si Marites Gasmin ng Mabalacat City, Pampanga. Thank you po!
1: Yes, at syempre, ang susunod,
2: Ako to, si
1: Chiang Ami. Kasama si Chiang Ami Perez Castillo. Magandang hapon sa inyo.
2: Bye-bye!
1: Bye!
0: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Action Ngayon sa DZMM.
4: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong Sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kami po'y kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, Philippine Standard Time, 3:03 in the afternoon.
1: DZMM, balita ngayon!
2: Kapamilya pinabulaanan ng isa sa mga nagbitiw bilang House member na may kinalaman sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ang kanyang pagbaba sa pwesto. Naritong kumpirmado, siguradong balita mula sa Kamara, hati ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam.
3: Sa ambush interview, sinabi ni dating Juan Tahanan Party List Representative Nathaniel Utucado na hindi naging madali ang kanyang pasyal na magbitiw bilang tinatawan ng partido. Paliwanag ni Utucado, nag-resign siya dahil sa personal reason dahil gusto niya munang pagtuunan ng pansin ng kanyang pamilya at kalusugan. Pinabulaan na naman ang dating kongresista na may kinalaman sa kanyang boto sa impeachment ang kanyang pag-resign. Isa si Utucado sa mga pumabor sa impeachment laban kay VP Sara.
4: Our vote po was just following the direction of the majority and yun po kasi yung party decision namin to follow the majority. As to the rumors that we received 20 million cash, that's fake news po.
3: Kanya rin itinanggi na hindi usapin ng term sharing kung kaya siya nag-design bilang party list representative. Pinag-uusapan naman na anya sa kanilang partido kung sino ang papalit sa kanyang pwesto. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
2: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Hanggang Huwebes, Mayo 21 na lang ang Land-Based Service Contracting Program ng Land Transportation and Franchising o Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ang programang ito ng LTFRB ay hindi lang simpleng subsidy program, kundi saring intervention ng gobyerno para umagapay sa mga tsuper dahil sa pagtaas ng presyo ng petrolyo dulot ng giyera sa gitnang silangan. Kaugnay nito, ihinto na rin ang mga aktibidad sa ilalim ng programa, kabilang ang QR code at manual scanning, pati ang 20% na diskwento para sa mga pasahero. Hindi na rin papayagang gamitin ang mga signage at identification materials ng programa matapos ang naturang petsa. Hinihikayat ang mga operator, driver at pasahero na sumunod sa abiso para sa maayos na pagtatapos ng programa. At abangan mamaya sa headlines sa hapon. Senator Bato de la Rosa pwede umanong arestuhin ng sinuman sa pamamagitan ng citizen arrest. Department of Agriculture nakatakdang magpataw ng 53 pesos na suggested retail price sa kada kilo ng lokal na bigas. At mahigit 20 na apektuhan ng gas leak sa isang gusali sa Makati City. At yan ang mga balita basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Shalindo.
1: DZMM Balita Ngayon!
5: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi
6: ako to, si Chang Ami.

0: Magandang, magandang afternoon, mga kapamilya, mga kaserbisyo. Kamusta po kayo? Sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan. At thank God, medyo umuulan-ulan ng konti. Hindi po gaanong ganong kainit, ano? I welcome po sa ako to si Chang Ami, 3:08 ang ating oras. Na-miss ko kayo kahapon at nung Friday. Maraming salamat again and again. Mwa-mwa, chup-chup kay Tita Winnie Cordero sa pag-upo sa ating programa. Siya po'y pa-uwi na ngayon. Ingat-ingat, Tita Winnie, drive carefully. Kamusta po? Abay, pangalawang araw ng linggong ito. Kaya pa ba? Oh, naku, dapat kaya. May mga maliliit tayong panalo. Kahit marami po ang nakakagulo sa ating isipan, sa ating mga nararamdaman, may mga pangamba. Eh sana kahit paano po masanay tayong tumingin pa rin dun sa mga small wins, ika nga. Dahil kahit naman papaano po meron namang kahit konti. Kaya maging hopeful pa rin daw tayo at patuloy na ipagdasal po ang ating bayan, ang mga nakaupo po sa ating gobyerno. Ay, marami po talagang mga pagsubok lately. Kaya, let's continue to pray. Huwag tayo mawawala ng pag-asa. At dito naman sa ating programa, may pag-asa din. Dahil tuwing araw po ng Tuesday, ang ating pong segment ay ikwento mo kay Chang. Kaya maya-maya po, para sa ating episode ngayong hapon, ay mapapakinggan po natin ang kwento ng isang kabataang naku, napatigil po sa kanyang pag-aaral dahil nga po siya ay may struggle sa kanyang mental health condition. Lumaki po kasi sa hindi magandang environment sa loob ng kanilang pamilya at ngayon nga po ay eto na. Bit-bit na niya ang kanyang mga trauma at nararamdaman na ang epekto ng lahat ng naging trauma na yan. Kaya ang tanong po niya, ay paano nga ba daw muling mabubuo ang tiwala hindi lamang sa ibang tao kundi sa sarili niya at kung ba makakabalik ba siya sa kanyang mga pangarap. Yan po ang ating bibigyang atensyon ngayong hapon. Kaya medyo maselan po ang ating pag-uusapan at kung kayo po ay may pinagdaraanan at nangangailangan o mangangailangan naman po ng tulong, maaari po kayong tumawag sa numero ng National Mental Health Crisis Hotline na 0917-899-8727. Yan po ay para sa Globe at TM subscribers at 0919-057-1553 naman po para sa Smart subscribers. Kumakaway-kaway na mga Team Radyo, nasa bahay man or sasakyan, nakatutok pa rin po sa 630 kHz sa AM band. Salamat ka pamilya dahil number 2 na po ang DZMM. Sa Metro at Mega Manila po yan, salamat at sabayan din po tayong napapanood nationwide sa cable naman, sa DZMM, Teleradyo Cable Channel, ang mga Team Cable, magandang hapon. At sa buong mundo, sa lahat po ng ating mga kababayan, mga kapamilya, all over the world, sa pamagitan po ng The Filipino Channel at sa iWan, magandang araw po sa inyo ngayon. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. At ang Team Online, nariyan na rin ang mga nakatutok sa ating pong YouTube channel at sa Facebook. Alam nyo na ito, ha? Paki-like at mag-subscribe na po kayo sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta sa Facebook. Nariyan din po kami sa TikTok, sa X at sa Instagram. At sandali lamang po muna, ano, meron tayong pasasalamatan ngayong araw na ito.
1: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
0: At sa oras naman po nating 3:13 ng hapon, ito na, alamin po natin ang mga kaganapan sa labas ng ating himpilan mula po sa ating mga Radyo Patrol. Unahin ko lamang po ito, higit 20 individual timbog sa magkakahiwalay na operasyon ng National Bureau of Investigation. Narito po ang balitang kompirmado, sigurado at ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom, magandang hapon. Detalye.
2: Siyang aming magandang hapon, inaresto ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation ang nasa 27 individual na sangkot sa magkakahiwalay na modus at krimen online. Sa mga nahuli, 5 ang Korean na nahuli sa illegal na buy and sell ng financial account sa Pampanga. 6 na Vietnamese naman ang inaresto sa Makati dahil sa computer-related fraud sa pamamagitan ng paggawa ng Peking online gambling website. Samantala, 17 ang individual naman, kabilang ang 14 na Pinoy, 2 Chinese at 1 Malaysian ang naaresto sa Parañaque City dahil sa online love scam. Naharap sila sa iba't ibang kaso tulad ng paglabag sa Republic Act No. 12010 o Anti-Financial Account Scamming Act at Social Security Act of 2018. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Jom Garner. Naku, ingat po kapamilya ha. At napakarami pa rin po talagang mga nauusong mga scam. Kaya ingat-ingat po. Sa ibang balita naman, mga pulis na pinatawan ng disciplinary penalty ng pambansang pulisya, umabot na sa mahigit 1,000. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Rowan Cueto. Rowan, magandang hapon.
3: Magandang hapon, Chang Ami. Batay sa tala ng Directorate for Investigation and Detective Management, nasa 551 personnel ang sinuspindi, habang 353 naman ang tinanggal sa serbisyo mula January 1 hanggang May 6, 2026. Meron din pinatawan ng forfeiture of salary, demotion, reprimand, withholding of privileges and at restriction depende sa bigat ng paglabag. Ayon sa pamunuan ng PNP, tuloy-tuloy ang zero tolerance policy ng PNP laban sa misconduct, corruption at iba pang paglabag ng mga pulis. Bahagi pa rin ito na mas pinaiting na kampanya na sa disiplina at pananagutan sa loob ng organisasyon. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Ro and Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Ro and Cueto.
4: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. DZMM, numero uno sa aksyon.
0: Good afternoon din sa ating mga suki sa Team Online. Nariyan na si Donald Figueroa Bagawisa, si Mami Tess Villamin. O, sa sobrang tagal, napa-welcome back siya. Oo nga, ano, Tess Villamin, Mami Tess Villamin, 8143, na-miss ko din kayo. Maraming salamat. Si Mercy G, si Chris John Gatbunton is in the house. Si Bing Villas, 5461, sabi niya, good afternoon, Chang Ami. Gusto ko lang pong magpatulong sa inyo sa aking mental health. Sana po'y makausap akong psychologist. Yes, pwede naman po. Mag-text lamang po kayo dito sa aming pong hotline. Pakibaba nga lang yung prompter, please. Ayan, ang ating pong Viber at text number ay 0919278300. Biglang nakalimutan ko Mayora yung numero. Sa dami ng mga iniisip natin, ano? 0919278300, Miss Bing Villas, 5461. Diyan po kayo pwedeng mag-text or mag-Viber at i-coordinate po namin, ano? Para malaman po namin kung paano po namin kayo pwedeng matulungan sa aming pong yung mga psychologists na kasama dito sa programa. Good afternoon din kay Sir Manny Conanan. Pabati po ng happy birthday to me. Ay naku, belated happy birthday po. Sir Manny Conanan ng Virginia, USA. Madaling araw po dyan sa Amerika pero talagang sinasamahan tayo ni Sir Manny. Salamat, salamat po. And belated, belated happy birthday. God bless you with more happy, healthy years po ha? At mag-iingat palagi. Makulimlim na hapon siyang Ami mula dito sa Binangonan, Rizal. Si Elvie Vidua, 9868. Oo nga, medyo makulimlim na at umuulan na sa hapon kaya magdalaho ng payong ha. Si Yoli Lou, 6011. Hello, hello. Brian Untalan, shout out po kay Lola Puring. Ay, talaga ba? Shout out po, Lola. Si Mami Ligaya Ching Tan, magandang araw ng Martes sa lahat ng mga Aminatics. Oy, thank you. Ma'am Bing, text lang po or message. Opo, tapos kami na po ang tatawag sa inyo para hindi na po kayo mabawasan ng load. KGB underscore 2809, good afternoon din kay Tita Lina ho, si Grace Groyon, at ganun din. May sasagot sa'yo lagi. Kay Tita Lina ho ng Plaridel, syempre pa, Nona Damian. At ganun din kay Miguel Andre Mira, watching from SNSU Claver Campus, Claver, Surigao del Norte, habang nasa school po ako ngayon. Uy, talaga ba? Maraming salamat. Ingat-ingat. Maria Rowena Ruiz, good afternoon also. Ganun din kay Carmela and Andre May Susherbayan. Oh, mga taga Bicol, hello po sa inyo. Si John Steven Villaflor. Si Tita Lina ho, yes, nabati na natin. Oh, shout out din kay Roberto Clemente o sa lahat po ng mga nasa team online. Okay, magbe-break lamang po tayo. At sa ating pagbabalik ay mga kasama po natin ang ating kapamilya, makakausap sa ating pong segment na ikwento mo kay Chang. Oras natin, 3:20 ng hapon. Sandali lamang po.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Ituring ang iyong sariling tagahawi ng ulan sa kalangitang kulimlim. Ikaw ang magsasabi, kaya mo to. Iwala, isigaw mo sa hangin.
6: Ang liwanag na to, nasa loob mo.
7: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosones, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang. So, lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
8: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news, yung report nila.
9: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
10: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Anumang narapatan nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon.
11: Si Chang Ami.
12: Kwento mo kay Chang.
0: Nagbabalik po ang ako to, si Chang Ami. Good afternoon din pala sa ating mga kapamilya dyan sa Dubai. Si Jessie ay nakikinig din ngayon. Maraming maraming salamat. Ang ating pong segment tuwing araw ng Martes ay ang kwento mo kay Chang. At may makakausap po tayo na sa telepono. Siya po ay 20 years old at siya po ay na-diagnose ng anxiety disorder at depression ng isang psychologist. At noong 2025 nga daw po ay napatigil siya sa kanyang pag-aaral dahil sa sobra siyang na-overwhelm at nahihirapan siyang pagsabayin ang pag-aaral dahil din nga sa kanyang mental at emotional na pinagdaraanan at nakakaramdam din ng matinding pressure sa pag-aaral at sa kanyang magiging future at nahirapan din siyang makipag-communicate sa mga tao at sa kanyang mga kaklase at pakiramdam niya nga din daw po ay parang siya ay pabigat sa kanilang pamilya. So mga kasama po natin sa linya ng telepono, itatago na lamang po natin sa kanyang alias na si Nika. Hi Nika, magandang hapon. Ako to si Chang Ami, kamusta?
13: Hello po.
0: Nika, parang malungkot ang iyong boses. Kamusta ba ang iyong araw?
13: Ayos lang po, maayos naman.
0: Maayos naman. Nabalitaan ko na simula pagkabata ay na-expose ka sa hindi magandang environment sa bahay. Tulad ng ano ito?
13: May mga alitan po and physical and verbal abuse.
0: Sino ang nariringgan mo ng ganun?
13: Nika. Hindi ko na lang din po siguro i-disclose po
0: yung ano. Pero lumaki ka doon sa...
13: Family members.
0: Oo, na may... Lumaki ka doon sa environment na nag-aaway. May nag-aaway palagi sa inyo, tama?
13: Yes po.
0: Mm-mm. Tapos tama merong po. Physical and verbal abuse kang na-witness, kumbaga.
13: Opo.
0: Okay. Ilang taon ka noon? Natatandaan mo kung anong edad mo noon nung una mo siyang na-experience?
13: 5 years old.
0: 5, oo. Ano yung unang, kumbaga, ay pumasok sa isip mo nung nakita mo yon? Ano yung naramdaman mo? Natakot ka ba? Nabigla? Nagulat?
13: Hindi ko po alam nun kasi bata po ako eh.
0: Mm-mm. Pero looking back... Sige, go ahead.
13: Pero yung naging ano ko po nun is...
0: Takot?
13: Yun po, takot po. Hindi ko po alam yung nangyayari sa paligid talaga din.
0: Mm-mm.
13: Lumaki rin po ako na hindi ko po alam kung paano ma-manage yung emotion ko, kung paano po ba yung dapat kong maramdaman kapag may nangyayari sa paligid.
0: Mm-mm. So lumaki ka na magulo talaga ang paligid. Tama?
13: Apo.
0: Mm-mm. So, nung mga panahon na yun, hindi mo alam kung ano yung nangyayari, sino yung madalas mong nakikita or nakakasama na nagko-comfort sa'yo nung mga panahon na yun?
13: Wala po eh. Mga kaibigan ko lang po na maliliit din.
0: Mga kalaro mo.
13: Naglalaro nga lang po kami. Kumbaga po, from malungkot to... Tumasaya po, naglalaro na lang po kami.
0: Mm-mm.
13: Wala po talaga akong nasasabihan.
0: Oo, oo. So ngayong ikaw ay 20 na, tama?
13: Opo.
0: Mm-mm. Ano yung mga nararamdaman mong parang nagmamanifest na dahil doon sa trauma na na-experience mo?
13: Growing up po, ayoko nung mataas yung boses.
0: Na-trauma ka.
13: May nag-aaway din po kasi po, malinaw pa po sa akin lahat ng nangyari.
0: Mm-mm. Ito ba ay kumbaga nag-aaway dahil sa anong pera, problema.
13: So, wala naman pong specific na okay. Ano.
0: Pero madalas yung pag-aaway.
13: Hindi naman po madalas.
0: Ah, okay. So, lumaki ka lang na ganun, kaya na-trauma ka sa mga nagsisigawan.
13: Opo.
0: Okay, so ngayong 20 ka na, pag nakakarinig kang ganun, ano yung ginagawa mo?
13: Wala na po, tahimik lang.
0: Mm-mm.
13: Nililibang na lang yung sarili po. Kinakalma yung sarili.
0: Oh, paano mo kinakalma yung sarili?
13: Wala lang yan.
0: Paano mo kinakalma yung sarili mo?
13: Ayun po, sa cellphone. O kaya po, minsan nag-journal ako.
0: Ah, nag-journal.
13: Nakatulong naman po kahit pa paano.
0: A big help yon sa iyo. Pagka ganong nakakarinig ka or nakakita, nakaka-witness, parang ganon. So sabi mo nga parang tumitigil, natutulala ka lang, ganon. Tapos nililibang mo na lang yung sarili mo.
13: Opo.
0: Hindi ba ito?
13: Pero may mga araw din po na nag-i-stay pa rin po sa isip ko.
0: Oo. Ito ba'y napag-usapan ninyo as a family? May mga kapatid ka ba? May mga kapatid ka ba, Nika?
13: Meron naman po. Hmm. Meron.
0: Pero,
13: aware naman po sila sa situation ko about my mental health.
0: Mm-mm. Ah, napag-usapan ninyo. Ilang kayo magkakapatid?
13: Tatlo po.
0: Tatlo. Ikaw ba ang panganay?
13: Bunso po.
0: Ah, bunso. Okay. Bunso ikaw. So, yung dalawang kapatid mo, may napansin ka ba kung merong naging epekto sa kanila itong pagkakaroon ng magulong sitwasyon sa bahay?
13: Ngayon po naman di naman na gaano kasi ala na po sa poder namin yung parents namin.
0: Ah, humiwalay ka na.
13: Yes po.
0: So, ang kasama mo sa bahay ngayon ay sino?
13: Mga kapatid.
0: Okay. Bakit umabot sa punto na humiwalay kayo ng bahay?
13: Hiwalay na po yung parents namin.
0: Hmm. So, napag-desisyonan nyo na kayo-kayo na lang magkakapatid ang magkakasama sa bahay. Tama?
13: Opo.
0: Mm-mm. So, paano yung setup nyo ngayon sa parents mo? Nag-uusap ba kayo? Regular? Nagkikita? Binibisita? Paano?
13: Bumibisita po.
0: Kayo ang bumibisita or sila?
13: Kami po.
0: Oo. Pero magkasama pa ba si mama at saka si papa sa isang bahay or hindi na rin? May mga kanya-kanyang pamilya na?
13: Hindi na rin po.
0: Oo. Pero may mga ibang karelasyon na sila?
13: Opo, meron na po. Parehas.
0: Anong epekto nun sa'yo, Nika?
13: Okay naman na po sa akin.
0: Tanggap mo na.
13: Opo.
0: Mm-mm. Sige, para tulungan ka na siguro ay mas maintindihan itong sitwasyon mo ngayon. Mga kasama natin via Zoom ang ating psychiatrist tuwing araw po ng Tuesday. Wala pong iba kundi si Dr. Catherine Tan. Doc Kat, magandang hapon. Welcome again sa ating programa.
11: Hello, good afternoon, Chang Ami. Good afternoon, Nika. Good afternoon sa ating mga viewers and listeners.
0: Yeah, eto malinaw na nakikita natin yung effect again ng mga behavior and choices ng mga magulang sa isang tahanan na merong mga anak na naka-witness ng away, whether physical or may physical daw, sabi ni Nika, may verbal abuse din, hindi ba? At kadalasan sinasabi natin, wala lang yun, okay lang, walang epekto sa bata. Pero eto po, live kausap natin ang isang batang umabot sa punto na talagang nahihirapan siyang i-handle yung kanyang emosyon at napilitan siyang tumigil sa pag-aaral nga, Dr. Kat.
11: Yeah, Chang Ami, and alam din natin time and time again, malaking factor ang adverse childhood experiences para tayo ay mataas yung posibilidad na as adults or even early teenage years or later on that we could manifest yung mga symptoms natin ng mental health. Kaya sana ano yung sana we address yung mga issues din natin para as much as possible hindi natin ipapasa yung mga issues natin sa next generation din.
0: Yeah. Yun talaga ang napakahirap na marami sa atin marahil hindi yun na-realize or nakikita or napapansin. At eto na nga sa kaso ni Nika, 20 years old, ang nagkaroon kasi tayo ng pre-interview sa kanya. Tama, Nika? So ang tanong niya, bakit daw hanggang ngayon ay dala pa rin niya yung mga trauma na nararanasan niya noong bata pa siya, Dok?
11: Well, ano, Nika, at sa ating mga viewers and listeners, kasi malaking bagay yung pag-development natin. Actually, from the time of conception pa nga eh. So, pag naging together ang ating mga parents, yung stress hormones pa lang ni nanay habang pregnant siya sa ating case study. Tapos yung the type of parenting, mothering, the consistency ng care ng binibigay ng mga family members para sa case study natin. And then ano yung mga basics na binibigay, security, allowing our case study to feel safe while growing up. Kasi kung lagi naman natin nararanasan na in danger tayo, there are a lot of times we are aware at this moment in time, na mas safe naman tayo, pero our body does not forget eh. So yun yung nangyayari kay Nika, na ang pakiramdam pa rin niya, lagi siyang in danger, very, very similar to nung bata pa siya at napaka-helpless pa siya. Kasi can you imagine as a 5-year-old witnessing all that?
0: Yeah.
11: It's not necessarily just the shouting, Chang Ami. Sometimes it's yung dead silence. Mas nakakatakot pa because some of yung mga going through problems like this, para ang pakiramdam nila, pero sobrang tahimik, may mangyayari ulit. So, importante as parents na mabigyan natin yung mga children natin ng a safe environment to grow up.
0: Kaya tuloy po, madami ang nagtatanong nga, Dr. Kat, na kaya ba maraming bullying ngayon? Kasi sinasabi ng pag-aaral, parang kung hindi ako nagkakamali, may nabasa akong ganyan na kung ano pala yung kinalakihan na environment nung bata. Parang yun yung nagiging reason kung bakit dumadami ang bullies ngayon. Kasi yun, yung narinig sa magulang, nakita sa magulang. Tama ba, Dok?
11: I have to agree with that, Chang Amia. A lot of times, and I get interviewed with other networks about topics like this. I wouldn't look lamang sa yung victims ng bully. Actually, gusto ko din tingnan yung situation ng bully. Kasi probably may pinagdadaanan siya sa bahay. As kids, kasi akala natin, para magpipick up naman ng bata, paano mag-regulate ng mga emotions eh. Pero ideally, ito ay natutunan from yung pinaka-caregivers natin, yung parents natin. Mm-hmm. So, kung ang halimbawa nakikita natin sa bahay ay explosive, yung galit, di ganun din yung pag-regulate, quote-unquote, regulate ng emotions ng yung kids natin. Kasi that's the example that is given at home. Kaysa unti-unti natin tinuturuan na paano to regulate yung emotions natin, to calm down, to express yung mga feelings natin, to allow ourselves to experience yung feelings natin. Kasi Chang Ami, nakaka-dismaya din. There are a lot of times medyo misogynistic yung mindset ng natin, culture natin. Very, parang quote-unquote strong man na yung lalaki daw bawal umiyak. Excuse me, we are all humans and all humans are allowed to feel emotion. And one of them, if there's sadness or anger, that's why God created tear ducts and emotions, we're allowed to cry.
0: Uh-oh.
11: So sana din we have that acceptance din na ano, may mga ano din tayo, mga features as human beings na we are allowed to experience, but at the same time we are self-aware and we're able to regulate para yung pag-express natin ay accepted and acceptable within society.
0: Thank you, Dr. Kat. Nika, nabanggit ni Dr. Kat yung tungkol sa pagmamanage at yung pag-regulate ng emotions. Isa yan sa mga concerns mo, tama ba? Ano ba yung mga nararamdaman mo ngayon? Sige, isa-isayin natin. Ano yung mga nararamdaman mo ngayon?
13: Di ko rin po mamanage yung emotions ko and yung future ko rin po. Di ko rin po makita. Blurry.
0: Tapos sobra kang nag-overthink, tama ba?
13: Sobra po, malala po. Kapag po may isang bagay na nangyari na naisip ko po ulit na baka ganito ulit yung mangyari, baka po may gulo ulit.
0: Dr. Kat.
11: Yeah. So, actually, Nika, reminding our viewers and listeners, we were given a background prior to this interview about Nika.
0: Mm-hmm.
11: And nalaman din natin, Nika was diagnosed by a psychologist back in 2022. Correct me if I'm wrong. Pero back in 2020, nag-stop na tayo sa pag-aaral. And then like you pointed out, continuous pa rin yung nararamdaman ninyo. So off the top, the things I do consider that we are dealing with are symptoms of generalized anxiety disorder and major depressive disorder. At my back pocket, I'm also considering the possibility we're also dealing with complex post-traumatic stress disorder. So Nika, considering na-diagnose kayo dati, it's affecting how you view yourself. Like you said, na parang yung pakiramdam ninyo, pampabigat kayo sa family ninyo. It's affecting how you interact with others. Imbis na speaking up na ito yung nararamdaman ninyo, you keep quiet. Kasi yun yung survival mode ninyo when you were young eh. Keep quiet kasi be as small as possible para hindi ako mapansin ng parents ko habang sumasabog sila. And then nakikita natin it's affecting your capacity to study. Na you're not able to continue sa studies ninyo. And then considering nagpa-consulta na kayo sa psychologist. So with all these, na how significant yung symptoms natin is affecting you, I would actually consider taking medications. And then later on, when we feel better from the medications, then you can proceed to psychotherapy.
13: Opo.
11: Yeah.
0: Will you
11: like you pointed out, like what I would always share sa mga patients ko ha,
0: sige,
11: yung mga symptoms natin, para it's like a storm.
0: Mm-mm.
11: Wherever you go, dala-dala ninyo. So another way to, para ma-imagine natin yung, ano yung dala ni Nika, imagine you have really, really, really, really high fever. So no matter what you do, as in, dala-dala mo. So everywhere you go, bigat na ang feeling, pagod na pagod, hindi ako makakonsentrate, naiilo ako, down na down ako. So kahit ginawa ko yung mga gawain na sana nakaka-enjoy sa putang ako Disneyland, paano ka makaka-enjoy ng Disneyland if you have a very, very, very, very high fever? So, ganun yung mga sintomas natin. And sa high fever, hindi naman natin basta-basta i-wish away. So, yung ginawa din ni Nika, at actually for a lot of our patients, ha, kadalasan, bago makarating sa psychiatrist, dumaan na sa iba eh.
0: Mahaba siyang proseso.
11: Yeah. Albularyo pa nga eh. Pinagdaanan na. Yeah, pare na. Dinaanan na bago final. Psychiatrist na.
0: Mm-mm.
11: Alam din natin naman ang taas ng stigma when it comes to seeking professional help from a mental health specialist. Pero at the same time, tayo ay nakaka-recognize mga ganitong uri ng kondisyon. These are actual illnesses.
12: physical illnesses pero presenting in abstract form kasi we're actually dealing with yung mga neurotransmitters in the brain, which is actually physical. So kahit yung mga response sa medications, there is a physical explanation to how the medications work and manage yung symptoms natin. Pero considering nga na yung mga symptoms ni Nika ay quite severe already, affecting yung functionality niya, na-try na niya yung ibang mga treatment modalities for now, the next step is, I hope she could consider medications.
0: Mm-hmm. And that is something na, Nika, syempre, you have to talk to your, yung mga kapatid mo din, di ba? They're supporting you naman dito sa iyong pinagdadaanan. Kaya, kumbaga, merong small wins pa din na meron kang mga kapatid na sumusuporta at nakakaunawa sa sitwasyon mo, Nika. Gaya nga ng palaging paulit-ulit na namin sinasabi ni Dr. Kat dito sa programa, kung tayo ay may sakit sa puso, ginagamot, di ba, Dr. Kat? Pag tayo ay may sakit sa baga, ginagamot. O, di ba?
12: Yes.
0: Ito din, kailangan din ng gamot. Hindi po ito yung laging kailangan sinasabihan natin na, wala yan, arte-arte lang yan. Kaya mo yan, gawin mo lang to, ganyan. May mga ganyan pang mga advice, hindi ba, Dr. Kat?
12: Yes. Yes, Chang Ami. And yung advantage din ni Mika. So, Mika is from a place na may psychiatric center doon. So you actually have accessibility to.
0: Ah, doon sa kanilang lugar. Oo,
12: yes,
0: meron.
12: Yes. Yes.
0: So
12: like there's a government training
0: yes.
12: hospital. Yes, uh-oh, yes, uh-oh. Yes. And probably makaka-receive din kayo ng correct me if I'm wrong, pero sana may mga libreng gamot from yung malasakit center or from the
0: yes.
12: DOH.
0: Oo, ginagawa naman namin ang paraan dito din sa programa, Dr. Kat, na after
12: yes.
0: na makausap ka or magkaroon ng session offline, or I mean, hindi off the air, hindi na natin na dito sa programa dahil isang oras lang naman tayo, ay we connect also yung mga nakakausap natin sa Department of Health, lumalapit tayo, humihingi tayo ng tulong doon sa mga libreng gamot na pwede nilang ibigay ni Kat. Marami na tayong natulungan. So, susubukan din natin yon, Nika. At yun nga, gaya ng sinabi ni Dr. Kat, ay meron naman dyan din sa lugar ninyo na pwede nating malapitan. O magbe-break lamang tayo, Nika. We'll put you on hold. Thank you, Dr. Kat. At sa ating pagbabalik, baka may mga katanungan ka pa, Nika, ha? Naririnig mo ako, Nika?
13: Opo.
0: Ayan, sige. We'll put you on hold muna. Oras natin ay 3:45. Magbabalik po ang ako to, si Chang Ami. Sandali lang.

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. These...
1: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
2: Kung may matraffic sa kalsada, hindi ka mainip, magkinig ng balita, DZMM, Radio Patrol sa S30, una sa balita, una sa public service.
3: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radio Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsa ng mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga.

0: tulungan din ang sarili mo sa sitwasyon na ito. At yun nga yung sabi ni Dr. Kat na siguro nga makakatulong din ang pag-inom ng gamot, pagbigay ng ilang mga, di ba, mga exercises, Dr. Kat, na makakatulong kay Nika. And we will do that.
1: Pero may I explain a little bit about medications?
0: Yes, yeah. Go ahead, Doc.
1: Ano kasi ha? Kasi we're dealing with, so yung short tayo na diagnosis kay Nika ay yung depression and anxiety. So, for first-time takers of the medication, if we're dealing with depression, we're supposed to take the antidepressants for at least 6 to 9 months. For anxiety, it's about 6 to 12 months. So, if it's a combination, let's go for the longer one, 6 to 12 months. Pero, yung bilang niya ay from the time we reach full control or full remission of symptoms. So, pag nagsimula ng gamot ha, hindi agad-agad yung talab ng gamot. Bawat dose adjustment, antayin pa natin 4 to 6 weeks to 8 weeks. That's about 2 months per dose adjustment. So, halimbawa, magsa-start ng medication. Mag-antay ng halos mga 2 buwan. Tapos mag-a-assess yung doktor. Sapat na ba yung that starting dose? Yeah. Mm-hmm. Pero pag sapat, sige, yun ang i-maintain natin for 6 to 12 months. Yun yung starting time. Pero pag hindi, kailangan pang itaas yung dose, mag-antay ulit ng 2 months. So may dose adjustment pa bago umabot tayo sa full bago tayo makaabot ng full control of symptoms. And then kaya right now sa description ni Nika, although you are trying your best, yung mga techniques and everything, pero admittedly, probably I wouldn't be surprised it doesn't work anymore. Kasi I'm sure you tried everything already. That's why diba? Kasi that's why you asked to be guested here to see a psychiatrist. Kasi probably at the back of your mind, what you haven't tried yet are medications. Yeah, but I'm sure you tried everything already. So halimbawa, although alam natin malaking bagay yung exercise, food choices, sun exposure, pero we do recognize may mga cases ha, kahit gustong-gusto nila to do all those techniques, pero it's even so hard to get out of bed. It's so hard to even move. It's so hard to do anything. So at that point, it looks like we need the help of yung medications na natin. And then later on, when we, pag medyo nag-jumpstart na, nag-improve yung mga symptoms natin na mas kaya na, sige, exercise na ako. Kahit 5 minutes, and then later 10 minutes, and then getting more frequent na. Later on, parang mas kaya ko na to do psychotherapy. Eh, yung psychotherapy, yun ha? Dagdag trabaho yun ha? So, hindi lamang siya nakahiga lang tayo sa couch, nagkukwento ng problema natin. It's actual work, chang ami. As in, yung homework at worksheets, yan. So, imagine kung very symptomatic tayo, nahirapan nga si Nika na mag-aral eh. Paano na pag madagdagan pa ng mga homework? Kaya mas effective din later on yung sa psychotherapy. Pero it sounds like we need the help ng medications muna for you, Nika.
0: So for now, Nika, doon muna tayo sa first step na yon. I mean, para din masubaybayan at malaman natin kung paano ka pa namin pwedeng matulungan, Nika. So off-air, pag-uusapan natin yan, ha? Nika?
2: Apo.
0: We will coordinate and we will help you para doon sa LGU or sa Department of Health na pwedeng tulungan. But for now, ito lang yung oras na meron tayo and we do hope na kahit papaano ay nakatulong kami sa'yo. And thank you for sharing your story, your challenges, kasi marami ang nakakuha ng inspirasyon mula sa pagbahagi mo ng iyong kwento. Kaya mula sa aming lahat dito, sa ako to, si Chang Ami, maraming salamat, ha? And we're rooting for you, ha? Tandaan mo, we're rooting for you. You are brave, Nika. You are loved. So, tutulungan ka namin and we'll still speak with you off-air, ha? But for now, magpapaalam muna si Chang Ami. Pero tututukan namin itong case mo, ha? Maraming salamat, Mika. God bless you. Hang in there. Maraming tao nagmamahal sa'yo at gustong tumulong. Ha, Nika?
2: Salamat po.
0: O, mag-ingat ka. At maraming salamat, Dr. Kat, sa mga binahagi mo. Para kay Nika, we always appreciate your help. On air and off air, we love you, Dr. Kat. Maraming salamat.
1: You're most welcome, Chang Ami. Signing off from ako to, si Chaka.
0: Sabi ni Tess Villamin, nakaka-good vibes talaga si Doc Kat, kausap at pakinggan. Ang daming learning. Salamat, Dr. Kat. At bago lamang po tayo magpaalam, meron po muna tayong pag-uulat mula sa ating Radyo Patrol. Senator Jinggoy Estrada, ikinadismaya ang hakbang ng DOJ sa kanyang kinakaharap na reklamo kaugnay ng flood control. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Senado, hatid naman ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert, magandang hapon. Detalye.
3: Siyang magandang hapon, nagpahayag ng pagkadismaya si Senator Jinggoy Estrada sa resolusyon ng DOJ kaugnay ng mga paratang sa flood control project. Ayon kay Estrada, hindi niya maunawaan at itinuturing niyang hindi makatarong ng nasabing hakbang ng DOJ dahil mismong ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office o LBRMO ay nagpahayag na walang record na nagpasok siya ng anumang insertion sa 2025 national budget. Binigyan din ng senador na mismong si Senator Panfilo Lacson bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee ay kinilala ang impormasyon ito bilang mahalagang bahagi ng isyong ibinabato laban sa kanya dahil dito noong May 15 ay formal na naghain si Estrada ng omnibus motion sa Department of Justice upang muling buksan ang preliminary investigation sa mga kasong inihain ng National Bureau of Investigation o NBI kaugnay ng mga flood control project. Layunin ang motion na maipresenta at maikonsidera ang mga karagdagang ebidensya at iba pang mahalagang usapin para sa makatarungang paglilitis sa mga reklamo. Ayon kay Estrada, nararapat lamang na maikonsidera ang lahat ng mahalagang ebidensya at opisyal na dokumento bago maglabas ng anumang konklusyon. Sa kabila nito, nananatili raw siyang handa na harapin ang mga paratang sa tamang legal na proseso at nagpahayag ng tiwala na mangingibabaw ang katotohanan na suportadoan niya ng mga opisyal na record. Inamin naman ni Estrada dito sa ambos interview sa Senado na may pressure sa kanya na sumapi naman sa grupo na inaasahang bubuwag sa liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano. Iyan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Robert Mano.
4: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: At kami naman po dito sa programa ay magpapaalam na. We'll see you tomorrow. Maraming salamat mga kapamilya at mga kaserbisyo. Susunod na, headlines sa hapon with Sir Tony Velasquez. Ako po ang inyong Chang Ami. Bye!

malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalang binantayan ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon! Headline sa

0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
2: Happy 40 years sa DZMM. DZMM, Radyo Patrol sa East Trenta. Una sa balita, una sa public service.
0: Bago pa man sumikat ang araw,
3: Gabi!
4: Good morning!
0: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
3: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
0: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradyo. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz. Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol sa Estrenda at DZMM Teleradyo. Mga kapamilyang estudyante ng Polytechnic University of the Philippines, may dapat kayong abangan. Makibahagi sa Jeep ZMM Ligtas Dapat at matuto ng praktikal na kaalaman para sa ating kaligtasan ukol sa community disaster preparedness tulad ng bagyo, lindol, baha at kung paano maging handa ang komunidad sa oras ng sakuna. Makakasama natin si Ariel Rojas at ang Manila DRRMO. Gaganapin sa May 26, 2026, Martes, sa Polytechnic University of the Philippines Gymnasium. Magsisimula ang registration ng alas 8 ng umaga. Sama-sama tayong matuto at maging laging handa. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak,
5: the Senate is under attack.
0: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
6: Inaabangan lamang ng sitwasyon kanina ay merong aarestuhin.
7: Or bakit nauwi sa ganitong sitwasyon?
8: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
9: Mga radyo patrol na ilang oras nang nakabantay,
0: naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradyo.

0: pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
1: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
0: May kasama kang makikinig sa'yo.
1: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
2: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
0: Ako to, si Chang Ami.
1: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
3: Happy 40th anniversary sa DZMM. Una sa balita, una sa public service.
4: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
0: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.

0: Maraming na-miss out sa happenings buong araw? Huwag nang magpahuli sa masayang kwentuhan at matalinong talakayang panalo ang taong bayan. Ito ang programang gigising ng inyong hapon. Bawal ang ghosting.
1: Bawal ang ghosting.
2: Lahat.
3: Kabanding.
0: Kasama si Tony Velasquez.

0: Hay, kita mo naman ha, may reenactment tayo dito, partner. Ako na ang nagreenactment. Ha, sige, zero, zero, zero. We are under attack! Ah! Galing, di ba, yung reenactment, partner?
1: Gusto ko yung pagsigaw nun, sila lang yung sumigaw.
0: Ah, sila.
1: Sumigaw na iba.
0: So mga kapamilya, kung kanina pa ho kayo nakatutok, no, mula po ka, nagsimula yung press briefing ni Police General, PNP Chief, Jose Melencio Narnates Jr., ni DIAD Secretary John Vicrimulya, pinakita po nila no kanina yung pong mga CCTV footage.
1: Ay, ito na yung
0: nagaling ng side ng GSIS.
1: Oh, the GSIS. Side
0: ng Senado.
1: Mm-hmm.
0: At may ilang pong mga media footage na ibinigay din no, na nakuha nila. Para po ipagtahi-tahi yung pong sequence ng mga pangyayari. Ika nga e timeline, no? Ng mga pangyayari dun sa nangyaring ang tawag po ni Secretary John Vicrimulya, gun-related incident.
1: Yeah,
0: binigyan pa ng title eh.
1: Oo.
0: Gun-related incident. Pero sa Pilipino, yung putukan lang. Kaya na-excite yung iba dahil sabi nila, uy, may putukan. Ay, grabe. Ganun. So, gun-related incident at the Senate, yun po ang title ng kanilang investigasyon.
1: Mm-hmm.
0: At tiningnan nga nila yung oras in between. Anong oras ba yan? Basta mga around 7:46 thereabouts PM onwards, no? Dahil yun yung oras na supposed to be nagkaroon nga ng inkwentro between yung Senate Sergeant at Arms sa pangunguna ni retired Police General Mau Aplasca, yung mga tauhan niya at yung daw mga ahente ng NBI.
1: Mm-hmm.
0: Pero kanina no, dahil nga po dun sa pagpresenta ng footage kanina. Tila at ito yung parang impression din, no? If you watch the video, kung napanood niyo po kanina yung dun sa press briefing, walang mga NBI eh, na nasa puro Senate premises, no? Puro mga nasa sidelines sila ng GSIS.
1: So talagang yung sinabi nila noon ng NBI na nandun lang kami sa GSIS.
0: Napatunayan yun.
1: Okay.
0: And yung binabarena na narinig po ng media, yung sound daw na may drilling.
1: Oo.
0: Doon sa side ng Senate naman, may video doon, kuha ata ito ng media partner.
1: Mm-hmm.
0: Side ng GSIS pala.
1: May napanood ako eh, media taken.
0: Yeah.
1: GSIS,
0: yes.
1: Sa kabilang
0: So, ang ginagawa, yung palang mga pinto na nagko-connect ng GSIS side to the Senate side, parang nire-enforce nga, yun ang term na ginamit, no? Para hindi mabuksan. Nakalock na siya to begin with. Pero nire-enforce para hindi mapuwersang buksan. Anong dahilan? Para lang walang makadaan from the Senate side palabas ng GSIS side.
1: Mm-hmm.
0: Okay. We can assume sino ba ang pinipigilan nilang makadaan doon? Assume na lang sino ba ang hindi dapat makatakas?
1: Mm-hmm.
0: Okay. Yung importante dito, mga kapamilya, yung pinakitang timeline dun sa oras na supposed to being the Senate is under attack.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Dahil dun sa video na lumabas from the Senate side, kitang-kita na nagsuot na ng mga bulletproof vest, may sukbit na ng mga habang armas, yung mga Marines na nasa Senate side, at mga tauhan ng Senate Sergeant at Arms na pinangunahan nga ni retired General Mau Aplasca. Siya yung may bit-bit partner na high-powered firearm. Inidentify pa ni DILG Secretary John Vicrimulya kung anong uri ng baril yun.
1: Ano daw?
0: Sorry, hindi naman ako gun enthusiast, partner, but he called it a Scorpion, what was it? Scorpion S55 or something. Tinignan ko nga, ginugel ko, sabi ko, ano pala to? Carbine, no? Na semi-automatic carbine.
1: Pero high-powered. High-powered rifle talaga.
0: Yes. Siya ang may dala-dala, partner. As in, hawak ako niya, nakaangat na ganun. So, kumbaga, siya yung ready na magpaputok.
1: Yes.
0: Karang kumbaga sa pelikula, mga kapamilya, ganito ha. So, eksena. Senate side. Na gano'n na, nag-armas na yung mga Senate Sergeant at Arms, Marines.
1: Gear up na sila.
0: Merong nakalagay ito, sabi ni Secretary John Vicrimulya, lock and load. So, parang ibig sabihin nun.
1: Wait, may nakalagay talaga na lock and load?
0: Yung nilagyan nila ng ano, ng parang tawag dito, title. Dahil narinig nga na sinabi ni Mau Aplasca, lock and load. Meaning to say, kinasahan mo na ng baril yung mga tao, pinakasan mo na yung baril, at ready ka na magpaputok. Okay. Balik tayo sa GSIS side. Nandun sa may parang hardin, outside garden.
1: Mm-hmm.
0: May isang tao doon na makikita sa camera Naka-jacket. You were visibly identified as NBI.
1: Okay.
0: Laki ng letra eh. Nakakatawa kasi he was trying to block yung parang hagdan na pababa nung parang veranda. No? Dalawang monoblock chairs ang nilagay niya pangharang doon sa parang hagdan. So ang sabi ko nga, ang tawag doon ay monoblockade.
1: Dalawa.
0: Dalawa eh. Monoblockade yun. Dahil yung monoblock. Hinarang. So monoblockade. Okay. Sabi daw, bumukas yung pinto from the Senate side. So si Aplaska ang nagbukas. So pinapakita rin sa video ito. Tinanong siya, sino ka? Sagot nung isa, NBI po. Saka siya pinaputukan, partner.
1: Teka, eto ba yung driver?
0: Hindi pa.
1: Hindi
0: ne,
1: pa?
0: No. Hindi ito yung driver.
1: Yung sinabi nila na di ba humarap kahapon ay kanina madaling araw?
0: Hindi, iba to. So sabi, NBI. Saka siya pinaputukan, partner. So,
1: Ed, monoblock na nga lang hawak niya.
0: Takbo siya.
1: Oo.
0: Nakikita sa video, tago siya sa likod ng mga yung malalaking aircon, di ba? Ng split type, malalaki. Tapos, sunod-sunod yung makikita mo eh, parang usok na lumalabas sa gilid ng screen. Iyon yung pinapaputukan siya nung Senate Sergeant Dart. Tapos makikita mo, dun sa side na nagtago, nagpaputok ng tatlong beses dahil makikita mo umilaw yung barrel eh. So, sino una nagpaputok? Obviously, inamin na nga. Plasga. So, yung isa-isang NBI doon, yun ba ang sinasabi mong umatake?
1: Oo.
0: Under attack. Tumakbo nga palayo eh.
1: Tama.
0: Hindi naman siya lalumusob.
1: Tama.
0: Ngayon, partner, meron daw mga na-recover na at least 27 or 24 na basyo ng bala. Hindi daw nila matrace kung kaninong baril lang galing yun. Dahil tatlong baril pa lang daw yung sinusurrender sa PNP. May isang baril na hindi daw nila makuha pa. So, malamang sa malamang, your guess is as good as mine, kaninong baril yun. Anyway. So, mga kapamilya, alamin natin, dahil nakatutok po dun sa briefing kanina sa Malacanang, ating Radyo Patrol, ano na ang katapusan nito, di ba? Dahil lumabas doon sa timeline. Ito yung pangyayari, siguro naman. You see for your own eyes, you judge for your own eyes, ano po yung naging sequence ng events, sino yung mga parang characters involved, at ano yung intention ng mga characters involved dun sa mga pangyayaring ipinakita sa CCTV. Alamin po natin, mula po sa ating Radyo Patrol, si Steve Ra. Steve!
2: Yes, Tony at Rica, matapos nga yung anim na araw na investigasyon, nanindigan nga si Department of the Interior and Local Government Secretary John Vicrimulya na walang naganap na pag-atake sa Senado kaugnay ng gun-related incident itong May 13. Ayon nga kay Vicrimulya, base sa ebidensya na nakita, walang assault o tangkang pag-atake laban sa Senado batay sa mga nakalap na ebidensya. Sa press briefing nga dito kanina sa Malacanang, isa-isang nilatag ni PNP Chief Melen Sinartatis Jr., ang naging daloy ng insidente kabilang yung timeline mula sa huling pagkakita kay Senator Bato de Rosa hanggang sa magpaputok sa loob ng compound ng Senado at pagkalis umano ng Senador badang alas 12:30 na madaling araw. Ayon pa sa kanina, pasado alas 6 ng gabi nang dumating yung 29 agents ng National Bureau of Investigation sa GSIS main building na ineskortan pa yan ng GSIS security personnel. Nilino ni Vicrimulya na walang suot at tactical gear mga operatiba ng NBI nang dumating sa lugar. Samantala, sinabi rin ni Narratatis kanina na ilang minuto bago marinig ang putok ng baril ay may isinagawang drill sa lugar. Ipinilawanag naman ni Vicrimulya na may nakadakitang maintenance sa lahat ng entrances ng GSIS na konektado yun sa Senado at batid umano. No? Alam umano ito ng management ng Senado mula pa noong umaga. Sabi ni Vicrimulya, hindi raw gulatan na nangyari ang papunta ng mga tauhan ng NBI sa GSIS nung nagkaroon ng putukan sa Senado. Base rin sa presentasyon kanina, pagsapit ng alas 7:44 ng gabi, nagbigay na ng direktiba si Office of the Senate Sergeant at Arms Head, Retired Police Major General Mau Aplaska para maganda ang Marine Security, PNP at USAA Security Personnel at nagbigay pa ito ng lock and load order sa harapayan ng media. Bandang alas 7:46 naman hanggang alas 7:47 ng gabi, sinabi ni Vicrimulya na base rin sa pahayag ni Aplaska ay nagtanong ito kung sino yung nasa labas. At nang sumagot umano mga taga-NBI ay andun na, no? Naroon ay doon na umano nagpaputok ng baril si Aplaska. Ayon kay Narratatis, kabuang 44 fired cartridges ang narecover sa ng SOCO. Kabilang dyan yung ilang 5.56 caliber cartridges na nakuha sa veranda ng Senado. Batay rin to ni sa ballistic examination, lumabas na apat lamang na baril ang pinagmulan ng lahat ng bala. Kaya't apat din ang tinukoy na shooters. Ipinakita rin sa CCTV footage kung paano umano nagpaputok si Aplaska matapos patayin ang mga ilaw sa Senado at emergency lights na lamang ang gumagana. Nilino rin ni Chief Narratatis na walang bala na nanggaling mula sa labas, papasok ng gusali ng Senado. Lahat niya ng putok ay nagmula sa loob ng Senado patungo sa labas. Wala rin naman nagpaputok mula sa hanay ng Philippine Marines. Sinabi rin ni Remulla na nakita sa CCTV ang paggalis ng isang sasakyan na umunoy pagmamayari ni Senator Robin Padilla mula yan sa Senado bandang alas 12:30 na madaling araw, sinasabing sakay dyan si Senator Pato de la Rosa. Nilino rin ng kalihim na bagamat iginit ng NBI ni NBI no Director Melvin Batibag na walang NBI personnel sa loob ng Senado, yung mga ahente ay nasa GSIS compound alinsunod dyan sa hiling ni GSIS President Vic Veloso para bantayan nga yung bilyong pisong artwork sa gusali dahil sa posibilidad noon ng kilos protesta o yung people power. Dagdag pa ni Remulla, may presumed coordination na tinatawag mano sa pagitan ng USA at NBI bago nga magtungo yung mga tao ng GSIS dahil kapwa law enforcement agencies ang mga ito. Sa ngayon, kanina bago natapos yung press briefing dito sa Malacanang, formal lang sinumite ng PNP sa Department of Justice ang lahat ng ebidensya kaugnay ng insidente sa Senado. Binigyan din naman ni Justice Secretary Frederick Vida na very compelling yung mga ebidensya na makatutulong sa pagresolba sa insidente, pero hindi pa maaaring magbigay ng final na konklusyon hanggat hindi na natapos yung pagsusuri ng panel of prosecutors.
0: Yeah.
2: Tony.
0: Steve, alam mo, last week pa in-announce ni DOJ Secretary Frederick Vida, di ba, na magbubuo ng special panel of prosecutors. Sa ngayon ba, inihayag na kung sino ang magiging pinuno nito at ilan ang miyembro ng special panel?
2: Alam mo, Tony, last week pa din natin inihintayan. Ang tanging sinagot lang sa atin, pinakalatest, no, maglalabas nga ng Department of Secular para malaman kung sino yung head at yung bubong miyembro ng panel na yan na para maimbestigahan ngayon ang nangyari sa Senado.
0: So ngayon, itong mga inabot na detalye, no, na impormasyon ni General Natates kay Secretary Vida, ito yung malamang sa malamang na gagamitin din ng DOJ Special Panel of Prosecutors para makabuo ng siguro conclusion, no, kung sino ang maaring managot para doon sa gulo na nahasik doon sa Senado last week.
2: Kasi ang tanong namin kanina, sino ba yung dapat managot? Number one yan, para malaman kung sino may pakana ng shooting incident sa Senado. Pero ang sabi niya, sabi ni Secretary Vida, aalamin niya ng panel of prosecutors, may mga alam na sila, alam na siya, pero hindi niya pinapungunahan yung panel. At siyempre, going yung investigation, maglalabas yan ng sabina, itutuloy yan sa preliminary investigation at pag sumita ng mga counter affidavits, medyo matagal pa itong pangyayari bago maglabas ng resolusyon at kasuhan sa korte.
1: Steve, may mga hinihintay pa ba silang mga ebidensya na maaari pang isumite sa kanila?
2: Actually, sinabi ni PNP Chief Narcates kanina, no, na hindi sumipot itong si Aplasca nung ipatawag ng pagdinig ng CIADG. Pero sinabi naman ni Narcates na muli nila itong iimbitahan para makapagpaliwanag ng kanyang side at matukoy yung mga kaugnayan pa, no, na mga na-recover na basyo ng bala.
0: Tapos dyan sa press briefing sa Malacanang, wala rin bang binigay na reaksyon, di ba, dun sa patuloy na pagtanggi ng Senado na ipasuspend o isailalim sa preventive suspension si Senate Sergeant at Arms Aplasca?
2: Oo, sa ngayon, Tony, hindi yan natanong kanina dahil limitado lang yung tanong na ibinigay ng media. Pero yun nga, ang wala rin dyan pahayag yung Malacanang.
0: Maraming ano dyan eh, maraming nananawagan na nga na dapat huwag nang hintayin na matapos yung investigasyon ng DOJ dahil malinaw na nga na pinaputukan mo yung NBI agent when that is a person in authority, di ba? He is visibly identifiable as a person who of a law enforcement agency, tapos papuputukan mo, that makes you a criminal. Di ba?
2: Pero yun nga, sa Justice Secretary na mismo nang galing, yung word na very compelling, kumpletong ebidensya at malaki yung matutulong ng mga sinumite ng PNP. Pero legal terms, kailangan intayin talaga yung desisyon ng panel of prosecutors tungkol dyan.
0: Ito ang problema, Steve, tsaka partner. Di ngingiti-ngiti si Secretary Vida, di ba, habang nagsasalita dyan sa briefing sa Malacanang. Kaya ba siya nangingiti? Dahil alam niya yung rumor na papalitan na siya?
2: Ay! Sinagot niya na yan nung last Friday. Kaya nga. Sabi niya, hindi niya kilala kung sino man yung Tweety Bird na sinasabi. Sabi niya, tuloy ang kanyang trabaho.
0: Alam mo, ang sagot ko lang dyan, Steve, saka partner, yung bagong papalit na kung sakali man kay Secretary Vida, pag nakaharap na niya si General

0: yun, ng mga kapamilya. Parang ang hirap itanggi, no?
1: Oh.
0: I mean, the video speaks for itself. Unless, of course, by some twisted reasoning, again, which we can expect, eh, sasabihin na naman ng mga taong involved na, ay, AI yan.
1: Uh-huh.
0: manipulated video yan. Splice mali.
1: Splice na naman. To fit the narrative na naman.
0: Para lang pinilit yung ipakita na kami una nagpaputok. Pero hindi totoo yan. Biro mo, talagang... ewan ko lang mga kapamilya, no? Yung parang sinasabi nga na it's an insult to your intelligence already, di ba? I mean, kung tayo normal na tao lamang, at malinaw naman ang ating pag-iisip at pag-unawa, kung yung ano yung nakita mo, eh tanggapin mo na yun ang nangyari. Pero ilulusot mo pa ba na parang, hindi, ano yan, manipulated video. That is a manipulated video. We were really under attack! Mm-hmm. Ganun, ha? Pipilitin pa. And now let me quote from the Bible.
1: Ang sama mo dun sa part na yun.
0: Yes, ganun klase mga kapamilya.
1: Pinag-usapan pa partner kasi ito parang ang narinig ko na ito yung till end na lang nung press.
0: Yeah, really, okay.
1: Parang nadaanan na mention yung sasakyan ni Senator Robin Wood.
0: Kung ano daw yung nakita sa CCTV na lumabas sa sasakyan.
1: Oo.
0: Around 2:30 in the morning, partner.
1: Oo.
0: Or about 6 hours nga after yung putukan.
1: Oo.
0: So, obviously, the vehicle was registered ata to Senator Robin Padilla.
1: Pero hindi nila identified sino nakasakay, sino ang nag-drive,
0: no? Because nobody inspected inside the vehicle.
1: Uh-oh.
0: You know what I mean?
1: Uh-oh.
0: Siyempre.
1: So, kaya, ayan. Kaya ba meron silang directive, no, na
0: to check all the
1: visual
0: vehicles.
1: Inspection,
0: yes,
1: di ba?
0: Yes.
1: Kaya nga, yun ang ano nung umaga na iisa-isahin pala nila. Lahat ng pumapasok, lahat
0: really
1: ng lumalabas.
0: Anyway, so... sabi ko nga kanina, alam mo, partner.
1: Naputol ko na.
0: Yeah.
1: Kasi may nagpa-presscon kanina eh. Yung hinuli nila na sinasabing driver ng NBI na hinuli na nag-positive sa paraffin test.
0: Kahapon yan.
1: Yun nga yung sa interview to ni si Acidson eh.
0: Sinabi nga niya,
1: di ko alam bakit ako nag-positive sa paraffin test. Wala naman akong hinawakan. Where does he fit in the picture dito sa
0: kasi nga dinampot siya
1: na lumabas?
0: Supposed to be. Na bumalik kasi siya eh.
1: Oo nga.
0: Doon sa
1: motor show daw.
0: Sa lugar dahil inutusan lang ata siya ng agent na naiwan ko yung clutch bag ko or whatever. Balikan mo kinuha niya. Yun yung tama-tama na pagbalik niya doon saka siya dinampot. Driver lang naman siya. Ngayon bakit siya tinest for paraffin for nitrate?
1: Mm-hmm.
0: Supposedly indikasyon niya na humawak siya ng baril pero hindi naman siya nagpaputok at wala naman siyang baril.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, ang tanong is, how do you get nitrates on your hands kung hindi ka naman nagpaputok? Meron daw ibang way, partner. Baka you just handle the bag.
1: Mm-hmm.
0: Because yung bag ng NBI agent, baka yun ay punong-puno ng nitrate. O humawa ka lang ng bala. Whatever, di ba? Maalagyan na yung kamay mo. But it doesn't mean that you fired the weapon.
1: Mm-hmm.
0: So, nandun pa rin yung parang, anong tawag dun? Confusion, di ba? Kung bakit nga itong isang taong ito ang napagdiskitaan.
1: Yun nga. Kasi kung may videos na, where does he fit in the picture kung hindi naman pala siya nakikita doon?
0: No. He's not the one who fired.
1: Now that we've seen the videos, ano na ang gagawin niyo sa kanya?
0: Yes.
1: Di ba? Idadrop niyo ba yung charges? Kasi nakalaya lang siya because he posted bail.
0: Pinagpiansa niyo
1: diba?
0: Pa, di ba?
1: Nagpiansa siya. Ibabalik niyo rin ba yun kung wrongfully accused pala siya?
0: Exactly. Because nowhere in the CCTV videos, whether from the Senate or GSIS side, and obviously yung NBI were in the GSIS side, makikita itong taong ito na supposed to be NBI asset lang or driver na nagpaputok. Dahil lang nagpaputok, kaisa-isang tao lang, no, from the NBI. Kaisa-isang NBI lang na nagpaputok, sabi nga ni Secretary John Vicrimulya, nagpaputok siya about 3 times as cover fire. Cover fire meaning to say, para hindi siya putukan ulit nung mga nasa Senate side, tao nila Aplaska or si Aplaska mismo. So, hindi siya yung driver. Kasi lumabas pa doon sa video ng media natin, ha? Na sinabi niya, pinaputukan ako. Nino, ni Aplaska, sir. So, hindi ito yung driver rin. Nagsasalita on cam. He's one of the NBI agents. So, hindi yung driver ang dapat niyong tanungin. Dapat niyo hinuli. Hindi naman siya nagpaputok. Where is your evidence na nagpaputok siya?
1: Yun
0: lang paraffin test.
1: Yun nga.
0: It's not conclusive, partner.
1: Yun nga.
0: So, anyways, alam mo pa, as I was going to say before you asked that question.
1: Sorry, I rudely interrupted you on that.
0: Okay lang. Alam mo, kanina, nung pinapanood na namin ni Supremacist Commander Maray,

0: itong timeline na binibigyan ng visual reference sa CCTV, kinokorroborate with the CCTV. Kung yung mga hapon, ang pinagawa natin ng ganong forensic timeline, mas organized eh. Sorry ah. Kasi yung katulad po nung nangyari nung pinaslang si Nooy, dating Senador Ninoy Aquino, ina-analyze nila yung partner.
1: Ah, pati yung trajectory.
0: Second by second. With the available video and audio ng media.
1: Uh-huh.
0: Nakasakasama ni Ninoy Aquino sa loob ng China Airlines flight nang lumapag siya sa NAIA. Mm-hmm. Na hindi pa NAIA nun, MIA pa nun eh.
1: Mm-hmm.
0: So binilang nila ilang segundo yung lumipas mula nung sinundo si Ninoy sa loob ng eroplano ng taga-PC, ng Philippine Constabulary, tumayo siya, inakayan siya palabas ng plane, tapos hinarangan na yung mga kamera, wala ka na makikita na pababasan ng hagdan, pero maririnig mo yung mga sigaw.
1: Mm-hmm.
0: Inurasan nila yon partner. So from the moment that Ninoy exited the cabin and supposedly went down the stairs, binilangan pa nila na how many seconds would it take for you to go down the steps kung normal lang na
1: so,
0: pababa.
1: So, inano din nila. They made their own simulation.
0: Yes, tinimingan nila yon. Eh, pagbaba nga, paglabas nga ng aeroplano ni Ninoy Aquino nun, at inurasan nila by the second, yung kunwari, nakaka 4 or 6 seconds pa lang nakakalipas, nakarinig ka na ng alingaw-ngaw ng putok. At may sumigaw na, huling-uli sa audio ng camera yon. Pusila, pusila. Which is Bisaya or
1: barilin mo na.
0: Hindi pa nakakababa ng hagdan si Ninoy nun because yung time elapsed would have meant na nandun pa lang siya sa kalagitnaan ng stairwell, anong hagdan.
1: Mm-hmm.
0: Kasi wala pa naman tube noong mga panahon yun eh.
1: Mm-hmm.
0: Meaning to say, yung pumutok sa kanya, nasa likod niya.
1: Mm-hmm.
0: Hindi dun sa ground na supposed to be si Rolando Galman.
1: Mm-hmm.
0: Dahil ang sinasupposed to be ng ano nun, ang claim ng gobyerno nun, pinaputokan si Ninoy nung nakaapak na siya sa tarmac at lumabas daw sa ilalim ng hagdan yung gunman at saka siya binarel. Eh, ito pa isa doon eh. So sabi nung hapon, gano'ng katangkad ba si Ninoy? Eh, matangkad si Ninoy eh. Gano'ng katangkad si Galman? Mas maliit sa kanya si Galman. Eh, yung tama nung bala kay Ninoy nun, galing sa taas ng bungo niya, pababa, palabas ng baba niya. So ibig sabihin, kung babarilin siya ni Galman at nakaapak sila pareho sa tarmac, nakatiptoe si Galman.
1: Oo. Para maabot yung at saka
0: nakataas yung kamay niya para barilin niya sa ulo si Ninoy. Sino ba naman ang gunman na gagawin yun? Ballet dancer ka ba?
1: Oo.
0: So ibig sabihin nun, yung trajectory galing sa likod, meaning to say somebody who was at a higher elevation than Ninoy Aquino shot him. Anong conclusion nun?
1: Mm.
0: Yun lang bantay niya ang nasa likod. At he was shot on the stairs, not in the ground. Yun po ang kagalingan po nung forensic examination ng Japanese media pa lang yun, partner. Ha? Hindi ito investigative agency. Hindi naman mag-iimbestiga Japanese investigative agency. Anong pakialam nila? Media lang yun. Pero inurasa nila using available video and audio. Ganon ka-scientific, partner. Ito kanina medyo magulo eh.
1: Oh, wait lang daw tayo kasi hihingi pa sila na ibang video from the media.
0: Jesus.
1: Diba? Pero pa surrender pa nila.
0: Biro mo, it was just a plain TV report that made it very clear na si Ninoy was shot from behind on the stairs by somebody who was standing behind him na hindi naman si Rolando Galman. Ito, ang linaw-linaw na eh. Diba, kahit nasabihin mo na kulang pa sa video, but it already shows you yung oras, the location, the people who are involved, makikita nyo ng mga kapamilya, sino ba ang umatake?
1: Oo.
0: Para sabihin na, totoo ba yung sinasabi ni Senate President Cayetano na the Senate was under attack? So ito ngayon, yung video. Paano ngayon padedepensahan na sa liderato ng Senado ngayon na sila ang nilusob? Eh, ang kitang-kita sa video, ang dami nilang armas, partner. Marines, yung Sergeant at Arms. At binigyan sila ng utos, lock and load.
1: Yun din yung gusto kong malaman, partner, katulad ng pinag-uusapan natin off-air kanina. Anong nag-trigger para magbisa sila, maglagi na sila ng Kevlar, magdala na sila ng mga rifle.
0: Ano yung sinabi niya sa media nun? Somebody is going to be arrested. Without explaining who.
1: Yun nga.
0: If somebody's going to be arrested, kailangan ba harangan mo yung arrest? Bakit mo aarmasan yung mga tao mo if somebody is going to be arrested? Is that illegal?
1: Oo. Lalo na kung meron namang valid na warrant.
0: Yes.
1: Diba? Meron namang
0: hindi nga nila kinikilala daw na valid. But just the same, an arrest is going to be made by a government law enforcement agency. are you treating them as hostile criminals? Mm-hmm. Para paputukan mo at sabihin mo na kailangan mag-lock and load kayo. Mm-hmm. There is something really, really wrong in the reasoning na ginagamit po ng mga opisyal natin.
1: Mm-hmm.
0: Because tayo, di ba, as normal people, kung may pag-unawa po tayo sa tamang paraan, eh makikita nyo na po na binabalahura na nila yung taong bayan. Binibigyan na nila ng napakabaluktot na pagdadahilan para ilinlang yung taong bayan sa nangyari. Hindi ko ba nakakagalit na yon? Kasi ang atin lang sinasabi ng mga tao, paano nangyari na yung pang-senadong inatake, eh kayo unang nagpaputok at inamin pa mismo ng Sergeant at Arms na siya unang nagpaputok, pero warning shot lang daw. Paano nangyaring warning shot? Eh sunod-sunod yung putok mo.
1: Oo.
0: Unang-una, sinabi na nga ni ating dating kuyang Ted Pailon na ang kanyang rules of engagement sa police operations manual, you don't fire a warning shot inside a government building.
1: Mm-hmm.
0: At ang daming ibang civilian na nakapalibot sa iyo.
1: Mm-hmm.
0: Tapos nag-warning shot ka. Eh hindi nga warning shot. Eh warning shot could be one time.
1: Mm-hmm.
0: Sa video, kitang-kita po, sunod-sunod yung putok eh.
1: Mm-hmm.
0: So, General Aplasca, kung nakikinig ka man, parang awan nyo na, huwag nyo na pong insultuhin yung intelligence ng mga Pilipino. O, Senator Cayetano, siguro kung magpapa-interview ka na naman ngayong gabi, huwag na kayo mag-quote ng Bible verse, parang awa mo na. Dahil hindi yun na po dapat pumapasok ang usapin ng Diyos dito eh. Dapat usapin na ho ng matinong tao na lang, huwag na ho natin paabuti ng langit, di ba? Ano, partner? Kunin mo na.
1: Akala ko nga, nararamdaman ko na mamaya-maya sabihin mo na yung word of God. Maglalabas ka na rin. Piling ko nakinig ako ng matinding sermon.
0: Piling ko nakinig ako ng matinding sermon at
1: the Mount, partner, doon sa tinggi yung passion.
0: Pastor Alan Peter Gaetano, please. Diba? Let's not insult the intelligence anymore of Filipinos because nararamdaman nyo na po siguro na namumuuna yung galit ng tao. Mm-hmm. Diba? Kung hindi mo pa ho napapansin, eh, sang katutak na ho yung mga tao, well, sabagay, social media lang naman ito, no? Ang nagsasabi na nga, huwag nyo naman po insultuhin ang intelligence na ng taong bayan.
1: Sabi nga, diba? Sabi nga ni Attorney Rico kanina, di ba?
0: Rico.
1: Domingo.
0: Akala ko Blanco.
1: Sabi niya, kailangan na rin siguro nila ng delikadesa, di ba?
0: Has come and gone for delikadesa, partner.
1: Yung delikadesa na katulad niya, nakitang-kita naman na aminin mo na lang. Mm. Huwag ka na lang, don't go covering things up na alam mo naman, nakitang-kita na. Just makes you look more pathetic than how you're already looking. Tapos, ano na, caught red-handed ka na dun sa sinabi mo, hindi ka na makakatakas, magwawala ka na lang.
0: Yeah.
1: Pag nagwala ka na lang ba, are we supposed to just accept that?
0: Mm.
1: Because you became a...
0: Ating mag-usapan niya kasi hintayin na lang natin yung investigasyon. Sige. Sana nga po, humarap ka sa investigasyon, Senator. No? Kasi, if you claim that you are a law-abiding citizen, law-abiding official, law-abiding Muslim official, may ganun pa, partner. Eh. Kailangan ikabit pa yung Muslim official kahit na wala namang relevance yun. Eh, magpa-investiga ka. Humarap ka. Sumagot ka.
1: Mm. Total, sa bibig na rin naman yan ang galing, di ba? Sundin mo yung batas.
0: Yes. If you feel na ang batas dapat ang masunod, goes back to you, sumunod ka rin.
1: Oo.
0: Dahil may kailangan pong proseso mag-iimbestiga. If you don't cooperate, anong tawag mo dun?
1: Mm-hmm.
0: Eh, luklok na, halal na official ka naman. Sorry. Halal is the term pag yung haram naman yung isa, di ba? Ay, sorry. Halal meaning elected.
1: Oh,
0: haram yung bawal sa Islam.
1: Oo.
0: So, yan po, mga kapamilya. Eh, kasi, yung parang nangyayari, lalo mong ginigigil yung tao eh.
1: Mm.
0: Di ba? Because you're trying to make it appear na tayo pa yung hindi nakakaunawa.
1: Mm-mm.
0: Just because you're there in an elected capacity doesn't mean that you have the logic or you have the right to twist logic the way you see fit.
1: Yeah.
0: Just to fit your narrative, partner,
1: mm-hmm.
0: di ba?
1: Mm-hmm.
0: And nakararami tayo, parang tayo pa pala ang bobo ngayon.
1: Mm-hmm.
0: Ay, sorry, the term is not bobo, it's 80-80.
1: 80-80.
0: I'm so 6'7 because...
1: napalitan na yan.
0: I'm so 6'7 because now it's not 6'7, it's 80-80. Sorry. Ay, baka yung mga na si Ma'am Nona Dam, sabi ni Ma'am Nona Dam.
1: Ano yung 8080?
0: 8080. Ito ba yung dating club sa... Ay, hindi po yun. Sorry po.
1: Nag-adjust talay sila.
0: Anyway, so 6:04 na po ng gabi mga kapamilya. Tayo po ay magbibigay daan po muna sa ilang mahalaga mensahe. Sa pagbabalik natin, makakamusta po tayo dun sa lead prosecutor ng panel of House prosecutors na lilitis po sa impeachment case ni Vice Presidente Sara Duterte.

0: Makakapiling po natin si House Justice Committee Chair Jervil Luis. Sa ilan sa dali po lamang, tatanggap din tayo ng mga ulat mula po sa ating mga Radyos Patrols. Magbabalik po kami ng partner rin sa ilan sa dali po lamang. Dito pa rin sa issue,
1: Spotted!
0: We're under attack!
2: Issue Spotted sa DZMM!
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
4: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
5: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
4: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Mahalaga ang DZMM dahil ulas sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
3: Mga kapamilyang estudyante ng Polytechnic University of the Philippines, may dapat kayong abangan. Makibahagi sa Jeep ZMM Ligtas Dapat at matuto ng praktikal na kaalaman para sa ating kaligtasan ukol sa community disaster preparedness tulad ng bagyo, lindol, baha at kung paano maging handa ang komunidad sa oras ng sakuna. Makakasama natin si Ariel Rojas at ang Manila DRRMO. Gaganapin sa May 26, 2026, Martes, sa Polytechnic University of the Philippines Gymnasium. Magsisimula ang registration ng alas 8 ng umaga. Sama-sama tayong matuto at maging laging handa.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: Issue spotted.
1: 607 na po ng gabi mga kapamilya. Tanggap po muna tayo ng... Ay, sorry, nagbago pala yung lineup. Ano, mauna ba yung guest natin, Supreme Commander? Una ba yung guest bago patrol, Radyo Patrol? Hindi kita marinig eh. Ano mangyayari? Bigyan mo ako ng instruction. Report muna. O sige, tanggap po muna tayo ng report mula po sa ating Radyo Patrol. Dalawang opisyal ng DPWH Cordillera Silibak matapos madisgrasya. Ha? Ang isang siklista sa gumuhong kalsada. Ah, my gosh. Ha? Gumuhong kalsada sa Benguet. Narito ang balitang opirmado sigurado mula DPWH at ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
2: Tony, sibak sa tungkulin o sinibak sa tungkulin ni DPWH Secretary Vince Dizon ang dalawang opisyal ng DPWH Cordillera Administrative Region na sina District Engineer Isagani Kaime at Engineer 3 Mary Joy o Marjorie Banaw. Kasunod umano ito ng pagpapabaya sa tungkulin ng hayaang nakatiwangwang ang gumuhong bahagi ng kalsada sa Bekel, La Trinidad, Benguet. Dahil dito, isang 13-year-old na siklista ang nahulog sa bangin dahil sa kawalan ng road safety signages at traffic control devices tulad ng mga concrete barrier sa gumuhong bahagi ng kalsada. Ayon sa mga residente, imbis na mga barrier ang inilagay sa lugar ay mga caution tape lamang at tali ang inilagay sa gumuhong bahagi. Dagdag pa ni Secretary Vince Dizon na hindi kukonsentihin ng ahensya ang mga opisyal at tauhan nito na nagpapabaya sa tungkulin at naglalagay sa panganib sa buhay ng publiko. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, TZMM.
1: Maraming salamat, Bert Dizon!
3: Suspendido ang lisensya ng bus driver na bumangga sa concrete barrier sa EDSA kanina. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Quezon City, hatid ni Rowen Cueto. Rowen?
4: Rika, 10 na pong araw ang ipinataw ng suspension ng Land Transportation Office sa lisensya ng bus driver na bumangga sa 12 concrete barrier sa EDSA Carousel Lane sa Commuting Station southbound ngayong araw. Ayon sa Land Transportation Office, agad sinalalim sa alarm status ang sangkot na bus habang pinadlalahan na ng show cause order ang driver at rehistradong operator nito. Batay sa ulat, nawalan umano ng kontrol ang driver dahilan para mabangga ang mga barrier at tumama pa sa isang pribadong sasakyan. Maaaring maharap to ang operator sa kasong employing a reckless, insolent, discourteous or arrogant driver habang posibleng managot ang driver sa kasong reckless driving at improper person to operate a motor vehicle. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
3: Maraming salamat, Rowen Cueto.
1: Salamat sa ating mga Radyo Patrol.
0: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa Instrenta.
1: Ready na yung ating guest, Supremest Commander, si Mamara yun. Ikaw talaga, oh. Ninagawan mo pa ng pwesta. Sa oras po na 6:10 ng gabi, makakapiling po natin via Zim.
5: Papaya!
1: Ang chair po ng House Justice Committee at siya rin pong tatay yung lead prosecutor sa impeachment trial po ni Vice Presidente Sara Duterte. Nasa ating Zoom po si ngayon si Congresswoman Jervie Luistro. Ma'am Jinky, magandang gabi po. Tony and Rica po ito. Congresswoman.
6: Good evening, Tony and Rica.
1: Hello po.
6: Good evening.
1: Wala.
3: Oh. Hi, Kong Jinky.
1: Hi, Kong Jinky. Wala ka naman sa GSIS. Madilim eh, no? Ay, sorry.
3: Pauwi na si Kong Jinky. Nasa bahay. Ay, nasa kotse na yan, I think.
6: Yeah. Good evening. And good evening po sa lahat ng viewers and followers ng ating programa.
1: Opo. Matagal-tagal pa pala, Congresswoman, ano? Bago po talaga magkaharap kayo ng mga... ano tawag dito? Yung defense team ni Vice President Duterte. Because,
6: actually, nasa rules po ng impeachment yan ng Senado na ang Vice Presidente ay pagkakalooban ng 10 araw para mag-file ng kanyang answer or sagot dito sa articles of impeachment. And upon receipt by the prosecution team of the answer of the Vice President, we are likewise given a period of 5 days to file our reply, no?
1: Yeah.
6: So from there, I hope that the impeachment court will be setting the date for pre-trial and subsequently for trial.
1: Yes. So given the timeline na ibinigay po ng Senate Impeachment Court, would it look most likely na June na ho talaga magsisimula yung trial?
6: Kasi yung responsive pleading, Tony, that's a total of 15 days already.
1: Yeah.
6: So I agree with you. Siguro mga middle of June ang presentation ng evidence, both of the complainant and then by the defense team.
1: Yeah. Mm-hmm. Does the House Prosecution Panel have a say or at least have the right to object kung meron pong mga rules na ilalabas yung Senate Impeachment Court that may be disadvantageous to the prosecution?
6: This is actually the discretion of the senator judges, no, to come up with their rules of impeachment, including rules for pre-trial and trial. But we really hope that as members of the prosecution team, sana pakinggan din nila if ever we will have comments doon sa kanilang mga magiging proposed, perhaps guidelines for the conduct of pre-trial as well as trial.
1: Yeah.
3: Kung Jinky, meron na po ba tayong listahan ng mga magiging members ng ating private prosecutors that will assist us also?
1: Mm-hmm.
6: Alam mo, Rica, napakarami ng nagbo-volunteer na private prosecutors, no? And all of these are voluntary yung basis, ha?
1: And
6: we cannot finalize yet. We cannot finalize yet, really. Uh-oh. Sa dami ng gustong tumulong sa mga public prosecutors, ay talaga we're having a hard time to finalize who will be our private prosecutors. But very soon, we will be announcing the private prosecutors who will be helping the public prosecutors. Mm-hmm.
3: As early as now, Kong Jinky, meron na po tayo mga assignments kung sino-sino po sa
1: articles of impeachment.
3: For the articles of impeachment, sino po mga naka-assign dyan?
6: Yeah, that is correct, no? But as I have explained during the press con, this does not necessarily pertain to the sequence of presentation, no?
1: Yeah.
6: Ito ay nabuo, itong apat na teams na ito,
1: mm-hmm.
6: who are assigned per article.

0: mula sa ABS-CBN News Center Manila, ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa imbestigasyon sa nangyaring gulo sa Senado. Naglabas ang mga pulis, DOJ at DILG ng CCTV footage ng naging putukan noong Miyerkules, pati po ang timeline o yung paglalahad ng mga pangyayari para igiit na hindi inatake ang Senado. Live mula sa Malacañang, nagpapatrol, Jervis Manahan. Jervs, ano pang mga detalye ipinakita ng mga otoridad sa inyo?
2: Alvin, sa kauna-unahang pagkakataon nga ay nilabas na ang CCTV footage sa Senado ng mangyari ang putukan noong May 13. Ito yung tinatawag nila na gun-related incident, kung saan sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na matapos ang kanilang investigasyon, lumalabas na hindi naman talaga inatake ang Senado, taliwas sa inigiit ng liderato nito. Ayon sa DILG at PNP, noong May 12 o sa bisperas ng gulo sa Senado, may security coordination meeting ang Office of the Senate Sergeant at Arms at ang security ng GSIS. Alam-anila ng OSAA ang paghiling ng GSIS ng seguridad. Sa NBI, umano humiling ng seguridad ang GSIS dahil nagbabantay na sa paligid ng gusali ang PNP at deployed do umano sa mga rally sa labas ng building ang iba pang tauhan ng pulisya.
3: Ito po ay recorded, and this is the proof that this was recorded.
4: For the GM found it better to secure the entrances going into GSIS because Senator Bato had called for a people power movement, and had there been anarchy in the building, the GSIS contains billions of pesos of worth of artworks that are displayed in their walls. Had there been an overflow of people going to GSIS, the losses would have been incredible.
2: Dagdag ng otoridad, na-coordinate din umano ito sa Senate Security buong araw ng Miyerkules, May 13. Lumalabas sa CCTV footage na 29 na tauhan ng NBI ang dumating sa GSIS compound, pero hindi sila tumapak sa Senado. Dalawa sa kanila ang pumwesto sa isang veranda na vulnerable area anila. May ebidensya rin umano na inutusan ni Senate Sergeant at Arms Mawa Plasca na mag-lock and load ang mga Marines na security ng Senado. Lumabas din dito kung paano pumwesto ang buong Senate security. Nang buksan ang pinto sa pagitan ng GSIS at Senado, unang nagpaputok si Plasca ng 3 putok. 44 na putok ang nakumpirma na galing sa 4 na firearms, kaya pinaniniwalaang galing ito sa 4 na tao. 5 lamang sa putok na ito ay galing sa NBI dahil sa cover fire o bilang pagtatanggol sa sarili, habang umaatras na. Natukoy na rin ang 2 pang nagpaputok mula sa mga tauhan ng Senate Sergeant at Arms. Hindi naman sumipot si Plasca para i-turn over ang kanyang baril, pero lahat anila ng bullet holes na nakita ay galing ang bala mula sa loob ng Senado palabas. Walang nakitang putok mula sa labas papasok ng Senado.
4: Nauna po, gusto ko pong isa-add na pagkatapos ng 6 na araw na masusing pag-iimbestigasyon, paghagila po na lahat ng available videos, interviews, affidavits, ay marami po kaming conclusion na nakuha. Una-una po, for the record, all evidence points that there was no attack on the Senate. I would like to repeat, all evidence points that there was no attack on the Senate.
5: I believe after this, General Artates will be turning over the report to the Department of Justice. Nakita nyo naman, mga kababayan ko, no? Compelling yung facts that have been unearthed. But we still need to verify and validate, no? The DOJ will not take this as is, no? We will check on the timelines, we will check on the source of the videos and everything. Kasi sa dulo nito, kailangan yung katotohanan lang.
6: Liability, sir, based on what you have seen so far, compelling as you described it. Sino-sino ho mga posible managot dito?
5: We've identified, but I don't want to preclude yung panel natin, no? Pero medyo malawak, no? Ang tinitingnan nga ng panel natin, based on my order, is not only for the May 13 and May 14, ang pinatitingnan natin, look at the totality of circumstances, which started May 11. So lahat ng timelines na yan, from May 11 to May 14, titingnan ng ating panel. As to the consumer culprit, ayaw ko muna i-preempt, no?
2: Alvin, itinurn over na ng PNP sa DOJ ang mga nakalap nilang ebidensya at nakatakdaging magsagawa ng dagdag pang investigasyon ang DOJ. Sa ngayon ay hindi pa nila pinapangalanan kung sino ang posibleng may pananagutan dito. Hindi kanila sinabi kung posibleng stage ito ito nangyaging putukan. Ang sinasabi lamang nila, ang malinaw sa ngayon ay hindi inatake ang Senado. Iibitahan ulit ng CIDG si Aplasca para sa iba pang mas malalim na investigasyon. Alvin.
1: Jervis, palinaw nga, hindi ko masyado narinig, ano? Yung sabi ba sa investigasyon, yung taga-NBI, yung volunteer ng NBI, nagpaputok din o hindi?
2: Alvin, lumalabas sa investigasyon na may 5 putok galing sa tauhan o sa isang agent ng NBI, pero ito ay ginawa niya bilang cover fire dahil siya ay pinapaputokan na. So habang siya ay umaatras, habang siya ay nag-retreat, ay nagpaputok siya ng 5 beses, pero hindi ito nakadirect towards the OSAA.
1: Okay. Alvin. So ngayon, ang deklarasyon ni Senate President Cayetano ay under attack. Ang deklarasyon naman ni Secretary Remulla, not under attack. So ano ba talaga? Anong mangyayari ngayon?
2: So ngayon, na-turn over na nga itong mga nakalat na ebidensya sa DOJ at ang DOJ ay magsasagawa pa ng mas malalim pa nilang investigasyon. So inaasahan natin na ang DOJ ang makakapag-identify kung sino nga ba ang may pananagutan dito sa nangyaring putukan na ito sa Senado. Natanong din kanina, no, kung ano ang nagireaksyon ng Pangulo dito at nga nila na nakamonitor ang Pangulo sa mga nangyari pero wala pa siyang inilalabas na instructions so far sa ngayon. Alvin.
1: Marami salamat, Jervis Manahan.
7: May lead ang National Bureau of Investigation o NBI sa kinaroroonan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Bumuwelta naman ang direktor ng NBI matapos sabihin ni Senate President Alan Peter Cayetano na hindi natibag ng NBI ang Senado. At live mula Senado nagpapatol, Victoria Tulad. Victoria, ano ang update sa kinaroroonan ni Senator De La Rosa?
8: Karen, dito sa Senado ay wala pa tayong update kung nasaan nga ba si Senador Ronald Bato De La Rosa. Pero ang NBI, sinabi nga na mayroon na itong lead. Samantala, may bagong buwelta si NBI Director Melvin Matibag laban nga kay Senate President Alan Peter Cayetano. 5 araw matapos umalis ng Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sinabi ng National Bureau of Investigation o NBI ngayong Martes na mayroon na itong lead o impormasyon sa posibleng kinaroroonan ng mambabatas.
9: Mahirap naman po mag-announce na nandito siya kasi people try to speculate. Ang dami tayo pong lead na binigay, but we have a lead kung nasan talaga, pero in the meantime, we will suspend yung announcement kung asan talaga siya.
8: Ayon kay Matibag, kung mayroong nakaaalam kung nasaan si De La Rosa, iyon si Senador Robin Hood Padilla na ayon sa ulat ng Senate Sergeant at Arms o OSAA ay kasamang umalis ni De La Rosa 2:30 ng madaling araw noong May 14. Tumanggi na si Padilla na kumpirmahin ang impormasyong iyan. Hindi rin niya inamin kung kanya ba ang sasakyan na di umano ay ginamit ni De La Rosa nang umalis dahil ongoing pa ang investigasyon ng mga otoridad. Handa naman umano si Padilla na makipagtulungan sa NBI.
10: Basta batas po ng Pilipinas, ako po'y handang sumailalim sa kanilang investigasyon. Kahit po naman pumunta sila dito, di ako po'y handa po ako magbigay ng aking statement sa kanila. Basta opisyal.
8: Bumuwelta naman si Matibag sa pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na hindi natibag ng NBI ang Senado.
11: Bakit gusto ba namin tibagin yung Senado? Gusto lang naming ipatupad yung batas, ano? Tsaka it's not about Senator Alan Peter Cayetano, it's about the Senate and the judicial system. So okay lang naman yun. Hindi naman eh. May bala pa tayo tibagin yung Senado? Wala naman. It's an institution enshrined in the Constitution, we respect it.
8: Tumanggi magkomento si Cayetano.
12: There's so much going on. Uh-huh. Yung mga subpoenas, we have to issue the summons. Okay. So we lack the number of people sa dami ng kailangan gawin in one day.
13: Sir, so sorry ko lang, matibag lang, sir.
8: Noong May 11, sinubukan ng NBI na ihain ang warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC laban kay De La Rosa, pero nakatakbo siya mula sa mga kawaninang ahensya. Noong May 13, nangyari ang barilan sa ikalawang palapag ng Senado sa pagitan ng OSAA at tauhan ng NBI na nagbabantay lang umano sa gusali ng GSIS. Parehong tiniyak ng Senado at NBI na makikipagtulungan sila sa investigasyon. Hinikayat naman ni Matibag si De La Rosa na harapin ang batas.
11: Galing siya sa law enforcement, it's better na harapin niya yung kanyang yung warrant niya, mag-submit siya, harapin niya yung kanyang pananagutan sa batas. Sa wanted list siya ng ICC. So we have a commitment to the International Criminal Court.
1: Coalition.
8: Para naman kay dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, maaaring tawaging pugante si De La Rosa.
14: Pwede na siyang tawagin pugante, fugitive from justice, dahil there is already a warrant of arrest. Yung crime against humanity, tinatawag natin yan, crime with universal jurisdiction.
1: Mm-hmm.
14: Ang ibig sabihin niyan, any country where the person is found who is charged with crime against humanity can be charged there in that country, any country. Can acquire jurisdiction over him or any international body.
8: Pero taliwas ang pananaw ni dating Supreme Court Associate Justice Adolf Azcuna.
15: I would not say he's already a fugitive because situation with the ICC is that after we withdrew from the Statute of Rome, our obligation will be governed by transitional provision in the statute, Article 127, Paragraph 2, which says that the withdrawal will not affect or prejudice any matter that is already under consideration of the court at the time of the withdrawal.
8: Noong May 11, nagmosyon si Senador Rodante Marcoleta na amyendahan ang Senate rules para payagan ang mga senador na lumahok sa session sa pamamagitan ng teleconference o ibang electronic means kung katanggap-tanggap ang dahilan. Nakabinbin pa sa Committee on Rules ang mosyon. Ayon kay Azcuna, maaaring lumahok sa impeachment trial si De La Rosa kung aaprubahan ang mosyon na ito.
15: He has to take his oath as a member of the tribunal. He can do that before a notary public. And then he has to participate in the proceedings. He can also do that electronically.
8: Karen, sinabi ni Senadoris Ontiveros noong nakaraang linggo na haharangin niya yung mosyon ni Senador Rodante Marcoleta. Ani Ontiveros, tungkulin ng isang senador na maging present. Samantala, sinabi ni Senador Rafi Tulfo na hindi siya naniniwala na under attack ang Senado noong May 13. Nais ni Tulfo ng impartial investigation. Nais din ni Senador Win Gatchalian ng investigasyon mula sa independent body gaya ng PNP-CIDG o kaya ay ng Ombudsman. Si Senate President Alan Peter Cayetano, wala pang komento o reaksyon doon sa pahayag ng DILG na hindi under attack ang Senado. Karen?
16: Maraming salamat, Victoria Tulad.
17: Pasintabi po sa mga manonood dahil sensitibo ang balitang ito. Pinagtatadyakan at pinagsususuntok ang 3 taong gulang na anak ng live-in partner ng kanyang ina sa Taguig City. Ang pananakit ng suspect sa bata sa pool sa video. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
18: Nabidyohan ng palihim ng kapitbahay ang paulit-ulit na pagtadyak at pagsuntok ng isang babae sa nakahigang bata sa barangay Western Bikutan, Taguig City, Lunes na madaling araw. Ang suspect ang kinakasama ng nanay ng 3 taong gulang na biktima na i-report agad ng kaanak ang nangyari at dinala sa ospital ang biktima dahil sa pananakit ng ulo at mga pasa.
19: Sabi ko, huwag niyong palabasin yan, taong yan. Bantayan niyo, baka makatakas. Marami pong tama yung bata. Kaya umiiyak po yun, awang-awa po ako.
18: Batay sa investigasyon ng Taguig Police, napagbuntunan ng galit ng suspect ang paslit matapos makipagtalo sa live-in partner.
20: Nagkaroon sila ng argument, then ang nangyari, nagtalo, Okay, napagbuntunan yung bata. Ongoing pa rin yung investigation namin paano nag-start. Another thing, allegedly, under the influence of intoxicated liquor itong LGBTQ.
18: Kinahapunan, naaresto sa follow-up operation ng pulisya ang suspect sa katabing sitio. Hindi makapaniwala ang lola ng bata na pagmamalabisan ng suspect ang kanyang apo.
19: Kaya niya palang gawin yung sa bata. Kala ko talaga okay siya. Ngayon ko lang nalaman na ganun pala siya.
18: Nasa maayos na kondisyon na ang biktima na kinukupkup ngayon ng tsuhin katuwang ang tagig CSWD. Tumanggi na sa panayamang suspect na nakakulong na dahil sa kasong child abuse. Kakasuhan din ng pulisya ang ina ng biktima dahil umano sa kapabayaan. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
17: Pito ang arestado habang 11 ang nasagip kabilang ang 7 menor de edad sa isang illegal massage spa sa Parañaque City. Exclusive nagpapatrol, Gian Ambroso.
21: Nagpanggap na customer ang isang undercover agent ng NBI at nagbook ng umano'y masahista sa isang illegal na massage spa sa ikinasang entrapment operation ng mga otoridad. Sa hidden camera, makikitang dumating ang 14-anyos na dalagita sa napagkasundo ang apartel at naghihintay na sa bayad sa kanya. Pero nang makitang marked money lang o peke ang ilan sa hawak na pera, doon na siya nagwala at nagsisigaw. Nakipagbuno pa ang dalagita sa NBI agent dahil sinubukan niyang kunin ang cellphone para magsumbong umano sa kanilang amo. Pero na-rescue pa rin siya ng NBI Homicide at NBI Human Trafficking Division kasama ang Interagency Council Against Trafficking o IACAT. Sa tulong din ng La Familia Rescue Philippines, isang NGO na laban sa trafficking. Sinabi ng NBI na ginagamit ng grupo ang social media para makakuha ng kliyente.
22: Meron kang ma-access na link doon sa kanilang Facebook account kung saan makikita mo yung mga ino-offer ng mga massage therapist daw.
21: Sinundan naman ng NBI ang track mula sa naghatid na rider sa Dalagita para matuntun ang kanyang pinanggalingan. Doon na pag-alamang nakatira sa iisang bahay ang 7 Dalagita at 4 pang babae. Sa ibang bahay naman namamalagi ang umano'y 2 operator ng illegal massage spa. Tinuntun din ang operatiba ang bahay na mag-asawang may-ari umano nito. Sa kabuuan, 7 ang arestado sa ilegal na operasyon, kabilang ang 2 rider na naghahatid sa mga bata at isang customer na kumuha ng kanilang serbisyo.
22: Ang wordings kasi nila dyan is, pag mas bata, syempre masariwa, pero by doing that, talagang maliwanag na ini-exploit at ina-abuse ang ating mga minors.
21: Sinagip din ang 11 kababaihan kung saan 7 ang menor de edad. Sinampahan na ng kasong paglabag sa Anti-Trafficking and Persons Act ang mga sospek. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
1: Patay ang isang 20-anyos na lalaki matapos habulin at bugbugin ng ilang sospek habang papauwi noon Linggo ng gabi sa tapat ng isang bar sa poblasyon Kidapawan City. Sa video, kita ang habulan ng grupo ng mga kabataan laban sa nag-iisang biktima. At nang maabutan ay pinagtulungang bugbugin. Ayon sa mga nakakita, sinikap ng biktima na tumakas sa grupo ng mga sospek sakay sa motorsiklo pero sumemplang ito at nawalan ng malay. Naisugod para ospital ang biktima pero idiniklarang dead on arrival. Hustisyang panawagan ng magulang, kaanak at mga kaibigan ng biktima. Voluntaryo namang sumuko ang 6 sa 10 na mga sospek kasama ang kanilang magulang mula kay Kidapawan City Mayor Pau Evangelista. Patuloy pang imbestigasyon ng Kidapawan City PNP sa kung ano ang tunay na nangyari sa pagkasawi ng biktima. Taliwas sa pahayag ng galihim ng Department of Energy, kumbinsido ang Energy Regulatory Commission

0: 1,000 piso na ang itinaas sa bayarin sa kuryente ni na Beth ngayong buwan, kaya hindi nila alam kung saan kukuha ng budget sakaling lalo pang tataas ang bill sa Hunyo. 2 beses silang nakaranas ng brownout noong nakaraang Linggo, kaya nagtataka sila bakit consumer pa ang sasalo ng dagdag presyo dulot ng pagkulang ng supply ng kuryente.
1: Bakit po ganon? Kasi wala na nga tayong ilaw, tapos papatungan pa nila. Yun ang problema natin ngayon.
0: Kinumpirma ng Energy Regulatory Commission na posibleng tumaas ang singil sa kuryente pagdating ng June billing dahil sa serye ng yellow at red alert sa Luzon at Visayas. Pumalo kasi sa pinakamataas na antas ang presyo ng kuryente sa spot market mula Miyerkules hanggang Biyernes sa kasagsagan ng rotating power interruption sa kabuuan ng Luzon at Visayas. Ilang oras na umabot ng 32 pesos kada kilowatt hour ang presyo sa tinatawag na Wholesale Electricity Spot Market o WESM na isa sa pinagkukuhanan ng supply ng Meralco at maraming electric cooperative sa buong Pilipinas.
2: Bukod sa historically, tuwing itong buwan na ito, talagang mataas ang presyuhan sa WESM, maaaring makapagdagdag pa nga yung nangyaring mga yellow and red alerts.
0: Pero ang tanong, bakit nga ba consumer ang papasan ng epekto ng alerto sa electricity grid gayong hindi naman sila ang may kasalanan?
3: Bakit pinapasan ng mga consumer?
0: Ang grupong bayan muna sumugod na sa Meralco sa Pasig City para iprotesta ang mahal na singil sa kuryente. Pero paliwanag ng ERC, ganun kasi ang sistema ng singilan ng kuryente sa Pilipinas.
2: Kung ito ang gagawin nating usapan, maghahanap tayo ng kung sino ang pwedeng buntunan ng sisi, hindi natin masusolusyunan yung problema. Ang problema ay magiging problema pa rin natin sa susunod na taon at sa mga susunod pang mga taon.
0: Babantayan din ng grupong Power for People Coalition ang deklarasyon ni Energy Secretary Sharon Garin na walang epekto sa singil sa kuryente ang nangyaring red at yellow alert sa Luzon at Visayas.
4: Kapag napatunayan na hindi yun ang nangyari, I will hold her accountable about it. At sa dulo ng lahat naman ay dapat niyang patawan ng kaukulan na penalty ang NGCP at yung iba pang mga companies na naging dahilan ng rotating brownouts na ito.
0: Sagot ng NGCP, bago pa man nasira ang 2 malalaking transmission lines nila, manipis na ang supply ng kuryente sa Luzon dahil sa katerbang planta ang naka-shutdown, lalo na sa Visayas na may yellow alert na Martes pa lang.
5: Sa pangkabuuan na naka-forced outage or naka-derated capacity, nasa 4,000 megawatts ang total nun bago pa man nangyari yung abire sa transmission line. Hindi namin sinasabing wala kaming pananagutan dyan. Kailangan tingnan natin yung big picture.
0: Paliwanag pa ng NGCP, inuna nila ang restoration bago nagsumiti ng paliwanag kung anong nangyari kaya nauwi sa red at yellow alert ang Luzon at Visayas grids, pero tila hindi pa kontento ang ERC sa isinumite ng NGCP.
2: Masyadong manipis yung report at wala akong nakita doon kung ano ba talaga ang naging root cause o yung kadahilanan bakit nasira o nag-out yung kanilang linya.
5: Walang tangkang pagkukubli ng importanteng detalye o mga report. No? Handa kaming magpaliwanag at magbigay ng detalye.
0: Samantala, malaki na agad ang itinaas sa presyo ng petrolyo sa unang araw ng trading sa world market, mahigit 2 pesos na sa gasolina at kerosene at 2 pesos naman sa diesel. Pero may natitira pang 4 na araw na trading na pwedeng magpalobo o magpanipis sa magiging galaw sa presyo naman ng petrolyo sa Pilipinas sa susunod na Linggo.
6: Gretchen, sa pagdadala sa entablado ng Pilipinas ng Jesus Christ Superstar, isang Pinay ang nagpasiklab.
7: Yes, Ate B, tunay na angat ang talentong Pinoy sa pagganap ng theater actress na si Gab Pangilinan bilang Mary Magdalene sa pagtatanghal dito sa Manila ng iconic musical na Jesus Christ Superstar. Nagpapatrol, Rico Hizon.
8: Mas relatable, mas ramdam na mga manonood ang mga kilalang karakter sa bersyon ngayon ng iconic rock musical

0: na Jesus Christ Superstar. Ito ang masayang ikwinento ni Gab Pangilinan sa aming panayam. Si Gab na ginagampanan ang papel bilang Mary Magdalene, ang tanging local Pinoy artist sa pagtatanghal ng produksyon dito sa Manila.
1: Being in the company of people from all over the world, coming together to do this iconic show, it's so wonderful to witness artists all over the world.
0: Sabi ni Gab, mas relatable sa version ngayon ng musical ang biblical figures na kanilang ginagampanan, gaya ni Mary Magdalene, na motivation ang pagmamahal at pananampalataya.
1: Being able to step into her shoes, as you mentioned, you lead Judas with love. It's the same with Mary and how she just unconditionally loves. And I think that's just so inspiring for a woman of faith to be able to follow Jesus despite the pressures of everyone around her.
0: Ibang challenge naman ang hinaharap ni Luke Street sa papel niya ngayon bilang si Jesus.
2: I have to focus. There is some points in the show where, especially in the Last Supper, when there's an argument happening between Judas and Jesus. So yeah, it takes a lot of focus.
0: Best role naman para kay Javon King na ginagampanan ang papel bilang Judas sa halos 300 performances.
3: It is an emotional roller coaster doing this show 8 times a week, and luckily I think I've found a kind of a rhythm on how to be able to release all of that at the end of the day and not take Judas home with me. But also, like, I try to lead Judas with love.
0: Hanggang sa May 31 ang Manila run ng Jesus Christ Superstar. Panoorin ang aming buong kwentuhan sa ANC YouTube channel. Rico Hizon, ABS-CBN News.
4: Sa pagpabalik ng TV Patrol, mga umano'y substandard na bakal mula sa sinalakay na planta, inaalam na kung nagamit sa mga istruktura sa bansa. Baha rumagasa sa Davao City. At paglilinis ng mga estero puspusan, pagpapagana ng mga pumping stations, pinamadali na para iwas baha. Abangan ang iba pang mga nagbabagambalita sa pagbabalik ng TV Patrol!
5: Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol, yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
6: BCM yun, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-accidente, nakikita ka agad ng mga tao. Sa ibang balita ka agad.
7: Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
8: Hoy! Kilala ba kung sino ko?
7: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
8: Magdasal ka na!
9: Tatapusin na kita, demonyo ka!
7: Suwabing bigotilyo.
10: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
11: Wala naman akong boyfriend din.
10: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
7: Malvines Trumabaho.
12: Walang personalan to, ha. Trabaho lang.
7: Walang aksyong di tatata.
13: Ano?
7: Lahat ay magmamarka.
13: Sige! Tumukan mo!
14: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka. Huwag niyo ko nga munit. Magkakamatay tayo.
7: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Carido.
15: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter – Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
16: May kasama kang makikinig sa'yo.
15: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
17: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
16: Ako to, si Chang Ami.
15: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
16: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
18: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
19: Sa house,
18: pretrabaho ko bilang Radyo Patrol reporter, sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko at the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisabatas yung bill na ito. Syempre may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat Pilipino.
20: Maganda na kayo! Nandito na ang mga nagahari sa aksyon!
21: Kung kinakailangan ko ubusin sila, gagawin ko.
22: Ibahin mo ko!
20: Maaksyong tapatan!
23: Papakita ko sa iyo hindi ka ang pinakamagaling na lalaki!
24: Pasalamat ka suot mo sutana mo kung hindi pa hahalikin kita sa lupa.
20: Maaksyong baridan!
25: Tatapatan ko ng balang tapang mo.
20: Punong-puno ng aksyon!
23: Kahit patay na ang katawan lupa mo, hindi ko titigilan ang kaluluwa mo!
26: Ako ang dapat tumatol sa kanila.
20: Walang kupas ang ipapamalas nilang aksyon dito sa Sine Aksyon. Dito sa Sine mo, ari ka rito!
27: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
28: Ang malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung anong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
20: Mas matapang pa sa kape ang tunay na barako.
29: Ubusan ito ng lagi.
30: Nasorpresa ang ilang rice retailer sa isang palengke sa Maynila sa bigla ang inspeksyon ng mga opisyal ng Department of Agriculture para alamin kung nasusunod ang itinakdang price cap sa imported na bigas. Nagbabala naman ang DA na may mananagot sakaling hindi susunod sa price cap ang mga retailer. Nagpapatrol, Johnson Manabat.
31: Nakalululang presyo ng mga imported na bigas sa palengking ito sa Maynila ang bumungad sa surpresang joint inspection ng Department of Agriculture, Philippine National Police at Department of Trade and Industry kaninang umaga.
32: Imported din ito, dapat 50 lang ito.
33: Yeah.
32: Pakipalitan mo ito. Ito, palitan mo ito. 65, oh.
31: Mag-iisang linggo na matapos simulang ipatupad ang executive order na nagtatakda ng price cap na 50 pesos kada kilo sa imported na bigas, pero misulang hindi alam na ilang rice retailer na mayroon palang ganitong utos.
32: May batas na binaba ang ating ang gobyerno, kailangan nung sundin yan. 30 days lang naman yung initial natin dyan, ano? At nasasakali na nila kung gusto nila ibenta yan o hindi nila ibenta.
31: Si Gina, sinubukan pang magpaliwanag sa mga opisyal ng DA.
34: Ang bigay po sa akin ng kukupandan po dati, 1450 po. Bumaba na po siya ng 1380. Ang binta ko po ay ano po dati, 58,260.
35: Kaya ba ibaba sa 50?
34: Hindi po, lugi na po kami. Wala na po. Lugi na po kami ng 100.
31: Kwento niya, ipinangutang lang niya ang puhunan na hanggang ngayon, hindi pa rin nababayaran kaya hindi na rin niya malaman kung papaano pa itong ibebenta sa presyong gusto ng gobyerno.
34: Itatago namin po muna kung susuplayan po kami ng DA ng mas mababa muna. Magsasakripisyo daw kami muna ng 30 days.
31: Ininda rin na ilang retailers sa Pasig City ang price cap.
36: 1,280, papatakpo yun ng 51 something.
0: Eh, 50 pesos ang benta namin. So, lugi na kami ng ano, piso, mahigit. May plastic pa. Tapos, bayad pa sa buhay namin, ganun. Tapos, bayad pa sa pwesto.
31: Pero ayon sa DA, bago pa ipatupad ang price cap sa imported rice, nakwenta na nila ito at base sa 50 pesos per kilo na price cap, lumalabas na may kita na dito ang lahat, kasama na ang mga importer, trader at retailer sa palengke.
1: Bagamat epektibo ng implementasyon ng price cap sa imported na bigas, sabi ng Department of Agriculture, warning lang muna ang ginawa nila kanina sa mga inabutang rice retailer na nagbebenta ng mas mataas sa itinakdang presyo ng gobyerno. Pero babala ng kagawaran kapag nanatiling mas mataas sa 50 pesos ang kada kilo ng imported na bigas, may mananagot na sa mga susunod na araw.
31: Ang mga lalabag, maaaring patawan ng multa na mula 5,000 piso hanggang 1 milyong piso o makulong ng isa hanggang 10 taon. Bago matapos ang 30 araw na implementasyon ng price cap, sabi ni Chu Laurel, muling magsasagawa ng assessment ang kagawaran sa presyuhan ng imported rice. Tiniyak din ng DA na sapat ang supply ng bigas sa bansa. Pinag-aaralan din ng ahensya ang pagkakaroon ng price ceiling sa iba pang agricultural products gaya ng local carrots at karning baboy. John San Manabat, ABS-CBN News.
30: Umakyat sa mahigit 475 million pesos ang net worth ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong 2025. Mas mataas ito ng 22% kesa sa idineklara niyang yaman noong 2024 base sa kanyang pinakahuling Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Naging tuloy-tuloy ang pag-akyat ng yaman ni Marcos simula noong maluklok siyang Pangulo ng bansa noong 2022, may get 371 million pesos ang idineklara niyang net worth noong 2022, 381.45 million pesos noong 2023 at 389.36 million pesos noong 2024. Kabilang sa mga sinasabing pinagmulan ng dagdag na 86.57 million pesos na yaman ng Pangulo noong 2025, ang kanyang cash at bank deposits, investments, real estate properties at mga alahas at mamahaling sasakyan.
2: Kasabay ng pagsisimula ng sunod-sunod na pag-ulan, binibilisan na ng DPWH ang pagpapagana ng mga pumping station at paglilinis ng mga estero sa Metro Manila. Inatasan din ng ahensya ang San Miguel Corporation na magsagawa ng karagdagang declogging operations bilang operator ng South Luzon Expressway. Nagpapatrol, Andrea Tagines.
3: Nabulabog ang tulog ng maraming residente ng Parañaque City Sabado ng madaling araw dahil sa mabilis na pagtaas ng tubig, bunsod ng panandalian pero malakas na buhos ng ulan. Sa Barangay Junicio, dali-daling inangat ni Pearl sa mas mataas na lugar ang kanilang appliances.
4: Dinalaw na naman tayo ng ating bisita. Taon-taon to, talaga tayong ligtas dito.
3: Habang ang iba, magdamag na naglimas ng baha. Ayon sa ilang residente ng Barangay Moonwalk, mag-aalas 7 na ng umaga, nagsimulang humupa ang tubig.
5: Kwento ni Mariel na taga Barangay Moonwalk, bumalik ang trauma niya sa matinding pagbaha noong Mayo 2025.
6: Ang bilis po sobra nung tubig. Tapos yung baby po namin, 2 months pa lang, ayun, inano na po nung asawa ko, ilalagay na sa planggana kasi konti na lang po kasi maabot na yung live wire.
5: Sa pag-inspeksyon ni Public Works Secretary Vince Dizon sa lugar, tumambad ang makapal na putik at tambak na basura sa Dongalo Creek na dapat sana ilabasan ng tubig.
3: Ito rin ang problema sa Villanueva Creek sa loob ng Manila Memorial Park na isa rin umanong dahilan ng pagbaha sa Dr. Santos Avenue.
8: Pag nagbaha dyan, di na kumikilos lahat ng sasakyan from Skyway pababa at hindi na makatawid ng sukat.
9: Magdedredge tayo kasi nakita nyo naman, halos yung tubig hindi na umaagos eh. Ibig sabihin nun, barado. Barado na yung tubig dahil sa basura, dahil sa siltation, ang babaw na.
5: Plano rin ng DPWH na maglaan ng 50 milyong piso mula sa savings nito para masimulan ang flood interceptor project sa Dr. Santos Avenue.
3: Sa 2027, popondohan din ang pag-upgrade sa mga nalumang dike at pagpapatayo ng detention basins sa ilalim ng mga basketball court gaya sa Quezon City at Maynila. Binaha rin ang ilang kalsada sa Valenzuela City noong weekend. Umaasa ang DPWH at LGU na maiiwasan na ito kapag binuksan na sa Hunyo ang 9 na bagong gawa at upgraded pumping station sa lungsod, kabilang ang Wawang Pulo Pumping Station.
9: Pagka testing natin ito, pagka commission natin, ipapasa na natin diretsyo sa LGU of Valenzuela. Sila na ang mag-ooperate.
3: Lilinisin at palalalimin din ng ahensya ang May Kawayan River para hindi ito umapaw. Samantala, inatasan na ng DPWH ang San Miguel Corporation na magsagawa ng declogging operations sa South Luzon Expressway, partikular sa bandang Sukat at Magallanes, na binaharin noong Sabado.
9: Tumawag tayo immediately sa San Miguel Corporation. Baka merong mga naiwan doon na barado, may mga simento, may mga simentong from construction na medyo naklag ng konti. Yun ang suspecha namin.
3: Pero sabi ni Dizon, nakakita rin naman sila ng pagbabago sa mga lugar sa Metro Manila kung saan nilakihan na ang drainage systems, tulad sa G. Araneta Avenue sa Quezon City at Taft Avenue sa Maynila.
9: Hindi mawawala ba, no? Pero nabawasan at importante din, mabilis humupa yung tubig.
3: Ani Dizon, marami pang isasagawa ang DPWH bago magsimula ang tag-ulan para maiwasan ang matinding pagbaha. Andrea Taguines, ABS-CBN News.
2: Nagpalabas po ang Sandigan Bayan 3rd Division ng subpoena para sa record ng mga hiling ng mga mababatas na pondo mula sa DPWH Programming Division. Inatasan ni Associate Justice Carl Miranda si DPWH Central Office Programming Section Chief Engineer Gerard Longoria para ipalabas ang lahat ng kopya ng funding request sa kahit anong forma. Humarap po sa witness stand si Longoria kasabay ng paglilitis kay dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. kaugnay sa kasong malversation ukol sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan.
7: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, bakit nakaranas ng pagbaha sa Davao City at marami pa bang lugar ang uulanin bukas?
10: Alam mo Alvin, nakaranas ng malalakas na ulan sa Davao City Lunes ng gabi dahil sa thunderstorm at intertropical convergence zone. 11 barangay ang binaha, daang-daang pamilya ang inilikas at isa ang nasawi. Abot ni bib ang tubig sa ilang lugar kaya maraming residente ang kinailangang ilikas. Ilang sasakyan din ang halos malubog na sa tubig. Sa isang subdivision sa Barangay Kabantian, gumuho ang lupa at bahagyang natabunan ang isang sasakyan. Binaha rin ang St. Mary of the Perpetual Rosary Parish. Bumigay naman ang Kalyawa Mandug Bridge dahil sa malakas na agos ng tubig. At sa New San Isidro Buhangin, nasawi ang isang 21-anyos na lalaking gas attendant matapos makuryente at malunod sa baha. Humupa na ang tubig at patuloy pa ang assessment ng lokal na pamahalaan. Dahil sa baha, suspendido ang trabaho at eskwela sa buong lungsod ngayong Martes. Ayon sa Davao City Disasters Reduction and Management Office, sa kabuuan, higit 300 pamilya ang inilikas mula sa mga barangay na naapektuhan ng pagbaha. Sa lagay ng panahon, patuloy itong makararanas ng mga pag-ulan sa maraming lugar, lalo po sa hapon at gabi dahil yan sa thunderstorms. Iiral pa ang Intertropical Convergence Zone o ITZZ, yung salubungan po ng hangin mula sa Northern at Southern Hemisphere, dyan po yan sa Mindanao, habang patuloy namang iihip ang mainat na easterly susilanganin mula sa Pasipiko sa may Southern Luzon at Visayas. Nakikita pa rin po mga kapamilya na merong mabubuong low pressure area sa may silangan ng Mindanao na pwedeng pumasok ng Philippine Area of Responsibility sa Miyerkules ng gabi o Huwebes ng umaga. Hindi po ito ito'y inaasahang magiging bagyo, pwedeng tumambay sa may dagat silangan ng Mindanao o tumawid mismo sa Mindanao. Patuloy pong umantabay sa updates ukol sa potensyal na sama ng panahong ito. At bagamat umuulan sa hapon at gabi, dama pa rin ang init at alinsangan sa umaga at tanghali. At ngayong Martes, pumalo po sa 46 degrees Celsius yung heat index dyan sa bayan ng San Ildefonso sa Bulacan. Pagsapit naman ng Miyerkules, 40 lugar ang pwedeng umabot sa danger level heat index. Pangungunahan po yan ng San Ildefonso kung saan pwedeng umabot sa 45 degrees Celsius ang damang init, habang 44 degrees Celsius naman sa may Katarman, Northern Samar, Daet Camarines Norte, Etiaga Isabela, Huban Sorsogon at maging sa Masbate City at Virac Catanduanes. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, May 20, sa Mindanao, maaraw po sa umaga pero tanghali magsisimula yung mga pag-ulan sa maraming lugar. Malalakas po ang buhos ng ulan bandang hapon dito sa may Bukidnon at sa may Lanao del Sur. Oras ng hapunan, bandang alas 7 po iyan, ay meron pang mga aasang pag-ulan dito sa may Central, Northern at sa Western Mindanao, bagamat mababawasan yung mga pag-ulang iyan pag lumalim na ang gabi. Sa Visayas, posible ang kalat-kalat na ulan sa umaga at tanghali dito po sa Bohol, Cebu, maging sa may Negros at dyan sa Panay Island. Posibleng mas malalakas ang ulan pagsapit ng hapon sa Negros at maging dito po sa Western Visayas, at mababawasan na hanggang sa mawala yung mga pag-ulan pag lumalim ang gabi sa Kabisayaan. Meron ding kalat-kalat na ulan sa malaking bahagi ng probinsya ng Palawan mula Puyan tanghali hanggang pagsapit ng hapon at mawawala na pagsapit ng gabi. Tayo naman sa Luzon, posible po yung kaunting ulan bandang tanghali sa ilang lugar ng Calabar Zone at dito po sa may Northern Mimaropa. Sa hapon, malalakas yung thunderstorms dito po sa may Northern at sa Central Luzon, lalo po dyan sa Cordillera at dito sa malaking bahagi ng Pangasinan at Central Luzon. Posibleng mabawasan pero may mga pag-ulan pa pag lumalim ang gabi sa Hilaga, Gitna at maging dito po sa may katimugang parte ng Luzon. Tayo naman sa Metro Manila, sa tanghali at hapon po may tsansa ng thunderstorm, kaya huwag pa rin kalimutan ang inyong mga payong. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya!
11: At susunod, MBI driver na naaresto dahil sa putukan sa Senado, iginiit na walang baril. At mula sa pagiging attorney Wu, Park Eun-bin superhero na sa serye. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
12: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapakipakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
13: Manatili po kayong nakikinig.
14: At dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
15: Nagbibigay ng iba't ibang information.
14: Noong araw din yun, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarone.
16: Pag walang knowledge, walang power.
14: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building ng Sumahimpabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Junica Prente. Sige po. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: boses ako!
1: Tigasin.
2: Ibabalik ko yung mga dinampong ninyo sa pulis.
1: Habulin!
3: Ang lakas-lakas ng apil mo.
4: Bulaklak para sa'yo.
1: Hindi ka sasantuhin.
5: Si Manoy! Bumuga na ka, boy!
6: Talagang
1: ang bumangga.
7: Iba!
8: Sagasaan ang dapat sagasaan. Matas ang pinaiiral ko rito.
1: Sinong sinabi ko?
2: Ako!
9: Palakpak ang puna din ang magiting na lalaki!
1: Sinesiga sa sinimo. Hari ka rito!
10: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
11: Napapaluot lagi yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Ano na balita? DZMM Radio Patrol 630. Mula sa balita, una sa public service.
12: Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
13: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pala ang mga ako rito, pinalabas tayo kagad para mag-cover ng baha. Tumatak yun sa akin, hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pagbo-broadcast, para sa akin isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
1: Iyakan?
14: Check!
15: Sorry po.
14: Ha? Tawanan?
1: Check! Kilig?
14: Check!
16: Good boy ka na ba?
17: Good boy na po.
16: Sigurado ka?
17: Opo.
1: Pang-pamilya, check na check.
18: Yes!
1: Mapabata o matanda, welcome na welcome sa Sine Pakilya. Tawagin na sina nanay, tatay, ate, kuya at bunso at sabay-sabay maantig sa mga pampamilyang pelikula. Dahil dito sa sinimo, hari ka rito! Mapa-action o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Sinimo official accounts na.
19: Ano mga concerns? Ano mga issues?
20: Pagkakampi ng masang Pilipino.
19: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
20: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
19: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
20: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
21: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpataginit sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, malalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik.
0: iniimbestigahan na ng mga otoridad kung nagamit na sa pagpapatayo ng mga istruktura sa bansa ang umano'y mga substandard na bakal mula sa sinalakay na paggawaan sa Tagaloan, Misamis Oriental. Ayon po sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, mahigit 500,000 metriko tonelada ng steel bar ang kanilang nasamsam sa planta. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
4: Naabutan na kasalansan sa loob ng isang planta sa Tagaloan, Misamis Oriental ang mga tutunawin sanang bakal na ito na napag-alamang mapanganib sa kalusugan dahil sa umano'y nakalalasong kemikal na taglay ng mga materyales na gamit sa paggawaan. Subailalim ang mga ito sa pagsusuri ng Philippine Nuclear Research Institute matapos salakay ng mga otoridad noong Biyernes.
6: Raw materials has actually presence of natural occurring radioactive thorium. So, yung ginagamit po nila na raw materials from the start to their process is with radioactive material. Kaya po nagkaroon po ng contamination or presence detected dun sa final product.
4: Makikita sa area mapping ng PNRI ang lawak ng lugar na posibleng kontaminado ng radiation.
7: Those are the areas na medyo tinututukan natin. Makita niyan ang problema natin diyan, it's near the coastline at may ilog at saka may water system dun sa kabila. Based on the our troops on the ground, may mga concerns tayo diyan, may environmental concerns natin na nakikita.
4: Nagtutulong-tulong na mga ahensya ng gobyerno para makontrol ito. Pero mas ikinababahala nila ang pagkakatuklas sa mahigit 500,000 metriko tonelada ng steel bar na nakaimbak sa mga bodega. Nauna nang sinabing substandard o hindi pasok sa pabantayan ng kalidad ng mga produkto, kaya inaalam na ng mga otoridad kung sino ang mga bumili nito.
7: Talagang may problema na na-distribute na itong mga to and nagamit na sa mga buildings. So ibig sabihin, kung nagpabaya tayo ngayon, ay mamanain pa ng ilang henerasyon ng mga Pilipino. Kaya dapat ma-actionan.
4: 69 na Chinese at 1 Pinoy ang naresto sa planta, habang higit 100 pang Pinoy na manggagawa ang nasagip. Kinondin na rin ng gobyerno ang umano'y pang-aabuso sa mga manggagawang Pinoy sa planta.
15: We noticed yung mga Filipino workers, they're not wearing protective gears. But the Chinese nationals na nahuli, they're wearing protective gears. This company started 2017. And binanggit namin yung connection nito kay Michael Yang, di ba? The brother is one of the one who put up this corporation. In 2017, so for a long period of time, there are a lot of reports already. Even during that time na hindi na-actionan.
4: Nangako naman ang DOLE at DSWD na magpapaabot sila ng tulong sa mga manggagawang nawalan ng trabaho. Patuloy pang pinaghahanap ang incorporators ng kumpanya. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
22: Nagbigay ng pahayag ang driver ng National Bureau of Investigation na naaresto kaugnay ng putukan sa Senado noong May 13. Giit ng driver, wala siyang dalang baril at hindi siya nagpaputok. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
23: Sa nakatakip naman eh. Okay,
24: matapos makapagpiyansa ng mahigit 100,000 piso para sa mga kasong direct assault at paglabag sa Firearms and Ammunition Law, nagtungo nitong Lunes sa NBI headquarters mula sa Pasay Police Station ang driver ng NBI na inaresto matapos ang putukan sa Senado noong May 13. Nagbigay siya ng pahayag sa parallel investigation na isinasagawa ng PNP CIDG at NBI sa insidente. Sa kauna-unahang pagharap sa media, iginiit niyang hindi siya nagpaputok ng baril bago arestuhin ng mga pulis kasama ang mga taga Senate Office of Sergeant at Arms o OSAA.
25: Wala po akong ipotok na kahit anong uri ng baril. Simula nung pumunta kami at hanggang nakabalik po ako.
26: At wala ka rin dala, sir?
25: Wala po. May video po na magpapatunay na wala po akong dalang baril.
24: Anya, bagamat may karanasan siya sa paghawak ng baril dahil isang Army Reservist, hindi umano siya nagdala dito sa mga sinasamahang NBI operation mula nang maging volunteer ng kawanihan noong 2016.
25: May training po, pero never ko in-apply sa sarili ko na magdala lagi ng barilo magpaputok.
2: Sino nagpapaputok?
24: Sa ibinahaging video ng NBI na kuha mula sa kanilang body-worn cameras, makikitang walang dalang baril ang NBI driver at nasa ibang palapag ng gusali nang mangyari ang putukan sa Senado. Giit din ng NBI driver, hindi niya kailangan pumasok sa mismong gusali ng Senado dahil ang pinakukuha sa kanyang naiwang bag na may lamang gamot ng NBI agent ay nasa loob ng GSIS building. Isang security guard umano ng GSIS ang umalalay sa kanya para magtungo sa kinaroroonan ng bag. Pero bigla na lamang umano siyang inaresto ng nakasalubong na pulis nang sabihin ng gwardiya na taga-NBI siya.
25: Inassist niya ako dun sa second floor. Papunta na kami dun sa area na kung saan naiwan yung bag na bag nung isa sa kasama namin. Itong gwardiya na kasama ko nagpaiwan dito sa loob ng canteen at mag-isa na lang akong pumunta doon sa area na in-instruction sa akin. Biglang may sumalubong sa akin na police. So sinabi nung gwardiya, sir, ano yan? Tiga-NBI daw po. Tinanong nila anong ginagawa ko doon. Sabi ko, sir, may inahanap lang po akong bag na naiwan. Sa part pa rin po ng premises ng GIS building po. Doon nila ako hinatap papunta ng possible scenic.
24: Una nang sinabi ng Southern Police District na bukod sa baril, sling bag na may lamang bala, magazine, jacket, t-shirt at NBI badge lamang ang narecover sa driver. Ikinadismayan niya ito, pati ang forensic findings na nagpositibo siya sa gunpowder nitrates.
25: Nagtaka po ako dahil never po akong mawak ng baril. Nung araw na yun, hanggang makarating kami, doon nakabalik ako. Never ko pa po nawakan yung bag. At never ko pa pong nakita yung bag na pinapabalikan sa akin. Nagulat nga po ako na inuugnay sa akin dahil never ko pong nahawakan o nalapitan yung bag.
24: Ayon sa abogado ng NBI driver, questionable ang paghuli sa kanyang kliyente. Iniipon na umano nila ang mga ebidensya gaya ng mga CCTV footage at posibleng mga witness para sa isasampang kasong illegal arrest sa ilang personalidad.
3: Daming CCTV and daming witnesses. So we're sorting through that and we'll make them move siguro sometime soon. There's a video of him nung nahuli siya and it clearly shows kung nasaan siya at kung paano siya umakto nung nahuli siya. Makikita naman hindi siya nagpapapatok nung time na yon and makikita na civil yung kanyang pakipag-usap sa umaresto sa kanya nung time na yon.
24: Bukod naman sa suporta ng pamilya, nagpasalamat din ang NBI driver sa mga tumulong para malikom ang piyansa para sa kanyang pansamantalang paglaya. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
0: Na-miss niyo ba si Attorney Woo? Mag-aala superhero naman ngayon ang South Korean actress na si Park Yoon-bin sa bago niyang seryeng The Wonderfuls. Gagampanan niya ang isang babaeng may malubhang karamdaman na biglang nagbago ang buhay matapos magkaroon ng superpowers. Ayon kay Yoon-bin, nag-enjoy siya sa paggawa ng proyekto kasama ang heartthrob na si Chaeun-woo. Una nang minahal at niyakap ng mga Pinoy si Yoon-bin sa kanyang pagganap bilang abogadong may autism sa 2022 K-drama na Extraordinary Attorney Woo. Pwede nang ma-binge-watch ang 8 episodes ng The Wonderful sa Netflix.
5: 즐거웠던 기억이 납니다.
8: I wanted to create a unique character from the first episode, so I let go of a lot of my inhibitions and tried to portray her in a unique way.
0: Writer, sumalpok sa kotse. At pagputol sa daan-daang puno sa kahabaan ng Quirino Avenue sa Maynila, binakikos. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
9: Kutan.
10: This is insane.
9: Run!
10: Ewan gawin natin.
9: Umalis na kayo dito!
10: Oh my God!
9: Kapulan.
10: Naging monster!
5: at misteryo ang inyong umaga dito sa Sinisigaw.
11: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga
12: tagapakinig. Ang alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
13: Panip sa tindig.
14: Ang galing mo, Tiriling. Pero mas magaling ako sa'yo. Nahuli kita eh.
13: Ibang klase tumibig.
16: Alias pretty boy.
26: Agad narito ko, liligaya ka.
13: Kapag sila ang pumorma, kahit sino may yayanin.
27: Ito ang tandaan mo. Pistado ng bulok mo.
28: Ang tigas ng dibdib mo, si tigas rin ba ng tuhod mo? Hindi mo subukan.
13: Yan ang tunay na astig.
29: Sa Diyos lang ako may takot. Pero sa katulad mo, hindi na babahagang puto to.
13: Dito sa Sine Astig. Lunes hanggang Biyernes, 12 p.m.
5: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
30: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
5: Sa Suko sa DZMM.
13: Sa DZMM.
5: Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
31: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes.
5: Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radio Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsyad ang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radio Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Minya Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
13: Walang kalma-kalma!
29: Lahat ng tao! Huwag tatayo!
13: Sa kanilang angas, hindi ka na makakaalma!
32: Tawan mo ko!
33: Pagtatanggol ko kayo.
13: Bumibuelo ka pa lang. Kamao na nila ang sasalubong sa'yo.
33: Pasensya ka na. Mas mabilis ako eh.
32: Yes!
29: Giling mo! Giling! Pinapilip mo kami!
32: Ayun oh!
13: Sine Kamao! Sa sine mo!
0: Isang sugatan sa karambolan ng tatlong sasakyan sa Barangay Bago at Playa sa Davao City noong Biyernes ng hapon. Kita sa dashcam ng isang motorista na bumabaybay sa bahagi ng Coastal Road ang isang motorsiklo nang masagi nito ang kanang bahagi ng isang sasakyan sa pakurbadang parte ng kalsada. Nawala ng kontrol sa manibela ang rider at napunta sa kabilang lane at sumalpok sa kaliwang bahagi ng kasalubong na kotse. Nagtamo ng mga sugat sa katawan ng rider at isinugod sa ospital. Patuloy na iniimbestigahan ng Davao City Police ang insidente. Kinumpirma ni NBI Director Melvin Matibag ang pag-aproba ng Pasig RTC para sa hiling nilang cyber warrant laban sa o laban kay Peanut Gallery Media Network founder Franco Mabanta at apat na iba pa. Dahil dito, sinabi po ni Matibag na magkakaroon na sila ng legal access sa mga nakumpiskang telepono at gadgets noong panahong inaresto sina Mabanta. Sinabi rin ng pinuno ng NBI na bukas sila sa iba pang maghahain ng reklamo laban kay Mabanta. Nauna rito, sinasabing tinangkang mangikil ni Mabanta ng 300 million pesos kay dating House Speaker Martin Romualdez.
1: Ibig sabihin po nito, yung telepono ni Franco Mabanta, mabubuksan namin at legally, we can obtain informations, videos, pictures, text messages, text logs, lahat po.
4: Sa ibang balita naman, hindi lang ang pag-convene ng impeachment court, kundi pati ang mismong paglilitis ang iminamandato ng konstitusyon na magsimula forthwith o agad-agad. Ayon sa pinuno ng House Committee on Justice, giit din ng ilang prosecutors, bahagi ng tungkulin ni Vice President Sara Duterte na dumalo sa paglilitis at magpaliwanag. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
6: Humarap sa media kanina ang 10-11 miyembro ng House Prosecution Panel matapos maghain itong Martes sa Senate Impeachment Court ng formal entry of appearance para sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Sa naturang dokumento, pinangalanan si House Committee on Justice Chairperson Jervy Luistro bilang lead public prosecutor. Pinuri ni Luistro ang aniyay pagtugon ng Senado sa mandato ng konstitusyon.
7: We therefore look forward that after the pre-trial, we will immediately proceed to the presentation of witnesses, presentation of evidence, and consequently to the judgment. By judgment, it's only either acquittal or conviction.
6: Pangungunahan din ni Luistro ang prosecutors na hahawak sa unang article of impeachment na nag-aakusa sa bise ng umano'y maling paggamit ng confidential funds. Si Representative Terry Rido naman ang mangunguna sa mga prosecutor na hahawak ng ikalawang artikulo na nag-aakusa sa bise ng umano'y di maipaliwanag na yaman. Habang ang ikatlong artikulo na nag-aakusa ng umano'y panunuhol sa ilang opisyal ng DepEd ay pangungunahan ni Representative Joel Chua. Si Representative Lawrence Defensor naman ang mangunguna sa ikaapat na artikulo na nag-aakusa sa bise ng umano'y pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating House Speaker.
15: We are certain that once the evidence is presented in the Senate Impeachment Court, we can secure a conviction even for this article alone.
16: We will seek to present it during trial. Kasama po dyan yung unsealing of the BIR box. Kasama din po dito yung pagbubukas ng pong bank accounts ng pong mag-asawang Duterte Carpio.
6: Giit ng ilang House Impeachment Prosecutors, dapat dumalo na sa paglilitis sa Senado ang Vice Presidente.
7: I think the people are waiting for her answers. So, aligned to that accountability mandate, I believe she should attend and present her defense.
6: Kung hindi naman dumalo o lumahok sa trial ang Vice o kanyang kampo,
7: perhaps for the reason that they will not appear, that will be an exclusive judgment of the senator judges. But of course, the sovereign Filipino people will be watching.
6: Naniniwala rin si Luistro na dapat personal na boboto ang senator judges.
7: I believe that they should be present to have a correct appreciation of all the evidence to be presented. And that is including the exercise of his or her right to vote.
6: Sa 11 House Impeachment Prosecutors, tanging si Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Keith Flores ang hindi bumoto ng yes sa pag-impeach sa bise. Paliwanag niya sa kanyang pag-abstain.
17: There are a lot of people in Mindanao who are actually for the Vice President. So, but because I also saw what was presented before the Committee on Justice, I could not in good conscience vote against the Articles of Impeachment.
6: Dumepensa rin si Cagayan de Oro 1st District Representative Lorden Suan sa pagtanggap ng tungkulin bilang House Impeachment Prosecutor. Habang si De Lima ay giniit na trabaho lang at hindi paghihiganti ang dahilan niya ng pagsali sa House Prosecution.
18: Para sa akin lang po, nakatingin lang po ako lagi sa prinsipyo ng katotohanan at pananagutan. Truth, also justice, and accountability.
19: And accountability does not respect regional bias.
6: pero nanindigan ng prosecutors na hindi sila takot sa magiging epekto ng kanilang tungkulin sa darating na halalan.
7: Hindi po kami natatakot sa susunod na eleksyon dahil naniniwala po kami na makikita ng taong bayan ang ebidensya, and we believe that the senators themselves will see the evidence, and it is now incumbent upon the senators to fulfill their constitutional duties as well.
6: Bukod kay Kabataan Party List Representative Rene Co, pinangalanan na rin bilang House Trial Spokesperson si Lano del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adiong. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
2: Dismayado ang ilang residente ng Malate, Maynila sa pagputol sa daan-daang puno sa kahabaan ng Quirino Avenue para sa nakatakdang konstruksyon ng Southern Access Link Expressway o SALEX. Pero ayon sa lokal na pamahalaan ng Maynila, may kaukulang permit ang pagtatanggal ng mga puno mula sa DNR. Nagpapatrol, Francis Orsio.
3: Dating mayabong ang mga puno sa Quirino Avenue, Maynila. Pero ito na ang itsura ng Quirino Avenue ngayon. Putol na ang mga puno at nakatumba ang mga troso sa bangketa. Si Rosita na mahigit 30 taon ang nakatira malapit sa Quirino Avenue, nangangamba ngayon sa magiging epekto ng pagputol sa mga puno.
8: Mula po na nagputol sila ng mga puno, naging mainit po masyado rito. Wala ka ng lilim na madadaanan. Ngayon ang pinangangamba din namin, binabaha kami pag lalo na pag malakas ang ulan, baka lalo kami bahain dito.
3: Ayon sa Manila Environment Management and Protection Division, pinuputol ang mga puno para anila sa konstruksyon ng halos 4 na kilometrong Southern Access Link Expressway o SALEX na kokonekta sa Metro Manila Skyway Stage 3. Noong March 26, 2026, naglabas ang Department of Environment and Natural Resources, NCR, ng tree cutting at earth balling permit sa San Miguel Corporation o SMC para sa proyektong nasa ilalim ng public-private partnership katuwang ang DPWH. June 28, 2025 naman ang aprobahan ng DNR ang Environmental Compliance Certificate application ng SMC.
9: Meron po yung multi-stakeholder consultation, public scoping, technical conference para po sila makaabot dito po sa proseso ng pagkuha ng ECC. So I believe na na-consult po yung mga affected barangay, especially yung communities po no, na maaapektuhan nito.
3: Tinatayang 617 mga puno sa Quirino Avenue at iba pang kalapit na kalsada ang kailangan tanggalin. 10 araw lamang ang ibinigay ng DNR sa SMC para tapusin ang pagpuputol at paglilipat ng mga puno. Sa project description na isinumite ng SMC sa DNR, tiniyak nilang susundin ang itinakdang mitigating measures ng kagawaran sa posibleng epekto sa kalikasan ng kanilang proyekto. Kabilang dyan ang flood mitigation, waste management, noise control, at tree replacement program.
9: We have to strictly monitor na yung kanilang commitment under the tree cutting permit na more or less po 50,700 seedlings. They have to provide that to us in replacement of the trees na maaapektuhan or makakat under po dito sa tree cutting permit.
3: Sa kabila nito, aminado ang lokal na pamahalaan ng Maynila na lumiliit ang green spaces sa lungsod o yung mga lugar na mapuno.
9: We have to balance din no yung environmental protection, economic development, and social protection for the sustainability.
3: Sinubukan ng ABS-CBN News na kunan ng pahayag ang San Miguel Corporation at DNR tungkol sa pagpuputol ng puno, pero wala pa silang tugon dito. Francis Orsio, ABS-CBN News.
0: Maagang nag-exit sa Strasbourg Open sa France si Pinay tennis star Alex Ayala. Tinalo siya ng qualifier na si Alexandra Olenikova ng Ukraine sa first round nitong Lunes ng gabi. Nakuha ni Ayala ang unang set. Sa second set, lumamang ang Ukrainian for love. Nag-rally at naitabla ni Ayala ang score sa 4-all bago na-recover ni Olenikova ang momentum para mapuwersa ang deciding third set. Nagpatuloy ang matinding laban sa final set kung saan lumamang pa si Ayala 3-2. Pero winalis na ni Olenikova ang sumunod na 4 na games para manalo sa score na 6-3, 5-7 at 3-6.
2: Susunod, Brent Manalo may date sa mga fans sa kanyang EP launch at FanCon. Iyan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
10: Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
11: Hey! Kilalan ba kung sino ko?
10: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
11: Magdasal ka na! Tatapusin na kita, demonyo ka!
10: Ang suwabing bigotilyo.
12: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
14: Wala naman akong boyfriend din.
12: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
10: Malvinis Trumabaho.
11: Walang personalan to, ha? Trabaho lang.
10: Walang aksyong di tatata.
11: Ano?
10: Ah! Lahat ay magmamarka.
11: Sige! Tumukal mo!
12: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka. Huwag niyo ko nga munis. Magkakamatay tayo.
10: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Garrido.
19: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
20: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa

0: affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
1: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
2: Kung ikaw ay masaya, tumawa ka!
3: Sana nisanay ko dyan!
2: Uy! Kung panalo ang joke nila, tumawa ka!
4: Hello to Marian.
5: Hello, Lola!
6: Cute na!
2: Kung malastik ang kulitan, tumawa ka!
7: Patay ka ngayon!
8: Sino ang babatayin mo?
7: Ako!
2: Kung sila ang araw-araw mong kasama,
9: walang hiyatong lapad ng ipin mo, parang palako ng Indian.
2: Sure kang tatawa ng tatawa!
10: Netawa ako!
11: Isn't it fantastic?
2: Yes! Si Netawanan! Monday to Friday, 5 p.m. Dito sa sine mo, hari ka rito!
1: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
12: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
13: kailangan ng gabay na maaasahan.
12: Ako po si Master James Alejandro.
13: At ako naman po si Ate Nems Turla.
1: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
12: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
13: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
1: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Makukulit na hit, Tatak Dolphy.
14: Ano yun?
15: Shooting star.
14: Ah! Ano yun?
15: Falling star.
2: Mga banat na malupet, Tatak Dolphy.
16: At tutunayan ko siya, mas malaki limbanda sa 1,000. Kuha ka mo.
2: Palaging may bit-bit na pampahapi.
15: Ito for you. Chocolate yan, imported.
2: Yan ang Tatak Dolphy.
17: Muscle yan, oh.
15: Hanggang dito, umabot ang muscle.
2: Tatak hari ng comedy.
18: Mamamatay ako sa lungkot pag hindi kita kasama.
4: Lupit naman yun.
2: Sa sine mo, hari ang saya. Hari ka rito.
15: Wala kayong gagawin kundi mag-relax, uminom.
2: Wow! Ang sakit sa lalamunan!
19: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosones, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang. So, lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinakover. Nangiwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
1: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Matinding bakbaka na takson! Ramdam sa iba't ibang lokasyon!
4: Teritoryo ko ito!
2: Gawin niya espesyal ang bawat araw! Sa mga super pelikulang kakaayaw! Ah!
7: Tinitingnan ng International Criminal Court prosecutors na gagamit sila ng mga

0: ebidensya mula sa hanggang 70 testigo para sa paglilitis ng kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa prosekusyon, mula sa bilang na ito, inaasahang hanggang 30 testigo ang magsasalita mismo sa korte. Sa kanila ring submission sa ICC Trial Chamber 3, may mahigit 13,000 ebidensya na kanila pang sinusuri, bukod pa ito sa mahigit 5,000 nauna na nilang naideklara sa iba't ibang partido sa kaso. Umaasa ang prosekusyon na matatapos nila ang kanilang mga paghahain sa korte sa September 30 at nagpanukalang simulan ang paglilitis sa November 30. Pero kinonta ng depensa ang itinakda nilang trial date. Dapat munaan nilang masuri ang kalusugan ng dating Pangulo kung karapat-dapat siyang sumalang sa paglilitis. Hiniling din nila na magkaroon ng mas mahabang paghahanda bago ang trial tulad ng nakagawian sa ibang kaso sa ICC na hindi bababa sa 3 buwan. Humingi rin sila ng paunang listahan ng mga testigo at kanilang magiging salaysay sa lalong madaling panahon. Samantala, formal nang kinilala ng ICC si Peter Haynes bilang bagong defense counsel ni Duterte, habang inanunsyo rin ng ICC ang abogadang si Kate Gibson bilang associate counsel ng dating Pangulo.
1: Kiniling ng Office of the Solicitor General sa Korte Suprema na ibasura ang petisyon na naglalayong ipasailalim si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa hair follicle drug test. Nais din ng naturang petisyon na isapubliko ang resulta ng naturang drug test pati ang iba pang medical records ng Pangulo para patunayang siya ay malusog at may kakayahang mamuno ng bansa. Pero sa kanyang komento, binigyang diin ni Solicitor General Darlene Berberabe na walang sapat na basehan sa konstitusyon upang pilitin ang Pangulo na ilabas ang kanyang mga dokumentong medikal. Dagdag ng Solgen, ang Article 7, Section 12 ng Saligang Batas ay nagaatas lamang na ipabatid sa publiko ang kalagayan ng kalusugan ng Pangulo kung siya ay may malubhang karamdaman. Inilista rin ng OSG ang public activities at iba pang lakad ng Pangulo mula Abril hanggang nitong May 13 na nagpapakitang nasa maayos ang kalagayan. Ayon pa kay Berberabe, labag sa presidential immunity ang petisyon na anyay isa lamang fishing expedition.
2: Inaasahang mala-date with fans ang upcoming EP launch ni Brent Manalo. Hindi naman nagpatinag sa bashers ang kanyang kaduo na si Mika Salamanca matapos mag-viral ang eksena niya sa The Secrets of Hotel 88. Nagpapatrol, Ganiel Krishna.
3: Dagsang fans para sa ticket selling event sa upcoming EP launch ni BBB First Celebrity Collab Edition Grand Winner Brent Manalo. Isa sa personal favorites ni Brent ang Pareho Tayong Nahihiya na isinulat ni star pop label head Rock Santos. Kasama rin sa EP ang kanyang rendition ng kantang Malay Ko na unang pinasikat ni Daniel Padilla.
4: I think it's only fitting to release this for the fans kasi para sa kanila naman talaga to more than for myself. Hindi ako mapili na favorite but I would say top 3, Pareho Tayong Nahihiya, Tell Me How, and Malay Ko.
3: Para kay Brent, mala-date with the fans ang kanyang fancon at EP launch sa May 22. Hindi naman nagpapatinag sa bashers si Mika Salamanca, ang kaduo ni Brent bilang big winner ng PBB First Celebrity Collab Edition, matapos mag-viral online dahil sa kanyang pagganap sa The Secrets of Hotel 88. Pinili ni Mika na gawing motivation ang mga puna.
5: I always take them as constructive criticism kasi ako, aminado naman ako, I'm not the best sa acting.
3: Abala si Mika ngayon sa 2 pelikula at paghahanda para sa kanyang debut album na Mahika. Emosyonal at puno naman ang pasasalamat si Carmel Collado sa kanyang EP launch Linggo ng Gabi.
6: Soundcheck pa lang po, ramdam ko na po yung pagmamahal nila, na talagang excited po silang kantahin yung mga kantang nirelease ko po.
3: Ayon kay Carmel, isa itong malaking milestone sa kanyang career matapos ang mahabang paghahanda at pagsisikap.
6: Unang-una po sa lahat, ang pinagpapasalamat ko po ay ang gift of talent na meron po ako na galing po kay God.
3: Isang bagong musical chapter ang binubuksan ni singer-songwriter Angela Kent sa kanyang 6-track EP na Panahon. Ayon kay Angela, umiikot ang proyekto sa konsepto ng pagiging pinagtibay ng panahon habang inaharap ang iba't ibang uri ng pagmamahal at mga pagsubok sa buhay.
7: It's all about songs that
5: transcends through time and season. And lagi ko siyang sinistick doon sa theme na pinagtibay ka ng panahon.
3: Ayon pa kay Angela, hindi lang ito tungkol sa sariling karanasan, kundi kwento rin ng mga taong nasa paligid niya at mga nangyayari sa mundo ngayon.
5: It's also not just based on my experience, but from my friends, from what's happening also right now.
3: Nitong Biyernes, inilunsad ni Angela ang short film Tampok ang Panahon. Gino Krishnan, ABS-CBN News.
7: Ito naman.
0: Sabi ng Malacanang, sabi ng PNP, wala namang attack.
7: Sabi ni Senate President, sabi rin ng Malacanang, walang attack.
0: Oh, sabi ni Senate President Cayetano, paano?
7: No, we were under attack. Alam nyo, ang malaking issue dito, whether gamitin yung attack, hindi in-attack, ito yun.
0: Yung ibig sabihin ng attack?
7: Si General Aplasca, nakausap natin, nating tatlo. Diba? Tinanong niya.
0: Umamin naman siya.
7: Inamin. Nag-warning shot sila. Sino kayo, NBI? Diba? Bakit kinailangang
0: mag-warning shot? Tsaka law
7: bakit
0: enforcement yun eh.
7: Law enforcement. Ba't di kinausap? Ba't di kinausap? Diba? Si General Aplasca po ito. Teka, bakit kayo nandito? Bakit kailangan may shot? What for?
8: Ano nang gagawin sa kanya? Kasi suspended lang naman. Pero ano gagawin sa kanya?
0: Yun ang abangan mo susunod na kabalo.
7: Kasi ang tanong ngayon, dapat sabihin ni General Aplasca, may instructions ba sa kanya? Kasi ba't gano'n ang asta niya? Ba't gano'n ang asta nila?
0: Baka hindi naman siya manlalaglag. Kasi pag sinabi mo may nag-instruct, ibig sabihin may tao pa sa...
7: Parang, ano bang niya? Instructions ng liderato ng Senado? At all costs ba? At ano bang instructions?
8: Paano bang trabaho niya?
0: Sergeant Tatas, but remember, you are talking or dealing with a law enforcement agency. Hindi mo pwedeng pabutukan yung NBI o PNP. Kasi law enforcement yun eh.
7: Yun ang mahirap eh. Nung sumagot, NBI kami, ang tanong, ba't ka nag-warning shot? Pwede namang, okay, lahat kayo, stand down, mag-usap tayo.
0: Muna tawagan natin si Matibag o kung sino
7: diba,
0: man.
7: Bakit?
0: Pwede.
7: O yun.
0: Abangan ang susunod na kabanata.
7: At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel, ang Philippines' Most Shocking Stories. Ako po si Karen Davila.
8: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
0: At sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, Bayan!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras ngayong Martes, 4 minuto makalipas ang alas 8.
1: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang Spot Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa Spot Report. Spot Report. Spot Report. Jeff Caparaz at Marlene Padiernos sa Spot Report. Spot Report.
0: Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw po ng Martes, May 19, 2026. Ay biso alas 8 na po dito sa Spot Report, kung saan bawat kaso may istorya, ay bawat krimen may ebidensyang kailangan tuklasin, at sa bawat anggulo ay may mga tanong na dapat sagutin. Ay ang Spot Report po ang programang hindi uurong sa pagtuklas ng katotohanan at aming susuyurin ang bawat detalye, iimbestigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanan dapat mong malaman. Ay bawat kaso aming tututukan. Ako po Jeff Caparaz.
1: Spot Report!
0: Ay lahat na ebidensya ay susuriin. Ito po ang
1: Spot Report!
0: Ay mga kapamilya, kaserbisyo, kami po ay patuloy ninyong napakikinggan sa DZMM Radio Patrol 630 at sabayang napapanood sa DZMM Teleradio Cable Channels at DZMM Teleradio Facebook at YouTube Channel. Ay kami po ang inyong kapamilya at kaserbisyo sa pagtutok sa mga kaso at pagsisiyasat ng mga ebidensya, dahil nga po dito sa Spot Report ay una po ang kaligtasan ninyo.
1: Spot Report!
0: Ay para po sa inyong mga mensahe, ay magparating po ng mga text message o kaya ay larawan o video sa inyong lugar. Kung kayo ay merong nababother ho kayo dyan sa sitwasyon ho dyan, ay mag-message lang ho kayo sa aming DZMM Viber Hotline 0919-278-3000. Eh kung kayo naman po ay meron pa rin landline, eh meron po kaming hotline 8924-4101-5671-5672-5673. Tawag lang ho kayo ha. Eh mas maganda sa Viber. Eh di hamak na lamang eh meron kayong internet. Kung kayo nanonood sa live stream, kung kayo may nasa biyahe o kayo nakikinig sa
1: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
0: Sa mga nakikinig at nanonood po, ay pasadahan na po natin ang mga balita sa nakalipas na oras.
1: Jeff Caparaz at Marlene Padiernos sa Spot Report.
0: Mga kapamilya, kaserbisyo, may lead na umano ang National Bureau of Investigation sa kinararoonan ni Senador Bato de la Rosa matapos umalis sa kustudiya ng Senado. Pero hindi na nagbigay ng karagdagang detalye si NBI Director Melvin Matibag dahil patuloy pa umano ang imbestigasyon. Iginiit naman ni Matibag na kung merong dapat tanungin sa lokasyon ni De La Rosa, ay sino ho ba ang dapat tanungin? Ay walang iba kundi si Senador Robin Hood Padilla na sinasabing huling kasama ng senador. Una nang sinabi ni Padilla na nagtatago na si De La Rosa mula sa mga umano'y quote-unquote kidnapper. At hindi na nagbigay ng karagdagang detalye. Ay tumanggi naman po si Senador Padilla na kumpirmahin kung kasama niya si Senador De La Rosa nang umalis sa Senado noong Huwebes. Pero tiwalang hindi ito aalis ng bansa dahil sa pagmamahal sa Pilipinas.
1: Spot Report!
0: Humarap naman po sa media kanina ang 10-11 miyembro ng House Prosecution Panel matapos maghain nitong Martes sa Senate Impeachment Court ng formal entry of appearance para sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Sa naturang dokumento, pinangalanan si House Committee on Justice Chairperson Jervil Luistro bilang lead public prosecutor Pinangunahan din ni Luistro ang prosecutors na hawak sa unang article of impeachment na nag-aakusa sa bise ng umano'y maling paggamit ng confidential funds. Si Representative Terry Rido naman ang mangunguna sa mga prosecutor na hahawak sa ikalawang artikulo na nag-aakusa sa bise ng umano'y di maipaliwanag na yaman. Habang ang ikatlong artikulo na nag-aakusa ng umano'y panunuhol sa ilang opisyal ng DepEd ay pangungunahan ni Representative Joel Chua. Si Representative Lawrence Defensor naman ang mangunguna sa ikaapat na artikulo na nag-aakusa sa bise ng umano'y pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Samantala, bukod kay Kabataan Party List Representative Rene Co, pinangalanan na rin bilang House Trial Spokesperson si Lano del Sur, First District Representative Zia Alonto Adyong.
1: Spot Report! Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
0: Kaugnay pa rin po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ihinimok po ni Senador Panfilo Lacson ang publikong paigtingin ng pagbabantay sa impeachment trial. Ay kasunod po ito ng pag-convene ng Senado bilang impeachment court kahapon kung saan nanumpa na ang mga senador na maglilitis sa Vice Presidente. Ay sinabi po ni Senator Judge Panfilo Lacson na may ituturing na breath of fresh air ang mood sa pag-convene ng Senate Impeachment Court kumpara sa tensyonadong pangyayari noong nakaraang linggo. Kabilang na nga po dyan ang putukan sa Senado. Ay sa ngayon, pinadalhan na ng Impeachment Court ng summons si Vice President Sara Duterte para humarap sa paglilitis at binigyan ng 10 araw para sagutin ang 4 na articles of impeachment.
1: Spot Report!
0: Mahigit 65,000 pesos na halaga ng barya ang tinangay ng 2 kawatan na ba sa isang sari-sari store sa Caloocan City. Grabe naman ito. Ay madaling araw na makuna ng CCTV ang mga suspek na nagmamanman sa labas hanggang sa pinasok ng isa sa kanila ang tindahan. Eh makalipas po ang ilang sandali, bitbit na ng suspek ang puting bag na sinasabing naglalaman ng mga barya at naglakad lang palayo kasama nga po yung kanyang kasabwat. Ay hapon na nang madiskubre ng may-ari ng tindahan na wala ng kanyang ipong mga barya. Napambili po sana ng gamot ng mister at pantulong sa kanyang anak. Pinaigting na ang pagbabantay sa lugar habang patuloy ang pagtugis sa mga kawatan.
1: Spot Report!
0: Ay, ang happy ho ng Caloocan ha. Aba naman, marami na ho kami natatanggap na report dyan. Palagi sinasabi, under investigation, wala hong nagbibigay linaw. Ay, bakit? Baka naman pwedeng isnapi-snapihan ho ang pagbabantay sa inyong AOR ha.
1: Spot Report!
0: Ay, isa po ang patay matapos makuryente at malunod sa kasagsagan ng malawakang pagbaha sa Davao City kagabi. Ay bunsod po ito ng Intertropical Convergence Zone at Easterlies. Ay inilikas ang mga residente dahil sa abot-dibdib na tubig sa barangay Maa, Buhangin Proper at Matina area. Sa barangay Kabantian, gumuho ang lupa at bahagyang natabunan ng isang sasakyan. Pinasok rin ng baha ang St. Mary of Perpetual Rosary Parish. Bumigay naman ang Kaliyawa Mandug Bridge dahil sa malakas na agos ng baha. Ay samantala po, hinimok ng Office of the Ombudsman na imbestigahan na ang higit 4 billion pesos na maanumalya umanong flood control project sa unang distrito ng Davao City. Ayon po kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, nakitaan umano ng double funding at pagbabago ng lokasyon ang mga proyekto na hindi otorisado sa General Appropriations Act. Maanumalya rin umano ang congressional insertion ng mga kontrata sa ilalim ni Davao City First Representative Paulo Duterte.
1: Spot Report!
0: Sa ibang balita naman, muli na namang isinailalim sa yellow alert ang Visayas Grid dahil sa manipis na reserbang kuryente. Sa anunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, 6 na oras na naka-yellow alert ang Visayas Grid na nagsimula kaninang alas 3 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Ay bunsod ito ng hindi gumagana ng 3 malaking planta ng coal at inaasahang mataas sa demand dahil sa mainit na panahon. Sa ngayon, 21 planta pa rin ang naka-forced outage habang 10 planta ang tumatakbo sa bawas na kapasidad.
1: Spot Report!
0: Nakatakda naman po magpataw ang Department of Agriculture ng 53 pesos na suggested retail price sa kada kilo ng lokal na bigas. Ay sinabi po ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. na layo nitong magbalanse ang kita o mabalanse ang kita ng mga magsasaka at abot kayang presyo para sa mga mamimili. Nagkasundo na aniya ang kagawaran at mga rice industry stakeholder sa SRP sa kanilang nakaraang pulong. Nilinaw naman ho ng DA na hindi ito price ceiling, kundi gabay lang sa taas na o sa patas na presyo ng lokal na bigas sa merkado. Ay mas mataas ho ng bahagya ang planong 53 pesos na SRP kumpara ho sa 50 pesos kada kilong price cap sa imported na bigas.
1: Spot Report! Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
0: Ambay, mga Radyo Patrol! Pagbabawas ng workdays at pagpapatupad ng work rotation scheme ng walang pagsang-ayon ng mga empleyado, may ituturing na constructive dismissal. Ayon po yan sa Korte Suprema. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert, take it away.
2: Jeff, maituturing na constructive dismissal ang unilateral o hindi dumaan sa konsultasyon na pagbabawas ng workdays at pagpapatupad ng work rotation scheme ng mga empleyado. Sa desisyon ng Supreme Court en banc, napatunayang lumabag ang isang textile manufacturing company matapos itong bawasan mula sa 6 na araw kada linggo hanggang 2 hanggang 3 araw na lamang ang trabaho ng 7 production workers nito. Ayon sa Korte Suprema, bagamat pinapayagan ng flexible work arrangement sa panahon ng economic difficulties, kinakailangan pa rin ang voluntaryong pangsang-ayon ng mga manggagawa at abiso sa dole bago ito ipatupad. Pero sa kaso ng kumpanya, sinabi ng korte na nabigo ang kumpanya na patunayang kusang pumayag ang mga empleyado sa work rotation at pagbabawas ng araw ng trabaho. Hindi umano na pagbigyan ng abiso ang kumpanya o nakapagbigay ng abiso ang kumpanya sa dole bago ipatupad ang polisiya. Binigyan din ng Korte Suprema na ang malaking bawas sa sweldo ng mga manggagawa dulot ng reduced workdays ay nagiging dahilan upang maging hindi makatwiran ang pagpapatuloy ng trabaho ng mga empleyado. Dahil dito, nakita ng korte na may naganap na constructive dismissal laban sa mga manggagawa. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
0: Thank you, Bert Dizon.
1: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Ay, nagbabalik po ang Spot Report. Dito naman ho tayo sa Himpilan. Labay, nilabas na ho yung timeline kanina, ha? Dyan ho sa Malacanang sa press briefing na pinangunahan po ni Secretary John Vic Remulyan ng DILG. Katabi niya ho si PNP Chief General Jose Melencio Nartates. Tapos yun na andun din kanina si DOJ Secretary Frederick Vida. Eh, ito yung pala yung timeline. Ano? Ito yung mas malinaw eh. In-screen capture ko kagad kanina doon eh. Ito, 5:23 p.m. ay si Senador Ronald Bato de la Rosa ay nagpauso ng appeal o yung ito yung FB live niya. Sa ho ay nag-FB live at umaapil ho sa publiko ng suporta. Tapos 5:58 p.m. ay nag-adjourn ho ng sesyon ang Senado. Ito yung mga pangyayari nung May 13, ha. Tapos ho nung 6:14 p.m. Ang Korte Suprema ay hindi ho nag-issue ng TRO regarding ho sa petisyon ni Senador De La Rosa. Tapos sa 6:57 p.m., si Nooy Office of Sergeant-at-Arms Retired Major General Mau Aplasca ay nag-anunsyo na meron daw hong aresto. 6:57 ho pala yun. Ano? Tapos sa 7:05, nagkaroon na ng total lockdown ng Senado. 7:11 p.m., yung Secretary General ho ng Congress, tinransmit na ho yung Articles of Impeachment papunta ho ng Senado. Tapos 7:22, natanggap na ng Senado yung Articles of Impeachment mula ho sa House of Representatives. At 7:45, ito na pala ang dapat hong tandaan talagang oras, 7:45 p.m. ng May 13, narinig na ho yung mga sunod-sunod na putok ho ng baril dyan ho sa loob ho ng Senado. 8:14, sabi ho ni Senate Secretary Mark Leandro Mendoza, ay mga perceived, quote-unquote, perceived NBI agents yung pumasok daw ho sa Senado. Yun ang sabi, no? At 8:39 p.m., sabi ho ni NBI Director Melvin Matibag, sa media, na hindi ho sangkot ang kanyang mga ahente ng NBI, ano? Tapos, 9:35 p.m., si DILG Secretary Remulla at saka si Senate President Cayetano ay nag-press conference naman sa labas ho ng Senate building. At ang, nung May 14, 2:30 a.m. na ito na nga ho yung oras ho talagang hindi malilimutan ng lahat. May 14, 2:30 a.m. ay si Senador Bato de la Rosa ay nakalabas ho, or quote-unquote, sabi ho dito sa report ng PNP, quote-unquote, escaped from Senate Protective Custody.
3: TZMM, numero uno sa aksyon!
0: Ay, ayun, nakikinig sa atin si idol natin ito, sa Sorsogon, si Boss Raden Di Maala. Magandang gabi sa iyo, Boss Raden. Kamusta ka? Kamusta? Mag-iingat palagi. Salamat sa pakikinig, ha. Aba, iingat din sa pagbabantay ng bulusan. Medyo nagagali. Ay, update mo kami, Sir Raden, ha. Tsaka mag-iingat kayo, ha. Kasama mo iyong mga tauhan dyan.
3: TZMM, numero uno sa aksyon!
0: Ay, ang mga nakalinya ho sa ating programa ngayong gabi, ay kung, Diyos ko po, nakita niyo ho ito, tapadaan siguro ho sa inyong social media ito. Yung humbatang sinaktan, grabe ho dyan ho sa Tagig. Abay, grabe naman. Ang initial hong nakuha natin, nagalit dahil maingay itong bata, yun ang sinasabi . Pero agad namang naaresto ng Tagig City Police. Mamaya kukunin ho natin ang detalye dyan. Napanood ko yung video. Wala naman ho talagang ibang reaksyon, kundi talagang mapapamura ka na lang ho talaga sa... correction pala. Raden, si Boss Raden Di Maano. Sorry. Naduduling na, Sir Raden. Ayun pala. Oo nga naman, Di Maano. Ito si Sir Raden. Kamusta ka, sir? Talagang nakikinig. Tinetesting ko lang kung talagang nakikinig ka, sir. Pagpasensyahan mo na't lumalabo ng mata ng iyong kaibigan, Sir Raden. Muli, mag-iingat, sir, ha? Tsaka update po nga kami dyan dahil binabantayan niya yung bulusan, no? Sir, Boss Ab, bantayan natin si Sir Raden. Dahil, siyempre, nasasakupan niya yung bulusan, dyan sa Sorsogon, di ba? Long time no hear, Sir Raden. Mag-iingat, mag-iingat.
3: Spot Report!
0: Ayun, yung sinasabi ko nga kanina ay ang pag-uusapan po ngayon dito sa programa ay yung nga pong nangyari dyan sa Tagig. Dahil grabe naman ho talaga yung ginawa . So, aalamin natin ho ang detalye dahil nga kung nakita nyo ho yung video, talaga naman hong nakakagalit kung bakit ho nagawa iyon sa isang bata. Kasalusaludo ho dun yung nakuhanan ng video, yari ka, ebidensya yung matibay, hindi ba? Tapos na maliligayang araw mo, ha? Mamaya makakausap natin si Police Colonel Julius Anyanuevo ng Tagig City Police. Patungkol nga po dyan sa nangyaring insidenteng yan, ha? Kaya dyan lamang po kayo, ha? Magbabalik pa po ang spot report makalipas ang ilang paalala. Huwag kang bibitiw, ha? Sir Raden, Di Maano.
3: Spot Report! Krimen? Katotohanan? Iimbestigahan yan sa Spot Report! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
4: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalipili kanilang kulay, texture, pati nutrients. nutrients. So, pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery, tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino, kasi nasisira po yung kanilang structure.
1: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. Spot Reports! Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Reports!
0: Nagbabalik po ang Spot Report. Ako po rin po, Jeff Caparas. Sa oras na 8:25 ay nasa linya na po natin si Fire Superintendent Anthony Arroyo, ang hepe po ng Public Information Service at saka tagapagsalita po ng Bureau of Fire Protection. Magandang gabi po, Superintendent Arroyo. Jeff Caparas po, welcome po sa Spot Report, sir.
2: Yes, sir Jeff. Magandang gabi rin at sa lahat po ng sumusubaybay ng inyong programa.
0: Sir, bago ho natin pag-usapan yung nangyari yung gas leak sa Makati, kamusta ho ang datos ng BFP? Particular nga ho sa mga nagaganap ho na sunog sa Maynila, maging sa buong bansa. Go ahead po.
2: Yes po, ang masasabi natin no, sa sunog natin dito sa ating bansa ay tumaas po ito ng halos 42% sa buong Pilipinas. Although ang karamihan dito ay non-structural no, sa katunayan sa National Capital Region naman ay bahagyang bumaba po ng insidente ng sunog. Nasa 17% ang binaba ng insidente ng sunog. However nga sa ibang mga probinsya kung saan napakainit ng paligid ng nakaraang Marso, Abril at saka itong buwan. No? Kaya medyo tumaas po ang mga non-structural fire. Ito po yung mga grass fire, yung rubbish fire at forest fire. Kaya total ay tumaas ng 42%.
0: Mm-hmm. Kami nga ho dito sa programa, sir, lagi ho namin pinapaalalahanan ng ating mga kapamilya kaserbisyo na talagang yung mga appliances, hindi ba? Tsaka yung EDIT, natutunan ko yun sa inyo, yung EDIT, yung exit drill in the home, hindi ba?
2: Yes, sir. Tama, sir Jeff. No? At yes, sir, pangunahin pa rin po ang electrical causes, kaya patuloy pa rin tayo sa pag-ingat ng paggamit ng mga dikuryenteng kagamitan at ipasuri agad kung yung ating electrical system naman ang may problema.
0: Tsaka sir, kapag kayo halimbawa alis ng bahay, ano, halimbawa nagmamadali, late na halimbawa sa airport, late na dun sa kusaan man, mas mainam na ang switch off talaga yung main switch ho ng ano ino ng bahay, ano, para talagang garantisado.
2: Yes sir Jeff, opo.
0: Go ahead, sir.
2: Kung wala namang masisira, opo, kung wala namang masisira sa refrigerator ay mas mainam talaga i-turn off yung main switch. At saka pagkaragdagan din sir, no, at may naulat din tayo mga sunog dahil sa kandila na nakasinding kandila at napabayaan at nakatulog dahil may mga rotational brownout tayo, kaya mag-ingat po sa paggamit ng other illumination no na mga hindi lighting to electrical system natin dahil wala nang kuryente. So kung hindi maiwasan talaga, ipatong yung mga kandila sa tamang lalagyanan or mas ligtas no ay sa palangganan na may tubig para kahit tumbaman o mahanginan ay hindi magiging dahilan ng sunog.
0: Tsaka huwag ilapit sa mga kortina. Ano,
2: tama po, sir Jeff. Opo.
0: Sir, dito na ho tayo ngayon kasi pinaflash na ho namin yung mga larawan dyan ho sa Makati, sa isang gusali. Kung saan nga ho, nagkaroon ho ng gas leak at 25 na mga individual ang naapektuhan. Pakikwento sa amin, ano nangyari dito, Superintendent Arroyo, sir?
5: Yes, sir. No, kanina mga hapon ng alas dos pasado, ito ay nangyari sa kabaan ng Libiste Street sa Barangay Bel Air.
0: Mm-mm.
5: Isang restoranto na under renovation.
0: Yun.
5: So hindi siya operational. So mga 11 in the morning ay nag-preheat sila ng yung oven, yung brick oven, no?
0: Mm-mm.
5: At yung mga personnel nila doon ay nagkaroon ng demo activity.
0: Okay.
5: Ibig sabihin, nag-training sila doon patungkol sa, yun nga, sa kitchen,
0: mm-mm,
5: sa paano yung service. At mga alas dos ay sinindihan na nila yung brick oven. However, dahil hindi nga operational, hindi na-turn on yung exhaust na ginagamit doon at naka-on yung air condition. So, ang nangyari habang umiinit na yung nagkaroon na ng apoy, no, sa loob ng brick oven ay hindi totally nagkaroon ng apoy, no, medyo nabitin. So yung naging usok niya ay naging carbon monoxide. At alam naman natin, no, or sa mga hindi nakakaalam, ang carbon monoxide po ay ang epekto niyan sa atin ay it will make us disoriented and stops us from thinking and breathing. Kaya nung mga 11 ay na-preheat nila, alas 2 sinindihan. Tapos mga alas 3 may nagsimula ng hinimatay. So akala nila talagang isolated lang at sinundan pa ng isa. So naging dalawa na. So doon nalaman nila na na-alarma na sila na may kakaibang usok. Kasi ang carbon monoxide medyo taidor din to, eh. Hindi siya tulad ng carbon dioxide. Yung carbon monoxide, no? Yung carbon dioxide masakit sa mata, sa ilong, sa lalamunan. Kaya mararamdaman natin agad ang presence ng carbon dioxide. However, ang involved dito ay carbon monoxide. Kaya parang stops you from thinking lang and breathing.
0: Mm-hmm.
5: Kaya ang naging epekto po, yung dizziness, numbness sa mga kamay at paa nila, at yung nanghina sila, yung may tickling sensation, at sumakit yung ulo, at may nausea or na parang nasusuka.
0: Oo.
5: So yun po ang naging epekto sa kanila. Kaya pag responde ng ating mga BFP doon, no, at katuwang yung DRMO ng Makati City at ng barangay, so gamit-gamit yung QRAE na multi-gas detector at inalam kung ano ang presence doon na leak, no, or gas na presence sa loob ng nasabing restaurant, ay meron nga na-monitor na 160 parts per million of carbon monoxide. So ibig sabihin, yun po ay mapanganib, ay highly dangerous yun. Kasi yung medyo nag-aalarma na yung maximum allowable limit for continuous 8-hour workday presence of carbon monoxide, nasa 35 lang, eh.
0: Mm-hmm.
5: So just imagine, nasa 160 ang na-monitor doon.
0: Grabe.
5: Kaya ang pwedeng epekto doon sa mga isa hanggang dalawang oras na exposure dyan, ay magkaroon na talaga ng headache, fatigue, dizziness, at nausea, no? Kaya yung delikado doon kung nagkaroon pa ng longer exposure. Kaya life-threatening yun kung gano'n, no? So buti na lang ay naagapan agad. At yung nabanggit ng mga biktima, pito doon ay tinakbo sa Makati Medical Center.
0: Opa.
5: At na-monitor naman agad yung presence ng lahat, no? Sa lahat sa mga biktima ay inalam yung carbon monoxide naman present sa kanilang katawan, yung exhaled breath carbon monoxide na monitors ang ginamit, yung handheld breathalyzer unit.
0: Mm-hmm.
5: So yun, medyo ano nga, medyo mataas nga, no, nasa 6 to 9 sa amber warning zone. So yun po ang naging kaganapan kaninang hapon. So wala namang naulat na fatality, you know.
0: Oo.
5: So ang ano lang ay minomonitor yung kondisyon, yung tinakbo na pito sa Makati Medical Center nga. At ang iba naman ay mas mababa naman yung kanilang carbon monoxide presence sa katawan. Kaya naging stable naman po yung iba.
0: Sir, bali, di ba yung carbon monoxide parang yun yung usok na galing sa tambutso, no? Di ba yan yun?
5: Yes,
0: parang
5: sir, exactly. Ganun. Tama.
0: Oh.
5: Kaya yung pong may mga balita tayo, no, na yung habang nasa loob ng parking area na confined, hindi siya properly ventilated at habang nag-aantay ay naka-on yung engine at naka-on yung air condition. Kaya ang nangyayari, yung mismong carbon monoxide na ang pumapasok sa sa loob ng sasakyan at ang aakala ng mga nasa loob ng sasakyan ay talagang antok lang, no? At antok lang. So hindi masakit sa mata, hindi masakit sa lalamunan, sa ilong, kaya matutulog lang, pero ang tulog noon ay continuous na yun. Baka marami na pong insidente na naulat at nagkaroon ng totoong senaryo na kung saan hindi na nagising.
0: So ibig sabihin sa kasong ito po, Sir Anthony, meron na himatay, tama po, no? Doon yun ang naging cue.
5: Yes,
0: nung may nahimatay, bali ito pong mga apektado ay mall goers ho, o galing ho doon sa restaurant.
5: Hindi po. Sila po ay mga employee, no, ng nasabing hindi pa operational na restaurant. Nagkaroon sila doon ng demo activity. Wala pong outsider dito, lahat po ay nasa mga employee ng restaurant. Kaya nasunod sila doon ng kitchen talaga at magde-demo sila. Kaya ang presence ng carbon monoxide ay dumami doon sa loob ng kwarto dahil hindi rin, or sa restaurant, dahil hindi rin naka-on yung exhaust, no? Hindi continuous. Kaya pagdating ng ating mga BFP at yung iba pang responder, ay ginamitan natin to ng yung exhaust na smoke ejector, no, para to suck out the presence of carbon monoxide. Kaya naging safe na po yung paligid.
0: Eh kanyo kanina, superintendent, eh nagte-training sila. Eh di ayan, eh talagang hindi nila ngayon makakalimutang buksan ngayon yung exhaust, ano, dahil sa naging epekto, di ba?
5: Yes, exactly po, tama. Kasi hindi pwedeng yung mismong usok na sa galing sa oven o galing sa kitchen ay manatili lang doon sa loob at mawawala ng oxygen. At isa pa, naka-on yung air condition noon.
0: Oh, magsi-circulate.
5: Kaya hindi nila naramdaman yung init, hindi nila naramdaman yung parang ibang kakaibang presence of carbon monoxide. Kasi meron namang presence of air condition, kaya malamig, so parang kampante lang lahat. Pero nung may hinimatay na, akala nila, uy, parang isolated case lang. Pero sinunda ng isa, tapos sinunda na na nagreklamo yung pagkakahilo, no, yung sakit ng ulo, at nanghina, so nasusuka. So yun na yun, tinawag na at inalerto na tayo at rumisponde ang inyong BFP, yung Makati City CDRMO nga, at iba pang responder from the barangay.
0: Eh, ang isa pa ho palang karakteristik ho pala ng carbon monoxide ay odorless ito, eh. No, Sir Anthony?
5: Yes, kaya, po. Kaya ang monitoring natin dyan, sir, ang safety threshold natin dyan, no? Yung parts per million ko na sabi, tawagay natin ay nasa, actually nasa 35 lang. No? So yung 160, you know, imagine 160 yung presence doon, no, ay kakaiba na yun. Kaya yan talaga ang actually, sir, no, so kung titingnan din natin sa number of fatalities na namatay sa taong ito ay umabot na sa 190 sa mga sunog, at karamihan naman dito sa 190 ay hindi naman talaga nasunog sa loob ng nasusunog na bahay o mga properties, kundi po ay karamihan diyan ay no traces of burn any parts of their body at namatay, no, natatagpuan sa loob ng
0: collapse
5: banyo dahil akala hindi masusunog doon. Kaya karamihan po talaga dyan ay inhalation of toxic gases. Isa na nga yan ay napakapanganib ang carbon monoxide.
0: Sir, ito ay hindi ho ba ito madedetect ng ordinaryong tao? Halimbawa, kung halimbawa nasa restaurant ako, halimbawa, paano ko malalaman na meron akong nai-inhale na carbon monoxide na mukhang merong gas leak itong restaurant kung nasaan ako naroroon, halimbawa?
5: Ay, hindi siya basta-basta talaga sa na mo-monitor natin, eh. Parang imagine na lang yung parang nasa loob ng sasakyan at naka-on yung aircon. Parang ganun lang yung pakiramdam, eh. Parang wala namang kakaiba, wala namang masangsang na amoy, wala namang hindi tulad nung carbon dioxide yun, talagang ano yun. At saka isa pa sa sunog, yung nitrogen oxide, no, makes you talagang beat faster. Kaya pag naamoy yung nitrogen oxide, pag may nasusunog, ay ang mangyayari doon ay ipipigil mo talaga yung hilinga mo para makaano ka, kasi masakit, eh. Kaya yung mas lalo kang kakapusin ng paghinga. Pero itong carbon monoxide, kaya nasa idor to. No? At marami na talaga ang namatay sa pag-inhale ng, kasi ang longer na talagang pag exposure dito ay life-threatening talaga. Tulad nung presence na 160, no? Sa loob lamang ng more than, sabihin natin, more than ang 160, siguro mga more than 2 to 3 hours ay life-threatening na yon. Kaya buti naman, buti na lang at naagapan pa agad.
0: Oo. Sir, hindi naman ito parang long-term na mag, makaka-apekto sa katawan mo. Mabawa, yung mga naapektuhan ho nitong gastric na ito sa Makati, eh, once na nag-undergo ho ng treatment, wala naman hong magiging epekto sa kanila.
5: Yung mas yung mga medical expert ang makakasagot yan na target na, pero ang advice sa amin ay meron daw talaga, no? Kaya yung advice din sa amin kasi kami po ay exposed talaga diyan, as much as possible wag kalimutan yung aming mga personal protective equipment,
0: yung breathing
5: para
0: apparatus,
5: hindi talaga ma-expose daan, yes po, para hindi talaga ma-expose diyan sa mga long term na effects sa mga carbon monoxide, carbon dioxide at saka nitrogen oxide po.
0: Napakahirap pa naman ngayon na Superintendent Arroyo dahil syempre mainit. E minsan eh, baka akalain mo eh dahil lang sa init kaya ka na nahihilo o masakit ang ulo mo, hindi ba? O may chest pain ka dahil sa init.
5: Yes, sir. Opo.
0: Tama, hindi ba?
5: Ano, kasi yung deadly na smoke and toxic gases, ganun talaga siya, no? They numb our senses and leave us dazed. Kaya parang akala mo, parang wala lang, mainit lang, no?
0: Kaya
5: opo, ayan, mapakanib talaga, no? Kaya ito ay paalala din, no, sa mga sa mga basement parking natin, no? At habang nag-aantay doon ay ayan nga may mga driver's lounge tayo kasi hindi po advisable talaga pag once na sa basement kasi hindi kahit sabihin natin may exhaust doon pero hindi pa rin na safe na talagang properly ventilated at ang lumalabas sa sasakyan ay carbon monoxide.
0: Correct.
5: At maaring ini-inhale din natin ay carbon monoxide.
0: Di ba, sir, merong nabalitang ganyan, ay nakalimutan ko lang kung sinong artista 'yun eh, di ba?
5: Yes, yung kanya singer po 'yon, no? Yung tatay niya habang inaantay siya.
0: Oo, natulog siya sa sasakyan, hindi ba? Yung kanyang mga magulang ba 'yon? O tatay
5: yes,
0: niya.
5: Po, opo, tapos nasawi ang kanyang tatay habang nag-aantay sa party.
0: Pumasok yung
5: at saka, mga insidente rin sa amin, Sir Jeff. Mabanggit ko lang, no? Alam niyo yung mga motel na yung pagpasok ng sasakyan ay nasa ilalim ng kwarto.
0: Yung
5: mga insidente rin tayo ng ganon. Oh, kasi akala nila yung diver safe lang na nag-aantay doon pero yung carbon monoxide ay umakyat pala papunta sa kwarto. Kaya ang nagiging biktima hindi lang yung diver pati yung mga occupants sa lataas ng kwarto.
0: Oo, kasi syempre nga yung characteristics ng carbon monoxide, sir, ito eh, highly toxic, odorless, tapos colorless pa, hindi ba? So ibig sabihin, sir, itong nangyari dito sa restaurant, binuksan nila yung oven, yung brick oven, pero hindi nila na buksan yung exhaust, kaya nagstay doon sa restaurant.
5: Yes po, tama, sir. Tapos yung pagsindi nila ay siyempre kulang din ang oxygen kasi walang masyadong presence of oxygen, hindi nga nakabukas yung ventilation. Kaya ang nangyari, umapo yung mga kahoy, pero sa kakulangan ng oxygen, kinapos, no? Kinapos ito at namatay. Kaya nung namatay, yung naging usok niya ay hindi siya carbon dioxide, kundi carbon monoxide.
0: Sir, meron bang mga gadget bago kayo bitawan, sir? Baka lang ho meron mga gadget. Baka may nakikinig sa atin ng mga restaurant owners. Meron bang sensor o na makakadetect kung mataas ang presensya ng carbon monoxide? Lalo na sa mga
5: sir,
0: ganyan.
5: Yes, meron tayong yan. Opo, mga portable lang yan. Mga maliliit lang yan. Yung tulad ng ginamit na QRAE na multigas detector.
0: No,
5: so yun po ay pagpasok namin doon para malaman lang na hindi lang naman carbon monoxide 'yon, no, ang namo-monitor noon, kaya nga ang tawag natin doon ay multi-gas detector.
0: Ayun.
5: Kaya kung may presence na kakaibang gas doon at lalo na pag toxic at hazardous ay malalaman agad natin.
0: Dapat bumili ho. Saan ho nabibili yan? Superintendent Arroyo. Mga
5: sa amin, sir, sa manual, pero ang advisable diyan yung ano lang yung sa mga kitchen ay yung talagang meron yan sa ano lang sa restaurant monitor lang yung mga presence ng mga carbon monoxide at iba pang mga gas, no, at saka kasama na rin yung iba yung LPG detector kasama na rin yan. So yun po, meron naman yan basta ang patuloy lang natin na panawagan basta yung DTI approved o di kaya may ICC kung galing ito sa abroad, no?
0: Eh di malamang yan sir, in-advise na yan ni Makati Fire Marshal, Fire Superintendent Mariano Tagiyang, ano, yung restaurant, ano, o bili kayo nitong detector na ito. Tsaka since kayo ay hindi pa bukas, siguradong hindi na nila makakalimutang i-on yung exhaust, ano, in the future, ano, Superintendent Arroyo.
5: Pwede i-recommend, sir, pero hindi siya kasi actually talagang mandatory requirements sa fire code. Pero talagang magandang recommendation po. So nasa kanilang discretion, pero again, ang talagang pagkukulang doon ay bakit hindi binuksan yung exhaust. Kaya yun po ang pagkukulang kasi siguro inaakala nila hindi naman talaga mag-ooperate kasi ito ay demonstration lang, magde-demo activity lang sila doon, part of their training lang. Ayan, kaya yun po ang nakaligtaan malamang.
0: Ayun. Anyway, sir, baka ho meron pa kayong mga paalala ho sa ating mga nakikinig, lalo't lalo na yung nabanggit nyo mga datos, yung mga sanhiho ng sunog sa mga kabahayan. Nasa inyo ang pagkakataon, Fire Superintendent Anthony Arroyo, sir. Go ahead.
5: Yes, Sir Jeff, no, tulad ng insidente yung nangyari sa Makati, hindi lang po sunog, no, kahit po anong rescue, anumang medical na emergency, kahit ano pong sakuna, wag na wag pong kalimutan na tumawag agad sa 911, no, isang hotline lang para mabilis at agarang pagresponde ng inyong BFP. No, at iwasan muna yung pagla-live-live habang may mga insidente ganun. No, tumawag muna, tapos saka tumawa at saka mag- live feed or mag-record dyan. Kaya 911, isang tawag sa Klolo agad.
0: Ayun, maraming salamat po sa inyong oras. Fire Superintendent Anthony Arroyo, ang hepe po ng Public Information Service at tagapagsalita po ng Bureau of Fire Protection. Salamat sir, mag-iingat palagi.
5: Yes, good evening, God bless.
3: Spot Report! Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
0: Ayan ha, kaya ho sabi ho ni Fire Superintendent Arroyo doon sa ating mga kapamilya kaserbisyo ng mga TNVS driver. Ha? E lalo ho ngayon mainit, syempre baka mamaya ay bubuksan ho ninyo ang aircon kay paparada. Lalo na sa mga, kung ang paparadahan nyo ay mga closed space, yung wala hong lalabasan yung usok na inyong sasakyan. At saka ho, ipacheck nyo rin ho ang inyong mga linya ng aircon kasi baka mamaya pumapasok ng carbon monoxide na pala yung nalalanghap nyo. Ha? Mahirap po iyon. Dahil nga kita nyo yung nangyari dito sa Makati, sinindihan nila yung brick oven pero nakalimutan nilang buksan yung exhaust. So nalanghap nila yung carbon monoxide. 25 hong katao ang naapektuhan ho dyan. Kaya sabi rin kanina ni Superintendent Arroyo, doon sa ating mga driver, family driver, halimbawa, kung kayo naghihintay halimbawa sa mga basement, mas mainam ng baba na rin kayo, hindi ba? Sumama kayo, punta kayo ng mall, kaya sa mga driver's lounge, huwag na ho kayo magstay muna sa sasakyan. Bukod doon sa tuloy-tuloy ang takbo ng makina, napakamahal pa ho ng gasolina, mas maganda ng bumaba, galaw-galaw din, lakad-lakad din, di ba? Lakad-lakad din!
3: TZMM Numero uno sa aksyon.
0: Roll call na tayo ng mga kabisyo alas 8. Of course, si Louie Basco. Happy Tuesday po, Tito Jeff. At si Aya Engine 5775, nandito na rin. Si Tita Nona Damian. Si Edilberto Mangawang. Si N. Lim. WS9781. Hi, Sir Jeff. Good day. Good day din sa iyo. Si Mercy underscore 143. Si Eric Arolio, si Kabayan, sa Imus, Cavite. Tapos si Sergeant Putik, nandito na rin siyempre. Si Colin Panulde, sino pa ito? Si Riani Sobel Maria, nandito na rin po sa ating live stream. At si Romeo Nonong, ang ganda ng icon niya. Radyo, tapos si Ate Inga. So ibig sabihin, say nakikinig sa
3: TTTZMM Numero uno sa aksyon.
0: So, di ba? Numero uno sa aksyon, hindi ba? O si Marveled. Ayun, si Carol Banawa, yung dad tsaka brother niya. Ayun, yung nakatulog ho yun. Si Carol Banawa nga pala yun. Tapos nandito pa, sino? Si Agnes Reca nga, nabanggit na natin. Si Tita Nono Damian. Ayun, at si Semicolon Butterfly Dash UC1V at si Nenita Bartolazzo 4042, humabol siya ngayon, ha? Anyway, sa pagbabalik po ng Spot Report ay pag-uusapan ho natin yung insidenteng nangyari ho dyan sa Taguig kung saan ho sinaktan ho ang isang kaawa-awang bata. Ay kung mahabol natin, kung hindi ho walang biglaan, si Police Colonel Julius Anyonuevo ay ididetalye niya ho sa atin ang mga pangyayari ho dyan sa balitang yan, ha? Kaya dyan lamang po kayo, magbabalik po ang Spot Report, baka lipas ang ilang paalala.
3: Report! Spot Report sa DZMM. mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Nagseservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
7: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
8: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
6: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
9: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
6: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
10: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
11: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radio Patrol sa East Trenta. Una sa balita, una sa public service.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Sa bata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report!
0: Nagbabalik po ang Spot Report. Ako pa rin po, Jeff Caparaz.

0: po, Colonel Anyo Nuevo. Jeff Caparas po at welcome po sa program.
1: Sir Jeff, magandang gabi po at sa mga tagapakinig ng DCMM po.
0: Alright, unang-unahan ko na ho, Colonel Anyo Nuevo. Congrats po at mabuti ho't na-aresto nyo ho itong nanakit ng bata na ito. Pero pakikwento ho muna sa amin, paano ho ang nangyari, sir? Go ahead po.
1: Opo, again po, ang pangyayari po ito ay doon nakakadungkot sa kung nakita ho natin nag-viral. Ito po ay unang na-report sa amin morning ng sa umaga ng ating LGU.
0: Mm-mm.
1: Na sa office of the mayor ni Mama Lani Quetano, ni Mayor Quetano, about the viral video na nakita nila sa social media, particularly in Facebook, na ito nga yung pangyayaring bata sinasaktan.
0: Grabe.
1: So immediately, nung una, hindi pa namin alam kung saan, but during the course of investigation natin, parang may mga nag-comment doon sa Bikutan, Dagig.
0: Oo.
1: So immediately, nahanap natin, but unfortunately, ito nga, naalaman natin yung area. Then immediately, nag-dispatch tayo ng tao. Form the substation commander and the substation concerned sa area na nakuha natin base sa information.
0: Mm-hmm.
1: So yun nga po, sa kabutiang palad, nakuha po natin itong suspect at pakita natin yung na arresto agad itong suspect doon sa pananakit sa bata.
0: Grabe nga ho eh. Mm-hmm. Kaano niya, Colonel, yung bata nitong suspect?
1: Yung bata ay siyang tumatay yung LGBT. Kasi member ng LGBTQ yung suspect natin.
0: Mm-mm.
1: So, kinakasama niya yung nanay ng bata.
0: Okay.
1: So, kasama niya. So, yung iba rin siya, kasama niya. Kasi ang tumatay yung parang tatay-tatayan, nanay-nanayan nitong bata siguro.
0: Uh-oh.
1: Because yung nanay ay kinakasama nitong biktima. Ang suspect.
0: Ano daw hong sanhi, Colonel? Bakit niya ginawa sa bata yon? Grabe ho ang ginawa eh. Grabe ho. I have no words, Colonel.
1: Sa totoo lang po, Sir Jeff, talagang kahit sino. Ako, nung una ko nakita, sobra din ang galit ko eh. Sabi ko, hindi ko nga alam na dito nangyari. Nung unang napanood ko, sabi ko, sakunat lang natin nakita na sa tagig nangyari. So, based dun sa investigation natin ng ating Human Civilian Protection Desk, nagtalo yung mag-asawa, there is an argument. Nagtalo sila. I mean, yung babae.
0: Tsaka
1: yung partner, nagtalo.
0: Mm.
1: At itong suspect natin ay medyo nakainom.
0: Under
1: the influence of alcohol.
0: Sus Mariose.
1: At lasing siya.
0: Mm.
1: Siguro dahil lasing nga, wala siyang sa wisyo. Napagbuntunan yung bata.
0: Kawawa eh.
1: Nabagbuntunan yung bata.
0: Mm.
1: Inaawat allegedly. I mean, yung mga kapitbahay.
0: Inaawat na siya. Tama na.
1: Inaawat na. So, to the point na, yun na, may kumuha ng video.
0: Hindi pa rin magpaawat itong
1: suspect.
0: Oo.
1: Hindi pa rin magpaawat. So, dire-direcho pa rin yung niya. Inaawat siya ng allegedly. So, sobrang lasing. Hindi natin malama kung anong pinagtalunan nila. Nung mag-partner.
0: Oo eh. Sigurado ito, Colonel, mahihirapan itong makalaya, dahil ang tibay na ebidensya ng video eh.
1: Oo, medyo mabigat kasi yung yung kaso niya because sa violation of Republic Act 7610.
0: Oh.
1: Actually, kanina lang natin na-inquest natin siya.
0: Mm.
1: Under detention siya sa atin dito sa Taguig City Police Station.
0: Oo.
1: At we are still coordinating with the bonder because yung una parang ang kwento yung mother, parang ayaw niya nang ireklamo.
0: Ba?
1: So, ina-arreglo niya. Sabi, hindi naman pwede yun.
0: Ba?
1: Kasi, bata, because the child is already in the protection of the city social work and development office natin, CSWD, under the LGU natin dito sa Taguig City.
0: Oo. Abay, dapat wala akong yun. Delikado ho para sa bata yun. Kung halimbawa, sabihin mo na, ipapatawarin ito. Kung ayaw kasuhan ng mismong nanay, that says something a lot po doon sa nanay din, hindi ba, Colonel? Pero sino ho ang tatay yung complainant dito, bukod doon sa inyo?
1: Kung nandun pa yung mga kamag-anak pa siguro, ito sila yung pwedeng tumay yung complainant. But yung nagkuha siguro ng video, we are trying to contact him. Actually, mukhang papunta rito.
0: Oo.
1: So that's how we can kuna namin ng statement. We will

0: pailaki sa gayon sa mother din.
1: Oo, kasi sir, yung kumuha ng video, siya ang mag-authenticate noon, hindi ba? Para doon na paghinarap mo na sa korte, opo, hindi ba? Yes.
0: Mm. Kumbaga sa yung buhay na patotoo.
1: Oo.
0: Na talagang siya yung pangyayari na hindi maganda nasaksihan talaga nitong witness natin.
1: Oo, hindi na ho namin ma-play yung video, Colonel, dahil grabe ho ang ginawa talaga sa bata. Ilang taon ho yung bata, Colonel?
0: 3 taon, 3 years old yung bata.
1: Sus Mario Joseph.
0: 3 years old yung bata.
1: Sus Mario Joseph.
0: Bata-bata, 3 years old, kita niyo.
1: Oh, yung grabe ho ang ginawa, sir, para saktan ka. Ilan taon itong suspect, sir?
0: 28 years old ito suspect natin.
1: Kita mo na.
0: A member siya ng LGBTQ. Mm. Ito, based on walang trabaho.
1: Mm. Pagdidiskatahan mo yung bata.
0: Hindi rin naninirahan sa Western Bikutan din.
1: Oo nga. So, ang kakaharapin niya ay child abuse, ano? Yan ang kakaharapin nito.
0: Yung 76, doon may mga paragraph siya, yung section niya, yung 10. Mm. Papatak siya dun sa talagang general abuse kasi yan eh. Acts of, yung nanay siguro, neglect. O yung acts of neglect ng nanay.
1: Oo.
0: Doon pa rin siya papasok, 7610 pa rin, RA 7610.
1: Oo, sa korte
0: at
1: na sila.
0: Matindi yung pananakit niya.
1: Oo, sa korte na sila magpaliwanag pareho, Colonel. Ano. Maraming salamat po sa inyong oras, Police Colonel Julius Anyanuevo.
0: Yes,
1: see you soon, sir. See you soon.
0: Magandang gabi po.
1: Salamat, sir.
0: Salamat po.
2: Spot Report! Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
1: Kita nyo, di ba? Ang pagkakaalam ko kasi ang PNP rin ay may mga nagmo-monitor na ng mga nagwa-viral na mga video eh. Kaya meron silang taga-monitor din yan eh. Kaya na-actionan din nila kaagad, na-monitor nila kaagad. At pasalamat din tayo sa mga netizen din, hindi ba? Dahil sabi ni Colonel Anyanuevo, ay doon nila natuntun yung exact location, hindi ba? Yan ay isa rin ho sa mga magagawa ho natin para ho kahit papano ay mabawasan ho ang mga masasamang loob ho sa ating bansa. Ano? Kita nyo doon, saludo doon sa nag-video ha. Dahil kung hindi mo na videohan yan, baka magkapatawaran, ang kawawa ay yung bata, hindi ba? Kita nyo, 28 years old yung suspect, tapos yung bata ay 3 years old. Malamang ho sa ating mga nanonood, nakikinig, ay meron na hong nakapanood yung video na yan. Grabe ho, wala ho akong salitang mabanggit nung habang pinapanood ko ho yung video na yon. Hindi ho deserve ng inosenteng bata yung pananakit na ganyan ha. Ang balita ko ang nag-aalaga ngayon ay tiyuhin. Tiyuhin ng bata, di ba? Hindi rin nila alam na ganun ang nangyayari eh. Grabe naman ho talaga. Ngayon, mabubulo ka sa kulungan dahil ang kakaharapin mong reklamo ay paglabag sa child abuse law. Anyway, wala na po tayong oras. Maraming salamat po ulit sa tumutok dito po sa Spot Report kung saan una ang kaligtasan mo. Ako po, Jeff Caparas, ay nagpapagaling pa rin po ang aking partner, Marlene Padierno. See you soon, partner. Get well soon. Ay susunod na programa po, alam na this, kasama si Papa Awel Paz at DJ Jaiho. Mag-ingat kayo, kapamilya, saan man kayo naroon.
2: Balita,
3: balita,
2: siyasa,
3: siyasa,
2: katotohanan,
3: katotohanan,
2: Spot Report,
3: Spot Report.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras!
1: Saktong alas 9 na, kapamilya!
2: Sa mundo ng showbiz na laging may paanda, sa bawat masabog at umaatikabong intriga, sila ang una sa kwento at hindi pahuhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
3: Sure na!
2: Alam na!
3: Alam na!
2: Mainit na issue!
3: Issue!
2: Sizzling na chika!
3: Na chika!
2: At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista. Covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho. Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: Ito na! Itong-ito na nga ang programa mag-atid sa atin, sa inyo, sa ating lahat ng latest showbiz chika, sa mga paborito nating mga artista.
1: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz.
0: Walang palalampasin, hindi magpapahuli. Ako pa ang inyong ever-lovable,
1: At ako naman, ang kapartner ninyo sa pagkalat ng mga pinakalatest na ganap sa mundo ng showbiz, ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po, si Jai Ho. Hindi ka tatawa ng ganun. Diba?
0: Ayun na nga. O, dapat ha, bago tayo mag-alam ko na, alam nyo na, magagawa tayo. Ready? In 3, 2, 1. Alam ko na.
1: Alam nyo na.
0: Alam na this.
2: Alam na this sa DZMM.
3: Showbiz.
2: Showbiz, balitang mabilis.
3: Balitang mabilis.
2: Walang bitis.
3: Alam na this.
2: Upgraded news sa mundo ng showbiz. Alam na this.
0: At narito na ang mga pinakainabangan at inantabayan ng ulo ng mga balitang showbiz. Unahin na natin Coco Martin. Bahagi na ng aktor. Kuwento sa likod ng pagsapi niya sa organisasyon Tutukan! At OPM artist Rico Blanco. Inamin kabado siya para sa unang leading man role katambal sa pelikula na si Sue. May inamin rin kung ano yon. Alamin!
1: Samantala, sa oras na 9:04, mga kapamilya at kaserbisyo, Filipino singer na si Cristel Herrera muling pinabilib ang audience at hurado sa semifinals performance sa Britain's Got Talent. At syempre, production team ng Perfect Crown kabilang ang mga bidang si IU at Bion Woosook nag-sorry kaugnay sa historical inaccuracy ng K-drama.
0: Diretso na po kagad natin sa paghagod ng mga katawan, ng mga ulo, ng mga balitang showbiz sa ating binantayan. Sa unang showbiz chika, pinili ng aktres na si Maris Racal na ipagdiwa ang 12 taon sa industriya sa pagbibigay ng munting regalo sa mga jeepney driver sa Quezon City. Kasama ang kanyang team, nagbigay ng libreng bigas ang Sunshine Star sa mga dumadaang jeep sa bahagi ng UP Campus sa Diliman, Quezon City. Umani naman ang papuri at pagbati ang kakaibang pagdiriwang ni Maris. 2014 na magsimula ang karera ni Maris nang pumasok sa Pinoy Big Brother House. Bumida rin si Maris sa ilang serye at pelikula gaya ng Incognito at ang award-winning film na Sunshine. Nako, dami natuwa dyan sa pamimigay ng bigas niya na kinabang dyan. Sina Avion Star, Kimmy Fierce, Jobert Hatol, tsaka si Ann Angelo Recarte. Kaloka. Oo.
1: Diba? Yes. Samantala, Papa Arwel at mga kapamilya.
0: Ay, sweet.
1: Sweet.
0: Epekto ba yan nila, ano? Daniel Padilla at James Reid na pinagitnaan ka. Abangan ang chikang yan.
1: Really remarkable. Eto muna, aminado naman ang OPM star na si Rico Blanco na may kaba para sa kauna-unang romantic comedy film na Project Baby kung saan makakatambal nga niya si Sue Ramirez. Ayon nga po kay Rico, hindi niya inaasahan na mabibigyan siya ng leading man role sa edad na 53. Lalo't mas kilala siya bilang musikero. Kabilang nga po ang pagiging aktor nitong si Rico Blanco at sinabi niya na kinakabahan siya rito kesa sa malaking concert at music events. Habang si Sue naman ay sinabing big surprise para sa kanya na maipareha sa OPM star at ito po ay mapapanood natin sa mga sinehan simula June 10.
0: Ang dami na kagad
1: ganap sa June, no? May June 27 na F4 na reunion na banggit natin kagabi. May June 10 na eksena naman para sa pelikulang ito, Papa Al.
0: Yun na nga, para maraming kaabang-bang-bang. Uy, pero hindi halata na 53 na, ang Enrico Blanco. Enrico Blanco, ang cute-cute niya. Ang dami talagang ano pa.
1: Tara ng balita ha, from oo. Maris Nakal to Rico Blanco.
0: Oo, oh. Ay sinakto talaga si Eka yan eh. Eka Balmes.
1: Hindi.
0: Diba naman? O si Palo.
1: Baka si Palo,
0: Palo? Yes. Eka, di ba? O si Eka daw. Eka nga ni Eka. Ayan na yun. Yun na yun, di ba? Eto pa! Inaasahang bibida si Judy Ann Santos sa political drama film ni Direk Brillante Mendoza. Sa report, ipoproduce ang pelikulang Aid bilang bilateral co-production sa pagitan ng France at Pilipinas. Iikot ang kwento ng pelikula sa NGO worker na nagtatrabaho para protektahan ang mga batang AIDA. Pero naiipit sa malawakang makinarya kaugnay ng International Humanitarian Aid. Kabilang sa, eto na nga, principal cast, ang mga French actress na sina Stacy Martin at Jean Balibar. Posibleng ganapin ang shooting sa AIDA o sa AIDA Village sa Pampanga at magsisimula ang production sa October. Noong 2019, nagsama sina Juday at Direk Mendoza para sa war drama film na Mindanao. Daming
2: this.
0: Awards nun, di ba? Yung Mindanao na yan. Naku, maganda yan. May social relevance. Ayan na, siguro mga pinipili talaga ni Juday, di ba?
1: Pero samantala, di ba, nakikita natin na very successful at busy sa pagiging chef sa Angry Dobo, ang ating queen of Philippine soap opera na si Miss Judy Ann Santos.
0: Yes.
1: In fairness, despite of her busy schedule as a mom, of course, as a chef, di ba?
0: Yes.
1: Patuloy pa rin siyang gumagawa ng pelikula at excited ang lahat dahil this time, it's ano ha, may ano, social relevance. Kasi it's a political film, di ba? Ika nga ng Papa Awel. Pero Papa A at kapamilya sa iba nating mga showbiz chika, babalik naman daw sa San Francisco, California, si Rufa May Quinto para ipagdiwang ang kaarawan kasama ang kanyang anak na si Athena. Ayon nga kay Rufa May, mas mabigat ang pagdiriwang ngayong taon dahil ito daw ang una niyang birthday bilang biyuda matapos pumanaw ng asawang si Trevor Magallanes noong July 2025. Sa Instagram post, ibinahagi ni Rufa May ang throwback photo ng kanilang family trip sa Hawaii. Dalawang taon na nga ang nakalipas kasama si Trevor at si Athena. Ayon pa sa aktres, espesyal sa kanila ang mga panahong magkasama nilang ipinagdiriwang ang Mother's Day, kanyang birthday at Father's Day bilang pamilya. Sinabi rin po ni Rufa May na kahit wala na sila ni Trevor sa kanilang tahanan sa San Francisco ay mananatili umano ito sa kanyang puso habang patuloy nilang pinalalaki si Athena ang kanilang mga pangarap din bilang isang buong pamilya. It will never be the same.
0: Yes.
1: Diba? Kasi kung sakali man, parang inano na lang, photos,
0: correct,
1: sa mga memories.
0: Uh-oh.
1: Pero syempre, diba, yung presence nung kanyang, ano, ng kanyang kabiak before.
0: Correct.
1: At ng kanyang, ng daddy ni Athena na si Trevor. Wala na talaga. Alam mo, natatawa ko dun habang binabalita ko yung chika, hindi dahil dun sa pagpano or whatsoever. Kasi diba may napanood akong vlog ni Miss Karen Davila sa birthday ata ni Athena. Na parang kahit na nagpapakasalan seryoso si Ate Peachy.
0: Yes.
1: Umiiyak siya.
0: Yes.
1: And at the same time, tatawa siya.
0: Tatawa.
1: Kasi parang, alam mo yung humor niya talaga is nandoon, di ba?
0: Correct. O yun na nga. Pero siya, sana mag-celebrate pa rin sila ng memorable para sa kanila yan. Di ba naman? Eto naman po, naku, yung naging guest natin na si Pepe Herrera ay pinaghahandaan na niya ang kanyang bagong pelikulang Little Hope. Ibinahagi ng kanyang talent agency na Star Magic ang ilang larawan ng script reading, look test at story conference para sa naturang proyekto. Batay sa mga kuwang litrato, makakasama niya sa pelikula si Yassi Fresman. Wala pang detalye kung kailan ipalalabas ang Lil Hope.
2: Alam na this!
1: Samantala, eto naman ang chika natin patungkol sa ating mahal na mahal na si Kuya Coco Martin.
0: Wow!
1: Na si Kuya Coco nga po ay bahagi ng League of Filipino Actors o aktor. Ibinahagi ng veteranang aktres at aktor member din na si Ma'am Charo Santos Concho. Ayon nga po kay Ma'am Charo, nagkasama sila ni na Coco at actor chairman Dingdong Dantes sa kanyang bahay para hikayatin si Coco Martin na sumasabi sumapi sa organisasyon. Hindi naman daw nagdalawang isip si Coco sa alok ni Nacharo at Dingdong. Sa hiwalay ngang post, kinumpirma ni Coco ang kanyang pagsapi at nangakong itataguyod ang dignidad, talento at boses ng mga Pilipinong artista.
2: Alam na this!
0: Ang ganda niyan. Tapos nagtipon-tipon sila nitong weekend actually. Tapos nag-speech pa dyan si Coco Martin.
1: Wow,
0: tsaka si ano na nga. Tsaka siyempre tonto ang Dingdong Dantes na lagi rin nanonood sa atin. Hi Dong! Tsaka kay Yan.
1: Yes, at Yan.
0: Of course, Marian. Eto na nga po para sa inyo. Itong inaabangan nating balitang showbiz. Hollywood!
1: Ay, parang hindi pagod.
0: Ay, oo nga. At puyat.
1: Parang hindi alas 6 ng umaga.
0: Rumarampage
1: at talagang nagtatrabaho na. Yun katulad na lamang ng ating mga driver na nakikinig.
0: Correct.
1: Na ganitong oras, pumipikit na. Kapag napapikit po kayo sa inyong mga biyahe, huminto muna sa isang tabi. Pwede naman umidlip, di ba? Yung sa mga allowed na
0: totoo,
1: hintuan.
0: Oo. Kahit naman po sa hindi jeepney driver, sa mga drivers po, wag po natin ipagsapalaran yung pikit natin, yung antok natin, itutuloy pa ang drive.
1: Yan ang delikado.
0: O po pumikit kahit mga 10 minutes to 10 hours.
1: Hindi pahinga. Tapos buksan lang na.
0: 10 hours.
1: Hindi pwede. Buksan ng konti yung kanilang salamin.
0: Correct.
1: Diba?
0: Sir, yan. Hello sa Bini. Salamin.
1: At saka kay Carmel.
0: Ay, kay Carmel. Yes. Bongga
1: diba?
0: Naman. So ito na nga po. Magbabalik para sa Season 2. Ang award-winning South Korean superhero series na Moving. Susundan ng ikalawang season ang buhay ng mga karakter na sina Roo Sung Rong, Han Yu-yo, at Zhou In Sung.
1: Korean, hindi Japanese.
0: Ah, ganun ba?
1: Oo.
0: Aviona, ikaw nga ang magbasa nito. Mas alam mo ito eh. Ganyan. Muli silang maharap sa bago at lumang threat o banta na maglalagay sa panganib sa kanilang mga mahal sa buhay. 2024 nang masungkit ng seryeng Moving ang grand prize sa prestigyosong Baeksang Arts Ward sa South Korea.
2: Alam na this!
0: Oh, bongga! Alam mo, mabigat lang yung eyelashes mo kaya ka napipipikit, no?
1: Hindi.
0: O, gising.
1: Totoo.
0: Gusto mo pumarada ka muna?
1: Hindi.
0: Tuluyan.
1: Ayoko.
0: Driver.
1: Hindi, ang dami nanonood sa atin.
0: Ayan na nga.
1: Sa The Filipino Channel, magandang gabi po. Magandang umaga, tanghali, gabi, anumang oras kung ano man dyan sa inyo, di ba?
0: Yes. Oo, yun naman. Oy, pero anumang oras dyan sa Amerika, Canada, ganyan. Ito pa, may dagdag pa tayong balitang showbiz, Hollywood. Humingi ng paumanhin ang production team ng Perfect Crown kaugnay sa umano'y maling paglarawan ng ilang historical court ritual sa serye. Umani ng kontrobersiya ang drama matapos mapansing maling koronang pang-emperador ang ginamit ng karakter ni Byun Woo-suk sa eksena ng kanyang pag-upo sa trono bilang Grand Prince Ian. Sa inilabas na payag ng production team noong May 16, inam nilang nagkulang sila sa masusing pagrepaso sa kasaysayan at ritual ng korte ng Joseon Era. Naglabas na rin ang hiwalay na paghingi ng paumanhin sina Byun Woo-suk at IU sa kanilang social media accounts. Sa kabila ng issue, patuloy pa rin mataas ang ratings ng drama na umabot sa 13.8% nationwide viewership ayon sa Nielsen Korea.
2: Alam na
0: this! Ano, Nielsen din dun sa Korea?
1: Ay, may ano rin sila, parang kumbaga sa atin, di ba? AGB Nielsen.
0: Ganyan.
1: Tapos, yung Kantar Media na ngayon ay 55
0: Blue. Yes. Ganon, di ba
1: naman? Kung saan tayo ang nanguna sa mga cable channels.
0: Yes.
1: Nationwide.
0: News channel.
1: Yes.
0: Cable news channel. Ay, ito pa, alam mo, maganda nga na ganyan na humingi ng paumanhin. Pag may mga kultukultura talaga sa pananamit, sa props, gaya nung hiningi na paumanhin ng The Crown dyan sa sa Korean drama na yan, importante talaga yung research. Tsaka dapat abangan yan yung i-refer. Kunwari sa atin, meron tayong National Historical Institute o kaya NCCA o kaya CCP, kailangan merong consultant.
1: Yan, nagahin ng consultant talaga. Na, kunyari, may kinalaman sa kulturang Pilipino.
0: Yan,
1: diba? Mag-hire ka talaga ng Philippine doing something na ano, papawel, consultant, para hindi magkamali.
0: Oo. Tsaka maganda pati kasi doon sa ano, sa mga pelikulang ganyan, ano, meron, lalo na yung mga ano, yung production designer yun. Yes. Di ba yung ano, may tinatawag na ano yun?
1: DOP.
0: Hindi, DOP sa camera yun.
1: Production design.
0: Production design, di ba? Oh, yes. Yun, ganun.
1: PD.
0: PD, ganyan. Yeah. Oo, di ba? Yun. Dapat ano, kinukonsulta talaga. Careful tayo, lalo pag merong masasagasa ang kultura. Ganun.
1: Yung culture kasi.
0: Art dep. Yun. Yes. Iniisip ko pa kung ano yung sinisigaw.
1: Art dep.
0: Ganun, di ba? Gaganun yun.
1: Sila yung nangangalaga dun sa mga continuity.
0: Kaya, tsaka yung mga props. Gamit.
1: Samantala,
0: Well, ay, ganun.
1: Diba? Ang ganda na.
0: Sa pangang ganun.
1: Samantala.
0: Ay, inaantok na diba? Talaga.
1: Parang ano, hindi antok yun. Parang ano yun? Very solemn.
0: Solemn. Yes.
1: Samantala.
0: Uy.
1: Samantala, sa iba pa nating mga showbiz chika, pinabilib naman muli ng Filipina singer na si Crystal Herrera ang hurado at audience ng Britain's Got Talent.
0: Ay,
1: matapos ang kanyang powerful semifinals performance ng kantang Die on This Hill ni Shiena Spiro. Pinuri ng judges ang kanyang vocal range at stage presence kung saan sinabi ni Alessia Dixon or Alice Dixon. Yes. At Amanda Holden na muling pinatunayan ni Christelle ang kanyang world-class talent at tinawag naman na diamond ang kanyang performance.
0: Wow.
1: Bagamat may kaunting puna si Simon Cowell sa song choice, sinabi nitong may malaking chance si Christelle dahil sa kanyang mahusay na boses.
0: I love this!
1: Si Christelle, ano?
0: Yes!
1: Pero maglalaban sila ni ano?
0: Ni Mati.
1: Kasi di ba si Mati, diretso na to finals. Kasi
0: correct.
1: Dalawang golden buzzer
0: na siya.
1: Dalawang golden buzzer na yung kay Mati. So parang hindi na siya para mag-wait pa ng matagal, di ba?
0: Eh humanda kayo, universe. Kasi sa grand finals, dalawang Filipino ang mag-uumpugan. O the winner, di ba? Pareho na yun.
1: Win-win.
0: Si Mati o si Christelle man yan.
1: Di ba dati si win-win ano, sa Miss Universe?
0: Iba yun.
1: Ay, hindi.
0: Ay, sorry. Yun,
1: win-win
0: diba?
1: Marquez.
0: Correct.
1: Sumaling Reyna Hispano-American.
0: Yes, winner. Diba naman?
1: Truly remarkable.
0: Yes.
1: Ito papaawel. Sa iba pa nating showbiz chika naman,
0: na.
1: Syempre.
0: Ayan na, inaabang nga.
1: Marami ang, alam mo, hindi lang bukod sa marami, ha?
0: Aha.
1: Dahil ako, personally,
0: ano yun,
1: nabusog ako sa dinner namin.
0: Diba? Hindi, amoy ano ha, bagoong ha.
1: Hindi, maganda ano? Ano kinain ko kanina. Tortang talong.
0: Ay, yes. Naku, mukhang alam ko yan.
1: My favorite. My favorite. Ayan, hindi, ito po. Bukod sa mga fans na talaga namang ang saya-saya nung pakiramdam nila, syempre,
0: yes.
1: Kasi kayo na yung mga nandoon, yung parang mga nakakasama namin mula noon, 2015.
0: Yes.
1: Way back 2015, actually mga 2010 pa lang, nag-start na ako mag-host for Danielle Padilla. Mm-hmm. Tapos sa stage nga, nagkaroon kami ng chika ni James Reid.
0: Yes.
1: After niyang kumanta, sabi ko, my God, who would have thought? Parang right after Talk Back and You're Dead.
0: Yes.
1: Magkasama kayo ni DJ sa isang entablado.
0: Yes.
1: Eto na nga po, yan dahil na. Sina James Reid at Danielle Padilla nagpakilig sa mga tagahanga sa isang event. Mainit nga po na sinalubong ng malalakas na hiyawan ng mga fans ang dalawang bigating heartthrob na sina Danielle Padilla, ang ating supreme idol, at ang multimedia prince na si James Reid sa ginanap na event kanina sa isang mall dyan sa May Ortigas. Sa isang panayam, tinanong ang dalawa kung sila nga ba ay bukas na magsama sa isang concert sa hinaharap. Bagay naman na ikinatuwa ng kanilang mga tagahanga. Maituturing din po na rare moment ang pagsasama ng dalawang bigating star dahil bihira lamang silang makitang magkasama sa isang event. Samantala, pumirma din po silang dalawa ng kontrata bilang bagong endorser ng isang online gaming platform.
0: Wow. I love that dish! Wow, kita mo naman!
1: Video courtesy natin, diba? Kaila Ate Kimmy Fierce.
0: Yes.
1: Ayan, sa kanilang galing yan yung mga videos and photos.
0: Ang ganda nung pagka-video, ha? Hindi ano yung ano pangalan, basang-basa, no?
1: Oh, di ba? Antare.
0: Yes,
1: at saka, binaliktad talaga nila yung ano, yung pangalan sa likod para hindi masyadong ano, di ba? But in all fairness,
0: yes.
1: Ayun na nga, Papa Awel, natuwa kami kasi yung mga fans nila dati na mga teens pa, baguette, kasi mga mamis ngayon, mga lola na nandun.
0: Yes.
1: Kasi it's 2026. Imagine kung 2010 pa tayo na humaling sa kay Daniel Padilla at kay James Reid. 2026 na, parang it's decade na, di ba?
0: Correct.
1: Lagpas na decade. Pa two decades na.
0: Kung 2016, 2015.
1: No, 2010. 2010 pa lang.
0: 2010, kasi, lagpas ng isang dekada.
1: Tapos magdadalawang dekada na halos.
0: Yes.
1: No?
0: Oo.
1: Kung imagine, tapos nandun may dala ng baby yung iba.
0: Oo.
1: Tapos nagulat kami kasi syempre, di ba, sabi nga namin, yung hiyawan, hindi pa rin magkamayo talaga.
0: Yung hindi mo talaga maririnig yung ano, dahil sa sobrang sigawan na lang. Hindi ko alam kung nakakanta pa yan. Di ba? Pag ganyan, mas
1: si
0: malakas na
1: nakakanta,
0: yung...
1: Si James nakakanta. Si DJ naman, parang interview portion lang ang ginanap. So, shoutout natin kay Captain Luz.
0: Captain Luz!
1: Nadulas na nga si DJ.
0: Ano sabi
1: sa
0: ba? Ano?
1: Live na parang sabi niya, sabi ko sa'yo, Jai, huwag mo na itatanong yan. Kasi sabi ko, anong pinaghahandan mong project ngayon? Parang sabi niya, napagalitan na nga ako sa kakasalita ko. Parang na-mention niya naman ng live. Sabi niya, may aabangan po tayong Incognito 2.
0: Ay, dapat Incognito 3.
1: Ay.
0: Hindi na 2.
1: Hindi. Incognito talaga yung pangalan
0: yun. 2 na 2.
1: Incognito 2.
0: Yun.
1: Di ba nabanggit niya naman sa stage, sinabi niya talaga na may Incognito. Sabi niya, sabi sa'yo, huwag mo na akong tanongin yan. Pero abangan daw po masyado pang maaga para ito ay pag-usapan. Samantala, sumigaw yung mga fans. Nung syempre tinanong ko si James, ikaw naman James, ano naman ang bagong aabangan sa'yo?
0: Ayan na!
1: Syempre sabi niya yung ano,
0: willing
1: or interesado ba sila sa parang sa, kasi biruan lang namin na ba't di kayo mag-concert? Sinabi ng presidente ng gaming platform na
0: sila mismo ang magpo-produce.
1: Sila mismo ang magpo-produce kung game ba si DJ at si James. Yes, game na game naman daw.
0: Yes.
1: Oo. So abangan natin mga kapamilya kung magkakaroon nga ba ng pagsasama sa concert si DJ P at si James Reid. Si James Reid at si DJ P.
0: Diba na?
1: For the billing, diba? Hindi pwedeng yun. Ano.
0: Kailangan ano, pantay. Tapos pwedeng ano, yung parang pabilog yung ano, walang tatas, walang mababa.
1: Pero syempre, ayan, natutuwa ako kasi may interview kay Daniel.
0: Correct.
1: I-airin ko rin dito sa ating programa. Pero abangan po muna nila yan syempre sa ano, Arangkada Balita na napapakinggan din sa DZMN.
0: Yes! Nako, at kung may aabangan, basta may aabangan kayong special guest natin ha, dito lang sa DZMN. Pero mga kapamilya, para sa masig lakas na araw, katuwang ng DZMM ang Gardenia sa paghatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. At mga kapamilya worldwide at sa Pilipinas, nandito sa ating pagbabalik, makakasama po natin ang paborito nating rock band. 40 years na sa industriya. Syempre, naku, makakachika natin, magpasample tayo kina Bim Yance,
1: Sancho Sanchez,
0: Bru Reyes,
1: J. Billionor,
0: at Jet Pangan. Makakasama po natin ang
1: The Dawn.
0: Para lahat tayo mapasabi ng alam ko na.
1: Alam nyo na.
0: Alam na this.
2: Alam na this.

0: basta inis sa showbiz.
1: Alam na this.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
4: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-full cleaning po natin yung mga aircon.
3: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.

0: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw,
1: kape.
2: Good morning!
0: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
1: Yan. At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
0: Sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sila Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Alam na dis sa DZMM.
4: Uy, si Idol.
5: Si Idol?
4: Sino siya? Alam na dis. Alam na dis. Live!
6: At live na live po mga idols po natin dito sa ating programa. Nagbabalik po ang ever lovable, Papa A, Awal Pan.
7: Kasama pa rin, kapiling ka bonding ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinakalate sa showbiz chika, ang besi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba ko po, si Jai Ho.
6: Naku mama Jai Ho, nung nilabas natin yung art card na magiging guest natin ng special na bisita natin ngayon, hindi na magkamayaw ang ating mga kapamilya worldwide. Kaya shout out po sa ating mga viewers po ngayon na live sa The Filipino Channel, sa I Want, lalo na yung mga pinanggalingan ng grupong ito sa Australia pati sa New Zealand, watch na watch sila ngayon sa more than 1.5 million subscribers natin sa YouTube, yung 3 million subscribers sa Facebook, ha, hindi magkamayaw ngayon, tutok na tutok, pati ang teleradio cable maging sa radio sa Estrenta dahil excited yata ang marinig ang, nako, pang-kwarentahan na ito. Di ba naman, kasabay ng DZMM, 40 taong. Una sa balita, una sa public service. Please welcome the Dog! Yes! Yeah. Di ba naman, please greet po naman nyo ang mga fans ninyo na sumusubaybay worldwide. Tsaka, kung pwede pagka-greet, pakisabi na rin para malaman natin sa TV. Ah, siya pala yun. Ah, siya pala yung guitar. Siya pala, ganyan. Ano po yung role ninyo sa banda?
8: Una-una, magandang gabi, Papa Awal, Jai. Yes. Lahat ng mga kapamilya worldwide, kami po ang The Don, celebrating 40 years, katulad ng DZMM.
6: Yes, di ba naman?
8: Ako po si Jet Pangan, vokalista.
6: Ayun.
9: Ako si Sancho, gitarista.
6: Mm-hmm.
10: Ako si Francis, yung isang gitarista.
6: Ayun.
11: Ako po si JB, ako po yung drummer.
6: Ayan.
12: At ako po si Bim Yance, yes. Bahista.
6: Yes, ang pinakabata sa grupo na sumanib, na miyembro, di ba naman? Yun naman, eto na, ang daming mga nanonood ngayon na noong mga panahon na yun, nag-iipon pa talaga ng kanilang pambili ng ticket. Correct. Para makapanood ng konsyerto nyo. Ngayon, kayang-kaya na nala kahit 40 times pa kayong mag-concert.
8: Sana.
6: Di ba naman? Pero welcome back muna sa inyong kick-off ba to ng world tour ninyo sa Australia.
8: Okay. Actually, Papa Awel, kabalik lang po namin. Yes. Galing sa isang successful tour of Australia and New Zealand. So,
6: yes.
8: Lahat ng mga Noypi na nakasama namin, yes, dyan, mga producers na naging kaibigan na rin namin.
6: Mm-mm.
8: Hello, nakabalik kami ng matiwasay at maayos sa Pilipinas.
6: Correct.
8: To celebrate the big one, the 40th anniversary concert sa June 27.
6: Correct.
8: Sa Soler.
7: Diba yung sinasabi ko sa inyo kayo na mga kapamilya at kaserbiso, napakarami mga pwede nating puntahan na ganap sa paparating na buwan ng June.
6: Yes.
7: Kanina, di ba, sinabi natin may June 7, may June 27. Ako, isama nyo po sa listahan nyo ang big concert ng The Dawn.
6: Correct.
8: Thank you, Jayo.
6: Ganon. Alam nyo nga, kung gusto nyo i-exclusive pa ngayon, yayamanin na ang mga fans ng The Dawn, no? Mag-ipon kayong ganyan, di ba?
8: Kung parang ikaw.
6: Yeah, naman. Parang binibigay nyo sa akin yung isang show. Wow, ganon. No? Hindi ba yung
7: so
6: sa pelikula, nagkakaroon ng ano?
7: Black screening.
6: Black screening.
7: Yes.
6: Ano ba naman yung homecoming ninyo sa inyong reunion sa eskwelahan ninyo, eh, igawin yung exclusive The Dawn concert, di ba ganyan?
8: Uy,
6: pero, di ba? Magandang idea. Baka naubusan po kayo ng mga concept. Uy, reunion ng klase natin, class of 1901. Mag-ano tayo? The Dawn.
7: Kesa diba? Mag-inom at magpakalasing
6: yes!
7: sila, di ba? Enjoy
6: yun.
7: Sila dapat sa good music.
6: Of
7: yes.
6: course. Oh. Ano pa yan? Pamorningan pa yan.
7: Totoo.
6: Di ba? Pero ano ba talaga? Natanong na ito, pero iba pa rin pag sa DZMM sinabi. Anong pakiramdam na inabot nyo yung 40 years? Yung iba hindi umaabot, di ba? Kayo.
8: Medyo sumasakit na yung mga ibang parte ng katawan.
6: Yun.
8: Pero rock and roll pa rin, kumbaga. And
6: yes.
8: May kasabihan nga, Papao, no, na no, rock and roll keeps you young.
6: Yeah.
8: Ewan ko kung obvious sa mga itsura namin, pero it should keep us young. Dahil it's music and it's original music gawa ng Pilipino and it's appreciated by Filipino fans. So,
6: correct.
8: Yeah.
7: Hindi maluluma.
8: Masaya pa rin. Actually, mas feeling blessed kami ngayon dahil umabot nga kami ng ganitong katagal.
6: Yes.
8: We never expected na maging ganito, no? But we're very glad and we feel very blessed.
6: Correct.
7: Dugtungan ko na, syempre, all throughout 1980s po, The Dawn, syempre, Sir Jet, parang ngayon po ba, eh, meron na kayong parang kasama na sa requirements ninyo yung pag-a-adapt sa new music styles ng mga nakapakinggan po natin ng mga indie bands o kaya naman yung mga banda na talagang nag-mainstream din sila. Kasama po ba yun?
8: Oh, well, kasama sa inspirasyon din namin yung mga bago eh. Di ba, Kicks?
2: Yeah.
7: Yes.
2: So, ano, pag may ano yung... Siyempre, may mga bagong tunog na lumalabas over the four decades na nabuhay yung banda. So, aware kami sa lahat ng mga pagbabago. Yung ibang pagbabago, actually, parang resurgence ng mga lumang tunog na parang nire-repackage lang ng konti. So, pag ganun yung nangyayari, parang, uy, medyo familiar yung bago.
6: Tama.
2: Dahil everything naman umiikot naman talaga eh. Yung new packaging lang siguro. Bagong pananamit or bagong tunog or whatever. Pero marami sa mga bagong may pagugutan ka na familiar mula sa nakaraan.
6: Correct.
2: So, ikot lang naman eh. So, sinasabayan lang namin.
6: Oh, pero ako, marami kong kagaya ng mga lumang tao na gusto namin yung lumang tunog at original na tunog ng The Dawn. Kaya ako, minsan pag sa mga composers, tagalika, no to AI ako kasi nawawalan kayo ng trabaho dyan. Tsaka yung kapagiging malikhain ninyo, di ba? Kaya kung ano yung tunog nung pagmali, hindi yan yung tunog nung salamat eh. Alam ko na yan, di ba? Ganun umpisa pa lang dapat, alam mo, I can name that tune in 2 weeks. Parang ganyan. 2 weeks, di ba? Ano kaya gusto mo, yun yung tunog ninyo. Anong stand ng The Dawn sa ngayon, bukod sa mga makabagong tunog, eh pinapasukan na ng AI ang mga tugtog at awitin.
8: Ang AI ginagamit sa lahat ng bagay ngayon, di ba? Sa business, sa pag-aaral. Pwede naman siya maging helpful tool eh.
6: Okay.
8: Oo, lalo sa mga nagsisimula, yung gusto matuto ng music, yung ganyan. Pero, huwag naman sanang mag-take over na yung AI sa pagiging creative mo as an artist. Paniniwala namin, since old school nga kami, banda kami, and I'm sure a lot of artists will agree, no, na ang music, eh, dapat human-made talaga. Because doon talaga nanggagaling yung emotion. Yung emotion, tsaka yung... the imperfection of being human lumalabas sa music eh. So pag ginamitan mo ng artificial intelligence, minsan na nawawash over, kumbaga na nawawala, no?
6: Totoo.
8: And kumbaga hindi na organic sa'yo as an artist, no?
6: Totoo.
8: Lahat ng artist may pinagmumulan yan eh. Nagsisimula sa wala, 'di ba? Nagsisimula sa basic na nagiging professional, you know. And it's a journey eh, yung pagiging musikero.
6: Totoo naman.
8: So, yeah, it would be best na, you know, lahat ng mga tumatangkilik ng music, tangkilikin pa rin yung gawang tao.
2: Totoo. Saka yung ano, pag nanggaling sa'yo yung idea for a song, I mean, you know, pwede natin sabihin na the rules of music, mathematical naman yan, it's always been there, ganyan-ganyan. Pero yung, maski yung, let's say, chord progression na medyo common, gagawa ka ng kanta, sarili mong letra, tapos nagaling sa'yo, even if nagamit na yun before, may feeling of achievement ka eh. And I think that's what's going to be missing pag AI eh. Dahil ang nangyari sa AI is prompt eh. Inuutusan mo yung makina to generate the song for you. And masarap yung ano yung pinaghihirapan mo yung ano yung kanta, tapos pag nalaman mo na gusto ng tao, ang yung satisfaction is so different.
6: Correct. So, oo, di ba naman?
7: So, maganda na, alam mo, parang pare-pareho yung mga kinakapanayam natin, Papa.
6: Yes.
7: Sinasabi nila na yung AI talaga is dapat tool lamang
2: yes.
7: siya.
2: Yes.
7: Hindi siya dapat talaga yung doon natin inaasa lahat ng mga bagay-bagay.
8: Exactly.
7: Kasi iba pa rin yung mas naramdaman natin dahil ito ay galing sa tunay na experience
6: correct.
7: Ng isang tunay na tao talaga.
6: Correct.
7: Diba? And di ba yun yung music, tayo ay nagpapahatid ng isang kwento, maaaring nasaktan ka man,
6: correct.
7: O kwento man ng masaya, or something, it's an experience.
6: Correct.
7: Diba, Papa?
6: Oo. Yung mga instrumento kasi gaya ng tunay na gitara niyan, iba pa rin yung tunog na ikaw yung nagtitipa. Yung AI, pwedeng maging tool. Yung iyong gitara, pwedeng maging utol. Dahil sa buong buhay mo, yan ang kasama mo, diba? And speaking of gitara, kung nagsasalita ang gitara na yan, in your 40 years, ano kaya ang pwede niyang ikwento sa Dadon na hindi namin alam? Kasi ang gitara yan ng witness sa mga yung mga panahon na
7: yes.
6: Inigpitan ba kayo ng mga asawa ninyo? Parang mas asawa nyo na ang isa't isa kaysa sa nakuha dyan si Mama Shane tsaka si Miss Beth.
2: Paano? Actually, gitara ni Bim to eh. Kaya talungin natin si Doc Shane.
6: Si Doc.
8: Asawa nakabantay, diba? Nakalobos.
6: Ganon, kunwari, can you speak on behalf of the guitar? Ano yung mga pwedeng ikwento na na-witness in your 40 years? Yan yung naka-witness kasi sa inyo na hindi namin alam. Hindi alam ng mga fans ninyo.
8: Well, we've tumugtog na kami sa lahat ng pwede mong isiping lugar.
6: Yan.
8: Tumugtog na kami sa isang, ano bang tinatawag to? Raft. Yung parang...
2: Barge.
8: Na lumulutang sa Marikina River banks.
6: Parang earth jam ba ang datingan
8: niya? Medyo nakakahilo.
6: Eksakto, dapat nakita nyo, nasa isang barge tayo. So, hindi isang bangka, di ba?
8: Kaya nung kinatan namin isang bangka, feel na feel talaga.
6: Yan talaga.
8: Tapos tumugtog na kami sa harap ng beach. Isang gitarisa namin dati, tumalon. Nala yung gitara niya, so buti hindi siya na kuryente. Marami. I think, kung banda ka na tumagal ng kahit 10 years lang, maraming kwento talaga eh.
6: Correct. At yan yung mga kwentong gusto namin marinig. Kasi makikita lang namin kasi sa stage, ay, favorite kailang kaya nila kakantayin yung Envelope Ideas. Ay, gusto ko pag kinanta nila yung ano, Love Will Set Us Free, na hindi naman lagi natin narinig. Ito naman ang pakinggan natin, di ba ganyan? And speaking yung mga kwentong ganyan, ito talaga inaabangan ko sa sarili ko ha. Sana ito yung minamanifest kung mangyari sa inyo. Nauso kasi ngayon yung mga musical. Pwede ba ang buhay ng Dadon? At ang mga kanta ng Dadon ay gawin siyang isang musical.
8: Actually, nangyari na yan, Papa.
6: Saan yan?
8: Noong 2008, dinirect ni Chris Milliado for CCP.
6: Okay.
8: Isang musical, ang title, EJ.
6: No? Okay.
8: In fact, kasama ron si umaong Ricky Davao.
6: Mm-hmm.
8: And it was an original piece, no? Na ginamit yung mga kanta ng The Dawn.
6: Okay.
8: So matagal na yon. Ngayon, may mga lumalapit din sa amin, katulad na sinabi mo na why not make a musical? Pero sabi ko, pwede naman, but this time gawin nating mas masaya.
6: Tama naman. Yeah,
8: kasi ang dami na nangyayari sa mundo ngayon, di ba? Gusto natin maging masaya naman yung mga tao. So,
6: totoo.
8: Kung mangyari man yung gusto namin musical na paglabas ng mga tao, nakangiti sila.
6: Yes. Why not?
8: Yes.
6: Di ba naman?
8: Willing to work kami to with anyone na mayroong idea. Mm-mm. Na magtatahi ng magandang storya.
6: Correct. Oo, tsaka ano, parang The Dawn Goes International, bukod sa world tour ninyo, ang pangarap ko, kahit sinong OPM band o kahit sinong singer na Pilipino, na yung kanta natin makilala naman sa Hollywood. Diba? Yung kinakanta na na mala BTS na, na may Coachella na tayo, na Beanie. Diba? Ganyan.
8: Yeah. Hindi mo lalo yung mangyari yun eh. Papawal. Kasi ito, for example, no, nag Australia, New Zealand yes. kami. So, syempre, tinugtugan natin yung mga kababayan natin.
6: Yes.
8: Pero, syempre, nasa ibang bansa ka, meron mga talagang mga locals, kumbaga, na nanonood kasama Mm-mm. ng mga partners nila.
6: Mm-mm.
8: And doon makikita yung music natin, minsan kahit di na naiintindihan kasi written in Tagalog.
6: Yes.
8: Nag-enjoy sila.
6: Yes.
8: So, doon makikita na music, our music can really connect eh.
6: Correct.
8: Oo. So, yung hindi malayo mangyari given the right support, di ba?
6: Oo.
8: Maging parang ano tayo, Korea, na talagang
5: sinusundan.
8: Sinusundan. Correct. Lalo yung mga, yan, nabanggit mo yung Beanie, SB19, world class na eh. Kumbaga, pwedeng-pwede.
6: Correct. Nagta-transcend na kasi at yung ito talaga, yung tumatawid na yung kanta ninyo sa ibang bansa. Kahapon, guest namin ng isang banda, ang Allison. Yung kanta naman nila nakapasok sa Billboard Georgia. Ganon. Yung tugtog nila, ha?
5: Sa
6: New Gen Artist category, di ba? Tingnan naman natin, di ba?
5: Filipino City Pop.
6: Band. Yan.
2: City pop yung
6: style. Correct. Ano kasi siya, parang ano, brass. May buo silang brass section. Ganon. Tapos ano, Manila Sound. 70s. Ganyan.
7: At ako doon, nag-guest din natin yung The Bloomfields.
6: Yes,
7: Ale.
6: Diba naman. At ang inaabangan talaga natin, mag-guest dito ang The Dawn.
7: Ito na nga.
6: Ito na nga.
7: Ang The Dawn.
6: Correct. At ano man ang mga abangan, syempre, nagbigay na tayo ng idea para sa mga tao na nanonood worldwide. Eh ba, nag-show na sila sa New Zealand, nag-show na sila sa Australia, bakit hindi sa Canada, sa Dubai, di ba, sa US, di ba naman yan?
8: Sana mag-manifest lahat yan.
6: Yes.
8: Sinasaya mo, Papao. Pero sa July 5, we'll be in Singapore.
6: Okay.
8: Yeah. After June 27 sa Solaire, Singapore tayo for our Filipino fans there.
6: Mm-mm.
8: And yes, may mga usap-usapan din na hopefully, fingers crossed, mag-manifest, mayroong mga kumakausap namin sa amin about Europe and also Canada. I think
2: Canada,
8: so,
2: yeah. Medyo naudlot dahil sa yung nangyayari globally.
6: Yes.
2: Pero since ano eh, may yung mga local artists tayo na sino ba yung nasa Canada ngayon?
5: Hail
2: and Silent Sanctuary, natuloy naman sila.
6: Correct.
2: So, which means na may chance naman eh.
6: Correct.
2: May talks naman talaga eh.
6: Correct.
2: So, we'll see. We'll see.
6: At yung mga nag-aabang ngayon, syempre, naku, pag nadala naman kayo abroad, ha? Ganyan naman. Gusto man nilang marinig yung pasample kasi nire-record nila eh. Tapos ipapakita nila sa mga producers eh. O eto na, eto na yung pwedeng magbayanihan yung mga Pilipino sa iba't ibang bansa. Dalin ang The Dawn, dyan man. Kung saan man kayo naroon, baka pwede man magpasample dyan ng kahit anong kanta ng The Dawn.
8: Syempre, ano pang kakantahin natin?
6: Yes.
8: Yung pinaka latest song natin since 1989.
6: Wow!

0: kain nga. Live na live po yan dito sa DZMM. Pati ang production staff natin sa loob, talaga ng standing ovation.
1: May mga nag-comment. Pala kantahin na salamat pag nakaupo.
2: Totoo. Yan na po. Oh. Pero may mga nag-comment, sabi, ano ba yan yung mga nasa YouTube tsaka yes. Syempre, diba, naputol yung kailang audio kasi nga kumanta.
0: Yes.
2: Yung iba naman, agad-agad, naka-standby inon ang mga radyo nila. Yung mga nasa radyo na enjoy po nila. Mm-mm. At nag-chat sa akin ang mga staff dyan sa may Henan Park sa Boracay. Mm-mm. Nagpapalakpakan daw ang mga staff nila. Sinabayan nung salamat na sample nila, Sir Jet.
0: Correct.
2: Habang sila ay nagpa-fire dance.
0: Ay, nako. Eh, eto na yung panawagan natin kanina. O, yung mga gustong mag-reunion dyan. Eto na, chance nyo. Huwag na kayong gumasos pa sa kung saan-saan. Inuman, kainan. Nako, i-google nyo na yan sa Dadon. O, pwede daw pag nag-reunion. Sina John Cadiz Carandang, Paolo Martin, wow, at Ian Neil Soriano, yung batch daw nila ng mga psychologists. O, di ba, wow, naman?
2: Di ba, lalating of Boracay dahil nga sa mga hotels at sa mga restaurants nila sa oras na 9:49, mm-mm, kasagsagan po dyan sa Kirby's Grill House, mm-mm, sa Station 2 at syempre sa Balay Seafoods at sa Orient Festival Buffet Station 2 along highway lang daw sa may malapit sa Red Coco, nakatutok sa atin lahat. Hello po sa mga Aklanon.
0: Eto, ang mga Aklan.
2: Talagang di ba yung mga
0: Aklanon? Ayun.
2: Ay, mga Aklanon.
0: Ayun. Diba ganon? Medyo Aklan. Pero eto na, may nakinig din sa panahon. Di ba? Kakagulat kasi sa mga Aklanon. Ganon. Ganyan.
2: Saka sa mga taga Calibo.
0: Yeah. Calibo Aklan. Yun naman. O may tumugon sa Canada, sige po, mag-share kami kung ipoproduce dito sa Canada ang The Dawn. Sabi nila Emerson, yeah, kita mo naman. Pero dapat may contact details talaga tayo dyan.
2: Saan
0: towards
2: pwede?
0: The end of the program, we will get to promote your social media account. Tsaka diretso na natin sino ang pwedeng kontakin para dyan. More chika, more promo. Uy, malay natin, makabonus kanta pa tayo. So, dapat sa badang dulo, yun yung ma-LSS tayo, di ba? Lahat na yan sa pagbabalik ng Alam Ko Na.
2: Alam niyo na.
0: Alam na rin.

0: tablas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-full cleaning po natin yung mga aircon.
1: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
2: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
3: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
1: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this sa DZMM!
5: Eh, yung hanggang ngayon may LSS pa, nagkakantahan pa, parang may umi-echo pa ng salamat dyan. Saan man kayo naroon ngayon, nagda-drive, nanonood sa iba't ibang parte ng bansa, nagbabalik po ang ever lovable, Papa A, Awaw Paz.
6: At syempre, kasama pa rin ang beshi ng bayan at ang Diyos na kasada. Ako po si Jai Ho.
5: Yes, eto na nga, ang dami pa talaga nag-LSS. Sabi niya, ano ba yan? Napapakanta pa kami hanggang ngayon. Kasi kami naman inaamin namin sa mga production numbers namin, mga pang-finale namin yan eh. Yung mga ganon, mapalaki ang mga events, di ba? Ganyan. Pero kayo, ito, merong isang pahabol na tanong. Kasi yung banda kasi, paano nyo napanatiling close kayo, cohesive? Kasi, di ba yung iba pag nagbabanda, gusto mag-solo, magkaroon ng solo career. Eh, lalo pa ang inyong vocalist, eh, artista. Dahil pilit na kinukuha ng mga teleserye, pelikula, at kung ano-ano pa. Pero buti walang selosan, walang inggitan, nabuo pa rin yung The Dawn as One.
7: I guess at this point in our career, no, we're open kami as each individual to do other things. No?
5: Yes.
7: Like si Junboy, may sarili siyang business.
5: Oh.
7: Oh, si Bimbo, trainer sa gym.
5: Wow!
7: Si Sancho and Kiko, they're producers also. Mm-hmm. Si Kiko, may mga side projects.
5: Yes.
7: I think it's healthy. Eh. Yun yung isang sa mga bagay na nagiging parang fuel namin for longevity.
5: Mm-mm.
7: Para meron kaming ibang ginagawa na para fresh, para pagbalik mo sa banda.
5: Yes.
7: Hindi ka na nanawa, no?
5: Tama.
7: It also gives you a fresh perspective eh.
5: Mm-mm.
7: Na kaysa nasa loob ka lang ng isang lugar, pag lumalabas ka kunyari like in my case, so I have the opportunity na umarte sa screen, okay, sa teatro, you know, nagbibigay yun ng additional ano ba tawag doon? Perspective, enrichment sa isipan, no?
5: Totoo.
7: As an artist.
5: Importante at magandang marinig yan ng mga batang artist ngayon, lalo ng mga banda, para tumagal din ng 40. Gaya ninyo, di ba? Yung iba kasi nag-uumpisa pa lang, may mga nababalitaan tayo, nagkakawatak-watak na kagad.
6: Nag-solo,
5: no?
6: Na agad.
5: Nag-solo na, yes, kagad, ganyan. Mabuting sa inyo mismo nang galing yan, di ba naman? At syempre, maraming nag-aabang sa mga shows pa ninyo. Kinukulit po kami dito ang ingay ng ating online chatters natin. Ano-ano yung mga abangan? Saan tayo? Kasi
7: shows
5: meron
7: natin
5: kagad na July. Oo. Huh?
7: Yeah, okay. Sa June, ano na po? I-promote na raw agad. June 27. Sa Solaire, Pasay, The Dawn 40.
5: Ayun.
7: Special show siya kasi, Papa Awel, kung hindi mo pa alam, ano, pati yung mga old members.
6: Ay, bongga.
7: Magja-jam,
6: wow,
7: with the band.
6: Wow. Oh, di ba? Ay, may mga lilipad pa mula sa iba't ibang
7: iba, parte. Iba, galing Amerika.
5: Ang ganda. Ako may pakiusap po ako dun sa mga, ano, na mga

0: mag-avail po ng 20% discount ng ticket.
1: Senior.
0: Ipunin niyo po 'yan, ibili niyo pa ng bagong ticket para naman dun sa iba pa.
1: May senior din ba sa ano?
0: Baka lang may magganon, okay, ganon, 'di ba naman? Sana pala meron kagad yung the repeat, ganon, 'di ba?
2: Tignan natin kung anong magiging turnout natin, but as of now, ticket sales are moving fast. Yes. So masarap pakinggan yung ganon, eh.
1: Diba?
2: And we hope that mapuno natin yung venue, and who knows, baka magkaroon tayo ng second act. Yes.
0: Correct, 'di ba? Nakakatuwa kasi na kailangan to, yung kanta nyo kasi timeless, eh. Na hanggang ngayon talaga kinakanta, 'di ba naman? Yun.
2: Thank
0: yun.
2: You. Thank okay. you sa mga fans.
0: Yes. So eto na, paano daw po kayo makokontak kasi may mga interested po ng mga producers worldwide na gusto pong kumontak sa inyo.
2: Meron kaming pwede natin siguro lagay na lang eventually do sa ano.
1: Sa page.
2: Pero meron kaming socials, no, sa The Dawn Philippines. Mm-mm. Pwede kayong sumulat doon, Facebook, and we respond to inquiries, no.
1: Mm-mm.
2: And our management, James and Carla Duran, will be there to para makita.
3: Just send a message and kung naman yung inquiries, sinasagot agad.
0: Yes. Correct. Ayun. Ako, maraming salamat sa The Dawn Extra Special.
1: Sa May 30, meron sila sa 12 Monkeys.
0: Yes. Ayun.
2: Ayun pala. Thank you.
0: Kita mo naman.
1: Yes.
2: Buti na lang, alam ni Jai.
1: Hindi kasi, di ba, nalipat na yung 12 Monkeys ng location.
2: Yep. Sa ano na? Capital Common.
1: Yes. Sa Estancia na siya.
0: Correct.
1: Kasi nung last na nakapanood ako with sila, Moira DJ, dun pa sa Ortigas, sa May Julia Vargas. Yes. Ngayon nasa ano siya, Estancia na po siya. Meron sila doon sa May 30, panoorin po natin. Yan.
0: Correct.
2: Kasama ang Jet Coaster, Lunar Lights, and other bands.
1: Shumi.
0: Correct. Okay. Ito, may pumapasok na inquiry sa kanila. Hindi ko masabi yung ano, pero dyan sa Cavite, kung available daw sila noong July 18. On air talaga, nag-inquire, di ba? Sasagutin natin
2: yan. Mamaya. Pumasok na kaya dito.
0: Mamaya po. Sige na nga po. Ganun, di ba? Ayun.
1: Ipapai-congratulate lang natin si Andre Caracot ng Rain or Shine. Player of the Week siya sa PBA.
0: Yes! Ako. At syempre, right. congrats. Sa The Dawn on your 40th.
2: Thank
0: Ito, may panawagan ako on air. Ito talaga, please. Ang DZMM po ay nagdiriwang ng 40 years. Maganda siguro na ang kakanta rin ng ating station ID after Martin Nuvera, ang aking best friend, ay The Dawn. Sana man lang mapagbigyan, di ba? Isipin ninyo yun every second, every 30 minutes, every hour, maririnig ang version ng The Dawn.
2: Yeah.
0: Ng DZMM, Radyo Patrol sa Estreta. Di ba naman? No, ayan, Ma'am Mara Panerka po yan. On air, sinabi, let's do it. Tignan natin. And with my good friend, Martin Nuvera, papaalam tayo. Siyempre naman. Maraming salamat, The Dawn! Siyempre kasama ni Nancy, Sanchez, Bru Reyes, JB Leonor, and of course, the one, the only, Jet Pangan! Yay!
2: Thank you,
0: maraming
2: DZMM.
0: Maraming salamat po. Yes. At nagdaan na nga po ang isang oras ng balitang showbiz na walang mintis.
1: Kami nga po ang mga ultimate source sa mga pinakamainit na showbiz balita, chika sa paborito niyong artista.
0: Ako po ang yung ever lovable, Papa Awal Paz.
1: Ako naman ang kapartner ninyo sa pagkalat ng mga pinaka-latest chika, ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Ako po si Jaiho.
0: Susunod na po, Love Connect, kasama si Coach B, Vanessa Antonio. Naku, iisang bangka tayo, lahat sumisigaw ng salamat at lahat sasabay ng alam ko na.
1: Alam nyo na.
2: Alam na din!
1: Yay!
4: Alam na this!

0: It's the AM, AM, DZMM.
1: Kapiyak, alitin na siya talaga, pero in the meantime, we'll suspend yung announcement.
2: Anybody can apprehend him?
3: Yes, citizen's arrest ang tawag niyan. Kasi continuing crime yan na nagtatago siya
4: Tingin ko isang konsiderasyon yun kung bakit napunta siya doon sa kabilang panig, no? Dahil hindi naman magiging consistent kung doon pa siya sa kabila. At siyempre, baka naman maiwan sa ere yung anak niya na kailangan din siguro ng suporta.
5: Hindi dapat pinaghahalo ang politika sa pananagutan sa batas. Hindi po kami gumagalaw, base lang sa usap-usapan.
6: Magpipetisyon tayo sa ERC about that. Kung kailangan talagang magsampa ng kaso para kunin yung hustisya na yon.
0: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline ngayon!

0: Headline ngayon! Babaeng nakuhanan ng video habang nananakit ng bata arestado.
1: NBI may lead na umano sa kinaroroonan ni Senator Ronald De La Rosa. Senador, may tuturing pa rin umanong pugantes sa bata.
0: Listahan ng media personnel na nasa Senado noong magkaputukan, hiniling ng Ombudsman.
1: Grupo ng consumer, giniit na ang National Grid Corporation of the Philippines ang dapat sumalo sa umano'y dagdag singil sa kuryente dulot ng aberya sa power grid.
0: Mag-asawang senior citizen patay matapos madaganan ng truck ang kanilang bahay sa Infanta, Quezon.
1: At season 2 ng Korean superhero series na Moving, malapit nang mapanood.
0: Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernaez.
1: Ako naman po si Rica Lazo.
0: At sa detalye ng mga headline ngayon! Mga kapamilya, arestado ang babaeng nakuna ng video habang binubugbog ang 3 taong gulang na bata sa Taguig City. Napag-alamang karelasyon ng 28 anyos na sospek ang ina ng bata. Nagkagalit umano ang dalawa at sa bata ibinaling ang galit. Sa video, ilang beses tinadyakan at sinapak ng babae ang bata habang nakahiga at umiiyak. Maharap ang sospek pati na ang ina ng bata sa paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Dinala naman ang bata sa Taguig Pateros District Hospital para sa atensyong medical.
1: Patay ang mag-asawang senior citizen matapos madaganan ng cargo truck ang kanilang bahay sa barangay Gumian, Infanta, Quezon. Sa inisyal na imbestigasyon ng pulisya, binabagtas ng truck na may dalang feeds galing Bulacan ang palusong na bahagi ng Marilake Highway nang mawalan ng kontrol ang driver sa sasakyan hanggang sa bumangga sa railings at bumagsak sa bahay ng mga biktima. Nagtulong-tulong ang mga tauhan ng PNP at MDRRMO Infanta para ma-recover ang mga labi na mag-asawa na edad 70 at 74. Hawak na ng otoridad ang driver at dalawang pahinante ng truck.
0: Sumabog naman ang tangke ng LPG sa loob ng isang bahay sa barangay 352, Santa Cruz, Maynila. Dalawa ang sugatan matapos malapnos ang balat dahil sa insidente. Magluluto sana ang 57 anyos na babae pero bigla na lang umanong sumabog ang tangke ng LPG matapos buksan ang gas stove dahil sa hinihinalang tagas sa hose na nagdurugtong sa kalan. Sa lakas ng pagsabog, nadamay ang isang senior citizen na nakaupo lang sa tapat ng bahay. Nagpapagaling na sa ospital ang mga biktima.
1: Sa iba pang balita, may lead na ang National Bureau of Investigation sa kinaroroonan ni Senador Ronald De La Rosa. Balita mara sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol. Trisha Lindo, Trish. Trish? Babalikan natin ang ulat ni Trisha Lindo.
0: Sumulat ang mga tauhan ng Office of the Ombudsman sa Senate Public Relations Information Bureau para humingi ng listahan ng mga mamamahayag na nag-cover sa barilan sa Senado noong nakaraang linggo. Ito'y bilang bahagi ng fact-finding investigation ng Ombudsman sa insidente. Sa cloud ng hinihinging listahan ang log-in at log-out ng mga media personnel sa Senado noong May 13 hanggang 14. Tiniyak naman ng Ombudsman na mananatiling confidential ang nilalamang impormasyon sa hinihinging dokumento.
1: Para kay dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, may tuturing na ring pugante o fugitive from justice si Senador Ronald De La Rosa na may warrant of arrest simula sa International Criminal Court. Sa panayam sa DZMM, sinabi ni Carpio na continuing crime ang pagtakas at pagtatago ni De La Rosa dahil kinikilala ng batas ng Pilipinas ang ICC warrant laban sa kanya. Dahil dito, bukod sa law enforcement agencies, maaari na rin siyang arestuhin ng sino man sa pamamagitan ng citizen's arrest. Pwede na rin anyang sampahan ang reklamong obstruction of justice ng NBI o PNP sa Department of Justice, sina Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Robin Padilla at iba pang responsable sa pagkakanlong kay De La Rosa sa Senado at pagpayag na basta na lang makaalis ang mambabatas.
2: Anybody can apprehend him kahit hindi law enforcement agency.
3: Yes, citizen's arrest ang tawag niyan. Kasi continuing crime yun na nagtatago siya.
1: Dagdag pa ng dating Associate Justice, sakaling makaalis ng Pilipinas si De La Rosa, pwede siyang arestuhin ng mga otoridad sa pupuntahan niyang bansa dahil itinuturing na crime with universal jurisdiction ang crimes against humanity. Si De La Rosa ay indirect co-perpetrator ni dating Pangulo Duterte sa naturang kaso sa ICC dahil sa war on drugs ng kanyang administrasyon.
3: Any country can acquire jurisdiction over him or any international body established to punish offenses like crime against humanity can acquire jurisdiction. Automatically yan. That's part of tinatawag natin customary international law. Ang saligang batas natin provides that the Philippines adopts
2: Opo.
3: As part of the law of the land general principles of international law.
0: Samantala, posible umanong sumakabilang panig si Senator Loren Legarda para sa kanyang anak na si Batangas Representative Leandro Leviste. Sinabi sa DZMM ni dating Senador Gringo Honasan II na posibleng ikinonsidera ni Legarda ang sitwasyon ng anak kaya lumipat sa bagong mayoryang pinamumunuan ni Senate President Alan Peter Cayetano. Una nang binatikos na ilang student organization of the University of the Philippines, College of Media and Communications at Assumption College ang alumna na si Loren Legarda dahil sa pabago-bagong pahikipag-alyansa na layon lang anilang isalba ang sariling interes. Tinanggal na nitong weekend ang larawan ni Legarda sa Wall of Empowered Women, alinsunod sa panawagan ng Assumption College Student Council.
4: Konsiderasyon yun kung bakit napunta siya doon sa kabilang panig. No? Dahil hindi naman magiging consistent kung doon pa siya sa kabila. At siyempre, baka naman maiwan sa ere yung anak niya na kailangan din siguro ng suporta.
1: Balikan na natin si Tricia Lindo. May lead na ang National Bureau of Investigation sa kinaroroonan ni Sen. Ronald De La Rosa. Balita hatid ni Tricia Lindo. Trish.
5: Sa balitaan sa Harborview kanina, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na may impormasyon na silang sinusundan sa posibleng kinaroroonan ni Senator Ronald De La Rosa matapos umalis sa kustodiya ng Senado. Gayunman, tumanggi muna si Matibag na magbigay ng detalye kaugnay ng lokasyon ng Senador.
6: I have had to apologize because it's a part of our process to sa law enforcement. So, mahirap naman po mag-announce. But we have a lead kung nasan talaga, pero in the meantime, we will suspend yung announcement. And if there's somebody who is a person that should be asked, nauna-una dapat tanungin si Senator Robin Padilla dahil siya yung huling kasama.
5: Mandatoan niya ng NBI ang ginagawang monitoring sa Senador, lalo pat may valid na warrant at inturing ng pogante si De La Rosa. Tumagiring magkomento si Matibag kung paanong sistema o kung agaran ang magiging pag-aresto sa Senador sakaling makita ito. Pagnay niyan, pinauubayan na anya si Natasang Interagency Committee ang proseso. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tricia Lindo, DZMM.
1: Maraming salamat, Tricia Lindo.
0: Bumubuo na ng grupo ang House Prosecution Panel na itatalaga sa apat na Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ni House Prosecution Panel Representative Rene Co, pangungunahan ni House Prosecutor Attorney Jervil Luistro ang pagpresenta sa lahat ng Articles of Impeachment, kabilang ang Confidential at Intelligence Fund, Unexplained Wealth, Bribery, at Grave and Death Threat. Bukod kay Co, may iba pang makakasamang tagapagsalita ang House Prosecution Panel.
7: Yung commitment naman po ng prosecution panel at every stage, kahit sino po ang ilagay nyo dyan, kaya nilang i-explain ng maayos yan.
2: Well, alin yung unahing ipipresent dyan sa madlang people, Congresswoman?
7: Well, inaasahan natin na sunod-sunod ng Articles of Impeachment yung pagpapaliwanag.
1: Para sa ilang House Prosecutors, wala nang dahilan para pagdudahan kung uusad ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos mag-convene bilang impeachment court ang Senado. Balita mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol Pamela Vasquez. Pam.
8: Rica, ayon kay House Prosecutor Joel Chuba na bagaman hindi pa niya nakikita sa ngayon ang impartiality sa hanay ng Senator Judges, welcome development ang pag-convene ng Senate Impeachment Court dahil ibig sabihin nito ay gumugulong na ang impeachment process. Muli ring iginiit ni Chuba na ang impeachment trial ay pagkakataon na para kay VP Sara na makapagpaliwanag lalo na sa mga aparatang laban sa kanya. Mayroon na rin anyang writ of summons ang impeachment court na mag-aatas sa kanyang tumugon sa loob ng 10 calendar days sa articles of impeachment. Muli rin nagpahayag ng kahandaan ng prosecution panel oras na dumating na sa stage o hakbang sa paglalatag ng mga ebidensya. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Pamela Vasquez, DZMM.
1: Maraming salamat, Pamela Vasquez.
0: Itatasan na ni Pangulong Marcos ang Department of Energy na aksyonan ang mga nararanasang power disruption sa bansa. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol, Steve Ras. Steve!
9: Jeff, nagbigay na ng direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Energy para agarang patatagin ang power grid at maprotektahan ang mga consumer laban sa rotational brownouts na naranasan sa iba't ibang bahagi ng bansa nitong mga nakaraang araw. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, agad umaksyon ng DOE sa utos ng Pangulo para maibalik ang normal supply ng kuryente, lalo na kabilang sa mga naapektuhan ang mga may medical na pangailangan. Sinabi niya ng DOE na iniutos nito sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang agarang pagsasayos ng mga apektadong transmission line, kabilang ang Tayabas-Ilihan at Dasmariñas-Ilihan 500 kilovolt lines. Bukod dito, pinakilos na rin ang Grid Reliability Task Force kasamang Energy Regulatory Commission at iba pang energy partner para matiyak ang maayos at ligtas na operasyon ng kuryente. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Raz. Nagbabala ang isang consumer group na sisigilin si Energy Secretary Sharon Garin kapag tumaas ang bill sa kuryente dahil sa yellow at red alert sa Luzon at Visayas grid noong nakaraang linggo. Kasunod ito ng pahayag ng kalihim na walang epekto sa singil sa kuryente ang naranasang aberya. Sinabi sa DZMM ni Power for People Coalition lead convener Jerry Arances na mistulang imposible ang pahayag ni Secretary Garin dahil karaniwang tumataas ang presyo ng kuryente kapag mataas ang demand at kapos ang supply. Git ng grupo, dapat saluhin ng National Grid Corporation of the Philippines ang dagdag singil sa halip na ipasa ito sa mga consumer. Dapat din aniyang magkaroon ng mas mabigat na multa at parusa sa aberya dahil sa epekto sa ekonomiya at sinasabing sanhi ng pagkamatay ng 80-anyos na senior citizen na may asthma na hindi nakagamit ng nebulizer dahil sa brownout.
10: Nagulat din ako dun, ano? Parang masyado siyang confident about it. And we will hold her accountable sa sinabi niya. Pero kapag lumabas na ire-reflect sa ating bills, ay obligado talaga, katulad ng Power for People Coalition, kaya magpipetisyon tayo sa ERC about that. Kung kailangan talagang magsampalang kaso para kunin yung hustisya na yon.
0: Muli na namang isasailalim sa yellow alert ang Visayas grid ngayong araw dahil sa manipis na reserbang kuryente. Sa anunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines, 6 na oras na naka-yellow alert ang Visayas grid mula alas 3 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Bunsod po ito ng hindi gumaganang 3 malalaking planta ng coal at inaasang mataas na demand dahil sa mainit na panahon. Sa ngayon, 21 planta pa rin na naka-forced outage habang 10 planta tumatakbo sa bawas na kapasidad.
11: Ula, panahon!
1: Halos 50 lugar sa bansa ang makararanas ng delikadong heat index ngayong araw. Posibleng umabot sa 45 degrees Celsius ang heat index o init na nararamdaman sa Dagupan City, Cavite City, Coron at Cuyos sa Palawan, San Jose sa Occidental Mindoro at Rojas City. 44 degrees Celsius sa Baler, Aurora, Muñoz sa Nueva Ecija, Tarlac City, Tanawan sa Batangas, Borongan at Gian sa Eastern Samar. 43 degrees Celsius naman sa 16 na lugar, kabilang sa Metro Manila. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, asahan naman ang localized thunderstorm. Asahan din ang pag-ulan sa Southern Mindanao na epekto ng Intertropical Convergence Zone. Bukas, isang low pressure area ang posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility, pero mababa ang tsansa nitong maging bagyo. Sa kabila nito, nilinaw ng pag-asa na hindi pa tapos ang tag-init.
0: 2 ang sugatan sa salpukan ng kolong-kolong at motorsiklo sa Lasam, Cagayan. Balita mula sa Cagayan, hatid ni Harris Julio. Harris.
12: Mula sa kanto, paliko na sana ang isang motorsiklo sa Maharlika Highway sa Barangay Sento 3, Lasam, Cagayan. Sa kuha ng CCTV, tiyempong parating naman ang kolong-kolong na sinubukang iwasan ang motorsiklo pero nagpang-abot pa rin sa gitna ng kalsada. Dahil sa lakas ng banggaan, tumilapon sa kalsada ang 3 sakay ng motorsiklo. 2 sa kanila ang nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Tinulungan naman sila ng mga residente sa lugar para madala sa paggamutan. Ayon sa punong barangay, nagkausap na ang magkabilang kampo at nauwi sa aregluhan ang insidente. Gayunman, pinayuhan ng otoridad ang mga motorista ng iba yung pag-iingat para makaiwas sa disgrasya. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Para sa DZMM, Haris Julio.
0: Maraming salamat, Haris Julio. At abangan ang headline ngayon sa Visayas.
13: Unhealthy air quality sa Metro Cebu muling na itala.
1: Ang headline ngayon sa Mindanao.
14: Ilang lugar sa Davao City binaha dahil sa ITCZ at Easterlies. Isa ang patay matapos makuryente at malunod.
1: Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng
0: Headline Ngayon!
11: Headline Ngayon! Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
15: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
16: kailangan ng gabay na maaasahan.
15: Ako po si Master James Alejandro.
16: At ako naman po si Ate Nems Turla.
11: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
15: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
16: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
11: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Headline ngayon! Headline sa Visayas at Mindanao!
1: Oras natin 12:22. Bahagyan na namang na-monitor ang paglalaan ng kondisyon ng hangin sa Metro Cebu. Balita mula Cebu, hatid ni Annie Perez. Annie?
17: Tony, Monitoring and Environmental Management Bureau, umabot sa 116 ang air quality index para sa PM2.5 o yung particulate matter. Ito hindi naligtas para sa ilan, kabilang sa mga maselan ang kondisyon, kagaya ng mga buntis, bata, matatanda at mga may sakit sa baga. Inaabisuhan na naman silang magsuot ng face mask at pinaiiwas munang lumabas ng bahay lalo't hindi naman kailangan. Ito na ang pangatlong araw na namataan ang dumi sa hangin sa Metro Cebu. Matatanda ang noong nagdaang buwan. Naging delikado rin sa kalusugan ang air quality index dito. Ilan sa mga naging pangunahing dahilan ang usok mula sa mga paprika at mga sasakyang hindi naiihip ng hangin bunsod ng matinding init. Patuloy naman ang monitoring ng kagawaran. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM. Annie Perez.
1: Maraming salamat, Annie Perez.
0: Isang patay matapos makuryente at malunod sa kasagsagan ng malawakang pagbaha kagabi sa Davao City. Balita mula sa Davao, hatid ni Hernel Tokmo. Hernel.
18: Mataas na baha ang idinulot ng malakas na ulan kagabi sa malaking bahagi ng Davao City bunsod ng Intertropical Convergence Zone at Easterlies. Abot dibdib ang tubig sa ilang lugar, kaya agad inilikas ang karamihan sa mga residente sa mga bahagi ng Barangay Maa, Buhangin Proper at Matina Area. Ilang sasakyan ang halos malubog dahil sa tindi ng baha. Sa isang subdivision sa Barangay Kabantian, gumuho ang lupa at bahagyang natabunan ng isang sasakyan. Binaha rin ang St. Mary of the Perpetual Rosary Parish. Suspendido rin ngayon ang trabaho at eskwela sa buong lungsod. Bumigay naman ang Kalyawa Mandug Bridge dahil sa malakas na agos ng baha. Patay naman ang 21 taong gulang na lalaking gasoline station attendant matapos makuryente sa New San Isidro, Buhangin at nalunod sa baha. Patuloy ang assessment ng lokal na pamahalaan sa naging epekto ng pagbaha. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Hernel Tokmo.
0: Maraming salamat, Hernel Tokmo.
1: Inihimok ang publiko na lalo pang paigtingin ang pagbabantay kasunod ng pagkoconvene ng Senado bilang impeachment court para litisin si Vice President Sara Duterte. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Robert.
19: Nanawagan si Senator Panfilo Lacson sa publiko na manatiling mapagmatsyag matapos magtipon ang Senado bilang impeachment court nitong Lunes para sa kaso ni Vice President Sara Duterte Carpio. Sabi ni Lacson, breath of fresh air ang mood kahapon kumpara sa tensyonadong mga pangyayari noong nakaralinggo kabilang ang insidente ng pamamaril sa gusali ng Senado kahapon. Nag-convene ang Senado bilang impeachment court para litisin ang kaso laban sa pangalawang pangulo. Dinala sa Senado ang articles of impeachment kasabay ng tensyon kaugnay sa umano'y posibleng pag-aresto kay Senator Ronald De La Rosa. Una na binigyan diin ni Lacson na may hangganan ng pag-abuso sa kapangyarihan kasunod ng mga pangyayari noong nakaraang linggo. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
1: Maraming salamat, Robert Mano.
0: Tatlong senador ang kabilang sa mga iniimbestigahan ng Office of the Ombudsman kaugnay ng maanomalyang infrastructure projects. Kasunod ito ng natanggap na resolusyon ng Ombudsman mula sa Department of Justice na nagre-rekomenda ng sampahan ng kasong plunder, graft at direct bribery ang mga opisyal kabilang si Senator Jinggoy Estrada. Bago ito, na-transmit na rin sa Ombudsman ang rekomendasyon ng Blue Ribbon Committee na imbestigahan sina Senator Estrada, Senator Joel Villanueva at Senator Francis Escudero kasama pa ang ilang kongresista. Nanindigan si Clavado na walang halong pamumulitika sa mga sangkot na opisyal na siyang uupo bilang Senator Judge sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
20: At hindi dapat pinaghahalo ang politika sa pananagutan sa batas. Hindi po kami gumagalaw base lang sa usap-usapan. Ang issue po ng flood control, kailangan tuloy-tuloy ang investigation kahit anumang politikang nagaganap sa labas.
1: Nilinaw ng tauhan ng DPWH na hindi marka ng pagkakasangkot sa korupsyon ang pagiging proponent ng proyekto. Balita mula sa Sandigan Bayan, hatid ni Radyo Patrol Zeus Legaspi Zeus.
21: Rika, bagamat nadungisan ang salitang proponent dahil sa umano'y kickback scheme sa mga proyekto ng pamahalaan, nilinaw ng isang tauhan ng DPWH Central Office na hindi ito likas na masama at kahit sino ay pwede maging proponent ng isang proyekto. Sa pagtestigo sa Sandigan Bayan 3rd Division bilang bahagi ng paglilitis sa kasong malversation ni na dating Senador Bong Revilla at anim pang kapwa akusado, ipinaliwanag ni Engineer Gerard Longoria na ang salitang proponent ay tumutukoy sa taong nagsusulong ng isang proyekto. Kahit sino anya, maging mga pribadong individual, ay maaaring maging proponent ng proyekto sa DPWH at hindi limitado sa mga senador at congressman. Nagiging masama lamang anya ang pagiging proponent kung may inaasahan itong kickback o kapalit sa pagsusulong ng proyekto. Sa dokumentong ipinasa sa korte, tinukoy ang ilang mambabatas bilang proponent ng iba't ibang proyekto sa Bulacan, kabilang sina Congressman Rolando Valeriano, Joel Chua, Eric Martinez at Ambrosio Cruz. Proponent din anya ng hindi tinukoy na proyekto si Senador Rafi Tulfo. Si Senador Bong Revilla ang itinuturong proponent ng umano'y ghost of making flood control project sa bayan ng Pandi. Samantala, inutusan ng korte ang testigo na isumite ang lahat ng request for funding documents para sa mga proyekto ng DPWH sa taong 2024 at 2025. Ito ay matapos sabihin ni Longoria na si Rumaong Undersecretary Maria Catalina Cabral ang nagbilin sa kanyang isingit ang inireklamong flood control project sa General Appropriations Act 2025. Sa Makati City naman, 23 individual ang nangailangan ng atensyong medikal dahil sa pagtagas ng carbon monoxide sa isang condominium building sa Barangay Bel Air pasado alas 3 ng hapon kahapon. Anim sa mga ito ang kinilangang isugod sa iba't ibang ospital. Batay sa impormasyon mula Makati Bureau of Fire Protection, nagmula ang tumagas na kemikal sa brick oven ng isang restaurant. Inabot ng 3 oras bago idiniklarang ligtas ang lugar mula sa tumagas na kemikal. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legaspi.
0: Inimukak ang Office of the Ombudsman na imbestigahan ng sinasabing maanomalyang flood control project sa unang distrito ng Davao City. Balita mula sa Ombudsman, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsig. Nico.
22: Sinabi ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio na umabot sa 4.44 billion pesos ang halaga ng maanomalyang flood control project sa bahagian ng Davao at Matina River noong 2019 hanggang 2022. 80 kontrata aniya ang questionable kung saan pawang mga ghost project ang karamihan. Nakitaan din aniya ng double funding at pagbabago ng lokasyon hindi otorisado sa General Appropriations Act o GAA ang proyekto at maanomalya rin umano ang congressional insertion ng 49 na kontrata sa ilalim ni Davao City First District Representative Paulo Duterte.
23: Well, distrito mo ito, responsibilidad mo to.
3: So kailangan maipaliwanag kung bakit mayroong mga ganitong anomalyan na lumalabas sa pagsusuri pa lamang ng mga datos ng mga kontrata mismo.
22: Yan ang pahayag ni ACT Teachers Party Rep. Antonio Tino kaugnay ng maanumalyang di umano'y flood control project sa 1st District ng Davao City. Isa sa pangunahing contractor ng mga proyekto ay ang Genesis 88 Construction Incorporated na nakatanggap ng 10 kontratang nagkakahalaga ng 713 million pesos at iniuugnay sa dating miyembro ng gabinete ni Pangulong Rodrigo Duterte na si Glenn Escandor ng Presidential Advisor for Sports. Yan ang balitang kumpirmado, figurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsik.
1: Pinumpirma ng Philippine Nuclear Research Institute na hazardous sa mga steel bar ng kumpanyang pagmamayari ng kapatid ni Michael Yan. Balita wala sa Quezon City, hatin ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom. Jom? Babalikan natin ang ulat ni Jom Garner.
11: Showbuzz ngayon!
4: Showbuzz ngayon!
1: Magbabalik para sa Season 2 ang award-winning South Korean superhero series na Moving. Susundan ay kalawang season ng buhay ng mga karakter na sina Roo Sung-yong, Han Yu-ju at Zoo In-sung. Muli silang maharap sa bago at lumang threat o banta na maglalagay sa panganib sa kanilang mga mahal sa buhay. 2024 nang masugit ng seryeng Moving ang grand prize sa prestigyosong Baeksang Arts Awards sa South Korea.
0: At yan po ang mga balitang amin nakalap. Ako po si Jeffrey Hernaez.
1: Ako naman po si Rica Lazo. Hanggang bukas sa
0: Headline ngayon sa DZMM Teleradyo.
6: Victor.
23: Mano po, Inay. Ano nangyari kay Glenda, Nay? Bakit nawawala raw?
6: Naku, ilang araw na kami halos walang tulog. Sa pag-aalala, ilang araw na nawawala ang panganay mo.
11: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
24: Nalaman natin na nakipagtagpo si Glenda sa di umano'y talent scout na nakilala lamang nito sa Facebook. Nag-aalala si Lola Marta at Nikki, ngunit hindi pinakinggan ni Rona ang paalala ng Bienan. Subalit pagsapit ng gabi at hindi umuwi si Glenda, doon na nakaramdam ng pangamba si Rona. Charo, natataranta na kami sa pagkawala ni Ate Glenda kung sino-sino ng kaibigan at kakilala ni Ate ang tinawagan ni Mami. Ngunit walang makapagsabi kung nasaan ang kapatid ko. Kasabay ng problema sa aming pamilya ay may nagaganap ding tensyon sa trabaho ni na Daddy. Nasa ilalim ng masusing pagsusuri ng Department of Environment and Natural Resources ang kanilang kumpanya dahil sa mga paglabag sa mga alituntunin sa pagmimina.

0: matatapos na ang tiyaro ng korte. At mukhang tuluyan ang ipasasara na ng DNR Secretary itong minahan na ino-operate ng kumpanya namin. Marami ang mawawalan ng trabaho. At sa bagay, tama naman ang sinasabi ng mga nagpoprotesta. Marami ang napiperwisyo sa mining waste ng minahang ito. Lahat ng basura namin, pag umuulan, aagos patungo sa Kapatagan. At hahalo sa tubig na unti-unting lumalason sa mga ilog sa ibaba. Bah, misis ko yung tumatawag. Hello, Rona?
1: Hello, Victor. Umuwi ka na muna dito sa Maynila.
0: Bakit? Ano nangyari? Anong problema? Ba't umiiyak ka?
1: Victor!
0: Ano ba, Rona? Tinatanong kita, ano nangyari? Bakit ka umiiyak? Sumagot ka! Ano nangyari?

0: Nikki. Narinig ko tinatawagan ng mami mo ang daddy niyo. Iyak ng iyak ang mami mo habang nag-uusap sila.
1: Lola, ano na kaya nangyari kay Ate Glenda? Bakit hindi siya naka-uwi? Dalawang araw na siyang nawawala.
0: Ako muna.
1: Natatakot ako, Lola.
0: Ako muna yung nakakaramdam na rin ng takot.
1: Si ate naman kasi yung tigas ng ulo niya eh.
0: Pati ang mami mo. Pinagsasabihan ko siya. Di ba? Hindi lang minsan. Pero ano nangyari? Siya pa ang mataas ang boses sa akin na para bang lagi akong nagmamagaling.
1: Lola, noon may nabalita. Babae nakipag-eyeball sa textmate. Hindi na rin nakauwi. Pagkalipas na ilang araw, natagpo ang patay.
0: Huwag ka magsalita ng ganyan. Kinikilabutan ako.
1: Pero yun pong lagi kong naiisip. Paano kung pinatay na rin pala si Ate Glenda na kinatagpo yung lalaki na nagpakilala sa kanyang talent scout?

0: Ito, narito na ako sa Maynila. Malalaman ko na ang buong pangyayari pagdating ko sa bahay namin. Diyos ko, huwag naman po niyo ipahintulot na may masamang nangyari sa panganay kong anak. Parang awa dyan na po, Panginoon. Magiging napakasakit po nito sa aming pamilya.
1: Charo, mula seminahan sa Mindanao kung saan naka-assign si Daddy, nagmamadali siyang umuwi dito sa Maynila. Walang amang hindi mag-aalala kapag nawawala ang isang anak na dalaga. Matindi na rin ang nararamdaman kong kaba. Ang parati kong naiisip ay ang mga babaeng noon ay napabalitang napahamak matapos makipagkita sa mga lalaking nakilala lamang nila sa pamamagitan ng social media.

0: Nikki, kaya pala wala ka sa kwarto mo. At naglilinis ka dito sa silid ng Ate Glenda mo.
1: Kasi po, Lola, gusto ko pag-uwi ni Ate Glenda, malinis tong kwarto niya. Tamad kasing maglinis yun eh.
0: Alam ko, dinadaan mo na sa ganyan ang takot na nararamdaman mo para sa ate mo.
1: Lola, namimiss ko na po agad si ate. Akala niya hindi ko siya mahal, pero ang totoo, mahal na mahal ko po siya. Akala lang nila mami na ingit ako sa kanya. Sana makauwi pa siyang ligtas.
0: Yan din ang pinagdarasal ko, Apo.
1: Kawawa naman siya pag may masamang nangyari sa kanya.
0: Natutuwa ako sa ganyang ugali mo, Nikki. Sa kabila ng mga pagsasalbahay sa'yo ng ate mo, sa kabila ba ng maraming pag-aaway ninyo, ayan ka't nag-aalala pa sa kanya.

0: Bakit wala yata ang tao dito sa bahay namin? Wala nagbubukas ng pinto.
1: Victor!
0: Mano po, inay? Ano nangyari kay Glenda, nay? Bakit nawawala raw?
1: Naku, ilang araw na kami halos walang tulog sa pag-aalala. Ilang araw nang nawawala ang panganay mo.
2: Daddy! Daddy, nawawala si Ate Glenda!
0: Oh, alam ko nawawala. Ang gusto ko malaman bakit siya nawawala. Bakit ayaw niyong sabihin sa akin ang dahilan? Ang mami mo, ayaw din magkwento sa akin sa telepono. Basta umuwi raw ako kagad. Sabihin niyo sa akin, bakit nawawala ang ate mo? Bakit? Bakit?

0: di mahina ang isip ko para makawala ka.
1: Ano ba bang gusto mo? Nakuha mo na lang yung gusto mo sa akin, di ba? Maraming beses mo na ako pinagsamantalahan. Makawalan mo na ako dito! Makawalan mo na ako!
0: Hindi na lugar ito. Walang makakarinig sa'yo kahit sumigaw ka pa. Nasa gitna ng isang malawak na manggahan ng abandonadong bahay na ito.
1: Niloko ka! Sabi mo talis scout ka! Yung pala isa kang demonyong manyakis!
0: At ikaw naman, isa kang walang isip na may mataas na ambisyon. Dunulag ka na ambisyon mo! Hindi mo nakita ang patibong ko!
1: Ayaw ka!
0: Talagang hayop ako. Nakikita mo ba ang mahabang itak na ito?
1: Ano? Anong gagawin mo sa itak na yan?

Pagpaplano pala sa loob ng pamilya ay maihahalin tulad din sa pagputok ng bulkan. Nagkakaroon muna ng mga sintomas, mga mumunting sigalot, maliliit na di pagkakaintindihan, hanggang sa lumaki ng lumaki ang gusot at tuluyan ng maging malaking away. Iyon ang pakiramdam kong nangyari.

0: Victor, nandito ka na pala.
1: Kanina pa kita hinihintay, Rona. Ipaliwanag mo sa akin ang pangyayaring ito. Ikaw ang ina. Ikaw ang kasama ng mga anak natin. Bakit nawawala ngayon ang panganay natin? Bakit?
0: Nagpaalam siya sa akin. May kakatagpuin daw siyang talent scout. Huwag mo naman ako sisihin, no?
1: Paano hindi ikaw ang sisisihin ko? Unang-una, hindi mo siya dapat pinayagang makipagkita sa isang taong hindi naman niya ganap na kilala. Common sense lang, Rona! Common sense!
0: Dati naman kasi nagpaalam siya sa akin na kung ano-anong lakad eh. Pinapayagan ko naman siya dahil may tiwala ko sa kanya, Victor.
1: Ngayon nangyari ito, paano na yan? Saan natin nahanapin si Glenda? Saan?
0: Nagpablatter na ako sa mga pulis.
1: Kapag may nangyari kay Glenda, may magagawa ba mga pulis? Wala na!
0: Victor, wag naman sana.
1: Talagang wag naman sana. Dahil wala akong ibang sisisiin kundi ikaw! Pabaya kang ina!

0: Victor. Mukhang aalis ka. Saan ka pupunta?
1: May kaibigan na akong NBI agent, Nay. Titignan ko kung anong tulong ang magagawa niya para sa atin.
0: Daddy, sasama ko sa inyo.
1: Dito ka lang, Nikki. Ano't anuman tatawagan kita kagad.

0: Nikki! Nikki, buksan mo itong pinto na kwarto mo! Buksan mo ito! Nikki!
1: Mommy?
0: Ngayon umalis na ng bahay ng daddy mo. Mag-uusap tayo. Ano sinumbong mo sa kanya? Tinaaway ako, ha? Ano?
1: Wala po akong sinusumbong kay daddy.
0: Ano wala? Marami nang alam ang daddy mo. Kaya nga, galit-agalit siya sa akin eh.
1: Ang sinabi ko lang sa kanya, pinayagan ninyo si Ate Glenda na makipagkita sa isang lalaki sa Facebook lang niya nakilala. Yun lang sinabi ko kay daddy nung magtanong siya sa akin.
0: Sinungaling! Siguro, nag-invento ka ng mga kasinungalingan para makaganti ka sa amin ni Glenda, no?
1: Nagkakamali kayo!
0: Huwag ka na magkaila! Alam ko noon ka pa nag-iisip ng kung paano ka makakaganti sa amin!
1: Kahit kailan, hindi ako nag-isip ng ganyan. Wala akong galit kay Ate Glenda. Lalo na sa inyo. Inaamin ko na inggit ako kasi kitang-kita na mas mahal ninyo si Ate Glenda kaysa sa akin. Pero hindi ako galit sa inyo. Kaya imposible ang iniisip ninyo. Wala sa isip kong pagganti.
2: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Maalaala Mo Kaya sa DZMM at DZMM Teleradio.
3: Napakinggan natin na natuloy ang pakikipagkita ni Glenda sa nagpakilalang talent scout. Nalaman din natin na napahamak ang dalaga sa kamay ng poser. Dinala siya nito sa isang liblib na lugar at pinagsamantalahan. Nagkaroon ng mainitang pagtatalo ang mag-asawang Rona at Victor nang umuwi ang huli galing sa Mindanao. Nang makaalis ng bahay ang ama, si Nikki naman ang hinarap ng kanyang ina. Charo, marahil po ay dala na rin ang pagkataranta. Siguro'y naghahanap na lang din si Mami ng scapegoat para hindi sa kanya lahat mapunta ang sisi sa sinapit ni Ate Glenda. Galit na galit siya sa akin. Nangatwiran naman ako. Samantala, may nilapitang kaibigan si Daddy upang magpatulong na mahanap ang kapatid ko.
1: Victor, nakapunta ka na ba sa NPI? Nakita na ba kayo nung sinasabi mong kaibigan mo?
4: Opo, Nay. Nakita ko kami.
1: Anong sabi? May itutulong daw ba siya para matagpuan natin si Glenda?
4: Pinagbigay alam ko kagad niya sa kanyang hepe. At ngayon po, nagsasagawa na sila ng pag-iimbestiga. Tatawagan daw ko kagad niya ako pag meron ng development.
1: Sana naman. Sana naman ay ligtas ang apo ko.
0: Victor, ano nangyari sa lakad mo?
4: Umalis ka sa harap ko, Rona. Nanginginig sa galit ang buong katawan ko pag nakikita kita. Umalis ka sa harap ko!
0: Victor, hindi ko ginusto ang nangyari sa anak natin.
4: Hindi mo nga ginusto. Pero naging pabaya kang ina.
0: Hindi totoo yan. Mula pa nung sanggol pa lang ang mga anak natin, lagi ka nasa mining site, doon sa Surigao. Ako lang ang nag-iisa nag-aalaga sa kanila. Kaya huwag mo ako susumbatan ng ganyan. Kahit kailan, hindi ako naging pabayang ina sa mga anak natin.
4: At anong itatawag mo sa pagpayag mong makipagkita sa isang tao sa Facebook lang niya nakilala?
0: Akala ko kasi makakatulong yun sa anak natin. Pakiusap naman, Victor. Huwag ka masakulam sa akin. Kung meron nasasaktan sa nangyayarin to, ako yun. Ako yun dahil ako yung kanyang ina.

0: Hello?
1: Hello, pwede ko bang makausap si Victor Santillan?
0: Sino po ito?
1: College friend niya ito. Sabihin mo si NBI agent Nestor Diomampo.
0: Sandali lang po. Daddy! NBI agent Diomampo daw po!
2: Kaibigan ko yan! Baka na.
3: Hello, Ness.
1: Classmate.
3: Pare, may development na ba? Ano ng balita?
1: Huwag ka sana mabibigla, classmate. Ang anak mo.
3: Ituloy mo, pare. Nakita niyo na bang anak ko? Magsalita ka, pare. Ano nangyari sa anak ko?
1: Pumunta ka dito sa aming opisina ngayon, Denan. May pupuntahan tayo.
3: Diretsoy mo na ako. May masama bang nangyari sa anak ko? Meron ba? Sumagot ka, Ness. Ano nangyari kay Glenda?

0: Marami na akong nahawakang ganitong kaso. Pero maniwala ka sa akin. Ngayon lang ako nahirapang tumiming kung paano ito sasabihin sa sangkot na pamilya.
1: Naguguluhan talaga ako, classmate. Ano ba talaga? Teka, morgue itong pinuntahan natin, ha?
0: No, morgue nga.
1: Bakit? Bakit mo ako dinala dito?
0: May natagpo ang bangkay ng babae. Pinagtataga sa damuhan. May natagpuan ding dugo ang itak. Itinawag sa Cavite Police at may nagparating din sa aming opisina dahil tumimbre na kami sa kanila tungkol sa isang babaeng nawawala. Walang ID ang biktima, pare. Kaya tignan mo na lang kung siya nga ang anak ko.
1: Nasaan?
0: Ayun ang pinto. Naghihintay na sa atin ang embalsamador. Pare, ipakita mo nga sa kanya.
1: Yes, sir. Dito po, sir. Ito po. Tatanggalin ko po yung nakatakip na kumot.
2: Hindi! Hindi totoo ito! Glenda, anak ko! Glenda! Sino gumawa nito sa'yo? Sino anak ko!

Charo, para sa aming pamilya, iyon ay isang kahindik-hindik na trahedyang marahil ay habang buhay naming maaalala. Trahedyang nagbanta ring sumira sa dati matiwasay na pagsasama ng aming mga magulang. Sa isip ko, naroon din ang paninisik ko sa aming ina kung hindi niya kinonsinti ang mga kapritsyo ng kapatid ko. Siguro'y hindi niya yon sasapitin.

0: iiyak naman ang iiyak sa harapan ng ataon ng apo ko. May babalik mo ba ang buhay niya? Hindi na! Sayang isang buhay dahil sa kapabayaan mo!
1: Hindi ko po ginusto yung nangyari.
0: Hindi mo ginusto! Pero kinisunti mo! Kasi bulag na bulag ka! Sa pangarap mo, baka maging artista si Glenda!
1: Pakiusap naman po. Huwag na po ako sambatan. Ang asawa ko, galit na sa akin. Ayaw niya akong kausapin. At sabi po ako ni Victor, makikipag-iwalay na raw mo siya sa akin. Pagkatapos daw na libing ni Glenda. Pinakot ko na raw umalis ng bahay.
0: Hindi ako nangihimasok sa inyong problema. Baka sabihin mo, wala naman akong pakialam. Kaya bahala ka. Magmakaawa ka kay Victor kung pakikinggan ka niya.

0: Kung nakikita lang ni Ate Glenda kung gano'ng kasakit sa akin ang pagkawala niya, siguro maniniwala na siyang mahal na mahal ko siya bilang kapatid. Kaso hindi gano'n ang paniniwala niya. Akala niya nakikipagkompetensya ako sa kanya. Akala niya inggit ang dahilan ng mga pagpuno ko sa kanya.
1: Hindi nag-iingat ang kapatid mo, Nikki.
0: Kasi nga akala niya totoong talent scout yung nakipagkaibigan sa kanya sa Facebook.
1: Maraming beses ko siyang pinaalalahanan. Sabi ko sa kanya, maraming bogus Facebook account. Madalas, ibang litrato ang ginagamit na profile picture. Ayan ang nangyari.
0: Nawala si Ate Glenda na hindi man lang kami nakapag-usap ng maayos. Namatay siya may sama ng loob sa akin. Yun ang lalong nagpumasakit ng kalooban ko dahil yung namatay ang ate ko na paniniwala, hindi ko siya mahal.

0: Victor.
1: Ikaw pala, classmate.
0: Condolence ulit.
1: Salamat.
0: Pinuntahan kita dito sa funeral chapel dahil may maganda akong balita, pare. Nasakutin na namin ang kriminal na pumatay sa anak mo.
1: Talaga?
0: Oo. May nakuha kaming CCTV footage sa mall kung saan nakita ang anak mo at ang suspect. Malinaw yung shot kaya madali namin siyang nahanap. Nasa custody na namin siya.
1: Mabuti na huli niyo na ang hayop na yan. Kung ako lang ang masusunod, ipapasalvage ko na siya.
0: Mas mabuti kung pagdusahan niya ng matagal sa bilangguan ang krimeng ginawa niya, pare.
1: Kulang ang buhay niya bilang kabayaran sa buhay ng anak ko, classmate.
0: Alam ko. Ama rin ako. Nararamdaman ko ang nararamdaman mo. Nadyaryo naman ang kasong ito. Sana may napulot na aral ang mga kabataan sa pangyayaring ito. Sana'y maging leksyon sa marami ang sinapit na ito ng anak mo.

0: Charo, bumuhos ang pakikiramay sa aming pamilya. Ngunit hindi maiaalis, meron ding ilan na sinisipa ang ate ko sa nangyari. Sabi nila, careless at malandi raw ang mga babaeng basta na lang nakikipagtagpo sa lalaking sa Facebook lang nakilala. In fairness, hindi malandi ang kapatid ko. Masyado lang siyang binulag ng kanyang ambisyon.
1: Nikki, naipalibing na natin ang ate Glenda mo. Alam kong malungkot, pero sikapin natin maibalik sa normal ang takbo ng buhay natin. Ang sakit, Lola. Sobrang sakit. Lalo po kanina nang ipinapasok na sa nitsyo ang ataol ni ate. Halos hindi ako makahinga. Pareho tayo.

0: ko ngayon. Payag akong lagi niya akong inaaway. Basta nariyan lang siya.
1: Ganun naman talaga lagi. Mayroon pa nga paano, marami sana.
0: Siya nga po pala, Lola. Kanina hindi natin kasabay sa kotse si Mami pa uwi dito sa bahay. Dumating na rin po ba siya?
1: Oo, medyo kanina pa rin.
0: Nasaan po siya?
1: Ayun, nasa loob ng kwarto nila. Iyak din iyak habang nag-iimpake.
0: Nag-iimpake?
1: Galit na galit ang dati mo sa Mami mo dahil sa nangyari sa kay Glenda. At sabi ng dati mo, maghihiwalay na sila. Kaya ayun, nag-iimpake na siya. Ayaw na rin yung makisabi.

0: Daddy.
1: Ikaw pala, Nikki.
0: Galing po ako sa kwarto ninyo. Nag-iimpake si Mommy. Totoo bang maghihiwalay na kayo?
1: Pagkatapos ng ginawa niyang pagpapabaya sa ate mo, hindi ko na kaya makisama sa kanya. Kaya sabi ko sa kanya, maghiwalay na lang kami.
2: Victor, paalis na ako.
1: Hindi mo na kailangan magpaalam. Nakaburol pala si Glenda eh, napag-usapan na natin to.
2: Nikki, anak, patawad sa mga masasakit na salitang nasabi ko sa'yo kapag ipinagtatanggol ko sa'yo ang ate Glenda mo, ha? Ngayon ko na patunayan, anak, na tama palang sinasabi mo. Inyong dalawa ng lola mo.
0: Daddy, kailangan ba talaga mangyari ito sa pamilya natin? Sa pagkawala ba ni ate Glenda, dapat na rin ba tayong tuluyang mawasak?
1: Pabaya ang mami mo. Kung ginamit lang niya ang utak niya, hindi mamamatay si Glenda.
0: Pero nangyari na, Daddy. Sa paghiwalay ba ninyo, may babalik pa natin ang buhay ng kapatid ko? Hindi na rin naman, di ba? At ang alam ko, kapag may dumarating na trahedya, ang isang pamilya ay nagyayakap-yakap para kumuha ng lakas sa isa't isa. Pero tayo, bakit tayo ganito?
1: Kasi nga...
0: Pag hinayaan niyong umalis si Mommy, aalis na rin ako sa bahay na to at hindi na ako magpapakita sa inyo.
1: Nikki?
2: Nikki, anak. Akala ko galit ka rin sa akin.
0: Nagtatampo ko sa inyo, Mommy. Pero never ako nagtanim ng galit sa inyo. Bakit ayaw ninyong maniwala sa akin? Concerned lang ako kay Ate Glenda, kaya marami akong napupuna sa mga kilos niya. Ano na, Daddy? Oo nga, masakit na nawala si Ate Glenda, pero tayo, mawawasak na rin ba tayo? Huwag niyong payagang umalis si Mommy!
1: Rona, narinig mo ang sinabi ng anak natin. Balik mo na sa kwarto ang maleta mo at hindi ka aalis.
2: Victor!
1: Sige na. Ibalik mo na sa kwarto natin ang maleta mo. Hindi ka aalis.
2: Victor, salamat. Lalo na sa'yo, Nikki, anak. Salamat sa pagsisikap mo. Paparating ang buong pamilya natin. Maraming salamat.
3: Charo, ilang taon na ang lumipas mula nang mangyari ang trahedyang iyon sa aming pamilya. Pero parang kahapon lang naganap. Sariwang-sariwa pa rin sa aming isipan. Lagi pa rin naming naaalala. Sa ngayon ay okay na ang tinginan namin ni Mami. Bumalik na rin ang dating sweetness nila ni Daddy. Sa pangyayaring iyon, napatunayan namin na hindi dapat nagpapabayaan ang magkakapamilya kapag dinatnan ng matitinding pagsubok sa buhay. Hanggang dito na lamang, maraming salamat sa pagbibigay daan sa aking liham. Kumagalang, Nikki. The strength of a family, like the strength of an army, is in its loyalty to each other. Hindi dapat mawala ang katapatan at malasakit sa isa't isa kung nais nating manatiling buo at malakas ang ating pamilya. Anumang pagsubok, gaano man kabigat at kasakit, ay malalampasan kung pananatilihin ang hinahon at pangunawa. Iyan ang kabuuan ng liham na itinampok natin sa linggong ito na pinamagatang Itak, dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po, mga kapamilya.
4: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio. Agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Ninia Corpus, serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo Ninia Corpus, tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninya Corpus. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Tuesday, May 19, 2026. Aba, sa lahat ng nagbo-birthday, nagse-celebrate ng kanila mga special occasions today. Happy birthday, happy anniversary, and congratulations. Diba kung ano man yan. Batiin ko muna ang aking partner, happy day.
1: Ayan.
0: Very happy and yellow.
1: Yes. Maganda-maganda umaga po, mga kapamilya. Gulat ka kayo, no? Naku, hindi po isimbix ito. Medyo malapit-lapit lang. Jeffrey Hernais po, makakasama po ninyo.
0: Ayan, naimbag, bigat, yeah. Jeff. Ayan, mm-hmm. Ha. Ngayong umaga po, maganda ang ating pag-uusapan, mm-hmm. partner. Tungkol po sa mga nakakahawang sakit.
1: Ay!
0: Di ba may hantavirus?
1: Oo nga.
0: Meron pang Ebola virus.
1: Mm-hmm.
0: Dati ko na yan naririnig. Ano na naman nangyayari? May outbreak ba?
1: Oo nga. Nako, ang tanong dyan, yan ba ay yung epekto sa atin dito sa Pilipinas?
0: Oo, kasi nga nakababahala yung pagdeklara ng World Health Organization ng Public Health Emergency, mm-hmm. of International Concern. Mm-hmm. O diba, kung international yan, di buong mundo.
1: Mm-hmm.
0: Dahil nga raw sa pagtaas ng Ebola virus diyan naman sa Africa.
1: Mm-hmm.
0: Okay, so yung posibilidad na makarating dito, hindi mo malaman yan.
1: Mm-hmm.
0: Diba, Jeffrey?
1: Pero sabi kasi malayo naman daw yung Africa, pero bakit kaya siya ginawang international
0: yun
1: concern?
0: Yun na nga mm-hmm. Oo, parang nakaka-concern.
1: Mm-hmm.
0: Na, kasi dati parang nakaano lang yan isolated, diba? Mm-hmm. Minsan, or sila-sila lang, or talagang naka-quarantine agad. Kasi, di ba pag Ebola, naalala ko sa mga pelikula, nakamamatay yan, partner, di ba?
1: Sabi daw yung ano daw, parang nasa 90% pataas,
0: diba,
1: ang fatality.
0: Mataas, mm-hmm. oo, kaya nakababahala ito na bakit naging international concern siya.
1: Mm-hmm.
0: What's the possibility and what are the chances na makakarating po ito sa Asia at sa Pilipinas?
1: Ako, wag naman.
0: Wag naman po sana parang COVID.
1: Mm-hmm.
0: That this is more serious, a lot more serious. Sabi mo nga, 90%.
1: Mm-hmm.
0: Kumbaga, fatal tong virus na to. Okay.
1: Mm-hmm.
0: At syempre, nandiyan pa rin yung hanta.
1: Yung hanta virus.
0: Mm-hmm.
1: Yan ba yung confined pa rin ba siya, Miss Ninya, sa doon sa cruise ship
0: sa
1: na yun?
0: Cruise. May mga yung mga citizens nung kunyari, nung mga bansa, ang alam ko parang fina-fly back sa kanilang mga bansa yung iba. Kasi parang nakulong na sila doon.
1: Mm-hmm.
0: Or parang nag-dock somewhere, di ba? Tapos, nagkaroon ng parang chineck up sila. At yung iba nakaalis ata yung iba. Kasi yung hindi naman wala namang sakit, ba't mo naman ikukulong dun sa cruise ship?
1: Ma,
0: I'm sure meron silang, di ba, testing kung ikaw ay affected ng virus na yun.
1: Saka siguro ang tagal na rin naman nila dun sa loob na yun, may yung quarantine period.
0: Kaya,
1: pero ang tanong dyan, tuloy-tuloy pa rin ba yung masasarap na pagkain sa cruise ship?
0: Parang hindi nakasama sa bayad yun.
1: Ay, hindi na, ang tagal naman na bakasyon.
0: Alam mo, yun ang concern talaga natin Oo. Kasi kung tayo ay parang nandun naman sa parang beach, tapos libre, dapat. Kasi parang hindi na contain Hindi ba dapat? Kasama ba yun sa insurance?
1: Oo nga, di ba?
0: Diba?
1: Pero sabi pala ng Department of Health po, mga kapamilya, nagkaroon na pala talaga tayo ng cases before ng hantavirus.
0: Talaga?
1: Mm-hmm.
0: Oo. Hindi natin masyadong naririnig kasi parang ngayon biglang naging mukhang bibig. Dahil lahat ng tao, pati mga magulang ko, parang ba yung hanta? Parang COVID ba yan?
1: Mm-hmm. Siguro dahil, Miss Ninya, siguro dahil yung naranasan natin sa COVID.
0: Nakaka-paranoid.
1: So kapag ngayon, pag may narinig tayong virus, ayan na naman.
0: Diba? Tapos
1: diba?
0: Nga, Ebola. Parang yung Ebola sa akin, iba, matindi yan diba?
1: Matindi.
0: Yung mga, nung bata ko, yung mga pelikula na papanood ko about Ebola, talagang deadly.
1: Mm-mm.
0: Oo, kaya, alamin natin mamaya, dahil makakasama na po natin ang ating Dr. Serbisyo. Nga pala, yung nalaman ko about hanta, gusto ko lang maidagdag kasi dun sa mga iba kong doktor na nakausap, nung una kasi, partner, yung hantang, alam na may strains raw yan So it's usually from animal to human.
1: Mm-mm.
0: Hindi human to human transmission except yung nangyari sa cruise ship na nagkaroon ng human to human transmission. Pero mas rare daw yun.
1: Sa
0: yung strain na yun. Yes,
1: daga.
0: Sa daga.
1: Ay.
0: So pwedeng sa droppings ng daga.
1: Mm-mm.
0: Parang sa leptospirosis rin ata. Parang kidney rin yung titira. Pero kapag marumi yung paligid, tapos kunyari yung droppings niya, tapos or na pumunta sa pagkain mo.
1: Mm-mm.
0: Pwede yun, partner.
1: Nako, kaya dapat po, lagi po tayo maglinis ng bahay. Oo, ang gusto ko malaman, Miss Nina, no, kailangan ba, nakaka-alarma ba talaga ito? Kasi itong hantavirus, medyo bago po sa ating pangdinig, mga kapamilya. Eh, ano ang epekto nito?
0: Oo nga.
1: Kaya ba ito ng gamot-gamot lang?
0: Kasi virus, wala atang gamot ang virus, di ba? Usually, sabi ng mga doktor, lagi nilang sinasabi self-limiting. Ibig sabihin, gagaling lang siya on its own.
1: Mm-mm.
0: Pero minsan, may mga management treatments, partner. Mm-mm. Like, for example, sa dengue, di ba? Pag nagka-dengue ka, ina-IV fluids ka nila kasi ayaw ka nilang ma-dehydrate.
1: Mm-mm.
0: Depende sa kaso mo. Pero di ba, ganun lang. Hindi mo kailangan, yung iba, nagpapagaling na lang nga sa bahay. Dati naalala ko, no, si Dr. Tayag sa nung sobrang daming may dengue, hindi ko kailangan laging pumunta sa ospital. Sabi ng ganyan, may dengue po na mild. Kasi nagkapunuan noon eh. Or pwede ko kayo magpagaling sa hospital, hydrate lang. Nung punong-punuan sa ospital. Siyempre, you have to prioritize yung mas malalang kaso.
1: Mm-mm. So, oo. Pwedeng ipahinga sa bahay.
0: Kung kaya.
1: Oo. Depende sa
0: siyempre, kung
1: nagdudugo
0: na yung ilong or whatever, di ba? Napakataas ng lagnat or bata yan, di ba? Okay. At saka, sabi nga, iba na naman tong dengue. Pero alam mo, gusto ko rin pag-usapan dengue kasi minsan daw, yung biglang pagkawala ng lagnat, akala mo, magaling ka, pero doon, yun yung pinaka-part na deadly sa dengue.
1: Mm-mm.
0: Kaya kailangang bantayan. Kasi iba, ay, nawala na yung lagnat niya, okay na siya. Yung pala, meron na siyang, ewan ko, Doc, mamaya, correct me if I'm wrong, mga internal hemorrhage na nangyayari. At yun yung nakamamatay. So lahat yan, tatanong natin mamaya kay Dr. Ront Jean Solante.
1: Mm-mm.
0: And partner, tungkol naman sa lagay ng mga dam.
1: Nako!
0: Sa gitna po ng El Nino. Pero parang umuulan.
1: Medyo makulimlim
0: na. Masaya nga ako na umulan eh. Diba? Ikaw?
1: Okay naman, pero kasi naglaba kami kahapon.
0: Ay, mahirap matuyo yan.
1: Oo nga, so ipinasok mo muna sa may
0: nabasa.
1: Cover. Para
0: yun
1: hindi
0: lang. Oo, kailangan nga. Pag nagpatuyo ka, may cover pala.
1: Ako, kamusta po mga labada ninyo, mga sinampay niyo dyan. Medyo alerto tayo. Sayang.
0: Dahil nga makulimlim dito sa Quezon City. Hindi yung usual napaka-init na tag-init, di ba?
1: Pero masarap din kasi grabe yung init ng mga sinitong mga nakaraan. Sakit sa ulo.
0: Yung parang paglabas mo pa lang ng, kunyari, naligo ka. Paglabas mo, pawis
1: wala
0: ka na.
1: Wala na, oligo ka uli.
0: Parang baliwala eh, di ba?
1: Oo,
0: kaya minsan yung mga electric fan na maliliit, mapapabili ka eh.
1: Totoo yan. Na kaya po alamin po natin kung ito pang pagkulimlim na ito, aba, medyo good news po ba ito para sa ating mga dam?
0: Oo, kasi baka natutuyo na, di ba?
1: Mm-mm.
0: Tsaka alamin natin mamaya kay Administrator Engineer Eddie Guillen, yung mga iba't ibang gamit ng dam, gusto niyang i-explain yan, engineer siya, expertise niya yan eh. Para saan ba yung mga dam? Saan, di ba, ginagamit yan sa kuryente, ginagamit sa pagsasaka.
1: Irrigasyon.
0: Oo, at syempre sa tubig na iniinom mo. O, di ba, lahat yung dam na yan, which dam does what?
1: Ayan.
0: Or kung pwede raw bang, yung lagi niyang gustong sinasabi, multifunctional.
1: Mm-hmm.
0: Dapat yung dam mo, pwede sa iba't ibang klase ng uses, like kung pwede sa pagsasaka, kung kinakailangan, di ba? At iba pa.
1: So, ibig sabihin, kapag itong dam na ito po ay apektado, medyo bumaba po ang level, lahat ng uses na yan, apektado rin.
0: Yun lang. kaya gusto mong tubigan ang iyong farmland, ano mas importante? Siyempre, iinumin natin, di ba? Kaya, tanong natin mamaya kung kumusta yung ating mga dam. Alright, at saka kung may questions po kayo, mag-text or mag-viber po kayo, 0919-278-3000. At syempre, sabahin niyo kaming napapanood sa PRTV Prime Media, Channel 31, sa Digital Free TV. Ayan ha, Sir Randy Santiago, nakasama ko kagabi.
1: Oy!
0: Sa birthday ni Dr. Luisa
1: Icon.
0: Puyat.
1: Uh-huh.
0: O, tinatanong niya, or Dr. Luisa Tixon Puyat.
1: Happy birthday!
0: Ayan. Happy birthday, Doc. Nandun siya kumanta.
1: Mm-mm.
0: Tinatanong niya, ay, Prime ba? Sa mapapanood? Bukod sa teleradyo. Aba, nasa Signal rin po kami, Channel 31.
1: Pag nanonood ba siya, naka-shades din?
0: Ewan ko, hindi ko.
1: Di ba?
0: Pero kagabi,
1: si Sir Randy,
0: alam mo, gabi yon, naka-shade siya.
1: Oh, di ba?
0: Oo. Sure. Tapos, niloloko nila nung dumating siya, nako, pa-concert ka. Eh, syempre, sabi nako, paano ba to? Sa loob-loob ko, Randy Santiago, yung pakakantahin nyo, baka kumanta ng pagkarami-rami.
1: Uy, ang bait naman ni Sir Randy.
0: Oo, sabi ko, ano yun ha, birthday gift.
1: Mm-mm.
0: At kinanta niya yung mga kapanahunan ko, partner.
1: Mm-mm.
0: Yung mga Ariel Rivera, yung mga minsan lang kita iibigin, mga ganyan, di ba?
1: Alam nyo na.
0: Kantahin mo na. Oo. Hindi, mas bata naman ako, pero nung lumalaki ako, yun yung mga...
1: Yun yung napapahinga sa radyo.
0: Yes.
1: Yun.
0: Oo. Kumbaga. Huwag nang magkaalaman. Wala na.
1: Sir Randy, punta ka dito.
0: Oo, nakikinig daw yun palagi. Mm-hmm. So sila ni Sir Richard Merck, nakikinig rin sa atin
1: mga
0: palagi.
1: Icons,
0: mga singer.
1: Diba?
0: Mga icons, di ba?
1: Diba?
0: Nakaka-miss yung kanilang mga boses.
1: Mm-hmm. Totoo yan.
0: Oo. At saka yung mga kanta nila.
1: Mm-hmm.
0: Kaya hello at maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
1: Mm-hmm.
0: Gusto ko rin batiin, partner, kahapon, sorry, ang dami kasing guest ni Dr. Luise.
1: Mm-hmm.
0: Si Miss May Valle Saniza,
1: oh,
0: nandun.
1: Mm-hmm. Kumanta
0: si Gretchen. Kumanta din, nag-duet sila ng, ala, ang galing niya.
1: Oh, wow.
0: May Valle Saniza, ka-duet niya si Randy Santiago. Alam mo kanong kinanta?
1: Oh.
0: Bakit ngayon ka lang?
1: Ay, tinodo.
0: Tinodo na ni May.
1: Mm-mm.
0: Oo, so ang galing. Nag-duet sila ng Bakit ngayon ka lang.
1: Uy.
0: Ano pa ba yung kanta yun? Hindi na alam ni Abby yung kanta na yun. Oo.
1: Pero
0: classic
1: ba?
0: Yun.
1: Grabe siya.
0: Oo, ito mga kasamahan natin dito, di ba? Ikaw
1: Gen
0: din.
1: Z?
0: Oh. Ha? Mga Gen Z na to eh.
1: Oo nga.
0: Oo. Okay, so wala. Ganun talaga, partner.
1: Oo. Iba na nga lang?
0: Ando na yun si GF Gretchen Fulito,
1: wow,
0: kagabi. Jean Castaneda, na may bagong show sa DZMM.
1: Oh,
0: diba? Trending.
1: Yes.
0: Diba? At iba pa. So, andun. Pati si yung ambassador ng Russia, nandun.
1: Wow!
0: At Korean ambassador.
1: Mm-mm.
0: At lahat ng friends. Ano naman si Doc? Maraming friends.
1: Ibang level.
0: Gusto ko nga sabihin dun sa Korean ambassador na gustong-gusto natin ng Korea, diba?
1: Mm-mm.
0: Na maghingi akong tips sa bako kakain sa Pilipinas ang masarap na Korean.
1: Yes, na legit, no?
0: Yung legit, alam nila yan, eh, di ba? O, na marami naman. Pag nakita kong Korean yung nagsiserve o yung may-ari, legit. Ang dami na rin nila, di ba? Okay, so ang question of the day, partner Jeffrey, ito po, ang question, nagsusuot ka pa rin ba ng face mask?
1: Ay, mas maganda yung tanong natin, ha?
0: May mga iba nakikita ko nagsusuot pa rin.
1: Parang marami ako nakikita ngayon.
0: Oo. Bumalik yung pagsusuot ng face mask.
1: Mm-mm.
0: Yung iba baka nagpa-derma lang.
1: Ayan.
0: Yung iba ganun.
1: Para hindi ma-infect.
0: Pwede rin, or kung gusto mo hindi kahalo. Dati si Michael Jackson, siya nagpauso niyan, ha?
1: Mm.
0: Alam mo naman siguro si Michael Jackson, to naman si Jeffrey, oh.
1: Alam ko yun.
0: Oo, diba?
1: Ay, siguro dahil nagpa-face mask yung iba kasi, diba yun, sa nabotas landfill?
0: Ay,
1: Yung air quality po natin bumagsak talaga.
0: Alam mo, ang may nag-text sa akin dyan si Dr. Cynthia Cuayo Huico. Pasensya, Dok, hindi ko alam yung sagot doon sa tanong niya tuko sa air quality. Kaya tanong niya, ano nangyayari? Bakit ganito? Ganyan. Siyempre, kailangang tanongin natin sa eksperto.
1: Oh,
0: hindi
1: man
0: ako eksperto ng air quality. Pero nabahala si Dr. Cynthia Cuayo Huico.
1: Ano na nga ba nangyayari doon?
0: Pa-check nga.
1: Malinis
0: ba itong hinihinga natin ngayon?
1: Saka
0: pero
1: yung ano... Ay, meron tayo diyang ano ba yan? Air purifier.
0: Ayan, nasa tabi ko.
1: Na nauso nung COVID.
0: Oo.
1: Mm-hmm.
0: Na hindi ko alam kung nagwo-work talaga kasi hindi mo... Walang tunog, walang ewan.
1: Ito
0: kaya to? O display? O pampandagdag lang sa gamit sa bahay? Pero
1: diba?
0: Siguro naman.
1: Siguro naman. Pero hindi ko rin talaga alam kung nag-work siya.
0: Hindi ko alam pag inon ko, diba? Paano nag-work ano?
1: Tignan natin mamaya, niya kung yung ano niya, yung filters, kung madumi.
0: Yun.
1: Ayan.
0: Kailangan linisin din, diba?
1: Wag, baka tayo paglinisin.
0: Nako ha, pero feeling ko mas malinis yung air ko dahil katabi ko eh. Feeling ko lang.
1: Mas malinis yung hangin dyan.
0: Yo, dito, kaya dito banda. Pero ka rin ata dyan eh, nawala na ba? Dati meron
1: dito
0: dyan
1: yan,
0: ah.
1: Dito yan, dati. Ito.
0: Ay, mas malapit sa'yo, mismo ang tabi.
1: Oo nga.
0: Okay, so at least inaalagaan tayo dito sa studio. Meron kaming purifier, di ba, left and right. Okay, so magbabalik po kami dito lang po sa nagseserbisyo Niña Corpus. Kasama po si Jeffrey Hernaez. Ang oras po natin, 11:17 ng umaga.
2: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630. Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
3: Manatili po kayong nakikinig.
4: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
5: Nagbibigay ng iba't ibang information.
4: Noong araw din yun, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarro.
6: Pag walang knowledge, walang power.
4: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahing pabuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Dito Villarosa, Radio Patrol No. 2, Claude Bitog, Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Sige, go. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: DCMM napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
1: DCMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
2: May bisita, upo po kayo. Ang ating KOTD, Kaservisyo of the Day.
3: Kasama po natin walang iba, kundi ang administrator ng National Irrigation Administration or NIA, si Sir Eddie Guillen or Engineer Eddie Guillen, na imbag abigat, Engineer Eddie.
4: Good morning, Engineer.
5: Hi. Hi, sir. Sa ibang higa po. Magandang umaga sa atin, ha?
4: Ayan.
3: Okay. So, sir, ito muna, no? Pwede po bang malaman kung kumusta na po ang ating mga dam sa Pilipinas? Ano po ang kasalukuyang antas o lagay ng tubig, yung water levels po sa ating mga pangunahing dam, particular po dyan sa Angat, Pantabangan at Magat?
5: Well, ma'am, sa ngayon po, maganda po at stable naman ang kondisyon ng mga major dams natin. Yung Magat, Pantabangan, Angat, Tandro.
4: Ayan.
5: Sa usapin po ng food security, sa pagpapos natin, maraming tulong po ito, no? Para mapanatili natin ang production ng palay. Sa power generation naman po, stable pa rin naman ang water levels para sa hydropower dams, kaya by the way, yung apat na dams po na ito, hydropower po ito, ano? May tamang power. Kaya tuloy-tuloy po ang suporta nito sa supply ng kuryente. Alam niyo po, yung Magat at saka yung Pantabangan ang nasa control ng NIA, no po. Yung San Roque at Angat, nasa power generation po kasi yan. No? Mm-hmm. At yung Angat, dyan po yung nakukuha na natin, na inumin natin tubig dito sa Metro Manila. So,
4: opo. Engineer, so ang under po kasi ng NIA, no, tama, no, yung Magat at yung Pantabangan. So pero ang kumbaga sa ngayon po sabi niyo po ninyo, medyo stable po ang ating lagay po ngayon. Pero nako medyo mainit pa rin naman po ang panahon, medyo minsan kumukulimlim. Pero kamusta po ang ating forecast sa mga susunod na linggo?
5: Well, pagdating po dyan, again, sapat po yung tubig ng ating mga dams para po sa projected area natin ngayon. So, hindi po kami kinakabahan. Pero pag may ulan at may dagdag, edi additional na lamang po yun. Ano po? At ang maganda pa po dito, nailipat kasi ng NIA yung cropping calendar, ano? Lalong-lalo na po dito sa Pantabangan area natin. Nailipat po natin yung cropping calendar. Nakadalawang cropping na po kami dyan. Ano po? At nakatulong din po yung paglipat ng pinilang cropping calendar para po makatipid tayo ng tubig. Dahil yung unang cropping po natin yan, basta nagre-release po kami ng tubig. Yung October, ano po, ay hindi po kami nagbubukas ng tubig sa dam. Kundi nag-iipon pa po tayo. Kaya pagdating ng second cropping natin, talagang mataas po ang tubig pa ng ating mga dams.
3: Oh. So ano-ano pong mga rehiyon ang sineserve ng mga dam under the NIA na ang primary function po, no, sabi nyo, is for food security. Tama po ba? And energy?
5: Ito, ito pong Pantabangan, Region 3 po ito. At ito pong Magat Dam na sa Region 2 naman po ito. At again, natutuwa po kami dahil sa combination po ng mga bagay, paglipat ng cropping calendar, pag-practice natin ng AWD, ano po, at pag-diversify natin ang crop sa mga farmers natin, ay napapatatag po natin yung ating food security, yung production ng farmers, at napapataas pa po natin yung kita nila dahil napansin po namin yung cropping po natin ng October, umani po sila ng February, parang naging off-season cropping yun. So, mataas po ang pagbentahan nila ng palay. Kaya, bukod po sa tumaas na yung yield ng ating mga farmers, tumaas pa po yung kita nila.
3: Oo, pero hindi ba parang nagka-problema nung March na dahil sa giyera po na nangyari diyan sa Iran at US ano po at naapektuhan yung fertilizer? At di ba may mga farmers po tayo na di ba nagrereklamo na nga, yung iba na nga hindi na nga nadadala rin. Pa syempre yung sa fuel din, hindi na rin naidadala at nabebenta yung kanilang mga ani. Paano po ito nakaapekto, engineer? Alam ko hindi kayo DA, ano? Pero syempre you're in touch with the farmers dahil ginagamit nga rin po nila itong mga tubig mula sa dam.
5: Well, pagdating po kasi sa Niyangam, ano, yung mga nabanggit natin matataas na dams kanina, major dams natin, at gravity ang pag-feed natin ng tubig sa mga farmers. Wala yung nag-report ng mga dams natin. Ano po. Napansin naman po natin ay, alam nyo kasi ang NIA, proactive po kami. Ano? Kaya matagal po itong problema ito. Ay yung 2024 and 2025 po natin, marami po kami katayong units. Buong bansa, ano po, yung naitayo namin na from 10 to 15 hectares. At marami po kami naitayong mga solar pump irrigations natin, katulad ng inaugurate ng ating pangulo noong nakaraan sa Kamsur, na umaabot po ng mga 1,000 hectares per unit.
4: Ayan.
5: So, magandahan. But of course, yung fertilizer na problema ng ating mga farmers ay nasa VA po. But more na concern na narinig po natin sa mga farmers natin, ma'am sir, ay yung timing na pag-deliver sa kanilang inputs. Kasi sabi nila, nandyan na, no? So gusto lang nila yung timing talaga. At tama dapat yung naibibigay sa kanila ng fertilizer.
4: Aba. Engineer, so sa irrigation po naman, no? So sa ngayon po, normal, regular ang kumbaga ang schedule ng irrigation o nagkapatupad po ba tayo? May narinig ako ng alternate wetting at drying. Ano po ba yun?
5: Yung alternate wetting and drying technology po natin, ang sinasabi natin, ay nakakatipid po ang niya dito, sir, man, ng around 30% po ng tubig kasi ang dating practice po ng ating mga farmers ay pag nagpatubig sila, laging may tubig eh. Binabaha yung talayan nila for the simple reason na gusto nila walang damong tubo, ano po. Pero itong alternate wetting and drying technology kasi naalis natin yung tubig niyan eh. Tapos meron kami ilalagay na observation well na tubo. Kapag nakikita natin na mababa na talaga yung tubig, saka namin binabalik yung tubig natin. So, ang laki po na natitipid natin. Ano? Classic example, dyan po sa Pantabangan Dam, yung nakaraan po na El Nino, ang vulnerable po dyan is around 50,000 hectares of the 140,000 hectares na papatubigan dyan. Ano? Ang hindi lang talaga napatubigan na hindi yan on around 6,000 hectares.
3: So, para po sa mga hindi masyadong familiar how the dam works, ano po, pwede niyo po bang i-explain sa amin sa isang ordinaryong mamamayan kung paano po nagwo-work itong mga dam under NIA?
5: Well, yung mga high dams po natin, kapag tag-ulan po, nag-iipon po siya ng tubig, nag-iipon kami ng tubig. So, instead po na mag-cause ng baha dito sa downstream, ano po, ay nandyan po ang NIA, nandyan po yung mga dams natin para i-contain muna yung tubig, ano po. Kagaya po sa example sa Magat Dam, ano po, noong kasagsagan po ng nung nakaraang bagyo, umabot po ng 11,000 CFS ang bababa po doon sa dam, no. Ang record pa lang po na naitala diyan is around 8,000. So talagang napakalaki po ng bumababang tubig, pero na-contain po nung dam natin yung tubig na yan at saka lang po kami nag-release ng tubig from the dam noong wala na po yung malakas na bugso ng ulan. Ano? So, yun po, nakakapag-ipon ng tubig at nakakatulog po sa flood control. Kapag nandyan na po yung tubig, pag i-release po ng NIA yung tubig ng dam, dadaan po muna yan sa turbine para po makagawa tayo, makapag-produce tayo ng kuryente. At yung dadaang tubig sa dam natin, sa turbine natin, dadalo naman yun sa ating mga irrigation canals para naman po tayo makapagpatubig ng ating palayan. No? So isipin po rin yung benefits nga na upstream of the dam. Pwede rin tayo magkaroon ng mga aquaculture dyan, yung tourism, ano po. Multipurpose po talaga siya eh. At ngayon, yung ating water rights concessionaire na pwede na rin po kami ngayon sa bulk water. You know? Ang unang bulk water project natin po na malaki ay yung sa Halaor Dam naman natin na meron pong 1 CMS doon na intended para po naman po sa inuming tubig para dito po sa Iloilo. So, napakaganda po yung multipurpose dams talaga natin. May flood control component siya, may power production, may aquaculture, may tourism, at higit sa lahat, may food production po.
3: Yun. So, ang daming, sabi nga natin kanina, multi-purpose itong
4: yes.
3: mga dam po natin dyan. So, yung po bang ibang dam, ganyan din? Parang hindi. Engineer.
5: Yung, ma'am, yung iba, yung mga diversion dams natin, of course, ito po ay number one po na po. Yung mababa lang po, ano? Yung katulad halimbawa, yung Bustos Dam natin sa may baba ng Angat. Diversion dam lamang po yan. So maliit lamang po yung ma-inbound niyang tubig. But just the same, tinutulak po niya yung tubig papunta sa ating mga irrigation canals para gravity po siya. Pero pwede pa rin natin magamit yung extra na tubig niyan sa bulk water. Pwede pa rin natin gamitin niya for aquaculture. At pwede rin natin ngayon gamitin po sa mga mas maliliit na mga turbina po para sa pag-produce ng kuryente. No? Kasi meron na pong low-head turbines na tinatawag ngayon na inilalagay po dito along irrigation canals. Hindi lang po ang solar floating lake na ma-form na or doon sa irrigation canals, pwede rin na dyan ang solar panels yan para pa rin sa production po ng kuryente. So marami pa rin pong...
3: Opo, narinig ko yung salitang solar panels. Meron po ba tayong mga tinatawag nga na alternative water sources o pinagkukunan tulad ng solar-powered irrigation pumps na inilalatag po ata ng NIA ngayon?
5: Yes, mama. Actually, alam niyo po ba na di ba meron tayong 3.2 million hectares na potential irrigated sa buong bansa pero unfortunately yan, na-irrigate pa lang natin is nasa 2 million. Ano po, yung natitirang 1 million na yan, yung magugulat ka, nasa ang location po niya, nandito po sa major river basins at principal river basin. Ano? Halimbawa, sa Isabela at sa Cagayan, bakit ang dami pang hindi na patubigan dyan na tabilan ng ating Cagayan River? Dahil for the simple reason po, na kapag nilagyan namin ng dam, yung Cagayan River, malapad po masyado yan eh. Masyado mahal ang pagpapatayo dyan. Pagal, at higit pa po sa lahat, may environmental impact yan. Ano? Dahil yung mga isda, yung mga hindi na makaka, you know, reproduce, sabi nila. Tapos hindi lang yon, magbabaha pa sa upstream ng ating mga, ang ating dam. So hindi ho malalagyan ang irrigasyon niya. Kaya yan po ang nilalagyan natin ng mga pumping stations. Unfortunately din, yung pumping stations, mahal po ang kuryente, mahal din ang diesel. Kaya dito po kami ngayon sa solar pump irrigations dahil napansin din po namin na ang regular po na cost ng development ng irrigation facilities natin ay umaabot po ng 1.6 million pesos per hectare. Ito po yung ordinary dams, ano po. Pero pagka solar power irrigation system, nasa 250,000 at 500,000 pesos lamang po per hectare. Malayo po mas mura, mas madali pa namin install yan dahil sa loob ng isang taon natatapos namin yan. Compared to yung mga ordinary dams na 3 to 5 years pa. So, hindi lang yun. Yung mga nailalagay natin mga solar pump irrigations, pwede pa po siyang maging source ng power. Yung mga rice processing system ng mga farmers natin, you know, yung marami po siyang pakinabang. Pwede mo rin isupply sa grid.
3: Okay, engineer Gillian. Opo, yung signal niyo po kaya po nawawala po si engineer. Tawagan ba natin ulit? Try natin ulit, engineer. Andiyan pa po kayo? Okay.
6: Uh-oh.
3: So, tawagan na lang natin ulit si engineer kasi sayang yung mga natututunan natin, di ba? Na ikaw meron ka pang mga alternative ano eh, wet and dry,
6: di ba?
3: Explain pero, mo nga 'yon.
6: Oo nga. Eh. Ayun. Ayun. Pero sinasabi pala doon kasi dati pala, parang nasanay daw yung ating mga magsasaka na laging patubig, basa lagi.
3: Mm-mm.
6: Ayun. So ngayon para makatipid, medyo may kumbaga eh may scheduling ang pagpapatubig.
3: Tsaka depende rin siguro yan sa crop, no? Hindi rin kasi ako farmer, pero alam ko yung mga ka-farmer and ka-fisher natin dyan. May ginawa ko dati. Ang tawag siya na ka-farmer, ka-fisher, di ba? Hindi, yung mga ka-farmer natin. May kinikwento dati sa akin si Engineer Eddie. Andyan na siya ulit. Ayan, ikwento niya sa atin para siya mag-explain. Yung kasi ang mga farmers po natin, yung mga magsasaka, yung iba kasi very, very traditional.
6: Mm-mm.
3: So parang mga old style, ayaw nilang... alam mo na, syempre kung meron ka nang nakagawi, di ba? Mahirap baguhin yon. So Engineer Guillen, di ba may sinasabi ka na change yung nga? Kanina you were mentioning na yung oras ng pag-ani and all that na dati, hindi ganon. So paki-explain nga po yung mga bagong mga paraan ng pagsasaka na ating, kumbaga, ina-apply ngayon na dati hindi, Engineer. Engineer Guillen.
7: Hello, ma'am. Yes.
3: Yes,
7: okay po.
3: Go ahead, sir. Ayan po, naririnig na namin kayo. Sige
7: okay po, ma'am. Alam niyo po kasi para, you know, mapabilis po natin o mapadami natin yung ating ani. Kailangan ang number one po kasi target natin diyan, ma'am, is mapataas yung cropping intensity at saka yung yield. Ano po? Ang nakita po natin kasi na problema nung una, kaya mababa po yung ating cropping intensity dahil yung timetable ng pagtatanim natin, sinusundan pa rin natin yung kultura nila. Di ba nakasanayan po nila magtanim kapag tag-ulan? Ano po? Pag tag-ulan naman po, nandyan naman po yung mga bagyo. Di ba? Kaya nasisira rin yung pananim nila. So kailangan natin pong ilipat yung cropping calendar. So, you know, ang naging target po ng NIA is double dry cropping. Pero, you know, minsan kasi mahirap mo basta palitan yung sistema ng farmers dahil kultura po nila ang pagsasaka eh. So, anyway, ang nagtagumpay naman po yung NIA, nailipat po natin yung cropping calendar nila. Instead po na December yung cropping, ginawa po natin October, ma'am.
3: Nag-inagahan niyo po kasi bagyo-bagyo eh. Tama ba?
7: Opo po. Ang iniiwasan mo lang naman po dyan, dapat pag nag-ani ka, walang bagyo eh. So, ang ginawa namin po, dati kasi December sila nagpapatanim. E pag December, medyo matagal nang walang ulan diyan. Kaya yung mga palayan natin, may mga cracks na nga eh. Kaya pag nag-release ka ngayon ng tubig para sa land soaking na tinatawag, ang laki nang nawawalang tubig sa dam, halos one-third ka agad ang mauubos mo. Sa Pantabangan na lang po, limang probinsya yan eh. So isipin nyo po yan, di ba? Ang luwang yan. So, nang inilipat po namin ng October, kung bakit naman October, para mag-ani siya ng February. Pag February naman po, walang bagyo, wala nang ulan dyan eh. So okay lamang po yan. So, at ang kagandahan pa po, pag October yung planting natin, nag-uulan pa. So hindi natin kailangan ng mag-release ng tubig sa ating dam. Bagkos nag-iipon pa tayo ng ating dam, nakakapagtanim pa tayo. Yan po yung advantage. Ano? And then quick turnaround tayo naman ng March para naman ani ulit sila ng July. Eh, pag July, wala pa naman pong malalakas na bagyo pag July. Eh. At ang maganda po doon, nagtanim sila during po ng dry season. Pag mas maaraw po, mas mataas ang yield ng palay. Alam nyo naman po, no? Science yan eh. Pag ang kailangan po ng halaman kasi para mag-produce ng kanyang pagkain ay itong araw, tubig at carbon dioxide para mag-produce po siya ng sugar kasi yung pagkain niya eh, at ng oxygen. Kaya tumaas po yung yield ng ating mga farmers at yung mga nag-ani po ng February naman, naging off-season cropping siya. Kaya tuwang-tuwa yung mga nag-ani po ng February dahil mataas po yung benta nila ng kanilang palay. Kumita po talaga yung mga farmers natin. So, tumaas na yung yield, tumaas pa po yung kita ng ating mga farmers.
3: Ayun.
6: Engineer, balikan ko lamang po no yung water level po no sa ating pong mga dam, particular po dyan sa Pantabangan Region 3, sa Magat po Region 2. Ang Pantabangan, correct me if I'm wrong, engineer, 216 meters ang normal na level. Pero ngayon po ay nasa 188.37. Ang Magat po 193, sa ngayon po ay 182.76. Hindi naman malayo pa, pero stable pa po ito. Pwede po, okay pa po tayo dito.
7: Yes sir, gaya po ng binabanggit ko, no? Dati-rati, nung unang, mas mababa pa nung una at nakakaisang cropping pa lang sana kami dyan sa Pantabangan.
6: Mm-hmm.
7: Pero ngayon, nakadalawang cropping na kami, isipin nyo, yan pa rin ang level ng ating dam.
6: Ah.
7: At sapat pa po para sa ating patubig. Again, kasi ang nangyari po rito, yung unang cropping, hindi ho kami gumamit ng tubig para mag-land soaking. Dahil October, maulan, instead na gumamit kami ng tubig, nag-iipon pa kami na ngayon ng tubig. Kaya po, nung sumapit po yung second cropping natin, mataas pa po kumbaga yung tubig ng ating dam. At isipin po ninyo, pagkaya nag-release tayo ng tubig, magtatag-ulan na po at madadagdagan yung ating, ang ating tubig. Tsaka ngayon po, mas malakas po yung inflow kesa yung outflow ng ating dam. Kaya tumataas po, tataas po yung level ng ating tubig.
6: So wala pong maapektuhang pag-aani no, ng ating pong mga magsasaka? Dire-diretso lang po iyan for our food security?
7: Tama po, dito po sa ating malalaking dam. Ano po. Pero of course, iba naman po yung San Roque at saka yung Angat. Dahil yung San Roque po, ang number one po na, hindi po pag-aari ng niya yan eh. So ang number one po na priority nila dyan is power production. Ano po, kagaya rin ng Angat, ano? Yung Angat, power po siya eh. Napukor na, ang may-ari po ng dam na yan is Napukor, ano? So, power production siya, pero pag-release po niya ng tubig, pupunta po sa Ipo Dam, na pinanggagalingan naman ng, hindi ako nagkakamali, around 90% yata ng konsumo natin ng tubig sa Metro Manila, dyan galing, ano po? So, iba naman po yung priority noon. But, sa niya naman po, ang long-term solution naman namin dyan, nagtatayo na kami ng sarili naming dam sa tabi ng Angat, yung Bayabas Dam. Hopefully matapos namin po ito within the next 2 years. Ano? At ayusin po namin yung Bustos Dam para tumaas din ang level ng tubig. Para po hindi tayo umaasa sa releases lamang ng Angat Dam.
3: Yun. Maraming salamat, Administrator Engineer Eddie Guillen ng National Irrigation Administration. Salamat, sir.
7: Salamat din po, ma'am, sir. Thank you po. Just check nina.
3: Thank you. Iyan po ang ating NIA. At least binigyan tayo ng para tayong nag-aral.
6: Oo, di ba?
3: Di ba? Ang dami natin natutunan. Di ba? Okay, ang oras po natin, 11:42 ng umaga. Magbabalik po kami dito lang po sa nagseserbisyo NIA Corpus kasama si Jeffrey Hernaez.
8: Magbabalik ang nagseserbisyo NIA Corpus kasama si Mix Justos.
9: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa maliliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ng bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.

0: complications and higher risk of mortality.
1: Mm-hmm. Doc, so sa Hanta virus po, no, balikan ko po ito, yung, di ba, doon sa cruise ship na yon, no, partner, eh, doon po ito yung pinaka, siya sabing, ground zero, no? Ano na po ba ang latest po doon? Kamusta na po ba doon? At ano po ang lagay po natin sa Pilipinas?
2: Ay, tsaka, follow up, may Pilipino ata doon, di ba, yung mga crew. Di ba, ng mga empleyado po ng cruise?
0: Yes, Nina, no? Mayroon tayong mga crew doon sa cruise ship na yan. So far, kung titingnan mo yung bulletin ng WHO, wala pa namang mga Pilipino na affected, no? There are 11 cases. Out of the 11, there were 3 who died because of the Hanta virus. But I think all of those na kasama doon sa ship are still being monitored and quarantined kasi alam mo, mataas din ang incubation period ng Hanta virus, ha? 42 to 45 days, no?
1: Mm-hmm.
0: From the time they are exposed to the manifestation or onset of symptoms, it will take that long, no? Kaya ang mga bansa na kung saan itong mga crew na nanggaling or galing doon sa cruise ship, talagang merong ganung protocol na before they will enter into, babalik sila doon sa mga families nila, they will be in a facility that they will be quarantined for a total of 42 to 45 days.
2: Hmm. Doc, so, ang tagal pa rin. Matagal pa sa COVID dati, naalala mo?
1: Mm-hmm.
2: More than a month?
1: Hmm. Doc, paano po pala, Doc, kung... pero nga pala, Doc, i-confirm ko lamang po. Sa ngayon ay wala pong Hanta virus sa Pilipinas. Pero tama po ba ako? Nabanggit ko kasi kanina, mamaya, mali tayo. Eh, nagkaroon na po tayo na ilang cases before.
0: Eh, wala po tayong documented na cases na
1: Ayan,
0: Hanta
1: wala
0: virus
1: po pa po pala.
0: Before. Wala. Wala.
2: Okay, buti naman. Okay. So, sa sinabi niyo po na 45 days ang incubation, ano? May malalang sintomas na bang nararamdaman doon or pwedeng yung tao parang okay lang, yung pala meron na pala siyang infection at nakakahawa na siya.
0: Yes, ganun yan din, no? Pag sinabing 42 to 45 days, you have to quarantine them because they will be monitored if yung symptoms darating. Kung wala ng symptoms, at they will also be tested during the time that they will be quarantined. At saka pag natapos na yung quarantine nila, they will still be tested para talaga negative before they will be released doon sa quarantine facility.
2: O kasi yun nga palang balita na meron daw pong 21 Pinoy crew members, tama po ba, na naka-quarantine ngayon dahil sa Hanta virus outbreak nga dyan sa MV Honduras. Ano po ang protocol para sa kanila bago payagang makauwi dito sa Pilipinas upang masigurado pong ligtas ang kanilang mga pamilya? At syempre, yung mga kapwa Pilipino.
0: Yes, ang masasabi ko lang dyan na we have to follow that 42 to 45 days na quarantine sila. Pag natapos na yung 42 to 45 days at wala silang sintomas, at nagne-negative sila doon sa testing na gagamitin para lang masigurado na they're not carrying the virus, and then pwede na silang maka-immerse, maka-uwi sa Pilipinas para kung matapos na lang yung quarantine period na yan.
2: Po. At isa pang concern kung fully equipped po ba ang ating mga airports para ma-detect kung may Ebola na pala or Hanta virus na, di ba, na visitor or kung sino man napapasok ng Pilipinas?
0: Yung sa ginagawa na ngayon siguro, ang nakikita ko lang, baka yung thermal scan na pagpasok mo, mayroon kang makikita yung temperature, no? So that's the first screening. Tapos yung, di ba may declaration ka naman, yung health declaration, kung may mga sintomas ka ng ganito, yung sa e-travel na pilapan mo. So those are important screening way method para lang makikita natin doon kung sino yung may mga sintomas or sino yung nanggagaling doon na pag nakita, they will also be monitored. Madaling matrace ng Bureau of Quarantine.
2: Okay. Okay. At bilang panghuli, Dr. Ron Jean, paano kaya natin na babalansehin yung pagiging alerto po o pagiging mapagmatsyag ng ating mga kababayan nang hindi nagpapadala po sa matinding takot o fake news?
0: Yes. Importante siguro every now and then makinig tayo sa advisory ng Department of Health, no, ng government natin, at makinig din sa mga advisory sa mga health expert kung sino man yung kagaya ng ginagawa natin ngayon. At doon ka lang kukuha ng mga information dito sa mga talagang highly reputable at saka authority sa mga ganitong klaseng information. No? Hindi tayo kukuha dun sa mga ordinary

0: social media o mga chismis para naman hindi tayo mangangamba kung ano nang nangyayari sa atin.
1: Ayan. Okay. Nako, maraming salamat. Kaya thank you po always for your time, Doc Ron Jean, kasi kayo po ang aming katuwang sa pagbibigay ng katotohanan, di ba? Yan po, serbisyong ano rin yan para sa ating mga kababayan na ma-differentiate po natin kung ano ba yung myth at fake news sa tamang impormasyon. So, Doc, huwag kayong magsasawa ha. Alam ko nag-meeting pa kayo, pero maraming salamat po, Doc Casolante.
0: Thank you, Nina. Thank you, Jeff.
1: Bye-bye. Thanks, Doc. Ayun. So, wag naman tayo masyadong manakot. Kayo mga lolo at lola na nagpo-forward ng mga fake news. Hindi, kasi marami ako mga tita, mga lolo at lola, mga tito, di ba? Totoo ba may ganto-ganyan?
2: Huwag daw maniniwala sa social media, ha? Yung mga nakikita sa amin ni Doc. Ayan. Mm-mm. So, ang maliwanag po ngayon, hindi po dapat ika-alarma. Mm-mm. Ayan, wala pa pong hantavirus sa bansa.
1: At Ebola, wala rin. Opo.
2: Pero dapat po mag-ingat pa rin.
1: Alright. Nako, Jeffrey, maraming salamat sa iyong pagsama rin sa akin. Buti naman, kasi imagine kung mag-isa ako. Hindi malungkot.
2: Ay, nako, inihintay ko lang.
1: Oh, diba? Thank you so much, Jeffrey Hernaez. At bukas, makakasama ko naman si Franco.
2: Yan.
1: Hindi si Franco Mabanta.
2: Iba yun. Mali!
1: Mali! Abangan! Kasama ko bukas si Franco.
2: Reyes!
1: Ayan. Ito po si Nina Corpus, nagseserbisyo.
2: Maraming salamat po mga kapamilya. Jeffrey Hernais po.
1: Bye!
2: Bye!
3: Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
4: Hello Attorney!
3: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Hello Attorney!
5: Magandang Martes Marites ng hapon po mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado po para sa Hello Attorney sa DZMM. Kasama ang aking napakagandang partner simula pa kahapon at simula pa dati.
1: Bakit kahapon lang?
5: 3 years ago pa.
1: Bakit ganun?
5: Partner Liza Aquino.
1: Teka lang, balikan natin yung partner. Very slanderous. Slanderous. Bakit kahapon lang ako maganda partner? Pero thank you na rin for your kindness and your honesty.
5: Hindi, kasi yung linggo natin, nagsimula kahapon. Pero sinabi ko naman, di ba? 3 years ago pa.
1: Alam mo, partner, hindi mo masyadong strongest suit ng pagsisinungaling. Okay lang yan. Tatanggapin ko pa rin yan, partner. Pirmado tayo sa kontrata. Sarin sa gusto ko, ikaw naman makakasama ko
5: gusto
1: talaga
5: dito.
1: Gusto
5: mo ba ako mag-take ng oath of impartiality?
1: Uy, maganda yan ang topic natin kahapon, mga kapamilya. Yes. Sana po marami kayo napulot sa ating usapin kahapon na may kinalaman nga po dito sa mga proceedings o mga kadalasang ginagawa. Kasi iba-iba to, depende sa Senate President, depende sa Senator Judges kung paano po gugulong ang impeachment hearing po, impeachment trial. Pero sa ngayon po, mabilis ang commercial break po muna tayo sa mga topic na may kinalaman po doon. So maya-maya, equally timely din po ating pag-uusapan, pero labas po muna tayo sa usapin ng mga impeachment. Ano mga kapamilya? Magandang hapon po muna, of course, sa lahat ng mga nakatutok sa Sky Cable Channel 26. Hello po sa inyong lahat.
5: Hello din po sa lahat ng ating kapamilya nakatutok worldwide sa The Filipino Channel, I1TFC, YouTube Live, at Facebook Live ng DZMM Teleradio.
1: At syempre, hello po sa lahat ng mga mapupogi. Simula kahapon at magaganda ng mga kapamilya po nating nakikinig dito po sa
3: DZMM. Numero uno sa aksyon.
1: Dito po yan sa Metro and Mega Manila, mga kapamilya. Kung kayo po may mga katanungan at mensahe po sa ating magiging huntahan for today's video, aming hotline bukas na para po sa inyo.
5: 0919, yan po ang Televiber hotline natin. At pwede rin po kayo maging live caller sa 8924-4101, Lucas 5671, 5672, at 5673. Kaya po,
3: Tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
4: Hello Attorney!
1: Sa oras po na 1:16 ng hapon, atin na pong alamin ang ating Tuesday lesson.
3: Protektado ng batas ang mga karapatan mo. Hello Attorney!
1: Partner, mabilisan lang po bago natin upisahan ang ating talakayan ngayon.
5: Yan yung konteksto natin, di ba?
1: Opo.
5: Ng ating talakayan.
1: So ito po yung balita po na magiging takeaway, take-off point na ating pong discussion for today. Patay isang jeepney driver habang critical naman ang kanyang pamangkin na retiradong pulis matapos silang magbarilan sa loob ng isang compound sa Batangas nito po yung Biyernes. Personal umanong may alitan ang dalawang kampo na naging dahilan ng kanilang pagbabarilan. At ang alitan na ito, partner, nag-umpisa pa noong 2018. Mga kapamilya, kung kayo po ay nasa radyo ngayon, pinapakita po namin dito ang bahagi po ng CCTV footage nakita sa bahay ng biktima kung saan po ang kanyang pamangkin ay ang jeepney driver na kanyang pamangkin ay pumunta sa kanyang bahay at pinagbabaril po siya, and in return, partner, siya po ay binaril niya pabalik ito pong kanyang pamangkin. So patay po itong jeepney driver na unang nagpaputok dito sa atin pong retiradong pulis. Siya nga po ngayon ay critical at kasalukuyan pa rin pong nasa ospital. So ang atin pong talakayan ngayon sa ganito pong pambihirang sitwasyon na nakunan po ng camera, no, kitang-kita po natin kung sino nag-umpisa na namaril dito, yun yung namatay, at critical naman po yung biktima na namaril pabalik. So sa ganito pong sitwasyon, ano po ba ang sabi ng batas?
5: Okay,
1: dito?
5: Partner, counting review lang po tayo dito sa Hello Attorney. Ang sinasabi po ng batas, ito po ay Article 11 ng Revised Penal Code, isa po sa mga justifying circumstances ay yung tinatawag nating self-defense. Ano pong ibig sabihin nito? Ibig pong sabihin, kung kayo po ay tanging nagdumidepensa sa inyong sarili, eh hindi po kayo nagkakaroon ng pananagutan sa batas. Pero bago po ninyo ma-claim or ma-plead, kasi syempre kung ikaw yung kinakasuhan at ito yung depensa mo, kailangan mo ring patunayan itong tatlong elemento. Number one, lagi natin itong pinag-uusapan, yung unlawful aggression. At ano po ba ang unlawful aggression? Pwede po yung actual o material aggression.
1: Okay.
5: Ibig sabihin, partner, yan yung inundayan ka ng saksak, pinaputukan ka ng baril, o yung hinataw ka ng
1: o ambang hatawin, ganun?
5: Oo.
1: Okay.
5: Pero yun kasi, yun yung una, material at actual. Meron din kasing tinatawag na yung hindi actual, wala pang puwersa, pero halos yun na, imminent, unlawful aggression. Kagaya nun, tinutukan ka ng baril, kinasa.
1: Yes,
5: kasi
1: okay.
5: Iba yun dun sa actual na may utok. O kaya, yung balisong binubuksan na at dahil sa proximity, sa lapit, eh meron ng imminent unlawful aggression. Ibig sabihin, malapit na.
1: Okay.
5: Sa pareho, partner, yung unlawful aggression na yan ay hindi dapat imaginary, hindi dapat nasa isip lang ng, kumbaga, ng taong nagkiklaim na siya ay nag-exercise ng self-defense.
1: Okay.
5: Anong ibig sabihin? Kasi, partner, meron yung dalawang aspeto. Yung subjective, kasi lagi ang tinitignan ng batas at ng mga pagsisiyasat sa korte kapag tinitimbang kung meron bang self-defense ay yung presensya nitong unlawful aggression.
1: Mm-mm.
5: Balik tayo doon sa video. Doon sa video, malinaw na ang unang nagpaputok ay yung napatay, yung biktima.
1: Mm-mm.
5: So, una siyang nagpaputok, maraming putok, nakita natin sa video, at bumawi ng putok itong ngayon ay akusado doon sa kasong murder. So, kung ikiklaim niya na siya ay acting on self-defense, pwede batay lamang doon sa video na merong actual unlawful aggression, hindi na siya imminent. Kasi talagang
1: binaril siya. Binaril siya ilang beses
5: at yun,
1: partner.
5: At tinamaan nga siya.
1: Multiple,
5: so may actual.
1: Partner.
5: Okay, pero isa lamang yung unlawful aggression sa tatlong elemento.
1: Okay.
5: Ano yung pangalawa? Yung pangalawa, reasonable means to repel the unlawful aggression. Dito, mukhang reasonable kasi barel sa barel. Pero hindi laging sa mga pag-depensa sa sarili, hindi ka naman makakapili ng sandata. Minsan, partner, halimbawa, lalo na yung mga pulis, meron silang laging sidearm. Halimbawa, yung kanilang unlawful aggressor ay mayroong hawak na bato o kung anumang mga ibinabato. Pero ikaw, wala ka ng ibang paraan na depensahan ng sarili mo. So, hindi kailangan na pareho kayo may baril para maging reasonable means to repel yung, kumbaga, unlawful aggression. So, dito, okay. Second element, check din. Unlawful aggression yung una.
1: Oo.
5: Kumbaga, reasonable means to repel.
1: Okay.
5: Pero ang tanong natin dito, ito yung medyo, kumbaga, hindi natin ito natatalakay ng mas malalim. Yung ikatlong elemento.
1: Ano yun, partner?
5: Ito yung dapat walang sufficient provocation yung nakiklaim ng self-defense. Ibig sabihin, hindi dapat ikaw yung pinagmulan nitong away. Kasi ang nakikita natin sa video, yung actual na palitan ng putok.
1: Yun lang.
5: Hindi natin alam yung buong
1: konteksto
5: nito. Hindi natin sinasabi na ito yung nangyari. Ah.
1: Okay.
5: Kumbaga, ito lamang yung ayon sa batas, yung ano ba yung mas malalim na pagsisiyasat na pwedeng gawin ng kapulisan. Ngayon, di ba, inaalam nila yung motibo, inaalam nila. Yun, sabi mo nga, 2018 pa,
1: may alitan.
5: Nag-away na sila, nagbaranggayan. So, titignan nila yan. Ano yung reklamo nung una? Sila ba yung nagsimula? Nagsigawan ba sila? Nagbanta ba sila sa isa't isa?
1: Okay.
5: Yung ganong uri. Pero, kailangan. Kasi pag sinabi mong sufficient provocation, sapat na, ang naisip ko, provocation, yung ikaw yung naghahamon eh. Diba? Sapat na pang-uurot. Diba? Yung talagang, kumbaga, sige, mauna ka. Yung parang hindi lang siya, kumbaga, hindi lang siya salita. Kundi, sabi ng Korte Suprema, at itong binabasa natin, ay may batayan. Ito yung Kambe versus People of the Philippines, October 13, 2021. So medyo bago-bago. Pero yung mga diskusyon dito, partner, marami na siyang sinasite na iba't ibang lumang kaso. At dito nga, kumbaga naka-focus doon lang. Meron bang sufficient provocation? At ikakwento ko lang ng mabilis para alam ninyo yung nangyari. Dito, may dalawang pulis
1: okay.
5: na nasa loob ng bar. Mayroong dalawang hindi pulis, civilians. Nasa loob din sila ng bar. At nung lumabas sila, sinundan sila ng dalawang pulis. At sinasabi, kayong dalawa, sabi ng mga pulis, ang iingay ninyo.
1: Oh,
5: okay. So,
1: okay.
5: Pero, kaya lumabas yung dalawang civilian kasi sinusundo na sila ng kanilang nanay doon sa inuman.
1: Mm-hmm.
5: At yung nanay, kasi nga, nakita, sinusundan sila ng polis.
1: Mm-hmm.
5: Sabi nung, teka, ano bang problema? Sabi nung nanay.
1: Mm-hmm.
5: So yung polis, okay, tinulak niya yung nanay.
1: Ay.
5: Okay, so natumba.
1: Mm-hmm.
5: So ngayon, yung isa doon sa mga civilian, siguro lasing na rin, nakahawak ng bote, yan, hinataw niya ng bote sa ulo yung isa sa
1: ano
5: mga
1: polis.
5: At yun na, nagkagulo na.
1: Okay.
5: Medyo, kumbaga, conflicting na yung kanilang claims, pero essentially ito, parang hindi yun, kumbaga, hindi masyadong contested itong nakwento ko ng facts. Parang
1: okay.
5: Both sides nag-agree doon sa material na... So mula doon, sabi ng Korte Suprema, halimbawa, tinitignan. Kasi di ba yung nagkiklaim ng self-defense ngayon yung polis kasi pinaputukan nila yung dalawa at hindi naman namatay doon.
1: Okay.
5: So, kumbaga nagkaroon ng intervention,
1: nadala
5: sila sa ospital. Mm-hmm. So ang kaso is frustrated homicide kasi sapat, kumbaga yung mga wounds, yung mga gun, shot wounds para mamatay sana sila pero hindi sila namatay. Pero ang kiniklaim nila ngayon, justified by self-defense kasi may unlawful aggression, hinataw ako ng beer bottle sa ulo.
1: Pero beer bottle versus baril, partner?
5: Yun nga, pero tandaan natin, wala naman silang ibang pang-depensa sa sarili.
1: Okay.
5: Pero yun, kasi nga, doon sa kaso na ito, partner, chinek ng Supreme Court, mayroong unlawful discretion.
1: Okay.
5: At hindi question yung reasonable means to repel the, kumbaga, yung aggression nitong mga lasing na dalawang civilian.
1: Okay.
5: Pero ang question, partner, ang big question mark, meron bang sufficient provocation on the part of the police officer.
1: Okay.
5: At ang sinabi ng Korte Suprema, yung pagtulak doon sa nanay ay enough para ma-incite kumbaga mag-init, mawala sa sarili, itong dalawang lasing, kaya sila umatake. At dahil doon, incomplete ang self-defense claim or ang depensa nitong polis.
1: So, ano sabi ng Korte Suprema?
5: Sabi ng Korte Suprema, incomplete self-defense, bababa yung kumbaga kanilang pananagutan, pero hindi sila maabsuelto. Kasi pag kompleto yung tatlong elemento, unlawful aggression, sufficient means, and lack of provocation, sufficient provocation on the part of the accused, yun, pwedeng totally wala silang pananagutan. Pero dahil kulang ng isang elemento, dahil nga,
1: sufficient provocation,
5: talo sila doon sa aspeto na yun.
1: Malalim din pala ito, no? Hindi siya parang nakafocus lang doon sa moment itself kung saan ka nasaktan, saan ka nanakit. Pwede po lang imbestigahan ng huwes, ng fiscal, ng batas niya ito, ano pang nangyari before that. Pero gusto ko malaman po sa elementong ito, gaano kalayo pwedeng mag-backtrack?
5: Oo, hindi pwedeng malayo. Kasi nga, partner, pag sinabi mong sufficient provocation, talagang immediate.
1: So dapat within those hours, so within that day din. Hindi pwedeng parang last week hinataw niya nanay ko, kaya this week naisipan ko paano yun siya ng bote.
5: Evident premeditation. Kumbaga meron ng pagpaplano. So yung sinasabi rin ng Korte Suprema, yun din, kagaya nun, yung response mo ay dapat immediate. Hindi kailangan instant, pero kung instant, pasok na yun kaagad. Pero kung hindi instant, yan, nagkakaroon na ng question mark.
1: Okay. Meron tayo dito, mahalagang elemento dito sa pinag-uusapan po natin, nangyari po sa yung shooting incident dyan po sa Batangas. So, apparently, lumabas sa investigasyon ng pulisya na 6 na beses pinaputukan nung jeepney driver itong retiradong polis.
5: Oo, yung tito, pinaputukan 6 na beses yung kanyang pamangkin, di ba, na retiradong polis. So, tapos
1: lumaban pabalik itong retiradong polis, 12 putok ang kanya nalilito na ako sa mga
5: yung
1: terms
5: sagot.
1: Ko.
5: Yung sagot, yung response, di ba?
1: Okay. So, 6 na beses mula dito sa nag-umpisa, 6 na putok, 12 putok ang kapalit na halos doble nung naging response itong police. Okay. Anong di ba overkill ito, partner?
5: So yun, halimbawa, doon sa elemento ng sufficient means, kumbaga reasonable means pala to repel. Kasi yung unlawful aggression, para masabi mong commensurate o sakto lang ang iyong response, dapat sakto lang para itigil yung unlawful aggression.
1: Yun ang gusto ko maintindihan.
5: Okay, pero kasi dito, halos magkakasunod. So, mahirap siyang, yan yung, kumbaga, dyan, makikita nyo, napakahirap ng trabaho ng polis. Paano nila masasabi na tumigil na, wala na yung threat, pero sugod pa rin. At tandaan mo, hindi sa isang tao na nandun sa sitwasyon na yon, hindi ka na
1: makakabilang kung ilang pinutok niya.
5: Kasi ngayon, malinaw na sa atin, parang hindi yung 6 sa 12. Pero
1: doble.
5: Habang nandun ka dun sa sitwasyon, kasi yung panganib, yung takot, sabay-sabay yan. So, kumbaga, hindi mo maikukumpara yan sa pagdedesisyon ng isang taong kalmado lang. Kagaya ngayon, nag-uusap kami ni partner Liza, analyze. Pero, kumbaga,
1: kung nandun ka sa sitwasyon na yun.
5: Kung nandun ka sa sitwasyon na yun, hindi pareho. At yan ay tinitimbang din ng korte.
1: Okay. Tsaka makikita nyo rin dun kumbaga, after nun, dun lang niya na-realize na may mga tama siya.
5: Correct.
1: Yung adrenaline niya, mataas pa, hindi niya paramdam yung
5: Pero
1: injuries.
5: Pero ang kulang dito sa picture, wala dun sa video, yun yung question, meron bang sapat na provocation on the part ng pamangkin? Kasi yun, kung meron siyang provocation, hindi niya makukumpleto.
1: Okay.
5: Kasi kagaya dito nga, yung kanilang version, di ba? Hindi pa natin kasi narinig kung ano yung paliwanag. At bago yung shooting, napanood ko rin yung video at hindi lang malinaw yung audio. Parang, di ko alam kung CCTV o phone
1: CCTV
5: ba?
1: To, partner.
5: CCTV. Mm. Merong mahinang audio. So, kumbaga, di ba parang, hindi ko alam, tumawid ba siya doon, bumalik, etc., etc. So, hindi natin alam ano yung nangyari na hindi nahuli ng camera.
1: At yun ang iimbestigahan.
5: Oo, yung sufficient provocation, meron ba o wala, hindi natin alam. Kaya hindi po tayo mag-uusga dito sa sitwasyon na ito.
1: Hinimay lang po natin yung mga mahalagang elemento kung sakali man po may iba dyan na naisip pong igiit itong may aksyon po kayo na pwede igiit na sinasabi nyo pong self-defense. Mm-hmm. So mga kapamilya, sa ngayon po ay magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala. Ang aming pong hotline 0919-278-3000. Pwede po kayong tumawag sa amin pag may mga katanungan legal po kayo, may kinalaman man sa self-defense o wala. Ano? So huwag po kayo bibitin, magbabalik po ang Hello!
3: Attorney. Hello, Attorney! Sa DZMM! Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
6: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
3: May kasama kang makikinig sa'yo.
6: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
7: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
3: Ako to, si Chang Ami.
6: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
3: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
8: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol, yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
9: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news, yung report nila.
3: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service. Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon, ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
10: Kilala rin kung sino ang nasa harap mo.
11: Hoy! Kilala ba kung sino ko?
10: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
11: Magdasal ka na! Tatapusin na kita, demonyo ka!
10: Ang swabing bigotilyo.
12: Nakakaingit nga yung boyfriend mo?
13: Wala naman akong boyfriend din.
12: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
10: Malinis trumabaho.
11: Walang personalan to, ha? Trabaho lang.
10: Walang aksyong di tatata.
11: Ano?
10: Lahat ay magmamarka.
11: Sige! Tumukan mo!
12: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka. Huwag niyo ko nga, munis magkakamatay tayo.
10: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Carido.
14: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong kakayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po akong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoong kwento sa masa.
15: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
16: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
17: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
15: At masasayang usapan.
17: Choir ako dati, nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train siya.
16: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ako nag-train kay Leia.
17: Leia?
16: De Guzman.
15: Alvin El Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
18: Iyakan?
19: Check. Sorry po.
18: Ha? Tawanan? Check. Yeah. Kilig? Check.
20: Good boy ka na ba?
21: Good boy na po.
20: Sigurado ka?
21: Opo.
18: Pangpamilya? Check na check. Mapabata o matanda, welcome na welcome sa Sine Pakilya. Tawagin na sina nanay, tatay, ate, kuya at bunso at sabay-sabay maantig sa mga pampamilyang pelikula. Dahil dito sa sine mo, hari ka rito! Mapa-action o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Cinemo official accounts na.
22: Mas matapang pa sa kape ang tunay na barako.
23: Ubusan ito ng lahat.
24: Karangalan lamang ang yaman ng pamilya namin. At kahit na ano pang mangyari, babawiin ko yan.
22: Mabagsik at walang sinasanto.
25: Gusto nila ng bombahan? Bibigyan natin sila ng pinakamalakas na sabog na hindi nila makakalimutan.
22: Kaya kapag uminit ang kanilang ulo,
26: sa akin ka ba rin babagsak?
27: Ako ang magsisilbing tinig sa lalamunan mo.
28: Nandito na ang matandang dagang hinihintay.
29: Talagang mainit ang pagsalubong sa akin.
30: Guilty na ako. Pwede mo na ba ako ikulong?
31: Saan?
30: Sa puso mo.
22: Sine Barako. Sa sine mo. Hari ka rito.
18: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
32: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede ring makasira sa mga palay at balis. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
0: Maghanda na kayo! Nandito na ang mga nagahari sa aksyon!
1: Kung kinakailangan ko ubusin sila, gagawin ko.
2: Ibahin mo ko!
0: Maaksyong tapatan!
2: Papakita ko sa'yo, hindi ka ang pinakamagaling na lalaki!
3: Pasalamat ka suot mo sutana mo, kung hindi pahahalikin kita sa lupa.
0: Maaksyong baridan!
4: Tatapatan ko ng balang tapang mo.
0: Punong-puno ng aksyon!
2: Kahit patay na ang katawan lupa mo, hindi ko titigilan ang kaluluwa mo!
5: Ako ang dapat tumatol sa kanila.
0: Walang kupas ang ipapamalas nilang aksyon dito sa Sine Aksyon! Dito sa Sine mo, ari ka rito!
6: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan!
15: Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
7: Nagbabalik po ang tambalang Aquino Del Prado para tumagap po tayo ng ilang reports. Pangulong Marcos Jr. hindi makikialam sa issue ng China at Taiwan. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patron Steve Ra. Steve, magandang hapon.
8: Magandang hapon, Attorney. Ginit nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi makikialam ang Pilipinas sa usapin sa pagitan ng China at Taiwan na may tuturing anya na internal matters. Sa isang roundtable discussion kasamang Japanese reporters sa Malacanang, narindigan ng Pangulo na susundin ng Pilipinas ang One China Policy. Ginawa ng Pangulong pahayag bago ang kanyang pulong kay Japanese Prime Minister Sanae Takaichi sa Tokyo ngayong buwan. Maranandang noong 2025 ay binatigos ng China si Takaichi matapos buwisi sa Taiwan sa kabila ng pabala ng Beijing. Pero ayon kay Marcos, iba ang posisyon at sitwasyon ng Pilipinas dahil sa lapit ng Taiwan sa bansa at sa halos 200,000 na Pilipino na ninirahan at nagtatrabaho roon. Binigyan din ng Pangulo na nais lamang ng Pilipinas na maiwasan ang anumang konfrontasyon at sigalot dahil ayaw nitong madamay sa anumang digmaan o hidwaan. Anya, ang ginagawa lamang ng bansa ay pakikilahok sa peacekeeping operations sa ilalim ng United Nations. Dagdag pa ng Pangulo, nakarakda ang unang pulong ng mga foreign minister ng Pilipinas sa China bilang bahagi ng pinaigting na ugnayan ng dalawang bansa para mapanatili ang kapayapaan, pero wala pa itong pinal na petsa sa ngayon. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
9: Maraming salamat, Steve Raz. Samantala, 53 pesos kada kilo na suggested retail price sa lokal na bigas. Planong pasimulan ng Department of Agriculture. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ng ating Radyo Patrol na si Rowen Cueto. Rowen, magandang hapon.
11: Magandang hapon, Liza. Ipinaliwanag ni Agricultural Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na nagkasundo na ang kagawaran at mga rice industry stakeholder na magtakda ng 53 pesos kada kilo ng suggested retail price sa lokal na bigas sa kanilang nakaraang pagpupulong. Layunin niya ng pagpanukalang SRP na mabalanse ang kita ng mga magsasaka at abot kayang presyo para sa mga mamimili. Nilinaw ng DA na hindi ito price ceiling kundi gabay lamang sa patas na presyo ng lokal na bigas sa merkado. Mas mataas ng bahagya ang plano 63 pesos kumpara sa 50 kada kilo na itinakdang maximum price para sa imported na 5% broken rice na ipinagutos ni Paolo Marcos Jr. simula May 14. Samantala, sinabi rin ni DA Secretary Laurel na sa susunod na linggo pagganap na ipatutupad ang 50 pesos price cap para mabigyan ng panahon ang mga retailer at consumer na mapag-adjust. Yan ang balita kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
7: Maraming salamat, Rowen Cueto, at lahat ng ating mga Radyo Patrol.
15: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
13: Huwag nang mag-adumili. Batas na ang nagsasabi. Hello, Attorney!
7: Nagbabalik po ang tambalang Aquino Del Prado. Partner, ang dami na nila ngayon nakatutok sa atin.
31: Hello!
7: Tita Nona Damian, Tita Maria Dulce Orate, Grace Pedregosa, Neden Bernardo, Tita Nona Damian ulit.
9: Partner, sorry, can I just read this? Yes. Si Nomer Theodore, kasi baka hindi mo to basahin.
7: Oh, bakit dahil?
9: Good afternoon po, Ma'am Liza, Attorney Noel. Bagong fan niyo po ako. Oh. Isa po kong TNVS driver. Ang galing po magpaliwanag ng batas ni attorney.
7: Ay, salamat
9: pag
7: po.
9: Pag may mga ganyan message, ayun niyang basahin kasi napaka-humble niya. I got you guys. Ako na magbabasa para
7: ito
9: sa
7: ito. Ito ang gusto ko. Galing kay Ligaya Chingtan.
9: Ang sabi niya?
7: Sabi niya, magandang kulimlim na hapon, Attorney Noel and Liza, at sa lahat ng Noel Liza Natics. Meron palang ganun. Anong chapter po kayo, Ma'am Ligaya Chingtan?
9: Bakit? Ito partner, ang sa mga kakabukas lang po ng radio television, yung mga gusto po makisama sa aming huntahan for today, ang ating pong topic ay self-defense.
7: Yes.
9: Ano po ba mga elemento na dapat inaka-check dyan para po lumusot ito sa batas at makonsider ito yung isang action ng tao as self-defense.
7: Correct.
9: Balikan natin yung sa sitwasyon doon sa magkaanak, magkamag-anak na nagbarilan po dito sa Batangas. Kapag po ganyan ang mga sitwasyon, partner, example, mapakita na merong sufficient provocation doon sa side nung critical na tao. Tapos sasabihin ng mga kamag-anak na ayoko na siyang sampahan ng kaso kasi kamag-anak ko naman. Ano po bang nature ng ganito pong insidente? Pag po ba ganyan nag-atrasan sila, wala na pwedeng kasong isampa.
7: Okay, unang-una, kailangan nating malaman, ito ay isang public crime.
9: Okay.
7: Ibig sabihin, kahit na yung mismong karaniwang magsasampa niyan ay hindi willing na magsampa, ang ating mga alagad ng PNP ay pwede pa rin magsampa kasi mayroong sapat na ebidensya para mag-establish noong krimen. So unang-una, kumbaga hindi ibig sabihin noon na kapag inurong na isinampa ng mga pulis, bawal. Hindi po. Kasi nasa otoridad po ng ating kapulisan na kumbaga magpanatili, partner, ng kaayusan.
9: Okay? Yeah.
7: So, dito, kumbaga, ang anumang krimen, kumbaga, paglabag sa ating batas, paglabag yan sa buong bayan.
9: Okay.
7: So, pero, tandaan natin.
9: Gusto ko may, pero, partner, go ahead.
7: Karaniwan kasi, kailangan meron kang mga testigo na magsasampa at magpapatunay ng mga pangyayari kasi hindi sapat yung CCTV.
9: Yung footage na yan.
7: Oo. Una, yung nakumuha ng CCTV, kailangan din yung kanyang salaysay kasi hindi mo naman basta pwedeng ipresenta ang isang dokumento. Dokumento ang kategorya ng CCTV footage. Para yung video, para yung picture, para din yung papel. Dokumento rin yan.
9: Okay.
7: So, pero bukod pa doon, halimbawa, posible rin na talagang hindi isampayan ng pulis kasi sa kanilang pagsisiyasat ito halimbawa merong provocation at yung provocation na yon wala na dahil nga yun nga sa kasamang palad nagkapatayan na sila. Kumbaga meron bang assurance yung mga pulis na itong sitwasyon ay
9: hindi na
7: wala
9: maulit.
7: Na o hindi kasi tandaan natin partner kahit yung magkakamag-anak yan yung posibilidad na maggagantihan.
9: Diba? Magkapit-bahay pa naman sila partner.
7: Oo nga. So, inaasahan natin na magkakalapit silang nakatira dyan. Diba? So, hindi natin yun maisasantabi yung pagpapanatili. Alright. Kasi nga, kaya nga tayo nagsasampa ng kaso. Pero syempre, bukod dun sa mga aggrieved, yung mga naargabyado, meron tayong, kumbaga, ipinatutupad na batas para sa
9: kaayusan. Yeah. I got you, partner. Follow-up question po dito bago tayo tumawid sa mga katanungan na ating mga kapamilya. Ano? Paano po kung napatunayan, ito yan, na yung namatay, yung jeepney driver, yung nag-umpisa ng pamamaril, ang talagang may, ang guilty dito. Namatay na po siya. Critical ito ngayon. Can the family, nito pong critical na retiradong police, can they do something about it? Pwede ba sila humingi ng danyos sa pamilya nitong namatay na jeepney driver? Nagbabayad sila ng ospital ngayon dahil sa nangyari. Meron po bang remedyo? May remedy bang pwedeng gawin ng family?
7: Okay, again, yung namatay na, wala ka ng mahabol na criminal responsibility. Pero, again, dito, halimbawa yung nakapatay kahit siya ay critical. So, kailangan natin tignan.
9: Okay.
7: Yun nga, yung kanyang mismong pagpatay, kasi mali pa rin ang pagpatay. Yung incomplete self-defense kasi may insufficient provocation, nagbababa lang ng parusa. Okay. Hindi siya nakakawala ng criminal liability. Responsibility, criminal liability. At kasama nung criminal liability na yon yung mga danyos din doon sa mga namatayan.
9: Alright. So, okay. O partner, tawid lang tayo mabilisan po dito po sa ating pong mga kasamaan sa live stream. Si Ciro Cayo-san. Attorney, yung sabi niyo po kahapon, kapag presidente po na sa impeachment trial, required na si Chief Justice ang mag-preside.
7: Opo.
9: Sa instance po ng Vice President po ngayon, ang nasa impeachment trial, pwede mong mag-request ang Senate na si Chief Justice ang magmando ng trial.
7: Hindi, wala kasing nakalagay sa... Okay. So kung pwede bang mag-request, wala ring president. So
9: okay.
7: Hindi ko po talaga
9: masasagot
7: alam. Ang, kasi pagka sinagot ko po kayo ng pwede, kailangan ko magsabi sa inyo ng batayan.
9: Tama.
7: Sa batas. Doon sa pangulo ang nakasalang sa impeachment trial, meron po akong masasabi, yung ating konstitusyon. Yun ang presiding officer. Pero sa labas nun, posible, kagaya nito, partner, halimbawa, ano yung wala sa batas na hindi naman bawal? Yung narinig natin sa balita na kahit dati, yung sa old majority, sinasabi nila, bukod sa presiding officer, yung Senate President, nag-appoint sila halimbawa ng impeachment trial manager.
9: Okay lang yun.
7: Oo, okay lang yun. Kahit wala yung batayan sa batas, tandaan po natin yung kanilang authority ay exclusive.
9: Sa kanila.
7: Sila ang magkakasundo sila, siyempre acting as a collegial body, at yung napagkasundoan nilang alituntunin, eh sila din mismo ang magpapatupad. Sila rin ang susunod.
9: Susunod! Sa ngayon po, magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala.
7: Pasok ba pa yun, partner?
9: Wala na ako sasabihin, partner. Good girl tayo ngayon. At sabi po, pumabalik, babasahin po natin ang ilang po sa inyo mga mensahe at katanungan. Sa pagbabalik ng Hello
7: Attorney.
15: Hello Attorney sa DZMM. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM.
10: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapakipakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
12: Ang malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung anong sakuna sa kalsada, naalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
14: Pinik! Manuper!
16: Maaaring hindi ka na makalabas ng buhay.
17: Hindi ako natatakot sa isarapin.
14: Matindi!
19: Kahit sino kong sipilag, pupuntay mo rito. Tutuluyan kita!
14: Ganyan talaga kapag may bit-bit na akima.
19: Mananagutin ko kanyan.
14: Walang kakabataan nag-iisang alamak.
16: Sino ka ba talaga?
14: Ramon Revilla Sr.
20: Bilib lang ako sa inyo. Mukunian ka ang tungka.
14: Alamak ni akima.
19: Lalong bumabangis, lalong bumabaksik.
14: Sa sinimo, hari ka rito.
21: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines, lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
15: DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
23: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-abrea yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
15: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
24: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes.
15: bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsyad ang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Ninya Corpus kasama si Mix Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ang mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Akala ko ba bibigyan mo sa crush mo yan?
3: Oy, kilig.
18: Sakay.
22: Cute ka pala, no?
3: Oy, kinikilig.
22: Ganda ko, no?
18: Sobra.
1: Yakapin mo! Ganon!
3: Totoo ba ang nadarama?
22: I love you!
18: Sorry! I don't love you!
24: I can't be jealous! I've never been jealous! Ngayon lang!
3: Oh, shucks! Ito ba'y pag-ibig na?
24: I love you! I love you! I love you! I love you!
18: I love your braso.
1: Ayan o, sobre.
3: Sine Kinig.
6: Saturday and Sunday.
3: Dito sa sine mo. Hari ka rito.
6: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
15: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
25: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
26: kailangan ng gabay na maasahan.
25: Ako po si Master James Alejandro.
26: At ako naman po si Ate Nem Sturla.
15: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
25: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
26: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
15: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
0: Maghanda na kayo! Nandito na ang mga nagahari sa aksyon!
27: Kung kinakailangan ko ubusin sila, gagawin ko.
28: Ibahin mo ko!
0: Maaksyong tapatan!
28: Papakita ko sa iyo hindi ka ang pinakamagaling na lalaki!
27: Pasalamat ka suot mo sutana mo kung hindi pahahalikin kita sa lupa.
0: Maaksyong baridan!
4: Tatapatan ko ng balang tapang mo.
0: Punong-puno ng aksyon!
28: Kahit patay na ang katawan lupa mo, hindi ko titigilan ang kaluluwa mo!
5: Ako ang dapat tumatol sa kanila.
0: Walang kupas ang ipapamalas nilang aksyon dito sa Sine Aksyon! Dito sa Sine mo, ari ka rito!
6: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan!
0: Kilala rin kung sino ang nasa harap mo.
28: Hey! Kilala ba kung sino ko?
0: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
28: Magdasal ka na!
27: Tatapusin na kita, demonyo ka!
0: Ang swabing bigotilyo.
29: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
30: Wala naman akong boyfriend din.
29: Pwerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
0: Malbinis trumabaho.
28: Walang personalan to, ha? Trabaho lang.
0: Walang aksyong di tatatak.
28: Ano?
0: Lahat ay magmamarka.
28: Sige! Tumukan mo!
29: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka. Huwag niyo ko nga munit. Nakamatay tayo.
0: Rudy Fernandez, Martang the Boy. Dito sa Sinimo, Harry Garrido.
2: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
7: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
2: May kasama kang makikinig sa'yo.
7: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
8: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
2: Ako to, si Chang Ami.
7: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
15: Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
9: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino Del Prado sa isang napapanahong tawag. Si RJ ng Paranaque ay nasa linya na natin. May tanong siya tungkol sa self-defense. RJ, magandang hapon. Welcome to Hello, Attorney.
10: Attorney Noel and yes. Ma'am Liza, thank you po. Mm-hmm. First and foremost for giving this kind of service po sa public. Question lang po, in terms of self-defense, kunwari pinasok kayo sa bahay,
11: mm-hmm.
10: and then may provocation na nangyari, around what kind of form of legal self-defense po ang pwede ninyong magawa na hindi naman po kayo makukulong or mapaparusahan?
9: Ayan, magandang tanong.
11: Kaso may elemento ng trespassing to kung
9: gano'n. Oo. Krimen na yung ginagawa, Sir RJ. So kung tutuusin, ang inyong within your legal rights, pwede nyo siyang isubdue.
11: Mm-hmm.
9: Pero again, ito po kasing pag-subdue para hindi na siya sapat na puwersa, para hindi siya makapanakit sa inyo. At ayon sa batas, kahit na hindi reasonable, applicable sa inyong kaso, pwede nyo rin siyang isubdue to the extent na hindi na siya magiging makakasakit sa kanyang sarili. Parang ano po ito, parang kapareho kapag ang isang tao ay inaaresto. So, sufficient force para siya ay masubdue, ibig sabihin hindi na siya makakasakit sa inyo. Hindi na niya maipagpapatuloy yung krimen. Tama si partner, yung pagpasok pa lang niyan ay kumbaga trespassing na sa inyong bahay. At kung halimbawa nahuli niyo siya, dala-dala halimbawa yung malaking TV set ninyo. So malinaw yung kanyang intention na magnakaw, hindi po ba? Pero kagaya nun, pag sinabi nating sufficient force para mabigo yung kanyang balak na illegal. So, kung halimbawa, ang tanong nyo ba, halimbawa, meron kayong baril. So, ang putok ba niyan sa ulo? Kasi sapat halimbawa, yung putok sa paa. Okay, pero kagaya nito, dagdagan natin ng hypothetical. Halimbawa, meron din siyang baril.
11: Okay, armado din. Kunwari.
9: Armado rin. Mm-hmm. Hindi po ba? So, mm-hmm. unlawful aggression, tama po kayo. Yung parang dito hindi applicable yung provocation. Kasi yung provocation, Sir RJ, dapat sa inyo manggagaling. Eh, nananahimik kayo, natutulog kayo sa inyong bahay. So, walang maituturing na provocation. So, hindi po applicable sa inyo. Dito, unlawful aggression, check. Kasi nanghimasok na siya. In fact, committing na siya ng krimen sa pagpasok pa lang sa bahay ninyo. Yung gagawin ninyo, depende kung ano yung nakita ninyo sa kumbaga pangyayari. Pero halimbawa, Sir RJ, wala kayong makita kasi madilim.
11: Mm.
9: Ang nakita nyo lang ay isang anino na
11: mayroong
9: silhouette. So doon din, kagaya nun, hindi nyo, may anino ba na may baril? So talagang mahirap po. At yun ay, kumbaga, it will be taken consideration in your favor. Kasi nga kung doon, halimbawa, na abutan nyo siya, nandoon siya sa kwarto ng inyong mga maliliit na anak. Kasi itong self-defense hindi lamang applicable sa inyong sarili. Pwede rin itong defense of a family member or even doon sa mga hindi na po ito applicable sa inyo. Halimbawa, sa isang pampublikong lugar, mm-hmm, defense of a stranger, applicable din po itong self-defense na ito. So kung tutuusin, kumbaga kung yun lang ang tanong ninyo, yung sapat na puwersa para matigilan siya. Kasi halimbawa, kagaya po nung mga ibang mga may kasanayan sa pagbaril, alam to ni partner Liza, halimbawa yung mga sharpshooter, yung mga marksman, yan

0: paputukan mo siya sa paa. Pero kasi nga, kumbaga, hindi mo naman yan sa nagkagulatan kayo. Hindi ka ini-expect ng batas na para kang maninimbang na parang you have all the time in the world, sufficient ba to? Diba? Kasi instantaneous ang inyong reaction. So kung ano man yung reaction ninyo, yun lamang yung titimbangin sa batas, titimbangin pagdating sa preliminary investigation, o kaya kahit sa umabot siya sa trial, sa korte, yun po yung hahanapin both ng prosecutor at ng huwes.
1: Sir, okay RJ? Po, sir.
2: Salamat po. Napakalinaw po ng explanation and thank you po ulit.
1: Tawag lang po ulit, Sir RJ, pero we pray na hindi nyo po kailangan maghamit itong mga ganito pong aral at maging safe po inyo pong bahay. Ingat po kayo, sir.
2: Thank you rin po. Bye-bye po.
1: Salamat po. Ayan po si Sir RJ ng Paranaque. Pero naisip ko eh, pumasok na siya sa bahay mo.
0: Tama.
1: Doon pa lang, meron ka ng, kumbaga parang, you're ahead already sa situation.
0: Oo, pero
1: sa
0: kasi
1: batas.
0: Nga, partner, yung iba na akala nila matalino sila, may galit, may kagalit sila.
1: Dudukutin
0: nila, hindi lang papupuntahin. O yun, pwede mo ring, pero yun, dudukutin nila at kunyari, papatayin nila doon at sasabihin nila, o trespassing. Pero,
1: grabe.
0: Kumbaga, kung meron ba siyang...
1: Hindi, pero imbestigahan naman din yun. Meron bang signs na sinira yung may forced entry?
0: Yun, magandang punto. Ano, so, diba? Yun yung mga, kumbaga, elemento na, ano ba to? Set up ba?
1: Oo.
0: Kumbaga, or...
1: Meron ako, sorry partner.
0: Okay lang, go.
1: Meron ako story about dyan. Akit bahay, ganyan. Tatlong beses niya ninakawan ng isang bahay sa loob ng isang araw.
0: Ay, grabe.
1: So, pumasok siya ng 3 a.m., nakanakaw siya, hindi siya nahuli, bigla bumalik siya ulit ng 7 p.m., nagsama na siya ng kasabwat niya, dalawa na sila.
0: May nakalimutan siguro siya.
1: Hindi, kukuha pa siya ulit ng bago partner. Pero nakita na dahil nakakandado na yung entrance, sa aircon sila sa second floor dumaan.
0: At tinanggal nila yung ano?
1: Oo. Tapos pumasok sila, hindi pa siya nakontento, bumalik siya ulit alas 11 ng gabi, kasama pa rin ang kasabwat niya. Doon na siya nahuli.
0: Grabe.
1: Pero alam mo, yun yung mga ganun, syempre, case-to-case basis kasi yung mga ganyang sitwasyon, di ba? So, andyan naman po ang ating Philippine National Police.
0: Yes.
1: Sila naman po mag-iimbestiga sa mga ganyan. Let's pray na tamang kanila magiging investigasyon.
0: At kasama ito ha, sa kanilang mga inaaral bago sila
1: maging full-pledged. Tama, criminology,
0: partner. Mm-hmm. Pati yung mga ebidensya na kailangan. At alam nila po na kapag sila ang nag-claim ng self-defense, kasi tandaan po natin, as a general rule, yung prosecution po ang unang magpipresenta ng evidence kahit na anong krimen. Pero dito, halimbawa, sa ganitong
1: sitwasyon
0: na ikaw na nakabarel, nakapatay, or halos nakapatay, nag-invoke ng self-defense, now the burden of proof shifts to you. So ngayon, kailangan mo ng, kasi ikaw yung nagsasabi, oo, binaril ko siya, pero self-defense. So kailangan mo ng patunayan, ano yung tatlo elemento? Unlawful aggression, sufficient means to repel,
1: sufficient.
0: Lack of sufficient lack. Okay. Provocation.
1: Yun. Oh, dapat pala, ginot down ko yun, isa-isa partner. So, yan yung mga, I think, kailangan po nating ilista kapag po tinitingnan natin yung sitwasyon. Lalo na ngayon, ang init-init na nangyayari sa Senado, maraming mga taong nakatutok din dyan ngayon. Nadapa siya sa fire exit, di ba? Parang sabi nila, ano ba ito? Ano ba talaga ito? Sino ba nagkumpisa? Sino ba may kasalanan? May
0: ano
1: mapupulot ka dito sa... Ano ba ito? Partner, alam mo ito, nagiging witty ka sa mga jokes lately, partner. Ah. Meron tayong mga messages po dito ngayon. Favorite program ko po ito sa hapon.
0: Ay,
1: sabi ni Jericho
0: po.
1: Ferrer, maraming salamat po sa inyo.
0: Lagot po kayo, nakikinig si Doc Dennis.
1: Mihirit siya pabalik eh. Gusto ko ng hello, Attorney Mag. Mihirit pala. Yun pala ano.
0: Dan, ano pangalan?
1: Si Jericho Ferrer. 165. O ayan po, sabi ni Attorney Noel, meron na po kayong mag sa kanya. I-message lang po kami dito kung paano nyo pwede i-claim ang aming hotline 0919-278-3000. May libre pa kayong notaryo. Sagot ni Attorney. Hindi, joke lang. Notarize pala yung mag partner. Dokumento. Si Diane Kirante, nandito na rin watching from Canada. Magandang hapon po sa inyo. Si Donald Figueroa Bagisa ay nanonood na rin po sa atin ngayon sa Cable TV.
0: Hello, hello. Sarah C. from Los Angeles, California.
1: Thank you so much. Si Melocat. Hello, Melocat. Bibingat kayo po. Dakal pong salamat.
0: Sergeant Putik, nandyan na rin. Vina Hermohino from Subic Bay, Zambales.
1: Si Sarah C. nandito na partner.
0: Lovely Joy. Brian Maestrado.
1: Manny Cunanan from Virginia, USA. Ito, love your program.
0: Oh, salamat po. Mabalakat, Pampanga. Hula mo, kasino?
1: Siyempre.
0: Zosimo at Marites.

0: isa. Mm-hmm. Si Oga Aldiin, nandito na po sa live stream natin. Henry Batara, very educational po ang inyong program. Thank you so much. Courtesy ni Professor Noel.
1: At si Professor Liza. Social live posting, nandiyan na rin.
0: Oy, hello! Social Ray live Santos. Posting. Si Manuel Hoson.
1: Bohol ng Bugay, 168. Hello. Watching from Taiwan. Salamat po.
0: Mm-hmm. Si Akatolos, if a sitting president was incapacitated to perform its function, his, her function, can the vice president being impeached take over the president's role? Kung hindi pa naman siya impeached official,
1: opo. Mm-hmm.
0: Pwede pa rin po siya.
1: Opo, kasi rules of succession po yun.
0: Ganun mm-hmm. po. Ngayon, ang rules of succession po ay susunod na po ang action ngayon. So magpapaalam na po kami. Lumipas na po ang isang oras dito sa Hello Attorney. Ako po si Liza Aquino. Nagpapasalamat po sa inyo at nagpapaalala na hatid po namin sa programang ito ang mga batas sa madaling maintindihan.
1: Attorney Noel Del Prado po, huwag po kayong mag-alala, magtanong lang at manigurado. Dahil dito po sa Hello Attorney,
0: sagot ka ng batas.
2: Hello Attorney sa DZMM. Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
3: Ako to, si Chang Ami.
2: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
3: Ako to, si Chang Ami.
2: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
3: Ako to, si Chang Ami.
2: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
3: Ako to, si Chang Ami.
2: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi...
3: Ako to!

0: Magandang, magandang afternoon, mga kapamilya, mga kaserbisyo. Kamusta po kayo? Sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan. At thank God, medyo umuulan-ulan ng konti. Hindi po gaanong ganong kainit, ano? Ay, welcome po sa ako to, si Chang Ami. 3:08 ang ating oras. Na-miss ko kayo kahapon at nung Friday. Maraming salamat again and again. Mwa-mwa, chup-chup kay Tita Winnie Cordero sa pag-upo sa ating programa. Siya po'y pa-uwi na ngayon. Ingat-ingat, Tita Winnie. Drive carefully. Kamusta po? Abay, pangalawang araw ng linggong ito. Kaya pa ba? Oh! Naku, dapat kaya. May mga maliliit tayong panalo. Kahit marami po ang nakakagulo sa ating isipan, sa ating mga nararamdaman, may mga pangamba. Eh, sanay kahit paano po eh, masanay tayong tumingin pa rin dun sa mga small wins, ika nga. Dahil kahit naman papaano po eh, meron namang kahit konti. Kaya maging hopeful pa rin daw tayo at patuloy na ipagdasal po ang ating bayan, ang mga nakaupo po sa ating gobyerno. Marami po talagang mga pagsubok lately. Kaya, let's continue to pray. Huwag tayo mawawala ng pag-asa. At dito naman sa ating programa, may pag-asa din. Dahil tuwing araw po ng Tuesday, ang ating pong segment ay ikwento mo kay Chang. Kaya maya-maya po, para sa ating episode ngayong hapon, ay mapapakinggan po natin ang kwento ng isang kabataang naku, napatigil po sa kanyang pag-aaral dahil nga po siya ay may struggle sa kanyang mental health condition. Lumaki po kasi sa hindi magandang environment sa loob ng kanilang pamilya at ngayon nga po ay eto na. Bit-bit na niya ang kanyang mga trauma at nararamdaman na ang epekto ng lahat ng naging trauma na yan. Kaya ang tanong po niya ay paano nga ba daw muling mabubuo ang tiwala hindi lamang sa ibang tao kundi sa sarili niya at kung ba makakabalik ba siya sa kanyang mga pangarap. Yan po ang ating bibigyang atensyon ngayong hapon. Kaya medyo maselan po ang ating pag-uusapan at kung kayo po ay may pinagdaraanan at nangangailangan o mangangailangan naman po ng tulong, maaari po kayong tumawag sa numero ng National Mental Health Crisis Hotline na 0917-899-8727. Yan po ay para sa Globe at TM subscribers at 0919-057-1553 naman po para sa Smart subscribers. Kumakaway-kaway na mga Team Radyo, nasa bahay man or sasakyan, nakatutok pa rin po sa 630 kHz sa AM band. Salamat ka pamilya dahil number 2 na po ang DZMM. Sa Metro at Mega Manila po yan. Salamat. At sa bayan din po tayong napapanood nationwide. Sa cable naman, sa DZMM, Teleradyo Cable Channel. Ang mga Team Cable, magandang hapon. At sa buong mundo, sa lahat po ng ating mga kababayan, mga kapamilya, all over the world. Sa pamagitan po ng The Filipino Channel at sa iWan. Magandang araw po sa inyo ngayon. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. At ang Team Online, nariyan na rin ang mga nakatutok sa ating pong YouTube channel at sa Facebook. Alam nyo na ito, ha? Paki-like at mag-subscribe na po kayo sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta sa Facebook. Nariyan din po kami sa TikTok, sa X at sa Instagram. Sa oras naman po nating 3:13 ng hapon. Ito na, alamin po natin ang mga kaganapan sa labas ng ating himpilan mula po sa ating mga Radyo Patrol. Unahin ko lang lamang po ito, higit 20 individual timbog sa magkakahiwalay na operasyon ng National Bureau of Investigation. Narito po ang balitang kompirmado, sigurado, pati ni Radyo Patrol, John Garner. John, magandang hapon. Detalye.
1: Tangami, magandang hapon. Inaresto ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation ang nasa 27 individual na sangkot sa magkakahiwalay na modus at krimen online. Sa mga nahuli, 5 ang Korean na nahuli sa illegal na buy and sell ng financial account sa Pampanga. 6 na Vietnamese naman ang inaresto sa Makati dahil sa computer-related fraud sa pamamagitan ng paggawa ng Peking online gambling website. Samantala, 17 ang individual naman, kabilang ang 14 na Pinoy, 2 Chinese at 1 Malaysian ang naaresto sa Parañaque City dahil sa online love scam. Naharap sila sa iba't ibang kaso tulad ng paglabag sa Republic Act No. 12010 o Anti-Financial Account Scamming Act at Social Security Act of 2018. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. John Garner, EDMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, John Garner. Naku, ingat po kapamilya, ha? At napakarami pa rin po talagang mga nauusong mga scam. Kaya ingat-ingat po. Sa ibang balita naman, mga pulis na pinatawan ng disciplinary penalty ng pambansang pulisya, umabot na sa mahigit 1,000. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, mula Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Rowan Cueto. Rowan, magandang hapon.
2: Magandang hapon, Chang Ami. Batay sa tala ng Directorate for Investigation and Detective Management, nasa 551 personnel ang sinuspindi, habang 353 naman ang tinanggal sa serbisyo mula January 1 hanggang May 6, 2026. Meron din pinatawan ng forfeiture of salary, demotion, reprimand, withholding of privileges and at restriction depende sa bigat ng paglabag. Ayon sa pamunuan ng PNP, tuloy-tuloy ang zero tolerance policy ng PNP laban sa misconduct, corruption at iba pang paglabag ng mga pulis. Bahagi pa rin ito na mas pinaiting na kampanya na sa disiplina at pananagutan sa loob ng organisasyon. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Ro Encueto, BDMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Ro Encueto.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. DZMM, numero uno sa aksyon.
0: Good afternoon din sa ating mga suki sa Team Online. Nariyan na si Donald Figueroa Bagawisa. Si Mami Tess Villamin. Oh, sa sobrang tagal, napa-welcome back siya. Oo nga, ano? Tess Villamin, Mami Tess Villamin, 8143. Na-miss ko din kayo. Maraming salamat. Si Mercy G. Si Chris John Gatbunton is in the house. Si Bing Villas, 5461. Sabi niya, good afternoon, Chang Ami. Gusto ko lang pong magpatulong sa inyo sa aking mental health. Sana po'y makausap akong psychologist. Yes, pwede naman po. Mag-text lamang po kayo dito sa aming pong hotline. Pakibaba nga lang yung prompter, please. Ayan, ang ating pong Viber at text number ay 0919278300. Biglang nakalimutan ko mayora yung numero. Sa dami ng mga iniisip natin, ano? 0919278300, Miss Bing Villas, 5461. Diyan po kayo pwedeng mag-text or mag-Viber at i-coordinate po namin, ano? Para malaman po namin kung paano po namin kayo pwedeng matulungan sa aming pong mga psychologists na kasama dito sa programa. Good afternoon din kay Sir Manny Conanan. Pabati po ng happy birthday to me. Ay naku, belated happy birthday po. Sir Manny Conanan ng Virginia, USA. Madaling araw po dyan sa Amerika pero talagang sinasamahan tayo ni Sir Manny. Salamat po. And belated happy birthday. God bless you with more happy, healthy years po. Ha? At mag-iingat palagi. Makulimlim na hapon, Chang Ami, mula dito sa Binangonan, Rizal. Si LV Vidua, 9868. Oo nga, medyo makulimlim na at umuulan na sa hapon, kaya magdala ho ng payong, ha? Si Yoli Lou, 6011. Hello. Brian Untalan, shout out po kay Lola Puring. Ay, talaga ba? Shout out po, Lola. Si Mami Ligaya Ching Tan. Magandang araw ng Martes sa lahat ng mga Aminatics. Oy, thank you. Ma'am Bing, text lang po or message. Opo, tapos kami na po ang tatawag sa inyo. Para hindi na po kayo mabawasan ng load. KGB underscore 2809. Good afternoon din kay Tita Lina ho. Si Grace Groyon. At ganun din. May sasagot sa'yo lagi. Tita Lina ho ng Plaridel, syempre pa, Nona Damian. At ganun din kay Miguel Andre Mira, watching from SNSU Claver Campus, Claver, Surigao del Norte, habang nasa school po ako ngayon. Uy, talaga ba? Maraming salamat. Ingat-ingat. Maria Rowena Ruiz, good afternoon also. Ganun din kay Carmela. And Andre May Sus Herbayan. O, mga taga Bicol, hello po sa inyo. Si John Steven Villaflor. Si Tita Lina ho, yes, nabati na natin. O, shout out din kay Roberto Clemente. O, sa lahat po ng mga nasa team online. Okay, magbe-break lamang po tayo. At sa ating pagbabalik ay mga kasama po natin ang ating kapamilya, makakausap sa ating pong segment na Ikwento Mo Kay Chang. Oras natin, 3:20 ng hapon. Sandali lamang po.

0: Manatili po kayong nakikinig.
1: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
2: Nagbibigay ng iba't ibang information.
1: Noong araw din yun, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarro.
3: Pag walang knowledge, walang power.
1: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahing pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige, yung pangapat. Oh. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: Ito ang Radyo Patrol Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tagapagpapakinig.
1: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
2: Cas Abelga,
3: Jesse Cruzat.
1: Sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pagkakampi ng masang Pilipino.
4: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
4: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: Maghanda na kayo! Nandito na ang mga nagahari sa aksyon!
6: Kung kinakailangan ko ubusin sila, gagawin ko.
7: Ibahin mo ko!
5: Maaksyong tapatan!
8: Papakita ko sa iyo hindi ka ang pinakamagaling na lalaki.
9: Pasalamat ka suot mo sutana mo kung hindi pahahalikin kita sa lupa.
5: Maaksong baridan.
10: Tatapatan ko ng balang tapang mo.
5: Punong-puno ng aksyon.
8: Kahit patay na ang katawan lupa mo, hindi ko titigilan ang kaluluwa mo.
11: Ako ang dapat tumatol sa kanila.
5: Walang kupas ang ipapamalas nilang aksyon dito sa Sine Action! Dito sa Sine mo, ari ka rito!
12: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan!
13: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM. Makipo ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talagang may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?
14: Kung ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit, magkinig ka ng balita, DZMM, Radyo Patrol sa S30, una sa balita, una sa public service.
15: Tamaan po tayo ng presyo.
16: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
15: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
16: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
15: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
16: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
17: Si Chang Ami.
18: Kwento mo kay Chang.
17: Nagbabalik po ang ako to si Chang Ami. Good afternoon din pala sa ating mga kapamilya dyan sa Dubai. Si Jessie ay nakikinig din ngayon. Maraming salamat. Ating pong segment tuwing araw ng Martes ay ang Kwento Mo Kay Chang. At may makakausap po tayo na sa telepono. Siya po ay 20 years old at siya po ay na-diagnose ng anxiety disorder at depression ng isang psychologist. At noong 2025 nga daw po ay napatigil siya sa kanyang pag-aaral dahil sa sobra siyang na-overwhelm at nahihirapan siyang pagsabayin ng pag-aaral dahil din nga sa kanyang mental at emotional na pinagdaraanan at nakakaramdam din ng matinding pressure sa pag-aaral at sa kanyang magiging future. At nahirapan din siyang makipag-communicate sa mga tao at sa kanyang mga kaklase. At pakiramdam niya nga din daw po ay parang siya ay pabigat sa kanilang pamilya. So mga kasama po natin sa linya ng telepono, itatago na lamang po natin sa kanyang alias na si Nika. Hi Nika, magandang hapon. Ako to si Chang Ami, kamusta?
2: Hello po.
17: Nika, parang malungkot ang iyong boses. Kamusta ba ang iyong araw?
2: Ayos lang po, maayos naman.
17: Maayos naman. Nabalitaan ko na simula pagkabata ay na-expose ka sa hindi magandang environment sa bahay. Tulad ng ano ito?
2: May mga alitan po and physical and verbal po, abuse.
17: Sino ang nariringgan mo ng ganun?
2: Hindi ko na lang din po siguro i-disclose po
17: yung
2: ano.
17: Pero lumaki ka doon sa
2: family members
17: lumaki ka doon sa environment na nag-aaway, may nag-aaway palagi sa inyo, tama?
2: Yes po.
17: Tapos tama mayroong po. Physical and verbal abuse kang na-witness, kumbaga.
2: Opo.
17: Okay. Ilang taon ka noon? Natatandaan mo kung anong edad mo noon nung una mo siyang na-experience?
2: 5 years old.
17: 5, oo. Ano yung unang, kumbaga, ipumasok sa isip mo nung nakita mo yon? Ano yung naramdaman mo? Natakot ka ba? Nabigla? Nagulat?
2: Hindi ko po alam nun kasi bata po ako eh.
17: Pero looking back... Sige, go ahead.
2: Pero yung naging ano ko po nun is...
17: Takot?
2: Yun po, takot po. Hindi ko po alam yung nangyayari sa paligid talaga din. Lumaki rin po ako nang hindi ko po alam kung paano ma-manage yung emotion ko, kung paano po ba yung dapat kong maramdaman kapag kapag may nangyayari sa paligid.
17: So lumaki ka na magulo talaga ang paligid. Tama?
2: Opo.
17: So nung mga panahon na yun, hindi mo alam kung ano yung nangyayari, sino yung madalas mong nakikita or nakakasama na nagko-comfort sa'yo nung mga panahon na yun?
2: Wala po eh. Mga kaibigan ko lang po na maliliit din.
17: Mga kalaro mo.
2: Naglalaro nga lang po kami. Kumbaga po from malungkot to masaya po, naglalaro na lang po kami. Wala po talaga akong nasasabihan.
17: Oo. So ngayong ikaw ay 20 na, tama?
2: Opo.
17: Ano yung mga nararamdaman mong parang nagmamanifest na dahil doon sa trauma na na-experience mo?
2: Growing up po, ayoko nung ano, parang mataas yung boses.
17: Na-trauma ka.
2: Opo, may nag-aaway din po kasi po, malinaw pa po sa akin lahat ng nangyari.
17: Ito ba ay kumbaga nag-aaway dahil sa... Anong pera, problema sa...
2: Wala naman pong specific na...
17: Pero madalas yung pag-aaway.
2: Hindi naman po madalas na.
17: Okay. So, lumaki ka lang na ganun, kaya na-trauma ka sa mga nagsisigawan.
2: Opo.
17: Okay, so ngayong 20 ka na, pag nakakarinig kang ganun, ano yung ginagawa mo?
2: Wala na po, tahimik lang. Nililibang na lang yung sarili po. Kinakalma yung sarili.
17: Paano mo kinakalma yung sarili?
2: Wala lang yan.
17: Paano mo kinakalma yung sarili mo?
2: Ayun po, sa cellphone. O kaya po, minsan nag-journal ako.
17: Nag-journal.
2: Nakatulong naman po kahit pa paano.
17: A big help yon sa iyo. Pagka ganong nakakarinig ka or nakakita, nakaka-witness, parang ganon. So sabi mo nga parang tumitigil, natutulala ka lang, ganon. Tapos nililibang mo na lang yung sarili mo.
2: Opo.
17: Hindi ba ito?
2: Pero may mga araw din po na nag-i-stay pa rin po sa isip ko.
17: Oo, oo, oo. Ito ba'y napag-usapan ninyo as a family? May mga kapatid ka ba? May mga kapatid ka ba, Nika?
2: Meron naman po. Meron.
17: Pero,
2: aware naman po sila sa situation ko about my mental health.
17: Napag-usapan ninyo. Ilang kayong magkakapatid?
2: Tatlo po.
17: Tatlo. Ikaw ba ang panganay?
2: Bunso po.
17: Ah, bunso. Okay. Bunso ikaw. So, yung dalawang kapatid mo, may napansin ka ba kung merong naging epekto sa kanila itong pagkakaroon ng magulong sitwasyon sa bahay?
2: Ngayon po naman di naman na gaano kasi ala na po sa poder namin yung parents namin.
17: Ah, humiwalay ka na.
2: Yes po.
17: So, ang kasama mo sa bahay ngayon ay sino?
2: Mga kapatid.
17: Okay. Bakit umabot sa punto na humiwalay kayo ng bahay?
2: Hiwalay na po yung parents namin.
17: So, napag-desisyonan nyo na kayo-kayo na lang magkakapatid ang magkakasama sa bahay. Tama?
2: Opo.
17: Mm-mm. So, paano yung setup nyo ngayon sa parents mo? Nag-uusap ba kayo? Regular? Nagkikita? Binibisita? Paano?
2: Bumibisita po.
17: Kayo ang bumibisita or sila?
2: Kami po.
17: Oo. Pero magkasama pa ba si Mama at saka si Papa sa isang bahay or hindi na rin? May mga kanya-kanyang pamilya na?
2: Hindi na rin po.
17: Oh. Pero may mga ibang karelasyon na sila?
2: Opo, meron na po. Parehas.
17: Anong epekto nun sa'yo, Nika?
2: Okay naman na po sa akin.
17: Tanggap mo na.
2: Opo.
17: Mm-mm. Sige, para tulungan ka na siguro ay mas maintindihan itong sitwasyon mo ngayon, mga kasama natin via Zoom ang ating psychiatrist tuwing araw po ng Tuesday. Wala pong iba kundi si Dr. Catherine Tan. Doc Kat, magandang hapon. Welcome again sa ating programa.
3: Hello, good afternoon, Chiangami. Good afternoon, Nika. Good afternoon sa ating mga viewers and listeners.
17: Yeah, eto malinaw na nakikita natin yung effect. Again, ng mga behavior and choices ng mga magulang sa isang tahanan na merong mga anak na naka-witness ng away, whether physical or may physical daw. Sabi ni Nika, may verbal abuse din, hindi ba? At kadalasan sinasabi natin, wala lang yun, okay lang, walang epekto sa bata. Pero eto po, live kausap natin ang isang batang umabot sa punto na talagang nahihirapan siyang i-handle yung kanyang emosyon at napilitan siyang tumigil sa pag-aaral nga, Dr. Kat.
3: Yeah, Chiangami, and alam din natin time and time again, malaking factor adverse childhood experiences para tayo ay mataas yung posibilidad na as adults or even early teenage years or later on that we could manifest yung mga symptoms natin ng mental health. Kaya sana sana we address yung mga issues din natin para as much as possible hindi natin ipapasa yung mga issues natin sa next generation din.
17: Yeah, yun talaga ang napakahirap na marami sa atin, marahil hindi yun na-realize or nakikita or napapansin. At eto na nga, sa kaso ni Nika, 20 years old, ang nagkaroon kasi tayo ng pre-interview sa kanya. Tama, Nika? So ang tanong niya, bakit daw hanggang ngayon ay dala pa rin niya yung mga trauma na nararanasan niya noong bata pa siya, Dok?
3: Well, Nika, at sa ating mga viewers and listeners, kasi malaking bagay yung pag-development natin. Actually, from the time of conception pa nga eh. So, pag naging together ang ating mga parents, yung stress hormones pa lang ni nanay habang pregnant siya sa ating case study. Tapos yung the type of parenting, mothering, the consistency ng care ng binibigay ng mga family members para sa case study natin. And then ano yung mga basics na binibigay, security, allowing our case study to feel safe while growing up. Kasi kung lagi naman natin nararanasan na in danger tayo, there are a lot of times, we are aware at this moment in time na mas safe naman tayo, pero our body does not forget eh. So yun yung nangyayari kay Nika, na ang pakiramdam pa rin niya, lagi siyang in danger, very, very similar to nung bata pa siya at napaka-helpless pa siya. Kasi can you imagine as a 5-year-old witnessing all that?
17: Yeah.
3: It's not necessarily just the shouting, Chang Ami. Sometimes it's yung dead silence, mas nakakatakot pa because some of yung mga going through problems like this, parang pakiramdam nila, pero sobrang tahimik, may mangyayari ulit. So, importante as parents na mabigyan natin yung mga children natin ng a safe environment to grow up.
17: Kaya tuloy po, madami ang nagtatanong nga, Dr. Kat, na kaya ba maraming bullying ngayon? Kasi sinasabi ng pag-aaral, parang kung di ako nagkakamali, may nabasa akong ganyan, na kung ano pala yung kinalakihan na environment nung bata, parang yun yung nagiging reason kung bakit dumadami ang bullies ngayon. Kasi yun, yung narinig sa magulang, nakita sa magulang. Tama ba, Doc?
3: I have to agree with that, Chang Amia. A lot of times, and I get interviewed with other networks about topics like this. I wouldn't look lamang sa yung victims ng bully. Actually, gusto ko din tingnan yung situation ng bully. Kasi probably may pinagdadaanan siya sa bahay. As kids, kasi akala natin, para mag-pick up naman ng bata, paano mag-regulate ng mga emotions eh. Pero ideally, ito ay natutunan from yung pinaka-caregivers natin, yung parents natin. Mm-hmm. So, kung ang halimbawa nakikita natin sa bahay ay explosive, yung galit, di ganun din yung regulate, quote-unquote, regulate ng emotions ng yung kids natin. Kasi that's the example that is given at home. Kaysa unti-unti natin tinuturuan na paano to regulate yung emotions natin, to calm down, to express yung mga feelings natin, to allow ourselves to experience yung feelings natin. Kasi Chang Ami, nakaka-dismaya din. There are a lot of times medyo misogynistic yung mindset ng culture natin. Very parang quote-unquote strong man na yung lalaki daw bawal umiyak. Excuse me, we are all humans and all humans are allowed to feel emotion. And one of them, if there's sadness or anger, that's why God created tear ducts and emotions, like we're allowed to cry. So sana din we have that acceptance din na may mga din tayo, mga features as human beings na we are allowed to experience, but at the same time we are self-aware and we're able to regulate para yung pag-express natin ay accepted and acceptable within society.
17: Thank you, Dr. Kat. Nika, nabanggit ni Dr. Kat yung tungkol sa pagmamanage at yung pag-regulate ng emotions. Isa yan sa mga concerns mo, tama ba? Ano ba yung mga nararamdaman mo ngayon? Sige, isa-isayin natin. Ano yung mga nararamdaman mo ngayon?
2: Hindi ko rin po mamanage yung emotions ko and yung future ko rin po. Hindi ko rin po makita. Blurry.
17: Tapos sobra kang nag-overthink, tama ba?
2: Sobra po, malala po. Kapag po may isang bagay na nangyari na naisip ko po ulit na baka ganito ulit yung mangyari, baka po may gulo ulit.
17: Dr. Kat?
3: Actually, Mika, reminding our viewers and listeners, we were given a background prior to this interview about Mika.
17: Mm-hmm.
3: And nalaman din natin, Mika was diagnosed by a psychologist back in 2022. Correct me if I'm wrong. Pero back in 2020, nag-stop na tayo sa pag-aaral. And then, like you pointed out, continuous pa rin yung nararamdaman ninyo. So, off the top, the things I do consider na we are dealing with are symptoms of generalized anxiety disorder and major depressive disorder. At my back pocket, I'm also considering the possibility we're also dealing with complex post-traumatic stress disorder. So Nika, considering na-diagnose kayo dati, it's affecting how you view yourself. Like you said na parang yung pakiramdam ninyo, pampabigat kayo sa family ninyo. It's affecting how you interact with others. Imbis na speaking up na ito yung nararamdaman ninyo, you keep quiet. Kasi yun yung survival mode ninyo when you were young eh. Keep quiet kasi be as small as possible para hindi ako mapansin ng parents ko habang sumasabog sila. And then nakikita natin it's affecting your capacity to study, na you're not able to continue sa studies ninyo. And then considering nagpa-consulta na kayo sa psychologist. So with all these, na how significant yung symptoms natin is affecting you, I would actually consider taking medications. And then later on, when we feel better from the medications, then you can proceed to psychotherapy.
2: Opo.
3: Yeah.
17: Will you
3: like you pointed out, like what I would always share sa mga patients ko ha,
17: sige,
3: yung mga symptoms natin, parang it's like a storm.
17: Mm-mm.
3: Wherever you go, dala-dala ninyo. So another way to para ma-imagine natin yung ano yung dala ni Mika. Imagine you have really really really really high fever. So no matter what you do, as in dala-dala mo. So everywhere you go, bigat na ang feeling, pagod na pagod, hindi ako makakonsentrate, naiilo ako, down na down ako. So kahit ginawa ko yung mga gawain na sana nakaka-enjoy sa putang ako Disneyland, paano ka makaka-enjoy ng Disneyland if you have a very, very, very, very high fever? So ganun yung mga sintomas natin. And sa high fever, hindi naman natin basta-basta i-wish away. So yung ginawa din ni Mika, at actually for a lot of our patients, ha, kadalasan, bago makarating sa psychiatrist, dumaan na sa iba eh.
17: Oo.
3: So,
17: mahaba siyang proseso.
3: Yeah. Albular yung pangangit. Pinagdaanan na. Yeah, pare na. Dinaanan na bago final psychiatrist na.
17: Mm-mm.
3: Alam din natin naman ang taas ng stigma when it comes to seeking professional help from a mental health specialist. Pero at the same time, tayo ay nakaka-recognize mga ganitong uri ng kondisyon. These are actual illnesses. Physical illnesses pero presenting in abstract form. Kasi we're actually dealing with yung mga neurotransmitters in the brain, which is actually physical. So kahit yung mga response sa medications, there is a physical explanation to how the medications work and manage yung symptoms natin. Pero considering na yung mga symptoms ni Nika ay quite severe already, affecting yung functionality niya, na-try na niya yung ibang mga treatment modalities for now, the next step is, I hope she could consider medications.
17: Mm-hmm. And that is something na, Nika, syempre, you have to talk to your, yung mga kapatid mo din, di ba? They're supporting you naman eh, dito sa iyong pinagdadaanan. Kaya, kumbaga, merong small wins pa din na meron kang mga kapatid na sumusuporta at nakakaunawa sa sitwasyon mo, Nika. Gaya nga ng palaging paulit-ulit na namin sinasabi ni Dr. Kat dito sa programa, kung tayo ay may sakit sa puso, ginagamot, di ba, Dr. Kat? Pag tayo ay may sakit sakit sa baga, ginagamot, o, di ba?
3: Yes.
17: Ito din, kailangan din ng gamot. Hindi po ito yung laging kailangan sinasabihan natin na, oh, wala yan, arte-arte lang yan. Kaya mo yan, gawin mo lang to, ganyan. May mga ganyan pang mga advice, hindi ba, Dr. Kat?
3: Yes, yes, Chang Ami. And yung advantage din ni Mika. So Mika is from a place na may ano psychiatric center doon. So you actually have accessibility to.
17: Ah, doon sa kanilang lugar. Oo,
3: yes,
17: meron.
3: Yes, yes.
17: So
3: like there's a government training
17: yes.
3: hospital. Yes, yes, yes. And probably makaka-receive din kayo ng ano sana correct me if I'm wrong, pero sana may mga libreng gamot from yung Malasakit Center or from the
17: yes.
3: DOH
17: over
3: there.
17: Ginagawa naman namin ang paraan dito din sa programa, Dr. Kat, na after
3: yes.
17: na makausap ka or magkaroon ng session offline, I mean, hindi off the air, hindi na natin naano dito sa programa dahil isang oras lang naman tayo, ay we connect also yung mga nakakausap natin sa Department of Health, lumalapit tayo, humihingi tayo ng tulong doon sa mga libreng gamot na pwede nilang ibigay ni Kat. Marami na tayong natulungan. So, susubukan din natin yon, Nika. At yun nga, gaya ng sinabi ni Dr. Kat, ay meron naman dyan din sa lugar ninyo na pwede nating malapitan. O magbe-break lamang tayo, Nika. We'll put you on hold. Thank you, Dr. Kat. At sa ating pagbabalik, baka may mga katanungan ka pa, Nika, ha? Naririnig mo ako, Nika?
2: Opo.
17: Ayan, sige. We'll put you on hold muna. Oras natin ay 3:45. Magbabalik po ang Ako To, si Chang Ami. Sandali lamang po.
7: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila no yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
18: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radio Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubaratsyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gise Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Minya Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ang mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
19: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpataginit sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at walis. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, ganyan ang komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
20: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha ito. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata. Pasok namin.
21: DZMM Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
22: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
23: Huwag kang matakot. Huwag kang mahiya. Huwag kang mangamba.
24: Ako to, si Chang Ami.
25: Kwento mo kay Chang Ami.
24: Ako to, si Chang Ami.
17: Nagbabalik po ang Ako to, si Chang Ami. 3:47 ang ating oras. Kasama nga po natin sa linya ng telepono ang ating kapamilya na si Nika. At kausap din po natin via Zoom ang ating psychiatrist every Tuesday na si Dr. Catherine Tan. So Nika, isa rin sa mga concerns mo ay yung paano mabuo ulit yung tiwala sa sarili, tama ba? At makabalik dun sa iyong mga pangarap. Ano ba ang iyong mga pangarap, Nika?
2: Makalaya po sa sa mga negative thoughts ko po talaga.
17: At isa rin sa mga concerns mo na balitaan ko is yung may takot ka na ma-judge o hindi maintindihan ng pamilya mo at ng ibang tao, tama?
2: Opo. Takot po kasi judgment at sasabihin ng iba.
17: Yes, marami siyang bit-bit, Dr. Kat. Sa edad niyang 20, napakabata.
3: Yeah, actually, Nika and Champ Ami, yung pag-describe mo ninyo, even those thoughts, those are actually part ng symptoms ninyo.
17: Oh.
3: So anxiety, anxiety is it's a normal emotion. Kung may sitwasyon naman na nakaka-anxious or may perceived danger tayo, so halimbawa, may deadline, may exam, of course, ma-anxious tayo. Pero supposedly, pag natapos na, pumasa na tayo sa exam, tapos na yung deadline, nagawa naman natin, we're supposed to bounce back. Nagiging disorder siya pag inappropriate na yung anxiety. So kahit there's nothing to be anxious about, non-stop Tapos affected na rin yung pinaka-productivity. Tapos even with the depression, ha? So aside from yung depressive symptoms na lagi naman natin sineshare, Chang Ami, pero ang napapansin ko sa mga patients ko, nakikita nila lahat negative. So kaya yung mga tao na nagsasabi, think positive. It's really, really difficult when you have depressive symptoms.
17: Gusto, mahirap.
3: Yeah,
17: hindi siya ganun kadali.
3: Yes, hindi siya
17: takes
3: madali.
17: A lot of discipline, wisdom, isama mo na ang faith din, hindi ba? So hindi siya ganun kadali para bitawan lang ng isang tao na, o think positive ka lang.
3: And Chang Ami, these are symptoms. Mm-hmm. So like I said, it's like having really, really, really, really high fever. Na hindi mo naman basta sasabihin na, ay, ayoko na magka-high fever, itatabi ko na. So, pag anxious tayo, may tendency to see everything worst case scenario. You notice that, Nika? And then, depressed tayo, everything is negative. So, if you notice, yung concern ninyo, one of the questions that you sent kay Paloma, like when you look at it, yun nga, I don't see my future. May future ba ako? May plans ba ako sa buhay ko? It's all negativity.
17: Mm-mm.
3: If you notice. And then yung takot, I will be judged. Pero I would like to also emphasize sa ating viewers and listeners. Kasi kadalasan, ginajudge. Totoo naman ginajudge yung mga patients natin with these conditions, anxiety and depression. And then I would always share na, did you realize how brave you actually are? Kasi if you realize ha, Superman cannot be brave because Superman is indestructible. You know who's truly brave? People like you. Because every single moment, sobrang terrified kayo. Lalo na sa symptoms natin. As in, end of the world yung nararamdaman ninyo. And yet, every single day, you get up and you do your best.
17: Yeah, totoo yun, Nika.
3: Diba?
17: Kaya,
3: so if only people realize that, that's how brave you are.
17: You are brave and you are brave and you are loved, Nika.
3: Yeah, we recognize na hirap na hirap tayo because sa sintomas natin. And yet, despite yung sintomas ninyo, you are so brave to even speak in national radio and to be featured in the internet to talk about your symptoms.
17: At magsilbing inspirasyon sa iba. Diba? Tugin inspirasyon sa iba na nariyan din, Nika, sa pareho mong sitwasyon na, diba, na ikaw ay isang naging matapang na babae ngayon at binahagi mo yun sa amin. Ibig sabihin, bukas ang isip at puso mo na tulungan din ang sarili mo sa sitwasyon na ito. At yun nga yung sabi ni Dr. Kat na siguro nga makakatulong din ang pag-inom ng gamot, pagbigay ng ilang mga, di ba, mga exercises, Dr. Kat, na makakatulong kay Nika. And we will do that.
3: Pero may I explain a little bit about medications?
17: Yes, go ahead, Doc.
3: Kasi we're dealing with, so yung short tayo na diagnosis kay Nika ay yung depression and anxiety. So, for first-time takers of the medication, if we're dealing with depression, we're supposed to take the antidepressants for at least 6 to 9 months. For anxiety, it's about 6 to 12 months. So, if it's a combination, let's go for the longer one, 6 to 12 months. Pero, yung bilang niya, ay from the time we reach full control or full remission of symptoms. So, pag nagsimula ng gamot ha, hindi agad-agad yung talab ng gamot. Bawat dose adjustment, antayin pa natin 4 to 6 weeks to 8 weeks. That's about 2 months per dose adjustment. So, halimbawa, magsa-start ng medication. Mag-aantay ng halos mga 2 buwan. Tapos mag-a-assess yung doktor. Sapat na ba yung that starting dose? Pero pag sapat, sige, yun ang i-maintain natin for 6 to 12 months. Yun yung starting time. Pero pag hindi, kailangan pang itaas yung dose, mag-antay ulit ng 2 months. So may dose adjustment pa bago umabot tayo sa full bago tayo makaabot ng full control of symptoms. And then right now sa description ni Nika, ano, although you are trying your best yung mga techniques and everything, pero admittedly, probably I wouldn't be surprised it doesn't work anymore. Kasi I'm sure you tried everything already.

0: ano, kahit gustong-gusto nila to do all those techniques, pero it's even so hard to get out of bed. It's so hard to even move. It's so hard to, like, do anything. So, at that point, ano, it looks like we need the help of yung medications na natin. And then later on, when we, pag medyo nag-jumpstart na, nag-improve yung mga symptoms natin na mas kaya na, sige, exercise na ako. Kahit 5 minutes, and then later 10 minutes, and then, ano, getting more frequent na. Later on, ay, parang mas kaya ko na to do psychotherapy. E yung psychotherapy, ano yun ha, dagdag trabaho yun ha. So, hindi lamang siya nakahiga lang tayo sa couch, nagkukwento ng problema natin. It's actual work, chang ami. Oh, as in, yeah, yung homework at worksheets, yan. So, so imagine kung ano, very symptomatic tayo, hindi nga nahirapan na si Mika na mag-aral eh. Paano na pag madagdagan pa ng mga homework? Oh. Kaya mas effective din later on yung sa psychotherapy. Pero it sounds like we need the help ng medications muna for you, Nika.
1: So for now, Nika, doon muna tayo sa first step na yon. I mean, para din masubaybayan at malaman natin kung paano ka pa namin pwedeng matulungan, Nika. So off-air, pag-uusapan natin yan, ha? Nika?
2: Apo.
1: We will coordinate and we will help you para doon sa LGU or sa Department of Health na pwedeng tulungan. But for now, ito lang yung oras na meron tayo, and we do hope na kahit papaano ay nakatulong kami sa'yo. And thank you for sharing your story, your challenges, kasi marami ang nakakuha ng inspirasyon mula sa pagbahagi mo ng iyong kwento. Kaya mula sa aming lahat dito, sa ako to, si Chang Ami, maraming salamat, ha? And we're rooting for you, ha? Tandaan mo, we're rooting for you. You are brave, Nika. You are loved. So, tutulungan ka namin, and we'll still speak with you off-air, ha? But for now, magpapaalam muna si Chang Ami, pero tututukan namin itong case mo, ha? Maraming salamat, Nika. God bless you. Hang in there. Maraming tao nagmamahal sa'yo at gustong tumulong, ha, Nika?
2: Salamat po.
1: Oh, mag-ingat ka. At maraming salamat, Dr. Kat, sa mga binahagi mo para kay Nika. We always appreciate your help on air and off air. We love you, Dr. Kat. Maraming salamat.
0: You're most welcome, Chang Ami. Signing off. From ako to, si Chapka.
1: Oh, sabi ni Tess Villamin, nakaka-good vibes talaga si Doc Kat kausap at pakinggan. Ang daming learning. Salamat, Dr. Kat! At bago lamang po tayo magpaalam, po muna tayong pag-uulat mula sa ating Radyo Patrol. Senator Jinggoy Estrada, ikinadismaya ang hakbang ng DOJ sa kanyang kinakaharap na reklamo kaugnay ng flood control. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Senado. Hatid naman ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert, magandang hapon. Detalye.
3: Siyang magandang hapon, nagpahayag ng pagkadismaya si Senator Jinggoy Estrada sa resolusyon ng DOJ kaugnay ng mga paratang sa flood control project. Sa NK Estrada, hindi niya maunawaan at itinuturing niyang hindi makatarong ng nasabing hakbang ng DOJ dahil mismong ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office o LBRMO ay nagpahayag na walang record na nagpasok siya ng anumang insertion sa 2025 national budget. Binigyan din hindi ng senador na mismong si Senator Panfilo Lacson bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee ay kinilala ang impormasyon ito bilang mahalagang bahagi ng isyong ibinabato laban sa kanya, dahil dito noong May 15 ay formal na naghain si Estrada ng omnibus motion sa Department of Justice upang muling buksan ang preliminary investigation sa mga kasong inihain ng National Bureau of Investigation o NBI kaugnay ng mga flood control project. Layunin ang motion na maipresenta at maikonsidera ang mga karagdagang ebidensya at iba pang mahalagang usapin para sa makatarungang paglilitis sa mga reklamo. Ayon kay Estrada, nararapat lamang na maikonsidera ang lahat ng mahalagang ebidensya at opisyal na dokumento bago maglabas ng anumang konklusyon. Sa kabila nito, nananatili raw siyang handa na harapin ang mga paratang sa tamang legal na proseso at nagpahayag ng tiwala na mangingibabaw ang katotohanan na suportadoan niya ng mga opisyal na record. Inamin naman Estrada dito sa ambos interview sa Senado na may pressure sa

0: kanya na sumapi naman sa grupo na inaasahang bubuwag sa liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano. Iyan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol Robert Mano.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: At kami naman po dito sa programa ay magpapaalam na. We'll see you tomorrow. Maraming salamat mga kapamilya at mga kaserbisyo.

0: Maraming salamat sa Diyos. Araw na naman ngayon ang Lunes. Masaya ngayon, masaya. Habang inaantabayan po natin ang aking sparring partner, malamang hinihingal lang katatakbo na naman yun, ha? Magandang hapon po, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Willie Delgado Jr. Welcome po sa Palatuntunang ATM. Anong take mo? Kayo po ba? Ano bang take nyo sa katatapos na eksena dyan sa Senado, ha? Akala nyo, meron na namang bakbaka mangyayari, ha? Relax lang kayo, relax. Huwag kayong magmadali. May lakad naman yata kayo, eh. Nagmamadali kayo, eh. Utay-utay lang, utay-utay lang, ha? Darating daw tayo dyan. Ayan, at officially ho ay nag-convene na ang Senate Impeachment Court. Kaya ang magiging tanong, ang ating question of the day, handa ka na ba sa ganap ngayong linggo? Ayan. Sino ba mga lineup natin ngayong araw na ito, ha? Sino ba mga makakatsikahan natin, ha? Tabay lang tayo at habang ikinakamada ho ni Abby. Ang ating mga makakatsikahan ngayong hapong ito ng Monday. Mamantakin mo nga naman napakabilis ng panahon, ha. May 18, 2026. O kanina ho, matapos mag-convene ang Senate Impeachment Court. Binibigyan ng 10 araw ang kampo ho ni Vice President Sara Duterte para ho mag mag-comment. At pagkatapos another 5 days para naman sa panig ho ng House Prosecution Panel na mag-reply doon ho sa comment ni Vice President Sara Duterte. Ayan. Ito na ho yung isa sa mga may pakaka.
1: Hindi na ba ako dun sa park? Akala ko mag-newscast pa. Kasi nakakailang items pa lang si Doc tuloy. Si Kakantoring, si Tony Velasquez.
0: Hindi, na-atras kasi ng konti.
1: So nagbabagal-bagal pa ako, tapos parang dahan-dahan nababagsak yung ulan. So nagmumoment pa ako dun sa konti.
0: So para nagmumuni-muni ka pa.
1: Ang ganda kasi, makulimlim yung ako. Nag-i-enjoy ako sa makulimlim na panahon.
0: Ah, ngayon lang kasi ngayon lang tayo nakaranas ng makulimlim na panahon, eh.
1: Eh, napakainit kasi,
0: sa mga nakalipas ka rin kasing araw, di ba?
1: Oo.
0: Tagaktak yung pawis mo kahit na mayroon kang aircon, di ba?
1: Tapos napakatindi na sikat ang araw kanina, makulimlim.
0: Hindi, pero doon sa parting sa parting Congress kanina, umulan ang lakas.
1: Umulan.
0: At least nakalibre ako ng car wash.
1: Actually, oo nga, parang umulan.
0: Umulan, napakalakas, umulan. Siguro mga, mga
1: 11 ba?
0: Mga gano'n, mga tanghalian hanggang hapon. Kaya nga, salamat sa ulan, eh. Nakalibre ako ng karwas.
1: Kasi yung konting ulan pa, cuddle weather na ang tawag dyan.
0: Bumati ka muna.
1: Ayun na nga, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona. Malayong malayo po itong panahon sa Quezon City. No. Sa tindin ng mga nangyayari sa politika dito sa ating bansa.
0: Mas mainit pa sa nakalipas na mga sikat ng araw, ha? Yung mga nangyayari po sa atin ngayon.
1: Pero singlabo ng panahon.
0: Singlabo pa ho nung usok na nanggagaling ho doon sa sunog sa nabotas.
1: Ay, naapulan na nga daw.
0: Naapulan na ba, oh. Akala ko yung mas malabo pa ro sa usok na inilalabas nung landfill doon sa nabotas, eh.
1: Nung mga halos isang buwan din yun, oh.
0: Oh, matagal-tagal din.
1: Diba? Halos isang buwan din tayo.
0: Eh ngayon, mag-iintay tayo ng another 15 days. Dahil matapos mag-convene officially ang Senate Impeachment Court, ay binibigyan ng pagkakataon ng kampo ni Vice President Sara Duterte na mag-comment doon sa articles of impeachment na kanyang kinakaharap ngayon sa Senado. Plus, another 5 days para naman sa reply ng House Committee on Justice doon sa comment ni Vice President Sara Duterte.
1: Masusunod ba yan?
0: Ay, masusunod yun. Ang iniintay
1: sure
0: natin,
1: kayo, ha?
0: Ang iniintay natin, in between.
1: Mm.
0: In between na...
1: Aba yung 15 days, dalawang linggo yun.
0: Mahaba-haba yun. Mahaba-haba rin yun.
1: Oh.
0: Di ba? Eh kasi, gaya ng inaas, taliwas dun sa inaasahan ng marami, eh mukhang tagumpay yung estilo ni APC. Ni SP APC.
1: Pero ASC kasi yung tawag sa kanya.
0: Ano? ASC?
1: Oo, Alan Peter Scram Cayetano. Yun yung buong pangalan niya.
0: Ah, ganun.
1: Oh.
0: Hindi, mukhang ano eh, mukhang pumatok yung kanyang ano. Dahil over the weekend, nag-ingay na yung mama. Guguluhin mo kami sa Lunes!
1: Nag-Facebook na nga. Diba, diba? Sabi nga ng diba? Mga eksperto, Facebook ka ng Facebook eh. Kaka-Facebook mo yan eh.
0: Kailangan niya yun eh. Kailangan niya. Baka nakakamonat.
1: Eh, napalitan ba?
0: Yun na nga. Ang ibig sabihin, mukhang umubra. Ha? Yung estilo na para hindi siya mapalit, nag-ingay.
1: Eh, pero dun sa mga ibang news organizations, may mga nababasa tayong mga blind item. Ang dami na ng blind item. Tapos, si Sen Ping kanina, minamonitor ko. Sabi niya, not true.
0: Not true. May pinakita pa nga siyang picture, di ba?
1: Oo.
0: Sila ni Chis ba? Sino bang kasama niya?
1: Eh, pero hindi daw umalis ng opisina kanina si Senador Chis Escudero.
0: Ah, ganun.
1: May ganong info. Siya na nga lang daw ang hinihintay kanina sa plenaryo.
0: Ano yun? Late upload.
1: Baka naman kasi may inaayos pa sa office niya.
0: Baka naman.
1: Siyempre kasi alam nyo, pag bumababa yung mga senador sa plenaryo, maraming inaayos
0: yan. Oh, siyempre, siyempre.
1: Ayos ng buhok.
0: Yes.
1: Nag-aayos ng damit. Di ba?
0: Di ba kasi... Makati lang yun. Kinamukulong. Ikaw naman, makati lang.
1: Nang, hindi, ng mga aunga.
0: Di ba?
1: Yung ibang... ayoko. may mga ay kasi mayroong joke eh. Kasi daw may nitong weekend wala akong ginawa, 'di ba, nanood ako ng mga parody tsaka ng mga komedyante diyan online. Ang sabi, nung lumabas daw si Senador Bato de la Rosa, naka-wig. Alam mo 'yan, napanood mo 'yan, no? Napanood mo 'yan, no? Tapos kaso nung pag-alis niya, naku, may isang senador. Hindi makaalis. Kasi ginamit na ni Senador Bato daw. Okay, lala mo. Sino yun?
0: Eh, hindi ba yan ang sinabi ko? Ay, nako.
1: Ano ba? Ay, nako. Kayo talaga.
0: Kayo talaga, oh.
1: Sana ba yung pamalo
0: masyadong,
1: ko?
0: Masyadong ano eh. Masyadong ano ba tawag dito? Masyadong masustansya yung mga utak ninyo. Ha? Pagdating sa ganyang klase ng mga kwentuhan eh. Masyadong creative.
1: Ha? Ay, nako. Teka lang. Tatawa-tawa tayo dito. Ha? Mamaya magpagas na kayo at magpakarga na kayo ng diesel. Ha? Dahil may increase.
0: Ay, oo nga pala. Kaya pala last Friday, nag-ano ako. Nagdito nagpagas na muna ako.
1: Eh kasi kanina nagtatanong bago ako pumunta dito, nagtatanong ng update si Doc Lulu.
0: No.
1: Sabi niya, tataas ba, partner? Sabi ko, ay nako Doc, magpakarga ka dahil tataas ang diesel. 2 pesos and 84 centavos.
0: Oh, mataas-taas. Alright, sige, standby muna ha. Kumuha muna tayo ng update na dyan po sa nangyayaring sesyon sa Senado. Nakakausap natin si Radyo Patrol Robert Mano. Kami ni Robert.
2: Matapos mag-suspend bilang impeachment court, nagbalik sa sesyon ang Senado kanina kung saan inihalal na nila yung ilan sa mga mamumuno sa mga permanent committee ng Senado. Napunta kay Senator Loren Legarda na siya pa rin ang hahawak sa Committee on Culture at napunta rin sa kanya ang Committee on Basic Education. Si Senator Pia Cayetano, siya pa rin ang hahawak sa Ways and Means Committee at Committee on Sustainable Development at maging ang Committee on Energy. Si Senator Christopher Bongo ang inihalal bilang chairman ng Committee on Health and Demography at Committee on Sports. Si Senator Jovel Villanueva ang mamumuno o magiging chairman ng Committee on Higher Technical Vocational Education. Abang kay Senator Jinggoy Estrada napunta ang Committee on National Defense and Security at maging ang Games and Amusement. si Senator Dante Marcoleta, ang Committee on Public Services ang napunta sa kanya habang mananatili kay Senator Robin Hood Padilla. Ang Committee on Public Information and Mass Media, gayon din ang Committee on Cultural Committee and Muslim Affairs. So yan yung mga naihalal ngayong hapon. Bukas ay hahalal naman nila ang magiging majority leader at ilan pa sa mga komite na bakante pa, at maging yung committee membership ay pupunan din yan sa mga susunod na araw. At kasunod yan, dahil nga sa bagong assign ng mga komite na ito, inirekomenda na para mas magkaroon ng oras na makipag-usap at ilatag yung mga gagawin sa bawat komite at makausap yung mga dating chairperson ng komite, ay nagdesisyon na din itong Senado na isuspend na yung kanilang, mag-adjourn yung kanilang sesyon ngayong araw, at bukas sila babalik alas 3 ulit ng hapon. Iyan ang balitang kumpirmado.
0: Robert,
2: sigurado.
0: Robert, so ano yung napabalita dati na kay Padilla daw mapupunta yung basic education?
2: Usually, kapag naglulutangan na ganyan, until hindi yan ibinoto sa plenary, ay hindi yun mangyayari. Pero kanina, direkta agad na ang sinabi ay kay Senator Laurel Legarda mapupunta ang Committee on Basic Education.
0: So anong inaasahan tomorrow? After nitong...
2: Tomorrow, yung mga iba pang committee membership at yung ilang mga nakapending sa Committee on Rules na pwedeng pag-usapan ay ilalatag na nila bukas. At posible din na pati yung mga minority kung saan sila mapupunta ng mga komite, at kung may komite rin na ipapahawak sa kanila, bukas at sa mga susunod na araw na natin yan may nalaman.
0: Oh, so ang inaasahan ng anong inaasahan ng mga kababayan natin kung pag-uusapan natin yung kanina yung pagkukonvene ng Senate Impeachment Court?
2: Sa Senate Impeachment Court, hihintayin ang sagot ng Vice President. May 10 calendar days para sumagot siya upon receipt. So kapag naibigay na sa kanya ito, 10 araw na hindi na pwedeng i-extend yung ibibigay sa kanya. At bibigyan din siya ng kopya ng Articles of Impeachment. Ibig sabihin, sasagutin niya yung mga akusasyon na yan. At dun sa sagot niya na yan, after 10 days, ay bibigyan naman ang
0: plus
2: prosecution ng 5 calendar days para tumugon o mag-submit din ng reply dyan, at pagkatapos ay magsiset na ng pre-trial and then upon the schedule na i-schedule ng Senate Impeachment Court ay kailangang magpunta ng personal ang Vice President dito at tumarap sa Senate Impeachment Court, at kasunod din yan ay gagawa din ng schedule yung mga senator judges ng kanilang hearing, kung anong araw, kung anong mula anong oras hanggang anong oras. So yan yung mga isa sa pinal nila.
0: Alright. So malinis dyan yung calendar days. Ibig sabihin, pati Sabado at Linggo kasama.
2: Birthday session days.
3: Oh, Bert, balikan ko lang yung mga komite.
2: Yes.
3: Ano pa lang nangyari dun sa reklamo ni Senator Kiko Pangilinan na yung mga ibababa sana ng mga committee reports, tsaka yung mga kung ano-ano pa mga kailangan na pag-usapan sa plenaryo, na postpone. Ano nang plano dun?
2: Ang mangyayari ay kaya maaga na din silang nag-adjourn ngayon ay mag-uusap yung dating chairman at yung bagong chairman ng mga komite, at kung meron silang for sponsorship, kung meron silang mga dapat na talakayan, i-approve sa second reading o i-amend or i-approve sa third reading, ipa-finalize niyan ng bagong committee chairman at i-endorse ng dating chairman yung mga dokumento din, at kung nasang stage na yung mga panukalang batas at mga resolusyon na pinag-uusapan nila sa committee nila.
3: So yung kung sino yung bago, siya na yung mag-sponsor sa plenaryo?
2: Not unless ay mananatiling bakante at wala pang inihahalal na bagong chairperson doon sa particular committee nila. Because may binibigyan pa rin na nakapangyarihan yung dati na ipagpatuloy kung ano man yung schedule ng committee, not unless may maihalal sila na bagong chairman.
0: Teka, curious nga pala ako. May power ba yung committee dahil sa kanina, karamihan ng mga komite, puro mga acting ba ang tawag sa ganun? Kasi di ba na-question ni dating Senate President Tito Soto, yung power ng Committee on Rules. Kasi referral lahat ng kanina eh, including do yung ano yung sa articles of impeachment eh.
2: Na-refer yon under the leadership of OIC, kumbaga officer in charge lang si Senator Jovel Villanueva, acting majority leader. Pero bukas eh ma-resolve na lahat yon dahil iaharal na nila yung majority floor leader nila talaga.
3: Oo. All kasi right. Sa kanila yun, yung usually, di ba, nasa majority floor, nasa majority leader,
0: yung
3: ang
0: rules,
3: rules at ethics.
2: Tama. Sa majority leader, usually, dahil nasa kanya, automatic yun, kapag majority leader ka, dahil ikaw ang mag-schedule ng mga dapat pag-usapan sa floor,
0: yung rules.
2: Ikaw makikipag-hagel kung ano mga panukalang batas o speech ang uunahin, ikaw ang mag-schedule niyan. Eh automatic ikaw din nga yung magli-lead ng Rules Committee. At doon sa Rules Committee, eh dinidesisyonan dyan. Alin ang uunahin, alin ang medyo i-delay muna natin, alin ang ihuhuli natin, alin ang priority natin. Yun yung power ng majority leader upon, of course, sa agreement ng majority members under at doon sa under ng Rules Committee nila.
0: Alright. Thank you, Robert.
2: Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMF.
0: Maraming salamat, Robert Mano, mula po dyan sa Senado.
3: Ay, ang oras! 10 minuto na lang po bago mag-alas 5 ng hapon. Kuya, kasi kadalasang tinatanong, akala natin kapag nagpalit ng liderato, eh yun na yun. Nagpapalit din kasi yung mga chairman ng komite. At ang masakit nun, kapag nagkaroon ng yung nasa third reading na, yung kung ba, papasa na,
0: yes.
3: Eh paano yun, di ba? Eh magpapalit ng liderato dun sa komite, ng sponsor.
0: Kaya nga nagkaroon kanina ng konting ano eh. Pero, well, sabi nga ni Robert, bukas, eh baka i-resolve ba yung ano. Kasi po karami, puro mga ano eh. Puro mga OIC pa lang.
3: At mahigit isang linggo nang nabalami yung trabaho.
0: Dahil binakante nga lahat ng, ano, na, lahat ng mga pwesto, di ba? Alright. Sige, makipag-ano nga tayo. Makakuha tayo ng ilang mga insights, mga inputs. Kaugnay nung katatapos na pag-convening ng Senate Impeachment Court.
3: So, makasama natin via Zoom ang chairperson po ng House Committee on Public Accounts at miyembro po ng House Committee on Justice at kinatawan po ng Bicol Saro Party List, si Representative Terry Ridon. Magandang hapon po, Kong Terry.
0: Kong Terry, good afternoon.
4: Magandang hapon. Maraming salamat sa pag-imita.
0: So, paano to? Wala na atrasan to, Kong Terry. Officially, nag-convene na kanina at inipinag-utos na ang pagpapadala ng komento sa kampo ni Vice President Sara Duterte. And after 5 days, within which ay yun namang reply mula sa House Committee on Justice, Kong Terry.
4: Tama po yun. Pero una sa lahat, ipapasalamat po tayo sa Senado at sa liderato po ng Senado, particular kay Senate President Alan Peter Cayetano. Doon po sa kanila pong pag-convene ng Senate Impeachment Court ngayon pong araw na ito. So, handa po yung House Prosecution Panel na makapag-alat, una sumagot sa lahat po ng mga processes, direktiba at mga orders po ng Senate Impeachment Court. At handa rin po kami na ilatag po ang ebidensya sa mga susunod pong panahon.
3: Pero kailan po pupunta yung House Prosecution Panel? Kasi if I'm not mistaken, parang ang nasabi, pupunta sana today. Kailan po sila pupunta?
4: Yung po nga pagpunta na po ng House Prosecution Panel, pagka ho, nasa yugto na po tayo ng pre-trial, no? So yan na po yung mangyayari. Kasi at this point, pasahan pa lang po ng mga pleadings, no? Yung pong mula sa Depensa, Vice President, at yung pong sagot ng prosecution panel sa magiging answer po ng pangalawang panggung. So, yung po muna yung yugtong ito po. So, sa pre-trial na po magpupunta yung po ng prosecution panel sa Senate Impeachment Court.
0: Kong Terry, kanina, nagkaroon ng closed door ang House Prosecution Panel and walang pinapasok eh. Even doon sa People Center mismo no? Kaya nag-intay sa labas yung mga ano. Would you care to ano to share yung kung anong mga napag-usapan kanina? Ano ba yan? Preparation na ba yan?
4: Wala naman ho. Ang totoo naman na typically yung confidential naman po talaga yung preparations po ng House Prosecution Panel, no? Unless sabihin po na halimbawa meron po talagang public-facing activity na ginanap, no? Pero kasama na po yung nakaraan po nga pagpupulong doon sa paghahanda na po namin. In fact, in the last couple of days mula po re-election, nung po mga House Prosecutors naghahanda na po kaming lahat, no? Patungkol po dito at nagpipinal din po kami nung pong listahan ng mga magiging private prosecutors at syempre meron na rin pong hatian doon po sa mga iba't ibang mga articles of impeachment na tututukan po ng kanya-kanyang mga public prosecutors.
0: Mga ilan ba yung target ninyo na mga private prosecutors?
4: Wala naman hong pinal na listahan, ano. Ang maibibigay po namin siguro sa mga susunod pong araw, yung pong mga initial na listahan po ng mga private prosecutors na tutulong po sa amin. Wala naman hong limitation kung ilan po yung mga abogado at mga law offices na pwede hong tumulong sa atin pong mga public prosecutors.
0: I understand, may mga tinalaga na rin kayong magiging tagapagsalita ng House panel sa impeachment, Kong Terry.
4: Well, hindi pa ho officially disclosed, no, yung kabuuan po ng listahan noong pong magiging mga tagapagsalita ng House Prosecution Panel. Pero hopefully within this week, banggit na po natin sa publiko ito pong private prosecutors at yung pong mga tagapagsalita po ng Prosecution Panel.
0: Kanina, yung Makabayan Block ay nag-file ng isang resolution calling doon sa pagpapasurrender kay Senator Bato de la Rosa. And isa sa mga nabanggit ni Kabataan Partylist Representative Attorney Reneco na magiging part siya ng House panel diyan sa impeachment kung saan ay isa siya sa magiging tagapagsalita. Can you confirm that, Attorney? Kong?
4: Pati ko po, isa ko siya doon sa mga napipisil, no? Na maging tagapagsalita. I think we have to wait for the formal announcement. Pero magaling naman pong abogada si Congresswoman ko, galing po siya sa UP College of Law. So tingin ko naman po, she's very competent to speak for the House Prosecution Panel in the event that she is announced as one of the spokespersons.
0: Nabanggit niya, Kong Terry, she will represent yung mga kabataan dito sa usapin ng impeachment. Paano bang plano ninyong maglatag ng mga tagapagsalita ng House Prosecution Panel? May mga bawat sector ba ang target ninyo?
4: Ang totoo naman po ay very important po kasi na meron po nga public participation dito po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So very important po na makahikayat po tayo ng malaking bilang ng atin pong mga mamamayan na tunghayan at makilahok dito po sa mga kaganapan pong ito. So I think meron pong ganong mga diin sa iba't ibang mga sektor para maging participative dito po sa kabuuan po ng prosesong ito. Dahil hindi naman po ito tungkol lang po sa mga senador, kongresista at mga matataas pong mga impeachable officials, kundi ito po ay tungkol din mismo sa mga kababayan din po natin.
0: All right, Kong Terry, diyan ka lang saglit at relax ka muna diyan, ha. At meron lang tayong konting hanap buhay.
5: Ay, ang oras! 3 minuto na lang bago mag-alas 5 ng hapon.

0: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Sa house,
2: retrabaho ko bilang Radyo Patrol reporter. Sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko. At the same time, na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisabatas yung bill na ito. Siyempre, may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat PP.
3: Mas matapang pa sa kape ang tunay na barako.
4: Ubusan ito ng lahat.
5: Karangalan lamang ang yaman ng pamilya namin. At kahit na ano pang mangyari,
6: babawiin ko yan.
3: Mabagsik at walang sinasakto.
7: Gusto nila ng bombahan? Bibigyan natin sila ng pinakamalakas na sabog na hindi nila makakalimutan.
3: Kapahan ka na kapag uminit ang kanilang ulo.
8: Sa akin ka pa rin babagsak!
9: Ako ang magsisilbing tinig sa lalamunan ko.
10: Nandito na ang matandang dagang hinihintay.
11: Talagang mainit ang pagsalubong sa akin.
12: Guilty na ako. Pwede mo na ba ako ikulong?
13: Saan?
12: Sa puso mo.
3: Sine Barako. Sa sinemo. Hari ka rito.
14: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
15: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
16: Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapaki-pakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
17: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
18: Tamaan po tayo ng presyo.
19: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
18: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
19: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
18: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
19: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
20: Sa tulong ng tamang health information.
21: Iba't ibang sakit, kung paano ito nabukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagawin.
20: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday morning mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Erbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
22: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
23: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
20: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
24: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat
0: Baka tutok kami sa pagkakabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
1: DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
6: Anong take mo?
13: Oh, balikan natin ulit. Balikan natin si Kong Terry. Si Kong Terry, nandiyan dyan na. Nakatawid na tayo eh, no? Kong Terry, nandiyan ka pa.
24: Hapon.
13: Ayan.
25: Ayun nga, Kong Terry. So ano na po yung mga susunod nating aabangan? Kasi nga po, although in 15 days pa yung susunod na hearing, ano po yung paghahanda naman ng House Prosecution Panel para nga doon sa susunod na pagdinig dyan sa Senado?
24: Well, katulad na binagit ko na kanina, naghahatian na po, ano? Nung po nga iba't ibang mga impeachment articles doon po sa 11 na mga prosecutors po ng House Panel. So, pinaghatian na po yung apat, no? Bribery, unexplained wealth, threats against the president, at confidential funds misuse, no? So, may mga tao na po na talagang dyan po nakafocus doon sa each and every piece of evidence na ipapasa po during trial.
25: Mm-hmm. So mayroong tatlo, apat na kongresista na kasama doon sa prosecution panel kada doon sa isang articles of impeachment.
13: For sure.
25: Ano mga ganun?
24: Well, alam mo, depende rin sa bigat eh. Kasi halimbawa, doon sa threats, hindi naman masyadong marami yung mga piece of evidence doon. So, limitado lang po yung mga prosecution panel na assigned ko doon. Pero for example, doon po sa unexplained wealth, medyo marami hong listahan ng mga dokumento at ebidensya na kailangan po ipresenta. So yan po yung doon po nakadepende basically yung pong hatian nung pong mga nakatoka ng mga prosecutors po.
13: Kong Terry, curious lang ako, no? Yung 10 days na binigay sa kampo ni Vice President Sara Duterte, iintayin nyo lang muna, babasahin nyo muna kung ano yung magiging comment at saka kayo magpupunente ng inyong reply.
24: Tama po. Basically, 5 days from notice, yung pong deadline po namin, from receipt of that particular answer, yung po yung palugit po namin para sumagot po doon po sa answer ng pangalawang pangulo.
25: Pero yung ito pong mga private prosecutors, Kong Terry, ano ba talaga yung magiging trabaho nila? Bakit kailangan may private prosecutors? Ito po ba ay dahil hindi kaya nung 11 na public prosecutors kaya kailangan ng private prosecutors?
24: Well, ang totoo naman, no, syempre, I think mabigat tong kaso ito, no? Hindi naman po ito ordinaryong kaso lamang, kundi ito po ay isa doon sa mga nakatakda ho talaga sa 1987 Constitution na tipo ng mga kaso. So kailangan ho talaga ng malawak, malalim na paghanda dito po sa bagay po na ito. So I think the more help that the public prosecutors can get to present a solid case, very important po yun para sa amin. So yan po yung mga batayan. Bakit ho we are engaging private prosecutors? At hindi naman po ito bago, no? In each and every impeachment trial in the past, meron po mga private prosecutors na in-engage po ang House Prosecution Panels.
13: Mm-hmm. Bagong araw na ito, may mga lumutang na mga chismis, mga marites, na magkakaroon na naman ulit ng kudita o takeover ng leadership ngayon ni APC, di ba? Ni Alan Peter Cayetano. Hindi ho nangyari ito. Ano ba talagang inaasahan nyo rin dapat dyan sa camera?
24: Wala naman ho. Ang totoo naman ho, irrespective of whoever the House leadership naman po it is, handa naman po yung House Prosecution Panel to present its case before the Senate Impeachment Court. No? So, yung bagay po na yan, we leave it to the Senate to make a determination as to who their leadership is. So sila po yung mapagpasya dyan po sa bagay na yan. We are focused on presenting the evidence to the Senate Impeachment Court irrespective of who the leadership is or will be.
13: So somehow, meron kayong kahit konting, ano kung pasasaya mo konti, confidence na magiging maayos yung takbo ng impeachment.
24: Totoo naman, katulad na binigit ko, we have great faith naman po in the neutrality and the objectivity of the senators, judges po natin, na talaga po titingnan po nila yung ebidensya and they will make decisions based on their conscience. So I think that is something that is has been clear to us from the very beginning and going into the trial proper itself.
13: Mm-hmm. Ina-expect nyo na this time magpapakita si Vice President Sara Duterte?
24: Siyempre sa dulo po, siya naman po yung mapagpasya dyan po sa bagay na yan. Kung tingin po niya ay makakatulong po yung kanyang presensya o yung po kanyang pagpunta no, sa impeachment proceedings, siya po yung mapagpasya dyan po sa bagay po naman.
25: Mm, eh maalala ko nga pala kong Terry, kasi kanina, nanumpa na bilang presiding officer si Senate President Alan Peter Cayetano. So kung magkaroon ng shake-up, manunumpa ulit yung bagong Senate President bilang siya naman yung susunod na presiding officer? Ganun po ba yung proseso?
24: Well, I don't want to respond to that kasi syempre, it's a hypothetical situation. Mm-hmm. Pero tama ka, ganyan po yung mangyari. I mean, wala akong magiging epekto po ito doon sa impeachment trial itself. No? Ang magbabago lang po yung pong presiding officer.
25: Kasi nakapanumpa na eh.
13: So, tsaka isa magiging tanong dyan, Sandro. May chance pa kaya na magkaroon ulit ng palitan ng leadership sa habang tumatakbo na yung impeachment?
25: Mm-hmm. Eh, hindi, syempre. Kaya nga. Diba? Ay, nako.
13: For sure, hindi rin masasagot ni Kong Terry.
25: Oo, hindi rin niya masasagot eh.
13: Kong Terry.
24: Wala akong masasabi pa.
25: Ayun na nga. Abangan na lang natin kung ano yung mga susunod na mangyayari kasi nga talagang may 15 days naman. So let's wait and see doon sa 15 days. Pero doon sa 15 days, ano po yung filing na ng mga pleadings? Ano? So ano po yung ibig sabihin noon, Kong Terry, para sa mga nakikinig sa atin? Ano po yung gagawin ng Kamara dyan sa 15 days na yan specifically? At ano yung mga pleadings?
24: Well, naghahanda ho talaga kami, no? So, halos araw-araw po meron na pong mga meeting on each and every article, no? So, marami hong mga paghahanda. Ayoko na lang sabihin yung mga iba pang mga particular na paghahanda, no? We don't want to telegraph naman po the entirety of our plans. Pero, syempre, we would want to be able to present it in the best manner that we can and to convince the senators, judges na meron po talagang clear basis kung bakit po tayo umabot sa puntong ito. But I think the most important point, syempre, I think naiiksihan yung mga tao dun sa naging proseso po ngayong araw na ito. Pero momentous po yung occasion po na ito. Eh, kasi we had never reached this point ever in the two impeachment proceedings that we had seen in the last 2 years. Hindi po ito umabot sa ordering of summons and asking for an answer and a reply from both parties. No? So, malaking bagay po ito. Kaya talaga nagpapasalamat po kami sa Senado na umabot po tayo sa puntong ito ngayong araw po na.
13: So, yung pong 10 days sa kampo ni BP Sara plus 5 days sa House Prosecution Panel, regardless ng kung anong laman o mga argumento na nakalaman doon sa mga comment at saka doon sa mga reply, once submitted na yung both na ito, dire-diretso na yan ang impeachment.
24: At tutuloy po muna sa pre-trial, no? So
13: okay.
24: May hiwalay pong bahagi yan. So mag-usap po dyan kung meron bang mga ebidensya na nag-agree po tayo na dapat okay na yung ebidensya na yan, hindi na kailangan pagdebatihan. Or meron mga ebidensya na kailangan pa rin hong pagdibatihan during the course of trial. No? So yan po yung mga ilan sa halimbawa ng mga bahagi na lalamanin po ng pre-trial po sa impeachment po natin.
13: So hindi pag-uusapan dito kung merong magmo-motion to dismiss?
25: Mm-hmm.
24: I don't think mapag-uusapan po yan sa punto pong yan pa. No? So we will see po as we go along. Pero yung pong proseso na inilatag kanina, sagutan ng pleadings tapos pre-trial. So, yan po yung focus po muna namin aatis po.
25: Mm-hmm. Yung box po ng BIR, kailan ito turn over sa Senado?
13: Sa ano na siguro? Sa actual
25: sa,
13: yan?
25: Sa actual hearing na siguro na, yan? Sa hearing na ba yun, Kong Terry?
24: Ano, formally turned over na po yan sa Senado. Mm-hmm. Nabanggit nga po yan kanina. I think during the trial proper po, magkakaroon ng, I think, yung pong request to unseal yung pong BIR documents.
25: So ibig sabihin, nung nagkakagulo sa Senado noon, nung itinurn over yung articles of impeachment, kasama yung BIR box?
24: Tama po yun. Nakasama po yan doon sa mga submissions po ng House sa Senado.
13: Pero yung pagbubukas nitong box, mahiwagang box na ito, matatagal-tagal lang pa ito, ang iintay natin na Kong Terry.
24: Well, nasa trial proper na ho yan, no? So magpapasya rin naman ho yung prosecution panel kung relevant pa ba na ipa-unseal, no? So we will resolve that as soon as we get to that point.
25: All right. Sige, maraming salamat, Kong Terry.
13: Kong Terry, thank you. Maraming salamat po sa inyo.
24: Maraming salamat. Magandang hapon.
13: Si Congressman Terry Ridon ng Bicol Saro Party List at miyembro din siyempre ng House Committee on Justice.
25: Imagine mo, kuyang. Huwag na mag-time check. Imaginin mo, nung nagkakagulo pala ng Wednesday, nandun din yung ebidensya sa impeachment.
13: Kasama nga na eh.
25: Doon sa pushcart, diba?
13: Kare-kare nga doon sa pushcart yung ano, diba? Yung timbo nung mga tawag
25: dito. Mga papel. Kopya ng articles of impeachment.
13: Nandun doon sa likod.
25: Kita mo, natapos ikaw yung unang nag-warning shot. Eh kung may nangyari doon sa mga ebidensya.
13: Hindi, tsaka nakapagtataka. Pag dumarte, pinag-uusapan yung warning shot na yun, ako hindi ko makompret kung bakit kinakailangan ka mag-warning shot sa isang...
25: Kapwa mo ahensya ng gobyerno.
13: Hindi lang kapwa mo ahensya na merong official na ano, na function ng gabing yun. Diba? At tsaka parang gusto mong palabas eh, mas mataas ka pa sa NBI.
25: Ayan, kaya deserve. Tama yung decision ng ombudsman. No, tama yan.
13: Alright.
25: Oy, ang oras! 13 minuto makalipas ang 5 ng hapon.
2: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
4: Yung bang ibig sabihin din ito kasi yun ang sinasabi ng kabilang pati.
2: Ang naniniligan para sa katotohanan.
5: Nakaupo lang doon sa Senado pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
2: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
6: Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
7: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito, pinalabas tayo agad para mag-cover ng baha. Tumatak yun sa akin, hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pagbo-broadcast, para sa akin isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
8: Walang kalma-kalma!
26: Lahat ng tao! Huwag tatayo!
8: Sa kanilang angas, hindi ka na makakaalma!
27: Tawad mo ko!
28: Pagtatanggol ko kayo.
8: Bumibuelo ka pa lang. Kamauna nila ang sasalubong sa'yo.
28: Pasensya ka na. Mas mabilis ako eh.
29: Yeah! Giling mo! Giling! Pinapili po kami!
30: Ayun oh!
8: Sine kamao! Sa sine mo, hari ka rito!
31: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpataginit sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at walis. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. kaya rin itong tatumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
3: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang radio patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga taga.
9: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
10: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
9: Sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: DZMM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-accident, nakikita ka agad ng mga tao. Sa ibang balita ka agad.
9: DM, anong take mo sa DZMM?
13: Nagbabalik po ang ATM. Anong take mo? Sige, tuloy-tuloy na natin ang usapang impeachment. Total, nagsimula na eh. Sinimulan na eh.
25: At malayo na sa Lunes natin last week, ha?
13: Medyo madugo yun. Yun yung najinggil lang ako ng konti. Manasan ni President.
25: At saka yung Mayna Wrestling. Pero track and field pala.
13: Dapat imbisigan niya Senado. Imbisigan ng Senado yung ano.
25: Bakit merong ano?
13: Yung nag-construct ng building na yan. Bakit nakakadulas yung hintanan dyan? Nasa linya naman natin si Attorney Jennifer Arlyn Reyes, constitutional law book author at isang law professor. Attorney Jennifer, magandang hapon po.
25: Magandang hapon po.
12: Hi, magandang umaga sa inyong mga tagapakinig.
25: Mm-hmm. Kamusta po, ma'am, itong mga nangyayari, no? Dahil nga kayo isang author ng mga constitutional books at isa rin pong law professor. Ito pong nangyayaring mga eksena sa Senado at yung eventually pagsala nga ulit ng impeachment complaint dyan sa Senado. Ano pong take nyo dun?
12: Well, dahil nag-convene na, no, ang Senate as impeachment court, kailangan ay sundin nila ang mandato ng saligang batas. Ngayon ay nanumpa na sila. Napanood ko kanina lamang na nanumpa na sila ng tinatawag na oath of political neutrality. So dapat ay gampanan nila ito. Talagang isa puso ng mga senador natin ang kanilang tungkulin. Wala dapat bias at dapat ay ebidensya ang kanilang isaalang-alang sa pagdedesisyon sa trial na ito.
25: Mm-hmm. Dati po si dating Senate President Chis Escudero, may paalala doon sa kanyang mga kapwa senador noong 19th Congress na ay maghinay-hinay kayo sa pagbibigay ninyo ng mga interview at sa pagsasalita nyo sa social media at kung saan-saan pa dahil maaring mabigyan ng kulay at mabatid na ng publiko kung ano yung magiging boto mo pagdating sa kung conviction ba or whatever dyan sa impeachment, sa tingin nyo dapat din magbigay ng ganong paalala si bagong Senate President Alan Peter Cayetano?
12: Yes, it's high time na magbigay din ang bagong Senate President na si Cayetano ng paalala, lalo na hindi naman lingid sa kaalaman natin, di ba? Some senators are bluntly and explicitly stating that they are against the impeachment of Vice President Sara Duterte. So kung gusto ni Senate President Cayetano na patunayan sa mga detractors ng bagong mayorya ng Senado na magiging fair sila, paalalahanan niya yung mga alam naman nating kaalyado ng mga Duterte na maghinay-hinay sa mga sinasabi because they are no longer merely senators now. They are senator judges of the impeachment trial. So tama yan, dapat magpaalala si Cayetano sa kanyang mga kasamahan.
13: Attorney, bago po itong araw na ito na officially nag-convene ng Senate Impeachment Court, last week, masyado naging madugo ang mga eksena diyan ho sa diyan ho sa Senado, di ba? May nada pa, merong nagpaputok ng baril, may nang agaw ng upuan, ika nga sabi ng iba. Lumalabas kasi na yung fear na harangin itong impeachment against the Vice President nandoon. Pero nung maupo si yung bagong Senate President Alan Peter Cayetano, sabi niya walang kinalaman ng impeachment dito sa pagpapalit ng leadership ng Senado, at ngayon base doon sa kanyang pinangako iko-convene nila ang impeachment court, at nangyari na nga ho ngayon. Makakahinga na ba ng maluwag yung mga may agam-agam na posibleng mabaliwala yung impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte?
12: Hindi pa tayo dapat maging kampante, no? Mm-hmm. As a country. Lagi naming sinasabi na sincerity is subject to proof. Mm-hmm. Maaaring nag-convene sila today, right? Natupad niya yung sinabi niya na the impeachment trial shall convene today. Pero dapat malaman ng mga kababayan po natin, no, na ang kanilang akto ng pagko-convene as an impeachment trial, iba pa yan sa mismong paglilitis, mm-hmm, or dun sa trial. So, nag-convene nga sila ngayon. What if it will take 5 or 6 months naman, di ba? Before they resume or before they proceed with a trial proper. So, hindi pa tayo makakahinga ng maluwag. Yung mga kababayan natin, tayong lahat, dapat maging mapagmatyag pa rin tayo. We should be vigilant in holding these senator judges accountable in a sense that kailangan ay alam nila na nanonood sa kanila ang mga Pilipino para ituloy nila within a reasonable time ang paglilitis. Hindi ko na pwedeng sabihin forthwith eh, kasi ang sabi ng Korte Suprema, ang ibig sabihin daw ng forthwith ay within a reasonable time. So, within a reasonable time. Huwag namang unjustified delay.
13: Ang sabi nga ho ng marami, wala na ngayong question kung magko-convene ang impeachment court o hindi. No? Di ba? Kung talagang uusad yan. Ang magiging tanong ngayon, yung manner ng conviction.
12: That's correct.
13: Paano natin dapat tingnan ito, attorney?
12: Yes, dahil po ang bawat senador, no, ay huwes dito sa impeachment trial na ito. That is why the impeachment trial is a sui generis proceeding. It is a class of its own. It is a legal, it is constitutional, but it is also a political proceeding. So may kalayaan ang bawat isa sa ating mga senador na mag-receive at mag-appreciate ng ebidensya. Ngayon, dapat nating abangan sa bawat senador na ito kung talaga bang yung kanilang boto in the end ay nakabase sa ebidensya. For example, ang isang senador, despite the overwhelming evidence to convict VP Duterte, inacquit niya. So that doesn't make any sense, right? On the other hand, kung wala naman pala talagang ebidensya against VP Duterte, pero ang isang senador ay kinonvict pa rin si VP Sara, that is also unfair.

0: are acquittal.
1: Mm-hmm. Hey, speaking of political color, paano tayo makasisiguro mm-hmm. na yung kanilang pinanumpaan mm-hmm. na sila'y magiging patas, magiging fair sa kanilang judgment, eh makikita natin dun sa manner ng kanilang judgment dahil hindi pa rin natin pwede isang tabi yung alliances eh.
2: Yes.
1: Yung mga political ano nila,
2: di ba?
1: Yung kulay nila sa politika eh.
2: Attorney Reyes, isama ko na rin. Ito lang, ngayon lang, ang mismong DOJ ay nagrekomendang kasuhan ng plunder itong isa sa mga nakaupong senator
1: yes.
2: judge,
1: mm.
2: si Senator Jinggoy Estrada. Eh, paano po yun? Hindi po ba ito makakaapekto din dun sa kanilang pagpapasya?
0: Well, that is a different matter, no? If you are pertaining to Senator Jinggoy Estrada, a senator judge, he must not take that personally. He must realize na ibang usapan yon. Itong kasong nire-recommenda sa kanya before the DOJ is a different matter at yun ay may kinalaman sa kanyang mga aksyon di umano nung nakaraan. As an impeachment judge, or as a senator judge, iba naman ang kanyang trabaho at hindi naman siya ang nasasakdal dito. Isang impeachable official, specifically Vice President Duterte. Doon sa tanong po ninyo, no, na paano tayo makakasiguro na magiging fair itong ating mga senador sa kanilang pagpapasya, unfortunately, as to their personal decisions, hindi natin sila mako-control, right? Because binigyan sila ng saligang batas ng karapatan. Mm. Yun yung importansya ngayon ng legitimate criticism nating lahat, lalo na kayo, yung mga members of the press, members of the media. Criticism of a public official is imperative or necessary as long as it is in a legitimate manner, right? Kung lawful naman ang pagki-criticize at in relation sa kanilang mga functions, yun lamang ang pwede nating gawin para makonsensya. Kung meron na, kung merong konsensya, ang iba nating senator judges.
1: Malaman yung tawa mo, attorney, eh, no? Kaya parang meron kang gustong i-imply eh o ipahiwatig eh, ayaw mo na sabihin eh.
2: Pero yun nga, attorney.
0: Sinyo ba? Sabihin ko.
2: Pero yun nga, attorney, yung credibility kasi, syempre, nung pagpataw nila, pagbaba nila ng judgment, paano yun?
1: No, kasi diba? paano mo hahatulan tong oy, ginawa mo to. Mm. Samantalang ikaw
2: may plunder charges.
1: May ginawa ka rin similar dun sa hinahatulan mo.
0: Well, that is a different matter, no? Kasi kung criminal charges ang fina-file sa isang senador na tinutukoy ninyo, ang kailangan doon ay proof beyond reasonable doubt. Eh. Dito sa kaso ni VP Duterte, binibigyan ng kalayaan ng bawat senator na mag-decide sa kung anong gusto niyang quantum of evidence or standard ng pruweba. So it's a different matter. Hindi sila conflicting, actually. Hindi sila conflicting. And at the same time, hindi pa naman convicted itong senator na fafilan pa lamang nga ng kaso.
1: Yes.
0: So, of course, he is presumed innocent until proven guilty and may kapasidad pa rin siyang maging senator judge sa impeachment trial na ito.
1: Pero, attorney, ang pinagkaiba lang nila, itong si Jinggoy, yung kaso ni Jinggoy, direkta pwede siyang kasuhan na again. Sasampahan ng kaso, di ba? Ang naging pagkakaiba ng BP is impeachable official siya. So kinakailangan mo muna siyang i-impeach bago mo siya masampahan ng kaso. Di ba? Ganun lang naman ang difference eh. Pero sa bandang dulo, halos parehas sila lang pinag-uusapan.
0: Pero klaruhin natin, no? Ang Vice President, wala siyang immunity na gaya ng presidente. Presidente lamang ang may presidential immunity from all kinds of suit during his or her incumbency. So pwede pa rin namang kasuhan si VP Duterte. I believe there are already several cases being filed against her before the ombudsman. Iba kasi ang pinapataw na kaparusahan ng impeachment at ng mga criminal action. Sa impeachment po kasi, kapag ang isang impeachable official ay na-convict, ang kaparusahan sa impeachment ay removal from office.

0: Marcos, meaning matatanggal siyang vice presidente, and perpetual absolute disqualification.
1: All right, ako. Marami pa sa amin kaming makikichismis sana kami pa sa inyo, pero kinakapustahan na oras, attorney. Maraming salamat po sa inyo, ha.
2: Maraming salamat
0: po. Din. Ingat kayo.
1: Si Attorney Jennifer Arlyn Reyes, constitutional law book author at isang law professor.
3: DM. Anong take mo? Ito ang programang gigising ng inyong hapon. Bawal ang ghosting.
4: Lahat.
5: Kabanding.
3: Kasama si Tony Velasquez. Issue spotted.

0: makikita mo naman, ha? May reenactment tayo dito, partner. Ako na ang nag-reenactment. Ha? Sige, sige, sige, sige, sige. We are under attack! Galing, Gribo, yung reenactment, partner.
1: Gusto ko yung pagsigaw nun, sila lang yung sumigaw.
0: Ah, sila.
1: Sumigaw na iba.
0: So mga kapamilya, kung kanina pa po kayo nakatutok, no, mula po ka, nagsimula yung press briefing ni Police General, PNP Chief, Jose Melencio Nartates Jr., ni DIRG Secretary John Vic Rimulya, pinakita po nila, no, kanina, yung pong mga CCTV footage.
1: Ay, ito na yung
0: nagaling ng side ng GSIS.
1: Oh, the GSIS.
0: Side ng Senado.
1: Mm-hmm.
0: At may ilang pong mga media footage na ibinigay din na nakuha nila. Para po ipagtahi-tahi yung pong sequence ng mga pangyayari. Ika nga, timeline, no? Ng mga pangyayari dun sa nangyaring ang tawag po ni Secretary John Vic Rimulya, gun-related incident. Binigyan pa ng title, eh.
1: Oo.
0: Gun-related incident.
1: Ay,
0: pero sa Pilipino,
1: yung
0: putukan lang. Kaya na-excite yung iba dahil sabi nila, uy, may putukan. Ay, grabe. Ganun. So, gun-related incident at the Senate, yun po ang title ng kanilang investigasyon.
1: Mm-hmm.
0: At tiningnan nga nila yung oras in between. Anong oras ba yan? Basta mga around 7:46, thereabouts, p.m. onwards, no? Dahil yun yung oras na supposed to be nagkaroon nga ng encuentro between yung Senate Sergeant at Arms sa pangunguna. Sa pangunguna ni retired Police General Mau Aplasca, yung mga tauhan niya, at yung daw mga ahente ng NBI.
1: Mm-hmm.
0: Pero kanina, no, dahil nga po dun sa pagpresenta ng footage kanina, tila, at ito yung parang impression din, no? If you watch the video, kung napanood niyo po kanina yung dun sa press briefing, walang mga NBI na nasa Senate premises, no? Puro mga nasa sideline sila ng GSIS.
1: So talagang yung sinabi nila noon ng NBI na nandun lang kami sa GSIS.
0: Napatunayan
1: yun. Okay.
0: And yung binabarena na narinig po ng media, yung sound daw na may drilling, dun sa side ng Senate naman, may video dun, kuha ata ito ng media partner.
1: Mm-hmm.
0: Side ng GSIS pala.
1: May napanood ako media taken.
0: Yeah, yeah.
1: GSIS,
0: yes.
1: Sa kabilang ano.
0: So, ang ginagawa, yung palang mga pinto na nagko-connect ng GSIS side to the Senate side.
1: Oo.
0: Parang nire-enforce nga, yun ang term na ginamit, no? Para hindi mabuksan. Nakalock na siya to begin with.
1: Oo.
0: Pero nire-enforce para hindi mapuwersang buksan.
1: Oo.
0: Anong dahilan? Para lang walang makadaan from the Senate side palabas ng GSIS side.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Oh, we can assume. Sino ba ang pinipigilan nilang makadaan doon?
1: Mm-hmm.
0: Assume na lang. Sino ba ang hindi dapat makatakas?
1: Mm-hmm.
0: Okay. Yung importante dito, mga kapamilya, yung pinakitang timeline dun sa oras na supposed to being the Senate is under attack.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Dahil dun sa video na lumabas from the Senate side, kitang-kita na nagsuot na ng mga bulletproof vest, may sukbit na ng mga habang armas, yung mga Marines na nasa Senate side, at mga tauhan ng Senate Sergeant at Arms na pinangunahan nga ni retired General Mau Aplasca. Siya yung may bit-bit partner na high-powered firearm. In-identify pa ni DILG Secretary John Vic Rimulya kung anong uri ng baril yun.
1: Ano daw?
0: Sorry, hindi naman ako gun enthusiast, partner, but he called it a Scorpion, Scorpion S55 or something.
1: Oo.
0: Tinignan ko nga, ginugel ko, sabi ko, ano pala ito? Carbine, no? Na semi-automatic carbine. Pero high-powered
1: rifle talaga.
0: Yes, yes. Siya ang may dala-dala, partner. As in, hawak ako niya, nakaangat na ganun. So, kumbaga, siya yung ready na magpaputok.
1: Yes.
0: Karang kumbaga sa pelikula, mga kapamilya, ganito. So, eksena. Senate side. Na ganun na, nag-armas na yung mga Senate Sergeant at Arms,
1: gear
0: Marines.
1: Gear up na sila.
0: Merong nakalagay ito, sabi ni Secretary John Vic Rimulya, lock and load. So, parang isibig sabihin nun.
1: Wait, may nakalagay talaga na lock and load?
0: Yung nilagyan nila ng ano, ng parang tawag dito, title.
1: Oo.
0: Dahil narinig nga na sinabi ni Mau Aplasca, lock and load. Meaning to say, kinasahan mo na ng baril yung mga tao, pinakasan mo na yung baril, at ready ka na magpaputok. Okay. Balik tayo sa GSIS side. Nandun sa may parang hardin, outside garden.
1: Mm-hmm.
0: May isang tao dun na makikita sa camera Naka-jacket. You were visibly identified as NBI.
1: Okay.
0: Okay, yung laki ng letra eh. Nakakatawa kasi. He was trying to block yung parang hagdan na pababa nung parang veranda. No? Dalawang monoblock chairs ang nilagay niya pangharang doon sa parang hagdan. So ang sabi ko nga, ang tawag doon ay monoblockade.
1: Dalawa.
0: Monoblockade yun. Dahil yung monoblock. Hinarang. So monoblockade. Okay. Sabi daw, bumukas yung pinto from the Senate side. Mm-hmm. So si Aplasca ang nagbukas. So pinapakita rin sa video ito. Tinanong siya, sino ka? Sagot nung isa, NBI po. Saka sa pinaputukan, partner.
1: Teka, eto ba yung driver?
0: Hindi pa.
1: No.
0: Hindi ito
1: yung sinabi nila na, di ba, humarap kahapon, ay kanina madaling araw?
0: Hindi, iba to. So sabi, NBI. Saka sa pinaputukan, partner.
1: Ed, monoblock na nga lang hawak niya.
0: Takbo siya. Nakikita sa video, tago siya sa likod ng mga yung malalaking aircon, di ba? Ng split type, malalaki. Tapos, sunod-sunod yung makikita mo, parang usok na lumalabas sa gilid ng screen. Yun yung pinapaputukan siya nung Senator ni Dart. Tapos makikita mo, dun sa side na nagtago, nagpaputok ng tatlong beses dahil makikita mo umilaw yung barrel eh. So, sino una nagpaputok? Obviously, inamin na nga. Plasga. So, yung isa-isang NBI doon, yun ba ang sinasabi mong umatake?
1: Oo.
0: Tumakbo nga palayo eh.
1: Tama.
0: Hindi naman sila lumusob.
1: Tama.
0: Ngayon, partner, meron daw mga na-recover na at least 27 or 24 na basyo ng bala. Hindi daw nila matrace kung kaninong baril ang galing yun. Dahil tatlong baril pa lang daw yung sinusurrender sa PNP. May isang baril na hindi daw nila makuha pa. So, malamang sa malamang, your guess is as good as mine, kaninong baril yun. Anyway. So, mga kapamilya, alamin natin, dahil nakatutok po dun sa briefing kanina sa Malacanang, ating Radio Patrol, ano na ang katapusan nito, di ba? Dahil lumabas doon sa timeline. Ito yung pangyayari, siguro naman. You see for your own eyes, you judge for your own eyes, ano po yung naging sequence ng events, sino yung mga parang characters involved, at ano yung intention ng mga characters involved dun sa mga pangyayaring ipinakita sa CCTV. Alamin po natin, mula po sa ating Radio Patrol, si Steve Ra. Steve!
2: Yes, Tony at Rica, matapos nga yung anim na araw na investigasyon, nanindigan nga no, si Department of the Interior and Local Government Secretary John Victrimulya na walang naganap na pag-atake sa Senado kaugnay ng gun-related incident itong May 13. Ayon nga kay Remulya, base sa ebidensya na nakita, walang assault o tangkang pag-atake laban sa Senado batay sa mga nakalap na ebidensya. Sa press briefing nga dito kanina sa Malacanang, isa-isang nilatag ni PNP Chief Melen Sinartares Jr. ang naging daloy ng insidente kabilang yung timeline mula sa huling pagkakita kay Senator Ronald Bato de Rosa hanggang sa magpaputok sa loob ng compound ng Senado at pagkalis umano ng Senador badang alas 12:30 ng madaling araw. Ayon pa sa kanina, pasado alas 6 ng gabi nang dumating yung 29 agents ng National Bureau of Investigation sa GSIS main building na inescortan pa yan ng GSIS security personnel. Nilinaw ni Remulya na walang suot at tactical gear mga operatiba ng NBI nang dumating sa lugar. Samantala, sinabi rin ni Narratatis kanina na ilang minuto bago marinig ang putok ng baril ay may isinagawang drill sa lugar. Ipinilawanag naman ni Remulya na may nakadakdang maintenance sa lahat ng entrances ng GSIS na konektado yun sa Senado at batid umano. No? Alam umano ito ng management ng Senado mula pa noong umaga. Sabi ni Remulya, hindi raw gulatan na nangyaring papunta ng mga tauhan ng NBI sa GSIS nung nagkaroon ng putukan sa Senado. Base rin sa presentasyon kanina, pagsapit ng alas 7:44 ng gabi, nagbigay na ng direktiba si Office of the Senate Sergeant-at-Arms Head, Retired Police Major General Mau Aplasca para maganda ang Marine Security, PNP at USA Security Personnel at nagbigay pa ito ng lock and load order sa harapayan ng media. Bandang alas 7:46 naman hanggang alas 7:47 ng gabi, sinabi ni Remulya na base rin sa pahayag ni Aplasca ay nagtanong ito kung sino yung nasa labas. At nang sumagot umano mga taga-NBI ay andun na, no? Naroon na doon na umano nagpaputok ng baril si Aplasca. Ayon kay Narratatis, kabuuang 44 fired cartridges ang narecover sa ng SOCO. Kabilang dyan yung ilang 5.56 caliber cartridges na nakuha sa veranda ng Senado. Matay rin Tony sa ballistic examination, lumabas na apat lamang na baril ang pinagmulan ng lahat ng bala. Kaya apat din ang tinukoy na shooters. Ipinakita rin sa CCTV footage kung paano umano nagpaputok si Aplasca matapos patayin ng mga ilaw sa Senado at emergency lights na lamang ang gumagana. Nilino rin ni Chief Narratatis na walang bala na nanggaling mula sa labas, papasok ng gusali ng Senado. Lahat anya ng putok ay nagmula sa loob ng Senado patungo sa labas. Wala rin naman nagpaputok mula sa hanay ng Philippine Marines. Sinabi rin ni Remulla na nakita sa CCTV ang paggalis ng isang sasakyan na umunoy pagmamayari ni Senator Robin Padilla mula yan sa Senado bandang alas 12:30 na madaling araw na sinasabing sakay dyan si Senator Pato de la Rosa. Nilinaw rin ang kalihim na bagamat iginit ng NBI ni NBI no Director Melvin Batibag na walang NBI personal sa loob ng Senado, yung mga ahente ay nasa GSIS compound alinsunod dyan sa hiling ni GSIS President Vic Veloso para bantayan nga yung bilyong pisong artwork sa gusali dahil sa posibilidad no ng kilos protesta o yung people power. Nagdagpan ni Remulla, may presumed coordination na tinatawag umano sa pagitan ng USA at NBI bago nga magtungo yung mga tao ng GSIS dahil kapwa law enforcement agencies ang mga ito. Sa ngayon, kanina bago natapos yung press briefing dito sa Malacanang, formal lang sinumite ng PNP sa Department of Justice ang lahat ng ebidensya kaugnay ng insidente sa Senado. Binigyan din naman ni Justice Secretary Frederick Vida na very compelling yung mga ebidensya na makatutulong sa pagresolba sa insidente, pero hindi pa maaaring magbigay ng final na konklusyon hanggat hindi natatapos yung pagsusuri ng panel of prosecutors.
0: Yeah.
2: Sorry.
0: Steve, alam mo, last week pa in-announce ni DOJ Secretary Frederick Vida, di ba, na magbubuo ng special panel of prosecutors. Sa ngayon ba, inihayag na kung sino ang magiging pinuno nito at ilan ang miyembro ng special panel?
2: Alam mo, Tony, last week pa din natin inihintayan. Ang tanging sinagot lang sa atin, pinakalitas, no, maglalabas nga ng Department of Secular para malaman kung sino yung head at yung bubong miyembro ng panel na yan na para maimbestigahan ngayon ang nangyari sa Senado.
0: So ngayon, itong mga inabot na detalye, no, na impormasyon ni General Natates kay Secretary Vida, ito yung malamang sa malamang na gagamitin din ng DOJ Special Panel of Prosecutors para makabuo ng siguro conclusion, no, kung sino ang maaring managot para doon sa gulo na nahasik doon sa Senado last week.
2: Kasi yung tanong namin kanina, sino ba yung dapat managot? Number one yan. Para malaman kung sino may pakanan ng shooting incident sa Senado. Pero ang sabi niya, sabi ni Secretary Vida, aalamin niya ng panel of prosecutors. May mga alam na sila, alam na siya, pero hindi niya pinapungunahan yung panel. At siyempre, going yung investigation, maglalabas yan ng subpoena, itutuloy yan sa preliminary investigation at pag-submit ng mga counter-affidavits. Medyo matagal pa itong pangyayari bago maglabas ng resolusyon at kasuhan sa korte.
1: Steve, may mga hinihintay pa ba silang mga ebidensya na maaari pang isumit sa kanila?
2: Actually, sinabi ni PNP Chief Narcates kanina, no, na hindi sumipot itong si Aplasca nung ipatawag ng pagdinig ng CIADG. Pero sinabi naman ni Narcates na muli nila itong iimbitahan para makapagpaliwanag ng kanyang side at matukoy yung mga kaugnayan pa, no, na mga na-recover na basyo ng bala.
0: Tapos dyan sa press briefing sa Malacanang, wala rin bang binigay na reaksyon, di ba, dun sa patuloy na pagtanggi ng Senado na ipasuspend o isailalim sa preventive suspension si Senate Sergeant at Arms Aplasca?
2: Oo, sa ngayon, Tony, hindi yan natanong kanina dahil limitado lang yung tanong na ibinigay ng media. Pero yun nga, ang wala rin dyan pahayag yung Malacanang.
0: Maraming ano dyan, maraming nananawagan na nga na dapat huwag nang hintayin na matapos yung investigasyon ng DOJ dahil malino na nga na pinaputukan mo yung NBI agent when that is a person in authority. Diba? He is visibly identifiable as a person who of a law enforcement agency. Tapos papuputukan mo. That makes you a criminal. Diba?
2: Pero yun nga, sa Justice Secretary na mismo nang galing, yung word na very compelling, kumpletong ebidensya at malaki yung matutulong ng mga sinumite ng PNP. Pero legal terms, kailangan intayin talaga yung desisyon ng panel of prosecutors tungkol dyan.
0: Ito ang problema, Steve, tsaka partner. Hindi ngingiti-ngiti si Secretary Vida, di ba, habang nagsasalita dyan sa briefing sa Malacanang. Kaya ba siya nangingiti? Dahil alam niya yung rumor na papalitan na siya?
2: Sinagot niya na yan nung last Friday. Sabi niya, hindi niya kilala kung sino man yung Tweety Bird na sinasabi. Sabi niya, tuloy ang kanyang trabaho.
0: Alam mo, ang sagot ko lang dyan, Steve, saka partner, yung bagong papalit na kung sakali man kay Secretary Vida, pag nakaharap na niya si General Aplasca, sasabihin niya, Ah, ikaw ba si General Laplasca? Ikaw, ikaw talaga?
2: Parang kilala ko yan.
0: Kilala mo ba yun? Ay, grabe, Steve, ha?
2: Narinig ko na yan.
0: Ikaw talaga? Ay, grabe. Oh. May tanong ka ba kay Steve, partner?
1: Okay na ako. Babalikan ko itong nangyari kanina, partner, surely, para surely mapanood ko rin lahat ng videos mo na yan.
0: Papanoorin natin maya-maya. Siyempre, uulitin natin yun sa ating balita sa TV Patrol din. Steve, maraming salamat.
1: Salamat, Steve.
0: Radio Patrol, Steve Raz. Oh, here, partner. So, anyway, kaya kung babalikan nga po natin yung video ng mga kapamilya, parang ang hirap itanggi, no?
1: Oh.
0: I mean, the video speaks for itself. Unless, of course, by some twisted reasoning, again, which we can expect, eh, sasabihin na naman ng mga taong involved na, ay, AI yan.
1: Uh-huh.
0: manipulated video yan. Splice mali.
1: Splice na naman. To fit the narrative na naman.
0: Para lang pinilit yung ipakita na kami una nagpaputok. Pero hindi totoo yan. Biro mo, talagang... ewan ko lang mga kapamilya. No? Yung parang sinasabi nga na it's an insult to your intelligence already, di ba?
1: Mm-hmm.
0: I mean, kung tayo normal na tao lamang, at malinaw naman ang ating pag-iisip at pag-unawa, kung yung ano yung nakita mo, eh, tanggapin mo na yun ang nangyari. Pero ilulusot mo pa ba na parang, hindi. Ano yan? Manipulated. That is a manipulated video. We were really under attack! Ganun, pipilitin pa. And now, let me quote from the Bible.
1: Ang sama mo dun sa part na yun.
0: Yes, ganun klase, mga kapamilya.
1: Pinag-usapan ba, partner? Kasi ito parang ang narinig ko na ito, yung tail end na lang nung press.
0: Really, okay.
1: Parang nadaanan na-mention yung sasakyan ni Senator Robin Wood.
0: Kung ano daw yung nakita sa CCTV na lumabas sa sasakyan.
1: Oo.
0: Around 2:30 in the morning, partner.
1: Oo.
0: Or about 6 hours nga after yung putukan.
1: Oo.
0: So, obviously, the vehicle was registered ata to Senator Robin Padilla.
1: Pero hindi nila identified sino nakasakay, sino ang nag-drive, ganun, no?
0: Because nobody inspected inside the vehicle.
1: Oh,
0: you know what I mean?
1: Oh, oh.
0: Siyempre. So,
1: pero,
0: ayan, mga kapatid.
1: Diba, meron silang directive, no, na
0: to check all the
1: visual
0: vehicles.
1: Inspection,
0: yes,
1: di ba?
0: Yes.
1: Kaya nga, yun ang ano nung umaga, na iisa-isahin pala nila. Lahat ng pumapasok,
0: so,
1: lahat ng lumalabas.
0: Oh. Anyway, so... sabi ko nga kanina, alam mo, partner.
1: And sorry, where does the... Sorry, naputol ko na. Kasi may nagpa-press con kanina eh, yung hinuli nila, na sinasabing driver ng NBI na hinuli, na nag-positive sa paraffin test.
0: Kahapon yun.
1: Yun nga yung sa interview to ni si Acetson eh. Sinabi nga niya, di ko alam bakit ako nag-positive sa paraffin test, wala naman akong hinawakan.
0: Kaya, so
1: where does he fit? Where does he fit in the picture dito sa
0: kasi nga, dinampot siya, supposed to be, na bumalik kasi siya eh.
1: Oo nga.
0: Doon sa...
1: motor show daw.
0: Doon sa lugar. Dahil inutusan lang ata siya ng agent na naiwan ko yung clutch bag ko or whatever. Balikan mo. Yun yung tama-tama na pagbalik niya doon. Tsaka siya dinampot.
1: Oo.
0: Eh, driver lang naman siya. Ngayon, bakit siya tinest for paraffin, for nitrate?
1: Mm-hmm.
0: Supposedly, indikasyon niya na humawak siya ng baril. Pero, hindi naman siya nagpaputok at wala naman siyang baril.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, ang tanong is, how do you get nitrates on your hands kung hindi ka naman nagpaputok? Meron daw ibang way, partner. Baka you just handle the bag.
1: Mm-hmm.
0: Because yung bag ng NBI agent, baka yun ay punong-puno ng nitrate.
1: Oh.
0: O humawa ka lang ng bala.
1: Oh.
0: Whatever, di ba? Maalagyan na yung kamay mo.
1: Oh.
0: But it doesn't mean that you fired the weapon.
1: Mm-hmm.
0: So, nandun pa rin yung parang, anong tawag dun? Confusion, di ba? Kung bakit nga itong isang taong ito ang napagdiskitaan.
1: Yun nga. Kasi kung may videos na, where does he fit in the picture kung hindi naman pala siya nakikita doon?
0: No. He's not the one who fired.
1: Now that we've seen the videos, ano na ang gagawin niyo sa kanya? Di ba? Idadrop niyo ba yung charges? Kasi nakalaya lang siya because he posted bail.
0: Pinagpiansa niyo pa.
1: Diba? Nagpiansa siya. Ibabalik niyo rin ba yun kung wrongfully accused pala siya?
0: Exactly. Because not nowhere in the CCTV videos, whether from the Senate or GSIS side, and obviously yung NBI were in the GSIS side, makikita itong taong ito na supposed to being NBI asset lang or driver na nagpaputok. Dahil lang nagpaputok, eh, kaisa-isang tao lang, no, from the NBI. Kaisa-isang NBI lang na nagpaputok, sabi nga ni Secretary John Vic Rimulya, nagpaputok siya about 3 times as cover fire. Mm-hmm. Cover fire meaning to say, para hindi siya putukan ulit nung mga nasa Senate side, tao nila Aplasca or si Aplasca mismo. So, hindi siya yung driver. Kasi lumabas pa doon sa video ng media natin, ha? Na sinabi niya, pinaputukan ako. Nino, ni Aplas ka, sir. Mm-hmm. So, hindi ito yung driver rin, nagsasalita on kami. He's one of the NBI agents. So, hindi yung driver ang dapat nyong tanungin. Dapat nyo hinuli? Eh, hindi naman siya nagpaputok. Where is your evidence na nagpaputok siya?
1: Yun nga.
0: Yun lang paraffin test?
1: Yun nga.
0: It's not conclusive, partner.
1: Yun nga.
0: So, yeah. Anyways, alam mo pa, as I was going to say before you asked, sorry.
1: Sorry, I rudely interrupted you on that.
0: Okay lang. Alam mo, kanina, nung pinapanood na namin ni Supremacist Commander Mara, itong timeline na binibigyan ng visual reference sa CCTV, kinokorroborate with the CCTV. Kung yung mga Hapon, ang pinagawa natin ng ganong forensic timeline, mas organized eh. Sorry, ah. Kasi yung katulad po nung nangyari nung Pinas lang si Nuoy, dating Senador Ninoy Aquino, ina-analyze nila yung partner.
1: Ah, pati yung trajectory.
0: Second by second. Second by second. With the only the available video and audio ng media.
1: Uh-huh.
0: Yeah? Na kasakasama ni Ninoy Aquino sa loob ng China Airlines flight nang lumapag siya sa NAIA. Mm-hmm. Na hindi pa NAIA nun, MIA pa nun eh.
1: Mm-hmm.
0: So binilang nila, ilang segundo yung lumipas mula nung sinundo si Ninoy sa loob ng aeroplano nung taga-PC, ng Philippine Constabulary, tumayo siya, inakayan siya palabas ng plane, tapos hinarangan na yung mga camera, wala ka na makikita na pababasan hagdan, pero maririnig mo yung mga sigaw.
1: Mm-hmm.
0: Inurasan nila yun, partner. So from the moment that Ninoy exited the cabin and supposedly went down the stairs, binilangan pa nila na how many seconds would it take for you to go down the steps kung normal lang na
1: so,
0: pababa.
1: So, inano din nila. They made their own simulation.
0: Yes, tinimingan nila yon. Eh, pagbaba nga, paglabas nga ng aeroplano ni Ninoy Aquino nun, at inurasan nila by the second, yung kunwari, nakaka 4 or 6 seconds pa lang nakakalipas, nakarinig ka na ng alingaw-ngaw ng putok. At may sumigaw na, huling-uli sa audio ng camera yon. Pusila. Which is Bisaya for...
1: Barilin mo na.
0: Hindi pa nakakababa ng hagdan si Ninoy nun because yung time elapsed would have meant na nandun pa lang siya sa kalagitnaan ng stairwell na nung hagdan.
1: Mm-hmm.
0: Kasi wala pa naman tube nung mga panahon yun eh.
1: Mm-hmm.
0: Meaning to say, yung pumutok sa kanya, nasa likod niya.
1: Mm-hmm.
0: Hindi dun sa ground na supposed to be si Rolando Galman.
1: Mm-hmm.
0: Dahil ang sinasupposed to be ng ano nun, ang claim ng gobyerno nun, pinaputokan si Ninoy nung nakaapak na siya sa tarmac at lumabas daw sa ilalim ng hagdan yung gunman at saka siya binarel. Eh, ito pa isa dun eh. So sabi nung Hapon, gaano katangkad ba si Ninoy? Eh, matangkad si Ninoy eh. Gaano katangkad si Galman? Mas maliit sa kanya si Galman. Eh, yung tama nung bala kay Ninoy nun, galing sa taas ng bungo niya, pababa, palabas ng baba niya. So ibig sabihin nun, kung babarilin siya ni Galman at nakaapak sila pareho sa tarmac,
1: galing nakatip, sa baba.
0: Nakatiptoe si Galman.
1: Oo. Para saka, maabot yung...
0: At saka nakataas yung kamay niya para barilin niya sa ulo si Ninoy.
1: Oo.
0: Sino ba naman ang gunman na gagawin yun? Yung ballet dancer ka ba?
1: Oo.
0: So ibig sabihin nun, yung trajectory galing sa likod, meaning to say somebody who was at a higher elevation than Ninoy Aquino shot him. Anong conclusion nun? Yun lang bantay niya nasa likod at he was shot on the stairs, not in the ground. Yun po ang kagalingan po nung forensic examination nung Japanese media pa lang yun, partner. Ha?
1: Mm-hmm.
0: Hindi ito investigative agency. Alam nga naman, hindi naman mag-iimbestiga Japanese investigative agency. Anong pakialam nila?
1: Mm-hmm.
0: Media lang yun. Pero inurasya nila using available video and audio. Ganon ka-scientific, partner. Ito kanina medyo magulo eh.
1: Oh, wait lang daw tayo kasi hihingi pa sila na ibang video from the media.
0: Jesus.
1: Diba? Pero pa-surrender pa nila.
0: Mira mo, it was just a plain TV report that made it very clear na si Ninoy was shot from behind on the stairs by somebody who was standing behind him na hindi naman si Rolando Galman. Ito, ang linaw-linaw na eh. Di ba, kahit nasabihin mo na kulang pa sa video, but it already shows you yung oras, the location, the people who are involved, makikita nyo na mga kapamilya, sino ba ang umatake?
1: Oo.
0: Para sabihin na, totoo ba yung sinasabi ni Senate President Cayetano na the Senate was under attack? So ito ngayon, yung video. Paano ngayon padedepensahan na sa saliderato ng Senado ngayon na sila ang nilusob? Eh, ang kitang-kita sa video, ang dami nilang armas, partner. Marines, yung Sergeant at Arms. At binigyan sila ng utos, lock and load.
1: Dun, yun, diba? Yun din yung gusto kong malaman, partner, katulad ng pinag-uusapan natin off-air kanina. Anong nag-trigger para
0: para planuhin nila, aplas ka na.
1: Magbisa sila, maglagay na sila ng Kevlar, magdala na sila ng mga rifle.
0: Ano yung sinabi niya sa media noon?
1: Oh.
0: Somebody is going to be arrested. Without explaining who.
1: Yun nga.
0: And if somebody's going to be arrested, kailangan ba harangan mo yung arrest?
1: Mm.
0: Bakit mo aarmasan yung mga tao mo if somebody's going to be arrested?
1: Oh.
0: Is that illegal?
1: Oo. Lalo na kung meron namang valid na warrant,
0: yes.
1: Diba? Meron naman
0: dokumento. Hindi nila kinikilala daw na valid. But just the same, an arrest is going to be made by a government law enforcement agency. Are you treating them as hostile criminals?
1: Mm-hmm.
0: Para paputukan mo at sabihin mo na kailangan mag-lock and load kayo?
1: Mm-hmm.
0: There is something really, really wrong in the reasoning na ginagamit po ng mga opisyal natin.
1: Mm-hmm.
0: Because tayo, di ba, as normal people, kung may pag-unawa po tayo sa tamang paraan, makikita nyo na po na binabalahura na nila yung taong bayan. Binibigyan na nila ng napakabaluktot na pagdadahilan para ilinlang yung taong bayan sa nangyari. Hindi ko ba nakakagalit na yon? Kasi ang atin lang sinasabi ng mga tao, paano nangyari na yung pang-senadong inatake, kayo unang nagpaputok at inamin pa mismo ng Sergeant at Arms na siya unang nagpaputok, pero warning shot lang daw. Paano nangyaring warning shot? Eh, sunod-sunod yung putok mo.
1: Oo.
0: Unang-una, sinabi na nga ni dating kuyang Ted Pailon na ang kanyang rules of engagement sa police operations manual, you don't fire a warning shot inside a government building.
1: Mm-hmm.
0: At ang daming ibang civilian na nakapalibot sa'yo.
1: Mm-hmm.
0: Tapos nag-warning shot ka. Eh, hindi nga warning shot. Eh, warning shot could be one time.
1: Mm-hmm.
0: Sa video, kitang-kita po, sunod-sunod yung putok eh.
1: Mm-hmm.
0: So, General Aplasca, kung nakikinig ka man, parang awaan nyo na, huwag nyo na pong insultuhin yung intelligence ng mga Pilipino. O, Senator Cayetano, siguro kung magpapa-interview ka na naman ngayong gabi, huwag na kayo mag-quote ng Bible verse, parang awa mo na. Dahil hindi yun na ho dapat pumapasok ang usapin ng Diyos dito eh. Dapat usapin na ho ng matinong tao na lang, huwag na ho natin paabutin ng langit, di ba? Ano, partner? Kunin mo na.
1: Kala ko nga, nararamdaman ko na mamaya-maya sabihin mo na yung word of God. Maglalabas ka na rin.
0: Wait.
1: Nakinig ako ng matinding sermon. Nakinig ako ng matinding sermon at the Mount, partner, doon sa tinggi na yung passion.
0: Pastor Alan Peter Gaetano, please.
1: Diba?
0: Let's not insult the intelligence anymore of Filipinos because nararamdaman nyo na po siguro na namumuuna yung galit ng tao.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Kung hindi mo pa ako napapansin, sangkatutak na ho yung mga tao. Well, sabagay, social media lang naman ito, no? Ang nagsasabi na nga, huwag nyo naman po insultuhin ang intelligence na ng taong bayan.
1: Sabi nga, diba? Sabi nga ni Attorney Rico kanina, di ba?
0: Rico.
1: Domingo.
0: Akala ko Blanco. Sorry.
1: Sabi niya, kailangan na rin siguro nila ng delikadesa, di ba?
0: Time has come and gone for delikadesa,
1: yun
0: partner.
1: Yung delikadesa na katulad niya, nakitang-kita naman na aminin mo na lang.
0: Hmm.
1: Huwag ka na lang, don't go covering things up na alam mo naman, nakitang-kita na. It just makes you look more pathetic than how you're already looking. Tapos, caught red-handed ka na dun sa sinabi mo, hindi ka na makakatakas, magwawala ka na lang.
0: Yeah.
1: Pag nagwala ka na lang ba, are we supposed to just accept that because you became a crying kid?
0: At saka, alam mo, kunwari, person of interest, si Senator Robin Hood Padilla.
1: Diba?
0: Dahil siya yung huling nakitang kasama ni Senator Bato de la Rosa bago siya nawala sa premises ng Senado.
1: Mm-hmm.
0: Para din si Secretary Vida, partner, pag ini-interview siya, yung pangiti-ngiti
1: lang.
0: Pag na nating mag-usapan yan, kasi
1: hintayin na lang yung investigasyon.
0: Sige. Sana nga po, humarap ka sa investigasyon, Senator. No? Kasi if you claim that you are a law-abiding citizen, law-abiding official, law-abiding Muslim official, may ganun pa, partner. Eh. Kailangan ikabit pa yung Muslim official kahit na wala namang relevance yun. Magpa-investiga ka. Humarap ka. Sumagot ka.
1: Total, sa bibig na rin naman yan ang galing, di ba? Sundin mo yung batas.
0: Yes. If you feel na ang batas dapat ang masunod, goes back to you, sumunod ka rin.
1: Oo.
0: Dahil may kailangan pong proseso mag-iimbestiga. If you don't cooperate, anong tawag mo dun? Iloklok na, halal na official ka lang. Halal is the term pag yung haram naman yung isa, di ba? Halal meaning elected. Haram yung bawal sa Islam.
1: Oo.
0: So, yan po, mga kapamilya. Kasi ano eh, yung parang nangyayari, lalo mong ginigigil yung tao eh.
1: Mm.
0: Diba? Because you're trying to make it appear na tayo pa yung hindi nakakaunawa.
1: Mm-mm.
0: Just because you're there in an elected capacity doesn't mean that you have the logic or you have the right to twist logic the way you see fit.
1: Yeah.
0: Just to fit your narrative, partner,
1: mm-hmm.
0: di ba?
1: Mm-hmm.
0: And nakararami tayo, parang tayo pa pala ang bobo ngayon.
1: Mm-hmm.
0: Ay, sorry. The term is not bobo, it's 80-80.
1: Mm-hmm. 80-80.
0: I'm so 6'7 because
1: napalitan na yan.
0: I'm so 6'7 because now it's not 6'7, it's 80-80. Sorry. Kaya baka yung mga na si Ma'am Nona Dam, sabi ni Ma'am Nona Dam.
1: Ano yung 8080?
0: 8080. Ito ba yung dating club sa... Ay, hindi po yun. Sorry pa.
1: Nag-adjust talay sila.
0: Anyway, so 6:04 na po ng gabi mga kapamilya. Tayo po ay magbibigay daan pumunta sa ilang mahalaga mensahe. Sa pagbabalik natin, makakamusta po tayo dun sa lead prosecutor ng panel of House Prosecutors na lilitis po sa impeachment case ni Vice Presidente Sara Duterte. Makakapiling po natin si House Justice Committee Chair Jermaine Luis. Sa ilang sandali po lamang, tatanggap din tayo ng mga ulat mula po sa ating mga Radyos Patrols. Magbabalik po kami ng partner rin kasi ilang sandali po lamang. Dito pa rin sa issue,
1: Spotted!
0: We're under attack!
3: Issue Spotted sa DZMM!
4: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio! Best Public Service Program ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
5: Ito po si Radyo Patrol Bert Dizon, serbisyo publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radyo Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.
4: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
6: Akala ko magbibigay mo sa crush mo yan.
7: Uy, kilig.
8: Saray.
9: Cute ka pala, no?
7: Uy, kinikilig.
10: Ganda ko, no?
6: Sobra.
11: Yakapin mo! Ganon!
7: Totoo ba ang nadarama?
9: I love you!
11: Sorry, I don't love you!
12: I can't be jealous! I've ever been jealous! Ngayon lang!
7: Oh, shucks, ito ba'y pag-ibig na?
13: I love you, I love you, I love you, I love you!
14: My love, your braso.
7: Ayan o, sobre. Sine Kilig.
15: Saturday and Sunday.
7: Dito sa Sine Mo. Hari ka
8: rito. Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
10: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
15: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may maano po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
16: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
17: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Kami na balita. DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
18: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
19: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
20: kailangan ng gabay na maaasahan.
19: Ako po si Master James Alejandro.
20: At ako naman po si Ate Nems Turla.
18: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
19: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
20: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
18: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
16: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
21: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
16: May kasama kang makikinig sa'yo.
21: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
22: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
16: Ako to, si Chang Ami.
21: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
16: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.

0: Oras 4:03.
1: Ito ang umagang balita ang bubusugin ka sa impormasyon kapaki-pakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras-tsana, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano. Radyo Patrol Balita alas 4.

0: Ngayon po ay Miyerkules, May 2026. Narito na po mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol. Balita alas 4. Senado, hindi inatake ayon sa DILG. Mga responsable sa gun-related incident sa Senado, tukoy na.
1: NBI, may lead na umano sa pinagtataguan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. NBI Director Melvin Matibag, may belta kay Senate President Alan Peter Cayetano.
0: Singil sa kuryente sa Hunyo, posible tumaas ayon sa ERC. Serye ng red at yellow alert sa Luzon at Visayas, nagpataas na presyo ng kuryente.
1: Tatlong taong gulang na bata, binugbog ng karelasyon ng ina, suspect, arestado.
0: Sa lalawigan, isa patay sa pagkalunod sa baha sa Davao City. Danda ang pamilya na apektuhan ng pagbaha.
1: At sa balitang sports, San Antonio Spurs nalusutan ang defending champion Oklahoma City Thunder sa double overtime sa Game 1 ng Western Conference Finals.
0: Magandang umaga mga kapamilya. Kami ay inyong makakasama, of course, Wednesday morning. Ako po si Radyo Patrol Robert Mano.
1: Magandang morning, magandang araw ng Miyerkules. Ako naman po si Radyo Patrol Steve Raz.
2: Good morning!
0: At ngayon, simulan na po natin ang balitaan. Unahin natin ang nangyaring insidente ng barilan sa Senado noong May 13. Inihayag po ng Department of Interior and Local Government na walang nangyaring pag-atake sa Senado noong gabi ng Mayo at 13. Taliwas ito sa sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na inatake ang Senado. Sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na ito ang lumabas sa halos isang linggo nilang investigasyon sa tinatawag nila na gun-related incident. Naipaalam sa Office of the Sergeant-at-Arms ng Senado ang paghiling ng GSIS ng dagdag seguridad para sa GSIS building. 29 na tauhan ng NBI ang dumating sa GSIS compound pero hindi ito pumasok sa Senado. Inutusan din umano ni suspended Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplasca ang mga Marines sa Senado na mag-lock and load. Lumabas din sa investigasyon na si Aplasca ang unang nagpaputok ng buksan ng pinto sa pagitan ng GSIS at ng Senado. Bukod kay Aplasca, 2 tauhan ng USAA ang napatunayan nagpaputok ng baril. Lahat anila ng bullet holes ay galing sa loob ng Senado at walang nakitang butas na papasok ng Senado. Sinabi naman ni Justice Secretary Frederick Vida na tukoy na nila ang mga nasa likod ng umano'y barilan sa Senado at patuloyan niya ang ginagawang investigasyon. Ibinigay ng PNP sa DOJ ang mga nakalap na ebidensya para sa karagdagang investigasyon. Humarap na sa CIDG ang ilang tauhan ng OSAA at muling iimbitahan si Aplasca para sa mas malalim na investigasyon.
3: Basta AM DZMM.
1: Mariing itinanggi ng volunteer driver ng National Bureau of Investigation o NBI at suspect sa Senate shooting incident na siya ay namaril at humawak ng baril noong May 13. Ayon kay Mel Oragon, merong video na nagpapatunay na hindi siya namaril at wala siyang hawak na baril simula nang dumating sa GSIS complex. Nagpositibo si Oragon sa paraffin test matapos makitaan sa gunpowder residue. Pero ayon kay NBI Director Melvin Matibag, posibleng nakuha ni Oragon ang gunpowder residue sa Senado matapos itong arestuhin at dalhin sa second floor ng Senado kung saan naganap ang pamamaril. Samantala, ipinasusumite ng Office of the Ombudsman sa Senate Public Relations Information Bureau ang listahan ng mga mamahayag nag-cover ng nangyaring umano'y barilan sa Senado noong Mayo 13 bilang bahagi ng kanilang fact-finding investigation. Hiniling din ng Ombudsman ang logbook entries ng oras ng pagpasok at paglabas sa mga mamahayag Senado noong May 13 at 14. Tiniyak ng Ombudsman na mananatiling confidential ang lahat ng impormasyong isusumite.
3: Basta AM DZMM!
0: May lead na umano ang National Bureau of Investigation sa pinagtataguan ni Senador Ronald De La Rosa. Pero tumagi muna si NBI Director Melvin Matibag na magbigay ng iba pang detalye dahil patuloy ang investigasyon. Dagdag pa ng opisyal, kung may taong nakakaalam sa kinaroroonan ni De La Rosa, ito'y si Senador Robin Padilla. Si Padilla ang sinasabing huling kasama ni De La Rosa nang ito'y tumakas mula sa kustodiya ng Senado noong Huwebes. Hinamon ni Matibang si De La Rosa na lumutang at harapin ang warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court. Binuweltahan din ni Matibang si Senate President Alan Peter Cayetano sa pahayag nito na hindi natibag ng NBI ang Senado. Git ni Matibang na dapat suspendihin si Cayetano dahil sa command responsibility. Matatanda ang sinabi ni Cayetano na dapat suspendiin ng Office of the Ombudsman si Matibag matapos patawan ng 6 na buwang suspension si Senate Acting Sergeant-at-Arms Mau Aplasca. Para kay dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, maaaring tawagin pugante si De La Rosa sa bisa ng warrant of arrest mula sa ICC.
3: DZMM!
1: Oras natin 4:10, kuha po tayo ng report ng ating Radyo Patrol. House Prosecutors pinaghatian ang hahawakang Articles of Impeachment sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Kamara. Hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez, Pam.
2: Iginiit ni House Prosecutor Jerry Luistro na bagamat pinuri nila ang Senado sa pag-convene bilang Senate Impeachment Court, forthwith o agad-agad ay kanyang ipinaalalang maging ang mismong paglilitis ay dapat forthwith o agad-agad. Inilatag din ni Luistro ang nangunguna at mga kakatawan sa 4 na Articles of Impeachment laban kay VP Sara. Sa Threats at Destabilization, pangungunahan ito ni Congressman Lawrence Defensor, nasasamahan ni na Congresswoman Laila De Lima, Isabel Zamora at Jerry Luistro. Sa bribery, pangungunahan ito ni Congressman Joel Chua at sasamahan ni ng Representatives Ros Gutierrez, Kakabagaw at Isabel Zamora. Sa hindi maipaliwanag na yaman, nahahawakan ito ni Congressman Terry Ridon kasama si Representatives Shel Jokno, Kakabagaw, Roche Gutierrez, Joel Chua, Laila De Lima, Lordan Suan at Jonathan Keith Flores. Sa usapin naman ng confidential funds, pangungunahan ito ni House Lead Prosecutor Jerry Luistro at sasamahan siya ni Representatives Joel Chua, Lawrence Defensor, Ros Gutierrez, Lordan Suan, Jonathan Keith Flores, Shel Jokno, Terry Ridon at Laila De Lima. Nang matanong naman kung ano ang mga magiging hamon sa paglilitis, sagot ng House Prosecutors, fake news at trolls na malian nila ang ikinakalat na balita na dapat umanong mahinto. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol,
0: Pamela Vasquez.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenda. Basta AMMM.
0: 4:12, posibleng sa kalagitnaan ng Hunyo simulan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng pag-convene ng Senado bilang impeachment court at pagpapadala ng summons kay VP Duterte para humarap sa paglilitis. Sinabi ni Lead Public Prosecutor Jelvin Ruistro na matapos itakda ang impeachment court o ng impeachment court ang mga petsa para sa pre-trial at trial, maaari nang simulan ang presentasyon ng ebidensya ng mga complainant at defense team. Wala namang plano ang House Prosecution Team na hilingin sa mga Senator Judge na mag-recuse sa paglilitis.
3: Basta DZMM!
1: Petisyon para obligahin si Pangulong Marcos Jr. na magpa-drug test at medical test. Ibinababasura ng Office of the Solicitor General. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Korte Suprema. Atin ni Radyo Patrol, Bert Dizenbert.
4: Sa inihain na komento ng Office of the Solicitor General sa Korte Suprema, iginit nitong walang legal at constitutional basis ang petisyon ni na dating House Speaker Pantaleon Alvarez at iba pa na obligahin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sumailalim sa physical, mental at hair follicle drug test. Ayon sa OSG, may presidential immunity ang Pangulo, kaya hindi ito maaaring pilitin na sumailalim sa medical at drug examination habang nasa pwesto. Nakasaad lamang sa saligang batas ang pagbibigay alam sa publiko kapag may seryosong karamdaman ng Pangulo. Binigyan din ng OSG na kaliwat kanan naman ng public engagements ng Pangulo na patunay na nasa maayos ang kalusugan nito. Dagdag pa ng OSG, walang legal standing ang mga petitioner at nakabase lamang sa chismis ang kanilang mga alegasyon. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol!
5: Bert Dizon!
3: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Radyo Patrol!
0: Tumaas ng 22% ang net worth ni Pangulo Marcos noong nakaraang taon. Batay sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng Pangulo noong nakaraang taon, umakyat sa 475.93 million pesos ang net worth ng Pangulo na mas mataas kumpara sa 389.36 million pesos noong 2024. Sa net worth ng Pangulo noong 2025, 155% ang itinaas ng cash at bank deposits na umaabot sa 98.70 million pesos kumpara sa 38.70 million pesos noong 2024. Mula naman sa 134.19 million pesos noong 2024, tumaas ang 33% o katumbas ng 178.6 million pesos ang investment ng Pangulo noong nakaraang taon. Nakasaad din sa salin ni Pangulo Marcos na wala siyang outstanding loan at liabilities simula na maupo sa pwesto noong 2022.
3: Basta AMDZMM.
1: Bumalag si Senator Jinggo Estrada sa rekomendasyon ng Department of Justice sa Office of the Ombudsman na kasuhan siya ng plunder, graft at direct bribery. Bukod kay Estrada, pinakakasuhan din ng DOJ si dating DPWA Secretary Manuel Bonoan at iba pang opisyal ng kagawaran kaugnay ng umano'y kanilang partisipasyon sa manumalyang flood control project. Sinabi ni Estrada na hindi katanggap-tanggap ang rekomendasyon ng DOJ lalo't walang record na magpapatunay na nagpasok siya ng insertion sa 2025 national budget. Pero sagot ni Assistant Ombudsman Migo Clavano na nakakita ang DOJ ng probable cause para kasuhan si Estrada at iba pa.
3: Basta AMMM!
0: Pinaiimbestigahan sa Office of the Ombudsman ang ilang flood control projects sa Davao City simula 2019 hanggang 2022. Sa liham ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio, hiniling na busisiin ang mga sinasabing irregularidad sa proyekto na kakahalaga ng 4.4 billion pesos. Kabilang dito, umano'y double funding, total overlap at mga insertion. Ayon kay Congressman Tinio, naireklamo na ang mga naturang proyekto sa Independent Commission for Infrastructure doon pero walang naging tugon. Sinita rin ng kongresista ang kapwa mambabatas na si Congressman Paulo Duterte na anya'y responsable sa mga proyekto dahil sakop ito ng kanyang distrito. Sa pahayag naman sa social media, pinuna ni Congressman Duterte kung bakit puro mga proyekto lang sa Davao ang kinwestiyon. Igni din ang kongresistang kompleto ang record ng DPWH sa mga proyekto sa Davao na lampas pa umano sa standard ng infrastructure projects.
3: Basta AMDZMM.
1: Sa ibang balita naman, isa ang patay sa pagkalunod sa pagbaha sa Davao City. Binaha ang ilang lugar sa Davao City bunsod ng pag-ulan na dala ng Intertropical Convergence Zone at Easterlies na kuryente at nalunod ang biktima sa baha sa barangay Buhangin. Umabot sa mahigit 5 talampakan ang lalim ng baha sa ilang lugar sa Davao City. Mahigit 300 pamilya ang inilikha sa mga apektadong barangay habang bumigay ang Kalyawa Mandug Bridge dahil po yan sa pagregasa ng tubig. Umupa na ang baha sa mga apektadong lugar.
3: Basta AMDZMM!
0: Aminado naman ang Energy Regulatory Commission na posibleng tumaas ang bayarin sa kuryente ng mga consumer sa Hunyo bunsod ng serye ng red at yellow alert status sa Luzon at Visayas Grid. Taliwas ito sa pahayag ni Energy Secretary Sharon Garino, wala itong epekto sa bayarin sa kuryente ng mga consumer. Pumalo sa 32 pesos kada kilowatt hour ang presyo ng kuryente sa wholesale electricity spot market noong May 13 hanggang 15 kasabay ng red at yellow alert status sa Luzon at Visayas. Ang spot market ang isa sa pinagkukunan ng supply ng kuryente ng Meralco at iba pang electric cooperatives. Gitna ng grupo Power for People Coalition, ang National Grid Corporation of the Philippines at hindi ang mga consumer ang dapat sumalo ng mahal na presyo ng kuryente. Babantayan din nila ang pahayag ni Garina na walang epekto sa singil sa kuryente ang red at yellow alert status sa Luzon at Visayas.
3: Basta AMMM!
1: Magpapatupad ang Department of Agriculture ng 53 pesos per kilo na suggested retail price sa lokal na bigas. Mas mataas ito sa 50 pesos per kilo na price cap sa ipinataw ng DA sa imported na bigas. sinabi ni Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. na nakipagkasundo sila sa rice industry stakeholders para mabalanse ang kita ng mga magsaka at budget ng mga consumer. Sisimulan niya sa susunod na linggo ang full enforcement ng price cap sa imported na bigas para mabigyan ng pagkakataon ang mga retailer at consumer na makapag-adjust. Oras natin, kapamilya, gising na po ang Miyerkules na 4:19 ng madaling araw.
0: Kapag narinig nyo na yan, isa lang ang ibig sabihin, magpadala na ng inyong pa-shoutout ng inyong pa-attendance check sa ating Viber number na 0919-278-3000. Maya-maya, babasahin natin yan.
1: Correct.
0: Abangan nyo po sa aming pagbabalik, construction worker, patay sa aksidente sa bridge project sa Occidental, Mindoro.
1: At bata nalunod sa Samar. Yan at iba pa mga balita mula sa lalawigan sa magbabalik ng
0: Radyo Patrol Balita alas 4.
1: Kape.
3: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630. Steve Raz, Robert Manosa. Radyo Patrol Balita alas 4. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Mahalaga ang DZMM dahil ulas sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
7: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
3: Mga kapamilyang estudyante ng Polytechnic University of the Philippines, may dapat kayong abangan. Makibahagi sa Jeep ZMM Ligtas Dapat at matuto ng praktikal na kaalaman para sa ating kaligtasan ukol sa community disaster preparedness tulad ng bagyo, lindol, baha at kung paano maging handa ang komunidad sa oras ng sakuna. Makakasama natin si Ariel Rojas at ang Manila DRRMO. Gaganapin sa May 26, 2026, Martes sa Polytechnic University of the Philippines Gymnasium. Magsisimula ang registration ng alas 8 ng umaga. Sama-sama tayong matuto at maging laging handa.

0: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pangkakampi ng masang Pilipino.
0: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Oras 4:23. Balikan po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol Balita, alas 4. Senado, hindi inatake ay sa DILG mga responsable sa gun-related incident sa Senado, tukoy na.
1: NBI, may lead na umano sa pinagtataguan ni Senador Ronald Bato de la Rosa. NBI Director Melvin Matibag, may buwelta kay Senate President Alan Peter Cayetano.
0: Singil sa kuryente sa Hunyo, posibleng tumaas ayon sa ERC. Serye ng red at yellow alert sa Luzon at Visayas, nagpapataas sa presyo ng kuryente.
1: At 3 taong gulang na bata, binugbog ng karelasyon ng ina, suspect arestado.
2: Ula. Panahon.
0: Alamin natin ang magiging lagay ng panahon sa maghapon. Mainit ba? Uulan ba? Ang sagot mula sa PAGASA DOST. Nasa linya ng telepono si Ms. Chanel Dominguez. Good morning, ma'am.
3: Magandang umaga din po sa inyo at magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay para po sa ating weather update. Wala pa rin ang time na monitor na namang bagyo o low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung buong bansa natin ay makakaranas ng mainit at malinsangan na tanghali hanggang hapon na may mga posibilidad ng isolated rain showers o kaya ay mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm lalo na po sa hapon at sa gabi. Para naman sa ating heat index forecast ngayong araw dito sa Metro Manila, posible ang 39 to 41 degrees Celsius at ang pinakamataas natin posibleng maitala ay 45 degrees Celsius dito ito sa Misan Indelfonso, Bulacan. Nga po muna, ladies and gentlemen, PAGASA Weather Forecasting Center, Chanel Dominguez po, magandang umaga.
0: Magandang umaga at maraming salamat, binibining Chanel Dominguez mula sa PAGASA.
2: Ulat Kalusugan.
1: Sa ating pong Ulat Kalusugan, nadiskubre sa isang pag-aaral na nakakapagpabilis ng biological aging ang unhealthy diet.
0: Aba, mabilis kang tatanda.
1: Pagpangit ang diet mo, mabilis kang tatanda.
0: Mm-hmm.
1: Lalo na sa mga nasa edad 21 hanggang 25. Ang biological aging ay lagay ng katawan ng isang individual habang siya ay tumatanda, gaya po ng paghina ng mga organ, pagkulubot ng balat at iba pa. Pero ayon sa mga eksperto, dapat iwasan ang madalas na magkain ng fast food at processed meats. At sinabi naman nila na magsimula ng healthy lifestyle, lalo na ng healthy eating para maiwasan ang maagang paghina ng katawan. So, kung kayo ay nagki-crave ng mga fast food, iwas-iwas po muna at wag masyado, wag madalas. At priority pa rin po natin siyempre kung ano yung tamang diet at kung ano po yung tamang pagkain na dapat nating kinakain para healthy at baby face. Yan po.
0: So, ibig ba sabihin, ikaw healthy diet ka, partner?
1: Nakikita naman, partner, sa TV, sa camera.
0: Kung... patikin nga, yan o. I-focus nyo nga mabuti. Hindi sa akin, kay Steve. Tidyo, yan. Tinanong ako, baby face. Paano ba itsura ng baby ayan face? Ganyan. Ayan malapad yung noo. Ay, okay, mali. Mali. Healthy skin din. Wait, glowy healthy skin.
1: Oo, glowy skin, yeah. Healthy skin. Kaya, gulay-gulay, isda-isda.
0: At enough water, siyempre. Importante yan, ha?
1: O, paano? Yan pong ating Ulat Kalusugan on a Miraculous morning, Wednesday morning.
0: Oo, hindi ka nga daw kumakain ng gulay, sabi ni Jirbo.
2: Agri-Balita!
4: Good morning!
0: Magandang madaling araw sa ating mga kamamilyang magbubukid. At kaserbisyong mangingisda. Ito na po ang ating agribalita. Pinasinayaan ang 50 milyong pisong halaga ng rice processing center sa bayan po ng Barugo sa Leyte. Ayon sa Department of Agriculture, inaasahang mapapababa nito ang mga post-harvest losses at mapapalakas ang bargaining power at kita ng mga magsasaka. Ayos to, ha? Kasama po sa pasilidad ng 6 ton per batch na mechanical dryer. Yun. At rice mill, importante to, na kaya magproseso ng halos 2 tonelada kada oras. Alam mo ba yung lugar na ito, partner? Malapit sa inyo ito eh. Barugo.
1: Ah, sa Leyte, medyo malayo yung
0: partner. Itong Barugo?
1: Oo, oh, Leyte na yan. Oh. Summer kami. So,
0: kabilang side, oh, end to end.
1: Summer and Leyte yan, malayo-layo.
0: Ito, pero itong Barugo mismo, napuntahan mo na. Ano itsura ng Barugo?
1: Hindi ko pa napuntahan. Ah, hindi. Pero mukhang from the road itself, mga maganda yun. Uh-huh. Barugo. Taga saan ka? Sa Barugo. Ah, maganda dyan.
0: Uh-huh. May processing plant kami dito. Oh. Ay, sana ma-maximize po. Ma-maximize ang ating mga magsasakayan. At sa kanila nyo po ibigay, sa kanila nyo po ipagamit. Oo, walang special treatment sa paggamit dyan. Doon sa mas kakaunti ang harvest, lalo nyo pa po silang pasingitin dyan. Ha? Dahil mapakinabangan man lang po nila yan at medyo makabawi po sa kita. Ha? At yan po ang ating agribalita muli. Mga taga Barugo sa Leyte. Good morning!
5: Good morning!
0: Sa oras po natin na 4:29, dahil 4:29 na, iikuti na po natin ang mga balita sa mga probinsya.
6: Pasada probinsya. Probinsya.
0: Unahin po natin ang Occidental Mindoro. Patay ang isang construction worker sa aksidente sa itinatayong tulay sa Barangay Udalo sa bayan po ng Abra de Ilog. Ayon kay Police Brigadier General Christopher de la Cruz, Hepe ng Mimaropa Regional Police Office, bumigay ang crane na bumubuhat sa girder ng konkretong tulay at tinamaan ang biktima. Kontrobersyal ang Natulang Bridge Project na tumagal ng halos isang dekada ang delay ng pagpapatayo. Inspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dison ang tulay noong Pebrero at iniutos na tapusin ang proyekto sa Hunyo.
1: Sa Cagayan, mahigit 2 milyong pisong halaga ng shabu na samsam sa Tuigaraw City.
6: Pasada Probinsya! Probinsya!
1: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Cagayan na Deputy Harris Julio Harris.
7: Sa bisa ng search warrant, inalughog ng mga otoridad ang isang bahay sa Barangay Centro 5, Tuigaraw City, Cagayan. Natagpuan ang 2 self-sealing plastic bag na naglalaman ng hinihinalang shabu na halos 300 gramo ang kabuuang timbang at tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 2 milyon pesos. Nakuha rin ang 12 pang sachet ng hinihinalang shabu na may kabuuang timbang na 12 gramo at tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 80,000 pesos, gayon din ang ilang drug paraphernalia gaya ng improvised glass tutor at digital weighing scale. Arestado ang may-ari ng bahay na si alias JJ na itinuturing na high-value individual. Nasampa na siya ng reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 habang iniimbestigahan kung saan nagmula ang mga kontrabando. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, Harris Julio.
1: Thank you, Harris Julio!
0: Sa Iloilo City, arestado ang 46 anyos na lalaki matapos maulihan ng mahigit 1 milyon pisong halaga ng shabu at baril sa bypass operation sa bayan ng Mandurriao. 15 pakete at 2 plastic bag na may lamang 200 gramo ng shabu ang nasamsam sa suspect, gayon din ang baril, bypass money at iba pang non-drug items na harap ang suspect sa patong-patong na kaso.
1: Sa Negros Oriental, 10 ang arestado matapos mahulihan ng mahigit 40 milyong pisong halaga ng puslit na sigarilyo sa bayan ng Basay. Ayon sa Negros Island Region Police, maharap ang mga suspect sa mga reklamong paglabag sa Graphic Health Warnings Law, Customs Modernization and Tariff Act at Agricultural Economic Sabotage. Tinatayang nasa 70 master cases ng mga sigarilyo ang na-recover ng mga otoridad na nadiskubreng walang tax seals at Graphic Health Warning Labels. Kinumpiska sa operasyon ng bangka, closed van at 2 pang sasakyan habang naharap naman sa patong-patong na kaso ang mga suspect.
0: Sa Cotabato, 2 kabilang ang barangay official patay sa ambush.
6: Pasada Probinsya! Probinsya!
0: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Cotabato, hatid ni Lirio Bompat. Lirio.
5: Dalawang patay habang dalawa rin ang sugatan sa naganap na ambush sa kabasalan ni Guasan SGA. Kinilala ng pulisya mga nasawi na sina Barangay Secretary Tamano Gimbalanan at Oroy Salinogan, kapwa residente ng Barangay Kabasalan. Sugatan naman ang Barangay Kagawad at Barangay Treasurer ng lugar sa insidente. Ayon sa ulat ng Liguasan Municipal Police Station, nangyari ang insidente dakong alas 12:55 ng tanghali at nai-report sa pulisya bandang alauna ng hapon matapos tumawag si Barangay Chairman Gulam Gimbalanan upang ipaalaman ang nangyaring pananambang sa kanilang lugar. Batay sa paunang investigasyon ng Liguasan MPS, sakay umano ng minivan ang mga biktima at pauwi na sana sa kanilang barangay ng pagbabarlin ng hindi pa nakikilalang armadong salarin gamit ang matataas na kalibre ng armas. Patuloy pang isinasagawang investigasyon ng mga awtoridad sa insidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Lirio Bompat.
0: Maraming salamat, Lirio Bompat. Sa Leyte naman, nailigtas ang dalawang menor de edad matapos nangayin na malakas na alon habang naliligo sa dagat na sakop ng Barangay San Jose sa Bayan po ng Dulag. Ayon sa investigasyon, napansin ng isang concerned citizen na palayo sa Pampang ang mga bata dahil sa malakas na alon kaya agad silang nasaklolohan at naibalik sa dalampasigan. Dinala ang dalawa sa ospital matapos mabigyan ng paunang lunas. Sa Samar naman, patay ang 6 taong gulang na batang lalaki matapos malunod sa isang resort sa Barangay Parina sa Bayan ng Yabong. Ayon sa investigasyon, nag-aayos ng gamit ang pamilya ng magpaalam ang bata na maliligo. Makalipas ang ilang minuto, nakita na lamang ng kapatid na nalulunod ang biktima. Dinala pa sa ospital ang bata at sinubukang i-revive pero idineklara ring dead on arrival. Patuloy na pinapalalahanan ng mga otoridad ng publiko na bantayang mabuti ang mga bata sa mga swimming at water-related activities para maiwasan ang kaparehong insidente. 4:35 sa Albay, Lolo, sugatan matapos pagtatagain sa bayan ng Manito.
8: Pasada, probinsya! Probinsya!
0: Darto ang balitang kumpirmado sigurado mula Albay at ni Vince Villar. Vince!
9: Nagpapatuloy ngayon ang hot pursuit operation ng mga otoridad laban sa dalawang suspect na nanaga at namukpok pa ng kahoy sa ulo ng isang 70-anyos na lolo sa Barangay Pawa sa bayan ng Manito Albay, Lunes ng umaga, Mayo 18. Sa ulat ng Manito Municipal Police Station, kinilala ang suspect sa mga alias lamang na Roy, 50-anyos, isang driver, at Jojo Ojunel, 29-anyos, habang ang biktima ay si Lolo Tonyo, residente rin sa lugar. Sa investigasyon, sinundo lamang umano ng biktima ang kanyang asawa at umigib ng tubig. Ngunit habang pauwi na ay hinarang ito ng mga suspect at ginawa ang krimen. Tumakas kagad ang mga suspect habang mabilis namang narespondihan ang biktima at nadala sa ospital. Hindi pa matukoy ang motibo ng krimen. Inihanda na ang narapat na kaso laban sa mga suspect. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar!
0: Maraming salamat, Vince!
10: Villar!
0: Oras natin, 4:36 ha. Sa mga nagre-ready na papasok, sa mga ginagawang orasan ng DZMM, eh kumilos-kilos na po kayo, 4:36 na. Sa mga kaibigan natin, partner na taga-Senado, oy, na everyday pag-gising, ito daw ang kanilang pinakikinggan. Eh, noong isang araw, kakausap ko si Kuyang eh, mula doon sa Office of the Senate Sergeant at Arms na nakadeploy dyan sa second floor. Ayun din eh. Lagi rin nakatutok sa DZMM. Maraming salamat.
11: Good morning po.
0: Punta naman tayo ng Cotabato. Patay ang 20-anyos na lalaki matapos habulin at bugbugin nang ilang suspect habang papauwi sa harap ng isang bar sa poblasyon sa Kidapawan City. Ayon po sa investigasyon, hinabol ang biktima ng grupo ng mga kabataan at na maabutan ay pinagtulungan bugbugin. Sinika pa niya makatakas sakay ng motorsiklo pero sumemplang at nawalan ng malay. Idineklaran dead on arrival sa ospital ang biktima. Sumuko sa mga otoridad ng 6 na suspect kasama ang kanilang magulang. Patuloy ang investigasyon ng Kidapawan City PNP sa nasabing insidente.
12: Sa Davao City naman, 4 sugatan matapos pagsasaksakin ng lalaki sa isang burol sa bayan ng Toril. Sinubukang pauwiin ng isa sa mga biktima ang suspect kaya naggalit ito at nagsimulang manaksak. Sinubukan pang awatin ng 3 biktima ang suspect pero pinagsasaksak din sila nito. Arestado ang suspect habang nagpapagaling pa ang mga biktima.
0: Sa Pangasinan sila naman arestado ang tatlong manging isda matapos mahuling gumagamit ng kompresor bilang breathing apparatus sa ilegal na pangingisda sa baybayin po yan ng bayan ng Sual. Nakakumpiska sa mga sospek ang isang motorized bangka, kompresor, spear guns, diving mask, mga hose at halos 10 kilong isda na nagkakahalaga na 2,000 piso. Ayon sa pulisya, labag sa ordinansa ng Pangasinan ang paggamit ng kompresor sa pangingisda dahil sa mapanganib ito sa kalusugan ng mga mangingisda at pagkasira ng coral reefs at dagat.
12: Sa Zamboanga City, poultry at livestock, mula sa ilang munisipyo sa Zamboanga, Sibugay, mahigpit na pinagbabawal dahil sa avian influenza.
11: Pasada, probinsya! Probinsya!
12: Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula sa Zamboanga City, hatid ni Queenie Casimiro.
13: Pinulong ni Mayor Kimer Olaso ang iba't ibang ahensya kasama ang pulis at militar para pag-usapan ang pagpapatupad ng mahigpit na checkpoint sa mga boundary ng lungsod. Bawal na ang mga poultry at livestock products mula sa mga bayan ng Diplahan, Buog at Imelda, Zamboanga, Sibugay Province dahil sa avian influenza. Kamakailan kinumpirma ng Bureau of Animal Industry na may 3 farm sa Diplahan ang nagpositibo sa birds flu. Isang executive order ang nilagdaan ng alkalde na nagpapatupad sa ban. Maliban sa mga nabanggit na bayan, nauna nang nagpatupad ng ban ang LGU laban sa pagpasok ng mga poultry at livestock mula sa mga bayan ng Titay, Ipil, Naga, Artilim, Tampilisan at Kalawit dito sa Zamboanga Peninsula at sa Bonifacio, Misamis Occidental at Tangub City. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Queenie Casimiro.
12: Maraming salamat, Queenie Casimiro. Alas 4:40 na po ng madaling araw.
0: Abangan niyo po, sabi muling pagbabalik ha. Mahigit 20 na ospital sa gas leak sa Makati.
12: At 11 babae na iligtas sa nireig na spa sa Paranaque. Ang detalye sa magbabalik na ang
0: Radyo Patrol Balita alas 4. Kape.
11: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radyo Patrol sa East 30. Steve Press, Robert Manosa. Radyo Patrol Balita alas 4. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
14: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya! Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
15: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po ng sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
14: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol Sekis 30 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol!
1: Oras natin, 4:45! Balik po tayo sa mga balita. Kinumpirma ni NBI Director Melvin Batibag na inaprobahan ng Pasig Regional Trial Court ang hiling na cyber warrant laban kay Peanut Gallery Media Network founder Franco Babanta at apat na iba pa. Dahil po dito, magkakaroon na ng access ang NBI sa mga nakumpiskang telepono at gadget sa grupo ni Babanta. Handa rin ng NBI na tanggapin ang iba pa maghahain ng reklamo laban kay Babanta. Matatandang inaresto ang grupo ni Babanta matapos ng kaingkikilan ng 300 milyong piso si dating House Speaker Martin Romualdez. Pero gigit ng abogado ni Babanta na si Attorney Bernice Joanna Piñol Rodriguez na wala silang natatanggap na kopya ng cyber warrant o court order.
2: Kuha tayo ng report ng Radyo Patrol! Operasyon ng Pasig Ferry Boat tigil muna bunsod ng pagdami ng basura sa Pasig River.
1: Naku po!
2: Grabe naman kayo. Narito, balitang kumpirmado sigurado at Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
3: Ayon sa MMDA, hindi makabiyahe ang mga ferry boat sa Pasig River Ferry Service dahil naapektuhan ng mga naglutangang basura sa ilog na nasa mga ruta nito. Nagdulot din ito ng aberya at pagkasira sa mga ferry boat dahil sumasabit ang mga basura sa propeller. Sa ngayon, nagsasagawa na ng clearing operation ng MMDA sa mga ruta nito para maibalik sa normal ang operasyon ng Pasig River Ferry Service sa lalong madaling panahon. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol!
1: Bert Dizon!
4: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Ipinasura na Pasay City Prosecutor's Office sa mga reklamong frustrated murder at malicious mischief na isinampa ng Napulcom laban sa pulis na nanulak na kapwa driver. Base sa resolusyon ng Piskalya, walang sapat na ebidensya na magdidiin laban sa pulis na nakatalaga sa Quezon City Police District. Inirekomenda ng Prosecutor's Office ang paghahain ng kasong slight physical injuries na may piyansang 3,000 piso. Nag-viral ang video ng sumemplang ang rider matapos itulak ng pulis sa C5 Road noong Mayo 12. Nananatili sa custody ng QCPD sa Camp Caringal ang suspect na pulis.
2: Aabot sa mahigit 1,000 pulis na naharap sa mga kasong administratibo ang naparusahan ngayong taon bilang bahagi yan ng internal cleansing ng Philippine National Police o PNP. Ayon sa Directorate for Investigation and Detective Management, kabilang sa mga parusang suspensyon, pagkakatanggal sa serbisyo, demotion, forfeiture ng sahod, reprimand at pagbawi ng pribilehiyo. Ayon kay PNP Chief Jose Melencio Nartatis Jr., ibinapatupad ito anuman ang ranggo para mapanatili ang tiwala ng publiko sa pulisya.
1: Sa Makati naman, 25 ang apektado ng gas leak sa gusali sa barangay Bel Air. Sa investigasyon, sinindihan ang brick oven ng restaurant na under renovation para sa pagsasanay ng mga empleyado pero nakalimutan buksan ang exhaust fan at nakabukas pa ang air conditioner kaya tumagas ang carbon monoxide. Ilang individual ang nahimatay, nahilo at nakaranas ng pamamanhid ng kamay at paa kabilang ang 7. Patuloy na binabantayan ang sitwasyon sa ospital. Ayon sa Bureau of Fire Protection, delikado sa kalusugan ang matagal na exposure sa carbon monoxide, kaya mainam na naagapan agad at naisugod sa ospital ang mga apektadong individual.
2: 11 babae kabilang ang 7 minor de edad ang nasa gipsa sinilakay na illegal na massage spa sa Paranaque City. Ayon sa National Bureau of Investigation o NBI, nagpapanggap bilang mga massage therapist ang mga biktima para mag-alok ng mga serbisyo sa social media. Nadiskubreng sama-sama na naninirahan ang mga biktima mabae sa isang bahay habang sa isa pang bahay ang dalawang operator ng illegal na spa. 7 ang naaresto ng mga otoridad kabilang ang dalawang rider na tagahatid sa mga babae at isang customer na nabistong kumuha ng serbisyo sa spa.
1: Arestado naman ang 28-anyos na babae matapos umanumbugbugin ang 3 gulang na anak ng kanyang live-in partner sa barangay Western Bicutan sa Taguig City. Nakunan ng video ng kapitbahay ang pananakit sa biktima na agad na i-report sa mga otoridad. Ayon sa investigasyon, napagbuntunan naman ng galit ang bata matapos magtalo ang mag-live-in. Tinadyakan at sinuntok sa ulo ng suspect ang biktima. Maharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act habang inihanda rin ang posibleng kaso laban sa ina ng bata.
2: Natupok ang dalawang palapag na bahay sa sunog sa Maypaho, Caloocan. Sa Maypaho, Caloocan City. Ayon sa Bureau of Fire Protection of BFP, malaking tulong ang mga firewall sa lugar kaya hindi na kumalat sa ibang bahay ang sunog. Walang naitalang nasawi o nasugatan sa insidente. Patuloy naman ang investigasyon para matukoy ang sanhi at kabuuang halaga ng pinsala ng sunog.
0: Mga balita sa labas ng bansa.
1: Sa labas ng bansa, nagbabala ang International Energy Agency sa mabilis na pagbaba ng supply ng langis ng mundo bunsod ng gera sa Middle East. Ayon sa IEA o IEA, tatagal pa ng ilalinggo ang inventaryo ng langis pero mabilis ang pagbaba ng supply. Pinangangambahan ng kakapusan ng langis sa nalalapit na summer travel season sa Northern Hemisphere at nagbabala ang mga airlines ng kakulangan ng supply ng jet fuel. Nakikipag-ugnayan na ito sa iba't ibang bansa para sa paglalabas ng kanilang mga reserbang langis. Apektado ang supply ng langis mula ng isara ng Iran ang Strait of Hormuz sa mga oil tanker. Samantala, tatlo naman ang patay sa pamamaril ng dalawang teenager sa mosque sa San Diego, California, USA. Ayon sa San Diego Police, posibleng kaso ng hate crime ang insidente. Natagpuan ng mga otoridad na patay ang mga suspect sa loob na nakaparadang sasakyan.
0: Showbiz! Balita! Balita!
2: Ating alamin ang mga eksena sa mundo ng showbiz. Mula sa ating kachika sa umaga, Erica Balmes. Erica!
5: Anong latest?
6: Chika morning, kapamilya! Ito na nga ang latest! Proud actor member na si kapamilya primetime king Coco Martin. Ito ang kinumpirma ng veteranang actress at actor member din na si Charo Santos. Nabahagi na si Coco ng League of Filipino Actors. Kwento pa ni Ma'am Charo, nagkasama sila ni na Coco at actor chairman Dingdong Dantes sa kanyang bahay para hikayatin si Coco na sumapi sa organisasyon. Hindi naman nagdalawang isip si Coco sa alok ni na Charo at Dingdong. Sa hiwalay na post, kinumpirma ni Coco ang kanyang pagsapi at nangakong itataguyod ang dignidad, talento at boses ng mga Pilipinong artista. Sa iba pa nating chika sa umaga, namahagi ng libreng bigas ang kapamilya actress na si Maris Racal sa mga jeepney driver para ipagdiwang ang kanyang 12 taon sa showbiz. Kasama ang kanyang team, nagbigay ng libreng bigas ang Sunshine Star sa mga dumadaang jeep sa bahagi ng UP Campus sa Diliman, Quezon City. 2014 nang magsimula ang karera ni Maris nang pumasok sa Pinoy Big Brother House. Bukod sa pag-arte, isa na ring recording artist si Maris. Para sa kumpirmado, siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZMM.
2: Maraming salamat, Erica Balmes.
0: Sports Balita.
1: San Antonio Spurs 1-0 contra Oklahoma City Thunder sa Western Conference Finals. Yay! Yan. At iba pang sports balita ay ahatid ng ating big man sa DZMM with a big heart and a beautiful smile o killer smile and a glowing skin. Malutong ba? Kasi Alfred Zalde. Alfred, good morning!
7: Good morning, Robert at Steve, para sa ating balitang sports. Tinalo ng San Antonio Spurs ang defending champion na Oklahoma City Thunder sa double overtime sa score na 122-115 sa Game 1 ng Western Conference Finals. Nagtala si Victor Wembanyama ng 41 points at 24 rebounds habang nag-ambag ng 24 points si Phil Ambruki guard Dylan Harper sa panalo ng Spurs. Ito po ang unang pagkakataon o ito po ang unang pagkatalo ng Thunder sa 2026 NBA Playoffs at naagaw ng Spurs ang home court advantage sa best of 7 series. Samantala, muling nakapasok sa top 40 ng WTA World Ranking si Pinay tennis star Alex Iala. Base sa latest ranking ng WTA, umangat si Iala sa world number 38 mula sa dating number 42. Huling sumabak sa aksyon si Iala sa first round ng Strasbourg Open. At yan!
1: Yan!
7: Kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM.
1: Maraming salamat, Alfred Dalde. Thank you. Lutong ng mga balita.

0: Good morning po, Team Pogi. Sir Robert and Sir Steve, always present from Maggie de Manzana na Makati City.
1: Good morning, good morning! Kay Kuyang J.R. Reyes na nakatutok sa amin sa DZMM at syempre sa mga taga DSWD. Partner, nakamonitor sa atin yung DSWD.
0: Hoy, good morning po!
1: Good morning sa mga taga DSWD.
0: Sir Fisher for everyone, good morning! Sarah C. ng LA, California. Magandang morning, Team Pogi. Sir Steve and Sir Robert, sabi niya, good morning. At syempre si Elsie Valion Florentine, sabi niya, hello, Team Pogi, good morning. Sharon Crisolo, kung nagkawit ka, Vita, present din. Nagpapa-attendance check habang nagkakape. Si Mary Phillips ng Palmdale, California. Uwi na kayo dito, ma'am.
2: Pasalubong.
0: Pasalubong. Size 8?
2: Size 8.5.
0: Ah, 8.5. Si Alfred, 18.
2: Size 35.
0: Ang bewang. Luis Cruz ng DOH Central Office. Magandang morning. Engineer Luis Cruz ng DOH Central Office, Manila.
1: Good morning kay Glove Paga, ong 1472 mula po yan sa Dubai. Good morning, at syempre kay Emeline Chuastava, good morning sa imong duhaoy. At syempre kay Sir Zosimo Gasmin, magandang morning din po kay Rolly Ilagan Dinglasan. Kay Sir Romeo Gion, Romeo Valderrama, good morning kay Tita Nona Damian. Tita Nona Damian, good morning. Love. At kay Maggie Manzana, good morning. At syempre magandang morning din po kay Flor. Gising na po tayo. At syempre kay Paz Diaz, good morning kay Emma Chikuhara. Mula po yan sa Japan. Kay Clarita Montihar, good morning. Kay Ponce, Tita Lina ho. Alan Monte, Ani Grip Trabado. Mula po sa Mandawi City. Kay Banong, kay Francisca Gatchalian, good morning po sa inyong lahat. At syempre sa mga nanginginig na nanonood sa Cabuyo City, Laguna, kay Nanay Ineng, good morning!
0: Ma'am Fe Santia, magandang morning! At syempre kay Professor Gabby Lopez, good morning! Tita Villanueva, magandang morning! Tita Amanda Reyes, Tita Fe, good morning! Madam Norma Gibaran ng Pasig Candaba, Pampanga, good morning! At syempre, good morning din kay Mami Luigi Mano!
1: Kay Ruben Villones, happy birthday kay paring Gani Postre ng Barangay Dakulang San Lorenzo Ruiz, Camarines Norte. Good morning kay Ruth Rifama. Mula po yan sa Bacoor, Cavite. At syempre kay Joshua Trinidad. Nurse po yan sa USA. Oy, mag-iingat po kayo dyan. Good morning. Ingat po sa
0: beauty. Si Kuya Sosimo Gasmin, nabati mo na.
1: Oh, syempre.
0: At yung pa-shoutout niya.
1: Yung pa-shoutout niya.
0: May pa-shoutout siya. May pinababati siya lang.
1: Yalung and sa kanyang misis na si Marites Gasmin.
3: Good morning
1: po.
0: Pinababati din niya ng happy listening si Mr. Jimmy Sibal at Nelson Mendoza. Magandang morning. Maraming pong salamat. O, paano? With matching piyok pa yun. Paano ulit? Ulitin mo nga.
1: O, paano?
0: Yun.
1: Susunod na ang...
0: Ano?
1: Sana balita.
0: Ha?
1: Kasama si Daddy Johnson Manabat at... Wala pa yung partner niya.
0: Lumipad pa ata.
1: Sige namin, pasalubong tayo dyan.
0: Ay, dapat lang. Sisingilin natin yan.
1: Pasana balita kasama si Johnson Manabat at Robert Antimano Mano. Bye!
0: Bye! Happy Wednesday!
1: Happy
0: Ingat!
1: See you tomorrow.
4: Steve Rice, Robert Manosa, Radio Patrol Balita a las 4.

0: Ito po ang DZMM. Bahagi na nakasaysay ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay, kasapi ng KBP. Oras 5:01.
1: Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters, kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita! Pasada Balita!

0: Umaga muli mga kapamilya, bangon! Gising na ho kayo ngayong araw na ito ng Wednesday, May 20, 2026. Ito po ang Pasada Balita. Ako po si Johnson Manabat.
1: At sa pangalan po ni Christian Yosores, ako naman si Robert Mano.
0: Sa ulo na ating mga nagbabagang balita.
2: Sa ulo ng mga nagbabagang balita. DZMM, numero uno sa aksyon.
0: Low pressure area, posibleng pumasok ng PAR mamayang gabi. Pero delikadong heat index, inaasahan pa rin sa 40 lugar.
1: Lalaki patay sa pagbaha sa Davao City. Ilang barangay sa Albay nanganganib din sa Lahar Flow.
0: DILG iginiit na hindi inatake ang Senado. NBI may impormasyon na rin sa posibleng lokasyon ni Senador Ronald De La Rosa.
1: Impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, posibleng simulan sa Hunyo.
0: Sa ating Pasada probinsya, dalawang senior citizen patay sa truck na sumalpok sa kanilang bahay sa Quezon Province. Muli maganda umaga Luzon, Visayas at Mindanao, pati na rin sa ating mga kapamilya abroad, saan mang panig kayo ng mundo nanonood na naman ang inyong mga ginagawa. Maganda umaga, magandang tanghal at magandang gabi. Ako po si Johnson Manabat.
1: At ako naman si Robert Mano.
0: Sa detalye ng ating mga balita.
2: Pasada Balita!
0: Posibleng pumasok ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayang low pressure area mamayang gabi. Hindi magiging bagyo ang LPA na posibleng manatili sa dagat o tumawid sa Mindanao. Patuloy ding uulanin ng ilang lugar dahil sa intertropical convergence zone at thunderstorms. Sa kabila nito, 40 lugar pa rin ang makararanas ng delikadong heat index o ang init na mararamdaman ng katawan. 45 degrees Celsius ang inaasahang heat index sa San Ildefonso sa Bulacan, habang 44 degrees Celsius naman sa Katarman Northern Samar, Daet sa Camarines Norte, Etchagi Isabela, Huban sa Sorsogon, Masbate City at sa Virac sa Catanduanes. 42 degrees Celsius naman sa 19 mga lugar, habang 41 degrees Celsius dito sa Metro Manila.
1: Isa na ang naitala na batay dahil sa pagbaha sa Davao City. Nasawi ang lalaking gas attendant matapos makuryente at malunod sa baha sa New San Isidro. Sa tala ng City DRRMO, mahigit 300 pamilya ang inilikas matapos umabot ng hanggang dibdib ang pagbaha sa ilang lugar. Sa Albay, nanganganib naman sa Lahar Flow ang ilang barangay sa Daraga at Kamalig. Bunsod ito ng pagdaloy na mahigit 5 kilometro ng volcanic debris sa Miisi Gully, nakatakdamang sa gawa ng preemptive evacuation sa mga apektadong lugar kapag masama ang panahon.
0: Tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa world market dahil pa rin sa gulo sa Middle East. Sa unang araw ng kalakalan, 2 piso agad ang itinaas sa kada litro ng diesel, habang 2 pesos and 70 centavos naman sa gasolina at 2 pesos and 20 centavos sa kerosene. Pero hindi pa kasama ang presyuhan hanggang sa Biyernes. Dahil Miyerkules pa lang ngayon.
3: Tama nga naman.
0: Gayun din po ang premium cost na ipinapataw ng mga kumpanya ng langis. Samantala, tatapusin na ng LTFRB ang service contracting program sa Biyernes. April 15, sinimulan ng programa kung saan 40 pesos kada kilometro ang bayad para sa modern jeepney at UV Express, habang 30 pesos naman sa traditional na jeepney at 100 pesos sa mga bus sa EDSA Busway. Sakop din ng programa ang 20% discount sa mga pasahero.
1: Tumikilos na ang pamahalaan para maiwasan ang tinatawag na stagflation sa Pilipinas. Nangyayari ang stagflation kapag mabagal ang pag-usad ng ekonomiya na sinabayan ng pagbilis ng inflation o pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo. Sinabi ni Pangulong Marcos na gumagawa ng hakbang ang pamahalaan para mapababa ang presyo ng pagkain at mapabilis ang paggasto sa iba't ibang proyekto para mapalakas ang ekonomiya. Noong Abril, tumaas sa 7.2% ang inflation rate na pinakamataas simula noong Marso 2023. Dahil sa pagbilis ng inflation, bumagsak na sa 73 centavos ang purchasing power o halaga ng piso na pinakababa simula naman noong 2018.
0: Sa iba mga balita at sa oras po nating 5:07.
2: DTTZMM, numero uno sa aksyon.
0: Nanindigan ng DILG na hindi inatake ang Senado noong nakaraang linggo. Kasunod po ito ng pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na inatake ang Senado at hindi stage o hindi planado ang pamamaril. Iginiit ng DILG at ng Philippine National Police na maituturing na gun-related incident ang pamamaril at hindi naman pag-atake sa Senado. Sa imbestigasyon, nagpulong ang Senate Office of Sergeant-at-Arms at Security ng GSIS bago ang insidente, kaya may ideya ang OSAA sa paghiling ng GSIS ng seguridad sa NBI. Coordinated din sa Senate Security ang pagbarena sa pinto sa pagitan ng Senado GSIS para paigtingin ang kanilang seguridad. Sa CCTV footage ng Senado, 29 na tauhan ng NBI ang dumating sa GSIS compound pero hindi tumapak sa Senado. May ebidensya ring inutusan ni Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplasca ang na mag-lock and load ang mga Marines na bantay ng Senado. Nang buksan ng pinto sa pagitan ng GSIS at ng Senado, 3 beses nagpaputok si Aplasca kabilang na ang unang warning shot. Nakuhanan din ng CCTV na hindi nagtaas ng baril ang mga ahente ng NBI. Taliwas sa pahayag ni Aplasca noong Mayo 14, ayon sa PNP, 44 na basyo ang narecover sa pinangyarihan ng pamamaril na sinasabing galing lang sa 4 na klase ng baril. 3 sa namaril ang pinaniniwala ang tauhan ng OSAA, habang 1 ang mula sa umatras na ahente ng NBI at 5 beses nagpaputok ng baril. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, hindi nagpakita si Aplasca ng atasang isuko ang baril matapos ng insidente. Hiniling naman ng Office of the Ombudsman sa Senate Public Relations Information Bureau ang listahan ng media personnel. Paano to, Robert?
3: Hello!
0: Hinihingi daw yung listahan ng media personnel na nag-cover sa pamamaril bilang bahagi ng investigasyon.
3: Ay, nandun ka, diba?
0: Wala ako dun, ah. Ako, nandun ka.
3: Nandun kami. Marami kami.
0: Oh.
3: 100.
0: O, di abangan mo na.
3: Meron na.
0: Meron na pala.
1: May impormasyon o lead ang NBI sa posibleng lokasyon ni Senador Ronald De La Rosa. Pero tumagi si NBI Director Melvin Matibag na idetalye ang impormasyon para hindi maapektuhan ang operasyon. Sinabi ni Matibag na posibleng si Senador Robin Padilla ang nakakaalam sa lokasyon, lalo't siya ang sinasabing kasama ni De La Rosa nang umalis ng Senado noong Huwebes na madaling araw. Ay sa DILG, ginamit ni De La Rosa ang sasakyan ni Padilla bilang posibleng getaway car para makatakas. Nauna nang sinabi ni Padilla na nagtatago si De La Rosa mula sa sinasabing kidnapper, pero hindi nagbigay ng karagdagang detalye.
0: Inilarawan bilang mas masahol pa raw kay Judas.
3: Ha?
0: Yun ang sabi eh. Masahol pa raw kay Judas ang sinumang senador na kakala sa majority block. Ibig sabihin ni dun sa 13.
1: Oo.
0: Ayun. Sa gitna po ito ng balitang posibleng patalsikin si Senate President Alan Peter Cayetano matapos ang pamamaril at pag-alis ni Senador Ronald De La Rosa sa Senado noong nakaraang linggo. Ayon kay Senador Dante Marculeta, naniniwala rin si Senador Camille Villar sa kaparehong sentimiento. Noong Lunes, nag-convene ang Senado bilang impeachment court pero walang nangyaring rigodon. Itinanggi naman ni Senador Rafi Tulfo na may pressure sa mga senador na nasa mayorya para bumaligtad. Mayo 11, pinalitan ni Cayetano si Tito Soto bilang Senate President matapos makakuha ng 13 boto. Nang biglang magpakita si De La Rosa matapos ng halos 6 na buwang pagliban sa Senado.
1: Posibleng simulan sa kalagitnaan ng Hunyo ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Lunes, nag-convene ang Senado bilang impeachment court saka nagpadala ng summons at binigyan ng 10 araw ang Vice Presidente para sagutin ang 4 na articles of impeachment. Pero yung summons, kahapon pa namin binabantay ang partner kung naipadala na, nakapagbigay na ba sa tangkapan ng Vice President. Wala pang confirmation mula kay Senate President. Ang sabi niya ay magbibigay na lang siya ng info today. Ayun. So yun yung abangan natin. Magsisilbing presiding officer si Senate President Alan Peter Cayetano habang nanumpa rin ang mga senador bilang senator judges maliban kay Senator Ronald De La Rosa na hindi na muling pumasok matapos umalis ng Senado noong Huwebes. Matapos itakda ng impeachment court ang petsa sa paglilitis, sinabi ni Lead Public Prosecutor Gervil Luistro na maaari nang simulan ng depensa at complainants ang presentasyon ng mga ebidensya. Pangungunahan ni Luistro ang issue sa sinasabing maanumalyang paggasto sa confidential funds habang si Congressman Terry Redon ang hahawak sa reklamo hinggil sa hindi maipaliwanag na yaman ng vice-presidente. Si Congressman Joel Chua mangunguna sa usapin ng bribery habang si Congressman Lawrence Defensor sa banta ni VP Sara sa buhay ni Pangulong Marcos. Bukod kay Congresswoman Renee Ko, itinalaga rin si Congressman Zia Alonto Adyong bilang House Trial Spokesperson.
0: Kinilala si Attorney Kate Gibson bilang bagong associate counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Pinalitan ng Australian international lawyer na si Gibson si Dove Jacobs bilang associate counsel ng dating Pangulo sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng sinasabing patayan sa War on Drugs. Kilala si Gibson sa pagdepensa sa mga akusado sa major war crimes cases at kabilang din sa mga abogadong nagtrabaho para mapawalang sala si dating Congo Vice President Jean-Pierre Bemba. Nauna na itinalaga ang British lawyer na si Peter Haynes bilang defense lead counsel kapalit ni Attorney Nicholas Kaufman.
1: Hiniling sa Office of the Ombudsman na imbesigahan ang mga posibleng irregularidad sa mahigit 4 na bilyong pisong halaga ng flood control projects sa unang distrito ng Davao City. Sa pagrepaso ng team ni House Deputy Minority Leader Antonio Tinio sa mahigit 100 kontrata mula 2019 hanggang 2022, sinasabing 80 kontrata ang questionable o may posibleng red flag. Kabilang dito ang kontratang nasa parehas na lokasyon o proyektong kulang ang detalye tulad ng station number. Ilang kontrata naman ang walang line item sa national budget habang ilang proyekto ang hindi pa rin tapos ang konstruksyon. Sinasabing pinakamalaking contractor sa mga proyekto sa Davao ang kumpanyang Genesis 88 na pag-aari ni Glenn Escandor na dating sports advisor ni Pangulong Rodrigo Duterte. Noong Marso, hiniling ni Tinio sa Independent Commission for Infrastructure na imbestigahan ang mga proyekto sa distrito ng Davao City ni Davao City Congressman Paulo Duterte pero hindi naaksyonan dahil nagsara na ang komisyon. Ayon sa kongresista, dapat magsagawa ng pisikal na inspeksyon ng ombudsman para makumpirma mga proyekto. Nanindigan naman si Congressman Duterte na maayos ang implementasyon ng mga proyekto sa Davao City.
0: Ay wala muna maglilipat ng channel, walang BBTU. Babalik pa tayo sa mas marami pa mga balita hanggang alas 6 na umaga. Magbe-break lang ho kami sandaling sandali. Magtitimpla lang ng kape. Magtimpla na rin kayo ng kape. Baka medyo inaantok-antok pa ha.
1: Correct.
0: O pungas-pungas pa. Oras muna natin sa mga kagigising lamang po dyan. Robert and... May sabi na nga.
4: Malapit na.
0: Oras muna natin sa mga pinadalhan ng Sabina.
1: Aba, 5:16 na po.
5: Papasada na ang Pasada Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Malaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
7: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radyo Patrol sa East Renton. Una sa balita, una sa public service.
8: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
5: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM. Mga kapamilyang estudyante ng Polytechnic University of the Philippines, may dapat kayong abangan. Makibahagi sa Jeep ZMM Ligtas Dapat at matuto ng praktikal na kaalaman para sa ating kaligtasan ukol sa community disaster preparedness tulad ng bagyo, lindol, baha at kung paano maging handa ang komunidad sa oras ng sakuna. Makakasama natin si Ariel Rojas at ang Manila DRRMO. Gaganapin sa May 26, 2026, Martes, sa Polytechnic University of the Philippines Gymnasium. Magsisimula ang registration ng alas 8 ng umaga. Sama-sama tayong matuto at maging laging handa. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
9: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
5: Sa Suko sa DZMM.
10: Suko sa DZMM.
5: Tuwing Sabado, alas 7.45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: ZMM número uno sa aksyon. Masada balita.
1: Balik tayo sa mga balita sa oras nating 5:19. Ipinasabina na ng Sandigan Bayan ang record na hiling na pondo ng mga mambabatas mula sa DPWH Programming Division. Kasunod ito ng pagtestigo ni DPWH Central Office Programming Section Chief Gerard Longoria sa pagdinig sa kasong malversation laban kina dating senador o laban kay dating senador Bong Revilla. Ayon kay Longoria, nagbigay ang yumaong si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral ng verbal instruction, gayon din ang listahan ng mga proyekto at proponents na isasama sa revised submission sa Kongreso. Kabilang sa listahan si Revilla, gayon din sina dating Bulacan Congressman Ambrosio Cruz Jr., dating Valenzuela Congressman Eric Martinez at Malila Congressman Joel Chua. Pero iginit ni Associate Justice Ronald Moreno na hindi ilegal ang pagiging proponent kung walang natatanggap na kickback.
2: Inaprobahan ang Pasig Regional Trial Court ang cyber warrant ng NBI para buksan ang gadgets ng naaresong founder ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Babanta at apat na kasabwat. Dahil dito, magkakaroon ng legal access ang NBI sa nakumpiskang gadgets para malaman kung sino ang kinausap ni Babanta. Mayo 5, inaresto si Babanta at apat pang kasabwat dahil sa tangkang pangingigil ng 300 million pesos kay dating House Speaker Martin Romualdez para hindi ipalabas ang content na sinasabing nag-uugnay sa kongresista sa flood control projects. Nakalaya ang grupo ni Babanta sa NBI Detention Facility matapos maglagak ng 120,000 pesos na piyansa bawat isa.
1: Tumaas ng halos 90 million pesos ang net worth ni Pangulong Bongbong Marcos noong nakaraang taon. Sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, umabot sa 475.93 million pesos ang net worth ng Pangulo mula sa dating 389.36 million pesos noong 2024. Kabilang sa tumaas ng cash, bank deposit, investment at koleksyon na alahas habang walang paggalaw sa idineklarang pag-aari na painting at sasakyan ng Pangulo. Wala namang outstanding na utang at liability si Pangulong Marcos simula pa noong 2022. Nauna nang binuksan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa publiko ang access sa SALN ng mga opisyal ng pamahalaan. Pero hindi isasamang ilang sensitibong impormasyon tulad ng address, pirma at government ID. Binaligtad dito ang circular ni dating Ombudsman Samuel Martires noong 2020 kung saan maaari lamang ma-access ang SALN kung makakakuha ng authorization letter sa opisyal o court order na may kaugnayan sa nakabingbing kaso.
2: Sa Makati, 25 ang naapektuhan na gas leak sa gusali sa barangay Bel Air. Sinasabing sinindihan ang break oven ng restaurant na under renovation para sa pagsasanay ng mga empleyado. Pero nakalimutan buksan ang exhaust fan at nakabukas pa ang air conditioner kaya tumagas ang carbon monoxide. Isinugod sa ospital ang mga naapektuhan ng gas leak kabilang ang ilang nahimatay at nahilo. Gayun din ang mga nakaranas ng pamamanhit ng kamay at paa. Patuloy pang iniimbestigahan ang insidente.
1: Ibinasura ang reklamong frustrated murder at malicious mischief laban sa police top sergeant na nasangkot sa road rage sa Pasig City. Nakuhanan pa ng video ng sundan at itulak ng nakamotorsiklong police ang motorcycle rider na si Vincent Cayanes kaya sumemplang sa kalsada. Nagtamo ng galos sa katawan si Cayanes at nasira rin ang kanyang motorsiklo. Pero sa desisyon ng Pasig Prosecutor's Office, inirekomenda ang pagsasampa ng mas mababang kasong slight physical injury laban sa pulis at nagtakda ng 3,000 pisong piyansa.
2: Pasintabi po sa maselang balita, arestado ang babaeng nanakit sa 3 taong kulang na anak ng kinakasama sa Taguig City. Nakunan pa ng video habang paulit-ulit na tinadyakan at sinuntok ng sospek ang nakahigang bata sa loob ng bahay. Sa investigasyon, napagbuntunan ang sospek ang bata matapos makipagtalo sa karelasyon. Nasa maayos ng kondisyon ang biktima, nakaranas ang palanakit ng ulo at nagtabo ng mga pasa sa katawan. Nakakulong na ang sospek dahil sa kasong child abuse. habang natakda rin kasuhan ng ina ng bata dahil sa kapabayaan.
1: Sa oras po naman nating 5:24, pasadahan natin ang mga balita sa mga probinsya.
0: Pasada balita, probinsya. Pasada balita.
1: Sa ating pasada probinsya, patay ang mag-asawang senior citizen sa truck na sumalpok sa kanilang bahay. Ito po'y nangyari sa Infanta, Quezon. Sinasabing nakatulog ang driver, kaya nawalan ng kontrol sa manibela at binangga ang bahay ng mga biktima sa barangay Gumyan. Agad namang namatay ang mga biktima pero nakipag-areglo ang kanilang pamilya sa truck driver.
2: Sa Davao City, sugatan ang isang motorcycle rider sa karambola na tatlong sasakyan sa barangay Bago Aplaya. Sa investigasyon, nawala ng kontrol sa manibela ang rider matapos masagi ng kotse kaya napunta sa kabilang linya ng kalsada at nabaga ng kasalubong na kotse. Namatay sa ospital ang rider habang nasa kustodiya na ng mga pulis ang driver ng dalawang kotse.
1: Sa Occidental Mindoro, patay naman ang isang construction worker sa ginagawang tulay sa bayan ng Abra de Ilog. Sinasabing bumigay ang crane na bumubuhat sa malaking concrete bridge sa girder, kaya bumagsak sa biktima. Nauna nang sinita ang proyekto dahil halos 10 taon ang naantala. Iniutos naman ni DPWH Secretary Vince Dizon na tapusin ang construction ng tulay sa Hunyo.
2: Sa Cotabato, patay ang 2 taong gulang na lalaki matapos bugbugin ang 9 na sospek sa Kidapawan City. Pauwi na ang biktima ng hablutin at pagtulungan ng grupo ng kabataan sa tapat ng bar sa poblasyon. Dedon arrival sa ospital ang biktima habang sumuko na ang 6 na sospek kasama ang kanilang magulang.
1: Sa Albay, sugatan ng 70 taong gulang na lalaki matapos tagain at pukpukin ng kahoy sa ulo sa bayan ng Manito. Pauwi na sana ang biktima matapos sunduin ang asawa na umigib lang ng tubig nang harangin at atakihin ng 2 sospek. Namatay sa ospital ang biktima habang patuloy pang tinutugis ang mga sospek.
2: Sa Cotabato City naman, 2 ang patay sa pananambang sa bayan ng Ligawasan. Sakay ng minivan ng mga biktima ang sina Barangay Secretary Tamano Kimbalanan at Oroy Salinugan ng pagbabarilin sa Barangay Kabasan. Nasugatan din ang Barangay Kagawad at Treasurer na sakay din ng minivan. Inaalam pa ang pagkakakilala ng mga sospek at motibo sa krimen.
1: Sa oras po nating 5:26 na ng tanghali, alamin po natin ang mga balitang nakalap na ating mga kasamahang radyo. Patrol! Apat na put apat na wanted persons hawak na ng Mimaropa Police. Balita mula kay Radyo Patrol, Noel Alamar. Magandang morning, comrade!
3: Good morning, Johnson and Robert. Wabot sa apat na put apat na wanted persons ang naaresto at voluntaryong tumuko sa loob lamang ng 10 araw matapos paigtigin ng Police Regional Office ni Maropa ang manhunt operation sa rehiyon. Patay sa dati sa Regional Investigation and Detective Management Division, 20 most wanted persons at 24 na other wanted persons ang nadakip mula Mayo 8 hanggang sa kasalukuyan. Kabilang sa mga naitarang pagtungkol ng rank number 1 most wanted persons sa Lente Occidental Mindoro, kaugnay na 5 kaso ng falsification ng public documents. Ayon kay PRO Mimaropa Regional Director Brigadier General Christopher de la Cruz, magpapatuloy ang pinaiting operasyon at koordinasyon ng PRO Mimaropa upang mapanatili ang kaayusan at maihanap sa hustisya ang mga pinaghahanap ng batak. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Noel na naman. DTNM.
1: Thank you. Maraming salamat, comrade!
2: Modernong medical equipment magagamit na sa isang ospital sa Zambales. Balita mula kay Radyo Patrol, Rod Eason. Kuya Rod!
4: Good morning, Robert Johnson. Mayroon ang modernong AI power to the echo facility na magagamit ang President Ramon Magsaysay Memorial Hospital para sa mga mahihirap na pasyente ng Zambales. Ito'y matapos na buksan para sa serbisyo ng mga Zambaleño sa President Ramon Magsaysay Memorial Hospital ang bagong AI Power to the Echo Technology nakauna-unahan sa gitnang Luzon. Handog at kalob ito sa mga pasyente ng Zambales Provincial Government para sa mga mahihirap na pasyente na di kayang magbayad ng serbisyo ng 2D echo machine sa mga pribadong hospital. Ang bagong pasilidad ay isang AI-powered technology 2D echo machine sa Central Luzon na may kakayahang makapagbigay ng mas mabilis at mas epesyenteng proseso para sa mga pasyenteng Sambaleño. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
2: Maraming maraming salamat, Radyo Patrol, Rod Eason.
1: At maraming maraming salamat sa ating mga Radyo Patrol!
0: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Johnson Manabat, Christian Yosones. Pasada! Pasada! Balita! Balita!
1: Sa oras nating 5:29, eto na po sila.
0: Metro Pasada!
1: Sa atin namang Metro Pasada, babae, sugatan matapos hablutan ng hikaw sa Quezon City. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol Ruwen Cueto.
5: Sa ulat ng Laloma Police, naglalakad ang biktima at pasakay na ng jeep sa Madrelejo Street Corner A, Bonifacio Avenue nang bigla siyang lapitan ng suspect mula sa likuran at biglang hinablot ang kanyang hikaw. Kinilala ng pulisya ang suspect na sa alias na Benjo, 28 anyos, residente ng barangay Pinagkaisahan, Quezon City. Dahil sa lakas ng pagkakahablot, nagtamo pa ng sugat sa tainga ang biktima at natumba pa sa kalsada. Sa tulong ng mga concerned citizen, agad na nahabol ang suspect at kinurn over sa mga otoridad. Na-recover mula sa suspect ang isang pares ng gintong hikaw na nagkakahalaga ng 22,500. Sa verification ng pulisya, lumalabas na marami ng nakaraang kaso ang suspect kabilang robbery snatching, robbery holdup at iba pa. Dahil sa insidente, nahaharap sa panibagong kasong robbery ang suspect. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roy Cueto, DZMM.
2: Thank you, Rowan! Samantala, mahigit 1,000,000 pisong halaga ng shabu. Nasabsab naman sa Taguig City ang detalye mula kay Radyo Patrol Trisha Lindo. Trish, good morning!
6: Good morning, Robert at Johnson. Timbog ang tatlong kinikilalang high-value individual matapos mahulihan ng ilegal na droga na kakahalagang 1.3 million pesos. Pinasok na mga operatiba ang isang establishment sa barangay Lower Bikutan sa Taguig at nagpanggap na buyer ng sabu ang isa sa mga puli. Na-recover ang nasa 200 gramo ng sabu, cellphone at perang ginamit sa transaksyon. Naharap ang tatlong suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol Trisha Lindo, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol Trisha Lindo.
1: Samantala, 5 wanted sa iba't ibang kaso na aresto na sa Rizal. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol Zeus Legaspi. Zeus, magandang morning.
7: Good morning, Johnson. Batay sa ulat ng pulisya, unang naaresto sa barangay San Andres, Cainta, ang 53 anyos na si alias Rack, isa sa mga most wanted persons sa probinsya ng Rizal dahil sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa pinangonan, pinagsilbihan ng warrant of arrest si alias JV, 41 anyos, at wanted sa Calabarzon Region dahil din sa kasong pagmamayari at pagbebenta ng ilegal na droga. Arestado naman sa Antipolo City ang 47 anyos na babaeng suspect at number 2 most wanted sa Rizal dahil sa kasong qualified theft. Sa Rodriguez, pinagsilbihan ng warrant of arrest ang 41 anyos na suspect na most wanted sa kasong murder. Habang sa Tanay Rizal naman natuntun ng mga otoridad ang number 2 most wanted sa probinsya ng Occidental Mindoro dahil sa kasong murder. Nasa ostudya na ng iba't ibang police station sa Rizal ang mga suspect habang ipinoproseso ang kanilang mga kaso. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, TVMM.
1: Zeus, ano ka mong alias nung unang naaresto?
7: Alias Rack, Johnson, R-A-C-K, yung alias na binigay sa kanya. Siya ay most wanted dahil sa pagmamayari at pagbebenta ng illegal na droga.
1: Ayun.
2: Rack.
1: English yan, ha? Hindi
2: English.
1: Tagalog, ha?
2: Oo. At R-A.
7: English, tama ka dyan, Johnson.
1: Nilinaw ko lang, ha? Maraming salamat, Radyo Patrol Zeus Legaspi. Maraming maraming salamat sa ating mga kasamahang Radyo
2: Patrol!
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
1: Pagka sinulat sa tabloid yan, ang sabi ng tabloid eh, The Rock, naaresto na.
2: Aha, pero ibang rock pala, R-A-C-K na kalagay.
1: Sa oras po nating 5:33!
0: Pasada Balita!
1: Ay, batiin pala muna natin ang mga dapat batiin at ang mga dapat gisingin. Ngayong araw po na ito ng Wednesday, midweek na po tayo ha. May 2020-26. Dahil meron lang naman tayo ngayong 19,000 live viewers ang nasa YouTube. Magandang morning po sa inyong lahat.
2: Good morning!
1: Batiin na rin ho sa ating mga kapamilya abroad. Saan mang panig ho kayo ng mundo nanonood, anumang oras po dyan sa inyo. Maganda umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Sa mga ginagawang background ng DZMN, thank you! Magandang morning po muna kay Dr. Maria Festina, good morning na rin. Ay, ang Tita Milit Bilen, happy birthday daw. Tita Milit, inababati ka ng Tita Christy Galvez ng happy birthday. Pagpalain ka ni Lord.
2: Happy birthday at syempre magandang morning din kay Arnie Dorise, kay Tita Lina ho, kay Jepoy Manggay ng Pagsawitan, Santa Cruz, Laguna. Magandang umaga, Professor Gabby Lopez. Good morning!
1: Ay, si Louie Basco, gising na rin. Nararian po sa Valenzuela City habang nag-aalmusal na.
2: Nang ano kaya ang
1: ano
2: almusal,
1: almusal
2: niya?
1: Ni Louie ngayong umagang-umaga, ano? Si Sara Concepcion, nag-a-attendance check na rin. Magandang morning po sa inyo dyan, Sir Robert.
2: Good morning! At syempre, magandang umaga rin kay Robert Ibanez naman. Tukayo ko pala ito. Good morning!
1: Ay, ang aking paring Zal Dinagit, ng mamagandang morning na rin. At may pinababati lang ng happy birthday raw kay Gavin Season Lee. Pagbati mula sa kanyang Lola Joy and Lolo Jean Season. Mula po dyan sa Mandaluyong. Happy birthday!
2: Happy birthday! Merly Belen, magandang umaga na nagpapa-attendance check din. At si Wilson Palitan, magandang morning.
1: Ay, sa mga nasa biyahe po dyan ha, mag-ingat po kayo, magandang morning din. At sa oras po nating 5:36, eto po muna.
0: Kakaibalita!
8: Kakaibang balita!
1: Ba, Robert, may lahi ba kayo ng kambal? O kaya yung triplets, quadruplets?
2: Ay, wala.
1: Sa amin may ganyan. Eh. May mga kamag-anak kami na kambal si ganito, dalawa. Kambal si ganito, babae, lalaki.
2: Wala sa amin.
1: Eto na. Triple po ang saya ng pamilya sa Ilagan City nang sabay-sabay-sabay na pumasa ang triplets na anak sa licensure examination for teachers.
2: Ah, galing.
1: Kabilang po dito sina Teacher Bart Dominic at Ace Dominic Alejandro na parehong nagtapos ng Bachelor of Secondary Education major in Science. Gayun din si Carl Dominic na nagtapos naman ng Bachelor of Secondary Education major in English. Hindi ho naghiwa-hiwalay ang magkakapatid mula pagkasilang hanggang sa pag-aaral ng elementarya at nakapagtapos sa Isabela State University. Kwento po ng triplets ay hindi talaga kursong education ang kanilang first choice pero napilitan dahil sa problemang pinansyal. Eh, oo nga naman ano, sa isang pamilya o halimbawa na hindi naman kayamanan.
2: Isa nga lang partner, hirap ka na.
1: Sa simula, halimbawa, pag silang, di syempre magdadaye pa rin. Alam mo, nakahubo lang yan.
2: Hindi pwede.
1: Hindi pwede, di ba? Alam naman, bumili ka lang ng isang daye, pero paano yung dalawang kapatid mo? Hayaan mo silang naglalaro ng walang salawan.
2: Palitan.
1: Hindi rin pwede. Hindi rin pwede. Kaya talaga hong magasas kapag ganyang tatlo ng sabay-sabay.
2: Times three lagi, ano?
1: Oh, syempre.
2: Bibili ako ng gatas, times three. Oh. Bibili ako ng damit, times three.
1: Lahat. Oh. Dahil merong magtatampo kapag wala yung isa dun sa tatlo. Sa kabila nito, ay masayang-masayang-masaya po naman sa naging pag-aaral ang magkakapatid dahil magkakasama nga sila bawat yugto ng kanilang buhay, estudyante.
2: Yan, susunod dyan, mga magtuturo na sila, mapopromote na sila, magiging school principal, ikakasal.
1: Ayun, sabay-sabay
2: din. Abangan natin yung kasal, sabay-sabay
1: din ba? Ganun
2: din
1: na hanggang sa pag-aasawa.
2: Triplet sabay din yung mapapangasawa nila.
1: Pwede, o may mga ganyan, di ba? Talagang itinadhana po minsan na mga ganyan at bibihira naman ng magkakapatid na tatlong magkakamuka.
2: Correct.
1: Na triplets.
2: Kamukha-kamukha eh.
1: Ay, congratulations po sa ating mga bagong-bagong teacher.
9: Congrats
1: at syempre sa kanilang mga magulang na nagtaguyod po sa kanilang mga anak sa pag-aaral hanggang sa makapagtapos siya ng pinakamagandang reward sa mga magulang.
9: Ayan, kaya po ngayon, nanay at tatay, meron po kayong times 3 na teacher.
1: At pwede po kayong pumunta sa mga may promo na buy one, take two.
9: pwede na. Pwede, oo, sama niyo po yung triples. Sila magbabayad dyan.
1: Congratulations! At yan po ang ating
10: kakaibalita!
8: Kakaibang balita!
10: Pasada balita!
1: Kaya bibilib ka rin sa mga magulang ng ganyan eh, no? Sabi mo, yung isa lang eh, napakahirap itaguyod sa panahong itong napakamahal lahat ng bilihin. Eh, tatlo pa kaya?
9: Eh, pag umiyak pa yan, sabay-sabay, anunahin ko.
1: Yung nanay siguro, no, hindi maganda o gaga ko anong gagawin at sino uunahin. Pag sabay-sabay na umiyak. Tingnan nyo naman
9: ikaw ngayon. Ikaw ba, kung bibiyayaan ka ng triplet,
1: ayoko naman, kaya lang huwag na po muna, Lord. Mahirap. Pero totoo po yan, dahil may mga kapamilya ho tayong syempre gustong magka-baby. Kaya maiinis ka rin dun sa ilan na pinamimigay yung mga anak. Kaya dami ho dyan gustong-gustong magka-baby, hindi
9: correct
1: naman magkaroon ng baby. Meron pang minsan, di ba, nababalita na itinatapo ng bata sa basurahan. Anong malay nung bata na siya itatapo lang sa basurahan?
9: Hindi nila deserve yung mga ganun. Maraming mga magmamahal dun sa mga baby na yun, di ba?
1: Kaya kung hindi po ninyo kaya palang buhayin yung inyong mga magiging anak, huwag na kayong mag-anak.
9: Paano ba hindi mag-anak?
1: Ay di, huwag kayong mag-ganun. Anak, ibig sabihin.
9: Magtiis.
1: Tiis.
9: Huwag puro ligaya.
1: Pagkatapos ng ligaya, iwanan nyo lang yung bata.
9: Huwag. Mali!
1: Mali! Matango si Bea. Parang nakaka-release Bea. Si Bea. Ay, teka, wala muna maglilipad ng channel. Walang BBT. Babalik pa ho tayo sa ating mga balita hanggang... Ito nga naman, no, napakahirap na ekonomiya sa Pilipinas. Pwede nga lang kung pumunta na lang sa ibang bansa, doon na lang bagay. May mga bansang mukhang mayaman pero mahirap din naman ang pamumuhay.
9: Diba? Tapos tumataas mabilis yung inflation mo pero yung mga sweldo,
1: hindi naman lumalaki.
9: Wala rin.
1: Tapos ang mga opisyal pa ng gobyerno kung papaano lang.
9: Uh-huh.
1: Yung isa may nagsend sa akin, ganito pala sweldo ng mga siya, napakalalaki
9: malaki
1: pala.
9: Malaki talaga. No? Oo. Pera pa, partner. Diba, as a senator, may mga sweldo sila. Sabi, i-peg mo ng 300,000.
1: 300,000.
9: May binigyan niya ng committee.
1: Mm-mm.
9: O yung committee na yun, hindi lang isa, dalawa, tatlo. Uh-oh. May kanya-kanyang pondo yun. Bagi may mga yun. Kanya-kanyang MOOE yun.
1: Ay, nako. Ay, teka, magbe-break lang ho kami sandali. Mamaya makikipagkwentuhan naman tayo sa Social Welfare Department para makamusta rin ho natin syempre ang pamimigay ng assistance sa ating mga kababayang apektado ng nag-aalburutong bulkan dyan sa Albay. At iba pa. Magbe-break lang ho kami sandali. Tama muna inyong mga orasan. Sa mga kambal po dyan.
9: Sa mga triplet. Aba, 5:42 na po.
1: Paano kaya inirin ng nanay niya yung tatlo, no?
9: Sabay-sabay kaya? Ang hirap. Siguro. May mga by seconds lang.
1: Siguro. Mabuhay ang mga nanay!
9: Mabuhay!
1: Pabalik ho kami sandali lang.
10: Papasada na ang Pasada Balita! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyung kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
11: Alamin po natin ano ang balita
10: sa morning habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
12: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
10: Kasama si Alvin L. Chico, 6:00 ng umaga.
11: Pati pala yung isyu ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
10: At magbabalik kasama si Doris Bigornias.
12: Sabi nga, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo, no? Hello!
10: Nang 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas! Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak,
13: the Senate is under attack.
10: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
14: Inaabangan lamang ng sitwasyon kanina ay merong aarestuhin.
15: Or bakit nauwi sa gantong sitwasyon?
16: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
10: Mga radyo patrol na ilang oras nang nakabantay, naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
17: Mahalaga ang DZMM dahil ula sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
18: Happy, happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
10: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: TZMM numero 1 sa aksyon.
1: Ay balik na po tayo sa ating kwentuhan hanggang alas 6 po tayo ng umaga. Magandang morning po, marhay na aga sa ating mga kapamilya diyan sa Bicol Region, partikular sa mga apektado ng nag-aalburutong bulkan. Ay sana ho'y okay kayo't makamove on na ng kahit papaano. Okay, sabi ng ilang mga taga ron eh, hindi, sanay na kami, kaya lang mahirap ang buhay po sa evacuation center.
2: Simula January, partner, nasa evacuation centers na sila.
1: Napakatagal na panahon
2: yun. Simula January, hindi na sila nakakapagtanim, nakabuhayan.
1: Saka yung regular na gawain sa araw-araw, eh, syempre, nagbago na dahil sa nasa evacuation center ka nga eh. Saka syempre, meron din namang...
2: Nahihirapan daw maglambing si Mister.
1: Oo nga na. Pero yung ibang mga evacuation center, merong talagang rooms para sa ganyan.
2: Individual sila.
1: Conjugal
2: diba?
1: Rooms ba tawag
2: diba
1: nila doon?
2: Tayo din nagpunta dyan sa Bicol, partner. Bukod doon sa mga classroom, yung iba gumawa doon sa mga open spaces ng school, ng mga kahit kubo-kubo maliliit lang at silang pamilya nandoon.
1: At syempre, meron din yung tulong na ibinibigay. Sabi nga ho dati ng Social Welfare Department, nagkasundo sila ng provincial government na magpapalitan ng bigay ng ayuda. Parang every 15 days yata eh. Dahil hindi nga naman po pwede ng yun at yun din ang ibibigay na relief assistance dahil merong sawa factor nga ho yan.
2: Or kung hindi magsawa, partner, buong ano Bicol or Albay, kanya-kanyang tindahan, Delata.
1: Kaya lang, sino pa bibili kung pare-pareho kayong merong dilata, di ba?
2: Special. Special plus a Bicol.
1: Teka, nasa linya na po natin si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang spokesperson ng Social Welfare Department. Makibalita lang ho tayo sa pamimigay po nila ng ayuda at ng tulong sa ating mga kababayan dyan sa Bicol Region, particular sa Albay. ASEC, magandang morning po sa inyo. Si Johnson and Roberts sa DZMM. Magandang morning mga taga Social Welfare Department.
3: Good morning po.
1: Hello.
4: Po sa lahat ng subscriber ng inyong programa.
1: Ayun, I thank you ASEC sa pagsagot morning. Sa tawag namin ganitong napakaagang. Maaga ba kayo nagigising talaga o nagising lang namin kayo?
4: Maaga talaga ako. Okay, patungo na nga po ng Las Piñas para sa payout ng Lala Move drivers.
1: Ayun. Ay, tika, dinihu muna tayo sa inyong pagbibigay ng tulong sa ating mga kapamilya sa Albay na apektado ng nag-aalburutong bulkan. Gano'n na ho karami ang naipamigay na relief assistance ng DSWD sa kanila?
4: Well, Johnson and Robert, mahigit 133,000 na po na mga family food packs ang naibahagi natin sa mga apektado ng patuloy na pag-aalburuto ni Mayon Volcano dyan sa Albay. At nagpapatuloy po tayo, ano, magpahatin ng mga family food packs. Aside from the family food packs, namahagi rin tayo ng ready-to-eat food boxes. Nasa mahigit 1,400 po iyan. And then yung non-food items natin na binubuo ng mga family tents, hygiene kits, dipping kits, pati mga modular tents, nasa mahigit 8,600 na po iyan. But hindi lamang po family food packs and non-food items ang ibinabahagi ng DSWD. Last week, nagtungo rin tayo muli sa Ginobatan at sa Kabalik Albay para mamahagi naman ng emergency cash transfer. As of this morning, mahigit 73 million pesos na po ang na-distribute natin na emergency cash transfer. And mahigit 45 million naman na po ang naipamahagi natin na tulong pinansyal gamit ang cash for work modality. Alam niyo, Robert and Johnson, ano, itong emergency cash transfer, flexible kasi ito dahil maaring gamitin ito ng ating pong mga affected families and individuals sa iba't ibang pamamaraan, maaring sa pagkain, sa livelihood, sa gamot, at iba pang pangangailangan po ng pamilya. It actually empowers, ano, it actually empowers our affected population to prioritize kung ano yung pangangailangan nila na dapat agarang matugunan. So malaking tulong itong emergency cash transfer sa kanila, batay na rin sa pakikipag-usap with the beneficiaries last week.
1: Apo, apo. ASEC, yung emergency cash transfer na binabanggit mo, sinong pwedeng mag-qualify doon? Kung halimbawa po, ganong karami yung evacuees nila, bawat padre di pamilya lang ba o sinong po pwedeng tumanggap? At magkano?
4: Yes, yung pong emergency cash transfer natin, ang computation yan ay nasa mahigit 10,000 plus patay nga po dun sa regional minimum wage rate multiplied by 75% and the number of days that we have agreed upon with the local government unit. Ngayon, itong emergency cash transfer ay tatanggapin po ng isang miyembro ng pamilya kasi per family ito. So maaring ang household head ay yung father, maaring naman yung mother. Now, ang nagko-qualify o nakakatanggap dito are the affected populations based on the list submitted to us by the local government unit. Ano ang parameters yan? Tinitingnan natin kung severely affected or slightly affected sila. Halimbawa, kasi ano yan, di ba ang local government units nagsasagawa ng damage assessment and needs analysis. So nakita na severely affected, kaya irerekomenda ng LGU for ECT. Now, the list submitted to the DSWD regional office ay sumasailalim naman sa validation para matiyak na talagang apektado ng pag-aalboruto nga ng Mayon Volcano.
1: Opo. Asak, Robert, sandali na baka makalimutan. Magkaiba pang emergency cash transfer sa cash for work? Kung halimbawa ang isang padre di pamilya ay nagbenepisyo na sa emergency cash transfer, pwede pa siyang mag-enroll doon sa cash for work program?
4: Magkakaiba naman yung request ng local government units. Halimbawa, no, doon sa areas na may maraming natukoy na farmers residing within the 6-kilometer permanent danger zone, ang request ng local government unit ay mag-provide ng cash for work kasi ang gusto nila magpatuloy pa rin sa pagsasaka yung kanila pong mga constituents na farmers despite the fact na sila ay nailikas o nagtungo sa mga evacuation camps. Kasi alam nila na halimbawa itong mga farmers na to ay may mga alagang hayop na kinailangang ilikas din. So ang recommendation dyan ng LGU ay mag-provide ng cash for work. Now, yung ibang LGU naman, ang request ay emergency cash transfer, especially in areas na talagang dinala sa mga evacuation centers, yung kanila pong mga constituents. Magkakaiba yung pong intervention na ipinapamahagi natin ano, dito sa mga naapektuhan. But to address your concern, Johnson, hindi po sila makakatanggap pareho. Ano, so, dahil magkaiba yung recommendation ng LGU.
2: Tsaka give chance to others yung partner, Asik. Di ba,
1: kawawa? Hindi nangangailangan.
2: Correct. Asik, dahil po matagal-tagal na rin ano, sila na nasa evacuation center, matagal-tagal na rin na nag-aalboruto itong Mayon Volcano, gaano yung frequency natin ng pagbibigay number one ng relief goods sa kanila? At ito mga assistance na ganito, isang beses lang po ba particular itong mga cash for work natin, assistance na ibinibigay sa kanila or subject for evaluation, posibleng mabigyan pa ulit sila in the near future?
4: Alam niyo po, ang usapan natin with the provincial government ay magsalitan po tayo ano, ng tulong. Ibig pong sabihin, every 15 days ay magmamahagi ang DSWD ng mga family food packs. And then, hahalili naman po ang local government unit. Actually, it's the other way around. Ano? It's DSWD na humahalili po sa mga local government units.
2: Mm-hmm.
4: So, magpo-provide ang LGU kasi ano po talaga yan, ano? Devolved naman ang social welfare. So, sila po yung unang nagpo-provide. And then, DSWD comes in to augment the resources. So, usapan nga po namin every 15 days. Now, aside from the family food packs, meron din kasi tayong nakadeploy na mobile kitchen.
2: Ayun.
4: So, araw-araw din na yan. Nagsuserve po iyan ng hot meals dyan po sa mga internally displaced persons natin sa mga evacuation centers. So, ganun po no, yung strategy na ginagawa ng DSWD. Now, you might ask, paano naman yung ating stockpiles? Kasi syempre, kung every 15 days naglalabas po, nag-distribute ang DSWD. Now, ang strategy naman po namin dyan ay our Luzon Disaster Resource Center immediately replenishes kung ano man po yung quantity ng food packs na na-release sa mga local government units because we wanted to maintain yung 300,000 na stockpile namin dyan po sa mga warehouses sa Region 5.
2: Asik, sorry, mabanggit ko lang dahil nabanggit nyo pala kanina, mamimigay din kayo ng ayuda doon sa mga iba pa nating tsuper. Ano po yung nakatarget ninyong bigyan ngayon at gaano karami yung in-expect natin dito?
4: Yes, tama. While nagpapatuloy yung distribution ng cash relief assistance sa mga jeepney drivers sa iba't ibang lugar sa ating bansa, dito naman po sa Kamaynilaan, nagpapatuloy yung special payout natin para sa mga MC taxi and service delivery riders. Ngayong araw, yung mga Lala Move drivers naman po ang makakatanggap ng kanila pong cash relief assistance. Ito yung mga drivers na hindi po nakatanggap nung previous payouts natin. Mm-hmm. So ito ay sa Las Piñas City na po gagawin. Actually, yung Lada Move, yesterday pa sila nag-upisa ng kanilang payout activity. Mm-hmm. And magpapatuloy po siya ngayong araw.
2: Asak na-resolve na yung issue dun sa mga motorcycle taxi na sobra-sobra doon sa bawat company, kaya paano magiging appreciation ninyo doon sa sino ang bibigyan sa kanila?
4: Yes, Robert. After nga noong exercise that we had 2 weeks ago, if I'm not mistaken, na kung saan ni-request natin lahat ng mga transport network companies na magsumite ng kanilang mga listahan ng drivers, at ito nga ay sumailalim sa data cleansing na nagkaroon din tayo ng data deduplication para matiyak na malinis na po yung ating talaan ng mga chuper, nag-proceed na tayo dito sa mga payout activities natin. In other words, nalinis natin, na mas confident na tayo dun sa list, and yung pong mga drivers na nagre-reklamo previously na hindi sila napasama sa listahan ay nandito na po, napasama na po
2: sila.
4: No? Ngayon ang ginawa natin, nag-agree tayo with the transport network

0: na lahat ng isinumite nila sa listahan, na tanggal yung mga duplicate entries. Kasi Robert and Johnson, di ba, possible kasi na ikaw ay driver sa kumpanya na ito, pero driver ka rin pala sa kabilang kumpanya.
1: Totoo,
0: now,
1: totoo.
0: Oo, dahil nagmumultay-apping ang karamihan sa kanila. So, ang ginawa natin dyan, nag-per company tayo para kung ikaw ay nakareflect dito sa listahan na to, ito ang payout schedule mo, ito ang payout date mo, ito sa kumpanyang ito.
1: Ayun.
0: And then the transport network companies notified those drivers. And the transport network companies also assisted the DSWD sa pag-identify ng mga payout venues at pag-anunsyo nga ng mga payout schedules.
2: Asa kailan nga ang target date ninyo na tapusin ang pamimigay ng cash relief assistance sa transport sector?
0: Nationwide, Johnson, this month of May, tatapusin natin yan.
2: Opo. Pero halimbawa sa mga probinsya pa, gano'ng nakalawak ang nahatiran ng cash relief assistance? Halimbawa sa Bicol region, yung mga apektado ng Mayon, may natanggap na rin ho ba sila?
0: That's correct. Nakatanggap na rin yung mga tricycle drivers at mga jeepney drivers dyan po sa Bicol region. And sa ibang region, nagpapatuloy pa yung distribution naman ng jeepney drivers ngayong linggo. Minomonitor natin kasi in some areas, I believe, matatapos na rin ngayong linggo yung kanilang payout for jeepney drivers.
2: Apo, at kapag natapos po yung bigaya ng cash relief assistance, mga ilan ang estimate po ninyong makikinabang, mabibigyan, at gano'ng karaming pondong mailalabas? Bagamat sabi nyo, ang earmark na pondo po dyan ay about 30 plus billion, tama ba?
0: That's correct. 30 billion yung ating pong in-earmark para sa pamamahagi ng cash relief assistance. As of this morning, as of last night, Johnson, nasa mahigit 7.5 billion pesos na yung nailabas o nagamit natin sa nagpapatuloy na distribution nitong cash relief assistance. And nasa mahigit 1.5 million drivers na nationwide ang na-serve po natin.
2: Apo. So meron pa kayong mga 500,000 na bibigyan. Kasi ang sabi nyo parang 2 million ba ang makikinabang dun sa programa?
0: Yes, Johnson, yung target talaga natin based on the list submitted to the DSWD, nasa around 2 million yan. So, roughly 500,000 pa, no? Yung maserve natin. But we're looking at the trend right now. And it seems na bumababa na yung bilang ng mga drivers na nagtutungo sa mga payout sites natin. But hindi pa naman tapos ang buwan ng Mayo, so it's it's premature na sabihin na baka nga hindi na nabawasan na or hindi wala na itong mga drivers na nasa listahan. But again, we will complete the payout dates as scheduled, and yung target natin na nababayaran, we will continue to accomplish that.
2: All right. Sige po, Asek, dyan po muna. Maraming salamat sa oras po ninyo. Maganda umaga at mag-iingat po kayo, ha?
1: Thank you, ma'am.
0: Maraming salamat, Johnson and Robert. Magandang umaga din
2: Thank
0: po.
2: Thank you po. Si Assistant Secretary Irene Dumlao, siya po ang spokesperson ng DSWD. Ay, mga Tagalala Move, sa Las Piñas pala, bigay ng 5,000 pisong ayuda, ha? Punta na ho kayo doon. Pero kung kayo po'y nasa listahan at ang schedule nyo ngayon, go. Kung hindi naman ngayon, huwag kayong pupunta at hindi ho kayo mabibigyan.
1: Doon po sa mga kumpanya, doon kayo magtatanong sa inyong mga kumpanya, doon kayo magtatanong ngayon, bakit wala ako sa listahan?
2: Magpaliwanag ka.
1: Oo. Sa kanila po sila na po nagbigay sa DSWD.
2: Para hindi ho kasi magulo ang ginawa ng DSWD, sabi nga ho ni Asek Dumlao, nilinis yung listahan at ang magbibigay ng schedule, pati na rin yung venue at oras na inyong pagpunta, yung TNC ninyo.
1: Yeah.
2: Kung tagalalamog kayo, lalamog magbibigay ng schedule po sa inyo. Ay, papano?
1: Hindi naman magbibigay ng schedule sa akin.
2: Wala pa si...
1: Nandiyan si Sek?
2: Ay, basta mag-ingat po kayo, ha, mga kapamilya. Muli, maraming salamat sa inyong pagsama ho sa amin sa nakalipas na naman isang oras nating balitaan at kwentuhan. Bukas po ulit. Midweek na ho tayo ngayon. Mabilis na lamang po yata mag-weekend na ulit. Kaya sa mga binubulungan na naman ng katamaran dyan. Pumasok ka na kahapon eh. Ando ka nga nung barila nung nakaraang linggo sa Senado eh. Tapos pinadalang ka na nga ng sabihin eh. Tatamarin ka ba bang pumasok ngayon?
1: Easy!
2: Pumasok ka na. Malay mo, magkaroon uli ng malaking ganap doon. Wala ka.
1: Bantayan mo.
2: Bantayan mo. Malay mo, may makatakas na naman. Kaya thank you ha, walang BBT, walang maglilipad ng channel, susunod ng Gising Pilipinas with Alvin Alchico. Ako po naman si Johnson Manabat.
1: At sa pangalan po ni Christian Yosores, ako naman si Robert Mann.

0: DC 9510 602 in the morning. Wakey, wakey, it's a Wednesday.
1: Gising! Gising! Pilipinas! Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang
2: dapat mong malaman.
1: Dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.
3: Gising na!
4: Gising na!
3: Bango na!
5: Bango na!
3: Gising Pilipinas na!
1: Gising! Gising Pilipinas!
0: Ayun, oh, mabot tayo Wednesday. Oh. Gising na, bango na. Mr. Gising, reporting in the morning. Riba-riba, narito na po mamay-init na balita ngayong Miyerkules sa Gising, Pilipinas. Tumaas ang presyo ng produktong petrolyo sa world market dahil pa rin sa mga gulo sa Middle East. Sa unang araw ng kalakalan, 2 piso na po agad ang itinaas sa kada litro ng diesel, habang mas malaki pa sa gasolina sa 2.70 at 2 pesos and 20 centavos sa kerosene. Oh my goodness, first day pa lang po yan. Orang tabayanan nyo, may second day na po tayo. Bibigay natin later, ha? Pero hindi pa po kasama ang presyuhan hanggang Biyernes. Gayon din ang risk premium cost na ipinapataw ng mga kumpanya ng langis. Samantala, tatapusin na ng LTFRB ang service contracting program sa Biyernes. Mabilis naman. April 15, sinimula ng programa kung saan 40 pesos po kada kilometro ang bayad para sa mga modern jeepney at UV Express, habang 30 pesos naman sa traditional na jeep at 100 piso sa mga bus sa EDSA Busway. Takop din ang programa ang 20% discount sa mga pasahero. Oy, ipactory nyo na sa budget nyo yan, ha? Eh, mawawala na pala yan sa Biyernes. Naku po, baka maninibago kayo. Kala nyo may diskwento pa. Wale. Muling isinailalim sa yellow alert ang Visayas grid kahapon. Gustod po ito ng forced outage ng 12 planta, habang 10 ang mababang produksyon ng kuryente, o kung tawagin po ay derated capacities. Nararanasan ng yellow alert kapag manipis ang reserbang kuryente sa grid, habang red alert naman po ay wala ng reserbang kuryente na maring mauwi sa brownout. Tuwing nakararanas ng yellow alert o red alert, tumatas din ang presyo ng kuryente sa spot market na isa sa pinagkukuhanan ng supply ng Meralco at maraming kooperatiba. Ayon sa Energy Regulatory Commission, posibleng tumaas ang singil sa kuryente dahil sa serye ng yellow at red alert sa Luzon at Visayas noong nakaraang linggo, na hanggang ngayon po ay pataas pa rin dito sa Visayas. Sinabi ni ERC Chairman Attorney Francis Dino Juan na ilang beses umabot ng 32 pesos per kilowatt hour ang presyuan po sa spot market noong nakaraang Miyerkules hanggang Biyernes. E dati ang pinakamataas din, 8. Pinakamataas na po yun, ha? Pero ngayon, 32 na abot po yung cap. Cap pa po yun. Ibig sabihin, may limit. Hanggang 32 lang ang pinakamataas. Imagine ko ilang oras po yun tumaas. Eh, pero syempre yung Meralco, kagaya sa atin, hindi naman 100% galing sa spot market. Siguro mga 10% hanggang 15% ang kinukuha natin dyan sa merkado. Noon na iginit ng grupong Power for People Coalition na dapat saluhin ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang dagdag singil sa halip na ipasa sa mga consumer. Sakaling may dagdag singil sa bill, sisingilin din ng grupo si Energy Secretary Sharon Garin sa pahayag niyang walang epekto sa electricity bill ang red at yellow alert noong mga o noong nakaraan linggo. Alas 6:06, kumikilos na ang pamahalaan para maiwasan ang tinatawag na stagflation sa Pilipinas. Nangyayari po ang stagflation kapag mabagal ang pag-usad ng ekonomiya na sinasabayan ng mabilis na inflation o pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo. Sinabi ni Pangulong Marcos na gumagawa ng hakbang ang pamahalaan para mapababa ang presyo ng pagkain at mapabilis ang paggasto sa iba't ibang proyekto para mapalakas sa ekonomiya. Noong Abril, tumaas sa 7.2% ang inflation rate, na pinakamataas na rate simula noong Marso 2023. Dahil sa pagbilis ng inflation, bumagsak na sa 73 centavos ang purchasing power ng o halaga po ng piso, na pinakamababa simula pa noong 2018. Tumaas ng halos 90 million pesos ang net worth ni Pangulong Marcos noong nakarang taon. Ba, yumaman pa si Pangulo, ha? Sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, tumaas sa 475.93 million pesos ang net worth ng Pangulo mula sa 389.36 million pesos noong 2024. Kabilang sa tumaas ang cash, bank deposits, investments at koleksyon ng alahas ng Pangulo habang walang paggalaw sa idiniklarang pag-aari ng mga paintings at sasakyan. Larang outstanding na utang at liability si Pangulong Marcos simula pa noong 2022. Nauna nang binuksan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa publiko ang access sa SALN ng mga opisyal ng pamahalaan para hindi isasama ang ilang sensitibong impormasyon tulad ng address, pirma at government ID. Naligtad nito ang circular ni dating Ombudsman Samuel Martires kung saan maaari lang ma-access ang SALN kung makakakuha ng authorization letter sa opisyal o court order na may kaugnayan sa mga nakabinbing kaso. Alas 6:08, nanindigan ng DILG na hindi po inatake ang Senado noon nakaraang Linggo. Kaso nito ng payag ni Senate President Alan Peter Cayetano na inatake ang Senado at hindi staged o planado ang pamamaril. Iginit ng DILG at Philippine National Police na may tuturing na gun-related incident ang pamamaril at hindi pag-atake sa Senado. Sa investigasyon, nagpulong ang Senate Office of Sergeant-at-Arms at Security ng GSIS bago ang insidente, kaya may idea ang OSAA sa paghiling ng pamunuan ng GSIS ng seguridad sa NBI. Kaso alam pala, coordinated din sa Senate Security ang pagbarena ng pinto sa pagitan ng Senado at GSIS para paigtingin ang seguridad. Sa CCTV footage ng Senado, 29 na tauhan ng NBI ang dumating sa GSIS compound pero hindi tumapak sa Senado. Ay marahil kayo'y nagtataka, yung buo po kasi yun ang tawag po doon, GSIS complex. Sa loob ng GSIS complex, nandun ang part ng Senado at nandun ang part ng GSIS. Ang Senado po naupa sa GSIS. Kaya kasali ang Senado sa tinatawag na GSIS complex. Ay baka nalilito lang kayo, paano sinasabi na dumating sa GSIS compound pero hindi dumating sa Senado? Siyempre, pag ikay naupa, may delineation yan hanggang saan lang bang inupahan mo. Yan ang teritoryo mo dahil nagbabayad ka, hindi ho ba? So ang tanong ngayon, nakapasok ba dun ang mga taga-NBI? E batay po sa investigasyon, 29 na tauhan ng NBI ang dumating sa GSIS compound pero hindi tumapak sa area na okupado o inuupahan ng Senado. May ebidensya ring inutusan ni Senate Sergeant-at-Arms Mawa Plasca na mag-lock and load ang mga Marines na bantay ng Senado. Nang buksan ang pinto sa pagitan ng GSIS at Senado, 3 beses nagpaputok si Plasca kabilang ang unang warning shot. Nakuhanan din sa CCTV na hindi nagtas ng baril ang mga ahente ng NBI taliwas sa pahayag ni Plasca noong Mayo 14. Ayon sa PNP, 44 na basyo ang narecover sa pinangyarihan ng pamamaril na sinasabing galing lang sa 4 na baril. 3 sa namaril ang pinaniniwala ang tauhan ng OSAA, habang isa ang mula sa umatras na ahente ng NBI at 5 beses nagpaputok ng baril. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, hindi nagpakita si Plasca ng atasang isuko ang baril matapos ang insidente. Kinumpirma naman ni Remulla na hindi armado ang driver ng NBI na naaresto matapos ang pamamaril sa Senado. Sinasabing inutusan lang ang driver na kunin ang tactical bag na naiwan ng ahenteng nagbabantay sa pinto. Nauna nang nanindigan ng NBI na hindi nagpaputok ang driver na nasa gusali ng GSIS nang arestuhin ng mga pulis. Hiniling naman ng Office of the Ombudsman sa Senate Public Relations Information Bureau ang listahan po ng lahat ng mga media na nag-cover. Na nag-cover po sa pamamaril bilang bahagi ng investigasyon. May impormasyon ulit ng NBI hinggil sa posibleng lokasyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Pero tumanggi si NBI Director Melvin Matibag na idetalyang impormasyon para hindi maapektuhan ang operasyon. Sinabi ni Matibag na posibleng si Senador Robin Padilla ang nakakaalam sa lokasyon, lalo't siya ang sinasabing kasama ni de la Rosa nang umalis ng Senado noong Huwebes na madaling araw. Ayon sa DILG, ginamit ni De La Rosa ang sasakyan ni Padilla bilang posibleng getaway car para makatakas. Nauna nang sinabi ni Padilla na nagtatago si De La Rosa mula sa sinasabing kidnapper pero hindi nagbigay ng karagdagang detalye. Alas 7 o alas 6:12. Parang nagmamadali ako sa alas 7. Alas 6:12. Inilarawan bilang mas masahol pa kay Judas. Sa mga sasakay ng jeep, ha, naalala nyo pa yan, ha? Ano yung pang-anong nakalagay sa saying sa jeep, yung hindi ka nagbabayad? Ano nga yun? Anyone who does not pay something? Nalala ko doon sa mga sakay sa ko sa jeep, eh. May nakalagay na, na ganyan kasabihan. Paano nga yun, Bea? Who does not, Judas pay? Hindi! Meron yan, eh. Who does not pay? Eh, sabihan nyo nga ako kung ano. Ayun, God knows who does not pay. Judas not pay. Naalala ko tuloy yung usapang Judas, ano? Judas, Hestas, Barabas. Sabi ni Doña Delayla, sa gitna po ito ng balitang posibleng patalsikin si Senate President Alan Peter Cayetano matapos ang pamaril at pag-alis ni Senador Ronald De La Rosa sa Senado noon nakaraang Linggo. Ang kay Senador Dante Marcoleta, naniniwala rin si Senator Camille Villar sa kaparehong sentimiento. Paano raw? Noon Lunes, nag-convene ang Senado bilang impeachment court pero walang nangyaring rigudon. Itinanggi naman ni Senador Rafi Tulfo na may pressure sa mga senador na nasa mayorya para bumaliktad. Noong Mayo 11, pinalitan ni Cayetano si Tito Soto bilang Senate President matapos makakuha ng 13 boto nang biglang magpakita si De La Rosa matapos ang halos 6 na buwang pagliban sa Senado. Ano nga yun? Paano yung sagot ni Angel Locsin, Camille? Sinagot ni Angel Locsin yun, eh. Nakita ko sa social media, kagabi, ewan ko lang kung totoo, na talagang sagot nga ni Angel Locsin yung maanghang yung sagot niya dun sa pahayag, eh. Na masahol pa raw sa Judas. Kung sino man yung lilipat sa kabilang kampo ng minorya ngayon. Ibig sabihin, yung bagong minorya ngayon at yung bagong mayorya ngayon. Ano? Posibleng simulan sa kalagitnaan ng Hunyo ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Lunes, nag-convene ang Senado bilang impeachment court saka nagpadala ng summons at binigyan ng 10 araw ang Vice Presidente para sagutin ang 4 articles of impeachment. Magsisilbing presiding officer si Senate President Alan Peter Cayetano habang nanumpa rin bilang senator judges sa mga senador maliban kay Senador Ronald De La Rosa na absent ulit matapos umalis ng Senado noong Mayo 14. Matapos itakda ng impeachment court ang petsa ng paglilitis, sinabi ni Lead Public Prosecutor Gervie Luistro na maaari nang simula ng depensa at complaints o at complainants ang presentasyon ng mga ebidensya. Tiwala rin ng mga kongresistang hindi maapektuhan ang paglilitis kahit hindi dumalo si VP Sara. Pinangunahan o pangungunahan ni Luistro ang issue sa sinasabing maanumalyang paggastos ng confidential funds habang si Congressman Terry Redondo naman ang hawak sa reklamo hinggil sa hindi may paliwanag na yaman ng Vice Presidente. Ay paingi nga ako nito, Eliza, yung mga articles of impeachment, yung pa isa-isa, halimbawa Article 1 o anong allegation, culpable violation of the Constitution, may ganun, di ba? Graft in corruption, anong kaso sa Article 1? Namigay ng sobre sa ganito-ganito. Pahingi nga ako niyan para ma-inform natin yung ating public. Ano ba ang inaakusa natin sa pangalawang pangulo at ano ang espesipikong reklamo sa batay sa artikulo niya patingin? Hindi ganyan. Pahirapan mo pa talaga ako, Camille. Pababasay ang dami-dami. Di ba pwede parang bullet points lang? Article 1. Anong violation sa Article 1? Culpable violation of the Constitution, corruption, bribery, 2222. Tapos anong allegation doon sa Article 1? Na binigyan niya ng sobre ang ilang opisyal, ganoon, allegation. Siyempre, patutunayan pa po yan ng prosecution para mas madaling maintindihan ng madlang people. Halimbawa, article, ano ba article yung threat? Anong article threat? Article, sumabasahin ko habang nag-newscast. Dalawa yung utak ko, Camille Villar tuloy. Ano yung nanakot? Article ano yun? Oh, kita mo, nahirapan ka. Ikaw nga, wala ka nang binabasa. Ako may binabasa pa rin eh. Yung para mas madali. Oh, Article 4, limbawa lang. Article 4, Eliza. Nanakot. Naglabas sa Zoom. Minura. Mga ganun. Anong ginawa niya? Anong violation doon? Yan ay betrayal of public trust. Alam mo, ganun na. Hindi, actually, maraming article na paulit-ulit yung violation. Hindi lang isa. Kaya nga bigay mo nga sa akin na parang index card. Ay naku, ewan ko sa iyo, Camille. Pangungunahan po ni Luis Strong issue sa sinasabing manumulyang paggastos ng confidential funds. Yan, ganyan. Habang si Congressman Terry Rido naman ang hawak sa reklamo hinggil sa hindi may paliwanag na yaman ng Vice Presidente. Pero pang ganyan, Camille, kung anong article yan, ha? Yung nalalapunin nyo na may AMLAC, yan, yun ito yun, related dyan-dyan. O, ilagay mo doon. Si Congressman Joel Chua naman ang mangunguna sa usapin ng bribery. O, yan, yung binanggit ko kanina, may mga sobre. Habang si Congressman Lawrence Defensor, sa banta naman ni VP Sara sa buhay ni na Pangulong Marcos, o ito yung threat. First Lady Liz Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Bukod kay Congresswoman Renee Co, itinalaga rin si Congressman Zia Lontodiong bilang House Trial Spokesperson. Punta na natin yung ating mga radyo patrol. Una sa pila si Zeus Legaspi. Go Zeus! Magandang umaga sa iyo, Zeus!
2: Good morning, Alvin. Sa pag-iikot ng Radyo Patrol sa Agora Market sa San Juan City, kapansin-pansing isang tindahan lang ng bigas ang sumusunod sa itinataw na price cap sa 5% broken imported rice na 50 pesos kada kilo. Ang karamihan, umaabot pa rin ng 58 hanggang 60 pesos ang bentahan ng imported na bigas. Dahilan ng mga nagbebenta, mataas ang puhunan sa imported rice na umaabot ng higit 1,300 pesos sa kalahating kaban o 25 kilos, kaya malulugi sila kung susunod sa ipinato na price cap. Daing pa nila, nabulaga sila sa biglang pagpapatupad ng kautusan mula Department of Agriculture, kaya nakakuha na ng mahal na stock ng bigas. Narito ang tinig ng ating mga nakapanayama.
4: Dapat nga sa imported, hindi agad-agad yun kasi paano naman yung may mga stock. Naano nga kami masyado doon, lalo na doon sa mga jasmine ko kukupandan, parang na quirk na kami sa presyuhan ngayon. Wala kami magkuha dahil nakaan o nagbaba ng memo yung ano namin, yung admin. Kailangan namin sumunod.
5: 60 to 58. Kasi kung gagawin namin yung 50, lugi naman kami pati puhunan na yung dala. Kung gagawin 50 yung bigas. Kung gumaba naman yung kuha pag kumuha kami ulit, ibababa din kami yung presyo.
2: Iyan ang mga rice retailer na sina Edgardo at Jen. Paliwanag nila, Alvin, yung presyo na higit 50 pesos o 50 pesos kada kilo, inuubos na lamang nila yung nakuhang stock. At kalaunan, tatalima rin naman sila doon sa kautusan ng Department of Agriculture. Pero una lang ang sinabi ni Agriculture Assistant Secretary Genevieve Guevara na mahigpit ang pagpapatupad sa price cap na maaaring magresulta sa pagkakakulong at pagmumulta ng mga lalabag.
0: Hindi, dapat ang gawin din nila, ibigay din nila yung pangalan ng supplier. Bakit parang nagpipeedback ba yan? Ibigay din nila yung pangalan ng supplier. Para lang sa ganun, yun ang masita ngayon ng Department of Agriculture. Kasi madali naman magsabi, hindi, ang bigay sa akin ng supplier ko ay ganare. Kaya gang pinatungan ko ng ganito, itong benta ko, anong pruweba? Kung magalaway lang yung kapital mo doon, dapat inguso rin nila kung sinong nagbigay sa kanila ng ganung klaseng presyo. Zeus.
2: Alvin, nung price monitoring ng Department of Agriculture kasama ang DTI doon sa Pasig Mega Market noong Lunes, pinaliwanag ni Asik Guevara na kalaunan maglalabas din yung Department of Agriculture ng listahan ng mga brand na dapat ay pinapatawan ng 50 pesos na price cap. Kasi ito yung mga natukoy nila na brand na kakayanin naman kung tatalima doon sa 50 pesos na price ceiling sa imported na bigas. Yun yung paliwanag sa atin, Alvin.
0: Hindi nga, ang susi nga kasi yung supplier. Kasi kung ako tindera o tindero limbawa, bakit ko ibibenta ng ganyan kung ang kuha ko nga ay mahal? Kaya ibig ko sabihin is dapat yung mga tindera-tindero, dapat sabihin din nila saan nyo kinuha yan para yun naman ang sitahin o isyuhan ng kung anumang violation ng Department of Agriculture. Siyempre, mga kababayan nating vendor, hindi naman sila magpapakapagod, gigising ng maaga nang wala silang kita. Parang ganon, di ba?
2: Tama. Tama ka dyan, Alvin. Ano? Dahil bahagi rin ng proseso yan, ang paliwanag naman sa atin ng DA dyan, bago naman nila sitahin yung mga lumalagpas yung presyo doon sa price cap, ay magbibigay muna sila ng tinatawag na notice to explain. Sa loob ng 48 hours, Alvin, magkakaroon ng pagkakataon yung mga rice retailer para ipaliwanag kung bakit hindi sila nakasusunod doon sa price cap nga na 50 pesos at doon nila pwedeng ipaliwanag yung supplier ang dahilan.
0: Kasi lalabas, Zeus, inutil yan eh, di ba? Oo nga, inanunsyo ng Department of Agriculture na may cap, eh kung wala naman nasunod, eh anong binipisyo sa aking consumer noon? Di inutil yung anunsyo, wala namang binipisyo sa akin dahil hindi naman sinusunod ng mga retailer eh. Ni ho ba?
2: Tama ka dyan, Alvin. Pero dun sa ilan naman mga naikutan nating palengke, particular din yung sa Pasig City, karamihan naman dun ay tumatalima. Sadyang meron lang ilang mga rice retailer, Alvin, na ang daing nila ay palugi nga kung ibibenta nila ng 50 pesos yung kanilang nakuhang imported na bigas.
0: Tama yon. Pero dapat hindi po optional. Hindi yung parang pwede dito sa Pasig, hindi pwede sa Mandaluyong. Pwede sa Quezon City, pero iba naman sa Maynila. Hindi pwedeng ganun. Dapat uniform ang implementation. Wala bang consumer dun sa ibang lugar na hindi pwedeng sumunod sa kautusan ng... Kung magapangil naman, ano? Dapat lansagin ang mga yan, Zeus, para sumunod sa kung anumang utos ng gobyerno.
2: Tama ka dyan, Alvin. Binigyan din nga rin ng Department of Agriculture na ito kasing implementasyon ng price cap na ito ay nationwide. At hindi pwedeng kung anong presyo doon sa isang pamilihan, iba naman doon sa iba pang pamilihan. Yan nga yung dahilan kung bakit price cap na yung kanilang inilagay at hindi lamang MSRP o maximum suggested retail price.
0: Okay, thank you. Maraming salamat, Extro.
2: Maraming salamat, Alvin. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi. DZMM.
0: Hindi ko kasi natigil yan sa press release. O maganda naman ng press release, ano po, pero kung sa ground ay hindi naman naipatutupad, yan po ay nakakabawas sa kredibilidad na kung sino man yung nag-utos. Utos ka lang, utos dyan, nandiyan ka lang sa trono mo, hindi ka naman bumababa. Eh kung hindi naman sinusunod sa baba, ay anong bentahin yan sa amin mga consumer? At sasabihin lang sa amin ng tindero, di doon kayo bumili kung sino man yung nagdeklara ng cap na yan. Galaw-galaw, ibig naming sabihin. Magandang umaga sa iyo, Trish Salindo. Go, Trish!
6: Good morning, Alvin. Hindi na nag-aalok ng budget meal at kalahating takal ng kanin ang isang karinderya sa Ermita, Maynila dahil sa taas ng presyo ng bigas at kuha nila sa LPG. Kung noon talagang 60 to 70 pesos sa combo meal, Alvin, may dalawang ulam at kanin ka na. Ngayon ay isang pirasong isda na lamang ang mabibili sa 70 pesos na budget. Tumaas ng 10 piso yung bentahan sa mga ulam gaya sa gulay na 40 pesos, isda na 70 pesos, 80 pesos sa order ng pork habang 100 pesos sa beef. Yung isang takal ng kanin, Alvin, 20 pesos na mabibili yung kanin na yon mula sa dating 15 pesos. Pakinggan natin yung tinig ng tindera na ating nakausap.
7: Eh ngayon, wala na talaga 60. Wala na 70 siguro, isda na lang. Kaya pati rice namin, nagtas na rin. Wala na, hindi na pwede mag-hop kasi hindi kaya. Pag nag-hop, wala na mangyayari sa amin. Anisop na lang po sila nag-ano, buwabawi. Sakap sa palengke, tsaka sa LPG. Kasi ganun pa rin eh. Tinatanong namin, kinukuha na namin, hindi pa rin daw sila buwababa. Kaya hindi lang binabakay. Ang sabi na naman namin, pag bumaba, babalik namin sa dating presyo.
6: Kahit pa umaangal na ang ilang customer, wala naman umanong magawa yung mga tindera, kaya gaya dun sa nabanggit kanina, ay sa only sabaw na lang bumabawi ng busog yung kanilang mga parokyano. So 100 pesos sa budget, Alvin, isang ulam at chicken at kanin yung nabili ko. Pero kung gusto mo magdagdag pa ng panulak na soft drinks, aabot na yan sa halos 130 pesos yung magagastos. Inaasahan kung bababa nga yung bilihin, lalo na yung kuha nila sa LPG, ay ibabalik na rin sa normal yung presyo ng mga benta nilang ulam. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trish Salindo, DZNM.
0: Thank you, Trish. Maraming salamat si Trish Salindo. Alam mo nyo, totoo po yan. Tumaas ang presyo ng mga ulam sa karinderya. Yung laswa, paborito ko po yung laswa eh. Kinakainan kami dyan sa Chotoco, si Jenny. O Jenny ha, tinaasan, dati 40 pesos lang yung laswa ko eh. Ngayon 50 pesos na. Mga gulay lang po yun ha. Gulay, pinaghalo-halong madudulas na gulay. 50 pesos yung isang serving, pero masarap pa rin magluto. Jenny, alam mo ha, kumain ako kahapon ng dalawang laswa dyan. Yan ang lunch ko eh. Arnel Zaita, go!
8: Yes, good morning, Alvin. Apat na individual ang napatay sa magkakaiwalay na shooting incident sa Cavite, Batangas at Antipolo, Rizal. Sa Cavite, patay ang isang barangay tenant at vendor na dapat pagbabarilin ng di pa kilalang gunman sa barangay Emmanuel Vergado 1, Dasmariñas City. Bibili lang sana ng ulam ang tanod ng sundan ng gunman at pagbabarilin kung saan nadamay pa ang tindera ng ulam. Sa Batangas, nakaupo lang sa pubo si alias John sa barangay Santa Rita, Batangas City nang biglang dumating si alias Nato at pagbabarilin ng biktima gamit ang 45 baril. Naisugod pa sa ospital si alias John pero dinilagkaran na itong dead on arrival. Samantala sa Antipolo Rizal, sinisingin lumano ng suspect ang biktimang si alias Buddy nang pagbabarilin ito ng gunman sa may sitio Aringit, barangay San Isidro, Antipolo City. Sa inisyal na investigasyon, may kinalaman lumano sa droga ang motibo ng pamamaril sa Antipolo, samantalang inaalam pa ang motibo ng pamamaril sa Cavite at Batangas. Tinutugis na ng mga otoridad ang mga suspect sa tatlong insidente na pare-parehong nakatakas matapos ang pamamaril. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Arnel Saita, DZMM.
0: Thank you, Arnel. Sunod natin si Noel Alamar. Mano Noel, go!
9: Alvin, nagbigay ng ultimatum si Oriental Mindoro ng Governor Romero Bones Dolores sa mga independent power producers upang maiayos ang kanilang operasyon bago ang Mayo at Lentay 1 sa gitna ng lumalalang kakulangan ng supply ng kuryente sa lalawigan. Ayon kay Governor Dolores, hindi na maaaring magpatuloy ang mga pagkaantala habang dumaranas sa mahamang brownout ang mga residente. Nagbabala rin siya na maaaring mawiin ang lalawigan ng mga kasunduan sa mga supplier na mabibigong tumupad. Patay sa dati sa Oriental Mindoro Electric Cooperative, 88 megawatts ang contracted capacity, 68.78 ang dependable capacity, pero maabot lamang sa 73.70 megawatts ang pitimang habang 58.79 megawatts lamang ang available na supply dahil na lang 12.91 megawatts sa kakulangan. Dahil diyan, minabag ang limang elemento ang ilang power supply agreement projects kabilang ang 5 megawatts Lauhan plant at 8 megawatts Rojas plant sa target naging operational ngayong Mayo. Kapag harap na gumana ang mga bagong independent power producer at emergency power supply agreement, inaasahan mag-aral dito ng 20 megawatts ang kapasidad ng power grid at mababawasan ang nararanasang brownout dito sa Oriental Mindoro. At yan ang balita ang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Well, alam mo.
0: Thank you, Noel Alamar. Magandang umaga sa mga maagang gumising, gagaya ni Ma'am Grace San Mateo. Ba, gising na gising na kayo, ha? Meron din si Ted Cua at si Paolo Balde ng Pirac Catanduanes at si Mark Hernandez na ang sagot ay God knows who does not pay. Ano nga po? Mano Rodison, go!
10: Good morning, Alvin. Pasintabi muna sa mga nanonood at nakikinig. Sinisisi ng pamunuan ng Subic Bay Metropolitan Authority ang Bureau of Customs, Port of Subic at iba pang ahensya sa 100 o higit 100 refrigerated containers o reefers na patuloy na umaalingasaw ang baho sa Subic Bay Freeport. Sa opisyal na pahayag ng SBMA, ipinaliwanag na alam nila ang pagkabahala ng publiko sa mga mabahong reefers sa Subic Bay International Terminal Complex. Nakikipag-ugnayan na umano ang SBMA sa BOC at iba pang kinaukulang ahensya upang solusyonan ang problema. Ayon sa SBMA, kailangang maksyonan agad ang problema dahil banta sa kalusugan ang mga nabubulok na mga frozen products na laman ang nasabing mga reefer. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Rod Eason, DZMM.
0: Thank you, Manong Rod Eason. Thank you, Radyo Patrol.
11: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
0: Teka muna, maraming salamat at magandang umaga kay Kagawad Marlon Nason. Sabi niya yung suppliers o dealers ng bigas, ang utusan nila ng price cap. Ayun ang po sinasabi ko kasi ang tindero-tindera, papatong lang ng kodi, yan ang negosyo niya. Ano po? Dr. Angelo Librojo, magandang umaga po. San sa Scout Chatoco ba yung karinderya? Oo, sa Scout Chatoco. Doc, nalimutan ko pangalan. Basta sanapin mo si Jenny. Umlapit na yan sa Quezon Avenue. Konting irinalay Quezon Avenue na. Meron din si Grace ng BDO. Magandang umaga po sa inyo. Chris Shago ng BDO Live. 6:31, sa ating pagbabalik, kakausapin po natin si Dr. Sevilio David ng National Water Resources Board. Tama ba ako, Eliza? Nalimutan ko na kasi si Dok Dem, tagal na. Ayun, yan, tama. Executive Director po ng National Water Resources Board. Nagbabalik sa NWRB si Dr. Sevilio David sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy! Good morning!
1: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Chico. Gising Pilipinas. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Mga kapamilyang estudyante ng Polytechnic University of the Philippines, may dapat kayong abangan. Makibahagi sa Jeep ZMM Ligtas Dapat at matuto ng praktikal na kaalaman para sa ating kaligtasan ukol sa community disaster preparedness tulad ng bagyo, lindol, baha at kung paano maging handa ang komunidad sa oras ng sakuna. Makakasama natin si Ariel Rojas at ang Manila DRRMO. Gaganapin sa May 26, 2026, Martes, sa Polytechnic University of the Philippines Gymnasium. Magsisimula ang registration ng alas 8 ng umaga. Sama-sama tayong matuto at maging laging handa. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
12: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalipili pa nilang kulay, texture, pati nutrients. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
1: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
13: Happy, happy 40th anniversary DZMM. Una sa balita, una sa public service.
1: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manabat, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak,
14: the Senate is under attack.
1: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
15: Inaabangan lamang na sitwasyon kanina ay merong aarestuhin.
16: Pero bakit nauwi sa gantong sitwasyon?
17: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
1: Mga radyo patrol na ilang oras nang nakabantay, naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
0: Aga-aga si Mang Deo Jeronimo ay nagagalit na naman. Sabi niya, wala yung silbi yung DA. Alam niyan, puro import. Kasi mataas ang presyo ng bilihin, Deo. Ano? 6:36! Si SG Virgil Matias ay pinapabati ang kanyang partner na si Rhea Consumido ng Get Well Soon. Ba nakatutok doon sa programa namin. Thank you, thank you. Si Dr. Sevillo David Jr., ang Executive Director po ng National Water Resources Board, ay nasa Zoom na natin. Doc, long time no hear, long time no see. Dr. Sevillo.
18: Good morning!
19: Good morning, Alvin, at sa inyong mga tagapakinig at sa inyong programa po.
0: Opo, ay kailan kayo nabalik dyan sa NWRB, sir?
19: Ay ngayong, itong February po.
0: Ah, hindi ka man nagparamdam, ano, kung alam ko lang na bumalik ka na dyan. Sukin namin yan si Dr. David, malagi pa ako nagko-cover ng water issues. O, baka pwede kong gawan later, Doc, ano. Kumusta po ang lagay ng ating Angat Dam at babawasan na ba ang alokasyon ng mga water concessionaire dito sa Metro Manila at Karatig Probinsya? Go ahead, sir.
19: Sa ngayon, Alvino, ang level po ng Angat Dam ay nasa 177.41 meters, no? Mm-hmm. At mababa na po ito, no, dun sa minimum operating level na sinasabi po natin na mga around 180 meters, no? Opo. So sa ganitong pagkakataon po, sa ganitong sitwasyon, ay mas binibigyan natin ng prioridad, no, yung alokasyon ng NWSS para naman po sa water supply sa Metro Manila at mga Karatig lugar po, no? At sa ngayon po ay normal naman ang alokasyon na binibigay po natin sa NWSS para sa water supply sa Metro Manila at wala ho tayo sa ngayon, no? Wala ho tayong inasahan, no, na maging epekto itong pagbaba ng Angat Dam sa kasalukuyang Metro Manila.
0: Ay, napuputol-putol, Doc. Ano po? Ano nga po yung alokasyon ng MWSS sa ngayon na normal pa ikamo? Gaano kalaki? Anako, ayan, naputol.
19: Opo. Nasa ngayon po, ang alokasyon ay nasa 50 cubic meters per second. Ang alokasyon po. At sa tingin po natin ay sapat ito, no, para po matugunan yung kasalukuyang pangailangan po dito sa Metro Manila at Karatig lugar po.
0: At wala naman po na peligro o danger na yan ay babawasan anytime soon. Halimbawa, bumaba pa sa level ng 175 o meron ba kayong threshold na at that point kailangan na po nating bawasan yung alokasyon para ma-preserve natin. Kasi hindi yan pwedeng tumuntong ng 160.
19: Opo, no? Yan po yung kasalukuyang minomonitor natin, no, Alvin, no? Kasi nga po ayon sa PAGASA ay yung magkakaroon ng El Nino, no, itong sa pagitan ng June or July at maaaring magpatuloy ito, no, sa bago magtapos ang taon at hanggang unang bahagi po ng 2017. So may umaasa po tayo na itong El Nino ito ay magkakaroon po ng epekto, no, dun sa mga ulan, no, kailangan po natin po para ma-recharge po yung mga dams natin, particular ang Angat Dam. Kaya yan po yung kasalukuyang minomonitor natin at kung magpapatuloy po ito ay baka kailangan pong mag-adjust tayo ay magkakaroon po ng tamang abiso sa kababayan po natin kasi ang gusto natin, Alvin, ay hanggang mapangalagaan, no, hindi lang po yung mga kasalukuyang pangailangan natin, ay yung pong pangailangan natin hanggang sa bago magtapos ang taon o unang bahagi ng taon na 2027 po.
0: Tama po yan. Ano po? Kumbaga, kailangan alagaan din natin yung future, hindi lang yung ngayon. Eh ngayon nga, sinilbihan natin yung ating mga kababayan ng sapat at saka sobra pa sa sapat kung tutusin. Pero wala naman tayong supply sa susunod. Although uulan at uulan naman yan, Dr. David. Ano po? So anong level po ang pinag-iisipan natin o tinitingnan natin na pag tumuntong dyan, ay magbabawas tayo ng alokasyon.
19: Sa ngayon po, no, dahil sa ang dahil mababa sa 180 po ay prioridad ng Metro Manila Water Supply, no. Ito pong irrigasyon ay sa kasalukuyan ay suspended po ang pagre-release or alokasyon para sa irrigasyon, pero wala akong masyadong epekto ito kasi halos nakapag-ani na po sila kaya pinaghahandaan na lang natin ay ang mga susunod na pagtatanim po nila, no. Pero ganun pa man, sa Metro Manila, sa tingin po natin, no, sa ngayon po ay hanggang sa susunod na buwan ay nakikinita po natin na wala po tayong nakikinitang major na adjustment po sa alokasyon. Pero ganun pa man, no, Alvin, ay gusto ho nating manawagan no, sa mga kababayan po natin na mas maganda ay maging mas responsable po tayo para naman po makatulong noon din po no sa pagmamanage ng supply natin at itong mga pag-ulan ay nararanasan natin ngayon eh hindi pa ho nakakarating yan no sa Angat watershed. Pero ganin pa man eh mas maganda po siguro kung pwede nating ipunin ito at ma-recycle at magamit sa mga pangangailangan natin sa bahay na hindi naman talaga nangangailangan po na ng tubig na nanggagaling po sa mga faucet po natin na nanggagaling din sa mga dams po.
0: That's good to hear, Dr. David. Ano po tayo mga consumer, syempre, mainit, maalinsangan, kailangan po natin ng tubig. But at the same time, maganda po yung assurance ninyo na hanggang susunod na buwan, ay mukhang hindi naman babaguhin yung alokasyon. Pero tama din yung pong panawagan na let's do our share. Tayo mga consumer, maging masinop din po tayo sa paggamit ng tubig. Kasi hindi po yan walang limit. May limit po yan. Pag inabuso po natin, baka maubusan po tayo ng tubig. Hindi ho ba, Doc?
19: Tama po yun. No? Kasi nga po, itong posible nga po, no? Makapekto ang El Nino dun sa mga pag-ulan na mararanasan po natin sa mga susunod na buwan. At itong panahon na to ay medyo posible pong tumaas no yung demand no dahil nga po sa init ng panahon ay kailangan din po natin maging mas responsable no kahit medyo sa tingin po natin medyo tumataas ang demand dahil lang po sa summer season para ngayon.
0: Opo, pero yung pressure ho ba ay binawasan nila? May mga nagsasabi sa amin, may nagpapabot ng concern na sa gabi raw na parang nababa yung pressure ng tubig, lalo na po yung mga nakatira sa mas matataas na floor. Ano po, dati-rati raw ang lakas ng pressure, humina raw po ngayon. So, parang sabi ninyo yung allocation the same, hindi ho ba?
19: Tama yun, Alvin. No? Pero sabi nga ho natin, isa rin yan sa mga pagbabawas ng pressure ay isa rin po 'yan sa mga contingency measures no na ini-implement po natin sa ngayon no para rin po mapangalagaan yung supply no. Ang ginagawa naman po natin is kung magbabawas man ang pressure sa mga yung oras po na hindi naman masyadong kailangan para rin po hindi ganoon makaapekto no sa mga kababayan po natin no. So kasama po 'yan sa mga contingency plans na ini-implement sa kasalukuyan, kasama rin po yung paghahanda no ng mga deep wells no na sabi nga ho natin kung sakaling may karagdagang pangangailangan na hindi matugunan ng mga dams po natin ay ready naman po ito para magamit po ng mga kababayan po natin.
0: Tama, hindi po maganda ang combination, Dr. David, ng mataas na singil na kuryente, may yellow at red alert, same time, yung tubig ay mawawala pa. Hindi magandang kombinasyon, lalo na po sa panahon ngayon, nanuknukan po ng init. Bagamat nag-uulan, like today, mukhang nagbabadya, napaka-araw sa labas. Ibig sabihin, mainit po yung araw na ito, Dr. David.
19: Tama po yun, no? Kaya nga po, mas maganda no sa pagsama-sama mahin po nito no na pangalagaan no yung supply po natin at para naman po matugulan din natin o magbigyan ng seguridad yung mga pangailangan natin sa mga susunod na buwan na hanggang sa susunod na taon po. Ganun pa man Alvin no, may mga nakahanda na rin pong mga proyekto no yung NWSS at mga konsesyonaryo no para po matugunan or makapagdagdag no, ng supply po natin bago magtapos ang taon at least early next year. Kasi nga po, ang El Nino ay inaasahang papasok no, hanggang early next year po. Ay may mga projects naman po, kagaya po ng yung Upper Wawa Dam, tsaka yung pong dito po sa may Laguna Lake na magiging ready po by the end of this year or early next year na tingin po natin makakatulong no, sa karagdagang supply no, bukod po sa Angat Dam.
0: Tama po. Thank you, Doc. Maraming salamat po sa oras po ninyo. Mabuhay po kayo.
19: Maraming salamat, Alvin, at magandang umaga po.
0: Magandang umaga po kay Dr. Savilio David Jr., Executive Director po, nagbabalik ni Executive Director ng National Water Resources Board. Ang tagal na pala, February pa pala bumalik dyan, Eliza. Kala natin ngayon lang, ano? Ngayon lang natin ulit na nasilip si Dr. Savilio David. Magandang umaga muna kay B-Mode. Haba ng sagot, pa rin naman nasagot yung tanong sa threshold. Hindi po, yung mukhang wala daw po hanggang next month. Mukhang hindi po babaguhin yung alokasyon. So tayo mga consumer, ang sagot naman natin dapat ay maging masinop tayo sa paggamit ng tubig. Ay, napakahirap po nang walang tubig, ha? O, tapos sabi ni Bimod, yung level ng tubig when they will adjust the water pressure. Kasi depende po yan sa Maynila o Manila Water. Balitan nyo nga ako kung ang pressure ba ay humina. May nagbulong na sa akin noong mga nakarang araw. Nasabi niya, bakit ganun dati? Nakakaabot pa sa second floor eh. Ngayon hindi na eh. Pero may tubig pa sa ground floor. Ano po? Jeffrey Mangay ng Barangay Pagsawitan, Santa Cruz, Laguna. Magandang umaga sa iyo. Ganun din si Ma'am Elsie Balion Florentine at si Ellie Trinidad at si Josh Kyle Edip. Gising na gising na yung mga utao. Ganun din si Sarah Concepcion ng LA. O birthday ko po dito sa LA. Yeah, ngayong araw ang birthday mo dyan sa Amerika, Sarah, ha? Happy, happy birthday sa iyo. O teka muna, magko-commercial muna tayo dahil tutuloy natin yung balita. Pag wala tayong makuha, isa-isahin po natin yung mga articles of impeachment na isinampa kay Vice President Sara Duterte. Ah, okay ba si NBI Director? Sige, patawagan mo na si NBI Director Attorney Melvin Matibag. Eh kasi po mukhang, sabi ni Senate President Alan Peter Cayetano, the Senate was under attack. Sabay, may pagganon pa, may pagdadabog pa dun sa mesa. Ha? Parang hinampas pa yung mesa. Ano po? For emphasis. For maximum effect. O yan ngayon, may naglabas ng report yung Malacanang kahapon, nandun sila sa Malacanang, hindi po, the Senate was never under attack. O, ay sinong paniniwalaan ngayon ng madlang people, ha? Saan kayo mas naniniwala, dun sa report ng PNP o dun kay Senate President Alan Peter Cayetano? Magbabalik pa po ang Gising Pilipinas, Energy Energy on a Wednesday. Dalawang tulog na lang, weekend na. Good morning!
1: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo. Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter.
20: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
1: May kasama kang makikinig sa'yo.
20: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
21: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
1: Ako to, si Chang Ami.
20: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
22: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Gising Pilipinas!
23: Good morning!
1: Kasama si Alvin El Chico.
24: Gising Pilipinas.
23: Good morning!
0: Well, teka muna, batiin natin. Ay, wait lang ha. Kasi nagpapavideo ito. Batiin natin si Happy 66th birthday kay Lola Carmen. Oh, fan natin yan. Sabi ni Jillian, dating SRO viewer pa natin. Ano, Lola Carmen, happy happy birthday ha. 66 years old ka na ha. Batang-bata pa. Oo, oh, hindi pa matanda yan. Batang-bata pa yung 66. Happy birthday po. Ayan. Si Attorney Melvin Matibag ng National Bureau of Investigation. Nasa linya na po natin. Attorney Melvin, maganda umaga po sa inyo.
2: Good morning po, Sir Alvin. At sa inyo po, mga taga-subaybay. Maganda umaga po.
0: O, di parang masaya po kayo dun sa resulta ng investigasyon ng BNP na lumalabas na hindi po talaga under attack ang Senado, kagaya po ng sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano, Attorney.
2: Well, tama po yun, Sir Alvin. At actually, kayo po ni Ma'am Karen, ha? Ikaw yata yung una-una nag-interview sa akin. At yan na po yung sinasabi ko mula simula, ano po. Kung maalala niyo po, nung in-interview niyo po ako ng gabi na nangyayari po yung putuhan na yan, ano po.
0: Opo, yung, kasi ang sabi niya, sabi nung aplas ka dati, parang sinasalakay kami nung NBI, kaya kami nagpaputok. Tama, no? Ganun ang sabi niya, hindi ho ba?
2: Kaya, pero yun po yung sinabi, pero sabi nga po ni Gas Abelgas, hindi nagsisinungaling ang ebidensya. So nakita po natin yung ebidensya, ano po. Kita-kita po yung mga CCTV, ano po. Ang sa akin lang po, nakakatawa to dahil this is a redemption to me, no? Invalidated my position since day one. Very consistent po na wala talaga po kaming ginawang gano'n, ano po. Kung ano po yung aking ikwento sa inyo, kung babalikan niyo po yung interview ko, eh yun po talaga lahat naman yung nangyari.
0: And then, magtatanong ka ngayon, ano ang motivasyon o motivation ni Aplasca for doing that? Bakit niya ginawa yun?
2: Sila po yung makakasagot noon. May mga lumalabas po't ibang-ibang angulo. At sa pagkakaalam ko naman po, this is still an ongoing investigation by DOJ, by DILG po. Doon po lalabas yan at sila po dapat ang makapagpaliwanag yan. Sa ganang akin po, ako lang nagpapasalamat po sa DILG, sa PNP, at sa DOJ po na yung pong aking posisyon mula nung nangyari pa po yun ay ganun po talaga yung lumabas.
0: Opo, pero may ilang senador po na gusto kayong ipatanggal sa pwesto. Ano reaksyon niyo po roon?
2: Well, tanungin po natin sila ngayon nang makita ng ebidensya kung ganun pa rin po yung posisyon nila. At kung yung pare po mga sinabi, dapat pong balikan. Wala naman pong masama kung tanggapin na nagkamali po. Baka po may mading report na nakapasok po sa kanila na doon po sila nagbase. Pero para sa akin po, yung marami pong trabaho ang NBI na ginagawa. At ang para sa akin lang, nakita po ng tao, ng publiko, kayo pong lahat, na yung NBI po ay nagiging transparent po at truthful po sa pag-uulat ng mga pangyayari po sa inyo.
0: Opo. And moving forward, Attorney Melvin, o di usad po tayo, ano po, may lead po ba ang NBI kung nasaan si Senator Bato de la Rosa at may balak po ba kayong ipatupad yung warrant galing sa ICC o antayin natin yung Korte Suprema to decide on that issue once and for all?
2: Well, yun po sa unang sinasabi nyo, kung may lead, tuloy-tuloy po yung aming pag-monitor being the law enforcement agency tasked to enforce the warrant. Doon naman po sa pagpatupad ng warrant, meron na pong mga instructions sa amin ng Department of Justice being the lead agency, which pasensya na po, Sir Alvin, that I cannot divulge po yung mga instructions na to because it's treated confidential a lot as of the matter. Ano po.
0: Ah, okay. So ibig sabihin kung may instruction na, may usad simula sa... Kasi ang naunang posisyon is antayin yung decision ng Korte Suprema.
2: Hindi, tuloy-tuloy naman po. Umuusad naman po siya. Pero yun nga, yung detalye ng mga utos po sa atin ay sa amin po muna ng banda. Sabi po muna sa NBI. Pero hindi po natin ito binibitawan. Ang posisyon lang po natin dito, yung warrant of arrest is a live warrant. At kung ano po yung magiging direction nito ay sinasabi nga, there is a group, there's an interagency council who is deciding on the matter. Ano po.
0: Opo, pero batay sa inyong informasyon, Attorney Melvin, nasaan po si Senator Bato? Nasa Luzon, nasa Visayas, o nasa Mindanao?
2: I'd rather not mention po, ha, pasensya na, Sir Alvin, kasi sometimes yung pungabi pagbabanggit ng mga bagay na ganyan, eh, maka-affect po doon sa amin ongoing na surveillance and operation po na ginagawa. Basta pang ma-assure lang po namin sa publiko at sa inyo pong lahat is this is a continuing process po na mag-e-end up naman po at hopefully we're praying na sa positibo pong resulta ng lahat ng ito po.
0: At pero ang importante, nandito pa po siya sa Pinas?
2: Sa pagkakalam po namin at pakipag-usap sa Bureau of Immigration ay wala naman pong record pa ng kanyang paglabas. At para sa akin po, alam ko naman pag alam din siguro ni Senator Bato no, kung lalabas siya ng masa, he should be very careful because there are 122 nations who are committed to ICC sa mga ganito pong bagay.
0: Po, ay, pero po pwede siyang lumabas sa pamamagitan ng southern backdoor. Eh, siyempre, alam niya rin po, dati siyang PNP chief. Ano po? Pero tama kayo na mamimili siya ng bansa.
2: Apo. Apo. That is a possibility po, Sir Alvin. Pero sa akin nga po, mas maganda sana kasi pinagsimulan ng lahat ng kaguluhan na ito ay kay Senator Bato po. No? So mas maganda being a member of law enforcement before. Baka alam naman.

0: Tapos consultation ng DOJ kung ano po yung magandang pa-action doon po sa nangyari niyan based on the evidence gathered po by the investigating officers.
1: Pero posible yan, sir, ano, with the result of the DILG investigation na lumilitaw na hindi naman instigated ng NBI yung insidente, posible din siyang kasuhan, ano po?
0: That is a possibility and that is an available remedy. At siyempre po, merong pribadong citizen na apektado rito. Maalala niyo po yung driver na volunteer ng NBI. Oh. He has that option. Meron naman po siyang abogado. So, kung ano man po yung magiging option niya, that is something personal to him. But on the side of the administrative po, DOJ and NBI, we have to be very careful in the make sure na tama po yung direction na pupuntahan po natin.
1: Sige po, hanggang dyan lang muna. Thank you for accommodating our request, Attorney. Mabuhay po kayo. Mabuhay ka si Attorney Melvin Matibag, ang director po ng National Bureau of Investigation. Ba't may Ben? Ay, aga yun yung... Uy, ano yan? Saan galing yan? Wala sa akin. Jillian, tinatakot mo naman ako. Gusto mo ba magsimula na yung Radyo Patrol Balita alas? Gusto mo mag-TV Patrol na, Jillian? Hindi, magdi-discuss pa nga tayo eh, ng mga articles of impeachment. Nagulat naman ako dun na Josie kasi. Yung Article 1 po, sabi ko nga sa inyo, may 2 minutes pa naman eh. Ang Article 1, ang charge po dun ay culpable violation of the Constitution. Ganun din yung graft and corruption at yung betrayal of public trust. Ang issue sa Article 1, yung sinasabing maling paggamit po ng 500 million pesos in confidential funds ng Office of the Vice President at mahigit 100 milyong piso naman na confidential funds ng Department of Education. Yan ang Article 1. Ha? Article 2. Ang aligasyon naman po doon ay meron siyang culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, dahil naman po sa unexplained wealth. So nag-uulit-ulit po ang sinasabing violation ng Vice Presidente, ano po, batay sa akusasyon po ng prosecution. So Article 2, yung unexplained wealth. Ang aligasyon ay, paano sa Tagalog pa yun na ng failure? Kabiguan. Yan na, tama, no? Kabiguan. Oh.
2: Pwede.
1: Kabiguan po, di umano, ng Vice Presidente na i-disclose ang kanyang mga assets, yung mga yaman niya, sa kanyang statement of assets, liabilities, and net worth. At syempre, meron ding kabiguan sa pag-divest sa mga negosyo habang nasa opisina. Bawal pa lang ganun, ano?
2: Kala bawal.
1: Bawal ba yun?
2: Bawal. Kapag ka ikaw ay negosyante at tumakbo ka bilang opisyal, kung manalo ka matalo, kailangan mag-divest ka muna.
1: Ba't may kilala akong politiko? Siya ang franchisee ng Jollibee sa, ano, sa lugar nila. Siya may-ari.
2: Ngayon,
1: bawal yun.
2: Bawal yun. Ngayon, hahabulin siya.
1: Okay.
2: Madapa. No?
1: Article 3, bribery, graft and corruption, culpable violation of the Constitution. Yun po yung aligasyon ng Kamara. Ang kaso naman po doon, yung di umano. Siya ay nagmudmud ng monetary gifts sobre sa mga matataas na opisyal ng DepEd to circumvent procurement and related laws. Yun ang aligasyon. Article 3.
2: Yung meron kang 50 dito.
1: Yung may sobre. Naalala ko nga yun. And last but not the least, Article 4, ang violation po doon, di umano, ay culpable violation of the Constitution, high crimes, betrayal of public trust. Dito naman po ito kaugnay sa threat. Aparna, nakita naman, lahat naman siguro nakapanood na ng threat sa TV, sa social media.
2: Lahat,
1: ano po?
2: No joke.
1: No joke. Ano, yun yung pagbabanta naman kay Pangulo Marcos sa unang ginang at sa dating speaker. Ang kaso doon ay culpable violation of the Constitution at high crimes. Okay? So alam nyo na, yun yung Articles 1, 2, 3, 4 ang kailangan patunayan ngayon ng prosecutors.
2: Artikulo 4.
1: Yan. Paisa-isa sila, mami. Discuss natin later. Kasi ang guest natin after the newscast, yung isa sa mga tagapagsalita ng House Prosecutors. Okay? Right. Radyo Patrol Balita alas 7 sa pagbabalik ng
3: Gising Pilipinas!
1: Energy, energy!
3: Good morning!
4: Gising! Gising Pilipinas!
5: Patas.
6: Balance.
7: Balance.
8: Kumpirmado.
4: malalaking balita.

ng mga pinagkakatiwalaang pangalan sa pagbabalita, Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita!

0: DILG giniit na walang ebidensyang inatake ang Senado sa insidente ng pamamaril sa sakyan ni Senador Robin Padilla ginamit sa pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa.
1: Minority bloc itinangging may pressure para sa panibagong rigodon sa Senado. Mga senador nakakala sa majority bloc tinawag na mas masahol pa kay Judas.
0: Impeachment trial kay Vice President Sara Duterte posibleng simulan sa Hunyo.
1: Bilyong-bilyong pisong flood control project sa Davao City pinaiimbestigahan sa Ombudsman.
0: Visayas grid muling isinailalim sa yellow alert kahapon singil sa kuryente posibleng dumaas dahil sa serye ng yellow at red alert sa Luzon at Visayas.
1: Gas attendant patay dahil sa pagbaha sa Davao City. Pagragasan ng lahar sa ilang barangay sa Albay, pinangangambahan din.
0: Lalaki arestado sa pagnanakaw ng diesel sa nakaparadang sasakyan sa Quezon City.
1: Sa showbiz spotlight, Maris Rakal namigay ng ayuda sa mga tsuper kasabay ng anibersaryo sa showbiz.
0: Yan po ang ulo naman nagbabagang balita ngayong Miyerkules, May 20, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
1: Ako naman po si Doris Bigornia.
0: Detalye. Nanindigan ng DILG na hindi inatake ang Senado noong nakaraang linggo. Kasunod ito ng pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na inatake ang Senado at hindi staged o planado ang pamamaril. Iginiit ng DILG at Philippine National Police na may tuturing na gun-related incident ang pamamaril at hindi pag-atake sa Senado. Sa investigasyon, nagpulong ang Senate Officer o Senate Office of Sergeant-at-Arms at Security ng GSIS bago ang insidente, kaya may idea ang OSAA sa paghiling ng GSIS ng seguridad sa NBI. Coordinated din sa Senate Security ang pagbarena sa pinto sa pagitan ng Senado at GSIS para paigtingin ang seguridad. Sa CCTV footage ng Senado, 29 na tauhan ng NBI ang dumating sa GSIS compound pero hindi tumapak sa Senado. May ebidensya ring inutusan ni Senate Sergeant-at-Arms Mawa Plasca na mag-lock and load ang mga Marines na bantay ng Senado. Nang buksan ang pinto sa pagitan ng GSIS at Senado, 3 beses na nagpaputok si Plasca kabilang ang unang warning shot. Nakunan din ang CCTV na hindi nagtaas ng baril ang mga ahente ng NBI taliwa sa pahayag ni Plasca noong Mayo 14. 44 na basyo ang na-recover na sinasabing galing lang sa 4 na baril. 3 sa na-baril ang pinaniniwala ang tauhan ng OSAA habang 1 ang mula sa umatras na ahente ng NBI at 5 beses nagpaputok ng baril. Ayon kay DILG Secretary John Vic Ramulla, hindi nagpakita si Plasca nang atasang isuko ang baril matapos ang insidente.
2: The Senate is under attack, was under attack. All of you, your lives were in danger. I know it's your job to ask a question, but you will tell me pagka may nagpaputok na warning, hindi under attack yon? My God, we're a democracy. This is the Senate of the Philippines. Please naman.
3: Nauna po, gusto ko pong isaad na pagkatapos ng 6 na araw na masusing pag-iimbestigasyon, paghagila po ng lahat ng available videos, interviews, affidavits, ay marami po kaming conclusion na nakuha. Una-una po, for the record, all evidence points that there was no attack on the Senate. I would like to repeat, all evidence points that there was no attack on the Senate.
0: Kinumpirma naman ni Ramulla na hindi armado ang driver ng NBI na naaresto matapos ang pamamaril sa Senado. Sinasabing inutusan lang ang driver na kunin ang tactical bag na naiwan ng ahenteng nagbabantay sa pinto. Nauna na nanindigan si NBI Director Melvin Matibag na hindi nagpaputok ang driver na nasa gusali ng GSIS na arestuhin ng mga pulis. Kinukonsulta rin ng NBI ang kanilang legal team kung sasampahan ang kaso si Plasca.
4: Sabi nga po ni Gas Abelgas, hindi nagsisinungaling ng ebidensya. So nakita po natin yung ebidensya. Ano po? Kita-kita po yung mga CCTV. Ano po? Ang sa akin lang po, nakakatawa to dahil this is a redemption to me. No? Invalidated my position since day one. Very consistent po na wala talaga po kaming ginawang ganun.
0: Hinaling naman ang Office of the Ombudsman sa Senate Public Relations Information Bureau ang listahan ng media personnel na nag-cover sa pamamaril bilang bahagi ng investigasyon.
1: May impormasyon o lead na ang NBI sa posibleng lokasyon ni Senador Ronald De La Rosa. Pero tumanggi si NBI Director Melvin Matibag na idetalye ang impormasyon para hindi maapektuhan ang operasyon. Sinabi ni Matibag na posibleng si Senador Robin Padilla ang nakakaalam sa lokasyon, lalo't siya ang sinasabing kasama ni De La Rosa nang umalis ng Senado noong Huwebes. Ayon sa DILG, ginamit ni De La Rosa ang sasakyan ni Padilla bilang posibleng getaway car para makatakas.
5: Mahirap naman po mag-announce na nandito siya kasi people try to speculate. Ang dami tayo pong lead na binigay, but we have a lead kung nasaan talaga, pero in the meantime, we will suspend yung announcement kung nasaan talaga siya.
1: Nauna nang sinabi ni Padilla na nagtatago si De La Rosa mula sa sinasabing kidnapper, pero hindi nagbigay ng karagdagang detalye.
0: Alas 7.08, inilarawan bilang mas masahol pa kay Judas ang sinumang senador na kakalas sa majority block. Sa gitna ito ng balitang posibleng patalsikin si Senate President Alan Peter Cayetano matapos ang paamaril at pag-alis si Senador Ronald De La Rosa sa Senado noon nakaraang linggo. Ayon kay Senador Otanta Marcoleta, naniniwala rin si Senador Camille Villar sa kaparehong sentimiento. Noon Lunes, nag-convene ang Senado bilang impeachment court pero walang nangyaring rigudon. Idinanggi naman ni Senador Rafi Tulfo na may pressure sa mga senador na nasa mayorya para bumaliktad.
6: 13, so tulad siya sabi na lahat, manipis. Tapos 11 ang minority, 13 majority. Pero mas maganda siguro magtrabaho na muna kami lahat. Saka namin pag-isipan yung mga kuko na yan. Okay naman, so far so good.
0: Mayo 11, pinalitan ni Cayetano si Senator Tito Soto bilang Senate President matapos makakuha ng 13 boto nang biglang magpakita si De La Rosa matapos ang halos 6 na buwang pagliban sa Senado.
1: Posibleng simula na sa kalagitnaan ng Hunyo ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Lunes, nag-convene ang Senado bilang impeachment court para saka nagpadala ng summons at binigyan ng 10 araw ang vicepresidente para sagutin ang 4 na articles of impeachment. Magsisilbing presiding officer si Senate President Alan Peter Cayetano habang nanumpa rin ang mga senador bilang senator judges. Maliban kay Senador Ronald De La Rosa na hindi na muling pumasok matapos umalis ng Senado noong Huwebes. Matapos itakda ng impeachment court ang petsa sa paglilitis, sinabi ni Lead Public Prosecutor Gervil Luistro na maaari nang simulan ng depensa at complainants ang mga presentasyon ng mga ebidensya. Tiwala rin ang mga kongresistang hindi maaapektuhan ang paglilitis kahit hindi dumalo si VP Sara.
7: So we understand that this is the prerogative of the senator judges to hear, try this impeachment case and thereafter reach a judgment that is either they convict or they acquit. Wala sa aming intention to request them to recuse. If they intend to inhibit, siguro call na nila yon.
1: Pangungunahan ni Luistro ang issue sa sinasabing maanumalyang paggastos ng confidential funds habang si Congressman Terry Ridon ang hahawak sa reklamo hinggil sa hindi maipaliwanag na yaman ng vice-presidente. Si Congressman Joel Chua ang mangunguna sa usapin ng bribery habang si Congressman Lawrence Defensor sa banta ni VP Sara sa buhay ni Pangulong Marcos. Bukod kay Congresswoman Renee Ko, itinalaga rin si Congressman Zia Alonto Adjong bilang House Trial Spokesperson.
0: Alas 7.12, kinilala si Attorney Kate Gibson bilang bagong Associate Counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Pinalitan ng Australian International Lawyer na si Gibson si Duff Jacobs bilang Associate Counsel ng dating Pangulo sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng sinasabing patayan sa war on drugs. Kilala si Gibson sa pagdepensa sa mga akusado sa major war crime cases at kabilang din sa mga abogadong nagtrabaho para mapawalang sala si dating Congo Vice President Jean-Pierre Bemba. Noon na itinalagang British lawyer na si Peter Haynes bilang defense lead counsel kapalit ni Attorney Nicholas Kaufman.
1: Hiniling sa Office of the Ombudsman na imbestigahan ang mga posibleng irregularidad sa mahigit 4 bilyong pisong halaga ng flood control project sa unang distrito ng Davao City. Sa pagrepaso ng team ni House Deputy Minority Leader Antonio Tinio sa mahigit 100 kontrata mula 2019 hanggang 2022, sinasabing 80 kontrata ang questionable o may posibleng red flag. Kasi kabilang dito ang kontratang nasa parehas ng lokasyon o proyektong kulang ang detalye tulad ng station number. Ilang kontrata naman ang walang line item sa national budget, habang ilang proyekto ang hindi pa rin tapos ang konstruksyon. Sinasabing pinakamalaking kontraktor sa mga proyekto sa Davao ang kumpanyang Genesis 88 na pag-aari ni Glenn Escandor na dating sports advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Noong nakaraang taon, hiniling ni Tinio na Independent Commission for Infrastructure na imbestigahan ang mga proyekto sa distrito ni Davao City Congressman Paulo Duterte, pero hindi na aksyonan dahil nagsara na ang komisyon. Ayon sa kongresista, dapat magsagawa ng pisikal na inspeksyon ang ombudsman para makumpirma ang mga proyekto.
8: Distrito mo ito, responsibilidad mo to. No? So kailangang maipaliwanag kung bakit merong mga ganitong anomalyan na lumalabas sa pagsusuri pa lamang ng mga datos, ng mga kontrata mismo at ng mga accomplishment reports ng DPWH.
1: Nanindigan naman si Congressman Duterte na maayos ang implementasyon ng mga proyekto sa Davao City.
0: Alas 7.14, ibinasabi na ng Sandigan Bayan ang record ng hiling na pondo ng mga mambabatas mula sa DPWH Programming Division. Kasunod ito ng pagtistigo ni DPWH Central Office Programming Section Chief Gerard Longoria sa pagdinig ng kasong malversation laban kina dating Senador Bong Revilla at ilang opisyal ng DPWH Bulacan. Inatasan si Longoria na gumawa ng kopya ng lahat ng funding request. Ayon kay Longoria, nagbigay ang yumaong si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral ng verbal instruction, gayon din ang listahan ng mga proyekto at proponents na isasama sa revised submission sa Kongreso. Kabilang sa listahan si Revilla, gayon din si dating Bulacan Congressman Ambrosio Cruz Jr., dating Valenzuela Congressman Eric Martinez at Manila Congressman Joel Chua. Pero iginiit ni Associate Justice Ronald Moreno na hindi illegal ang pagiging proponent kung wala namang natatanggap na kickback.
1: Inaprubahan ng Pasig Regional Trial Court ang cyber warrant ng NBI para buksan ang gadgets ng naarestong founder ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta at 4 na kasambuat. Dahil dito, magkakaroon ng legal access ang NBI sa nakumpiskang gadgets para malaman kung sino ang mga kinausap ni Mabanta. Mayo 5, inaresto si Mabanta at 4 pang kasambuat dahil sa tangkang pangingikil ng 300 million pesos kay dating House Speaker Martin Romualdez para hindi ipalabas ang content na sinasabing nag-uugnay sa kongresista sa flood control projects. Nakalaya ang grupo ni Mabanta ng sa NBI detention facility matapos maglagak ng 120,000 pesos na piyansa bawat isa.
9: Yung mga nakausap niya, kung sino man yung mga kinausap niyang personality, we will have access to that. Malalaman po namin. Kaya yung pati yung mga chismis-chismis na kinausap, sige na to, di ganyan, we will have definite answers on that.
1: Si NBI Director Attorney Melvin Matibag.
0: Alas 7.17, tumaas ng halos 70 milyong piso ang net worth ni Pangulong Marcos noong nakarang taon. Sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, umabot sa 475.93 million pesos ang net worth ng Pangulo mula sa 389.36 million pesos noong 2024. Kabilang sa tumaas ang cash, bank deposits, investments at koleksyon ng alahas habang walang paggalaw sa idiniklarang pag-aari na paintings at sasakyan ng Pangulo. Wala naman outstanding na utang at liabilities si Pangulong Marcos simula pa noong 2022. Noon na lang binuksan ni Ombudsman Jesus Crispin Romulla sa publiko ang access sa SAL e ng mga opisyal ng pamahalaan. Pero hindi isasama ang ilang sensitibong impormasyon tulad ng address, pirma at government ID. Binaliktad nito ang circular ni dating Ombudsman Samuel Martires noong 2020 kung saan maaari lang ma-access ang SALN kung makakakuha ng authorization letter sa opisyal o court order na may kaugnayan sa Lakabimbing kaso.
1: Kumikilos na ang pamahalaan para maiwasan ang tinatawag na stagflation sa Pilipinas. Nangyayari ang stagflation kapag mabagal ang pag-usad ng ekonomiya na sinabayan ng pagbilis ng inflation o pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo. Sinabi ni Pangulong Marcos na gumagawa ng hakbang ang pamahalaan para mapababa ang presyo ng pagkain at mapabilis ang paggastos sa iba't ibang proyekto para mapalakas ang ekonomiya.
10: Inflation, for example, well, oil prices, we have nothing, we cannot influence them in any way. And so they will be what they will be. However, food prices, which comprise a large part of that inflation number, food prices is something that we can do something about.
1: Noong Abril, tumaas sa 7.2% ang inflation rate na pinakamataas simula noong Marso 2023. Dahil sa pagbilis ng inflation, bumagsak na sa 73 centavos ang purchasing power o halaga ng piso na pinakamababa simula noong 2018.
0: Time out, time out. Ano oras na, Miss Beautiful?
1: Ay, naghahabol na tayo. 7:19 na kasi.
0: Marami pa po istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
11: Radyo Patrol Balita alas 7.
12: Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter.
13: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
12: May kasama kang makikinig sa'yo.
13: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
14: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
12: Ako to, si Chang Ami.
13: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
12: Sama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
15: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-abrea yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
12: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
16: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaservisyo.
12: Sa tulong ng tamang health information,
17: iba't ibang sakit, paano ito nakukuha, paano ito nagda-diagnose, paano ito gagawin,
12: at pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Hermosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
18: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
19: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
12: Pinasigla sa DZMM Twins!
0: Balikan po natin ang mga balita sa oras na alas 7.22. Isa na ang naitalang namatay dahil sa pagbaha sa Davao City. Nasawi ang lalaking gas attendant matapos makuryente at malunod sa baha sa New San Isidro. Sa Talarang City DRRMO, mahigit 300 pamilya ang nilikas matapos umabot ng hanggang dibdib ang pagbaha sa ilang lugar. Sa Albay, nanganganib sa Lahar Flow ang ilang barangay sa Daragat, Camalig. Bunsod ito ng pagdaloy na mahigit 5 kilometro ng volcanic debris sa Miisi Gully. Nakatakdang magsagawa ng preemptive evacuation sa mga apektadong lugar kapag masamang panahon. Namahagi ng DSWD ng pagkain at non-food items sa mga apektado ng pag-alboroto ng bulkang Mayon.
20: Itong emergency cash transfer, flexible kasi ito dahil maaring gamitin ito ng ating pong mga affected families and individuals sa iba't ibang pamamaraan, sa pagkain, sa livelihood, sa gamot, at iba pang pangangailangan po ng pamilya.
0: Si DSWD spokesperson ASEC Irene Dumlao.
1: Posibleng pumasok ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayang low pressure area mamayang gabi. Hindi magiging bagyo ang LPA na posibleng manatili sa dagat o tumawid sa Mindanao. Patuloy ding uulanin ang ilang lugar dahil sa intertropical convergence zone at thunderstorms. Sa kabila nito, 40 lugar pa rin ang makararanas ng delikadong heat index o init na mararamdaman ng katawan, kabilang na ang 45 degrees Celsius sa San Ildefonso sa Bulacan. Kahapon, bumagsak sa 177.41 meters ang water level sa Angat Dam na mas mababa sa 180 meters na minimum operating level. Pero ayon sa National Water Resources Board, wala pang inaasahang epekto ang pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam sa alokasyon ng tubig sa Metro Manila at Karatig Probinsya. Pero binabantayan ang posibleng epekto ng El Nino sa mga susunod na buwan.
21: Sa ganitong pagkakataon po, sa ganitong sitwasyon, ay mas binibigyan natin ng prioridad, no, yung alokasyon ng NWSS para naman po sa water supply sa Metro Manila at mga karating lugar po. May umaasa po tayo na itong El Nino ito ay magkakaroon po ng epekto, no, dun sa mga pag-ulan, no. Kailangan po natin po para ma-recharge po yung mga dams natin, particular ang Angat Dam.
1: Si NWRB Executive Director Sevillo David Jr.
0: Alas 7.24, muli sinailalim sa yellow alert ang Visayas Grid kahapon. Bunsod ito ng forced outage ng 12 planta habang 10 ang mababa ang produksyon ng kuryente. Nararanasan ng yellow alert kapag manipis ang reserbang kuryente sa grid, habang ang red alert ay kawalan ng reserbang kuryente na maring mauwi sa brownout. Tuwing nakararanas ng yellow o red alert, tumataas ang presyo ng kuryente sa spot market na isa naman sa pinagkukuhanan ng supply ng Meralco at marami pang electric cooperative sa buong bansa. Ayon sa Energy Regulatory Commission, posibleng tumaas ang singil sa kuryente dahil sa serye ng yellow at red alert sa Luzon at Visayas noong nakaraang linggo. Sinabi ni ERC Chairman Attorney Francis Juan na ilang beses umabot ng 32 pesos per kilowatt hour ang presyuhan sa spot market noong nakaraang Miyerkules hanggang Biyernes.
22: Bukod sa historically, tuwing itong buwan na ito, talagang mataas ang presyuhan sa WESM, maaaring makapagdagdag pa nga yung nangyaring mga yellow and red alerts.
0: Nauna na iginiit ng grupong Power for People Coalition na dapat saluhin ng National Grid Corporation of the Philippines ang dagdag singil sa halip na ipasa sa mga consumer. Sakaling may dagdag singil sa bill, sisingilin din ang grupo si Energy Secretary Sharon Garin sa pahayag nitong walang epekto sa electric bill ang red at yellow alert noon nakaraang linggo.
1: Tumaas ang presyo ng produktong petrolyo sa world market dahil pa rin sa gulo sa Middle East. Sa dalawang araw na kalakalan, 2 pesos and 30 centavos ang itinaas sa kada litro ng diesel at kerosene, habang 2 pesos and 50 centavos sa gasolina, pero hindi pa kasama ang presyuhan hanggang sa Biyernes. Gayun din ang risk premium cost na ipinapataw ng mga kumpanya ng langis. Samantala, tatapusin na ng LTFRB ang service contracting program sa Biyernes. April 15, sinimulan ang programa kung saan 40 pesos kada kilometro ang bayad para sa Modern Jeepney at UV Express, habang 30 pesos sa traditional na jeep at 100 pesos sa mga bus sa EDSA Busway. Sakop din ng programa ang 20% discount sa mga pasahero.
0: Alas 7.27, binasura ang reklamong frustrated murder at malicious mischief laban sa police staff sergeant na nasangkot sa road rage sa Pasig City. Nakunan pa ng video ng sundan at itulak ng mga nakatong motorsiklong police ang motorcycle rider na si Vincent Cayanes kaya sumemplang sa kalsada. Nagtamo ng galos sa katawan si Cayanes at nasira rin ang kanyang motorsiklo. Pero sa desisyon ng Pasig Prosecutor's Office, inirekomendang pagsasampa na mas mababang kasong slight physical injury laban sa pulis at nagtakda ng 3,000 pisong piyansa.
1: Sa Quezon City, arestado ang lalaking nagnakaw ng diesel sa nakaparadang sasakyan sa barangay Payatas. Naaktuhan pa ang suspect habang palabas ng garahe ng bahay, habang bitbit ang container na naglalaman ng 20 litro ng diesel. Ayon sa suspect, inutusan siyang kumuha ng diesel sa tangke ng sasakyan para sa backhoe operations. Pero itinanggi ng may-ari na pinayagan niya ang pagkuha ng diesel, kaya inaresto ang suspect.
0: Sa Makati City, 25 ang naospital dahil sa gas leak sa gusali sa barangay Bel Air. Sinasabing sinindihan ang brick oven ng restaurant na under renovation para sa pagsasanay ng mga empleyado, pero nakalimutang buksan ang exhaust fan. At nakabukas pa ang air conditioner kaya tumagas ang carbon monoxide. Isinugod sa ospital ang mga naapektuhan ng gas leak, kabilang ilang nahimatay at nahilo. Gayon din naman nakaranas ng pamamanhid ng kamay at paa. Patuloy pang iniimbestigahan ang insidente.
11: DZMM Radio Patrol Flash Report!
0: Padaanin natin ang flash report mula kay Nico Bagsik. Ano yan, Nico?
2: Alvin, patay ang 73 anyos na lalaking senior citizen na nakapila dito sa labas ng Bureau of Animal Industry para lamang makabili ng 20 pesos kada kilo ng bigas kaninang bandang alas 4 ng madaling araw. Sinugod pa itong biktima sa East Avenue Medical Center, pero doon na siya binawian ng buhay. Antabayanan ng ilang detalye maya-maya lamang dito sa ating himpilan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Nico Bagsik.
11: DZMM Radyo Patrol Flash Report!
1: Pasintabi po sa masayang balita, arestado ang babaeng nanakit sa 3 taong gulang na anak ng kinakasama sa Taguig City. Nakunan pa ng video habang paulit-ulit na tinadyakan at sinuntok ng suspect ang nakahigang bata sa loob ng bahay. Sa investigasyon, napagbuntunan ng suspect ang bata matapos makipagtalo sa karelasyon. Nasa maayos ng kondisyon ang biktimang nakaranas ng pananakit ng ulo at nagtamo ng mga pasa sa katawan. Nakakulong na ang suspect dahil sa kasong child abuse, habang nakatakda rin kasuhan ang ina ng bata dahil sa kapabayaan.
0: Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning, Ganiel!
3: Good morning sa inyo, Alvin at Doris, sa ating Showbiz Spotlight. Namigay ang kapamilya star o kapamilya actress na si Maris Racal ng libreng bigas at pagkain sa mga jeepney driver sa loob ng UP Diliman. Kasabay ito ng pagdiriwang ng 12th anniversary ni Maris sa showbiz industry. Sa social media post, namahagi si Maris ng libreng bigas sa mga chuper kasama ang fans na tinawag na Maris Tellers. Maraming fans ang naantig sa ginawa ni Maris at binati ang aktres sa panibagong taon sa showbiz industry. Nauna nang inaamin ni Maris na iniisip niyang isuko ang career, pero nagdesisyong magpatuloy dahil mahal niya ang kanyang dream job. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Ganiel Krishnan. Balik sa inyo, Alvin, Doris.
0: Thank you! Maraming salamat, Ganiel Krishnan. At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita Alas 7.
1: Ako po si Doris Bigonya.
0: Ako naman po si Alvin L. Chico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
4: Gising Pilipinas!
0: Energy, energy!
11: Radyo Patrol Balita Alas 7!

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Mahalaga ang DZMM dahil una sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol, size 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga kapamilyang estudyante ng Polytechnic University of the Philippines, may dapat kayong abangan. Makibahagi sa Jeep ZMM Ligtas Dapat at matuto ng praktikal na kaalaman para sa ating kaligtasan ukol sa community disaster preparedness tulad ng bagyo, lindol, baha at kung paano maging handa ang komunidad sa oras ng sakuna. Makakasama natin si Ariel Rojas at ang Manila DRRMO. Gaganapin sa May 26, 2026, Martes, sa Polytechnic University of the Philippines Gymnasium. Magsisimula ang registration ng alas 8 ng umaga. Sama-sama tayong matuto at maging laging handa.

0: Happy 40th Anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
1: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
1: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
3: Happy 40th Anniversary sa DZMM. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Sasabayan kayo sa almusal ni na Alvin El Chico at Doris Bigornia. Gising Pilipinas! Gising! Gising Pilipinas!
1: Gusto mo bang mag-time check?
2: Wait lang.
1: Bagal. Anong oras na, Miss Beautiful?
2: Aba, eh 7:35 na po ng umaga.
1: Narinig mo ba ako kanina, partner, yung sinabi ko yung tungkol sa mga articles of impeachment?
2: Yes.
1: Okay, ako para maintindihan din ng ating mga kababayan, magsisimula na po tayo sa serye ng edukasyon natin sa mga article. Kaya iniisa-isa ko.
2: Proceed!
1: Kasi, yung Article 1, kasi paulit-ulit yung grounds, lalo na yung salita, paulit-ulit po natin maririnig yan. Culpable violation of the Constitution.
2: Ano nandiyan ibig sabihin?
1: Hindi paglabag sa saligang batas. Ganun lang yun. Paano ba tatagalugin yung kamilyong culpable?
2: Lumalabas!
1: Culpable violation of the Constitution. Pero para madaling maintindihan, paglabag sa saligang batas,
2: yun.
1: Tapos,
2: yun na yun.
1: Ano ho ba? Sa lahat po ng articles na isinampa ng Kamara sa Senado, nandun yun, partner. Article 1, merong culpable violation of the Constitution, allegedly.
2: Uh-oh.
1: Article 2, meron din. Article 3, meron din. Uh-oh. At Article 4, meron din.
2: Pero yung Article 4, narinig kita kanina.
1: Article 4 is pananakot.
2: Pananakot at saka parang high crime. Diba?
1: High crime. Betrayal of public trust.
2: Ayun.
1: Yung betrayal of public trust, tatlong beses din binanggit yan sa Article 1, Article 2, at Article 4.
2: Ayun.
1: So nag-uulit-ulit yung grounds. Ang tawag po dun is grounds for impeachment.
2: Yan.
1: Hindi ba natin pinag-uusapan yung aktual na sinasabing maling ginawa ng pangalawang pangulo kaya siya na-impeach?
2: So may specific
1: na example yan mamaya. Tulungan tayo ng ating bisita si Congressman Adyong na isa-isahin po yan. Meantime pa na pakikuha mo nga si DJ Kim kasi nandiyan sa bayan-bayanan sa Malabon City. Good news po dahil may good Samaritan
2: na
1: nagbigay ng 2,000 ay pamimigay doon, partner, sa mga kababayan natin sa bayan-bayanan.
2: Bayan-bayanan, Malabon. Akala ko idadaan sa account ko.
1: Alam mo, Congresswoman. Ano ba ibig sabihin pag bayan-bayanan? Ano, Tagalog kasi yun. Hindi makaw Tagalog. Kaya Tagalog ka.
2: Oo.
1: Ano pag sinabing bayan-bayanan? Ibig sabihin maliit na bayan?
2: Parang ganon.
1: Bayan-bayanan.
2: Bayan-bayanan.
1: Ba ibig sabihin nun?
2: O kaya magkakasunod na bayan. Invento!
1: Kami ano ibig sabihin ng bayan-bayanan? O, kasi hindi nga ako Tagalog.
2: Bayan-bayang
1: kayo nakakaalam niyan. Kasi barangay bayan-bayanan.
2: Hindi, ano yun?
1: Papanggap na bayan. Hindi ganon.
2: Bayan-bayan.
1: Ayusin nyo nga, Professor Garcia, ikaw ang magsabi sa akin, ano ang ibig sabihin sa Tagalog ng bayan-bayanan? Naririnig ko palagi yan eh. Hindi lang yan sa Malabon, meron eh.
2: Bayan-bayan? Bayan-bayanan.
1: Saka pa eh. Tawagin mo na, baka alam ni DJ Kim yun ang tanongin mo.
2: Nagbabalik si DJ Kim. Nandoon nga po siya sa barangay Bayan-Bayanan sa Malabon City. Oh. DJ Kim, hello.
3: Good morning, Gising Pilipinas!
2: DJ Kim, wait muna bago ka patuloy na magpasaya dyan. Bakit nga, anong ibig sabihin daw ng Bayan-Bayanan?
3: Good morning, Alvin and Doris. Yun na nga. Actually, yung barangay Bayan-Bayanan dito sa Malabon City, sila pala ang pinakamaliit na baryo dito sa Malabon. Kaya sila ay tinaguri ang barangay Bayan-Bayanan.
1: So ang ibig sabihin ng Bayan-Bayanan ay?
3: Pinakamaliit.
1: Pinakamaliit?
2: Jutay.
1: Juts.
2: Juts.
1: DJ Kim, tawang-tawa, mukhang may ano eh, mukhang may alam eh, no?
2: Mukhang nga,
3: Hindi, kasi excited lang talaga ako, Alvin and Doris, ngayong araw, dahil gaya nga nang nasabi ninyo, bukod naman sa talagang usual routine natin na nagbibigay at nagatid ng regalo para sa ating mga kapamilya, ay may good news na dalawa pang mabubunot mula sa ating Good Samaritan. Kaya naman, nandito tayo kasama natin ang Barangay Volunteer! yan. Kaya naman, bunutin na natin, sino kaya ang unang maswerte? Napakaswerte nyo ngayong Wednesday. At ito na nga ang makakatanggap ng regalo mula sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Sa IC, sa Vito Villale. Charito Villale. Ayan naman, napakaganda naman ni Nonoy. Oh, Nay Charito, makakatanggap ka ng DZMM T-shirt. At bukod dyan, para naman lagi kang una sa balita, may transistor radio ka pa. At bukod dyan, Nanay, may 1,500 pesos ka pa. Nay, may tanong ako sa'yo, Nay. Ano ba ang iyong ginagawa dito sa barangay? Kasi nabalitaan ko may lupon, may sweepers. Ano po ang katungkulan nyo dito po?
4: Lupon po.
3: Lupon? Ano, kasi po, meron po kasi mga nanonood ngayon, hindi po nila alam. Ano po ba talaga yung usually na ginagawa ng lupon?
4: Pinag-aayos namin yung mga nag-aaway, para hindi na sila umabot pa kung sa sa husgado.
3: Ayun, kumbaga kayo na talaga yung unang stage para hindi na lumala pa ang sitwasyon. Ako, maraming salamat, Nanay. Ano po masasabi niyo sa DZMM?
4: Maraming salamat. Thank you very much.
3: Ayan, maraming salamat din, Nanay. At syempre, dahil nga gaya na sinabi ko kanina, napakaswerte nyo dahil may dalawa pang maswerteng mabubunot at makakatanggap ng tig 1,000 pesos. Ang una ay si Ramon B. Santos. Fire. Ay, grabe naman yun. Napakaswerte mo naman. Congratulations, Ramon! And 1,000 pesos! Ayan. At ikaw naman po, ano naman po ang pinagkakaabalahan nyo dito sa barangay?
5: Ako po ay isang staff dito sa barangay. In-entertain namin po yung kumukuha po ng mga certificate para madali po silang makagawa sa itas po.
3: Oo, napakalaking bagay niyan. Kasi syempre, marami ang nangangailangan ngayon ng mga papeles dahil marami mga requirements, di ba? Minsan na hinihingi kapag ka mayroon kang kailangan. Okay, at dahil dyan, anong masasabi niyo sa DZMM?
5: Maraming salamat po sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta.
3: Ayan, congratulations! At mula po yan sa Good Samaritan natin, ha? And of course, eto pa ang makakatanggap mula sa ating Good Samaritan, Alberto D. Bad? Opo, sabi niya, ako na to, itabi nyo na. At dahil dyan, meron ka po ang DZMM t-shirt at 1,000 pesos! Ikaw naman po, ano naman po pinagkakabalaan nyo dito sa barangay?
6: Lupon,
3: peacemaker din. At dahil dyan, ano po masasabi nyo sa DZMM?
6: Salamat sa DZMM, Radyo Balita.
3: Ayan, maraming salamat at congratulations po sa lahat. At syempre naman, maraming salamat din sa Good Samaritan natin. Of course, atid po sa atin yan ng DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Balik dyan sa studio, Alvin, Doris at mga kapamilya.
1: Thank you! Maraming salamat kay DJ Kim. Thank you, DJ Kim. Babatiin ko lang dyan pala si Zia. Kong, saglit lang ko nga, kasi matampuhin po itong mga viewers namin.
2: Sino ba yan?
1: Again, ni Marie Aragon, ni Flor Dalisa Oledan, ni Chris Icasiano, ni Ma'am Lina Ho, ni Edna Castro, ni Perla Samar. O, binabanggit ko na lang ng pangalan kasi maubusan tayong oras. Si Glenn Dacas, si Jake Howard, si Jeffrey Hernandez, si Crizel Mati. Ang dami.
2: Si Josh Kyle Edip, si yan. Louis Basco. Lagi naman natin binabati yan. Huwag na lang si Louis. Lolit Campanero at R.S. Kennedy from UK. Hello, R.S.
1: Okay ka na?
2: Yes, mamaya na iba.
1: Si Zaldi, may babati. At si Ramir Simbao pala nandyan eh. Oh. Ramir, maayos ka. At si Attorney, good morning.
2: Umayos agad si Ramir.
1: Pag-greet daw si Tita Joy Season para sa kanyang apong nagdiriwang ng birthday today. Happy birthday to Gavin. Happy birthday. Season Lee, greetings from your Lola Joy and Lolo Jean Season ng Mandaluyong City. si Migs Bustos partner, nakasakay sa TNVS ngayon.
2: Oh.
1: Naka 630 ang driver niya.
2: Wow, nice. Thank you.
1: Reggie Tranya. Oh, driver niya. Nasaan yung sasakyan mo? Bakit ka naka-grab Migs Bustos?
2: Baka coding siya.
1: Baka coding. Oh, yun. Coding ha, tama ka nga partner, galing mo. Naka 630 daw yung driver, si Reggie Tranya. Ayan, ingatan mo
2: Reggie.
1: Si Migs Bustos, ha?
2: Oo. Akala ko pa naman birthday ni Migs. Kaya
1: at pumapayat. Ang payat ng Migs Bustos partner.
2: Bakit?
1: Runner eh.
2: Ah, ganyan.
1: Oo. Mahirap, kagaya ko, laki ng tiyan ko, mahirap ako runner. Ikaw, ewan ko lang. Baka na 100 meters lang, hinihingal ka na.
2: Mm-mm. Kayo dalawa ni Migs ang pinag-uusapan. Bakit napasok ako?
1: Si Congressman Zia Alonto Adyong, ang isa po sa mga tagapagsalita ng prosecutors, House prosecutors, dyan sa Kamara de Representante at kinatawan ng unang distrito ng Llano del Sur. Siya po ay House Assistant Majority Leader din at Vice Chairman ng House Committee on Appropriations. Congressman Zia, maganda umaga po sa inyo.
2: Good morning, Kong.
7: Good morning! Good morning, Ma'am Doris. Magandang umaga po sa inyo, Sir Alvin, at sa inyong mga taga-subaybay, taga-pakinig niyo yung programa.
1: Opo, ano po ang paghahandang ginagawa ng Congressman Adyong? May bago po kayong trabaho as one of the spokespersons. Ano po, kailangan niyo rin po umattend at mahasain ang inyong skill sa legal na aspeto. Ano po, Congressman?
7: Oh, well, syempre, ito ay mataas na tungkulin, no? Na unang-una nagpapasalamat tayo sa House Prosecution Team dahil meron silang tiwala sa atin, no? Na po pwede tayong maging tulay para ma-explain sa ating sa publiko kung anong mga nangyayari during the actual trial. So, syempre, kailangan din natin mag-catch up sa mga bagay ng pag-uusapan sa actual trial, lalong-lalo na yung mga bagay na ipapresenta, yung mga ebidensya at mga arguments na ipapresenta ng ating prosecution team.
1: Opo, ako ngayon pa lang.
7: Mag-aaral din tayo, Alvin. No?
1: Very good. No, tama yan. Sabay-sabay tayo mag-aaral. Pero ako ngayon pa lang nagpapasabi na sa inyo, Congressman Zia, kailangan available po kayo. Kasi iba pa rin, baka magtago eh, ng mga spokesperson.
2: Kaya nga yun ang tanong. Bakit ba kailangan ng spokesperson? Yeah,
1: dalawa sila, yan. Ni Congresswoman Renee.
2: Bakit kailangan na meron pong spokesperson, Kong?
7: Well, unang-una, pag nag-umpisa na po yung actual na trial sa Senado, syempre magfo-focus po ang ating mga prosecution ng kanilang sarili-sariling assignment, no? Yung pagpapresenta po ng kanilang mga ebidensya, lalong-lalo na ito pinag-uusapan natin na impeachment trial ito, yung buong bansa ang makikinig at magsusubaybay, no, sa impeachment court na ito. So hindi ho medyo magiging worrisome po at saka burdensome sa ating mga prosecutors kung sila po ay magpapalahok ng interviews, no. Dapat ho focus talaga sila. Pangalawa, ito po yung nakita natin para diretso pong ma-address kung ano po yung mga katanungan ng ating mga kababayan. Imagine sa the past experiences that we had ng mga impeachment na nakaraan, mga legal terminologies ang napag-uusapan dito. So minamrapat na at ang House Prosecution Team na merong maging tulay para ma-explain at malimanize ka nga, no, sa ating mga kababayan kung ano yung mga napag-uusapan doon sa korte at yung mga salient na mga points na nire-raise, no, during the actual trial. Pangatlo, isa din ito sa mga mekanismo para masupo yung mga posibleng magiging source of disinformation and misinformation, no. Alam naman po natin kung paano ang galawan ngayon sa social media. So mas nirarapat po ng House Prosecution Panel na magkaroon ng consistent narrative para ma-explain po sa ating taong bayan, maintindihan with clarity ng ating taong bayan. Dahil naiintindihan po natin na hindi lang ho ito trial, na ordinaryong trial. Ang konstitusyon po ang nagbibigay kapangyarihan sa Senado para po hindinggin at litisin yung mga impeachable officers na meron pong allegation o violation sa konstitusyon. So ito pong mga bagay na ito ang naging konsiderasyon ng House Prosecution Team na magkaroon po ng spokesperson, House Trial, Impeachment Trial Spokes. At na-experience naman po natin ito nung nakaraang mga impeachment proceedings na meron din po silang inatasan na tagapagsalita para may lahat sa publiko na mas madaling maintindihan po ng ating mga ordinaryong kababayan.
2: Opo. Pero kung yung tanong po ni Alvin, sabi niya, dapat lang siguraduhin din, alam niyo naman yung trabaho ninyo, na ilatag naman sa inyong dalawa ni Kong Reneco, pero dapat maging available kayo pagka kailangan po ng press na ng clarity at para hindi nga po tayo magkaiba-iba ng mga ang tawag mo doon, interpretasyon doon sa mga pangyayari, eh yun nga po ba, meron ba kayo itatalaga na parang kumbaga partner yung regular na press briefing, ganyan?
7: Tayo naman po ay nakaready na po tayo. Alam na po natin, baka kunti na lang yung tulog natin pag nagkataon po na mag-umpisa na po ang trial. At pa every time po na in-invite ako ninyo, Ma'am Doris, no, alam niyo man po, at saka Sir Alvin, I always grace the invitation of DZMM. So makakasiguro po kayo, ay wala pong chance na kung kinakailangan umapir, no. But as to your question po, pinag-uusapan pa po 'yan kung magkakaroon, pero ako in my own opinion, mukhang kailangan po, no, yung sinasabi po natin, ginagawa po natin nung nakaraang kongreso, na magkaroon ng press briefing, no, para sa ganon ay mas madali para sa ating mga kaibigan sa media na mailahad ang mga dapat na mailahad na impormasyon, at magtanong na rin ng ating mga partners in the media yung mga kinakailangan tanong, no, na para po magkaroon ng mas masusing diskusyon at mas clarified na information na may papahatid po natin sa publiko.
1: Okay.
7: So isa po yan sa pinag-usapan po ng prosecution team, okay, whether or not there will be a press conference, press briefing by the House Trial Prosecution. Pero ako, naniniwala po ako na kailangan po yun, at I agree with you, Ma'am Doris, na mukhang sa panahon ngayon, dahil ang ating taong bayan ay talagang invested so much on the impeachment process, impeachment case, ito na nga sa Senado na nga, at they have already no convened into impeachment court, ay mukhang gusto ng taong bayan na regular yung impormasyong nare-receive nila mula po sa actual na trial pag nag-umpisa na po.
1: So subukan na natin ngayon pa lang, partner, ha? Congressman Zia Alonto Adyong.
2: Aha.
1: sa palagay mo lang naman, kasi opinion pa lang ito, partner. Wala pa tayong ano ngayon, kasi hindi pa naman nagsisimula.
2: Preliminary pa lang.
1: Preliminary, pauna pa lang ito. Subok lang. Ano po, Congressman

0: Adyong, alin sa palagay mo na articles of impeachment ang pinakamadaling patunayan sa korte, sa impeachment court, at alin ang pinaka makaka-identify o may intindihan agad-agad ng madlang people? Remember, hindi lang po ito trial sa korte, sa Senado. Trial din ito sa public opinion.
1: Totoo,
0: dalawang
1: totoo.
0: Trial ito na simultaneous ginagawa. Go ahead, Congressman.
2: Yes, lahat naman nung sinubmit na articles of impeachment at lahat naman may probable cause. No? Kaya nga po nagkaroon tayo ng confirmation hearings at nabumoto naman po ang ating mga kasamahan sa Just Committee on Justice na mayroong sufficiency in form, in substance, and ultimately, inaproban po in the committee. Unanimously, no, 55 members present ay bumoto po na may grounds. Meron pong sapat na basihan para ito po ay ma-elevate sa proper court. In this case, ang Senate Impeachment Court. Pero kung ako po tatanungin nyo, yung threat na ginawa po ng ating Vice President laban sa sa ating Pangulo, ang kanyang may bahay at ang dating Speaker of the House of Representatives, at sinabi po niya na she already no nakipag-usap or she contracted a potential assassin na kung may mangyari daw po patayin na rin po ang presidente, ang unang ginang at ang dating Speaker of the House of Representatives. Very clear na po ito. Oo. Na sa ating pong saligang batas ay hindi po nararapat yung isang opisyal na magkaroon ng ganitong arrangement or coordination sa mga tinatawag na mga assassin o no, or mamamatay tao para patayin ang isang nakaupong presidente, vice president at speaker of the House of Representatives. Very clear po yan na violation po sa lahat po ng kanyang sinumpaan sa pamamagitan ng kanyang pag-assume as the second highest official in the land. Nagsabi naman po din ng NBI na hindi po ito doktor, hindi po ito AI, at talagang ang vice president po ang nasa video no nung siya po ay sinasabi po niya ito sa buong bansa at hindi pa po sa buong bansa pero ibang bansa ay nakita na po nila ito. So ito po sa palagay ko ang isa sa pinakamalakas na po pwedeng maipresenta o ipapresenta ng prosecution.
1: Opo.
2: Na talagang may violation po sa Constitution, may betrayal of public trust. At the same time, ito pong ganitong klaseng threat ay hindi ho dapat nanonormalize ito, no? Isipin niyo po, Ma'am Doris, Sir Alvin, hindi may batas po na bawal ito at hindi po dapat yung ordinaryo na tao, maski tayong civilian, hindi kayo dapat mag-threat o magbanta.
1: Opo.
2: Sa kapwa niyo civilian, no? Ordinaryo na. How much more yung nagbabanta ay second in line to the presidency at ang binabantaan ay hindi lang yung presidente, pati na rin yung kanyang may bahay.
1: Apo.
2: So ito po ay very clear na paglabag sa mga batas, alituntunin po sa bawal na alituntunin ng ating mga batas dito sa ating bansa. And ultimately, this is also a betrayal of the sworn duties and her sworn when she assumed office, all the things that she has sworn to protect and to preserve. The Philippines is known to be a country, we are a country of laws and not of sa Manila, of not of men. So hindi ho dapat kinukuha yung batas from yung usual na process ng pagbafile na or paglalago ng batas, and nobody has the right to take the law into their hands. Kumbaga, ganun po yung ating pahiwatig. Yes.
1: Kung maiksi lang nakasagutan, yaman din lamang na nagpa-practice tayo ngayon, ano, partner. Paano po kung may nag-anunsyo doon na the impeachment court is under attack?
0: Nakonect mo pa talaga yun, ha? Iba naman usapin yun, iba naman yung impeachment.
1: Di, gusto ko nga i-practice kong kasi pa, sa mga ganyan.
0: Parang gusto mo ang sagot niya sa'yo. That is irrelevant, bigor niya.
1: Okay.
2: Well, unang-una, wala naman pa. I don't think tayo po ay we are expecting, no? And we are very optimistic that ngayon po, pasalamat po tayo dahil nag-convene na nga po ang Senado, no? They have already worn their robe. So, ang anticipation po talaga natin ay magtuloy-tuloy na po itong proseso na ito dahil Ang naintindihan po at this point

time ng Senado na ito po ay exclusive right nila, no? Exclusive mandate and duty na binigay po sa kanila ng Constitution. So, yun po yung ating pinanindigan ngayon. That's why we have ang prosecution team kahapon po nag-presenta po nila, in-introduce na po nila individually, officially, ang kanilang bawat isa sa kanila. Nagkaroon po ng press briefing din po kung paano yung flow or yung assignments per prosecutor, ano po yung magiging flow, no?

0: nagkaroon na po ng pre-trial after the response of the defense within 10 non-extendable days, in-issue po ng Senate, acting as impeachment court. At the same time, yung reply naman po ng House prosecution within 5 non-extendable days. So at least may premise na po tayo, no? Meron na po tayong introduction kung ano pong mangyayari doon sa actual proceeding ng impeachment court.
1: Alright.
2: Thank you, Kong. Mabuhay ka, ha? Basta sasagot ka pag tumawag kami, ha?
1: Tama.
2: Mabuhay ka, Kong.
0: Maraming salamat, Ma'am Doris. Maraming salamat, Sir Alvin.
2: Thank you, si Congressman Zia Alonto Adyong, isa po sa mga tagapagsalita ng prosecution team at kinatawa ng unang distrito ng Lanao del Sur at House Assistant Majority Leader at Vice Chairman ng House Committee on Appropriations.
1: Pwede yung kabilang side, wala namang ganyan na spokes.
2: Ay, meron yan. Meron yan. Maglalagay din yan. Kasi kailangan mo, partner, eh. Remember, sabi ko nga sa'yo, hindi lang ito formal na trial sa Senado. Ito ay trial sa madlang people din.
1: Oo nga.
2: Oo, meron din yan. Sa bayan yan, partner. Kaya paano sila kailangan maintindihan sila ng lahat.
1: Correct.
2: To gain public support. Mm-hmm. So, kanya-kanyang ano yan, kanya-kanyang forma, pagalingan kayo, partner, ng magpapaliwanag.
1: Oh, tsaka lahat tayo po, ha, mga katropa ko dyan sa kanto ng BF, lahat po tayo ay senator judges.
2: Yan.
1: Kaya lahat po tayo ay magsuot po tayo ng kapa. Kung wala kayong kapa, bata de banyo.
2: Na-miss ko tuloy yung costume natin.
1: Nalala mo nag-costume
2: tayo.
1: Yung ICC.
2: Yung may ganun tayo. Nakaitim ba yun? Itim ba yung costume natin, no?
1: Tapos naka-wig tayo.
2: Oo, naka-wig tayo. Nalala ko to. Na-miss ko tuloy yung costume natin.
1: Kaya nga. Why not gawin natin
2: sa Friday?
1: Impeachment court tayo.
2: Pwede. Kami sa Friday daw magko-costume, Camille. Magsusot kami ng robe. Kami ang judge sa Friday, ah. Tapos mag-invite tayo ng ating Impeachment 101. Yan. Dapat ang guest natin nandyan.
1: Correct.
2: Na naka-robe din, ha?
1: Naka-robe din. Kung wala pong robe na baon.
2: Bat-robe, pwede.
1: Pwede, bat-robe. Mm. Or yung, yung bedsheet.
2: Satin ba ito?
3: DZMM Radio Patrol Flash Report!
2: Naku po, yellow alert na naman!
1: Hala!
2: Ang Visayas, partner. Okay. Ang Visayas, may nilabas na report, na advisory, ang National Grid Corporation of the Philippines as of 8 a.m. Yellow alert na naman po kayo dyan sa mga taga-Visayas, mga Bisaya. Mag-ready, ha? Alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng hapon. Dalawang oras. Mamayang hapon pa naman, kaya may time kayong paghandaan. Yellow alert lang po, ha? Ang ibig sabihin lang po niyan ay manipis ang reserba, hindi pa po supply ng kuryente, ang reserbang kuryente na kapag lumala pa po ay pwedeng mauwi sa red dahil 11 planta po ang bagsak. Grabe, daming plantang bagsak,
1: grabe.
2: Partner, since May 2026. May isang planta since March 2026, may tatlo since 2025. Pag tinotal mo lahat, partner, ilang planta yun? 11 plus 1, 12 plus 3, 15, 17, 19, 20. Okay, 20 planta po ang bagsak.
1: Sa buong bansa?
2: Buong Visayas.
1: Visayas.
2: Habang 13.
1: Pakipunta nga sa Visayas.
2: Ang gagawin?
1: Visayas Avenue ba to?
2: Visayas mismo.
1: sorry.
2: Hindi Visayas Avenue.
1: Gawin nyo na, please.
2: At
1: yung mga Bisaya naman dyan, tumulong po tayo. Medyo hinay-hinay tayo sa paggamit.
2: Okay, yellow alert po. Visayas today, 5 p.m. to 7 p.m. according to NGCP.
3: DZMM Radio Patrol Flash Report!
2: O yan, ha, sabi mo yan, ha, magkukostume, ha.
1: Oo, basta kung ayaw ni Camille, dadalhin ko yung ano nga Tagalog sa bedsheet?
2: Kobrekama.
1: Kobrekama!
2: Alam mo rin pala yun, bigo niya, ang kobrekama.
1: Kaso, ang kobrekama ng mga anak ko, minions.
2: Maganda umaga muna kay Lena Zario at si Thor Atotubo at si Jerry Diaz at si Rex Hinlo. Okay, babay na po, overtime na naman ako. Si Alvin Alchico po ito.
1: Doris Bigonia po.
2: Susunod na ang tandem ng bayan. Still with the one and only Motiano Masa, Doris Bigonia and Robert Antemano Mano. Pero ako po magbabalik bukas dito lamang sa
3: Gising Pilipinas!
2: Energy on a Wednesday! Kaya mo yan!